0: walang tigil. Ano pa? Ba pwede natin sabihin doon? Ayaw paawat! Di ba? Puro ganun ang mga nangyayari. Ayaw magpatalo! May dalawang kampo magkakalaban. Eh, ang tanong, sino ang magpe-prevail? Sino ang susundin ng mga Senate employees? At syempre, ano mangyayari sa impeachment ng Vice President Sara Duterte? At ano mangyayari sa mga panukalang batas na isinusulong sa mataas na kapulungan o sa Senado? Aba, 8:04 na pala. Kaya naman po, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Senator Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang dumalo sa sesyon si Senator Francis Escudero.
2: Eh baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin si Senadora Loren, Senador Alan at Senadora Pia na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, magkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado.
3: Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-vote sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
0: Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Tito Soto na bakantehin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gatchalian sa pwesto si Senator Loren Legarda at ibinalik bilang Majority Leader si Juan Miguel Zubiri. Idineklara rin si Gatchalian bilang Acting Senate President alinsunod sa rules ng Senado. Sa pahayag, nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang trabaho ng tensyon sa politika. Ayon sa bagong mayorya, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano at iginiit ang dating hatol ng Korte Suprema kung saan itinuturing na quorum ang 12 senador dahil 22 lang ang nasa jurisdiksyon ng Senado. Nilinaw din ng bagong mayorya na hindi na nahahalal na Senate President si Gatchalian dahil kailangan ng 13 boto pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat magpatuloy ang trabaho ng Senado. Nangyari ang rigo doon matapos ang 2 araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senator Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Pero ayon po sa senador, walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon ni Escudero. Nanindigan din si Tulfo na may quorum ang 12 senador dahil dati na rin itong nangyari sa Senado. Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na illegal ang regudon at narindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ng bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Nanindigan din si Legarda na invalid ang nangyaring balasahan sa Senado dahil bigo makuha ang 13 boto. Nag-adjourn na ang Senado matapos ang halos 5 minutong sesyon noong Miyerkules at nakatakdang bumalik sa July 27. Eh yun nga po yung sinasabi ko. Nagkaroon ngayon ng 2 paksyon. Yung grupo ni Senator Alan Cayetano na nagdaos ng sarili nilang hearing last Thursday. At yung grupo naman ni Senator Win Gatchalian na nag-i-insist din at nagsasabi na sila ang lehitimo na bagong mayorya matapos nilang magkaroon ng sapat na numero at mapabakante ang lahat ng posisyon. Ang hindi lang po napapalitan ang Senate President dahil kulang pa sila ng isang senador para bumoto pabor kay Senator Win Gatchalian kung siya man yung kanilang ipupush na maging Senate President. Ano? Pero dahil nga wala pa nahahalal na Senate President, ang pro tempore, ibig sabihin po kasi sa ranking po ng Senado, ang Senate President pro tempore, after the Senate President, siya na yung next in line. Siya yung pangalawang pinakamataas. So siya ang ng acting Senate President ngayon, si Senator Win Gatchalian. So kaliwat kanan, mayroong utos ang kabila. Meron ding utos ang kabila sa mga empleyado. Pero malinaw yung nangyari nung Thursday, dun sa utos na pagdaraos ng hearing, walang sumipot eh, mula dun sa mga Blue Ribbon Committee ng mga empleyado at abogado. Ang kinilala nilang utos, yung utos ni Senator Win Gatchalian, na walang hearing na mangyayari nung Thursday, kaya wala dapat isaraos na pagdinig dahil nga po kinansela ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo, yung nasabing investigasyon. Pero Monday, ang binabanggit, ipagpapatuloy ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee itong mga pagdinig na ito. O yan ang aabangan natin on Monday. Mas narinig nyo ba? Narinig nyo yung sinabi ni Senator Tulfo? Kapag nagpilit yung kabila, kapag nagpilit mag-hearing yung kabila, pupersay niya, aarestuhin niya. Hindi porket siya daw ay matagal lang naglingkod sa Senado, mas matagal nang nakapwesto sa Senado, eh kung labag naman daw sa batas, hindi pwede. Kukwelyuhan niya at saka niya bibit-bitin palabas at saka niya ipa-aaresto o siya mismo ang aaresto. Naku po, huwag naman sana mangyari ito. Ano? Hindi maganda para sa institution na umabot sa ganong pisikalan. Although, bunga po ito eh. Kumbaga, epekto na lang itong mga nakikita natin ngayon na to mula doon sa unang hindi pagkakaunawaan itong dalawang grupo na ito. Samantala, ay nako, eto na. Sa mga papasok sa Lunes, kids, ready na ba kayo? Eh sila ma'am, ready na ba? Sila ma'am, naibigay na may dapat ibigay sa kanila. O sarili bulsa na naman to, pati sa brigada. Eh yung mga dagdag beneficyo, naibigay ba? Ready na mga kids, ang mga parents. Parents, ready na po ba tayo sa pasukan on Monday? Naku po, umpisa na. Baon, everyday. O idadagdag pa natin yung mga iba pang mga gamit na kailangan, ano, papabili ng bag. O, minsan may mga LGU magbibigay. Eh kung ready ang mga estudyante, ready ang magulang, ready ang teachers, eh yung mismong DepEd, yung mga matataas na opisyal ng DepEd, ready na po ba kayo? Magparamdam naman kayo. Galawin nyo yung baso. Deserve po ng taong bayan na mapakinggan kung ano yung plano ninyo ngayong bago magpasukan, ha. Huwag kayong tatahi-tahimik. Hindi po yan nakakabuti. Ang tagal na nakikiusap sa inyo na magpa-interview kayo, hindi namin maintindihan kung bakit ayaw magpa-interview ng DepEd. DepEd, gising! Ilang school supplies sa Divisoria, halos bagsak presyo na. DTI nananatiling stable ang presyo ng school supplies.
1: Pang-headline yan!
4: Alam rin po ng mga sellers na may crisis ngayon. So actually gusto nilang ibaba yung presyo para maibenta rin nila yung mga inventaryo nila. Number two, mababa ang kuha nila ng, ano, ng school supplies ngayon. So pinapasa din nila po ito sa mga consumers ng mababang presyo.
0: Halos bagsak presyo ng ilang school supplies sa Divisoria sa Maynila, ilang araw bago ang pasukan. Kabilang dito ang papel at notebook na pasok sa itinakdang price guide ng Department of Trade and Industry. Wala rin na italang overpricing sa school supplies at pag-iikot ng DTI sa ilang bookstore. Ayon po sa DTI, nananatiling stable ang presyo ng school supplies at ilang pa ang bumaba ang presyo. Alam niyo po, sabi ng mga nakausap namin na kahapon, nakausap namin ni Beautiful Mutia ng Masa Doris yung mga supplier, ang sabi nila, ang ine-expect na pagtaas ng presyo ay yung after ng pasukan. After ng pasukan kasi dito mas dumadagdag yung requirements, yung mga ipinabibili, yung mga kailangan. Pero kung supply ang pag-uusapan, stable daw ang supply, sapat ang supply, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon, bago magpasukan, wala daw silang nakikitang taas presyo, ha? Kung meron man, after ng pasukan, yung mga produktong plastic. Plastic cover, yung mga pencil case na gawa sa plastic. Yan, yan ang mga inaasahan daw na may taas sa presyo. Samantarang NCRP handa na sa pagbubukas ng klase sa Lunes, ang MMDA puspusa naman ang paghahanda sa school opening sa Lunes.
5: Pang-headline yan!
6: Itong first few days na nag-umuulan yan na yung audit namin, at tinitingnan namin ang aming mga nilinis sa mga estero kung gumana. Surgical ang approach namin sa ngayon. Para siguraduhin na yung mga natitira pang hindi nalilinis sa mga estero ay ma-prioritize na agad.
0: Nakahanda ang NCRPO sa dagsa ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Puspusan na rin ang paghahanda ng MMDA, kabilang na ang pagpapakalat ng mga traffic enforcer para magbando sa trapiko. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre na patuloy din ang paglilinis sa mga estero at creek malapit sa mga eskwelahan para maiwasan ang mga pagbaha. Mahigit 2 milyong estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela bukas, ay hindi pala bukas, sa Monday. Ayan na, balik eskwela na. Balik na rin, ay naku po ha, ingatan po ninyo yung mga anak ninyo. Alam nyo naman kapag nagbabalik eskwela, yung mga masasamang loob nakikisabay. Binibiktima yung mga bata, mga snatcher, di ba? Minsan meron yung inaharang po yung mga anak ninyo, hinahanapan ng baon at kung may mga cellphone kinukuha. Usually po, ang PNP kapag ganyan nagpapasukan, naglalagay sila ng temporary detachment malapit sa mga paaralan. Isumbong nyo po agad doon, ha? Kapag may nakita po kayo na hindi magandang ginagawa sa mga bata. At syempre, dahil pasukan, ang tanong, kasya ba? Kasya ba ang baon? Ang ipapabaon natin sa mga bata? At ang mas mahalagang tanong, kasya ba DepEd? Kasya ba sa mga silid-aralan ng mga estudyante? Paano ang strategy? Tatlong salin ulit in a day? At ang isang classroom na fit for 45, hahatiin? Tapos pagsisiksikin sa dalawang klase? Eh ito po ay mga matagal ng problema na taon-taon bububungad sa atin sa pagbubukas ng klase. Eh kung may PhD degree, yung ganitong problema, ang tagal na nasa doctorate degree nitong problema ito. Pero ang maganda, kung nasusundan po ninyo, eh binigyan na po ng powers yung mga LGU, binigyan na ng powers na magtayo, ano, i-download sa kanila yung budget para sa pagtatayo ng mga paaralan para mas mapabilis. Kaya po importante na i-observe ninyo, kalampagin ninyo yung mga nabigyan na ng pondo para mas mapabilis yung pagtatayo ng classroom. Sa pagdinig sa Senate, laging nakita doon na kapag LGU at private institutions, napakabilis itayo yung classroom at mas mura. Pero mas matibay. Kaya ngayon natin matetest itong bagong budget na ipinasa last year, kung na-implement ngayon at ganun nga ba kabilis. Kasi malaking tulong po ito, ha, yung ginagawa ng DepEd na ida-download na sa mga LGU para mas mapabilis yung pagtatayo ng mga paaralan. At syempre, yung mga LGU, alam nila ano, kung saan lugar itatayo. Alam nila ganong karaming classroom din yung kailangan nila. Importante po yun, eh. At yan po ang mga may init na balita natin sa linggong nagdaan.
5: Pang-headline yan! Headline yan!
7: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Bababalita Antemano. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.
0: Oras natin, 8:18 ng umaga. Naku, Mag-abang kayo ha, huwag kayong bibitaw sa ating usapan ngayong araw sapagkat yung mainit na issue sa Senado. Pag-uusapan pa rin po natin yan, hihingi tayo ng reaksyon mula sa mga dating namuno kung tama ba ang nangyayari sa Senado, kung ano ang dapat gawin. Particular sa Senate Blue Ribbon Committee, pinag-aagawan eh. Ano ba dapat gawin? Pero bago yan, dito muna tayo! Kuha tayo na report ng ating Radyo Patrol. Mahigit 22 million pesos na inihinalang smuggled na sigarilyo na sabat sa Davao City. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado. Atid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning!
8: Good morning, Robert. Nasabat ng Philippine National Police ang nasa 22.5 million pesos na halaga na mga sigarilyong pinaniniwalaang smuggled sa operasyon sa Carmen Davao del Norte na nagresulta rin sa pag-aresto sa walong suspect. Ayon sa PNP, nasa 900 master cases ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group at iba pang police units matapos ang intelligence monitoring sa mga rutang ginagamit umano sa paglipat ng kontrabando sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa mga sigarilyo, nasa sambin ang ilang sasakyan at kagamitan na pinaniniwala ang ginamit sa pagdadala ng iligal na kargamento sa pamamagitan ng sea at land routes. Tiniyak naman ng PNP na magpapatuloy ang mga intelligence operations sa buong bansa laban sa mga grupong sangkot sa iligal na kalakalan.
0: Kelly, ang balita. May tanong ako, pero hindi dito sa na sabat ng smuggled na sigarilyo na to sa Davao City. Diyan sa pag-roving mo ngayon dito sa Metro Manila, meron ka bang nakita, na-observe na mga pag-ulan at pagbaha para makaiwas yung mga kababayan natin kung meron man sa iyong pag-iikot, Kelly?
8: Yes, so ngayon Robert, andito tayo ngayon sa Baclaran sa Pasay at nakakaranas ngayon na mahinang pag-ulan lang, Robert. So sa mga pupunta dito sa parte ng South Pasay, Makati, medyo nakakaranas po tayo ng mahinang pag-ulan ngayon. Magdala po kayo ng mga payong o mga pangasangga dito sa ulan.
0: Oo, so may pag-ambon pala dyan. Pero yung lagay naman, halimbawa may babiyahe, may lalabas ngayon at may pupuntahan dyan sa may South area, ang tanong, Kelly, traffic ba? Kasi baka papunta sila dyan sa may Baclaran area, bibili sila ng school supplies dyan, matatraffic ba sila?
8: Oo, Robert, sa ngayon kasi andito tayo ngayon sa ilalim nitong LRT station sa Baclaran dahil mamaya magkakaroon ng price monitoring dito yung DTI. So andito tayo ngayon dito sa park. So far dito wala pa namang traffic, lalo na nadaanan natin yung staff dito sa may Pasay. Wala pa namang traffic, light traffic pa naman simula kaninang bandang alas 7 ng umaga, Robert.
0: Ayun, sabi mo may inspection ng DTI sa mga school supplies dyan sa may Baclaran area. Pero yung inspection ni Kelly, sa initial inspection ni Kelly, kumusta yung presyuhan, Kelly?
8: Ayan, inaantay pa nga natin, Robert, ngayon ng DTI dito. So far, wala pa naman tayo nga, hindi pa tayo nag-check dito sa mga pamilihan. Mamaya, 8:45 kasi Robert, magsisimula na yung price monitoring at supply monitoring. Magsisimula yan dito sa may Baclaran sa bilihan ng mga school supplies at mamaya doon banda sa parte ng MOA sa National Bookstore, Robert.
0: Oo, kaya ko tinanong, Kelly, nag-chat si Aling Barang nung narinig na nandyan ka at may price monitoring. Sabi ni Aling Barang, pakisabi po kay Miss Kelly, umikot na po siya kasi po pag nandyan yung DTI, babaguhin lang yung presyo. Tapos pag alis ng DTI, balik doon sa mas mataas na presyo. Dapat siguro ma-double check din natin yung ganyan, Kelly. Kasi syempre, para naman niloloko nila yung mga namimili nila kapag ganyan ang ginawa ng mga nagtitinda dyan, Kelly.
8: Sige, babalikan kita dyan, Robert. Mamaya bababa tayo para mag-check na tayo ng mga presyo dito. Ayan, sa Baclaran.
0: Maraming salamat, Kelly. Yan po si Kelly Cordero. Tingnan yung report, ha? Nationwide. Maraming salamat, Radyo Patrol.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa mga nagtatanong kung anong oras na, aba, baka hindi pa kayo nagbe-breakfast, baka yung ipinritong tuyo at sinangag, lumalamig na ha dahil hindi ka pa bumabangon, ang ating pong oras, konting-konti na lang. I-adjust ko na para eksakto. At yung kape, baka lumamig ha. Magkape-kape-kape kayo dahil 8:24 ng umaga.
9: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang dapat malaman mo, Antemano! Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.
0: Ang ating pong oras, 8:26 ng umaga. Nagbabalik po ang Balita Antemano. O, puntahan natin ulit ang Senate. Alam ko, excited kayo sa Senate Flix. Anong mangyayari? Anong naging assessment? Diba, iba-iba po ang reaction eh. May nagsabi na hindi tama na nag-investigate pa ang camp ni Senator Alan Cayetano. May nagsabi naman na hindi. Tama lang, siya pa rin naman yung legitimate. Sila pa rin. E, iba-iba po yung usapin dyan. Eh, ang kung magkakaroon man ulit ng gitgitan dyan, syempre, Korte Suprema na ang pag-didesisyon yung dapat dyan. Kaso, both sides ayaw. Hindi pupunta ng Senate, Supreme Court dahil daw sila yung legal na grupo. Eh, bakit sila pupunta doon? Bakit nila kukwestiyon yung pagiging legal nila, hindi ba? So, yun po. And then, eto na po ang mainit na Senate Blue Ribbon Committee. Na-observe nyo ba yung naging hearing last Tuesday? Yung meeting ng grupo ni Senator Alan Cayetano, hearing doon sa mga nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico. Daming pangalan, ano? Litany of names, ika nga. Yung mga nandun, nilitan niya yung mga pangalan. And then, parang ang observation eh, parang masyadong manipis. Walang concrete evidence na naglilid doon. Maliban sa ilang picture, at ang picture, naka-smile lang, parang pwede naman din talagang mangyari sa kahit kanino na tumabik at nagpa-picture ka. Eh, ang tanong, pag nag-hearing on Monday, sino? Sino ang susundin? So, syempre, ay mamaya-maya po, makakausap natin ang napakagaling na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago yan, batiin ko lamang po na magandang umaga si Ma'am Fe Santilla na nakamonitor na nakikinig sa atin everyday. Ma'am Fe, magandang umaga po si Sir George Calvelo. Sir George na nagkakape-kape, nagpapa-attendance check kahit wala dito sa Pilipinas. Ay maraming salamat po sa patuloy na panonood at pakikinig. Si Sir Tix Pakapak, magandang morning, blessed Saturday. At syempre, attendance check kay Tita Net at kay Tito Danny Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo. Si Sir JV Valdez, sabi niya, good morning po, nanonood, nakikinig dito sa BFP Nueva Ecija Provincial Office led by Provincial Fire Marshal Fire Senior Superintendent Roberto Miranda. Aba, katukayo ko pa. At Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Ryan Pascual at sa Provincial Chief Operations na si SFO4 Victor De Guzman. Sir JV Valdez, marami salamat po sa inyong pagtutok.
11: Good morning!
0: Kuya Onin, magandang umaga sa iyo.
11: Good morning!
0: Tita Lina ho, magandang umaga rin. Good morning! Oo, sabi ni Tita Lina ho, Saturday blessings. Maraming salamat po ha. At syempre, yung mga nakatutok sa atin, ang dami nyo ha. Parang gusto nyo yung topic ha. Thank you sa ating 22 million na nanonood at nakikinig sa atin sa YouTube, sa Facebook, at gayon din na nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. At syempre, mga nasa TFC, magandang umaga. Kuya Louie Basco, magandang morning. Alfredo Valista, good morning. Ricardo, magandang morning. KB Kimper, magandang umaga. Si Aba, si sabi ni At Pascual Gala, watching from California. Ba naman, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa atin every day. Ay, ayokong basahin yung pangalan nito. Baka mapagalitan ako, sabihan ako bayaran. Lady Ems, magandang morning. Maria Dulce Orate, ang almusal ko, pritong galunggong with plain rice. Ay, maraming salamat. Tahinga kami niyan. Bukod po doon sa issue sa Senate Blue Ribbon, may isa pa po tayong pinaghahandaan . Yung pasukan ng mga estudyante on Monday. Mahalaga pong malaman din natin yung preparasyon pagdating po dito. Plus, of course, tag-ulan na, habagat season din. Anong gagawin ng Metro Manila para po sa ating mga kababayan? Kaya po makakausap natin, kausapin muna natin ang presidente ng Metro Manila Council o MMC, National President, League of the Cities of the Philippines, at of course, Mayor ng San Juan City. Ang daming role . Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga po.
12: Yes, magandang umaga, Robert, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa.
0: Opo, kami po'y makikipag-ugnayan muna sa inyo, Mayor, unang-una, dun sa paghahanda natin sa pasukan on Monday. Ano po ang inilatag ng Metro Manila Council para po number one, syempre, maayos na makapasok sa paaralan yung mga estudyante at mga guro, hindi ma-traffic, at pangalawa, yung security po para sa kanila, Mayor.
12: Yes, una sa lahat po, para sa kalaman po ng mga nanonood at nakikinig, nitong nakarang linggo, meaning last Monday up to yesterday, Friday, ay sabay-sabay pong isinagawa ang mga brigada eskwela sa ating mga paaralan. At ito po ay paglilinis, paghahanda ng ating mga silid-aralan,
0: opo,
12: ating kusali, sa pagbabalik ng ating milyong-milyong mag-aaral. starting June 8, that is Monday.
0: Opo.
12: Tapos na po yan. At of course, we are expecting again na pagdating nga ng pasukan, syempre ang ating mga kabataan ay muling babalik sa mga paaral. Of course, we have to ensure yung ating readiness pagdating sa ating schools. Of course, everything that our students will need dito po sa San Juan, we will be distributing 13,000 tablets for all our public school students. So 1:1 po ang mga tablets ng ating mga K-12 public school students. So we have to ensure, of course, yung ating schools are ready, dapat po yun, no, nitong summer break, lahat ng mga dapat ayusin sa mga paralan ay nagawa na.
0: Mm-hmm.
12: Upang pagpasok nga nila sa Lunes ay wala na silang dapat problemahin except mag-aral. Pagdating naman siyempre sa traffic, muling babalik ang ating mga mag-aral sa mga paralan. That will mean more people on the road, more people traveling. So, of course, as LGUs, we have to ensure yung ating maayos na traffic flow at safety ng ating mga kabataan. At alam niyo man, Robert, taon-taon, pinapaghandaan naman natin itong balik-eskwela ng ating mga kabataan.
0: Mm-hmm.
12: At tiwala naman po ko na ang ating mga Metro Manila mayors ay gumawa ng kanya-kanyang paghanda para dito.
0: Opo. Doon po kasi minsan, Mayor, di ba kaya nagkakaroon ng traffic, yung mga naghahatid, ang tagal bumaba na, naka-hazard, hindi inaalis yung mga sasakyan, kaya po nagkakaroon ng... May special deployment po ba malapit sa mga paaralan para makontrol yung mga ganito, Mayor?
12: Opo, actually, kami ho, specifically, dito po
0: sa Xavier
12: Ica, OB Montessori area, mm-hmm. ito yung aming mga malalaking paaralan all within the area of Ortigas Avenue. Meron naman tayong deployment talaga dyan at... nakikipag-ugnayan din tayo sa ating mga paaralan sapagkat hindi pwedeng yung ating lokal na pamahala lang ang gagalaw. Dapat
0: tama
12: po, pati ang ating mga magulang, mga mag-aral, mga drivers, tulong-tulong po tayo rito. Hindi na dapat sitahin pa yung mga sasakyan para lang.
0: Ayan, correct.
12: Gumalaw o mandar. Dapat disiplina po tayo. No? Huwag na tayo maging sagabal po pagdating sa traffic at... meron po tayong deployment dyan, not just traffic enforcers, but also our police personnel. Robert, again, very challenging, honestly, no? Ang Ortigas Avenue, because remember, we are connected to Mandaluyong.
0: Opo, opo.
12: Saan naman po ang La Salle Green Hills, no? So, ang stretch po ng Ortigas talaga, napakaraming paaralan dyan, no? So, talaga nagtutulungan din kami with the Mandaluyong City because as they cross our border, ay yung mga sasakyan galing po ng La Salle Green Hills ay papunta rin huya ng San Juan because the next stoplight is San Juan already.
0: Oo. Mayor, alam natin na bukod sa pasukan, syempre, lagi nating iniiwasan dyan, malubog sa baha yung mga estudyante. Speaking of baha, paano naman po ang ginawa ng San Juan para po masiguro natin na hindi konting ulan lang lulusong sa baha po yung mga estudyante at yung mga kababayan po natin?
12: Yes, Robert, itong nakarang mga buwan, no, tuloy-tuloy po ang dredging ho natin sa tulong ng San Miguel Corporation, lalong-lalo na dito po sa ating San Juan River at Maytunas Creek at Ermitaño Creek. So ito naman po talaga yung kadalasang umaapaw kapag malakas ng pag-ulan dahil umabaw na rin po ang ating ilog at mga creeks dahil na rin po sa basura na naipon. No? So tuloy-tuloy po ang naging dredging po natin. We are also currently setting up 2 pumping stations along F. Manalo, Robert.
0: Opo.
12: At pinag-aralan po ito mabuti ng MMDA at DPWH. We are setting this up in the 2 lowest portions of F. Manalo Street. So, ang F. Manalo po, ito ay katabi mismo ng San Juan River. So, we are really pushing na matapos nga ang 2 pumping stations ito. Sa lalong madaling panahon and we are currently undertaking drainage improvement also sa iba't ibang mga barangays natin po. No? So, kasalukuyan din tayo nagpo-procure po ng 2 mobile pump. No?
0: Mm.
12: So aside from the pumping station, we are procuring 2 mobile pumps. Ito po ay pwedeng ibiyahe kung kinakailangan patungo dun sa mga lugar na binaba. So, nagsimula na po ang procurement po niyan and we expect this to be delivered soon.
0: Opo. Siyempre, Mayor, importante at malaki yung role ng ating mga barangay officials dito eh. Diba? Dahil sila yung nakakakilala sa community, sila yung nakakasakop sa mga eskwelahan po dyan. Ano po yung abiso ninyo o panawagan ninyo sa mga barangay officials pagdating po dito, Mayor, sa paghahanda? Lalo, pasukan na on Monday.
12: Yes, we have 13 public schools in San Juan, Robert, and of course, a lot of private schools as well. So, talagang alam naman po ng ating mga barangay officials na Lunes, simula na sa public schools. The following week, simula na po sa private schools.
0: Mm-hmm.
12: So, all hands on deck, tulong-tulong po kami rito to ensure the safety of our students, our parents, safety, traffic flow, peace and order. So, lahat po yan, no? Talagang... tuwing pasukan, alam naman ho namin ang gagawin na. At muli, no, siguro kahit hindi nyo natatanong, Robert, gusto ko na rin sabihin.
0: Opo.
12: Na pagdating po sa class suspensions, no, madalas nagtatanong po
0: ayan, ating lagi. Mga... ano ba ang policy natin dyan, May?

0: Correct.
1: Minsan po talaga, kahit nakalagay sa forecast ay malakas ang ulan, biglang wala namang ulan.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nakalagay sa forecast, walang ulan, biglang malakas naman ang ulan.
0: Mm-hmm.
1: So, we will always try our best to make the best decision given the best data and information available also to us, Robert, and the public.
0: Kasi Mayor, minsan ang nangyayari, hindi naman kasalanan ng mga mayor kasi nga nakabase kayo sa forecast at yung on-ground, minsan ay nakapasok na yung mga bata at saka pa lang magsisuspend ang klase. So, in ang resulta, lalakad sila sa baha, susuong sila sa baha pagka nagkakaroon ng delay.
1: Opo. Kasi again, Robert, minsan, halimbawa, sa 5 a.m. forecast, wala namang
0: wala. Maayos.
1: Malakas
0: clear.
1: Na pong wala. Biglang pagdating na alas 7, alas 8, biglang todo buhos naman
0: correct.
1: So, napakahirap po talaga. But we try our very best sa ating mga mamamayan, of course. Magtiwala lang po kayo na ang inyong mga mayors talagang ginagawang lahat para sa kaligtasan ng ating mga kabataan, ng ating mga mamamayan.
0: At ang importante, kay Mayor po kayo makinig sa anunsyo niya. Hawak kung saan-saan manggagaling na anunsyo. Baka hindi totoo. Abangan nyo lang yung kanilang official announcement para kumpirmado, sigurado po yung marinig ninyo. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Yes, Robert, maraming salamat. Tawag lang po pag may katanungan.
0: Ayan, maraming po salamat si Mayor Francis Zamora ng San Juan City at presidente ng Metro Manila Council at national president ng League of Cities of the Philippines. Mula sa local government, punta tayo ng national. Takbo tayo ng Senado. Punta tayo sa Battle of the Blue Ribbons. Gusto niyo yung title natin? Dalawa kasi sila nag-aagawan dun eh. Dahil dalawa sila nag-aagawan sa Blue Ribbon, hingin natin ang pananaw ng dating namuno ng Senate Blue Ribbon Committee, ang dating senador, Senator Richard Dick Gordon. Sen, magandang umaga po.
2: Good morning!
3: Sir Robert, at lahat na nanonood at nakikinig sa inyo para tutulang.
0: Opo. Unahin ko lang po, Senator, yung unang-una, dito po sa issue ng Senate Blue Ribbon muna tayo. Sa panig ni Senator Erwin, sabi niya siya ang legitimate na mangunguna at chairman ng Blue Ribbon. Sabi ni Senator Pia, hindi, sa akin pa rin ang Blue Ribbon. Sa pananaw po ninyo kung ano yung nangyari last week, sino po ba talaga ang dapat na mamuno?
3: Well, simple na lang. Ano mas marami? 12 o 11? Di ba 12 mas marami? Pangalawa, kung sinasa ipinipilit nyo na ang requirement ay 13. Pakita nyo nga sa akin sa constitution o sa rules na required 13 of all the members. Wala akong nakikitang 13. Ang sinasabi lang is a vote of all the members, majority of all the members of the Senate. So hinahanap ko na, walang 13. Bakit ganon? Dahil siguro napipisin nung araw ng mga gumagawa ng constitution na hindi palaging 24 yan. May mamamatay, may magkakasakit, di makakapunta, may abroad. So, it would be impractical to say palaging 13 of the 24.
0: Mm-hmm.
3: Di ba? Hindi makakagawa. It will only result in paralysis.
0: Tama, walang magagawa.
3: So, ako, the simpler, the better. Kung hindi mo makukuha yung 24, bayano sa De La Rosa, 13 na yan. Hindi pwedeng bumoto to si Senator Estrada, 22 na yan. O, 11-11. Lumipat si Chis, naging 12-11.
0: Mm-hmm.
3: Papatigilin mo yung Senado, yung trabaho ng Senado, dahil di ka makakuha ng 13. Hinahanap ko, saan yung 13? Di ba?
0: Mm-hmm.
3: Yan lang, simple lang ako. Kinukulit natin na marami pa eh. Dahil pinipilit nila may 13, o kahit na may 13, kung may 13, mas maganda. Pero kung wala kang 13 at meron kang 12, that's already a majority in any language. Pero ang ginawa nito mga senador ngayon, nag-iingat sila, ginawa nilang 12, nireorganize nila yung Senate, lahat ng positions vacant, pati Senate President. So ano nangyari, naging Senate President pro tempore si Win Gatchalian.
0: Mm-hmm.
3: Wala na yung position ni Senator Cayetano, senator na naman siya, at pag alibawa ng special session yun, I'm sure, boboto sila ng bagong Senate President.
0: Mm-hmm.
3: Yun na yun. Ganun rin ang dating.
0: Opo.
3: Pero tingin ko, talagang para mabilis ang bayan, pairalin natin yung batas at yung constitution. Hindi natin pwedeng pinaparalyze dahil lamang sa isang tao na nag-aambisyon maging senate president

0: at may record na pink hahawak siya ng pwesto, halimbawa ng Speaker of the House, nagkakagulo, ayaw niyang bitawan, tapos sasabihin niya, susunod ako, pero totoo niyan, ngayon sila sabi niya, nakialam raw ang Malacanang, dinirecognize itong special session.
1: Mm.
0: Eh siya, nirecognize siya, sinabi sa kanya ni Duterte, bumaba ka na, nag-apologize pa siya. Dahil usapan niyo, kalahati ng term, ikaw, kalahati ng term, si Velasco. Nung natapos yung term, nagkakakahog siya at sabi niya, siya pa rin, kumuha kayo ng number, pero nung nagalit na ang Pangulo niya, nakialam na yung Pangulo niya, umupo siya at nag-apologize pa siya na hindi niya raw masyadong na-measure yung sitwasyon. So, I cannot rely on a Senate President. That is what you call engaging in situation ethics. Kung ano lang ang sitwasyon, pipilit niya basta pabor sa kanya. Di ba?
1: Mm.
0: Hindi ganun. Kaya may batas eh. Ang batas, simple lang, majority.
1: Senator Gordon, opo, yung nangyari last Thursday, ang sabi ng bagong Senate leadership ng grupo nila Senator Win, walang mangyayaring pagdinig, anumang pagdinig ang Blue Ribbon, pero dumating pa rin sina Senator Pia, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla and Senator Alan Peter Cayetano, itinuloy yung kanilang pagdinig. Number one question, valid at legal po ba yon? Number two, pwede bang kasuhan yung mga nagdaos doon at pwede rin bang kasuhan yung mga tumistigo doon dahil kung hindi ito kikilalanin bilang isang legitimate na hearing ng Senado?
0: Sa akin, rule of law lang. Rule of law ba yan? Napalitan na sila kung ayaw nila tanggapin. Illegal sila. Yung bang, meron ba nag-record ng proceedings na official na mga Senado? Yung
1: wala po, lumutang eh. From siya? Blue Ribbon Committee, wala po.
0: Wala. O, di ko wala. Di wala silang record. Dahil ang nakatoka doon, yung Blue Ribbon Committee at saka yung staff ng Senado. Wala sila doon. They cannot administer oath. Wala silang kapangyarihan. Tapos walang minority. Ilan ba sila dinesignate na minority? Pwede bang mag-meeting ka ng walang minority? Pwede yun. Mag-meeting ka muna, i-appoint mo lahat yung mga ilalagay mo majority at minority, kumuha ka ng quorum. Pag natapos yung quorum, okay, pwede na.
1: Proceed.
0: Pero walang ganun eh. Walang ganon.
1: Mm-mm.
0: So, illegal lahat yun. Makakasuhan lahat yung nagsalita doon ng libel. They're subject to criminal prosecution. Sapagkat, kung doon ang pinagsasabihin nila, nawala yung kanilang slight protection na pag ikaw ay nag-a-appeal sa isang committee, pinapa-out ka, binibigyan ka ng leeway ng batas na pag ikaw senador, hindi ka pwede i-libel. Pag ikaw ay resource person, hindi basta-basta ka ba prosecute because otherwise wala ka ba na makukuha ang mga resource person because takot na. Pero yun, mawawala sa kanila yung protection na yun.
1: Opo. Pag-usapan natin, Senator, pasok pa po tayo doon sa mismong ginawa nilang pagdinig. Yung manner ng pagpe-present ng mga testimonya, yung pagsasalita ni Attorney Balikod, pagbibigay ng mga detalye, tama po ba yung ganong proseso, Senator?
0: No, pwede sa meeting yun. Pwede sa meeting ng barangay yun, pwede sa meeting ng Rotary Club yun, pero sa Senado, kailangan may batas. Hindi pwede yun.
1: Mm-hmm. At yung mga naging statement ng mga nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico, wala lahat, invalid lahat yun.
0: Eh, sa kanila valid, pero sa batas hindi, matingin ko.
1: Mm-hmm. And then on Monday, magkakaroon po ng pagdinig ang grupo naman ni Senator Erwin Tulfo. Ang sabi ng Senator Tulfo, Senator Gordon, kung magpilit daw yung kabilang panig na mag-hearing pa rin, ipa-aresto, kukwelyuhan daw niya at tila yung palabas yung senador na magpipilit na ganito. May valid po ba na reason para gawin ito at tama ba na ganito yung mangyari?
0: Siguro pwede mo pa-arresto yung Senate President, hindi siya dahil meron kang rogue committee na hindi ginawa ng Kongreso, ng Senado at nagtatagka mag-meeting, sinisira yung order and harmony in the Senate, pwede patigil, pag hindi tumigil, pwede pahuli yung mga naandungan dahil mali yung ginagawa nila, wala sa batas yun.
1: Mm-hmm.
0: They have the right to do it in their own time. They can go to a Manila Hotel. They can go elsewhere. So, meeting sila kahit saan. Pero hindi mo pwedeng gamitin yung bulwagan ng Senado at pakilala mo na ikaw ang Blue Ribbon sapagkat hindi ka recognize ng mayoriya. At natapos na yung eleksyon, may bago ng Senate President, kay acting o Senate President sa akin, Walang ganun eh. Senate President na si Gatchabian, kailangan talaga sundin yung kautusan na nireorganize ka na yung Blue Ribbon, meron ng bagong Blue Ribbon, at yun, eh makita mo, maraming sala eh. Pasok pa lang kagad si Marcoleta, sinabi na kayo, ikaw pala, bayad ka pala, ba't ka nag-i-interview sa akin?
1: Kaya nga po, pinaklaro namin yun, Senator, eh, dahil daw sa damdami na yun.
0: Kasi ganun sila ka-mali eh. Kung magsalita, bara-bara eh, di ba? Tapos sasabihin ni Marcoleta, biktima sila, pero tumanggap kayo mga media, ba't hindi yung sinagot siya? Eh, kayo mismo, tinanggap nyo na, kayo ay tumanggap ng 75 million. Hindi nyo nilista sa inyong source eh. Di ba? Hindi rin niya nalagay doon sa inyong statement of assets and liabilities at dinidepensa mo pa na sinabi raw ng mga nagbigay sa kanya na huwag sabihin, hindi pwede yun, abogado ka. Bawal yun. Paano mo papakinggan yung mga yan? Ni talagang hindi totoo yung sinasabi na. Parang yung buhok ng taong nakawig, hindi totoo yung wig niya. Hindi buhok talaga yun.
1: Senator, doon sa observation po na nakararami doon sa nangyaring pagdinig ng grupo nga po nila Senator Marcoleta last Thursday, ang direction daw ay parang napaka-obvious na ipinaabot hanggang sa ang storyline nila ipinaabot hanggang sa pangulo. Parang hindi daw kapanipaniwala na mismo ang pangulo kung totoo man na dadalan mo ng maleta siya pa mismo ang tatanggap at ang first family.
0: You have to ask yourself this. Bakit ganun ka-wild ang kanila sinasabi? Ibig sabihin, they're desperate. Di ba? These are acts of desperate people na natanggal sa pwesto at talaga gusto nila matigil yung impeachment para yung kanilang boss, malagay na naman. Kahit hindi ko sabihin yan, halatang-halata na ng tao yan eh. Bakit natin papatulan yung mga yan? Hindi, I would not even call it maverick eh. It's a rogue. Ano yung sabihin na rogue? Labas ka na sa rules. Pag ikaw ay rogue, lumabas ka doon sa reservation. Yun ang ibig sabihin nun. Ang tinutukoy na rogue ay falsifikado at hindi ka sumusunod sa rules. Kaya ang definition, kahit natingin mo sa dictionary, ang definition ng rogue ay labas talaga sa batas yan. Kaya tinatawag na rogue. Ibig sabihin na labas ka talaga, hindi Rouge, Rogue, R-O-G-U-E. Ayan.
1: Opo. And then, may lumabas din, Senator Gordon, from the NBI mismo ang sinasabi, sinuhulan daw yung mga ni dating congressman defensor, yung mga lumutang sa Senado nung Thursday, 5 million each.
0: Eh, wala akong alam doon. Bahala na sila mag-away-away. Kasi nangyayari, bibira na kasi ng ulingan yung sinasabing Marines. Hindi naman na Marines yung mga yun eh. Hindi naman lahat Marines yun
1: Opo, naglabas po ng statement.
0: Kasi sira ng Marines eh.
1: Naglabas po ng statement ang AFP doon na yung iba doon, ang sinasabi po ay hindi naman talaga naging Marines at yung iba, nung ginawa nila yung trabaho doon sa dating congressman, ay wala na sila sa serbisyo even before.
0: Correct. In fact, ang next question ko dyan, bakit yung pinapayagan ng congressman may mga taong Marines? Hindi pang bodyguard yung Marines. Merong grupo sa Philippine National Police na nagbibigay ng mga bodyguard sa mga politiko. Hindi pwede kumuha sa armed forces. Tama? Bakit sila naandun? Yung same violation na yun. Tapos ngayon sinasabi na nag-deliver sila ng pera. Excuse me. Mahirap paniwalaan yun. Dadali pa sa wala ka dyan at basta sasabihin na lang wala silang pinakitang video, wala silang testigo. Inabot na lang. Ganun nga yan nangyari kay Soto. Pinakikinggan ko lang. Wala akong pinapanigan niya. Pero pinapakinggan ko. Sabi ni Soto, Senator Soto, wala naman ako sa Senado noon. At saka pangalawa, yung tao yun, patay na. Wala na sa aking staff yun kahit na kailan. So, paano papaniwalaan niya mga yan?
1: Bago pa nangyari
0: talaga, yung... These are acts of desperate people.
1: Ang
0: ibig sabihin nga, kaya nga sinasabi ko, rogue, ang tao ko doon, ang rogue talaga, lumabas ka na. Nakalagay na yan na wala nang prinsipyo yung ginagawa mo, uncontrolled ka na, nag-delay ka na sa expected rules or norms of conduct.
1: Opo. Senator Gordon, moving forward with this, paano nyo nakikita na mare-resolve itong issue, itong gusot na ito sa Senado, eh dalawa na lang po sila, hindi pa nagkakasundo. Ano, paano ba yung best thing na pwedeng gawin para ma-resolve itong problema na ito? At perfect ba talaga si Senator Wynne Gatchalian para gawin yun?
0: Ano yung sasabi mong...
1: Ito pong gusot sa Senado, paano natin makikita ulit na iisang Senado, walang dalawang paksyon at nagtatrabaho lahat na magkakasama?
0: Ano, that is something devoutly to be wished in unity.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang problema natin eh. Nung nawala na si Marcos, hanggang ngayon si Marcos issue pa, di ba? Sa Makapagan, hanggang ngayon issue pa. Si Duterte, wala na, issue pa. Eh, di tayo maka-move forward, sabi mo nga, moving on. Pero, sasabihin ko lang, napakasimple. Hindi tayo magtataka dyan. Dahil noong panahon, noong mga 1949, nagkaroon ng ganyan labanan sa Senado. Yung si Felix Berto, si Verano, Senator Verano ng Surigao, nasyonalista yon. Nagkaroon ng deadlock sa butuan ng Senate President.
1: Mm-mm.
0: Tumawid siya sa kabila. Alright? Nanalo ngayon yung Senate President na si Quintin Paredes. Panahon ni Quirino yan, no?
1: Opo.
0: Nung manalo yan, wala pang 45 days, pinalitan na naman si Quintin Paredes naman ni Camilo Osias. Alright? So, 43 days na tumagal yung unang term, wala pang 45 days, pinalitan na naman ni Camilo Osias, at later on, tinanggal pa si Verano sa pagka sa liberal sa, at sa nationalista at sa liberal na. At pagkatapos nung natanggal na si Osias ulit, natanggal na ulit si Osias, yung panibago, ang bumalik naman si Amang Rodriguez. Ang tagal na gulo niyan, nakapara lahat ng Senado. Sa mga tweet, in a deliberative body like that, talagang may mga interview rules na hindi mo mahadlagan. Kaya lang ang diferensya dito, binaviolate na nila yung law. Doon at least walang violation ng law. Eh dito may violation. Ano bakit? Ano nangyari? Magbuna ng upo si Cayetano. Excuse me ha. Pero biglang dumating yung taong hinahanap ng buong mundo na declared fugitive. Ha? At ang penalty niya pag nahuli siya, pag nilitis yung kaso niya, pwedeng 40 years in prison. 30 to 40 years in prison. Para lang bumoto. At sabi ni Cayetano, hindi ko tinatawin, dumating lang yan. Pero sabi ni De La Rosa, o susilugalo si Cayetano, dahil ginamit pa niya yung auto ni Cayetano, nung una kapatid pa ni Cayetano, ni Pia, binawi ni Senator Cayetano, na lalaki, at sabi niya, hindi, sa akin sumakay yan. Sa pagkatin, nagsisilugalo siya. Pangalawa, nung mangyari yan, ano nangyari? Nagkagulo na, di ba? Meron ng balilan. Meron ng nasunod-sunod na pagkatapos eh. Wala nang ginawa kundi magtirahan sila. So, sino nanggugulo? Ang nanggugulo talaga, yung desperate na maging Senate President na nanggulo dati nung siya isang Speaker of the House, ginawa siya, at kayo sinasabi niya, hindi dapat makialaman Pangulo ng Pilipinas, pero pinayagan niya si President Duterte makialam doon sa labanan sa Speaker, pinag-sosyo sila, okay, ikaw muna first 15 months, si Velasco next 15 months, nakialaman Pangulo. Nung matapos yung term, ayaw niyang bumaba ni Cayetano. Yan ang problema kay Cayetano, walang isang salita. Ano nangyari? Ayaw niyang bumaba. O nung nagalit ang Pangulo, nag-apologize siya. I'm sorry sir, natakot pala pagka nakagalitan na. So nakaupo ulit. Pero nung nangyayari yun, kami yan, may violence na dito. Tinestroll ka na yung mga pinto rito. Yan ang exact point siya. There is already violence in the house. Sabi niya pa, you cannot take the house. You cannot burn the house. Habang ako is... over my dead body, sabi niya, ano nangyari? Nasunog ba? Hindi. Ngayon, ang sinunog niya yung Senado dahil, ang sinasabi ko, para makawala yung mga kaibigan niya, sinunog niya ang reputasyon ng Senado. He burnt the Senate to allow his conference to escape. So, sino nakasira sa Senado? The Senate President Cayetano. He has no right to be Senate President anymore. Pinipigil niya pa. Eh pag pinipilit mo at wala ka na sa lugar, lahat ng gagawin mo talagang fantastic na.
1: Okay.
0: Tatawag ka ng Marines. Hayaan mo si Marcoleta na gagawa ng mga kabulos na ganyan, eh talaga magkakagulo ang bayan. Pero ngayon, nakaupo na si Senator Gatchalian, Senate President, the acting of, pag nag-special session, ma-formalize lalo yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos na yan. Ngayon, kung gusto na, pumunta sila sa Supreme Court. Hindi ko alam kung papakialam ng Supreme Court. Yung sinabi ko mga gulo nung araw, hindi na kailam ang Supreme Court.
1: Okay.
0: Kahit na kay Frank Dillon, in 2015, nagkagulo doon, nakaboto yung 17, dahil tatlo yung nakakulong, yung iba hindi available, so ang kinuha nila ay yung simple majority lang.
1: Sige po.
0: So, lahat ng presidents ay pumapabor doon sa majority. At sinasabi ko ulit, hanapan niyo ako ng lugar doon sa Constitution na sinasabi, number 13. Kaya hindi sinabi yun, dahil balang araw, baka yung sinasabi siguro ng mga delegates yung araw, hindi mo pwede ilagay 24 or 13 dyan. Dahil halimbawa, nagbiyahe yung mga ilan senador, nag-crash, o ilan na ngayon. Namatay halimbawa ang tatlo. Di 21 na lang. Ano ngayon ang gagawin mo? 13 pa rin o 24? O 13 of 21.
1: Okay. With that, Senator Gordon, maraming salamat po sa inyong paliwanag. Siyempre, yung expertise ninyo pagdating sa Senado at paghahawak ng Blue Ribbon. Eh, magbabantay po tayo. Kapares nyo kami na magbabantay dito. Mag-uusap pa sana tayo. Kaso, papasok na si Mutsyan ng masa, Doris Bigornia. Kaya magpapaalam na po ako sa inyo. Sen, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, Robert. Ha?
1: God bless
0: okay,
1: po.
0: Pera, ha?
1: Hindi po, Sen. Thank you. Si dating Senator Richard Gordon, susunod na. The beautiful, my tutut partner, Doris B. Why? Samahan kita? Ah, no. Yes or no? Yun lang ang itatanong, partner. Maraming salamat. Happy weekend. Susunod na. Mutiana Masa. Bye!
2: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.

0: ya kumbinsido si House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na panlihis sa impeachment trial ang pagharap ng 18 Maleta Boys sa Cayetano Block sa Senado. Sinabi ni Adyong sa DZMM na mistulang preskon ang nangyari sa Senado. Ang kaibahan lang, ilang senador ang nagtanong sa halip na kagawad ng media. Kumpiyansa naman si Adyong na hindi maluloko na Maleta Boys ang publiko na nag-aabang na anya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasama si Adyong sa mga mababatas na inakusahang tumanggap na mali-malitang pera mula sa flood control projects, pero itinanggi na ito ng kongresista.
1: At the intention really is to, para magkaroon ng, you know, malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith, no? Nakta nag-convene na nga sila ng as impeachment trial. Mm-mm. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion.
0: Sa iba balita naman, arestado ang leader at 7 miyembro na notorious na carnapping syndicate sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nagugat ang operasyon sa ulat ng isang motorista na tinangay ng 4 armadong lalaki ang kanyang motorsiklo at cellphone sa Marikina kahapon. Sa tulong ng tracker app, natunto ng mga otoridad ang lokasyon ng cellphone sa Caloocan na nagbunsod ng sunod-sunod na operasyon at pagkakaaresto ng mga suspect. Na-recover ang 8 motorsiklo, 2 sasakyan, mga baril at iba pang ebidensya. Sinasabing umamin ang isa sa mga suspect na higit 100 motorsiklo na ang natangay na tinatawag na PAPS Group mula pa noong 2023. Isa pang miyembro ng grupo ang hinahanap. At yan po mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya na

0: Mutia na Masa. Masa.
1: Thank you. Maraming salamat sa mga palakpakan na ganyan. Yan po ay ang nakaka-inspire sa atin na gumising na ngayon. Alam nyo na, pakahirap bumangon. Aba eh, may talambon. Alam nyo ba yun, yung mahinang ambon? Tapos, eh, wala pang pasok yung iba. Eh, kaya gusto nila, mamaya na, 5 minutes. Pero hindi. Kahit Sabado ngayon, dapat bumangon tayo ng maaga dahil eh, may mutya ng masa. Eh, paano ka namin makakasama kung pakaangka-angka pa hanggang ngayon? Bago na po tayo, no? Ito na naman ang ating programa. Sa inyo po itong programa eh. Minsan nga, bakit ba ako nandito? Dapat kayo nandito para malaman natin rekta mismo kung ano ang gusto ninyong maipalabas na mga istorya ninyo na makaka-inspire at makakapukaw din ng pansin ng ating mga opisyal ng gobyerno nang sa ganoon ay mabigyan tayo ng tamang tulong, tamang ayuda. Hindi lang yung kung ano-anong klaseng ayuda, kundi yung tama, swak sa ating mga kapamilya. Pamipamilya po tayo dito eh. Kaya nga po, dahil pamipamilya tayo dito, samahan nyo kami dito sa Mutya ng Masa. Alam naman kami lang, ha? Na kung gumising ng maaga, eh pwede naman, hindi pa kayo bumangon. Eh, alam mo yun, yung pakuya-kuya-kuya pa sa kama, pero nakikinig, nanonood kayo sa amin. Magandang umaga po sa inyo. Isang magandang umaga sa lahat po. Kahit na maulan-ulan, yung iba ayaw bumangon. Bango na. Yung mga kumari ko at mga kumpari ko na mga ka-vibes din. Ano? Mga ka-vibes din natin. At ka-chill. Talagang chill ngayon kasi malamig-lamig. Tuwing Saturday po, tayo po ang magkakasama. Walang iwanan po. Lagi tayong magkasama. At ako, ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigornia. Ito ang Mutya ng Masa.
2: Good morning!
1: Good morning nga, sabi ko, di ba? Umiinit agad ang ulo, Doray. Mission po namin.
3: Easy.
1: Huwag niyo akong awatin. Ako ang Senate President. Ay, hindi pala. Ay, alisin muna natin yung mga isang linggo na nakita natin na Senate fix. Medyo nakaka-stress yun. Kaya po dito sa Mutya ng Masa, smile lang, laugh lang, para naman maipatupad natin ang mission natin na magsilbing tulay para magatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Thank you. Ramdam po
2: namin.
1: Yan. At kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live po rin kami, nagla-live stream po kami sa I like pala. Kaya live na live tayo. Kaya dapat mag-live stream kayo, i-follow nyo po kami at i-like. Ayan o, kita mo na, naging senior citizenship na naman ako. Eh, para sa mga katropa kayo. I-follow, i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Yung mga katropa ko na seniors, kung hindi po ninyo malaman kung paano nyo gagawin niya, like, subscribe na yan, tawagin nyo po yung inyong mga apo, yung mga inyong mga anak, para asistihan po kayo. Ako nga po, nahihirapan, hindi ko rin alam yan eh. Aminado ako. Pero, kung tutulungan kayo ng kapamilya ninyo, eh, mas maganda. Hindi po ba? Kaya nga po, malaman din ninyo na welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number. Ito po yan, ha, Lola, Lolo, Tita, Tito, ha? 0919-278-3000. Ulit, 0919-278-3000. Yan. Gusto ko nang magano. Tuloy-tuloy na tayo. Siyempre naman. Dahil ngayong Sabado, marami na naman tayong handog na serbisyo publiko. Mamaya pag-uusapan natin ang mga sa programa na ang mga programa ng BFAR. Ano ang BFAR? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para po yan sa mga mangingisda na kapamilya natin. At yung iba dyan, excuse me po, dahil may mga naaapektuhan sila ng sama ng panahon, hindi sila nakakapangangisda ng maayos. Kaya malaman natin ano ho ang mga programa ng gobyerno para dyan. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng BFAR na si Nazario Nasser Briguera. At syempre pa, at ang ating misyon na ngayong Sabado, silipin kung ano ang hamon sa buhay ng isang batilyo. Alam niyo ba, meron palang gano'n na pangalan, batilyo? May trabaho pala na gano'n. Eh, hindi naman kasi ako lagi nagpupunta. Hindi pa ako talaga nakakapunta doon sa mga fish port. Isang beses lang yata, no, nag-cover ako. Bakit ba ako nagkukwento sa inyo? Yung mga nakatoka po yan sa pag-aayos, pagsasalansa ng mga balde, ng isda sa Navotas Fish Port. Akala lang natin, ano, pag nakuha na natin sa bahay natin, yung mga isda nakuha na natin mula sa palengke, at yan na, lulutuin na ni mother, ay ganun kadali. Mayroon palang proseso yan. O kita nyo na, pati ang pagsasalansan, pagbabalde-balde ng isda, ay may proseso. Alam nyo ba yun? Ako hindi. Kaya nga dapat pakinggan natin ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Dito sa Navotas, matatagpuan ang pinakamalaking fish port sa Pilipinas. Isa rin sa pinakamalaking fish port sa buong Asia, ang Navotas Fisheries Port Complex. Halos 70% ng supply ng isda sa Metro Manila dito nagmumula. Dito namin nakilala si John Tenorio, isa sa mga batilyo ng Navotas Fish Port. 20 taon na siyang nagtatrabaho dito. Alas 3 ng madaling araw nagsisimula ang kanyang araw sa pagbubuhat, paghihila at pagsasalansan ng balde-balding isda. Ang kanyang 300 pesos na kita hindi sumasapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Taga Pandi, Bulacan, si Tatay John, kaya todo tipid siya sa pamasahe na umaabot ng 200 pesos. Dagdag pa sa kanyang iniinda ang apo na may butas ang puso. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
1: Ay salamat, nandyan pa rin kayo kasama namin. Sabi ko naman, magbabalik tayo, di ba? Nakita nyo yung mga storya ni Tatay John, o hindi ba na interesting, nakakapukaw ng interest, dahil meron palang gano'n, nakita ninyo, di ba, naghihila siya ng mga balde-balde. Ay, mamaya na ako si Balde-Balde. Sige, babalikan natin si Tatay John, pero as promised, welcome po ang inyong mga mensahe dito. Kaya naman, magbabasa tayo ng ilang mga pumasok na mensahe. O, diba? Yung mga iba dyan, paka-angka-angka si kayo. Naunahan kayo ni Julius Bagalando. Happy Sabado po, mutya ng masa. Attendance check po. Always listening from Camarines North, Caloocan City. Wow, maraming salamat sa iyo, taga Kangkalu na si Julius Bagalando. Elsie Balion Florentine, good morning din sa iyo. At happy birthday. Ah, akala ko. Sabi niya, happy birthday. Happy Saturday din sa'yo, Elsie. Liz de Guzman, pa-shout out Liz de Guzman. Everyday watching from Hong Kong. Wow, kabayan, mabuti naman. At ikaw ay tatak DZMM, di ba? Lagi ka nakatutok sa amin. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Ingat ka lagi dyan. Rose Ann of Batangas City. Good morning, nanonood sa YouTube. Ay, very good, very good.
2: Good morning!
1: Turuan mo pa yung mga ibang kasama mo sa bahay kung paano ka makaka-access ng YouTube ng sa ganun. Lahat kayo ay makakapanood. O di, pagkatapos ng programa, mag-uusap-usap kayong mga magkakamag-anak at baka mayroon kayong may buo na storya na pwedeng i-share dito sa mutya. Pwede naman namin pansinin yan. Huwag kayong masyadong judgmental. Papansinin namin yan. Vilma Orca, I'm from Santa Rosa at Santa Rosa City, Laguna. Katropa, senior citizen. Nay, Vilma Orca, katropa kita. Maraming salamat sa'yo at lagi kang mag-iingat, ha? Ayan. At dahil tayo ay live pa rin, sabi ko. E di, andyan na yung sasakyan, nakahintay na. Punta tayo po sa Navotas Fishport dahil naandun po ang kasama natin na si Paul Bea. Siya po ang katulong natin sa pagsiservisyo at siya ang head ng ating public service lead. O, Paul! Paul, kamusta mga isda?
2: Good morning!
3: Magandang umaga, mutya ng masa! Nandito nga tayo sa Navotas Fishport. And your honor, kasama natin si Tatay John Tenorio, isang batilyo dito sa Fishport. Ngayon ko lang nalaman na may ganun palang trabaho, no? Batilyo, na nagre-reclassify sila ng mga isda dito sa Fishport. Ayan. Tatay John, kasama natin, mutya ng masa. Ay, mutya, baka meron kang mga katanungan kay Tatay John.
1: Good morning, Tatay John.
4: Good morning po.
1: Good morning. Teka lang nga, may smile naman tayo ng konti dyan. Alam ko pagod ka na kasi sabi mo nga, alas 3 ng madaling araw, nagsisimula na ang iyong araw bilang isang batilyo dyan sa Navotas Fisheries Port Complex. Tatay John, bigyan mo nga kami ng ideya. Ano ibig sabihin ng batilyo?
4: Mga tiga klase po ng isda. Nagila. Nagango. Opo.
1: Ayan po. Kumbaga, para kang, paano ko ba masasabi ko? Para kang librarian ng mga isda. Sinasalansan mo kung ano ang anong klaseng isda ito. Kunyari, plapla. O kaya, galunggong. Yung ganon.
4: Opo.
1: Oo, tapos ilalagay mo sa mga banyera.
4: Opo.
1: Oo. Pero tatay dyan, kung, ilan taon na po kayo?
4: 51.
1: Kaya pa? Kasi nakita ko banyera eh. Ang binubuhat mo, tinutulak mo, sinasalansan mo. Kaya pa?
4: Kaya pa po. Asa po.
1: Ah, kailangan kayanin, hindi po ba? Pero pagkatapos nyo nasalansa na, di po ba, para na kayo ngayon librarian, sana dadalhin yung mga banyera na yan?
4: Dito lang po sa pesto po.
1: Saan po?
4: Sa pesto namin.
1: Ah, tapos? Saan darating yung proseso na magkakabentahan na?
4: Dito po sa pesto din po, sa papatawad.
1: Apo.
4: Dito rin po sa amin.
1: Ganyan.
3: Dito po kumupunta para bumili.
4: Okay. Meron po.
1: Okay. Meron din po ba dyan, di ba? Sa Paul, saan ba yun? Sa Malabon ba yun? Yung sinasabi na bulungan? Ganyan din ba sa kanila?
4: Meron din po doon. Meron po.
1: Ah, okay. Ayun.
3: Nabotas din yun na mutya eh, ang bulungan.
1: Ayun pala eh. Kwento mo sa amin yun kung paano po nangyayari.
3: Sige, tatay dyan, ikwento mo yung proseso. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, paano yung ginagawa mong pagbabatilyo?
4: Ano po, mag-asalatso po kami ng isda. About ship, inihila namin. Iba-ibang isda. Ibang-ibang presyo.
3: Anong mga klaseng isda?
4: Lapu-lapu. Panigi, maya-maya, doon sa sari po.
1: Ayun, doon sa bulungan, doon ba, paki-correct na lang ako kung mali ang pagkakaalam ko, doon po ba nagkakaalaman kung magkano ang bentahan ng mga isda na yan?
4: Meron po kami yung tigabenta.
1: Ah.
4: Hindi po alam namin kung magkano ang ano.
1: Okay.
3: Katayo lang ang naghahanda, meron taga-benta.
4: Apo.
1: Ayun. So sa ganyang proseso at yan ang ganyang klase ang trabaho mo, magkano naman po ang kinikita ninyo sa isang buong araw?
4: Sama po yung mga tip?
1: Oo, oh, yung average na kinikita nyo.
4: Ang umikita po ako ng 300.
1: 300
4: po, pare-pareho.
1: Oo, 300 pesos. Minsan kasama na ang tip dyan?
4: Apo.
1: Ilan po bang miyembro ng pamilya nyo, tatay John?
4: 5 po.
1: 5 kayong lahat. May baby pa nakasama?
4: Opo.
1: Yung 300, Apo. Yung 300 kasya pa sa inyo?
4: Hindi po.
1: Ano pa? Kasha po ba yung 300?
3: Hindi daw sapat, sabi niya, mutya. Hindi daw sapat yung 300.
1: Oo nga. Kaya nga nagulat ako, tatay dyan, na 300 ang ano. Kasi magkano ba ang ating minimum wage? Almost 600 or almost 700. Pero si tatay dyan, kumikita lang ng 300. Paki-describe nyo lang sa amin, tatay dyan, paano ninyo pinapagkasha sa isang buong araw ng 300 na kita? 5 po ang miyembro ng inyong pamilya.
4: Paano? Maano mo?
3: Hindi niya ma-compute, ano? Mutiya yung kanyang kinikita sa isang araw. Pero sa kanya, hindi sapat yung 300.
1: Oo nga. Pero
3: kasi sa pandibulakan pa siya umuwi.
1: Yun nga, hindi ba? Malayo-layo yan. Siyempre, kakainin lang ng pamasahe. Yung 300, hindi po ba?
4: Apo.
1: Kaya nga po ang tanong, paano nyo nagagawa na kumbaga ay pagkasyahin yung 300 na yan?
4: Ipunin po sa isang linggo.
1: Ano po?
4: Para pag-uwi.
1: Ah, iniipon nyo?
4: Pinisip na. Opo.
1: Ah, okay, okay. So, doon lang sa paraan na yan, kaya nagkakasya?
4: Opo.
1: Oo. Ang isa pang katanungan ko, Tay John, kasi nga yung ganyang klase, maliit lang talaga ang kita. Wala naman kayong ibang pagkakakitaan. Meron po ba kayo ibang pinagkakakitaan?
4: Wala po eh.
1: Ayun, oo. At nabanggit kanina meron daw kayong apo ba yun? Ano, o anak na may karamdaman?
4: Yung apo ko po.
1: Ah, apo. Ilang taon po ito?
4: Isang taon po.
1: Isa pa lang. Ano po ang karamdaman niya?
4: May sa puso po, may butas.
1: Ala. Pero nasaan po siya? Nasa ospital pa rin?
4: Nakuwi na po.
1: Ah, oo. So, naku, medyo malaki ang gastusan sa ospital at pagpapagamot po yan. Ano po?
4: Opo.
1: Ayun na nga.
4: Opo.
1: Oo, eh dagdag pa yan sa gastusin mo. Paano ho ang ginagawa nyo? Meron ba kayong katuwang? Meron ba kayong nalalapitan para kayo ay tulungan sa ganyang klaseng sitwasyon?
4: Memang, nangasawa ko po.
1: Ah, meron naman. Anong ginagawa ng asawa nyo?
4: Wala po.
1: Ah, wala. Hindi ba nagtitinda o tumutulong sa inyo dyan sa ginagawa nyo dyan sa fishport?
4: Wala po, tigalaga lang po na po.
1: Ayun. Oh. Eh, yung mga anak nyo, may trabaho naman?
4: Wala po eh.
1: Ala, bakit po? O naghahanap?
4: Mga bata pa po kasi.
1: Ah, ganyan. Oo. Eh, sana man lang ay nakakatulong din sa inyo. Malay mo naman, tatay dyan, makatulong din sa inyo. Kaya nga po, ang ano natin ngayon, hindi ko maintindihan, hindi ko makita kung paano po ang kagaya ninyo na lagpas 50 na, hindi pa naman kayo senior, pero paano nyo napapag, anong tawag doon, paano kayo nakakaagapay sa ganyang klaseng buhay?
3: Naikwento sa atin mutya ni Tatay John kanina, no? Na tuwing Linggo siya umuwi, so iniipon niya yung kanyang mga sweldo at saka na lang siya umuwi sa pamilya. Kaya minsan namimiss niya yung kanyang anak at saka yung apo.
1: Ano po bang pangalan ng anak? Yung apo po niyo, ano pong pangalan?
4: Si Mamay po.
1: Ano daw?
4: Mameng.
3: Mameng. Mameng daw yung kanyang tawag sa kanyang apo.
1: Mameng.
3: Mameng.
4: Mameng.
1: Mameng. Oo. Si Mameng. Kahit may sakit po siya, nakakapagbigay po ba siya ng kumbaga ay konsuelo dyan sa pagiging araw-araw na batilyo ninyo?
4: Opo.
1: Ano po, i-describe nyo po kung paano. Alam ko, 1 year old pa lang. Pero syempre, yung mga 1 year old na ganyan, ang cute na mga ganyan. Taba ching-ching po ba siya?
4: Payat po eh.
1: Ah, payat. Oo, bigyan nyo ng ano, anong kailangan. Ano ang mga pre-describe na naggatas sa kanya? Tama ba? Nagagatas pa?
4: Opo, opo.
1: Ayun, para pagkakunyari po, tay, pagka nabigyan naman ng tamang lunas, magiging taba-ching-ching din yan si Mamay, hindi ba?
4: Apo.
1: Naglalaro kayo kapag dating ninyo ng bahay?
4: Apo, naapo ko po.
1: Oo.
4: Mm-hmm. Apo.
3: Ikwento mo kung ano mga ginagawa ng apo mo.
4: Pagano kulitan. Bisano eh, at maya, nagpapahinga na, humihinga na siya, ayun po.
1: Ayun, sa ganyang klaseng edad, 1 year old, ay marunong nang ngumiti-ngiti yan, ano po, Tay John?
4: Apo,
1: oh,
4: marunong po.
1: Oh, malaking ano 'yan, malaking bagay na rin po 'yan, pampaalis ng pagod, 'di ba?
4: Opo, opo.
1: Oo, oo. So, bukod po kay Mamay, ano pa po ang iba sa palagay ninyo? Ay kumbaga ay pinangahawakan ninyo para tuloy lang ang buhay kahit kahit mahirap po sa ganyang sitwasyon ninyo.
3: Ano yung nagpapasaya sa'yo pag umuwi ka pa?
4: Sasalubungin po ako na nakatawa, nangiti, ayun lang po, masaya na po kami.
1: Ah, okay. Kami din po dito sa Mutianang Masa magiging masaya at ngingiti rin kami. Kapag nakita po namin si Tatay dyan, ako ngumiti rin po sa amin. Konting smile. O, alam ko alam ko pagod ka, di ba? Pero, yung paano yung pagod? Doon ako naaanoy, Tatay dyan. Nakita ko yung mga banyera. Kaya tanong ko, kaya nyo ba? Ay, ang bigat-bigat niyan.
4: Kaya po.
1: Meron ba kayong protection kagaya?
4: Karayanin po para sa po.
1: Ayun, oo. Pero pag nagtatrabaho kayo, meron ba kayong protection? Ayun, nakita ko, nakabota ba yung mga yan? Para hindi naman na... Ay, madulas dyan eh. Ano pa po ang mga protection na binibigay sa inyo ng mga nagpapabenta sa inyo dyan?
4: Guantes po.
1: Guantes?
4: Kabota.
1: Ayun, oo. Sa 300 pesos po, meron po bang libreng pakain?
4: Meron po.
1: Ayun. O, di kayo nauuna doon sa mga isda na binibenta ninyo. Fresh na fresh.
4: O,
1: di napatawa natin si Sir Jan. Alam mo, masarap na sa usawa dyan sa mga yan, di ba? Patis na merong, yung sili, di ba? At kalamansi. Ako, ang sarap. Ang anuhin mo lang yan. Either prito or ano pa ba ibang luto, Tatay dyan? Yung madalian lang.
4: Adobo po.
1: Adobo?
4: Yan po.
1: Yung isda na binibenta mo.
4: Sorry po.
1: Mas ano bang isda sa palagay mo yung masarap pagka lalo na kapag fresh na fresh?
4: Talakitok po.
1: Talakitok, oo. Tapos ano luto?
4: Paksiw.
1: Paksiw. Nako, ang sarap yan. Tapos mainit-init yung kanin mo, no? Tapos kamaya na tayo.
4: Apo.
1: Nako, Tatay dyan, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan ngayon sa Navotas. Kain tayo ngayon ng paksiw na talakitok. Ano?
4: Apo, salamat po.
1: Libre ko kayo. O, diba? Magkano po ba ang bentahan ngayon ng talakitok?
4: Hindi po... May iba po ang presyo eh.
1: Ah, iba-iba. O nga pala, may ibang taga-benta. Ayun, okay. So pagkatapos po, hanggang anong oras po kayo nagtatrabaho dyan, Tay?
4: Ang alas 3 po naman madaling araw.
1: Hanggang?
4: Ang mga alas 12 po, tanghali.
1: Tanghali. Tapos pahinga na kayo?
4: Apo.
1: Oo.
4: Apo.
1: Pahinga na, tapos prepare na naman dahil alas 3 ng madaling araw, banat na naman ang trabaho.
4: Opo.
1: Oo. Yung sa ganyang klaseng trabaho niyo po ba, dyan niyo po ba napagtapos sa pag-aaral ang inyong mga anak?
4: Isa lang po.
1: Ah, okay. Kaya, kumbaga sa'yo, sabi mo nga 20 years ka na nagtatrabaho bilang batilya, tama ba?
4: Opo.
1: Ayun, oo. So, mahal mo na rin yung trabaho mo na yan?
4: Opo.
1: Mabuti naman. At, pero sa buong 20 years na yon, ano sa palagay mo ang masasabi mo sa amin na pinakamalaking hamon o challenge sa pang-araw-araw na pagtatrabaho mo bilang isang batilyo?
4: Eh nga po. Gusto po namin na may dating para po may kikitain.
3: Buti ang binabanggit niyang may dating, yung may dating ng mga isda, ipon, para meron nga naman silang gagawin sa isang araw.
1: May huli, kamo.
3: Oo, may delivery, kumbaga.
1: Oo. Eh, paano kung ganito, kagaya nito, malapit na magtag-ulan? Humihina ba o lumalakas ang bentahan?
4: Malakas po. Hindi po pare-pareho po eh.
1: Oo. Ah, may mga hipon pala, mayroong mga ganon?
4: Opo.
1: Ah, okay. Kaya fresh na fresh, Paul Bea, yaman din lamang na andyan, dyan ka. Tayo yung nag-brown out. Eh, bumili ka na dyan, Paul. Ano?
3: Mamamalengki tayo mamaya. Ang buti, i-text mo lang ako kung anong isda o ipon ang ipabibili mo para mamalengki tayo mamaya.
1: Oh, basta ka siya sa pera mo. Wait lang, Paul, ha. Mag-commercial gap lang tayo dahil, ayan na, bumalik na. O, com gap pa rin. Sige, ayusin lang natin. Ah, hindi dito na. Medyo nag-brown out kasi. Pero magko-commercial gap lang din tayo. Ayusin lang natin yung ilang technical. Babalikan namin kayo dyan ni Tatay dyan. Wait lang ha. Wait lang pa, mga taga-mutya. Ah. Wait lang.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Sigurado ng panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas

0: Mapagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Masang Pilipino ang bida, kakampi ang mutya ng masa.
1: Hello, hello! Hello, hello! Nagbabalik po ang mutya ng masa, kasama pa rin natin sina Paul Bea at si Tatay John na nasa Navotas Fishport. Sa pagkakataong ito ay meron po tayong ibibigay kay Tatay John. Ano kaya ito? Isda? O hipon? Hindi, jokes lang. May tulong po tayong ibibigay sa kanya. Ipinaaabot po ito ng ating kapamilyang sila Sir Anthony at Miss Scarlett Te. Sir Paul, ano po ba ang Polbea? Ano ang makaibibigay natin dyan kay Tatay John?
2: Ayan. Mucha, alam mo ba, bago natin ibigay yung ating regalo, gusto ko lang batiin ng advance happy birthday si Tatay John.
1: Aba!
2: Birthday niya sa...
1: Kailan?
3: June 15 po.
2: June 15, sa Lunes. Uy,
1: happy happy birthday sa inyo,
2: so,
1: ha?
2: Ano ba ang gusto mong regalo?
3: Ano po, abulizer po, saka po gamot.
2: So, Mucha, hindi para sa sarili niya ang kanyang hiniling na regalo, no? Mm. Ang gusto niya ay nebulizer.
1: Ah, para kay Apo. Dyan, para kay Apo si ano ang pangalan?
2: Para kay Mommy.
1: Mommy, oo. Nebulizer at saka daw gamot.
2: Handog ni Mr. Anthony and Scarlett, brand new na
1: nebulizer.
2: Nebulizer para sa apo, kay Tatay John.
3: Salamat
2: para
3: po.
2: Kay
3: Mami. Salamat po.
1: Ayan. Oh,
2: at syempre, hindi pa natatapos dyan.
1: Akala ko tapos na.
2: Ang mutya ng masa, merong pabigas at grocery para kay Tatay John.
3: Salamat po. Salamat po.
1: Happy birthday sa inyo. Ayan, mabigat. Oh, oh.
3: Salamat po.
1: Asam, andyan dyan.
2: May gusto po ba kayong sabihin?
3: Maraming po salamat sa tulong. Okay lang po. Salamat po.
1: Ayun. Bakit yung nebulizer? Alam ko kailangan talaga yan doon sa karamdaman ng anak mo. Pero hindi kayo nakabili dati pa?
3: Hindi po. Wala pong pera.
1: Ayun. Paul, sino yung nag-donate?
2: Si Sir Anthony at Scarlett. Maraming salamat po sa nebulizer na pinagkaloob nyo kay Tatay John Tenorio.
1: Ay, hindi ba natin makakausap yung mga nag-donate para lang mapasalamatan ko sila?
2: Alam mo, napaka-bait ng mag-asawang Anthony at Scarlett. Ayaw na nilang magpa-interview. Actually, ayaw nga nilang magpabanggit. Kaya lang kailangan natin silang pasalamatan.
1: Nako. Napakabait ng puso po ninyo, Sir Anthony at Ma'am Scarlett. Sana po ay lalo pa kayong mabiyayaan lang sa ganun ay makapagbigay biyaya rin po kayo sa mga nangangailangan. Kagaya ni Sir John, Tatay John, na magbe-birthday at may pa-advance happy Father's Day na rin tayo sa kanya. Thank you po Sir Anthony at Ma'am Scarlett. Mabuhay po kayo. Asa na tayo?
2: Mutia, gusto ko lang ding pasalamatan ang mga tumulong sa atin dito sa Navotas Fishport, no? Pasasalamatan lang natin ang Philippine Fisheries Development Authority, si Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng PFDA, si Miss

0: Luz Ortiz, ang port manager dito sa PFDA Navotas Fish Park Complex. Si Ma'am Joyce Velasquez at syempre, si Sir Erwin Fernando, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po sa inyo at mabuhay kayo. Tayjan, kayo po ay mag-enjoy ng inyong birthday. Ano po?
2: Salamat po.
1: Iyan. At easy-easy lang. At pakikiss nyo na lang ako doon kay apo ninyo. Ano ka pangalan? Mimay?
2: Mami po.
1: Mami. Pinagbaligtad ko. Pinagbaligtad ko. Maraming salamat Tayjan sa inyong pagtatrabaho. Huwag niyo pong kakalimutan lagi na kayo tumawa-tawa rin nang sa ganun ay gumaan ng gaan ng kaunti ang ating trabaho. Meron at meron pong tutulong sa atin. Hindi po ba?
2: Salamat po.
1: Thank you. Mag-ingat po kayo lagi. Pakikumusta na lang po sa mga hipon dyan, ha? At mga ano nga yung lulutuin daw, tilapia.
0: Tama.
1: Oh, hindi yung ano niya, yung papaksiw.
0: Talakito.
1: Oo. Nagutom yata ako doon. Sige, thank you Paul at Sir John, kayo po ay mag-ingat diyan. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating serbisyo. Thank you po, Tayjan. Sa pagpapatuloy po ng ating serbisyong makamasa, pag-uusapan po natin ang mga programa ng BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga mangingisdang Pilipino. Meron palang ganun. Ano-ano nga ba ang mga serbisyong ibinibigay ng kanilang ahensya? Para pag-usapan po yan, makakausap po natin. Phone patch lang. Akala ko live siya dito. Si Nazario Nazer Briguera, siya po ang spokesperson ng BFAR, OIC Regional Director ng BFAR CAR. Oy, good morning, Sir Nazar.
3: Yes, Ma'am Doris, good morning po sa ating Mutsa ng Masa at sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programa ngayong umaga.
1: Ayun, sabi ko nga, Sir Nazar, parang yung ko lang narinig na meron palang mga programa ang BFAR para sa mga ngisda. Akala ko dati parang, sige, ito lang mga polisiya, ito ang kailangan gawin. Ano po, kayo na po magkwento, ano ang nakalatag na mga programa, proyekto para sa ating mga mangingisda?
3: Okay. Ma'am Doris, kapag pinag-usapan po kasi natin yung pangingisda, no, or yung industriya ng pangisdaan, so meron tayong tinatawag dyan na capture fishery subsector at yung tinatawag din natin na aquaculture subsector. So sa dalawang subsectors po na ito, may programa po dyan ng pamahalaan na ipinapatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Doon po sa tinatawag natin na capture fisheries, ito po yung mga no, yung mga nangingisda sa dagat, no, gamit ang mga lambat.
1: Yeah.
3: So nanghuhuli ng isda, kaya nga tinatawag siyang capture fisheries. So dyan po sa subsector na yan, ang mga programa po dyan ng pamahalaan sa pamamagitan ng DABFAR ay yung tinatawag po naming boat distribution, yung FB pagbabago. So ito po yung pamamahagi ng mga fiber reinforced plastic boats, FRP boats, no? So ito po mga bangka na ito, mas matibay po ito, mas mas durable siya. At ang kagandahan po nito ay hindi na kailangan pumutol pa tayo ng puno para gawing yung hull ng bangka, no, na dati kasi wooden boats, kailangan pumutol ka ng puno para parang may foundation yung bangka mo. Mm-hmm. So ito pong fiberglass boats na ito na programa ng pamahalaan ay hindi na po kailangan pumutol ng puno. So natutulungan din natin ang ating kalikasan, no, mas matibay po ito.
1: Mm.
3: And then ito po yung programa na pinamamahagi natin po sa ating mga municipal fisher folk. So yan po yung boat distribution. Ngayon, pagdating pa po sa capture fisheries, may tinatawag din po tayo yung pinamimigay din natin, yung payaw at lambaklad. Ano po, Ma'am Doris, yung
1: ano
3: payaw?
1: Ano yung payaw?
3: Ang payaw po, isa po itong uri ng aggregating device, no? Masyadong technical. Pero ang ibig sabihin lamang po nito, isa po itong palutang sa dagat na dinideploy natin, inilalagay natin sa karagatan, sa isang bahagi ng karagatan, at ito po yung nangahalina or nang-a-attract ng mga isda.
1: Aba?
3: So, ano po, meron po tayong floater, yung payaw, parang floater po siya. doon sa ilalim ng payaw, nilalagyan po ng habong. Ano naman po itong habong? Ito po yung mga kadalasan, dahon ng niyog, dahon ng anahaw. So, nasa ilalim po ito ng payaw. At kapag ito po'y nandun sa ilalim, na-attract niya yung mga maliliit na isda. No? Mm-hmm. Kaya nga siya fixed aggregating device. So, kung nasaan po yung maliliit na isda, nilalapitan naman ng malalaking isda. Mm. So, ang target po ng ating mga mangisa ay yung mga malalaking isda.
1: Malalaki.
3: So, yes. Ito po yung programa natin na tinatawag natin na National Payaw Program. So, pamimigay po ng mga fixed aggregating device. So, ayun po, isa lamang sa mga programa ng BFAR pagdating po, Ma'am Doris, sa Capture Fisheries. But of course, nandyan din yung pamimigay natin ng mga bottom set gill net, mga mga lambat, para mas matulungan po natin ang ating mga, lalo na ang ating mga municipal fisher folk, Ma'am Doris.
1: Oh, pero yung payaw, alam naman ng mga mangingisda natin kung paano ang tamang paggamit niyan.
3: Yes, alam po nila at tukoy nila kung nasaan yung payaw. Ang kagandahan pa nito, Ma'am Doris, lalo na ngayon, no, na may hinaharap tayong krisis sa petrolyo.
1: Oo nga.
3: So, kagandahan po ng payaw dahil may permanent spot, ano, may permanenteng lugar kung saan sila pwedeng mamingwit or mangisda. So, hindi na magpapaikot-ikot pa ang ating mga mangisda. So, sa ganung paraan, nakakatipid po sila sa kanilang paggamit ng petrolyo. So, ganun po ang isang use or pagiging mapapakinabangan ito pong payaw, Ma'am Dore.
1: Oo. Yun kasi marami kami na interview na ng mga mangingisda. Parang nawawala na sila ng gana, lalo na nang pumutok nga po yung issue doon sa Iran at Amerika. Eh medyo talagang na windang sila. Kumbaga, yung kikitain daw nila sa pangingisda sa isang buong araw, kulang pa. Kasi nga, mahal ang petrolyo.
3: Yes, yes. Tama naman po yun. Kinikilala po natin ang hamon na kinakaharap ng ating mga mangisda. In fact, lahat ng sektor po talaga nakaranas nitong hamon. Bunsod nga po nitong nangyaring sigilot sa Gitang Silangan. Kaya nagpapatupad po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din po nung ating mga tinatawag natin na subsidy sa ating mga mangingisda po. So meron po tayong fuel subsidy, yung fuel assistance po natin sa ating mga mangisda. At ito po yung pinapatupad natin para matulungan po ang ating mga mangisda patungkol po dito sa nangyayaring krisis nga po ng petrolyo. So sa ilalim po ng programang ito, meron po tayong pinamimigay dun sa mga qualified beneficiaries na fuel card at fuel voucher. So nagkakahalaga po ito ng 3,000 pesos ang laman ng card para po dalhin nila ito doon sa mga gasolinahan at yun nga po gamitin para bumili ng krudo.
1: Okay.
3: At sa ngayon po nasa 147,000 na ang nabigyan natin ng fuel assistance sa ilalim po nitong programang ito, Ma'am Doris.
1: Oh, pero sino ang qualified na maka-avail ng subsidiya na yan? Lahat ba pwede?
3: Unang-una, ang priority po natin yung mga nasa fifth class municipality. Dapat rehistradong mangisda po, no? At kailangan meron po silang bangka at registered din po yung kanilang bangka. So sila po yung mga priorities po natin. Ibig sabihin, mga small-scale municipal fisher folk po ito, Ma'am Doris, para masiguro natin na kung sino talaga yung nangangailangan, ay yun talaga ang mabigyan ng pamahalaan ng assistance.
1: Ayun, oo. Kasi ang tanong lagi dyan, bakit yung isa meron, bakit ako wala? Eh, paano po ba ang gagawin para magparehistro?
3: Kung kayo po ay isang mangisda, kung hindi pa po kayo registrado, dapat dumulog po kayo sa inyong local government unit, no? Yun po ang ating kabalikat pagdating po sa pagpaparehistro ng mga mangisda. At kung yun nga, at kung kayo naman po ay registrado na, at nasa fifth class municipalities, makipag-ugnayan lamang sa inyong municipal agriculture office at tingnan or i-check kung ang inyong pong pangalan ay nasa listahan. Ito po kasi mga beneficiaries natin, Ma'am Doris, tukoy na po ito gamit ang isang listahan or yung database natin. So tukoy na po kung sino-sino yung mga qualified na beneficiaries, Ma'am Doris.
1: Okay, pero hanggang kailan po yan, yung programa na yan?
3: Well, sa ngayon, depende sa availability ng pondo natin. Pero sa ngayon, mayroon pa naman po tayong ginagamit na pondo. No? In fact, yung pondo nung nakarang taon, pinagpapatuloy natin sa paggamit ngayon. Ngayon, ang kagandahan po, ang magandang balita, natap na po ng Department of Agriculture yung tinatawag na Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk. So karagdagang pondo po ito, in fact na sa kabuuan po nito ay nasa 10 billion pesos.
1: Wow.
3: No, at bahagi po nito para sa sektor ng pangisdahan ay nasa 927 million pesos. So sa ngayon po, yun po ang isa ring programa na pinapatupad natin. At ang itong programa po na ito ay tinatawag naman na unconditional cash assistance. Nasa 2,325 pesos ang matatanggap ng isang qualified beneficiary. At nasa kanya kung gagamitin niya ito sa pagbili ng krudo or sa iba niyang pangangailangan, Ma'am Dory. So yun ang kagandahan. Kasi yung dating pondo natin na ginagamit nung tira pa nung last year, nadagdagan ito because of this Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk program, Ma'am Doris.
1: Ayun, oh. Pero ano po ang advice nyo, Sir Nacer, doon sa mga mangingisda naman natin, maski yung mga magsasaka natin, na pagka merong ganyang klaseng programa, ay kumbaga magnet sila nung mga nananamantala. Paano po iiwasan yung mga fixer, sinasabi nila ganito, yung mga scammer ba?
3: Okay. Ang itong programa pong ito, masasabi po natin na parang may iwasan na talaga mga ganyang sitwasyon dahil unang-una nga po tukoy na yung listahan, no? At ang nanguna sa pamimigay po nito ay talaga mga ground personnel po natin na bumababa talaga ang ating provincial, mula po sa provincial fishery offices maging sa ating mga regional offices po, no. So may validation po ng mga listahan at ang ginagawa po natin, nagkakaroon po tayo kaagad ng mga social preparation, information dissemination para tamang impormasyon ang nakukuha ng ating mga beneficiaries para alam po nila kung saan talaga ma-avail itong assistance na ito ng pamahalaan, Ma'am Doris.
1: Oo, pero dapat din na sir makipag-coordinate sila sa LGU nila.
3: Yes. Definitely po, ang partner po natin dito ang local government unit, Ma'am Doris.
1: Ah, okay. Magandang proyekto 'yan, magandang programa. Sana nga ay magtagal 'yan at sana ituloy-tuloy dahil yung mga iba para makaagapay naman kasi hindi pa rin natin alam kung kailan matatapos yung sigalot doon sa gitnang silangan. Ano po kaya andiyan ang BFAR para sa inyo? Kala natin binabaliwala natin. Naririnig lang natin ang BFAR dahil doon sa West Philippine Sea. Hindi po, sila po ay maraming trabaho, busy itong tao itong si Nacer Briguera. Kaya nga po nagpapasalamat kami kahit Sabado ay pinaunlakan ko kami at nalaman natin. Lalo na yung aming case study kanina, isa po siyang batilyo doon sa Navotas Fishport. Medyo mahina-hina ang kita sa ngayon. So yan, magandang proyekto yan para sa kanila. Kaya po, kami po dito sa Mutianang Masa ay abot-abot ang pasasalamat sa BFAR. Sir Nazario, Nacer Briguera, thank you very much.
3: Maraming salamat po, Ma'am Doris, sa pagkakataon na maibahagi po ang mga ganitong uri ng impormasyon. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong programa.
1: Mabuhay at lagi po kayong mag-ingat. Maraming salamat siya po. Ayang spokesperson ng BFAR. Ako kaya, pwede kaya akong mangisda? Anong nangyari? Tinututan ako. Okay. Ay nako, ito na tayo. Sayang na magtatapos na tayo. Siguro si Mang anong pangalan, Tatay John, baka nagluluto na nung talakitok. Ang sarap, paksiw na talakitok. Maraming salamat po sa isang oras ng pagseserbisyo at lagi po ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigonya, ang inyong mutya ng masa. Susunod na po, mga panalong kwento ng inspirasyon. Hatid ni Tita Winnie Cordero sa Win Today. Bye-bye!

sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na apat na pung taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, oras, alas 10.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, posibleng idaos sa 29 na Agosto ang special election sa nabakanting posisyon ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na kinakailangan magpatawag ng special election sa loob ng 60 hanggang 90 araw matapos mabakante ang pwesto. Amanado naman si Garcia na pwede pa rin tumakbo sa espesyal na halalan si Barzaga. Unang pinatalsik sa Kamara si Barzaga dahil sa sinasabing disorderly behavior.
3: So practically, lahat po ng gusto mag-file ng kandidatura ay pwede mag-file ng kanilang kandidatura kahit pa yung mismong natanggal na kongresista.
2: Sa ibang balita naman, normal ang kondisyon na lahat ng grid sa bansa ngayong araw, batay na rin sa supply at pangangailangan. Sabi sa National Grid Corporation of the Philippines ngayong umaga, sapat ang supply na reserba sa Luzon, Visayas at Mindanao grids. Pero pinaghahanda pa rin ng NGCP ang mga taga-Visayas sa posibleng yellow alert sa Visayas grid kung may magkakaaberyang planta.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: narito na po ang programang maglalagay ng extra sunshine sa inyong makulimlim, drizzling Saturday morning. It's tag-ulan na now! Pero syempre dito, uulanin tayo ng good vibes dahil sa ating mga kwentuhan. May, syempre nakita nyo naman ang aking outfit. Sineselebrate natin ang Pride Month this month of June. Nakikipride po tayo sa ating mga proud mamas and papas. Mamaya makakakwentuhan natin ang journey ng isang pride advocate natin. At syempre, panaku, may sorpresa sa atin ang ating idol later. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, magluto muna tayo sa ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Sa ating Winnie's Kitchen, ipagluluto po tayo ng ating guest cocinero ng buttered shrimp. Ay, tama-tama naman. May huli bang hipon kanina dyan sa Navotas Fishport si Mang John kasama ni Paul Bea sa mutsa ng masa? Ay, malaman po natin kung paano ni alam nyo, very tricky. Kailangan skilled ang magluluto ng hipon. Bakit kanyo? Eh, kasi madaling ma-overcook. Pagka na-overcook, hindi na masarap. Para ng bubble gum, katulad na rin ng iba pang lamang dagat, di ba? Kaya ituturo sa atin ang pagluluto ng buttered shrimp rather ng co-owner ng Kwentong Dahon, ang kanilang kitchen head na si Chef Wendell Miguel. Hi, Chef Wendell! Welcome to Win Today!
2: Hello po. Good morning, Tita Winnie.
0: Hi! Hi! O, iteka lang sandali. Saan ba itong Kwentong Dahon, be?
2: Ang Kwentong Dahon po ay naka-locate po sa Bukay Bataan, sa may kapitangan ng Bukay Bataan po.
0: Nang layo pala niya, nasa Bataan pa kayo. O siya, sige, mabuting-mabuti kasi sa Bataan maraming seafood, no, Wendell?
2: Yes po, well-known talaga si Bataan sa mga seafood like yung mga sugpo.
0: Correct!
2: White shrimp, mga limango, mga ganun po.
0: Yun naman pala, kaya naman buttered shrimp ang ating recipe na ituturo mo. So sige, magluto na tayo, be.
2: Yun po, pakilala ko lang din po yung kasama ko. Actually, ay, siya sa main cook namin dito. Tatay ko rin po siya. So, yun po, mag-start na po tayo.
0: Hello, Tay. Musta? Hello, hindi mo sinabi ang pangalan ni tatay. Ito talaga si Wendy.
2: Siya po siya, Sir Rodel.
0: Evel?
2: Rodel po.
0: Ah, Rodel. Oh, yes.
2: Yes, po, Rodel.
0: Bakit na? Ay, siguro nanay mo pangalan Wen, kaya Wendell.
2: Hindi po, ang pangalan niya ay Liwai.
0: Liwai. Sorry naman, nangingilam lang.
2: Yan po, meron tayo dito ingredients na anata oil, sibuya, syempre yung garlic natin.
0: Okay.
2: Meron tayong green na sili, may onion leeks, pepper, meron po tayo dito ang mais, syempre yung butter natin, and yung mga seasoning po natin. And ito po yung ating shrimp. And meron po tayong ilalagay na medyo special na pampalasa.
0: Ah, o siya, so, sige.
2: Actually, ano po siya, orange juice.
0: Ay, orange juice? So, ay, gusto ko. Sige. Nakuha, kakaiba yan na may orange juice, ha? Sige na nga.
2: Yes, po.
0: Sino ba nagturo sa inyo?
2: Sige, baka simulan natin. So, yun po, lagay ko muna ito yung anato oil natin.
0: Anato oil. O sige, mamaya na tayo yes. Magkwentuhan. O ayan, anato so, oil.
2: Hindi ko na po, kaya po inoon ako yung oil natin para hindi masyadong masunog yung ating butter.
0: Oo nga, totoo yan. So, totoo yan mga ating mga kuyang. Kailangan eh, lalagyan mo muna ng oil ang butter para hindi yes. Nasusunog. Kasi madaling masunog ang butter because of yes, its water
2: so, habang pong niluluto natin yung ating butter, unahin natin yung sibuyas. Kasi pag inuna po natin yung garlic, baka medyo masunog siya, mga overcook.
0: Nice.
2: Eh, yung iba pong mga customer, mga guests kay Kwentong Dahon, mas gusto nila yung lasang-lasa yung garlic ng
0: okay.
2: Pati yung buttered shrimp. Actually, isa po sa mga bestseller ni Kwentong Dahon, si buttered shrimp.
0: Ay, okay. Sige, go.
2: So, yun po. Tapos, sulod na po natin ating garlic.
0: Garlic.
2: Yeah, medyo madami yung garlic kasi nga. Ang pangalan niya ay...
0: Garlic butter shrimp. Ah, butter shrimp lang din is nagsabi ko kanina. So maraming garlic. Puna muna yung bawa, ay sibuyas, tapos
2: sibuyas,
0: yung garlic.
2: Yes,
0: okay.
2: Then yung garlic po.
0: Okay.
2: Pag medyo lumabas na po yung aroma ng ating garlic, lagay na po natin yung ating green na sile.
0: Ah, may sili.
2: At least may konting kick po nung spicy. Pero hindi naman po sobrang anghang.
0: Okay. Pero kung halimbawa ayoko ng maanghang, pwede bang wala na sili?
2: Yes po.
0: Ayan.
2: Yes po. Actually po, dito po kay Kwentong Dahon, nire-require po namin yung mga waiter na sabihin po kung may allergy po sila sa food.
0: Ayan.
2: Or meron po silang bawal na pagkain or ayaw po nila masyadong spicy.
0: Ay, very good. Galing.
2: Yes po.
0: Okay, so, tapos, andyan na ang
2: sili. Next na po natin yung, para medyo maluto siya ng sobra, yung ating mais.
0: Mais?
2: Yes po.
0: Okay. Ang daming ano. Ang daming, mais? Madami question. Bakit may mais? Ngayon, asa na ang ano?
2: Actually po, ano lang siya, extra lasa lang and design lang din po dun sa garnish lang mismo dun sa mismong bag. Garlic butter shrimp natin.
0: Ah, okay. Pero matagal yan eh. Napakuluan mo na ba yung mais mo?
2: Yes po. Actually, napakuluan na po ito. So, yun po. Ang ating main ingredient, ang ating shrimp po.
0: Ayun. Parang nabalatan mo na ang shrimp, Wendell.
2: Yes. Actually po, yung sinaserve po namin dito, nakabalat na po talaga para hindi masyadong hassle para sa ating mga guests.
0: Natanggal mo na ba yung ugat sa likod?
2: Yes. Yung pati po yung veins sa likod. Dapat po talaga tinatanggal talaga siya.
0: At napakabilis lang yan, di ba, Wendell?
2: Yes po. Mabilis lang po talaga.
0: Ayun naman pala. So, gisa-gisa lang, mga ating mga kuyang.
2: Po.
0: Ano ba ang sikreto, Wendell, para hindi ma-overcook ang shrimp?
2: Po? Sorry po.
0: Ano ang sikreto? Anong diskarte para hindi ma-overcook ang shrimp?
2: Actually po, dapat balance po yung pagkakalagay ng shrimp natin para hindi

0: balanse po dun sa loto ng bottle.
1: Ah, okay.
0: Yan po, medyo nakikita po natin, medyo nag-red na po siya.
1: Yes.
0: Pili malapit po siya. Lalagdagan ko, lalagay ko na po ngayon yung ating konting sugar.

0: So yun po. Hintayin na lang po natin sila mag-red. Ang sabay-sabay. Mas okay na po siya.
1: Anong lasa niyan, Wendell?
0: Actually, ano po siya? Medyo may tangy po na lasa. Pero...
1: tangy and sweet.
0: Yes po, may tangy pa rin po siya lasa. Pero hindi po siya ganun kaano. Same pa rin po, garlicky po siya ng butter na may konting orange juice lang po na lasa.
1: Wow, paano mo na-invento yan?
0: Actually po, tinuro lang din po sa kanan dati.
1: Ay, si Mang Rodel! Mang Rodel, saan ang galing ang ano? Ang recipe
0: yes,
1: na
0: po.
1: Yan?
0: Actually po siya po yung ano, yung tagturo po sa akin talaga magluto since nung bata ako siya po. Hindi wala po any experience. Sanay lang po talaga. Siguro, as ano lang din po, well-known din po yung mga Kapampangan sa mga ganun na marunong magluto.
1: Oy, very good. So, tapos na yan ang ating...
0: yes po. Actually, tapos na po siya. Mas garlic. Better po yung hindi sobrang cook.
1: Correct, nga
0: po,
1: correct.
0: Mas lalabas yung lasa ng ating stream. So, oh, lagay ko lang po sa ating plating po.
1: Bandehado.
0: Yes, ibe plating na po namin.
1: Ayan, ang plating. Nako, malinggit na kawali.
0: Ito po.
1: Ang cute. Ayan. Ito
0: yung plating po namin dito, medyo native yung lalagyan po ng mga pagkain namin.
1: Oh, malayo ba yan, pwesto nyo, sa Bataan?
0: Ha? Hindi naman po. Kung from Manila po, actually po, yung isang work ko po sa Manila po talaga.
1: Ah, talaga po?
0: Pag po wala po ako sa kwentong daon, isa po akong atleta.
1: Aba, talaga so, naman. Tapos, yes, ilang oras biyahe mo papunta Maynila?
0: Mga 2 hours to 1 and 40 minutes po.
1: So tama. Pagdating mo dito, alas 12 na, tanghalian na.
0: deliver mo pala.
1: Kasi, interesante ako dyan sa lasa ng iyong original.
0: Just po, pag po may time po kayo, dito Winnipeg po yung lumandi ng ipentong dahan.
1: O siya, sige, mag-aya na. Ready na ang ating... yes. Garlic buttered shrimp ng kwentong dahon.
0: Yes.
1: Yun, no?
0: Yeah.
1: Pero ang sarap naman. Para ganyan talaga ang serving nyo kada order?
0: Opo, actually, ganyan din po yung serving namin. Sinasabi nga po, may mga reviews po na sinasabi na sulit. Sinasabi po na
1: naman.
0: Marami yung serving namin.
1: Oo.
0: Or the, sa presyo.
1: Oo, naman. Naku, talaga naman. O sige, imbitahan mo sila na bumisita sa kwentong dahon.
0: Ayun po, iniimbitahan ko po kayo na bumisita at matikman ang aming mga pagkain dito sa kwentong dahon. Dito po sa May Kapitangan, Abukay, Bataan. Yun po, maraming salamat po.
1: Thank you, Wendell. Maraming salamat din, Tatay Rodel.
2: Thank you po.
1: Thank you. Salamat po.
2: Thank you.
1: Yan ang mag-amang Wendell and Rodel Miguel ng kwentong dahon para sa kanilang garlic butter shrimp. Huy, itry natin. Napakasimple lang naman. Gisa-gisa. Tapos ang pinakabago yung orange juice. O, diba? Kung may orange chicken, meron ding orange shrimp. Why not coconut? O, ayan. Itry po natin yan sa at

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol 630 a DCMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Win today! Win today!
1: Uy, teka lang sandali. Mag-hello lamang ako sa ating mga YouTubers. Si Axel O2J, nag-happy Pride Month. Kasama na rin natin itong si Alma Casas, 2813. Tapos si Nona, Tita Nona Damian, nandito na ngayon. Si, sana ba ito? Si Ariel J. Cuison, 3195. Nagustuhan niya yung nilutong hipon nitong sila Wendell. At saka si Dari Buck B8Q. Ayan, kasama natin dito si Lord Fretz Vican Makawili. Hello, good morning din sa iyo. Good morning sa lahat ng ating mga YouTubers at Facebookers. At ang oras po natin ngayon, 10:20, bigyan daan po natin ang mga balita. School supplies sa Baclaran ini-inspeksyonan ng DTI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, ihatid sa atin ni Kelly Cordero. Yes, Kelly.
2: Tita Winnie, dalawang araw bago ang balik eskwela sa Lunes, tagikor ang Department of Trade and Industry sa Baclaran dito sa Pasay ngayong June 6, 2026 para tingnan ang presyuhan ng school supplies. Personal na nakita ni DTI Secretary Cristina Roque at ASEC Rino Baliari Jr. na sumusunod sa school supplies price range ng kagawaran ang mga nagtitinda sa Baclaran. Ani Secretary Roque, mas mura at pasok ang bentahan ng notebook, lapis, crayon, grade pad paper sa Baclaran sa price range nila. Ang notebook sa Baclaran nasa 150 pesos ang 10 piraso o 15 pesos ang isa. Sa price range ng DTI, nasa 13 pesos hanggang 52 pesos ang tamang presyo. Sa lapis naman, 12 pesos hanggang 18 pesos ang tamang presyo sa talaan ng DTI. Pero sa Baclaran, 20 pesos ang 4 na piraso o nasa 5 piso ang isa.
3: Mababa na po yung price, pero pwede pang umiling. Dito sa, we're here in Baclaran now. Check the school supply. Kung pasok siya sa price guide set by the DTI. This is not a mandated price, but may price guide po set by DTI. So again, nasa mababang presyo.
2: Nilino naman ni Ate Crane Maliari na hindi sila manghuhuli kundi titingnan lang nila kung sumusunod sa price guide ang mga tindera at irerekomenda nila kung saan ang mas mura para may pagpipilian ng mga estudyante o mamimili. At yan ang balitang kumpirmado.
1: Kelly,
2: yes, Tita Winnie.
1: Kasi sabi kanina yes, ni Robert, ikaw din ay mag-ikot kanina para mabangga mo yung presyo na nandidiya ng DTI at nung wala pa. Mm-hmm. Parehas lang ba?
2: Yes, Tita Winnie, sa pag-iikot natin, same lang ang presyo kanina at ang presyo nung dumating ang DTI. Kanina, yung mga sapatos na sa 180, 380 naman, yung ang range naman ng mga bags nila, 300 to 500. At tama yung presyo nila ng notebook, yung 10 piraso na sa 150 at yung lapis, yung 4 na piraso na sa 20 pesos. So walang pagdagdag o pagbawas ng presyo simula nung dumating ang DTI, Tita Winnie.
1: Kamusta naman ang kalidad? Kasi mura nga, pero kinabukasan di na magamit na estudyante.
2: Ayon sa DTI din, Tita Winnie, tiningnan nila maganda naman yung quality at inirerekomenda nga nila yung pagbili dito sa Baclaran at maging sa Divisoria. Pero kung ang mamimili naman, ayaw naman nila, okay lang sa kanila na hindi makita personal, pwede naman bumili na lang online. Pero mas maganda pa rin na makita nila, mahawakan nila itong mga klase ng notebook na bibilhin nila. At sa pag-iikot ng DTI, okay naman ang quality. Nung nakaraan daw, nag-ikot rin ang DTI kasama ang FDA para naman tingnan ng kalidad at ayon naman sa DTI, wala naman silang so far na monitor na mga materials na may mga

0: toxic content.
1: Ah, okay. Sige. Thank you sa'yo, Kelly.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
3: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!

0: ang sabi nga nila, out, proud, and in love. Let's celebrate that, not just today, but the whole month of June, but every year din naman, ano? Kamusahin na po natin ang kalagayan ng ating mga LGBTQ++ na tawag ba doon? Na kanilang na-experience ngayong mga panahon nito dahil nung kinantayan na bada forever ng Charing, hindi pa masyadong katanggap-tanggap at hindi pa marami ang nag-a-out. Kaya nga yung kantang ito ay pakiusap. Hindi lang sa mga magulang kundi sa sosyedad na tanggapin sila bilang kaparte ng community. Kasama natin isang human rights advocate at national convener ng Pride PH, si Vince Liban. Hello, Vince!
1: Hello po, Tita Winnie. Happy Pride.
0: Happy Pride.
1: Happy Pride po sa ating lahat.
0: And look at me. I'm very, very bright,
1: very color.
0: Okay, nagulat ka sa ano, no, sabi mo ka-classic yung tugtog ko. Hindi, talaga nag-research tayo para maging akma ang ating music for today. So how are you community-wise now?
1: Una-una, isang makulay po na pride sa ating lahat. Happy Pride Month po sa lahat ng mga manonood at tagapakinig. Interesting po yung mga panahon ngayon, no? Sabi nga po ninyo, Tita Winnie, mas marami na yung mga LGBT folks na nag-out at tinatanggap ng kanilang sarili. Kung ikukumpara natin noong mga panahon ng 1980s, 1990s.
0: Right.
1: At mahalaga po yung role na ginawa ng media. Dito, no, there are several studies from GLAAD halimbawa na nagsasabi na visibility of LGBT folks contributed to acceptance. At kung mapapansin natin, napakaganda rin ng mga representasyon natin sa media, no?
0: Okay.
1: Nandyan sila Meme Vice ganda,
0: okay.
1: Nandyan sila Mama Oji Diaz, no? Among many others, and several other queer Filipinos and artists na gustong-gusto nilang ipakilala sa lahat na heto kami. Handa kaming magmahal at malaya kaming magmahal.
0: Kaya lang, napapansin ko lang, ano, Vince, ewan ko kung totoo ang obserbasyon ko, may mga clashes din kayo within your own groups.
1: Nako, totoo po yan, no? Actually, meron din po tayo kasing tinatawag na internalized oppression, no? Ito yung kung sakaling ikaw ay bahagi ng komunidad pero minsan ay nakikita mo na hindi mo rin deserve ng karapatan. Halimbawa ay mababa rin yung pagtingin mo minsan sa kapwa LGBT, na tipong okay naman, nandito na tayo, tinotolerate na tayo, pero wag na tayong maghangad ng, ng more than that.
0: May mga
1: parang
0: ganong
1: ganyan,
0: ano,
1: no?
0: Thinking or opinion, okay?
1: Yes, so, syempre may mga ganong ideya na kung saan nagka-clash talaga yung mga
0: yung iba naman would
1: folks.
0: Insist, I deserve more, I
1: yes.
0: deserve better what?
1: Yes, yun nga po, actually, interesting din po ito kasi marami pa rin talagang members ng community yung nakakaranas talaga ng discrimination.
0: Mayroon pa rin hanggang ngayon?
1: Yes po. Sa recent survey nga po ng SWS, ng ilan pang mga international surveys, no?
0: Okay.
1: Lumalabas na majority naman ng mga Filipinos ay LGBT friendly.
0: Okay.
1: Nasa 7 out of 10. Sa bawat 10 Pilipino, 7 naman doon ay LGBT friendly.
0: Okay.
1: Pero ibig sabihin din po
0: say LGBT friendly, anong ibig sabihin nito?
1: Ayan, marami po yung tanong doon sa surveys, pero ilan po doon naniniwala na dapat tinatanggap na yung mga LGBT sa lipunan?
0: Oo naman.
1: Yung 7 out of 10 din po na yun, nagsasabi na pinagkakatiwalaan nila yung mga LGBT,
0: mm-hmm.
1: at naniniwala sila na nakakapag-ambag ang mga LGBT Pinoy sa lipunan.
0: Actually, yung pangatlo na sinabi mo, well, hindi naman, ano, it doesn't matter kung anong kasarian mo.
1: Yes, okay.
0: Diba? Basta nakakagawa ka ng kabutihan sa komunidad, sa kapwa mo, doesn't matter if you are gay, lesbian, queer, or whatever, diba?
1: Tama
0: or straight. Diba? Okay. And yung meron tripa.
1: Ayun na nga po, Tita Winnie. Ibig sabihin din po nun na sa bawat 10 tao, merong 2 to 3 ang naniniwala na dapat yung mga LGBT na yan, hindi yan binibigyan ng chance, dapat hindi yan nakakapasok.
0: Bakit
1: sa espasyo
0: daw?
1: Sa lipunan. Siguro po mga paniniwala
0: Curious.
1: Rin opo, na hindi sila naniniwala na totoo ang LGBT na maaaring
0: hindi ko naiintindihan yung means. Hindi sila naniniwalan totoo. Explain.
1: Opo, sabi, marami po kasi naniniwala pa rin na dapat daw ang kasarian ay lalaki at babae.
0: At babae lamang.
1: At ang pagiging LGBT daw po ay isang sakit sa pag-iisip. Gusto lang po nating i-clarify no na
0: sakit sa pag-iisip?
1: Opo, may mga ganun pa rin po. At gusto rin po nating i-clarify no na even before 1970s hanggang 1990s, dine-classify na po ng World Health Organization ang pagiging LGBT bilang isang sakit. Ibig sabihin po, hindi po ito isang sakit.
0: Oo naman.
1: So, isa lang po
0: pati
1: itong...
0: Pati si Pope Francis, in-acknowledge yes, na kayo, diba?
1: Yun nga po yung nakakatuwa rin ngayong, sa panahon ngayon, no, na ang Vatican na mismo, ang mga Katoliko na mismo, nagsasabi na bahagi kayo no, ng mga tao na pwedeng manalangin. Binabasbasan, na binibigyan ng blessing.
0: Bakit dati ba hindi?
1: Meron pong mga panahon na may ganoon po kasing pagtingin.
0: Hindi kayo tanggap ng simbahan?
1: Noon po. O kaya naman po, hindi naman sa hindi tanggap, pero mayroon lang mga kondisyon no, na parang may pagtingin na hindi raw po ito gawa ng Diyos o kaya naman ay ito ay sumpa ganun, o kasalanan.
0: Or may certain activities kayo na hindi katanggap-tanggap sa isang relihiyon.
1: Yes, pwede
0: like
1: po
0: that.
1: Yun.
0: Pwedeng ganun.
1: So,
0: ano?
1: Marami po talagang
0: pero,
1: notions.
0: Pero hold on, Vince. Sa kabila nito, meron pa rin bang violent treatment sa inyo? Kasi meron akong mga napapanood sa series na dahil nga sa resentments sa gender preferences ng LGBTQ plus community eh merong violent reaction ng ilan. Meron pa rin ba hanggang
1: yes,
0: ngayon?
1: Sa kabila po nung kasiyahan ng Pride, actually marami po nagtatanong bakit ba kailangan ng Pride? Bakit ba tayo nagsiselebrate ng Pride? Gayon ang dami nang nangyaring krisis sa lipunan. Ganyan, tanggap naman ng LGBT sa lipunan.
0: Okay.
1: Pero kami rin po, nakakatanggap pa rin kami hanggang ngayon ng mga reports ng discrimination, hindi lang sa public spaces, kundi sa schools, sa workplaces, at saka sa pamilya. No? Ang isa nga po dun sa notable ay dahil po LGBT yung bata, hindi na lang natin papangalanan yung paaralan, hindi siya hinayaang gumraduate. Kasi pasaway daw siya, hindi siya sumusunod daw sa pamantasan. Pero sa iba kabila namang pamantasan, meron naman doon na sinuportahan nila yung isang LGBT na bata at gumraduate pa po, top of his class, 1.00 general weighted average.
0: Bata meaning elementary ba to, high school?
1: Nasa senior high school. Gayunpaman po, interesting din kasi meron naman tayong mga polisiya na kaya sanang protektahan itong mga kabataan natin.
0: Okay.
1: Nandiyan yung DepEd Child Protection Policy.
0: Okay.
1: Pero may mangilan-ngilan pa rin po na iba yung pagtingin at pagtrato pagdating sa mga LGBT folks.
0: Ano pa, paano ang nagre-react sa ganyan?
1: Ang bata po ba?
0: Kayo?
1: Kami po, well, una-una po, concerned kami doon sa bata, at sa especially sa individual at saka sa kanyang pamilya. Doon sa nabigay ko pong halimbawa, thankfully, supportive po yung kanyang family.
0: Okay.
1: At yung family pa po mismo yung nagreklamo sa amin para ireklamo yung isang school administrator.
0: Hmm.
1: So, inilapit po ito namin sa Commission on Human Rights kasi syempre, Tita Winnie, gusto natin na ang mga bata nakakapagtapos ng paaralan regardless kung ano yung kanilang kasarian.
0: Totoo naman.
1: Diba? Hindi
0: kasi
1: naman,
0: parte rin naman kayo ng community.
1: Yes po. Opo. In fact, marami nga ring teachers, maraming professionals ang bahagi ng LGBT community at successful sila.
0: Yes.
1: So, nakaka-proud din
0: pero,
1: po yun.
0: Pero sa isang banda, Vince, meron at meron din naman nalilihis ng landas. Kaya lang, kung uobserbahan natin, lahat naman ng genders meron na nalilihis ng landas.
1: Yes,
0: bakit kaya pagka... pagka LGBTQ ang gumawa ng krimen, parang ano, highlighted opo, na highlighted. Opo, opo.
1: Magandang pag-usapan yan, Tita Winnie. Bahagi yan noong mga nangyayaring stereotyping na kapag okay. ikaw ay bahagi ng isang marginalized group, halimbawa uh-oh. LGBT, uh-oh. O kaya naman, na-experience din to actually ng mga persons with disabilities, o kaya uh-oh. Naman ay ibang race, di ba?
0: Na kapag, discrimination.
1: Yes, kapag sila po ay, or ilang bahagi lang ng kanilang community ang nakagawa ng masama,
0: generalize na.
1: Agad. Opo, generalize
0: nilalahat
1: agad
0: na.
1: Ano po kayong mga bakla
0: yes,
1: kasi
0: kayo,
1: ganyan kayo.
0: Yung, kayong mga... Yes. So, at paano yun?
1: Yun po. So, yun po yung gusto natin ding i-address. No?
0: Okay.
1: Na ang stereotyping ay nakasasama siya sa isang community kasi gine-generalize nga po, sabi nga po ninyo, gine-generalize natin yung isang community na halimbawa, kahit nga mga simpleng stereotypes na ang mga bakla, dapat nasa parlor lang kayo. Diba? O kaya
0: sa,
1: ang mga...
0: Sa trabaho.
1: Opo, di ba?
0: Okay.
1: O kaya ang mga tomboy, ito, mga tomboy, nakamiyo siguro kayo, mga ganyan. So, nababox, nakakahon natin yung mga individual.
0: Uy, meron na ngayon na, ewan ko kung anong title nila, no? Kasi ang dami nyo ng tawag eh. Kasi nung araw, nung panahon ko, bakla at tomboy lang.
1: Ay,
0: sorry for the vernacular, ano? Pasensya na po kayo. Pero yun ang era namin. Meron nang kasi ngayon na mukhang babae, kay ganda-ganda. Actually, merong mo model
1: opo.
0: Na ang ganda-ganda, sexy, pero lesbian,
1: opo.
0: Diba? Hindi yes, na yung, hindi yung butch na butch.
1: Correct.
0: Ganyan, diba?
1: Opo, actually, ano tawag doon? Na-realize po namin na even before pala, may mga ganoon ding mga members ng LGBT community pero hindi pasok doon sa hulma or stereotype no, or pagtingin natin kung ano ang isang bakla at tomboy.
0: Ah, okay.
1: So, na-realize po natin to kasi meron po tayong, sa Pilipino tawag natin kasarian. Diba?
0: Oo nga.
1: Pero ayon sa mga advocates din, pwede mo pa siyang himay-himayin
0: sa
1: apat na characteristics.
0: Okay.
1: Yung una ay yung sexual orientation, kung paano tayo na-in love, na-attract sa ibang tao.
0: Ah, okay.
1: Dito pumapasok yung mga, kung ikaw ay nagkakagusta sa opposite gender or different gender, ikaw ay straight.
0: Okay.
1: Kung ikaw ay na-attract sa kapwa, kasarian, ikaw ay gay or lesbian.
0: Yes.
1: Kung dalawa naman or more than two, pwede ng bisexual. No?
0: Ah,
1: so, gender
0: ang tawag sa amin yan nun, ACDC.
1: At maliban po dun sa sexual orientation, kung paano tayo ma-in love, gender identity naman ay kung paano natin kinikilala ang ating sarili.
0: Okay.
1: So, nakikita natin ba bilang lalaki, babae, or some other gender.
0: Okay.
1: At sa iba't ibang kultura, iba't ibang lipunan, marami po talagang tinatawag na third gender. No?
0: Okay.
1: Sa Pilipinas, dun po pumasok yung pagiging bakla o pagiging tomboy. Sa ibang kultura, meron silang tawag sa India or South Asia, Hijra. Sa Polynesian culture, Mahu, at napakarami pa pong iba.
0: Merong ganun pala.
1: Yes po. So, okay. Nagulat din po ako nung nalaman ko siya nung nasa college ako na parang, oo nga no, sa iba't ibang parte ng mundo, marami pala talagang queer o yung third gender. Magkakaiba-iba lang ng tawag, magkakaiba-iba lang ng anyo. Yung queer po kasi naging umbrella term na siya para sa lahat ng gender identities or SOGI or kasarian na hindi pasok doon sa lalaki at babae na typical nating naiisip.
0: Okay, medyo gender... nagno-nosebleed ako doon.
1: Opo, pasensya na po, matay lobe. Okay lang po na hindi natin siya ma-memorize agad. Ang mahalaga, maintindihan natin.
0: So, sa queer, iyon yung pagtingin ko sa sarili ko.
1: Yes po, at pag-express na rin po ng iyong sarili.
0: Kasama na dyan yung pananamit.
1: Sa gender expression naman po yun.
0: Pero kasama rin siya sa umbrella
1: sa kasarian,
0: ng queer.
1: Opo, yes po.
0: Ah, okay.
1: Kaya nga po interesting, kahit na apat, di ba, sexual orientation, gender identity, gender expression, and even sex characteristics, yung ari na natin.
0: Uh-uh. Genitals.
1: Opo, kasama na rin po yung genitals, saka mga chromosomes, mga ganyan.
0: Okay.
1: Kapag sa Pilipino, napakaganda ng salitang kasarian. Ang root word po ng kasarian ay sari. Ibig sabihin, pagkakasari-sari ng identidad.
0: Okay.
1: At even before, bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, meron na pala tayong pagkilala na ang kasarian natin, hindi lang lalaki at babae. Okay. Meron na rin pala tayong third gender before. Bago po tayo sakupin ng mga Kastila, Tita Winnie.
0: May movie dyan.
1: Yes po. Oh. No, na ang mataas ang pagtingin natin ha, sa mga babae at LGBT. Wala pang tawag noon na LGBT.
0: Pati sa Japan.
1: Yes po. Na ang mga babae, pwede silang maging babaylan. Tapos yung mga pinanganak na lalaki na nagdadamit pang babae or yung tawag natin ngayon, bakla, tinuturing silang spiritually strong na kanila ng pamayanan. So, nagiging babaylan din po sila.
0: Yun. Ba? Talagang ang pag-research mo, Vince, why did you do this? Why did you, parang nag-focus ka sa ganitong research? Yes. And ganitong advocacy, rather?
1: Ako po, Tita Winnie, nung nagsimula po ako, I was part of the student council in of UP Diliman in 2015. And I also realized how hard it is for me to come out. Police po yung tatay ko. Actually, pamilya po namin, police.

0: college.
1: Pero nasubukan ko rin po mag 10-20. Baka sign na po yun.
0: Anong 10-20?
1: Yung
0: ganun.
1: Nakalaro po ako ng ganun.
0: Oh, Chinese sabi, garter.
1: Oh, Chinese garter. Oh. Hindi ko po talaga, ano to, strength.
0: Oh, okay, okay.
1: Pero pagdating ko po ng college doon, na-attract din po ako sa isang lalaki.
0: Ah, kasi?
1: Actually po, bisexual po kasi ako. I'm bi. I'm attracted to people regardless of their gender.
0: Wait lang. Paano mo madi-differentiate yung attraction sa paghanga? Kasi ako, humahanga ako sa kapwa ko babae, lalo na pagka-sexy,
1: yes,
0: yung kagandahan ang buhok. Alam mo yun, yung things na hindi ako. Na, may, ano ba yun? Paano yun?
1: So,
0: hindi naman ibig sabihin ako'y lesbiana na.
1: Hindi
0: ano?
1: Naman po automatically, di ba? Minsan, nagagandahan ka lang sa isang tao o nagwagwapuhan ka kahit same kayong kasarian. Pero, wala namang romantic attraction. Yung sexual orientation po.
0: Na gusto mo na makipagrelasyon sa kanya. Yes. Yun. Ah, okay.
1: Makipagrelasyon. Nakikita mo siya bilang kapartner. Na-attract ka pwedeng romantically, sexually, emotionally. Parang ganun po. So, na-realize ko po yun nung college. Nung una po, nag-hesitate ako kasi parang Hindi naman ako bakla kasi nagkakagusto ako sa babae.
0: Meron din, oo.
1: May girlfriend din po. Maganda rin naman po. Kutis, charot. So, nagkaka-girlfriend din naman po ako noon.
0: Okay.
1: Pero na-realize ko, nagkakagusto din ako sa lalaki.
0: Okay.
1: Hanggang sa I realized because probably I was surrounded with advocates as well.
0: Uh-huh.
1: At na-realize ko na bahagi ito nung pagiging tao na we just learn along the way eh. Mas nakikilala natin yung ating sarili.
0: As you mature, actually.
1: Opo.
0: As you grow older, maraming wisdom, maraming teachings
1: right.
0: From the elders, mga tipong ganyan. Paano natanggap? Paano ka nag-out?
1: Ang advice po sa akin.
0: Ano ang ka ng mga kapuli, na, ang ka ng pulis?
1: Mga siga.
0: Kaya nga, mga maton.
1: Una po ay nag-come out ako sa mga kapatid ko.
0: Ay. Okay.
1: At very understanding, very accepting naman po sila. Yung younger sister
0: ano
1: ko
0: sinabi?
1: Nga po. Sa isang inuman po.
0: Inuman?
1: Close kami ng mga kapatid ko.
0: Okay.
1: Noong una, sabi pa ng younger sister ko, kuya, wag ka na mag-come out kaya baka saktan ka or baka itakwil ka. Pero ako naman po, syempre, bahagi rin for me kasi if I were to maximize myself, di ba?
0: Okay.
1: Kung gusto kong ipakilala yung sarili ko at mamuhay ng normal at malaya,
0: yes.
1: Kailangan kong sabihin sa pamilya ko because I respect them.
0: And they have to respect you as well.
1: With
0: your chosen gender and with your chosen way of life, right?
1: Opo, hindi po naging madali, Tita Winnie. Eh.
0: Pero agad-agad.
1: Opo, may
0: teka mga, po, paano ka nag-reveal?
1: May mga pro tips po ako yung nakuha sa mga mas matatanda.
0: Okay.
1: Sabi nila, mag-come out ka sa birthday mo para hindi masyadong galit yung mga tao.
0: Kasi may celebration.
1: Birthday. Yes, opo. So, sinabi ko yun, nag-come out po ako nung birthday ko,
0: okay.
1: 2016.
0: Okay.
1: Sinabi ko sa kanila after nung celebration na namin, hindi po kasi ako gay. Sabi ko.
0: Uh-huh.
1: Sabi ng tatay ko, alam namin, sinota mo pa nga yung chick sa kapitbahay.
0: Okay. The term, no? Sinota. Okay.
1: Tapos sabi ko, hindi rin po kasi ako straight. So, I had to, so nagulat po sila because I had to dismantle the idea na kung hindi ka straight, hindi ka bakla, ano ka?
0: Okay.
1: I had to introduce na ako po ay bisexual, I'm attracted to people regardless of their gender. Yung tatay ko, interestingly po, na sabi niya, ay ganun talaga, anak kita, anong gagawin ko, tatanggapin kita. Yung mama ko naman po, nagulat na lang ako, bigla na lang siyang umiyak.
0: Okay.
1: Kinuha niya pa yung spotlight, ikaw, di ba, umiyak pa siya. Sinabi niya na,
0: wait lang, ano yan, speech?
1: Yung ano po?
0: Yung reveal mo? Talaga? With everybody?
1: With the family po.
0: Nagkaroon ba ng awkwardness after that?
1: Yun po yung, kaunti lang po.
0: Kaunti lang.
1: Pero,
0: alam mo,
1: unti-unti po eh.
0: Ang swerte mo, although may apprehension ang ibang mga miyembro ng pamilya, nandun pa rin yung willingness to learn more and understand you more sa chosen life mo, Vince. Na ano yung, anong tawag dito? Mensahe mo sa mga LGBTQ+ na members na hindi pa na-achieve yung acceptance na yan sa pamilya at sa pamilya mostly.
1: Opo. It really takes time, Tita Winnie.

0: Ang pinakamahalagang coming out ay sa sarili. No? Mm. Kapag tinanggap mo yung sarili mo, definitely yung coming out is a journey naman. No?
1: Yes.
0: Na habang buhay mo siyang pagpinapakilala at right. kinikilala yung sarili. Na-realize ko lang din po na parents don't have a manual kasi of what being a parent is. Diba? Wala namang college
1: or
0: degree para
1: maging
0: magulang.
1: Or how our children will come out. Diba?
0: Right. Opo. So, kaya magugulat at magugulat din siguro sila. At maganda na we give them grace no, at oras to understand. Na-realize ko na yung concerns ng magulang ko, may concerns pa rin po kasi sila kahit papano. Eh. It comes from a place of love na ayaw rin pala nila. Ayaw lang nila akong lumaki ng mag-isa.
1: Uh-oh.
0: O kaya naman ayaw nila akong ma-discriminate. Kaya rin siguro sila nangangamba.
1: Very good.
0: Yes,
1: alam mo, ang ganda niyan, yung selfless, ang disposition ninyong mag-anak kasi hindi ka nalungkot at kasi hindi mo lang tinitingnan yung sarili mo. Tinitingnan mo rin kung bakit naging ganun ang reaksyon ng pamilya mo. Thank you so
0: yes,
1: much,
0: po.
1: Vince,
0: part na rin po siguro yan ng maturity talaga, Tita
1: Win. Of course. Thank you, Vince. Naku, very, very welcome ang iyong story ha, at ang pakikipaglaban sa
0: thank
1: inyong
0: you,
1: karapatan.
0: Naku,
1: ang dami pa natin dapat pag-usapan pero kulang ang oras natin. Pero meron tayong part 2. Pride naman forever ito. Thank you, Vince.
0: Maraming salamat po, Tita Win.
1: Salamat.
0: Pride, everyone. See you all on June 27 po sa Love Laban Pride Festival at UP Diliman.
1: Libre ito?
0: Yes po.
1: Ayun. Punta lang doon?
0: Yes po. Free entry at hopefully makasama natin ang buong community. Dalhin po natin ang families and friends natin at sumama tayo sa laban para sa love at pagkakapantay-pantay.
1: Yan. Thank you. Thank you
0: thank
1: so
0: you,
1: much.
0: Winnie,
1: ang human rights advocate at national convener ng Pride PH, si Vince Liban. Thank you. God bless you, Vince. Babalik po tayo. Wait lang.
2: Win today! Win today! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kwentuhang pangmalakasan, pangmalakasan. Celebrity man o simpleng citizen, dito lang yan sa Lobby Spotted.

0: niyo ba yung boses na yan? Nasa, at siguro yung mga buhay na nung dekada 60. Dekada 70. V at Boat. Oh, diba? Kasama natin. Yan po ang My Pledge of Love rendition ni Direk Bobot Mortiz. Hello, Direk. Magandang maga sa'yo.
1: Hi Winnie, good morning at maraming salamat at naimbita mo ako dito. Natuwa nga ako, tinext ako kagabi ni Bro Les kung pwede mo ako ma-interview. Well, sabi ko siyempre naman, good morning at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyo, good morning.
0: Thank you, Direk. Direk, kasi nabalitaan namin, sabi ni Kuyang, tawag dito, ikaw daw ay may concert, tama ba yun? Uy, naku, nawala ang audio ni Direk. Direk, nawala yung volume mo. Ng
1: hello, hello.
0: Ayan. Oo, you were saying.
1: Okay na.
0: Okay na po.
1: Meron akong concert sa June 13, sa Sabado. Itong susunod na Sabado. Sa Proscenium Theater, sa Rockwell. Yun.
0: Mm-hmm. Saan yung Proscenium Theater?
1: Sa Rockwell.
0: Naku, bigat. Yeah. Ang balita ko, bigatin ang concert na ito dahil kasama mo nga kakanta ang Philharmonic Orchestra, ang accompaniment mo.
1: Siya yung mag-accompanya sa akin, ang MPO. Kaya excited din ako dahil, alam mo naman, di ba, bihira yung maka-experience na yun ang yung tumutugtog para sa'yo. Parang gano'n.
0: Kaya lang, Direk Bobot, pasensya na po ah, pero kailan ba yung huli ikaw na nag-concert? Bakit biglang may concert na ganito? Sorry ako, naman.
1: Matagal na hindi ako huminto na ako ng pagkanta. Ngayon lang ulit ako, actually 2 years ago, nag-release ako ng album.
0: Ooh.
1: Yung Going Standard, vinyl siya.
0: Mm.
1: Dahil, alam mo naman, 71 years old na ako, sabi ko, at least ma-experience ko ulit kumanta. So, yun, binuo namin, kaya eto magko-concert ako, di ba, para masunod lang yung ano ko, yung trip, para mabalikan ko yung kung saan ako nagsimula, para mabalikan ko lang yan, parang ganoon.
0: Oo, maraming hindi nakakaalam na ang isang Bobot Mortiz ay singer nung araw, bukod pa sa
1: singer ako nung araw, pero syempre ibang klase yung kanta namin yun, hindi kagaya ngayon ha.
0: Oo.
1: Alam mo naman, super gagaling na mga kumakanta sa atin ngayon, mga belter.
0: Yes.
1: Tsaka iba-iba na yung music, kaya marami tayong magagaling na singer, kaya that time na mga 1980 huminto na ako dahil marami na nagdadating na magagaling. At iba na yung music nila, parang gano'n.
0: Totoo yun. Pero pinili mo yung standard, the classic, sabi nga nila, right?
1: Yes, mga classic, mga
0: Frank Sinatra. Hello? Direk, nasaan ka na? Nawala na si Direk! Andiyan ba, Direk? Hello? Nawala yung audio ni Direk na naman.
1: Ay, audio ko, nawawala.
0: O, nawawala ka, Direk. O, anyway, siyempre, nagpa-practice-practice kayo. Ano ba yung, tawag dito, may mga challenges ka bang na-experience para sa preparation ng concert na ito? Kailangan
1: siyempre,
0: ba?
1: Panay-insayo ko ngayon. Siyempre, naninibago ko dahil kailangan mag-insayo. Sinasabi ko nga, itong concert ko na to, hindi para pakita kung gaano ko kagaling kumanta, kundi para makanta ko lang yung mga kanta ng dumaan sa buhay ko. Parang gusto ko lang kantahin ulit yun.
0: Yeah.
1: Yung mga special songs na, kumbaga ano yung moment sa buhay ko na yun, kakantahin ko yun. Parang yeah. Gano'n.
0: At meron ka mga special guests na kasama.
1: Yes, siyempre. Kasama ko si Tirso Cruz III, siyempre, yung barkada natin, si Christopher De Leon.
0: Yes.
1: Tapos, kasama ko rin si Julian San Jose, si Clarice Di Guzman, at si Alexa Ilacad. Parang ganon.
0: Ah, meron kasama pa rin mga bagets na kasama.
1: Yes. Eh, siyempre, going bulilit yung si Alexia. Tapos si Eric Nicolas, kasama ko rin, para may konting comedy. At ang backup singers ko dito, yung Bayhana.
0: Wow, nice. Sige, Direk, saan ba makakakuha ng ticket?
1: Tayo sa ticket. I-ano lang yun, sa
0: Saan po?
1: So, sa Ticket World eh.
0: Ticket World.
1: Or sa Proscenium Theater mismo sa Rockland.
0: Ayan. At, okay. So, that's...
1: so yun, maraming salamat at nawawala ako, nawawala.
0: Ayan. Okay naman. Ayan. Sige sir, sige direct ano pa, mensahe mo at imbitasyon sa iyong mga fans.
1: Well, sa lahat ng mga fans ko na ano, gumising kayo at bumangon. Sana panoorin niyo tong concert ko sa Proscenium Theater sa Rockwell, Makati. Ang title ko Going Standard. 'Yon, sa June 13, 7:30 PM, Sabado po ito. So, iniimbitahan ko lahat kayo. Sana manood kayo para masaya.
0: Of course. Thank you. Thank you, Direk Bobot. Salamat sa iyo.
1: Salamat, Winnie. Salamat, salamat.
0: No problem. Thank you, Direk Bobot. Direk Bobot Mortis po yan. June 13, don't forget. Sa mga fans, ang cute na sinabi ni Direk. Bumangon kayo, mga fans niya, at manood ng kanyang concert. Uy, ang oras po natin, 3 minutes to go, 11 na. Meron pa rin po tayong...
2: Inspirasyong pabaon ni Tita Winnie. Winspiration.
0: Iyahati po sa atin ang ating Winspiration ni Reverend Father Douglas Badang. Father!
3: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Reverend Father Douglas Badang at mula po dito sa St. Joseph Parish, Kagalangin. Atid ko po ang ating Winspiration para sa araw na ito mula sa ating pong narinig ng mabuting balita. At talaga namang napakagandang aral na dapat natin matutunan sa Ebanghelyo po natin na itinuturo ang kahalagahan po ng pagbibigay. Pakatandaan po natin, no, tayo bilang hindi lang basta Katoliko, no, tayo bilang bahagi ng simbahan, bilang isang bahagi ng komunidad, ay meron tayong responsibilidad na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay. Meron po tayong tinatawag na tithings. At yan po ay dapat na pinapractice natin, hindi mabigat sa kalooban, kundi dapat kusang loob at magaan sa kalooban kapag tayo po ay nagbibigay para sa pagpapatuloy ng gawain ng simbahan, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ito po ay ilan lamang sa mga gawain ng simbahan na dapat na sinusuportahan ng bawat miyembro ng simbahan, lalo na tayo mga Katoliko, bagamat hindi tayo mahigpit, no, pagdating dyan, kasi ang gusto ng simbahan, sa turo ng simbahan ay kusa kang magbigay, sabi nga, ayon sa iyong kakayanan, ayon sa iyong kapasidad. Kaya sa ating Ebanghelyo, sabi dito, no, pinuri at mas kinalugdan ni Jesus ang babaeng balo na nagbigay ng na naghulog ng 2 kusing katumbas ng 1 pera, samantalang yung mga mayayaman ay naghuhulog lamang ng mga tira-tira o kaya ng parabang sinasabing higit pa doon ang kaya nilang ibigay, pero yun lamang ang kanilang binigay, samantalang yung babaeng balo na walang-wala na pero hinulog pa rin bilang pasasalamat. So maganda po, no, na matandaan natin sa pagbibigay, hindi nasusukat ito sa laki ng ating pong ibinibigay para masabi na tayo ay generous o tayo ay mabuting tao. Dahil minsan nga, kung sino pa yung mayaman, kung sino pa yung mas maraming pera, sila pa yung matamot, sila pa yung hirap magbigay. No? Samantalang kapag yung mahirap, pag sinabi natin mahirap, kapag wala silang maibigay o konti lang maibigay, totoo naman kasi na wala talaga silang maibibigay. Samantalang kapag yung mayayaman o maraming pera na naririnig nga natin ay meron ng mga maletang pera, pero takot pa rin silang magbigay, na parabang sila ay lugi, sila ay napagsasamantalahan, sila ay nanakawan, samantalang sila naman talaga yung nanggipit kung kaya't dumami ang kanilang pera. Pero kasawian palad, nawa, no, na muli ulitin ko po, hindi ito sa laki ng iyong ibinigay, kundi sa kung ano at yung nilalaman ng iyong puso kung bakit ka nagbigay. Pero sana po, sa dami ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, huwag po nating pagdamutan din ang magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon na siyang pinagmulan ng mga biyayang meron tayo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.
0: Thank you, Reverend Father Douglas Badong ng St. Joseph Parish ng Gagalangin, Tondo, Manila para sa ating Winspiration. Sobra na po ako sa oras, ha? Standby lamang po dahil nandyan na si Secretary Alvin El Chico para sa Wise Consumer. Ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero. Hanggang sa susunod na Sabado, lagi nagpapaalalang, tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Smile! God loves you! Bye!

0: Kapamilya, dalawang araw bagong pasukan, isinusulong ng sama ng mga guro na itaas sa 50,000 piso ang entry-level salary para sa kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Ruby Bernardo, Union President ng Alliance of Concerned Teachers NCR, na napag-iiwanan na ng ibang industriya ang mga guro dahil nasa 31,000 pesos pa rin ang kanilang entry-level salary. Idinaing din ng grupo ang nagpapatuloy na problema ng mga guro, kabilang ang patong-patong na trabaho na sinabayan pa ng pagbabago sa school calendar at pagiging abonado sa mga aktibidad gaya ng brigada eskwela.
1: Para po dito, no? Hindi naman po kami talaga totally ayaw, no, dito sa mga recovery program. In fact, gusto po talaga ng teacher na ma-address yung crisis natin. Pero hindi po natin ma-address pag laging teacher yung taya. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago, pero dapat po sana ay makatulong ito doon sa matagal ng overwork at underpaid na nga ng mga teachers.
0: Sa ibang balita naman, hinimok ng apat na dating Senate President ang mga senador na resolbahin na ang tunggalian sa liderato sa Senado ng naayon sa batas. Sa joint statement, sinabi ng mga dating Senate President na sina Coco Pimentel, Juan Miguel Zubiri, Vicente Soto III at Franklin Drilon na pinakamataas na tungkulin ng Senate President ang pagpreserba sa dignidad at katatagan ng Senado at hindi ang pagkapit sa kapangyarihan. Nanawagan ng apat sa mga senador na huminahon sa palitan ng pahayag na posibleng makapaminsala sa imahe ng Senado at magpalalim sa kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Bawalan na apat, hindi kakayanin ng bansa ang unstable na Senado sa panahon ng hamon sa ekonomiya at banta sa seguridad.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Ganda magandang Sabado, Luzon, Visayas at Mindanao. Aba talaga nga naman, Sabadong Sabado, nakikita ko si Bigor niya, nandyan ah. Nandyan po ang mutiya ng masa dahil may lunch out po kami. So wala silang choice kundi antayin ako, sila ni Robert Mano. Kaya mag-antay kayo dyan ah, nasa akin yung ano, sandok. Kaya hindi kayo kakain hanggat wala po ako. Welcome po sa Wise Consumer, si Alvin Olchico po ito. Magandang pag-uusapan natin, may matututunan na naman po tayong bago ngayong Sabado. Lalo na po sa mga trentahin gaya ko. Hindi, sige, kwarentahin na lang, kwarentahin. Kung ayaw nyo pumain ng trentahin. Sabi na isa, hindi, sinkwentahin ka na. O sige na, sinkwentahin ha. About digital banks. Kayo ba may digital bank account? Ako po kasi wala eh, ha? Maybe it's time for us to also create a digital bank account. Pero bago nyo po gawin yan, let's learn. Pag-aralan po natin, ano? Matuto po tayo ng sabay-sabay. Ano ba yung digital bank? Mas mataas ba yung interest niyan kumpara sa traditional bank natin? E paano, insured ba yung deposito ko dyan? E paano pag nawala ang pera ko dyan? Paano remedyo ko? Mga bagay, mga simple lang po, mga basic lang po. Kaya magpadala na kayo ng mga questions as early as now. In the meantime,
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Bad news, good news po tayo sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa mga kagaya kong diesel users. Bad news po sa atin dahil ang increase po ay maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro.

Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kumain na ba kayo?
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, mga motorista, attention po ha, aarangkada sa Martes ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malaking rollback noong nakaraang linggo. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. May rollback naman sa gasolina na 1.50 hanggang 2.50. Kabilang sa mga dahilan ng taas presyo sa diesel, ang muling pagbabanta ng Iran na isasarang Strait of Hormuz, pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Estados Unidos, at pagbaba ng inventaryo ng langis. Sa ibang balita naman, pwedeng kasuhan ang mga resource person na sumalang sa pagdinig ng Cayetano Block sa Senado noong Huwebes. Sinabi sa DZMM ni dating Senator Richard Gordon na illegal ang pagdinig at walang proteksyon ng mga nagsalita dahil hindi naman sila pinanumpa bilang resource persons. Kabilang sa humarap noong Huwebes, ang 18 nagpakilalang dating tauhan ng wanted na dating kongresistang si Zaldico.
4: Nakakasuhan lang yung nagsalita doon ng libel. They're subject to criminal prosecution sapagkat ako doon ang pinagsasabi sa Miller na wala yung kanilang slight protection na pag ikaw ay nag-a-appeal sa isang committee, pinapaut ka, binibigyan ka ng leeway ng batas.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Na nagpipilit pa rin anyang manatiling Senate President kahit legal na inihalal ng bagong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas-dasat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Saturday. Ayun po, ngayon po ay June 6, 2026. Hindi po kalahati ng taon ha. Sa July pa po 'yon. Ayan po, welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Ito po ang inyong na-miss na Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, kumusta? Ay, alam nyo ba? Noong Webes, di ba, sabi ng Pag-asa ay officially, tag-ulan na! Ayan, kaya job, you just always bring your umbrella. Siyempre, patayin yung mga kapote at iradi na rin ang inyong mga bota. Sana po, iradi na rin ang inyong mga bubong at mga alulod, no? Dapat wala lang tulo. At yung mga, ano ba, sewerage. Yung mga daanan po ng tubig dyan sa harap ng inyong bahay, sana po ay nalinis na para wala pong aapaw na kanal. And po, maganda pong tahali po ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. So actually, yung pag-uusapan po natin ngayon, no, yung pagpasok ng tag-ulan sa Pilipinas. At syempre, on Monday, back to school na ang mga chikiting sa elementary at sa high school. Alam ko, meron ding ilang mga universities na sumabay din, no, sa pagkapalit ng kalendaryo ng DepEd, kahit under CHED sila, para nga daw hindi nakakansel yung mga pasok kapag tag-init dahil sa mataas na heat index. Ayan po, kung kayo ay merong mga katanungan ukol sa ating diskusyon ngayong araw, kasi makakapanayam po natin, syempre from Pag-asa ang ating suki, si Ma'am Ana Liza Solis, at ang kahandaan po ng Metro Manila sa pagbaha, makakapanayam po natin ang GM ng MMDA, si Retired General Nicolas Torre III, at yung ating mga paghahanda naman sa ating back to school sitwasyon sa paaralan sa Kalumpit, Bulacan, na meron bang binabaha doon ng mga eskwelahan, makakapasok ba ang mga estudyante, at pati po yung presidente ng National Parent Teacher Association, baka may mga concerns ngayon ang mga teacher at ang mga parents ukol sa pasapasukan, lalo po ngayong maulan ng panahon. And syempre, di mawawala, no? Meron tayong mga school supplies. Ligtas ba ang ating school supplies? So alamin natin yan, kung meron ba silang mga toxic chemicals. Again, kung meron kayong mga katanungan o gustong iambag sa ating usapan ngayong hapon, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. Ang ating hotline, pwede kayong tumawag 8924-4101. Ang ating mga locals 5671, 5672 at 5673. And of course, pwede kayong mag-comment sa ating live stream dyan po sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. Ayan po, mag-hello lang tayo sa ating mga nakapanood ngayon sa YouTube. Ayan, hello po kay Tita Nona Damian, kay Sergeant Putik. Sila pa lang yung nagko-comment. Si Adobong Dipolog. Ayan, baka akala ko ano yung pangalan. Pero hello po sa mga nanonood ngayon sa live stream sa atin sa YouTube. Ayan, diretso na po tayo sa ating lagay ng panahon. As mentioned po kanina, Webes nga po ay sabi ng Pag-asa, officially tag-ulan na sa western part ng Pilipinas. Ha? Sa western part lang? Mamaya, malalaman natin kay Ma'am Ana Solis kung bakit sa western part lang ba tag-ulan ngayong habagat season. At ayun nga po, meron tayong bagyong binabantayan, ang Tropical Depression Esther, na saglit lang sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nakalabas na kaninang alas 8 ng umaga. Doon siya sa may Taiwan dumaan, so wala siyang nadaan ng bahagi ng Pilipinas. Pero ang ginawa niya ay hinihila po itong ating habagat. Kaya hanggang ngayong weekend po, may aasahan pa tayong mga pag-ulan, kaulapan sa northern at western parts ng Luzon. Ayan po, may mga okasyon po na malakas ang buhos ng ulan, kaya may banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya, para ligtas dapat, mag-ingat, magplano, maghanda, at importante po ito ha, makinig po sa ating local disaster officials. Eh, paano yan, Tito Ariel? Next week, tuloy-tuloy ba yung habagat? Actually, hindi kalakasan yung habagat next week. Luzon lang po yung maaapektuhan. Mostly itong Ilocos Region at itong Zambales, Bataan. Siguro meron ding mga kaulapan at konting bugso ng hangin sa atin sa Metro Manila at dito po sa western part ng Calabarzon. Siguro sa may Mindoro din. Pero hindi gaano malalakas yung aasahang pag-ulan. Usually sa umaga and then hapon or gabi. Meron din pong mga thunderstorms na mabubuo sa hapon at gabi, magapaulan yan. Kung minsan akala nyo may bagyo, kasi parang ang lakas ng buhos ng ulan, ang lakas ng bugso ng hangin, may kidlat, may kulog. O, diba? Tapos kumisan sobrang lakas ng hangin, ang tawag doon ay downburst. Ayan, pwede makatumba ng mga puno. Akala natin may ipo-ipo or may buhawi. Pero yan po ay dahil sa thunderstorm, pwede yung mangyari sa Bicol region, dyan sa Visayas, lalo po sa Panay, Negros at Samar, at sa ilang lugar sa Mindanao. So, pwede rin po magaranas ng mga pagbaha at paguhon ng lupa sa mga lugar na iyan. At ito, Arian, meron pa tayong aasahang sama ng panahon next week. So far, wala tayong nakikita, no? Mukhang tahimik po pa ang ating Western Pacific Ocean. At, syempre, ang importanteng tanong ay, actually, kasi marami nagtatanong sa akin pag nagpo-post sa social media, no? Akala ko ba magkaka-El Nino? Eh, bakit may tag-ulan? Yan po ang masasagutin mamaya ni Ma'am Ana Solis. Kaya tutok po tayo, no? Kasi syempre, maraming kalituhan ukol sa pagkakaroon ng tag-ulan and then magkakaroon din ng El Nino. So, sasagutin niya sa atin mamaya ni Ma'am Ana Solis. Kaya tutok lang po kayo. At, yun po yung ating magiging lagay ng panahon. Tayo po sa Metro Manila this weekend, maulap pa rin po. May parang bugso ng hangin, lalo kung nakatira kayo sa medyo matataas na lugar. Yung mga gusali sa mga kondo, medyo mahangin, no? Pero yung mga pag-ulan po, ayan, mamaya pong hapon, posible yung pag-ulan sa atin sa Metro Manila. Bukas ganun din po. And sa papasok na Linggo, ay pwede rin tayong makaranas ng parang ano ba, partly cloudy. So may mga okasyon na maulap, pwedeng sumilip yung araw, at may chance rin po ng ulan, lalo sa umaga at hapon. At yan po ang ating weather update. Ayan po, dyan lamang po kayo tayo mag-commercial break muna. Pagbalik natin, makakapanayam na natin ang pag-asa ukol sa tag-ulan at sa magiging epekto ng paparating rin na El Nino. Dyan lamang kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
1: Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: At tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Again, kasama ang nagbabalik din na yung Tito Meteorologist Ariel Rojas. Na-miss nyo ba ako? Ayan po, bago tayo magtuloy-tuloy, narito muna ang ilan sa mga balitang nakalapo ng DZMM. Mga kapamilya, niyandig po ng magnitude 5.3 na lindol ang Santo Domingo, albay kagabi. Ayon sa FIVOLX, tectonic ang origin ng lindol na may 9 na kilometrong lalim. Natala po ang intensity 5 sa Santo Domingo at Legazpi City, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot, Albay, gayon din po sa Sorsogon City, Donsol at Irusin sa probinsya naman ng Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City, Malinaw, Albay, Sorsogon City, Huban at Prieto Diaz at Monreal, Masbate, habang intensity 2 sa Goa, Camarines Sur, Bulan, Sorsogon, Allen, Biri, Bobon at Katarman, Lavesares, Rosario at San Jose sa Northern Samar, kasama rin po ang Masbate City, Dimasalang at San Fernando sa Masbate. Posible pong magdulot ng pinsala at aftershocks ang lindol. Kaugnay po ng lindol, nakitaan ng mga bitak ang ilang ospital sa Albay dahil sa tumamang magnitude 5.3 na lindol. Sabi sa DZMM ni Oscar Robert Cristobal, head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, sunod-sunod na lindol ang naramdaman nila kagabi na ang pinakamalakas ay natala sa magnitude 5.4. Wala naman so far na italang namatay o nasugatan dahil sa pagyanig. Doon pa rin sa Albay, muling nakapagtala.
8: Wala namang naitalang nasaktan o na-damage masyadong properties. May mga cracks sa mga buildings. Yung pa lang yung mga pumasok sa ating, sa pag-monitor natin, may mga establishments lang na nagkaroon ng mga cracks. Mm-hmm. Yung district hospitals natin, may mga cracks sa buildings pero no reported injuries naman.
0: Sa Albay pa rin po, muli nakapagtala ng lava effusion sa Bulkang Mayon. Kagabi rin po, nagpatuloy pa rin ang effusive eruption ng Bulkang Mayon. Gayon din ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato.
9: For the past 24 hours po, meron tayong record na 14 na volcanic earthquakes. Tatlo po dito ang tinatawag nating volcanic tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol na umabot ng halos 41 na minuto ang haba. Meron din po tayong 210 rockfall events.
0: Nanatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Umapila naman po ng tulong mula kay Pangulong Marcos Jr. ang mga pamilya ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga para maiuwi na ang mga labi ng kanilang mga kaanak sa kani-kanilang lugar. Sinabi sa DZMM ni Alvin Azarcon, tagapagsalita ng Justice for Collapsed Building Victims, na hindi sapat ang pambayad ng mga pamilya sa pagpapauwi at pagkapalibing sa mga namatay sa trahedya. Sa kabila ng paunang tulong ng DSWD at lokal na pamahalaan ng Angeles City. Kahit may ilang pamilya nakatanggap ng tulong mula sa contractor, nananawagan si Azarcon na huwag nang mag-alok ng areglo. Kaabot sa 27 ang mga namatay sa gumuhong gusali, kabilang ang bayaw ni Azarcon.
10: Ayaw po namin na parang maging dahilan ito upang unti-unting magsukuan yung mga pamilya dito. Dahil sa katagalan, sa init, yung frustration po na gusto na nilang maiuwi yung mga pamilya nila. Opo. Kaya nananawagan po kami sa Pangulong Bongbong Marcos na baka naman po pwedeng tulungan niyo po kami makauwi na po lahat nang walang babayaran.
0: Puspusan naman na ang paghahanda ng mga lungsod sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, hinigpitan na ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga ordinansa sa pagtatapon ng basura, gayon din ang paglilinis sa mga drainage system, inspeksyon sa mga pumping station at paghahanda sa mga gamit at tulong para sa mga residenteng kailangang ilikas. Sa Pasig City, araw-araw na ang paglilinis sa mga estero kontra baha, kabilang na ang Barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia. At yan po ang mga nakalap na balita ng DZMM. Ayan po, dito na tayo sa ating main event. Ayan po, mga kapanayam na po natin ang HEPE ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ang nag-iisa po nating suki, ang napaka-reliable at ever-present. Ayan, si Ma'am Ana Liza Solis. Ma'am Ana, welcome back sa Ligtas Dapat.
11: Yes, good afternoon, Sir Ariel, at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating programa, Ligtas Dapat. Good afternoon po.
0: Good afternoon po. And again, thank you, ma'am, sa pagsama sa amin ngayon. Ma'am, of course, noong Webes ay nadeklara na po yung pagsimula ng ating tag-ulan, no? Nauna yung habagat bago yung pagpasok ng tag-ulan. Pero yun po bang ipaliwanag ng maikli lang kung paano hindi sabay ang habagat at yung tag-ulan? At ano ba yung mga criteria ng pag-asa na ginagamit para sabihing tag-ulan na?
11: Well, sabi natin, Sir Ariel, yung official na pagdating ng habagat noong last week, noong Sabado, nauna po yung pagdideklara ng habagat kasi nauna po yung ating seasonal wind system. Mm-hmm. So, wind system po, yung southwest monsoon or habagat. So, yun po yung direction ng hangin. Ang minomonitor naman po natin sa pagdating ng tag-ulan is yung associated rainfall dulot ng habagat. So, ibig sabihin, Sir Ariel, dapat na andyan muna yung habagat kaysa bago natin madeklara yung tinatawag nating established criteria sa pagdideklara ng tag-ulan. So yung pagdideklara naman po ng tag-ulan, so yung tinatawag nating mga type 1 climate, yung naandito sa western section ng ating bansa. So mga around 15 stations po yan na minomonitor ng DOST Pag-asa para po masabi natin kung meron ng tag-ulan or hindi. So ang ginagamit po natin sa pag-establish ng ating tag-ulan, at least 50% ng mga station na minomonitor natin sa western section ng Luzon, including po yung Panay Island dyan sa may Visayas, sa may Iloilo, around 50% po or more ay makapag-deklara na tayo ng ulan na merong at least 25 millimeters na total na ulan sa loob ng 5 araw, provided at least wala pong zero dun sa ating sa 5 araw na ating minomonitor. At kapag po ito ay nasatisfy na, so ibig sabihin po, yun na po yung budget ng ating tag-ulan and associated na siya ng habagat. So pwedeng mauna ang habagat bago po yung criteria natin sa tag-ulan.
0: Pati pala ma'am, pagdeklara ng pag-asa ng tag-ulan, kailangan may quorum more than 50% ng monitoring stations. Opo. Pero ma'am Ana,
11: yes,
0: jokes aside po, yung bakit po 5 days yung kailangang monitoring period? Ba't hindi pwedeng isang araw o dalawang araw lang?
11: So yun yung kasi yung tinatawag nating pentad analysis na 5-day kasi para malaman natin na tuloy-tuloy ba itong pag-ulan at kailangan po yan ay ma-satisfy dahil yun po yung parabang hudyat na meron ng at least available na moisture dun sa ating kalupaan kasi Sir Ariel, mahalaga ito sa mga rain-fed farmers natin, yung rain-fed agriculture para malaman nila kung merong at least 5 araw na sunod-sunod na merong ulan, ibig sabihin po ay marireplenish na natuloy-tuloy yung ating moisture para po dun sa makapagtanim na yung ating mga magsasaka. So yun po yung isa sa mga indikasyon natin. Pero merong mga ibang lugar dun sa lalo dyan sa may parte ng South Asia, sa may India, para makapag-deklara sila ng tag-ulan. 10-day ang tinitingnan nila, yung dekadal. Pero sa atin po, ang established na to is yung 5 days po.
0: 5 days lang, opo. Ma'am, sa inyo pong declaration, no, nakalagay ay rainy season over the western part of the Philippines. So pag habagat season po, hindi buong Pilipinas ang tag-ulan, kanluran lang, ma'am.
11: Yes, tama ka, Sir Ariel. So, kasi yung type 1 climate, yung nasa western section ng Luzon and Panay area, so siya po yung merong distinct wet season and distinct dry season. So, yung ibang lugar po kasi sa ating bansa ay hindi po distinct yung pagiging wet and dry season niya. Although yung mga tinatawag nating nasa type 3 climate, so yun po yung at least ay napapaligiran ng mga mountainous areas natin. So posible din po na ang kanilang tag-ulan ay yung during habagat, pero hindi po very distinct ang wet season nila. And yung iba naman po nating climate type o yung mga ibang lugar, yung gaya ng type 2 climate, yun naman po ay maulan sila sa panahon ng amihan. And then yung type 4 naman, evenly distributed lang throughout the year ang kanilang ulan. So medyo kukonti ang ulan nila, mundi distinct ang kanyang wet and dry season.
0: So yung mga nasa kanluran, ano pa ito ma'am? Ang mga Ilocos Region, Western Central Luzon. Tayo ba sa Metro Manila, type 1 climate po?
11: Yes po, type 1 tayo, including portions po ng Visayas area dito sa may Panay, Iloilo. And kasama po yung ibang portion po ng Mimaropa Region. Then itong Region 3, itong CAR at kasama po yung Ilocos Region and some portions po ng Region 2.
0: Ayun, so talagang west lang. Opo. Ma'am, nabanggit rin po ninyo doon sa press release, no, na posible rin na habang tag-ulan, may mga araw na pwedeng walang ulan. Ang tinawag nyo po na monsoon break. Paano po ito nangyayari, ma'am? Bakit? Hindi ba pag tag-ulan, dapat tuloy-tuloy yung ulan?
11: Yes, sir. So, yan po ay nakikita natin historically na talaga pong nagkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. And base po dun sa historical data natin, pwede po siyang magtagal even up to 13 days. So, meron po tayong historical occurrences na nagkaroon tayo ng monsoon break, mm-hmm. nakapagdeklara tayo ng tag-ulan, and then nagkakaroon po ng break dahil usually po kapag wala yung bagyo or hindi po malakas yung habagat, so naandyan yung tinatawag na ridge of high pressure system din na minsan ay nakakaapekto sa ating lugar. So, may mga ganong possibility na magkaroon tayo ng monsoon break, and also yung tinatawag natin kasing yung 30 to 60 day na tinatawag nating intra-seasonal na oscillation. So, yun din po, nagdidikta rin sa atin kung nagkakaroon tayo ng monsoon break o wala. Yung tinatawag natin na MJO, although medyo technical siya. So, kapag hindi po active yung tinatawag nating MJO dyan sa may maritime continent, hindi rin po yan nagpapatrigger ng ating ulan during habagat. So, nagkakaroon din po tayo ng monsoon break.
0: Mm-hmm. So, ano din pa, ma'am, no? Kasi since hangin po yung nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan, di ba yung hangin hindi naman tuloy-tuloy yung ihip niya, no? Kuminsan malakas, kuminsan hihina. So, kuminsan hindi umaabot sa atin, ma'am, yung hangin, no? So, dun ba nangyayari yung monsoon break pag medyo mahina or di umaabot sa Pilipinas yung habagat?
11: Yes, tama ka, Sir Ariel. So, ibig sabihin, walang maraming other major weather systems. And then, yung hangin din, hindi naman yan palaging umiihip na malakas yung ating habagat season na nagdudulot ng mga moisture at pag-uulan. Kasi, pwedeng simply, dry lang siya, hangin lang siya.
0: Mm-mm, hangin. Pwedeng hangin lang din. Opo. So, pwedeng meron, pero walang ang masyadong ulan. Ma'am, nabanggit rin po doon sa announcement na may paparating po tayong El Nino. I guess yun muna yung tanong siguro. Kumusta na po yung inyong monitoring sa El Nino? Kailan po itong inaasahan? Kasi parang sabi nyo po June, July or May, June, July tapos June na po ngayon. Ano pong update kaya, ma'am?
11: Sir Ariel, so ngayon still and so neutral conditions, pero naandito na tayo sa warm and so neutral condition. Ibig sabihin po, konting threshold na lang yung hinihintay natin para masabi natin ganap ng merong El Nino or magkaroon ng El Nino condition. So anytime po ngayong paparating na Hunyo ay posible pong magdeklara ang DOST Pag-asa at mag-issue ng El Nino Advisory Number 1.
0: Anytime po this month, ayan ma'am.
11: This month,
0: Apo. Ma'am, syempre ang ano natin mga kababayan natin, inisip nila pag El Nino, mainit, tuyo yung panahon. Pero sabi po doon sa announcement nga no, ng pagpasok ng tag-ulan, doon sa paparating na El Nino, mas magiging maulan yung habagat natin, yung tag-ulan natin. Paano po yun, ma'am? Bakit po mas magiging malakas yung habagat at maulan?
11: Kasi usually, Ariel, ito yung tinatawag dun sa ating mga pag-aaral ng ating mga scientists, mga expert. Yung meron tayong tinatawag na seasonal reversal ng ating ENSO rainfall dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po, kapag paparating yung habagat or pre-developing yung El Nino sa panahon ng habagat, ay nag-e-enhance po ito ng southwest monsoon. Unang-una po, posibleng malakas yung hangin na dinidigay nito at nagdudulot ng maraming moisture. And also, merong certain area time na kapag yung mga bagyo natin ay nagre-recur, yung hindi pa tumatama o pumapasok sa ating kalulupan, posibleng itong humahatak at magbigay po ng mga pag-uulan, lumalakas ang ating habagat. So nagkakaroon tayo ng enhanced southwest monsoon rainfall, or kung hindi man yung mismo habagat, yung associated rainfall din na dulot ng ating mga bagyo. Posibleng din po yun na maka-apekto sa atin. So it also gathers much moisture sa panahon ng habagat.
0: Apo. So, ma'am, ibig sabihin po ba, so ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto, hanggang siguro mga Setyembre, ibig sabihin talagang maulan itong ating tag-ulan ngayong taon, ma'am?
11: Well, mas mataas ang tsansa. Yung tinitingnan natin. Although based dun sa ating rainfall forecast, above normal talaga yung ating possible na ulan. Lalong-lalo na ngayong July, August. Although near normal sa may September dito sa western section ng ating bansa. Pero kung titingnan natin yung tsansa, ay mas mataas ang tsansa na above normal yung mga pag-uulan dyan by around June or lalo na po pag July, August, September. dun sa western section ng ating bansa. And historically speaking, may mga ganun din pong mga event na nangyari na kung saan medyo marami yung ulan natin dunot ng habagat season. And hindi lang yung maraming ulan, Sir Ariel, eh. Possible din na medyo matitindi yung ating mga bagyo. So meaning, pwedeng malakas ang hangin na dulot ng bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category, or pwede rin naman na rain effective yung kanyang dulot na napag-uulan sa panahon ng El Nino, sa panahon ng habagat.
0: So mas marami pong ulan. Nabanggit ata before, ma'am, ng pag-asa, no, yung undoy noong 2009 ay nangyari po sa panahon ng El Nino, ma'am, no? So hindi po siya malakas na bagyo in terms of hangin, pero grabe yung binuhos na ulan at nakipag-collab pa po sa habagat.
11: Yes, tama ka, Sir Ariel. Kaya actually, yung kapag hindi mga typhoon at super typhoon category, yung mga depression, low pressure, storm, severe tropical storm, yung hindi masyadong mga kalakasan ng hangin, siya yung mas nagiging rain effective, lalong-lalong na sa panahon ng habagat. So sabi nga natin, kagaya ni Undoy, hindi siya typhoon at super typhoon category, pero yung ulan naman na dulot niya, so masyadong medyo madami, at ang taas ng porsyento na ilinagdag dun sa tubig ulan sa panahon ng habagat during that time.
0: Apo. So para lang iulitin po natin, Ma'am Ana, no? So basta halimbawa nag-start ang El Nino at sumabay din sa pagsisimula ng tag-ulan, definitely maulan po yung tag-ulan na yon.
11: Yes, tama ka. So maulan at maraming tubig yung dulot ng habagat na posibleng nagpapa-enhance dulot ng mga bagyo.
0: Apo. Tapos, ma'am, siyempre yun nga, parang hindi kasi siya counterintuitive siya, no, kasi nga El Nino, kabawasan sa ulan. Kailan naman po mararamdaman ng Pilipinas yung unti-unting pagbawas ng ulan? Kasi 'di ba pag El Nino ang talagang image na nakikita natin, bitak-bitak na lupa. Kailan po yun natin aasahan, ma'am?
11: Yan po maasahan natin, possible yung sa pagtatapos or kapag humihina na yung ating habagat. Although, Sir Ariel, may nakikita na rin tayo ng mga ibang lugar dyan sa may parte ng Visayas and Mindanao na habang kasagsaga ng habagat at maulan sa Luzon, may mga areas din na talaga mababa din yung matatanggap na ulan ng mga ibang lugar natin dyan sa may Visayas and Mindanao. Pero pagdating naman po ng mga around September, October, so yun yung mga landfalling na crossing ng mga bagyo na posibleng makapagpaulan din sa Bicol, Visayas, and Mindanao, yun din naman yung hudyat na kung saan hihina yung habagat at kokonte yung ulan na matatanggap ng mga areas na nakatanggap ng maraming ulan sa panahon ng habagat. So ibig sabihin, yung mga nasa Western Luzon area, siya din po yung possible around October, November, hihina na ang habagat, mababawasan na ang kanilang tubig ulan at posibleng magkaroon na sila ng mga dry condition at dry spell na posibleng pong magtuloy-tuloy up to next year. So yun po yung ating matamang kailangan pagsandaan.
0: So if ever, ma'am, yung mga parang bitak-bitak na lupa, yun yung pwedeng ma-experience halimbawa kung mag-extend po yung El Nino hanggang tag-init 2027. Parang mas magiging mainit at tuyo yung tag-init next year kung aabot pa yung El Nino sa panahong iyon.
11: Yes, tama ka, Sir Ariel. Although, dito yun sa atin. Pero kung dito sa may tinatawag ng mga mid-latitude countries, kasi, Sir Ariel, ngayon yung June, July, August, yun yung Northern Hemisphere summer. So, ibig sabihin po na pasok na nandiyan na yung El Nino, yun naman po yung isa sa posibleng napakainit ng temperature ng mga mid-latitude countries natin. Kasi sasabay sa kanilang Northern Hemisphere summer at sasabay din po sa pagdating ng El Nino. Pero dito sa atin, as tropical country, yung pong ating warm and dry season months next year, ang posible naman po na medyo mainit ang ating temperatura at posibleng napakataas ng reduction sa ating tubig.
0: So yun po yung importante siguro kasing ipaalala sa ating mga kababayan, no? Kasi syempre nakikita natin mga videos, mostly parang generic, no, effect ng El Nino sa buong mundo. So ngayong July o June, July, August, ngayon yung pwedeng pinakamainit sa, let's say, America, China, Europe, pero sa atin maulan at posibleng March, April pa sa atin, ma'am, yung talagang mainit na panahon dahil sa El Nino.
11: Yes, tama ka, Sir Ariel. Although may mga makamaramdaman na rin tayo ng mga maiinit, pero yun nga, dahil maulap pa rin at maulan pa rin, so hindi rin ganun ka laki, kataas na init. Pero historically din kasi, during the months of July, napapansin natin kapag merong El Niño, medyo mataas din yung mga temperature natin. Pero hindi naman inihahalin tulad dun sa mga dry and summer months natin. Pero medyo mataas din yung above normal dun. Usually, ang mga temperature na naiitala natin.
0: Opo. Ma'am, isa pa pong tanong siguro, ma'am, no? Kasi halimbawa, noong 1997, 1998, parang konti yung bagyo noong dahil sa El Nino, at noong 2023, 11 lang din yung bagyo. So sa inyo pang forecast, ma'am, for this year, nakaka-lima na tayong bagyo, nag-Easter na po tayo, no? Ilan po yung nakita nating bagyo hanggang matapos po yung taon?
11: Well, dahil naka-Easter na tayo, naka-lima, possible pa mga around 14 na mga bagyo or around 10 to 14 na bagyo pa rin. Kasi itong Easter ay parang dumaan lang sa atin, Sir Ariel, na mga at least naka 24 hours naman siguro sa atin si Easter. Pero usually kasi mga less number ang ating mga bilang ng bagyo, but then mostly ay typhoon at super typhoon category. And also, yung first quarter kasi natin, meron pa tayong La Niña during that time. Kaya yung early part ng ating 2026 ay meron pa rin tayong mga bagyo dahil meron tayong La Niña pa rin noong first quarter ng 2026.
0: Apo. At syempre,
11: so,
0: ma'am,
11: ang tinitingnan natin dito yung mas bababa yung bilang ng bagyo dito sa latter part ng taon natin.
0: So, parang last quarter saka bababa. Kukonti. Ma'am, syempre, hindi maiiwasan itanong, no, yung super El Nino yung sinasabi. Sabi nyo nga po sa pag-asa, yung super, parang ano siya, no, colloquial o ginagamit ng media, pero ang ginagamit yung term ay very strong El Nino. Ano naman po ito, ma'am, at ano ang pwedeng epekto kapag umabot ng, let's say, very strong yung kategory ng El Nino, paano yung magiging epekto sa Pilipinas?
11: Well, Sir Ariel, hopefully hindi naman na maging very strong din or napakadami or napakalakas ng mga impact sa atin, ano? Pero mas mataas ang tsansa kasi. So yung tsansa ang nagpapataas kapag merong very strong El Nino na kung saan, kumbaga, convulsion yung nararamdaman ng ating karagatan. So medyo sobrang init niya. So, ibig sabihin ay posible po yung mga potential for tropical cyclone formation. So, posible yung mga typhoon at super typhoon ang posible maka-apekto sa atin ang impact. And then, kung magpo-prolong yan dahil syempre ang dagat, kung matagal siyang umataas ang kanyang pag-init, so matagal siyang uminit, matagal din siyang lalamig. So, ibig sabihin, potential na magpo-prolong itong ating El Nino, ang posibleng impact niya ay posibleng maramdaman at magkaroon tayo ng mga tinatawag na prolonged dry spell and drought condition. So, yun yung kailangan natin na paghandaan kasi kapag panahon ng El Nino, we could experience both extremes kasi. So, malakas na hangin dahil typhoon at super typhoon category, maraming ulan, enhanced southwest monsoon, and then nandyan yung mga dry spell and drought condition, and then napakainit pa ng temperatura. So, very multiple yung hazard na posibleng maka-apekto sa atin. So, yun yung posibleng maging dulot ng isang super strong element.
0: Opo. Ma'am, naghahanap po ngayon ng mga tanong sa ano po, no, dito po sa online, kasi wala po ako nakikitang tanong ata para sa inyo. Pero siguro, ma'am, ang ating tatanungin ay ganito. Since ang PAGASA, kayo po ay parte ng Task Force El Nino na binubuo ng pamahalaan, baka pwede kayong mag-share, ma'am, ng mga paghahanda na ginagawa as early as now bago pa man dumating yung El Nino. At siguro po, ano yung pwede nyong i-share na dapat gawin ng ating mga kababayan para lahat tayo ay may ambag, para malabanan po yung posibleng mga epekto ng El Nino.
11: Well, as early as March, nagkaroon na po tayong mga pagpupulong sa iba't ibang national government and concerned agency at patuloy po yung tinatawag nating coordination meeting among the task force El Nino. Mm-hmm. And sa katunayan po ay nagkaroon na po tayo ng mga pagpupulong with President BBM 2 weeks ago, and then yan din po sa Congress na taro na rin po tayo ng hearing sa Committee on Agriculture and Food Security na kung saan inihatag po ng Task Force El Nino sa pangungunan ng NDRRMC through OCD po yung lahat ng mga tinatawag na Strategic Action Plan on El Nino. So nagkaroon na po tayo ng National Action Plan on El Nino since 2023-2024 El Nino. So ngayon po yun ay ating ina-update nire-revisit at ginagawa ko ng lahat ng ating government concerned agency kasi 5 pillars po siya, 5 thematic area po siya sa agriculture and food security headed by Department of Agriculture, sa water management, water security headed by DENR, sa health sa by Department of Health, public safety by DILG, and energy by the Department of Energy. So nakahatag na po yung mga action plan po even at the local level.

0: harvesting facility or magkaroon ng mga at least ma-impact natin yung mga tubig natin sa panahon ng tag-ulan. Gawin na po natin para sa susunod po na posible tayong magkaroon ng kakulangan sa tubig ay at least ay meron pa rin po tayong makukuha ng mga tubig ulan at lagi po tayong mag-iingat dahil sabi nga natin panahon ng habagat, maulan, mabaha pa rin. So, andyan pa rin po yung mga prevalent na mga sakit, yung mga leptospirosis sa baha. Mm-hmm. And also, kapag mainit naman po at dry condition na, yung pong mga tinatawag nating mga water and vector-borne diseases and also yung sa init, yung ating heat health-related illnesses. So, kailangan po ay pagtulungan po natin ito at lagi pong meron tayong disaster kit na ready. At lalong-lalo na, Sir Ariel, ang mahalaga po is yung tingnan natin yung mga impormasyon na nakukuha natin lalong-lalo na po sa social media kung ito ay official at hindi po siya false information. So yun po yung kailangan na maging mapanuri din ang ating mga kababayan lalong-lalo na po sa panahon na meron tayong bagyo, habagat at tagtugot.
1: Ayun po. With that, maraming salamat po sa inyong oras ngayon, Ma'am Annalisa Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. And happy weekend, ma'am!
0: Weekend. Thank you, Luigi.
1: Ayan po, ang oras natin ngayon ay 12:43 ng tanghali.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: At magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
3: Kagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat.
3: Ligtas.

0: Department of Trade and Industry, inspeksyon na din ang mga presyo ng school supply sa isang bookstore. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Ariel, pasok pa rin sa price range ng DTI ang mga presyuhan ng school supplies sa isang bookstore. Pagtapos sa Baclaran Dumiretso, sina DTI Secretary Christine Roque at Ace

0: Trino Malyari Jr. para tingnan kung sumusunod sa price range nila ang bookstore. Mas mataas na hanggang 10 pesos to 15 pesos ang presyuhan ng mga pangunahing school supplies sa nasabing bookstore kumpara sa presyuhan sa Baclaran, pero pasok pa rin ito sa price range ng ahensya. Kung ang 4 na pirasong munggo pencil sa Baclaran ay nasa 20 pesos, sa nasabing bookstore nasa 35 pesos ang 4. Sa price range ng DTI, dapat nasa 12 pesos to 18 pesos ang isa. Iba-iba naman ang presyuhan ng notebook sa National Bookstore na naglalaro sa nasa 17 pesos hanggang 30 pesos ang mga mura, na kung ikukumpara naman sa Baclaran ay nasa 150 pesos ang 10 piraso o 15 pesos ang isa. Piniyak naman ng DTI na bagamat may kamahalan ng konti ang mga branded school supplies kumpara sa mga nabibili sa Baclaran at Divisoria, sumusunod pa rin ang bookstore sa kanilang price guide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
1: Balik po tayo sa ating usapan ukol po sa pagpasok ng tag-ulan para naman bigyan tayo ng update sa mga ginagawang hakbang ng MMDA para tulungang maibsan po, no, yung potensyal na mga pagbaha ngayong tag-ulan. Nasa linya ng ating telepono si Retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang hapon po, General. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
1: Yes po. Thank you for joining us this afternoon. Sir, baka po nyo ikwento sa atin, sir, ang mga ginagawang hakbang ng MMDA para tulungan po yung paghahanda laban sa mga pwedeng pagbaha, sir, ngayong tag-ulan.
3: Yung paghahanda ng MMDA, nagsimula na yan few months back.
1: Mm-hmm.
3: Dahil ito naman ay regular cycle at pwede talagang paghandaan. Kaya ang estratehiya namin simpleng-simple lang. Linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
1: Mm-hmm.
3: So, ginawa natin for the past few months ay regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at mga bara, flood pumping station operations. At pagkatapos, syempre, naghahanda rin tayo sa worst comes to worst.
1: Mm-hmm.
3: Talagang may mga naka-deploy na tayong mga flood response teams if ever na mangyari pa rin talaga ang baha despite sa ating preparation.
1: Opo. Sir, yung ganito mga activities, of course, sabi nyo nga kanina, cycle na siyang ginagawa ng MMDA. Tungkol naman, sir, sa I think yung elephant in the room, no? Kasi ang problema natin po talaga ay syempre yung basura. Kasi kung wala pong basura, wala naman na kailangang linisin or edeklog or hukayin dun sa mga estero natin. Yung ginagawa naman po, sir, ng MMDA to help po dun sa waste management or para i-remind yung ating mga kababayan na yun nga, yung mga basura kailangang i-manage ng maayos.
3: Opo, talagang yung basura talaga. Eh talagang yan ang pinaka-problema natin sa ating mga daluyan ng tubig.
1: Mm-hmm.
3: Ang ating nakukuha sa waterways ay combined na 12,000 tons a year.
1: Mm-hmm.
3: 7,000 tons galing sa ating mga waterways at 5,000 tons galing sa ating mga pumping stations na nakakaabala nga sa operation ng pumping stations.
1: Mm-hmm.
3: So ang lumalabas yan, 1,000 tonelada sa isang buwan ang ating nahahango sa waterways at sa pumping stations lang. Kaya ang ating mga ginagawa ngayon, yung yes to ayos natin, ang yes to ayos sa disiplina, ay talagang tinututukan natin ang education natin together with the barangays sa ating mga kababayan na huwag magtapon ng basura sa ating mga waterways. Iyon talaga ang pinakakailangan natin gawin.
1: Opo. Sir, alam ko naman po na hindi naman pantay yung mga LGUs, no? Pero meron pa kayo nakikita, sir, na mga improvements sa ilang LGUs or barangay na nababawasan po yung basura?
3: Well, ang isang maganda namang nakikita natin, ang ating mga LGUs ay talagang tumutulong sa atin. Nakapag-launch na tayo sa Malabon, nakapag-launch na tayo sa Pateros, dahil sila yung mga nangunguna talaga para sa advokasya, yung mga mayors natin dyan, talagang nangunguna sa ating mga advokasya para sa malinis na mga daluyan ng tubig. So, nailaunch natin yan, may kasunod pa dito sa mga susunod na mga araw. Pero ang ating mga bayanihan sa barangay naman, nagawa na natin sa iba-ibang barangay all over the metro. Ang last natin ay napunta tayo dyan sa barangay sa Maylibis para sa, ganun din, paglilinis na ating kapaligiran.
1: Apo. Sir, meron po ba kayong parang mga yung pag-focus sa mga bahaing lugar, let's say Tatalon, Apolonio Samson, or sa may daanan po ng Tulyahan River? May ganun bang focus or generic po or for entire Metro Manila yung ating mga ginagawang activities?
3: Tayo po talaga kasi ay ginagamitan natin ito ng data analytics, ano?
1: Mm-hmm.
3: Hindi naman natin ito kung saan-saan ng ating mga programa, talagang pinofocus natin siya gamit ang mga data-driven approach. Mm-hmm. Tinitingnan natin kung nasaan ang mga chronic flood-prone areas, saan mabagal ang runoff, saan may bottleneck sa drainage system. Mm-hmm. Tama po kayo, yung nasa paligid ng Talyahan River, yung sa Barangay Tatalon, mga low-lying areas po yan. Kaya tinututukan po natin yan, inaayos natin talaga ang mga drainage system at pagkatapos sinisiguro natin na yung mga barabara sa mga daluyan ng tubig ay naaalis natin.
1: Apo. Sir, para nakita natin na magandang complementary actions ng LGU, for example, yung ginagawa ngayon ng Quezon City, yung kanilang master parang drainage plan, sir, no? Na nag-i-impound sila ng tubig sa ilalim ng mga basketball courts. Ay, mga tinatayo pong parang water impounding facilities para mabawasan yung mapupunta doon sa mga daluyan ng tubig. What can you say about this, General?
3: Opo, maganda po yan. Yan po ang mga engineering solutions na ginagamit natin dahil meron tayo dyan. Mm-hmm. Sa ating sa Project NOAA, nakikita natin kasi yung mga flood-prone areas at nasa-simulate natin through sa computer simulations natin yung ano maging epekto kung meron tayong mga flood, water impounding areas sa iba-ibang mga lugar at depende rin sa kung ano available na lugar na pwedeng paglagyan ng impounding ng mm-hmm. water impounding at yung iba pang mga engineering solutions natin. Maganda po yan. Totoo po yan. Mm-hmm. Yan po ay isang tinitingnan natin na very, very optimistic tayo na makakatulong sa pagbabawas ng baha sa ating mga lugar.
1: Opo. Sir, paano naman sir yung mga kalsada sir na syempre bahain like halimbawa sa Maysilo, sa Mandaluyong, itong E. Rodriguez? I'm not sure sir if within the purview pa ng MMDA, of course, with collaboration siguro with the LGU, pero meron po bang mga ginagawa ding hakbang ang MMDA ukol sa mga bahaing kalsada sir na yung daanan talaga ng mga sasakyan?
3: Opo. Kasi ang isang nakikita natin talaga dyan, ang ating mga drainage systems ay medyo luma na yan, eh, no? Mm-hmm. So, sinisiguro namin, optimum muna ang kanyang operation. Talagang walang para dapat, hindi dapat, maliit na nga dati, maliit na nga yan, mm-hmm. lalo pang liliit dahil sa clogging at sa mga siltation. So, inaayos natin, sinisiguro natin yan. At pagkatapos, tinitingnan natin ang availability at possibility ng mga flood pumping station, mga water pumping stations natin mm-hmm. para siguraduhin na kung tumaas man ang tubig sa isang lugar, ay maitapon ka agad natin sa kanyang dapat puntahan. At dyan nga, pag sinabi mo sa Maysilo, dapat sa Pasig River yan pupunta. Mm-hmm. So, meron tayo mga mobile pumping stations din, mga mobile pumps mm-hmm. na nadideploy natin. Ito, mga nasa truck lang ito. Pagkatapos, inihigo pang tubig galing sa bahan na lugar pagkatapos dire-diretso sa waterways na available.
1: Mm-hmm. Ayun po, para madaling bumaba yung tubig ba. And sir, sa Monday, syempre sir, back to school na yung ating mga chikiting. Kumusta naman sir ang preparation ng MMDA?
3: Ang MMDA ay nakikiisa sa ating DepEd para sa mga brigada eskwela. At kasama na rin po kasi ang mga eskwelahan natin sa mga tinutukan natin sa ating mga previous months, mga mm-hmm. past months natin, sa ating mga bayanhin sa barangay. So, nag-ayos na kami ng mga street signs, road signs, mm-hmm. naglagay na ng, in-renew na ang mga road markings, gaya ng mga pedestrian lights, tapos inalis na rin natin ang mga bara at iba pang mga obstruction sa mga hazards sa kalsada na maaaring makapinsala sa ating mga estudyante, sa mga parents at sa mga teachers na gumagamit sa, na babalik sa ating mga eskwela. So, nagawa na namin prior months at ngayon ay nasa finishing touches na lang tayo.
1: Ayun, very good po sir. And siguro panghuli na lang General, syempre pag tag-ulan sir, no, mas sumisikip yung daloy ng trapiko kasi mas maraming sasakyan at medyo nahihirapan din sumakay yung ating mga commuters. Baka meron kayong paalala sir sa ating mga drivers at mga commuters ngayong tag-ulan sir?
3: Sa ating pong mga road users, yan man ay pedestrian, yan man ay mga active mobility users, mga nagbibisikleta, nagmumotor, mga drivers na mga sasakyan. Ang dapat lang nating sana huwag nating kalimutan na isa tayong community dyan sa ating mga kalsada. Tayo ay pare-parehong may karapatan at sana konsiderasyon lamang at konting pangunawa sa bawat isa sa mga gumagamit ng kalsada. At sa mga public utility vehicles na mayroong mga prangkisa, kayo ay binigyan ng gobyerno ng certificate of public conveyance, yan po ay isang serbisyo publiko at sana po ay tuparin natin ang ating mga obligasyon under sa certificate na yan, gaya halimbawa sa mga taxi na huwag mamili ng pasahero, at yung mga bus, mga jeep naman na mayroong mga fixed na ruta ay huwag mag-trip cutting, sana po ay gawin na lang po natin na para sa kabutihan ng mas nakararami.
1: Ayan po. And with that, maraming salamat po sa inyo, General Nicolas Torre III. Sir, thank you for your time and happy weekend po.
3: Maraming salamat din po.
1: Ayan po muli, si Police General Nicolas Torre III, General Manager po ng MMDA. Yung kanyang paalala, no, sa ating mga road users, ayan, ginawa niya ng generic ni General. Kasi nga, lahat tayo ay syempre gumagamit ng ating kalsada, and talagang pag umuulan, no, kita natin yung impact ng ating mass transport, or siguro yung broken mass transport na meron tayo, na highlight yung bukod sa flood control, no, pati yung mass transport. So sana nga in the near future yung ating mga ginagawang train ay maging operational na, para naman medyo mabalik yung dignidad ba ng ating commuters. Kasi pag tagulan talaga, no, hirap na hirap sumakay, agawan sa, di ba, yung sa pagsakay, tapos sobrang traffic din. So hindi naman kailangan ganon pag panahon ng tag-ulan. So yun, sana ay masolusyunan soon. At yung ginagawa din ng MMDA, sabi ni General Torre, yung mga pumping stations, declogging, pagpapalalim at pagpapaluwag ng mga daluyan ng tubig. Kumisan naisipin natin, no, na parang ano siya, parang reactive. Pero kailangan siyang gawin, syempre, kasi nga may siltation at dumadami yung basura. But talagang pinaka-importanteng i-address natin ay yung problema sa waste management or the lack thereof. Alam po natin yung mga LGUs naman natin ay may mga scheduled na pagkukuha ng basura, no? Pero importante rin yung disiplina sa atin mismo na hindi tayo nagkatapon ng mga basura, lalo sa mga daluyan ng tubig, lalo yung mga plastic, kasi sila yung nakakaharang sa daluyan ng tubig. So paano ba natin i-address yung behavior na ganyan, no? Paano ba natin tayo collectively, hindi to parang isang tao lang, collectively paano natin i-address yung ganong problema? Kasi nga dumadalas yung malalakas na ulan, mas dadami yung ulan na binabagsak. So talagang problema yung saan dadaan yung tubig kung may nakaharang na basura or may nakaharang mismo sa daanan ng tubig. Ayun, yun lamang po. Nag-news break muna tayo at mag-commercial break. Pagkatapos po ng 1 PM, magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:10 ng hapon.
1: Kumain na ba? DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng San Juan para sa break eskwela sa Lunes. Sinabi sa DZMM ni San Juan Mayor Francis Zamora na 13,000 tablet ang ipamamahagi sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Tinututukan din ng lungsod ang paghahanda sa suregularidad ng mga mag-aaral, daloy ng trapiko, gayon din ang pagsasagawa ng dredging para sinasang pagbaha ngayong tag-ulan.
3: We are currently undertaking drainage improvement also sa iba't ibang mga barangays natin. All hands on deck, tulong-tulong po kami rito to ensure the safety of our students, our parents, safety, traffic flow, peace and order.
2: Tiwala naman si Zamora na gumawa na ng kani-kanyang paghahanda ang mga lungsod sa Metro Manila para sa balik eskwela. Sa ibang balita naman, ibinasura ng Sandigan Bayan ang titira pang claims sa forfeiture case na laing mabawi ang mga nakaw na yaman ni dating Pangulo Marcos Sr. at kanyang pamilya. Sa resolusyon may petsang Hunyo 2, 2026, sinabi ng Special Division na Anti-Graft Court na dinismiss ang titira pang claims dahil hindi na nagpresenta ng mga bago ebidensya ang Presidential Commission on Good Government dahil karamihan sa mga ari-arian ay narecover na sa magkakaiwalay na kasong sibil. Ayon sa Anti-Graft Court, nito man nakalipas na taon na kuha na ang gobyerno ng partial judgments tulad ng forfeiture sa $658 million na Swiss deposits, funds, properties, shares at interest na may kinilaman sa Arelma accounts, Malacanang jewelry collections at kita mula sa ibinentang paintings at artworks na umabot sa $17 million. Nitong Mayo 12, naghain na manifestation ng pamahalaan na nagsabing hindi na magpipresenta ng mga ebidensya sa iba pang nakalistang ari-arian na hindi nasakop ng partial judgments. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM, balita ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ligtas dapat sa DZMM. Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas dapat sa DZMM.

0: O, diba? Nasuspense tayo. Nagbabalik po ang ligtas dapat with your meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, mula naman sa MMDA at sa PAGASA, ngayon naman, kumustahin natin ang sitwasyon ng ating mga paaralan sa ilang LGUs. Una-una po sa bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Kasi may bahagi ng Kalumpit po na binabaha. So, meron ba mga eskwelahan na hindi mapapasukan or ano kayang naging alternatibo? Makakapanayin po natin ang Municipal Administrator, si Ms. Bernadette Cruz ng Kalumpit, Bulacan. Hello po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas, Ma'am Bernadette.
1: Ay, hello po. Magandang hapon po, Sir Ariel Rojas at sa lahat po ng tagapakinig ng Ligtas Dapat ng DZMM.
0: Yes, thank you ma'am for joining us this afternoon. Ma'am, alam po natin, no, may bahagi ng Kalumpit na talagang parang all year round, tagulan man or hindi, may tubig. Meron po bang mga eskwelahan ngayong pasukan po na baha or mapapasukan ba or hindi?
1: Sa ngayon po, dahil ongoing yung ating mga brigada eskwela, nagkaroon po ng pagbaba sa mga eskwelahan, kasama po natin ang dalawang district supervisor ng North and South. Sa ngayon po, fortunately, lahat po ng ating mga eskwelahan ay handa naman po na i-accommodate ang ating mga mag-aaral sa susunod na pasukan.
0: Apo, that's good to hear. Pero ang tanong po siguro ma'am, no, halimbawa, lumakas yung habagat kasi sabi po kanina ng PAGASA dahil magkakaroon ng El Nino, lalakas po yung habagat at yung mga pag-ulan. Itong mga eskwelahan po bang ito ay hindi naman papasukin or papasukin po ng baha if ever?
1: Sa dami po na eskwelahan namin, meron po kaming mga areas na posibleng sa labas lang. Mm-hmm. Depende po kasi, sir, sa ngayon naman po, nitong nakaraang buwan, nagpatawag po si Mayor nung pre-disaster risk assessment na meeting para nga po sa paghahanda nitong padating na mga kalamidad gawa ng habagat.
0: Mm-hmm.
1: So naka-ready naman po yung aming evacuation centers. May mga school na rin po kami na temporary shelters. Just in case po na may mga eskwelahan na aabutin yung loob ng mga silid-aralan, meron po kaming na-come up na modality para po nasa bahay na lang yung mga estudyante pero patuloy pa rin po yung kanilang mga pag-aaral.
0: Opo. Ma'am, nabanggit nyo rin po ma'am yung ano no, yung parang ilang eskwelahan na pwedeng mag-serve as evacuation centers.
1: Meron po kami tatlo.
0: Tatlo po. Pero meron din po ba kayong parang centers na talagang solely will serve as evacuation center at hindi po eskwelahan para hindi naman ma-disrupt?
1: Meron po kaming 10 evacuation centers.
0: Mas marami.
1: Para hindi lang po temporary shelter.
0: So mas marami.
1: Bukod po doon, meron din po kaming training center, yung aming Bulacan Manpower Training Center. Nag-cater din po yon. Meron po kaming second floor kung saan kinikater din po namin yung mga evacuees kapag wala na po talagang pwesto.
0: Ayun po. At least, malinaw po ma'am, no? Mas marami po yung hindi school na evacuation center at may extra space pa po. Apo. Ma'am, syempre, napapansin po natin, no, dahil nga may part ng Kalumpit na talagang lumulubog dahil sa water extraction at tumataas din po yung tubig sa Manila Bay. Ano po ang nakikita kayang long-term plan po ng LGU? Kung paano po siya maa-address? May kailangan po ba ng tulong mula sa national government para matulungan yung munisipyo, ma'am?
1: Yes po. Sa ngayon po, bukod dun sa operation center namin, ng aming MDRRMO, sa pangunguna po ng ating Mayor Lem, meron po kaming monitoring system weather, yung weather system monitoring pala, para po ma-check yung level, level system po o yung taas, hindi lamang ng yung kung ano po yung weather na papasok o may bagyo, kundi pati na po yung water level ng high tide sa iba't ibang mga low-lying areas. Ang atin pong mayor din ay lumalapit po sa nasyonal, lalo na po sa bagong mga nanunungkulan po sa DPWH at sa ating si Sec. Vince Dizon, na gumawa po siya ng letter na sa kabila po ng mga ongoing investigation of flood control ay sana hindi po matenga yung mga project na para sa mga bayan na binabaha gaya ng Kalumpit at Hagonoy.
0: Opo, tama naman po ma'am. O, kasi syempre baka nakatutok masyado doon sa investigasyon yung ongoing projects makaligtaan. Opo.
1: Yes po.
0: Ma'am,
1: mayroon pong mayroon pong design actually na pin repair po para po align siya dito sa Kalumpit bilang catch basin. Na ipasa na po namin yan sa nasyonal. At nakikipag-ugnayan din po si Mayor Lem sa mga kinauukulan para po maiprovide po nila yung long term. Dahil sa apat na taon na panunungkulan po ng ating mayor dito, syempre po nararanasan niya rin yung bumababa sa mga barangay na hanggang dibdib po yung baha para po mamigay ng mga ayuda. Yun nga din po, sa nito pong nakaraang buwan, nakagawa na po ng plano para po, nag-ready na rin po kami dun sa mga supplies namin. So may prepositioning na po ng mga food and commodities just in case po na dumating yung calamity.
0: Ayun po. Very, very good naman po, ma'am. Siguro pa ko din lang po, Ma'am Bernadette, ano po ang inyong paalala sa inyong mga kababayan dyan sa Kalumpit, Bulacan? Hindi lang po siguro paalala, no? Assurance po bilang kayo ay nasa munisipyo.
1: Ayun po. Sa ating po mga kababayan at na mga taga-Kalumpit, hindi lamang po taga-Kalumpit at sa mga iba pang lugar na binabaha, lagi po tayong maging handa 24/7, lagi po tayong mag-monitor ng ating weather, lagi po tayong handa maging aware at yung safety po ng bawat isa ang lagi nating iingatan. Gayon din po, sana din po ay maging ready tayo, alam po natin yung mga numero ng mga agencies na dapat po nating tawagan just in case of emergencies po.
0: Ayun po. Thank you very much for your time this weekend, ma'am. Happy weekend po, Ma'am Bernadette Cruz ng Kalumpit,
1: Bulacan. Thank you so much po, Sir Ariel. Thank you po. Sa lagi pong pag-iisip sa aming bayan. Ano po, sana po soon matikman nyo yung aming pinagmamalaking longganisa.
0: Ay, naku. Sige po, dadaan ako dyan. But thank you again, ma'am. Yan, maraming salamat po. Ayan po. So, yung Kalumpit actually, kasi nga, di ba, parang may mga bahagi ng Bulacan na talagang lumulubog na at napakadaling bahain. Pero just to clarify, no, hindi po naman buong Kalumpit, Bulacan ay binabaha or all year round naman binabaha. Meron lang mga low-lying barangays. Ayun po. At sana nga ay makatulong ang or masolusyonan, no, if ever, yung pagbaha. Kasi syempre, hindi naman deserve ng ating mga kababayan doon sa Kalumpit na malubog sa baha. And tama yung sinabi ni Ma'am Bernadette, no, na sana ay yung ongoing projects ay matutukan din, no? Tuloy-tuloy lang. Kahit tuloy-tuloy yung investigasyon sa mga flood control projects. Kaya masyado nakatutok doon sa mga sa scandal at sa investigasyon, nakalimutan po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Kalumpit, Bulacan. Ayun po, ngayon naman ay balik eskwela ulit ang ating tutok naman. Mga kapanayam natin, nandiyan na po ba ang ating next na mga kapanayam? Ayan, ang pangulo po ng National Parent Teacher Association ng Pilipinas, si Sir Willie Rodriguez. Ayan po, magandang hapon, Sir Willie. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Good afternoon po, Sir Ariel Rojas. No, maraming salamat sa muling pag-imbita. It's always an honor to share information and advocacy for the welfare of our parents and teachers. No?
0: Ayun, thank you very much as well, Sir, for joining us this afternoon. Sir, una po siguro, base sa assessment po ba ng DepEd, how many students are we expecting na back to school, high school, elementary, ngayong June 8, Sir?
2: Actually, you know, we have the population of about 27 million. Mm-hmm. So, ang ano po natin dito is mga nasa 24 something. No? Mm-hmm. So, ating public and private ready students po.
0: Combined na po 'yan. Oo. Sir, ngayon pong panahon, ngayon pong 2026, ano po nakikita nyo at least basta sa inyong pag-uusap sa inyong mga kapwa members ng ano no ng NPTA, yung mga primary concerns, may concern din po ba sa panahon kasi syempre ayan, tag-ulan na ulit ang ating pasukan. So, anong challenges ang haharapin po ng ating mga kabataan ngayon?
2: Actually, ang challenges natin, no, is all of it's para na siyang tradisyon, lagi na siyang ganun, same pa rin, pero sa ngayon po ay marami na pong pagbabago, no, especially tulad ngayon ang PTA po ngayon nagle-level up na rin po, nalalaman na po ang mga duties and responsibilities at saka meron po tayong presidente na nakatutok po sa edukasyon at ang ating pong secretary na talaga pong during Senate days Committee on Education, same with his father, no? Talaga po ngayon ang Pilipinas po ay nakatutok sa ating edukasyon ngayon, no? Yun po yung kasama po ang ating mga magulang po.
0: But what I meant, sir, is those are good things, Sir Willie, no? Pero what we meant po is, meron ba kayong nakukuha na pumapasok or lumalabas ng mga bagong concerns? Or are they the same concerns na noon pang 1990s, 2000s na kinakaharap natin ngayon? Yung mga kakulangan sa eskwelahan, teachers, supplies?
2: Actually, sa ngayon, no, magandang balita ngayon, no, dahil nga po sa natututunan ngayon at ang PTA po ay nalagi na po sa social media, na-distribute na namin yung aming mga best practices, no, sa iba-ibang membro natin sa PTA, mm-hmm. especially yung ating pong mga pagbabago ng financial assistance, no, ng mga cities and mayors, no. Yung tawag dito, yung sa Parañaque is 500 monthly, tapos sa Pasay is 1,500 monthly assistance. Mm-hmm. At ginagaya na po rin yan ng ating mga iba-ibang mga local government. Especially mm-hmm. sa ngayon, no, karamihan po sa buong Pilipinas, hindi na po sila bumibili ng ating mga tinatawag na mga school supplies. Mm-hmm. Binibigay na po ng mga karamihan po ng local government yan mm-hmm. na malalaki po ang pondo. Mm-hmm. At especially po sa mga, maging din po sa ating mga iba-ibang ano, ibang malalayong eskwelahan, mm-hmm. eh ginagawa na rin po ng ating mga po, ng mga local government po yan.
0: Opo.
2: At ang ano po dito, no, kasama na rin po ang ating mga PTA sa meetings ng ating tulad ng ating huling nakaraan na ginawa ng ULAP, nakasama rin po ang PTA, no, doon po sa ating paghahanda sa DRRM bantay-banta, no, mm-hmm. ito tungkol sa partisipasyon ng mga magulang sa ating mga evacuation center.
0: Mm-hmm.
2: At ang ano po dito, makita po naman natin na paghahanda ng ating mga magulang sa pasukan. Hindi lang po ngayon gamit sa eskwela, paglilinis, eh kasama na rin po yung paghahanda sa ating pagdating ng Laninya, Laninyo, eh kasama na rin po.
0: Opo. At least parang mas tumataas po yung awareness tsaka yung participation po ng mga magulang, Sir Willie, no?
2: Yes po, yan po yung tinatawag namin na community is bringing the community closer to the school. At marami na po kami mga nakahandang mga seminar, no? Tapos mga summit at saka mga caravan to fully educate our PTA sa buong Pilipinas to know their duties and responsibilities, no? Nakita po natin ang PTA ngayon ay talaga pong sinususog ang pagkakaroon ng isang PTA law para po makatulong sa kung ano po yung tunay na dalagang duties and responsibilities, especially, no, yung tinatawag na no collection policy dito sa brigada, no, at para po maiwasan yung singilan at abono ng mga teacher.
0: Mm-hmm.
2: Eh, sa akin po kasing experience, no, kahit po na no, merong no collection policy, ang mga ating mga teacher ay talaga mga hero po yan, advocacy, no? Kasi nga po, during sa aming mga labas since 2003, no? Talaga po ang mga teacher po natin talaga naglalabas ng pera sa sariling bulsa. Kasi nga po, they want their students to be very good. At saka talaga pong inilalaban po kanila yung kanilang mga estudyante.
0: Sir, Willie, ang tanong din po natin siguro, no, do we think that our schools, based sa inyong experience, sir, do we think our schools po ba are more equipped now in handling disasters?
2: Actually, no, sa ngayon naman, sa tulad ng ating MDA, ng ating DRM, local government, and the past challenges, no, sa mga disaster na nakaraan, and then talaga po sa ngayon, kasama na po rin po ang mga PTA, and then, ang ano po dito is talaga pong handa na rin po yung ating mga magulang at ang ating DepEd po ay handa na po yan sa ating ano. Sa aming assessment po ay talaga pong handa.
0: Apo, that's very good to hear, sir, kung nakita natin yung improvement. Bilang panguli po siguro, Sir Willie, ano po ang ating reminders sa ating members ng NPTA at yung mga PTA sa mga eskwelahan mismo, no, para talagang mas maging makabuluhan at mas ligtas, no, yung pasukan ngayong 2026, sir.
2: Sa National PTA, naniniwala kami na ang ligtas na paaralan ay nagsisimula sa handang pamilya. Sama-sama natin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay nakapag-aral ng ligtas handa at at kapanatagan sa anumang pahamon ng panahon, ano, especially this opening, no. So sa ngayon po, ang panawagan po namin ang ano sa ating mga PTA, sa ating mga teachers, bigyan po ng halaga yung ating community school partnership at ang ating pong pagmamahal sa ating estudyante. Mm-hmm. At sa mga magulang po naman, ano, isipin po natin lagi ang ating eskwelahan ay ikalawang tahanan ng ating mga mag-aral. At ang ano po natin, sila po ikalawang magulang ng ating mga anak. Maraming salamat po at sa muli po.
0: Ayan po, maraming salamat po Sir Wilfredo Rodriguez, ang tagapangulo po ng National Parent Teacher Association. Ingat po kayo dyan sa NPTA at happy weekend. Ayan po, oras po natin ay 1:20 in the afternoon. Diyan lamang kayo magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
3: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Nagabalik po ang Ligtas Dapat. Again, kito meteorologist Ariel Rojas. Ngayon naman po, meron pa kayang mga toxic material sa ating school supplies? Yan ang ating pag-uusapan with Sir Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics. Magandang hapon. Welcome back sa Ligtas Dapat, Sir Tony. Hello, Sir Tony. Ayan, inayos na ating audio sa Zoom. Ayan, kasi nga syempre, parang ano lang, no? Parang taon-taon, parang meron pa rin tayong problema sa mga potentially toxic materials ng school supplies. Ayan po, Sir Tony? Hello, Sir Tony?
4: Yes.
0: Ayan po. Yeah, welcome back, finally. Welcome back sa Ligtas Dapat, Sir. Apo. Yeah. Sir, yung kanina nabanggit ko, no, Sir, you have been guesting you for, for several occasions na po. Pasko, back to school. Sir, ang tanong siguro ay, nahihirapan po ba ang ating gobyerno na i-ensure na mawala itong mga school supplies na may toxic materials?
4: Sa totoo lang, tingin natin may kakulangan, lalong-lalo na sa pagmo-monitor, pagpasok din mismo nitong mga produkto na to. Dahil na rin sa una, maaga tayo, Sir Ariel, na nag-monitor as early as first, second week ng May ay may mga nagtitinda na kagad. Karamihan doon sa mga nakita natin ay halos hindi gawa dito, gawang ibang bansa. Based na rin ito doon sa label na meron doon sa etiketa nitong mga produktong ito. At tayo ay namili, bagamat ito ay dito lang mismo sa Metro Manila, pero tingin natin maging sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa ay meron ding similar na ganitong klase mga produkto. Sinuri natin ito at yun nga, nakakalungkot, nakikitaan pa rin natin ng mga chemical na ipinagbabawal dito sa ating bansa. So, kaya po, Sir Ariel, talagang panawagan natin. Siguro mga previous years ay nagsasagawa ng on-site inspection ang ating DTI at maging ang FDA. Hindi ko lang po alam bakit ngayon taon ay hindi sila nagsagawa ng ganitong klaseng effort. Bukas din naman din ang aming himpilan, ang aming programa, ang aming opisina para makipagtulungan sa kanila na magsagawa ng inspection, verification at much as possible enforcement action dito sa mga hindi rehistrado, hindi notifikado ng mga school supplies.
0: At ano po nung tanong si Grocer, no? Paano sila nai-import? Ba't parang hindi nasusolusyonan sa ano ba yan? Bureau of Customs? At parang napakahina po nung pangil, no? Ng DTI at ng FDA para totally mabawasan significantly or mawala na itong mga school supplies na may masasamang chemical, Sir Tony.
4: Tama 'yon, Sir Ariel. Ang point of entry lang talaga niyan ay through Bureau of Customs. Custom maliban na lang kung talagang merong mga backdoor shipments na nangyayari dito sa atin. Hindi naman din kasi ito kumbaga isang container lamang, no? Posibleng ito ay kasama pa ng iba pang mga shipments, kaya hindi nasusuri, nakikita na meron pala mga school supplies na galing sa labas, pumapasok dito sa atin, hindi dumaan dun sa proseso ng pagsusuri, yung mga protocol pagdating dun sa mga produktong ibinebenta dito sa ating bansa ay may paglabag na kagad doon. Kaya nga po nananawagan tayo sa ating Department of Trade and Industry. Previous years naglalabas po sila ng tinatawag, Sir Ariel, na gabay sa pamimili ng school supplies. Hindi lang po natin alam kung meron na po silang naipaskil ngayon. Nananawagan din tayo doon sa ating Food and Drug Administration na magsagawa po ng on-site inspection, katuwang ang mga local government, lalong-lalo na doon sa mga lugar, no, mga malalaking pamilihan na kung saan, alam naman natin, Sir Ariel, pag ganitong medyo napakalapit na pagbubukas ng eskwela ay dito mas dadagsa yung mga tao para mamili.
0: Opo. I think baka kailangan na talagang tigilan yung mga inspection kasi ang kailangan po ay prohibition. Di ba, Sir Tony? Kasi parang performative may camera, kukuna, nag-inspection. Well, in fact, tuloy-tuloy naman every year yung pagpasok ng mga toxic material, mga school supplies na may toxic materials. So parang wala siyang sinosolve at all.
4: Tama yun, Sir Ariel. Enforcement na talaga, no? Pagpapatupad ng mga regulasyon na meron tayo. Halimbawa na lamang, sa ilalim ng Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds ng Department of Environment and Natural Resources, prohibited po ang paggamit ng ganyang chemical dito sa mga school supplies. Ang huling pagsusuri na ginawa natin ay halos lagpas-lagpas doon sa limit na meron dito sa, o standards na meron dito sa atin bansa. Kaya po talagang ipinagbabawal ito, eh. Isipin mo na lang, Sir Ariel, ano? Itong mga school supplies ay tulong, mga tools kagamitan ng mga bata para ma-boost yung kanilang literacy learning, or learning development. Subalit kung ito pa yung magdudulot ng pinsala sa kanila, lalong-lalo na't ang ganitong klaseng chemical ay utak po ang inaatake nito. Pinapahina mismo yung IQ development ng mga bata. Ibig sabihin, hindi po nakakatulong itong mga school supplies na ito.
0: Nakakalungkot po. But with our limited time, sir, thank you so much, Sir Tony, for your time again with us. At salamat sa patuloy pong paglaban para talagang mawala na itong mga toxic materials sa ating mga laruan, sa ating mga school supplies. At mabuhay po kayo sa Ban Toxics, sir.
4: Maraming salamat, Sir Ariel, at mabuhay po ang inyong programa.
0: Ayan po, thank you so much, Sir Tony. Again, ayun nga po, sana tigilan na yung inspection. Execution, enforcement ang kailangan para wala nang kailangang labanan ang Ban Toxics. At yung ating mga kabataan ay ligtas sa mga kemikal na pwedeng makasira sa kanilang kalusugan. Ayan, susunod na po ang Maritres kasama sina Coach Vanessa Antonio, si Dr. Lulu Marquez at si DJ Monica. At very, very short lang, happy, happy birthday. Wala akong happy birthday, pero happy birthday today kina Andrea Taguines, Girlie Villanueva ng TV Patrol, Jeff Caparas, kay TOYM awardee Dr. Renzo Ginto, at kay Jonah Tribiana Tugano. And advance happy birthday sa Lunes kay Louis Basco, kay Chris Chamarte ng GenSan, kay Melvin Petalvero ng ABS-CBN News, kay Carla Minorca Alden Aldea ng OCD-NCR, kay Sir Jovi Francisco, kay Sweet Marhen ang ating researcher dito sa Ligtas Dapat, at sa kabayaw kong si Mark Anthony Talan sa Canada, advance happy, happy birthday. Ayan po, happy weekend at see you next week mga kapamilya. Ito po ang Ligtas Dapat. Bye!
3: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo.
5: Love Loud!

RTV Prime Media Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: May jingle pa, ano ba?

0: Why? And a big on your vagina.
1: Sir, Guido, ba't nang may makeup
2: pa? Wait, hindi pa tapos yung aking makeup set.
1: I'm sorry, the makeup artist needs to be escorted out of the premises. Ba't nang may makeup ka pa?
2: Come on, never in the history of Cuatro Alas na sinamaan mo yung makeup artist palabas. Eh.
1: He needs to be escorted out of the premises and into my custody. Now na.
2: Okay, pwede bang, can I at least walk him out?
1: I'm sorry, I've lost that privilege. I will now read him his rights.
3: What just happened, Sick?
4: Hindi
5: masyadong malaki ang katawan, pero malaki ang aking puso. Ating mga manonood, Alaskador at Alaskadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds.
2: Ano pa yung malaki sa'yo?
4: Malaking bunsa!
2: Nakahimas
4: ka na
2: lang. Palde na naman. Ace of Clubs, yes. Professor Guido David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat sa mga nagpadala ng stars.
4: Eh, naku, ito na naman.
2: Tsaka ano,
4: but let's start the show.
5: We literally talked about it.
2: Tsaka batiin ko lang, happy birthday to my one and only.
4: One and only.
6: Secretary John B., amin ka na. Binabati ka ni Professor Guido. Ronald Diamas, Ace of Spades.
2: Yan.
6: Mukhang kinakailangan kong lakihan yung aking spades.
2: Daming
6: kailangan ipala. Ipala. Ikawatalo. Kaya, pasensya na po. At pan ngayon, maraming kaguluhan na nangyayari sa ating mga paligid at kailangang ayusin yung kaguluhan na yan. Pasensya na sa aming opening, ha? Walang puya, walang personalan. No?
4: Eh, kaya ka nababanggit lagi ng...
6: Absolutist po ako, eh. Sabi rin na sa'yo.
4: Pero sa'yo, hindi ka ito sa pag mo.
1: Ba't parang may...
6: Ay, ano na nangyayari? Humaba ang buhok nito, ha? Uy.
4: Yan. Tahol-tahol pa.
6: Bait-bait yan.
5: Mabait kayo.
4: Check, batiin mo ang
6: mga... Ano sabi mo? No. Ano sabi mo? Bayaran ng mga media?
4: Sabi,
6: oo.
4: Bakit tayo? Media ba tayo?
2: Split edge lang ako ang media rito.
5: Pero hindi daw, mga PR lang daw.
4: Iba batiin ka, may mga bisita.
6: Ay, oo nga pala. Nandito yung aking walang kwentang kapatid. At saka yung kanyang may kwentang asawa. Pam Astorga. Si June Astorga. No?
4: Yeah, nakita niyo sa likod. Yan po ang kapatid ni Sek Lia. Masabi niya, mas madal
5: na daw. An improvement, oo.
6: Huwag niyo nang pagsilita eh.
5: Okay, so ngayon, alam na namin kung kanino napunta lahat ng good looks sa pamilya. Wala nang natira.
6: The fruit fell very far from the tree.
4: Ang kabinibati ko, ating mga klase dati, si Dr. Elise Medina Sembrano, Elaine Medina Oriel, Deo Oriel, Dr. Minette Libardo, at Dr. Ron Libardo.
2: Ako naman, binabati ko si si Don tsaka si Tony, nakita ko sa mall.
4: Ano sa
2: members ng August 21 Movement? Lagi daw na...
5: Sino bang founder niya?
2: Sino bang founder niya? Lagi daw sila nanood ng Cuatro Alas tsaka si Pong Delgado.
6: Kaya ho, nauuna yung aming pagbate para, kunyari, marami nanonood sa akin. Yan ako, ganyan lang.
4: Yun yun,
1: para ako lang yung walang binabate. Binabati ko ang aking mga ka-grappling sa Dungeon Philippines. Yeah. Dahil huli ninyo ako nakitang naka-rush guard nung ako ay nag-submission grappling ba. Matagal na yun.
6: Alam mo, mahilig ka sa grappling, no?
4: Grappling. Grappling with straws.
1: I'm grappling with my morality.
4: Grappling with words.
1: Yes.
6: Okay. Sino pa ginagrapple mo?
1: I grapple with my conscience a lot when I'm with you. Yan ang ano doon.
4: Huwag simulan tayo sa mga joke kasi ang jokes natin, sabi nga nila eh, punchline daw ito eh. Who does the dog out? Who? Okay, una ka na. Sige, go.
1: Nako, sabi daw ni Senator Amy,
4: yan.
1: Ipapakulong si Jinggoy.
4: Oh.
1: Hindi ko maintindihan.
4: Ano sabi ng mga viewers ba?
1: Ikatatlong beses na ito, di pa rin niya get?
4: Who? Check!
1: Yan na, oh.
6: Bakit di pumenta ang luha?
4: Graphics lang ba yan? Graphics?
6: Camille Villar.
1: Bakit?
4: Ulit mo sec.
6: Bakit hindi bumenta ang luha ni Camille Villar?
4: Bakit?
6: Mas marami pa yung ilang patak ng luha kesa sa tumutulong tubig sa Prime Water.
1: Okay, so...
2: Pero at least naman, sec...
4: Sige, go!
2: At least naman, sec, yung luha ni ano ni Senator Camille, di ba? Malinis eh, di ba?
4: Malinis?
2: Oo, pwede ko pwedeng inumin.
4: Parang may pinapit na parang sa Prime Water na malinis.
6: Parang napaka... Parang hindi maganda tignan.
1: Iniinom ang luha. You do you. You do you. Whatever floats your boat.
6: Nahipuha mo lang si Alan. Rated. Masyado pa namang rated R.
2: Rated R. Ano pinagmula ng kasabihan na bahala na si Batman?
4: Ano?
2: Eh kasi daw, si Robin walang kwente.
3: Hindi ako naniniwala na ako pag nabing senador may magagawa ako. Storbo lang ako doon. Gagastusin ko lang ang pera niya. Sayang. Sayang lang. Wala din akong magagawa.
1: Unbelievable. Siya mismo pala. Self-awareness pa siya nun siguro.
2: Self-aware pa.
4: Ano yung...
1: Cognizant.
4: Nag-aaway ang ating mga houses.
1: Correct.
4: Diba? At alam nyo ba na hindi lang dalawa ang kapuluhan ng Kongreso ngayon?
1: Ha? Tatlo na!
6: Tatlo na?
1: Paano naging tatlo? Paano yung tatlo?
4: Di ba upper house, lower house?
1: Oo.
4: Hindi, tatlo na.
1: Ano na?
4: May upper house, lower house, saka jail house! Who does the dog out?
2: Iyon, no?
6: Pati mga jokes natin, pasayad ng pasayad eh. Parang Ronnie Holmes joke na yan ah.
1: That bad?
4: That bad? Teka, iangat.
6: Pwede ba? Pwede mo pakiayos yung mga jokes nyo?
4: Iangat nyo pa yung jokes. Hindi yan. Hindi na tayo dyan. May bago tayo ah. Joke 2!
6: Magpo-produce na rin daw si Cayetano ng series ng mga probinsyano. Pero siya na ang bida.
1: Ha?
4: Tanggol? Siya tanggol?
1: Siya tanggol?
6: Hindi!
1: Sino?
6: Ano ba kayo?
1: Sino?
6: Siya si Tanggal.
4: Who let the dogs out?
6: Dati ako nahawa na ni Ronnie Holmes. Grabe. Grabe ang sakit na yan.
1: Sakit. Wala raw panama si Alan Peter. Sherwin.
4: Sherwin? Bakit naman?
1: Siyempre, pangalan pa lang. Win Gatchalian versus Alan Peter Cayetano.
4: Who does the dog out? Yun yung sinisigaw din.
6: Talagang padaustos na padaustos eh. Pensya na po kayo, hindi na to Tito Jokes eh. Wala po ito, kung hindi nyo kilala, Ronnie Holmes.
1: Pero share natin sa ating mga 7,500 live viewers. Gigitin yung mga joke ni Sek.
6: Kung gano'ng magaling magbigay ng survey sa Ronnie Holmes, gano'ng kasaya yung kanyang mga jokes.
1: At least meron.
4: Ito
1: daw, hindi na daw welcome ang mga Cayetano sa majority. Pero hindi na daw rin sila gusto ng minority. So,
4: ano mangyari sa kanila?
1: Magtatanong lang si

0: Guest ka? Kayong guest?
1: Ikaw pala yung guest.
2: Sek, di ba? Pinag-usapan na natin. We use our internal monologue.
3: Hindi dapat pumuputok yung top bubble eh.
1: Hirap na hirap kami. Parang dito kanina. Hirap na hirap kami. Kaya, pasintabi sa mga survey firms. Medyo nilapastangan ko na kayo konti. Konti lang. Dahil sobrang galang nyo kasi sa mga survey firms.
3: Siyempre, makagalang-galang.
1: Konti na lang PR firm na rin.
2: Oy. That's the dream. That's everybody.
3: It's a dream. Dream doon. Itinanggi. Itinanggi ni Cayetano na boss daw niya si Sara. Huh? Hindi raw siya DDS. BBS daw siya.
0: Ano yung BBS?
1: BBS.
3: Bilib na bilib sa sarili.
2: British Broadcasting.
1: Pinapalakpakan daw siya ng media. Nakita niyo, yung pala mga staff pala ni
0: mga pala. SB.
1: Oo, diba? Grabe, no? Oo, grabe, diba?
2: The level of delusion. How sad.
1: Ganyan ang trabaho ng mga PR.
2: Mabibigit
1: better. Nag-hire ng papalakpak sa kanilang principal.
3: May sarili pala. Crying lady.
1: Diba yan din yung Cayetano, nakausap ni Mocha Uson? At tinuturuan si Mocha paano bumili ng mga media?
2: That's exactly the one.
1: Sabihin yun.
0: Sabihin na ba sec yung ano na yun, yung leaked video na yun.
1: Oo,
3: ipalapas nyo. Matagal yun, 2000, meron ba tayo nun?
0: Tsaka si Banat.
3: Wala tayo.
1: Ah, okay.
3: Siyempre kasi may mga copyrights.
1: Hindi, pinaalala ko lang, baka.
3: Naalala lang. I-google nyo na lang, guys.
1: I-google nyo na. Makakalimutin tayo eh.
3: Kapag tuluyan ang tumawid ng ibang senador at matapos ang pagmamatigas ni Alan Pite Cayetano, mag-ano lang tayo, theoretical study. Anong committee kaya ang pwede niya pamunuan na may pakinabang
2: siya?
3: Ano? Unang committee niya yung sinasabi ni Sec ng Peking Palakpak Committee. Woo!
0: Gusto ba yan?
1: Hudas! The dog!
2: That's the way to do it.
3: Yeah. Sec! Anong committee?
2: Anong committee? Okay.
1: Mas bida kay Dali Pitbite!
3: Bida kay Pitbite.
0: 10K Budol Money Committee.
1: Yan ba yung promesa niya dati? Diba? Yung magbibigay siya? Ilang ba nabigyan niya?
3: Sabi niya, it needs legislature.
2: Yeah.
3: Naman nagpabola kay Kat.
2: Pero guys, inaalaskan ninyo Inaalaskan ninyo yung tao. Huwag ninyong tandaan. In his mind. Siya pa rin ang SP.
3: SP.
1: SP.
2: Alam mo kung anong committee
0: ang pinag-uwi. Namumunuan ni SP.
3: Ano?
2: Special Pansit Committee.
1: Sumaya din naman. Sumaya din naman yung joke natin.
0: Sarap pansit ko.
3: Saka na tayo mag-second round, mag-round 4 at round 5 ng mga jokes natin.
0: Baka mabukasan na yung live viewers natin.
1: Baka takat ng content.
3: Baka tinan natin ng content ito kasi hinihiling nila. Pero baka sumayad sa yan tayo eh.
1: Tabla. Tabla. Doc Guido tsaka Ronnie Holmes yung tabla.
2: Wala. Parang
1: level
2: yun.
1: Tigil na natin to. Uwi na tayo.
3: Pero bago tayo mag-end. Dito sa programang ito, una niyong narinig. Actually, kalawa kasi inuna mong narinig sa iba.
2: Ano?
3: Yung sinabi ni Sec dati. Ano? Akala ng mga tao, si bakit tumawid nga pala si Cheese?
2: Ha? Sinabi ni Sec? Ako nagsabi no.
1: Tama.
2: Ako.
0: Ako na narinig si Alan. Si Alan una ko narinig.
1: Eh di sa'yo na. Ipapatent mo pa.
3: Problema
1: rito. May royalty.
2: Panotaryo.
1: Notaryo. Hindi yung invisible na notaryo.
3: Bago tayo mag-gap. Sino sa tingin mo ang susunod pang tatawid at bakit?
2: Hangin ba yan? Yan pwede nang isip yan.
1: Ilan ba yung absent itong isang araw? Sa alleged Blue Ribbon Committee. Ilan ba yung absent doon?
2: Sino ka ba yung absent?
1: Apat.
2: Apat yung absent.
1: Pili ka ron.
2: Pili shooting ka fish from a barrel. Diba? Tama.
1: Isa, dalawa. Ayun, bato-bato pick. Alam mo, hanggat walang 13, hindi sila makaka-elect ng isang Senate.
2: Correct.
1: Ngayon, kung may 13 na sila, yung susunod na session ng Senate, sa SONA pa.
2: Correct.
1: So, kailangan magpatawag ng presidente. Special session. Para ma-formalize yan. Dapat bilisan yan. Dahil may mga kwan eh. May mga kasama si Alan na nagpaplano ng kung ano-ano eh.
2: Correct.
0: Hindi si Alan Herman.
1: Mawal yung isang araw sa Senado eh.

0: Bukan?
1: Bukan.
0: Pagsuntukan, di ba? Oh. Eh, dapat turuan yun paano makipagsuntukan. Pero, habang nakakagulo sila, ano sinisigaw? Sunugin ang Kongreso! Sunugin ang kanya! Sunugin ang Cuatro Cantos!
2: Alas na.
3: Trauma.
1: Nasunog talaga.
3: Sunugin ang Cuatro Cantos.
0: Sunugin! Ito yung tight na t-shirt, alam mo,
1: Yeah.
0: Okay. Ha? Sunugin. Kaya magusto magsunog na yun. Eh. Di natin alam. No?
1: Si Joel, si Mark, si Camille, sino pa isa?
0: Si
1: Lore.
0: Anong tawag ni Lore doon sa 18 Marines? My Heroes.
1: My Heroes.
0: Nakalimutan niya. Kasama daw siya sa
1: listahan.
0: Nang dinalhan ng mga maleta, dalawang maleta. Sa bahay na sa Forbes.
1: My Heroes.
0: Parang wow, mali yun.
1: Kaya nga nawala eh. Nawala siya
2: doon. Saka sinabihin niya si Sec John Vic. The next time you come see me in my office. Yun.
1: Ang sabi niya. Hindi, saka sabi niya doon. Nakita ko yung video eh. I might have one of us transfer.
2: Yeah.
1: Para wala
2: ng gulo. One of us.
0: Oh. Yung problema sa inyo, puro kayo Marites.
1: Marites.
0: Magayos kayo. Magayos kayo.
1: Ulitin ko. Joel, Camille,
2: Mark,
1: Loren. Sino sa kanila ang unang giliban? Pero huwag kayong kakakala sa pagbabalikan!

0: nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
4: anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tignan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman dyan.
4: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
7: Mga pangyayaring ba?
0: At Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Masdan po ang ating bayan, anong iyong... Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman
4: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:00 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.

0: Ayun, talagang who let the dogs out?
1: Oh?
0: Ayun. Babalik ang mga 4 alas.
1: Oh.
0: Siguro, dami nating live viewers ngayon. Pero para sa mga ibang gusto mong manood sa libo-libo at milyon-milyon fans.
1: Ang puso mo to lahat. 4 alas. Naman,
2: oh. Para kang si Alan Peter magsalita.
0: Don't you know? Mapapanood ang 4 alas sa BIM Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
3: Live rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol 630 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na!
0: Yun!
2: Di ko talaga kaya yung accent ko.
1: Hirap, no? Pero kung ginagay niya
2: yun dahil. Very unique, eh. Oo, mapapakinggan!
1: Oo.
2: Ang 4 alas
1: na
2: sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na.
0: Yun.
1: Magandang hapon din sa ating 9,200 live viewers and listeners sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na!
0: Subscribe na!
2: Pasensya na po, ginugulo namin ang inyong tahimik na Sabado.
0: Yon.
2: Ang iingay nito mga kasama ko rito.
0: Masisikip pa ang suot kanina, di ba?
2: Ang hindi nakapagagahan na maigit ang mga to, eh.
0: Kulang. Kulang. Oh, ano na? Bakit naging ano na?
2: Balik kayo ulit dito.
0: Balik kayo. May makeup na ako. Pero what can you say about yung mga eksenang nangyari sa Senado? Grabe, no? Daming anong usap-usapan ngayon about... Para naging ano na tayo? Naku, si Sec Llamas lang ang makaka-appreciate na to. Para naging Avignon Papacy na tayo.
1: Avignon!
0: Naging dalawa na ang Santo Papa. During the middle time, the middle ages.
2: Diba, Arnian lang kayo mapaliwanag niya. No?
0: Naging dalawa ang Santo Papa. Tumantara yung mga Katoliko. Why are there two popes? The Avignon Papacy and the one in Rome.
1: Sino ba sa kanila ang may legal moral?
0: Ngayon, nagkagano na ang Senado. Dalawa na daw ang SP. Parang may acting at may real SP.
3: May real at may actor.
0: Ganun. May real at may actor. So, ano sa tingin ninyo? Ano lang, hindi naman tayo mga abogado. Pero sa tingin ninyo... Ano ba dapat?
1: Wala kang legal background. Ganun, parang ano, something.
3: Pero according sa mga ano,
2: sino ba tatanong mo?
0: Ayun lang!
3: According sa mga nag-weigh in, mga, well, hindi lang legal luminaries, mga deans ng mga universities.
0: Yan.
3: Sino, in-uphold nila yung faction ni...
1: Yung IBP is one.
3: Kasama yung IBP.
1: IBP. Ang Executive Department, kinilala nila.
0: Kinilala na.
1: Ang Congress, yung House of Congress.
0: Mababakabulungan.
1: Kinilala nila. Ang civil service ata, sabi ata ni Sherwin, ayusin nila yung problema daw sa civil service para hindi nalilito yung mga empleyado ng Senate kung kanino sila makikinig. Dahil, syempre nga naman, nagtatrabaho lang itong mga ito.
3: Hindi mo alam kung sino yung boss mo, diba? Sasabihin sa'yo, ganito.
2: Independence sa Senate.
0: Gulat ko.
2: Hindi mo narinig yun?
0: Ako narinig ko yun.
2: Yung sinabi ni Jinggoy.
0: Natawa ko.
2: The independence of the Senate, no? Ang hilig yata maghahampas na ng mesa ng mga tao.
0: Yan ang uso ngayon, eh. Ano masasabi mo?
2: Makikita mo kasi rito, yung iba't ibang mga objectives ng mga players dito.
1: Pero bibigyan lang kita kasi parang ganyan kasi sa dati ni yan. Pumasok na tayo sa objectives na Bardagulan!
2: Kaya po.
4: Bardagulan. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
5: Bawal ang takot, dapat todo prangka.
2: Where am I? Kaya na Netflix yan?
1: Hindi.
2: Kaya na House of Cards yan?
1: Hindi.
2: Kaya ba yun ng Kwan? Game of Thrones?
1: Hindi.
2: Wala sila dyan. Wala sila dyan. Eh, subukan natin linawin o i-deconstruct yung mga layunin ng mga artista dito sa telenovelang ito.
0: Yan ang gusto-gusto ko marinig. Para manakaw ko na naman.
2: Meron kang Alan Peter Kawatano. Na ang tawag sa sarili ay ambassador ni Jesus Christ. Three Sundays ago, ikinanto siya ng mga obispo. Pwede ba? Huwag mo namang gamitin the name of the Lord thy God in vain. Pwede ba? Huwag ka nang magsasasalita, magko-quote ng scriptures.
1: Yan.
2: Diba? Dahil hindi namin gusto yung ginagawa mo.
0: Correct.
2: Diba? Eh parang hindi nakinig.
1: Hindi.
2: Lalo dumami pa. Yung quotation sa scriptures, diba?
1: Na-encourage.
2: Pero ano ba layunin niyan?
0: Ano ka?
2: Eh kailangan maunawaan niyo yung kanyang kasaysayan.
1: Yeah.
0: Okay. No?
1: Yan.
2: Eh, yung sa kanyang teritoryo, sa Taguig, ginawali nila yan. Nung nag-tie sila, dun sa mga konsehal, hindi pinadlock nila yung city hall.
1: Alala ko
2: yun. At nag-elect sila ng isang councilor para makuha nila yung majority of one, at saka nila binuksan.
1: Yun.
2: Ano yung tradisyon niya na ganyan? Tapos nung siya ay speaker ng kongreso na merong agreement na hanggang dito lang siya.
0: Sharing.
2: Nung ibibigay na yung kanyang term, kinandalo! Yung kongreso, pinatayan ng ilaw at pinatayan ng tubig. Hindi aircon.
1: Hindi wifi.
2: Pero eventually, kinanto siya ng presidente na mas ugok sa kanya. Diba? Yan ang problema sa mga bully. Pag nakatapat ng mas bully sa kanila, atras. Di winasak yung pintuan.
0: At sa celebrity sports sila nag-convene.
2: Yung nagtanggol sa dalawandaang congressman.
0: Dahil nga nakapadlak eh.
2: Diba? So, hindi bago yan. At ngayon, tinanggalan ng wifi. At tinanggalan ng aircon. Tanggalan ka na ng ilaw, wag lang aircon. Summer, di ba? Ito nga si Alan Pawis na pawis na dito.
0: Pawis ako kanina.
2: Pero mo, Senate President ka, hindi ka dumalo sa sarili mong session.
1: Yun nga eh!
2: Oo, di ba? Tanggal siya. Iyak siya ng iyak.
0: Nagmaktol.
2: Pero parang crocodile tears naman. Ng iyak, di ba? So, ganyan si Alan Peter Cayetano. No? Hindi lang siya king without a kingdom. Gusto niyang maging king at all means, kahit ruins na yung kanyang kaharian. At yun ang ginagawa niya ngayon. Ginagawa niyang ruins. No, yung kanyang kaharian. Ang problema, hindi naman sa kanya yun Sa mga Pilipino yun Sa bansa yun Para sa susunod na henerasyon ng kabataan. Yan ang problema sa mga nagahari-harian. Yan ang mga tunay na absolutely.
1: Yung nga siya, binanggit ko sa'yo
2: Pag binarahan mo yung Kongres, yung Senado, tigil Akala nila, krisis lang ito ng Senado. Totoo. Krisis ito ng Senado. Pero pag barado ang Senado, barado ang legislation. Kakatapos lang sa Kongreso, third final reading, yung Freedom of Information Act.
1: Yun.
2: Eh, paano magiging batas yan?
1: Nabara.
2: Wala, nakabara yung Senado.
0: Yung mga general, sec.
2: Diba? Itong appointments.
0: Hindi na-promote.
2: Pag hindi ka na-promote, 1 year bago ka mag-retire.
1: Boom!
0: Tapos ka.
2: Wala ka lang promotion. Diba? Kasama pa dyan yung iba ng mga career na nakatenga ang promotion ngayon.
0: Umawan.
2: Diba?
0: Umawan.
2: Tapos, kasama pa dyan, itong budget.
1: Yan. Simula na
2: yung budget season. Sisimulan yan. Nakabala. Buti na lang, itinuloy yung session ng majority na may quorum. Merong jurisprudence. Di tinanggal siya. At tinanggal yung iba't ibang mga leader ng Senado.
1: Correct.
2: Pero, kapit ako
0: Yun eh.
2: Kaya nagkaroon siya ng kanyang sariling ramp session.
1: Ramp?
2: Anong ibig sabihin ng ramp?
1: Ano ramp?
2: Peke!
0: Legal ba yung sec?
2: Takal mo sumagot. Anong nangyari? Karoon ng ramp session, kita. Ang problema, sa, kahit sa ramp session, ang dumalo lang sa mga kasama niya, anim.
0: Yun nga, nasa ko.
2: May apat na hindi dumalo.
0: Sabi niya, where are you?
2: Si Alan kanina eh.
3: Humingi na.
2: Yung isang hindi dumalo ron, si Bongo. Si Loren dumalo eh.
0: Where are you, Bongo?
2: Kinokorek ko lang. Dahil madalas mali ang mga PR na. Kaya, yun, no?
0: Dapat magnakaw na lang mga
2: ito. Yun yung wala tayo din, no? Na kahit wasakin na yung institusyon, mahina na kayo in the first place, basta manatili lang siyang hari.
0: Yun.
2: Naghahari-harian.
0: Yan.
2: Kalawa. Ngayon ko na nakakita ng Senado, halos kalahati may kaso.
0: Yun nga eh.
2: Diba? From obstruction of justice to corporate crimes like insider trading, manipulation ng market, hanggang sa plunder, malversation, at saka, imaginein mo, the first Asians to be charged with crimes against humanity. Kaya proud na proud si Michael eh. Proud. Yan yung kalawang layunin. Yung mga senador na yan na mga kriminal. No? Hindi pa naman sila kriminal. Hindi pa inatulan eh. No? Pero mga kabal ng mga sindikato, diba? Ay, yan ang kanilang layunin. Mawala, mag-disappear yung kanilang mga kaso.
0: Right.
2: Ikatlo, itong mga diehard ng mga Duterte, katulad ni Robin Hood. Ano sabi niya? Pag abot sa amin ng impeachment, i-reject namin niya.
0: Agad.
2: Eh, hindi nila na-reject. So ano kaya kanilang balak gawin ngayon?
0: Yun,
2: diba? Diba? Pag nakuha nila yung majority, hindi nila papayagan lumabas yung ebidensya. Katulad nito mga bank accounts, etc. Kaya, ang labanan, unang labanan ngayon is the majority. Yan yung layunin nila. Tapos meron ka, panghuli, itong mga senador na nakakuha ng koro.
0: Yan.
2: Yun. Led by Win Gatchalian. No, kitang-kita mo yung kaibahan kay Alan Peter.
0: Yun,
2: no? Very mapasok, humble.
0: Mapasok.
2: Very self-aware, 'di ba? Very circumspect.
0: 'Di
2: ba? Magalang, no?
0: Tsaka parang wala akong napanood na Facebook live ni.
2: Wala, no?
0: Wala.
2: Tsaka napaka-decente at napakagalang katulad ng Ace of Spades, 'di ba?
0: Matatawa na kayo. Okay din 'yan. Wala na kayo next week.
2: Ngayon yung grupo na 'yan. Kasama si Senator Risa, kasama yung Tulpo Brothers, kasama si Senator Soto, Ting Lacson, etc. Ang layunin nila, sagabihin yung institusyon. I-rehabilitate yung institusyon. Sobrang nakalatag na sa ospital, di ba?
0: Sad.
2: Tapos, sinasabotahe pa. Balak lagyan ng lason. Yung dextrose. Na sinusubukan lang ang sagipin nitong grupo nila Win Gatchalian. So, kung makikita mo, ito yung apat na layunin. No, nagbubunggu ang mga actors and actresses dito. Pero, buti na lang, malinaw yung sinusuportahan ng silent majority. Yung karamihan sa ating mamamayan.
0: Yeah,
2: na lumabas nga dito sa isang survey. Overwhelming yung support. At walang suporta itong sila Alan Peter. Kaya dahil walang suporta, ang sinisi media. Media! Ano ba naman kayo mga media?
0: Kaya kayo?
2: 45 minutes na ako nagsasalita sa isang rally last year. Hindi nyo ako binanggit. Ano bang klase kayong mga media kayo?
0: Diba?
2: Kaya, ayun. Hindi, babayaran ko yung mga staff ko para palakpakan.
0: Yan yan eh.
2: Kaya na nangyayari dito. Kaya kitang-kita mo kung sino yung peke. At kung sino yung tunay. Kahit nauubos na.
0: At least natural.
2: Tunay ito.
0: Natural. May bolang kristal.
2: Yun lang.
0: Okay. Kinabahan ng ating 12,000 viewers. Thank you for the viewership.
2: Wala pa tayong guest niya.
0: Wala pa. Wala eh. Tonto kasi nakikito eh. Hindi na kailangan ng guest. Ang dami pong natatanggap na message na anong gimmick nyo next week? Anong papagawa natin kay Guido? May ganun lagi. Buti nga sa'yo. Ganun eh. Akin. We love Guido. Yan. Anong gimmick niya?
2: Siya na lang. Wala. Baka yung mga extra na lang dito.
0: Kabal naman yan. Baka kung anong gawin niya sa akin.
2: Beat players, di ba?
0: Press alas with Guido David.
2: Sabi niya na lang ako sa ano. Bro, ano pa siya? Anong panto?
3: Ano?
2: Ace of ano to?
1: Clubs.
2: Oh. Oh, yung pinaka hindi kilala na ace.
0: Short-term memory ni Sek. Kanina pa to, ah. Nakakwatro kapos
2: tayo. Eh, pagkatapos ko kayo maghipuan kanina, talaga. Nakalimutan ko na lahat.
0: Gusto mong limutin.
3: Lumabas yung mga thought bubbles.
2: Iulit ko po, kaming hapon. Gay Pride, no?
1: Yeah.
2: Dali, dito sa...
1: Be proud,
2: sa Borato, at saka sa UP ata, no?
3: So,
2: sama po tayo dyan, yeah. No? Kahit itong mga kasama ko na toxic ang masculinity.
0: Mabuhay po ang ating LGBTQIA.
1: Yes, support you guys.
0: This is your month and maraming mga kaganapan, lalo sa Quezon City na pinangungunahan ng icon of LGBTQIA plus rights, si Mayor Joy Belmonte.
1: Sige na.
2: Sana huwag nyo lang isama dyan yung mga kawatan, yung mga senador, at saka mga politiko.
1: Hindi proud sa inyo, mga pride.
2: Kahiyaan nyo yung mga yan. Kahit di pa nag-out.
1: Pero bago tayo pumunta sa ating mga iba pang mga segments, anong pakiramdam ba, Prof. Guido? Ng
0: budding startup.
1: Ng tinatamasa mo ngayon na nakasikatan at paghimok sa'yo na sumali na sa mundo ng teatro.
0: Okay, doesn't understand the word you said.
1: Buffering.
0: Sino pa yung gasapan natin?
1: Ikaw nga!
2: Kita mo yung mukha eh.
0: Nagkaroon ng math equations eh.
2: At least hindi nakatulad dati, nakatulad na.
1: Yun exactly sinabi na audience natin. Ikaw daw ay an active participant.
0: Oh. You're diba? Emerging from your shell.
1: Yes, correct.
0: What shell?
2: Kaya huwag mo kayong malito na binubuli namin siya.
1: Correct.
0: Sama yan sa show.
1: Sige do.
2: Ito,
1: ikaw na magsabi, mahal ka ba namin sa tingin mo?
0: Of course!
1: Yeah!
2: Pero sino ba yung sinabi mo kanina na mahal mo?
1: Yeah!
2: Tante,
0: para birthday bukas, na birthday.
2: Bigyan mo lang kahit letters lang. Oh,
1: yeah, letters.
0: Oh, yun. May letter ano?
1: Sounds like
0: Lisa, pero hindi.
1: What? Sounds like Lisa.
0: Pero hindi si Lisa.
1: Starts with the letter.
0: Teka, may nagpadala. Oh!
1: Hong Kong, $10. Thank you to Cherry Blossom.
0: Sorry.
2: Changing the topic.
1: Toothpick. Balik tayo sa mga... kasi, tinanong na natin itong mga ating mga...
2: Lipat na tayo ng topic.
1: Lipat
2: na tayo.
0: Diba?
2: Parang pinipigamot.
1: Ayaw. Pumunta muna tayo sa naalaala mo kaya. Naalaala nyo ba? Kasi ang susunod dyan, immediately after, is the Herman Cut. Pero ito, naalaala nyo ba? Speaking of quorum, ito, naalaala nyo ba? Naalaala mo kaya?
0: Patingin nga, ano yan?
6: Session is resumed. Secretary will call the roll.
7: Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S., Cayetano Pia S., Defensor Santiago, Ejercito, Enrile, Scudero, Estrada, Gingona, Unasan, Lapid, Legarda, Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon.
6: There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other.
1: Naalaala niyo ba kaya noong 2015 sa panahon ng Senate President na si Franklin Drilon ay nagkaroon po tayo
8: ng quorum ng 12.
2: 12. Saka malinaw na kinuot niya yung desisyon ng Supreme Court. Recognizing yung quorum na yan. At hindi pa yan, hindi pa nakasama dyan, yung Abilino Cuenco.
9: V. Cuenco. At naalaala nyo ba?
8: Yan.
9: Naalaala nyo ba, mga alas, mga manonood, nung pagkatapos in-announce ni Senate President Frank Rilon that they have a quorum, naalala nyo ba na ang magkapatid na Cayetano ay nagwala at nagprotesta?
8: Hoy,
9: hindi pala sila nagwala at nagprotesta.
8: Ay,
9: dahil hindi nangyari yon. Hindi nangyari yon. Kahit 12 lang dineclare na quorum, hindi sila nagwala noon.
8: Hindi sila nagwala.
9: Bakit kaya sila nagwawala ngayon?
8: Ate Charo. Ay, Ate Charo.
2: Baka mayroong kumamusta sa kanila. May nangamusta.
9: Naalala ko lang na hindi naman sila umangal. Hindi naman sila nagwala. Tanggap nila na ang 12 ay quorum. Wala namang nagkaroon ng tumbahan ng mesa.
2: Yes.
8: Walang nagdabog.
2: Wala naman nagsabi ng
8: Ang ganda pala pag may soft music,
2: nakakababa ng BP.
8: Pero dahil sa usaping yan, dumiretso na tayo sa Herman Cot!
10: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cot! Herman Cot!
9: That was the background music, to end all background music. Mga alas kadora, ito mga alas kadora. Biglang naglabasan.
8: Puso mo ha? Ayoko nang hawakan ka dyan, pero puso mo ha?
9: Ang mga math, dito.
8: Yeah.
9: Ang mga math at constitutional experts last week, di ba?
8: Diba?
9: Dahil lang sa isang salita, napakabigat na salita.
8: Quorum!
9: Kailangan ba talagang 30 ng present para makagalaw ang Senado? Sa unang tingin, syempre simple yung sagot. 24 ang senador. Majority ng 24, 13. Case closed, dapat. Pero sandali. Paano kung hindi naman ordinaryo ang sitwasyon? Paano kung may senador na nakakulong?
8: Doy.
9: Paano kung may senador na pugante?
8: Meron nga rin.
9: Yan. Again, I will take a page from our erstwhile Senate President Alan Peter Cayetano. Gumamit tayo ng basketball analogy. Sabihin na natin lima-lima ang nasa roster. Pero tatlong suspended. Isa injured. Kapag maglalaro na ang team at gagawa na ng play ang coach, isasama pa ba yung mga wala sa court?
8: Hindi.
9: Siyempre, hindi na,
8: hindi. Hindi na.
9: Siyempre, hindi naman dapat matigil ang laro dahil sa mga player na wala naman doon. Dito pumapasok ang madalas na banggitin na Avelino V. Cuenco.
8: Yun yun, ano, regularly.
9: Yun. Maraming tumitingin sa kasong yun bilang usapin ng parliamentary procedure. Pero kung titignan ang mas malawak na prinsipyo, may mas simpleng aral. Actually, very simple yung case na yon. Ang punto nun, kapag may pagpipilian sa pagitan ng pagpapatakbo ng institusyon at pagpapatigil nito, dapat manaig ang pagpapatakbo. It must go on. The services must go on. Legislation must go on. Dahil kung hindi, magkakaroon tayo ng kakaibang sitwasyon.
8: Ano sitwasyon niya?
9: Magiging makapangyarihan ang absent kesa present. Yung what an irony, no?
8: Oo, ang gulo nun.
9: Mas magiging mabigat ang boto ng taong wala kaysa sa taong pumasok.
8: Nakaw.
9: At sa puntong yun, hindi na quorum ang pinag-uusapan. Hostage-taking na yun. Eto pa, habang nagtatalo ang lahat tungkol sa legal theory, luma na daw kasi yung Avelino versus Cuenco. Matagal na yun eh.
2: Matagal na yun.
9: May lumabas ng mga verified Senate Journal na entries na nagpapakita na ilang pagkakataon noong mga nakaraang taon kung saan 12 senador lamang ang naitalang present. Pitong beses actually. Mula noong 2008 hanggang 2015. Napanood natin yun.
8: Yun
9: yung video, 2015. Hulaanin niyo kung sino-sino yung kasama sa mga nag-attend ng mga session na yon.
2: Sino kaya?
9: Si Senators Alan Peter Cayetano kasama.
8: Check.
9: Si Senator Pia Cayetano.
8: Check.
9: At si Senator Loren Legarda nag-attend. Sila ring mga nagpupumiglas at bumabanat sa 12 senator quorum ngayon. Constitutional crisis daw. Illegal proceeding daw. Pero bakit noon, wala naman silang angal. At dito pumapasok ang tunay na issue. Hindi quorum, hindi procedure, hindi yung Avelino case.
8: Ano?
9: consistency, yun, my fellow alases. Dahil sa isang demokrasya, pwedeng magbago ang opinion. Pwede naman. Pwedeng magbago ang interpretasyon. Sure. Pwede magbago ang legal theory. Pero hindi pwede magbago ang prinsipyo. Depende kung sino ang nakikinabang. Kapag nangyayari yon, hindi na konstitusyon ang sinusunod. Scoreboard na tinitignan. Kaya marahil, ang pinakamahalagang tanong sa buong debating to ay kung hindi 12 ba o 13 ang quorum.
8: Ano?
9: Ang tanong, ano ba talaga nagbago? Constitution ba? Senate rules? O yung mga nakaupo?
8: Ako, parang alam ko.
9: Kasi mukhang hindi na quorum ang tunay na pinag-aawayan. No. Mukhang may mga kapit to kulang sa kapangyarihan. And that, my friends, is my
8: Herman
9: Yon, na-delay.
8: Huwag mo natin pipigil. Baka pigilan ka na naman ni ano. Tapos-usapan ito naman ni Herman mo eh. Diba?
2: Eh, tama yung sabi ni Ayan. In fairness.
8: In spite of. Okay.
2: Ang nakikita natin ngayon ay puwersa ng destruction.
9: Yes.
2: At puwersa ng preservation.
9: Yes.
2: Yung nagbubungguan ngayon dito.
9: Totoo yan.
2: Gustong i-preserve yung already weakened institutions natin.
8: At meron
2: even
8: gusto
2: rehabilitate. At yung mga gustong wasakin ito.
9: Correct.
2: Dahil nakikita nila na bilang na yung kanilang mga oras. No, na yung mga tao ay hindi na tatangkilikin ang kanilang impunity.
9: Correct.
2: Pero meron din ikatlong puwersa.
9: Yan.
2: Na hindi rin kontento sa preservation.
9: Yan. Okay.
2: Ito yung mga puwersa na gustong mag-create ng something new.
9: Yeah. Yun.
2: Dahil nga, itong mga institusyon na ito ay hindi na rin masyadong matibay.
9: It's time.
2: Hindi sila matibay dahil hindi na rin sila nakakapag-deliver sa pangangailangan ng mamamayan.
9: Correct.
2: Yan yung bagong elemento rito. Well, tactically, sinusuportahan nila itong forces of preservation dahil kung hindi ma-preserve yan, wala silang pwedeng tuntungan to create something new.
8: Yung.
2: Pero kapat huwag natin kalimutan, kailangan na rin natin baguhin itong ating mga institusyon. Or else, it will just be a cycle ng ng bardagulan.
8: It will rot.
2: So, kailangan at a certain point, preferably sa next presidential election sa 2028,
8: yan,
2: the seeds of what is new ay maitanim na.
8: Yan.
9: The seeds of change. Your lives to God's ears.
2: Yan yung mahalaga. No?
9: Totoo yan.
2: Yan eh. Euclidean yan eh.
8: Euclid.
9: The bridges. The six bridges.
2: Mathematician. Pinandaran ko lang.
8: Sige.
2: Yung mathematician dito.
9: Yung mathematician.
2: Yung scientific theorem ni Euclid, di ba?
9: Love it.
2: Yung sundin natin ang science.
9: Correct.
2: Hindi katulad nitong mga walang hiyang ito.
8: Oo.
2: Na akala mo ay kasukdula na ang kawalang hiyaan. Eh hindi pa pala.
9: Saka burn the village yung attitude nila eh, di ba?
2: Yes.
9: Hindi ako masusunod, susunugin ko na lang yung buong.
2: Hindi sila makapaghintay pumunta ng imperyo. Anong sabi nung isa rito, siya lang ang may monopoly na mag-quote.
8: Yeah, yeah.
2: Si Shakespeare. Sabi ni Shakespeare sa The Tempest.
8: Yeah, yeah.
2: Anong sabi niya? Hell is empty. All the devils are here.
8: Sabi niya.
2: Tingin kayo sa inyong paligid. At tignan niyo kung sino mga demonyo.
8: Yeah! Look to your left. And look to your right.
2: Wala naman dito sa kwatro.
8: Wala naman dito.
2: Pansin. Nakamali ako na tawag kong kwatro kanto. Dahil namimiss ko kasi yung medyo tagay.
8: Nakinig mo kaya. Inuman natin. Inuman yun ni Ron.
9: Hindi nakainom ng ano. Gluan ng ano eh. Memo plus.
2: Yung problema dito sa kwan eh. Arneo rito eh. Parang siya lang ang bumasa at nakakunawa kay Shakespeare, di ba? Hindi lang siya yung the greatest poet. He's also a philosopher.
8: Of
2: the human psyche.
9: Indeed, he is.
2: At kung buhay siya ngayon, ang dami pa niyang ginawang play. Tungkol dito sa mga walang hiyang ito.
9: Hindi ko sasabihin niya, it's too comical. It's too comical.
2: Tragicomedy?
9: Tragicomedy. More tragedy than it is a comedy, I think.
11: Truth is stranger than fiction.
8: Oh, yun. Sabi ni Kito.
9: Yan.
8: Kanino galing yan?
3: Kay Will Ferrell.
8: Sabi ko na eh. Parang napanatiyo sa Stranger Things. Truth is better than fiction.
9: Si William Tell ang maso. Baka may mansanas ka na dito. Panahin natin.
2: Yun yung problema dito. Para mga senador. Puro pretender. Anong sabi ng kanta?
3: The great
8: Oh, yes.
2: Antahin mo nga, Michael.
8: Oh, yes. I'm a great pretender. Pretending.
9: That I'm doing well. But anyway,
8: baka ma-flag itayo. Pero syempre, batay naman sa mga surveys, diba, nakikita natin yan. Sino ba? Kanino ba kinaniniwala, mga ating mga kababayan, sa dalawang nag-uumpog ang bato? Bato na nangyayari, diba? Yung nawawalang mga bato o yung mga batong who lost their marbles. Yan po!
2: Di ba bago ang survey?
8: Ito nga.
2: Hindi, Octay yan.
8: Pupunta na tayo sa the survey. Euclid. Ay, Euclid ni Professor Guido David.
9: Guido Euclid.
8: Euclid.
10: Sino ang pinakapogi sa Cuatro Alas? The survey says. Magkakaiba
2: ng personal. Unahin muna natin yung singkong sikat. Pero ito.
8: Singko, yan, singko hindi.
3: Sampu eh.
8: Sabi ko sa'yo. Never tayo nagsingkong sikat na singko talaga eh.
3: Eh kasi may ano eh. Marami masyado.
2: Pinapaliwanag to.
3: Marami eh.
8: Okay, singkong sikat.
3: Number 10.
8: Ten.
3: Ito, kasama sa mga trending, mga sinesearch ng mga tao. Duterte-Robredo matchup 2028.
8: Wow!
3: May ganun ha? May ganun. Nag-register na siya sa yung matchup specifically.
9: Yung matchup. Pero ilang beses nagsabi si VP Lenny na hindi daw siya tatakbo. Pero yung pa rin ang pinag-uusapan ng tao.
3: Of course, ngayon may mga naririnig tayo. Iba-ibang matchup lumalabas. Hindi ko nababanggit.
8: Ako, matcha na kayo.
3: Anyway, number 9. Juan Miguel Zubiri.
8: Okay.
3: Number 8, Plunder. Sinesearch nila yung mga Plunder charges.
8: Bakit?
9: Available eh.
8: Sa Tagalog ko yan ay Panda Ram Bong.
9: Takanta kasi Sec Llamas. Bakit naka-yellow na raw si Senator
8: Jupiter? Dilawan
9: eh. Dati orange yan eh.
8: De, pero ngayon wala
2: na. Sabi ng PDL?
8: First
2: person denied of liberty. Dahil PDL ka, ba't ka isa kasama sa bilang sa Senado?
9: There is jurisprudence.
2: Religion yan eh. Tawag dyan logic.
8: Yes. Correct.
9: Or in Euclid's words, axiomatic.
3: Axiomatic. Wow. I like that.
2: Anyway, shortest path between two points is
8: a line.
3: Straight line.
2: Tuwid na daan.
9: Ang tatalino talaga.
2: Tuwid na daan. Sino ba gumamit nun? Sinong gobyerno ba gumamit nun?
3: Sino nga ba?
9: Sec Monje. Waving from us from the stars.
8: Tuloy mo na.
3: Ito naman, number 7.
8: Gulit yung dalawa eh.
3: Ito, na-search nila kahit Latin to. Sine CNEDA adjournment.
8: CNEDA. Explain. What is CNEDA?
3: CNEDA, the tigil na muna.
9: I'm not sure that's what that means.
3: CNEDA. CNEDA.
8: Tigil na muna.
9: I'm not sure that's what that means.
3: Binabasa siya sa US na ano, sign die. Pero mali yung ano.
9: I'm pretty sure a lot of Latin scholars
3: CNEDA.
8: Parang nothing comes after this.
2: Dito, magayos kagi.
3: Tigil
8: muna.
3: Yung parang
8: CNEDA.
3: Yung may kamay.
8: Sige.
3: Tatanoy natin sa ano. Sine rhymes with shiny without the Y sound. Shine. Yan yung US pronunciation.
8: Okay. Ano meaning?
3: This is Latin.
8: Wow. The meaning of which is?
3: Without a day.
8: Yan. Without
3: parang
8: a day.
3: Yung isang segment natin, di ba? Uh-huh. Without a day.
8: One fine day.
3: Sine die.
8: No, quatro cantos pa tayo. Pwede ko.
9: Alas na tayo.
8: Okay.
3: One fine day. Okay. Number 6. Win Gatchalian.
8: Win!
9: Siyempre. Bagong acting Senate President yan.
3: Pro-tempore.
9: Pro-tempore.
3: Number 5, si Tony Maloto.
9: Oh, why?
8: Oo, namatay ata si Tony Maloto. Ay,
9: sorry.
3: Founder ng Gawad Kalinga, arrested over qualified.
2: This guy just... Sinabi natin na public yung apology ni Mike.
8: Public, eh. Public.
2: Oh, public yan, ha?
8: Public, public.
2: Hindi yan lumalabas sa ilong. Katulad nung apology ni Senator Marcoleta.
8: Yan, yan.
2: No? Lakas niyang sabihin na bayaran kayo. Tapos sinabi, sorry. yung apology na hindi marinig.
8: Hindi, nung una pa nga sabi ni Marcoleta, kailan ko sinabi yan? May ganun pa siya. Kailan ko sinabi yan?
9: Parang lagi. Oy. Taya. Hello? Ah, yes. Lilinawin po namin. Buhay pa po. Si Tony. Yeah. Apo, buhay na buhay pa po.
8: Hey, we apologize.
9: May blooper po na naman. Na-slip na tayo. Okay. Pakisabi na lang po sa kanyang pamilya.
3: May charges lang.
9: Apo. Thank you po.
3: Tony Meloto.
9: Okay, number mo, brother.
3: Number four. Umiinit na to. Kiko Barzaga.
2: Uy! Meow.
3: Dahil...
9: ang former congressman.
3: Former congressman.
2: Let the dogs out!
3: Okay, number three, may nakasingit na ano, road rage. Nag-trending na road rage.
8: Sino yan?
3: Parang na video siya, tapos nag-viral yung video.
9: Never change.
3: Road rage.
9: You just defined road rage.
3: Pero hindi, yung nag-video siya is ano, this is a person na nakikipag-away, inaano niya. Yung tulak-tulak na yung sasakyan.
2: Road rage. Nakipag-away.
3: Nakipag-away siya. Uminit yung ulo niya.
9: We know what road rage is. Sino yung tao na yan? Anong insidente yan?
3: Na-film siya. Hindi ko, wala ko yung specifics regarding the video. Okay, but it's a road rage video. Okay. Naging viral siya.
2: Sorry.
3: Number two, si Erwin Tulfo.
8: Yeah.
9: Wow, I was expecting to be number one.
3: Yan na.
9: May commitment po tayo kay Senator Erwin na next week daw, mag-guest siya.
8: Sabi niyo. Totoo ba yan?
9: We are holding you to your word.
2: Kakasuhan daw niya ng cyber libel.
8: Yeah, yeah.
2: Yung mga nagdawit sa kanya.
8: Yun.
2: Dito sa RAMP, Blue Ribbon Committee meeting.
8: Yeah,
2: dawit sa kanya na tumanggap siya ng maleta.
9: Yung mga 18 charings. Marines pala.
2: At yung mga nagdala sa kanila doon. Hindi lang yung mga nagtestigo. Yung kanilang mga sponsor. Kakasuhan niya ng cyber libel.
3: Sino kaya mga yun? Mga tropa ba ni Pakatinyo?
9: Mga partner daw niya sa ano eh.
8: This guy.
9: Never changed.
2: Punta ka natin sa kalima. Uminit ang ulo ko eh.
3: Number one is...
8: Napapahama kami lahat sa
3: iyo. Number one is...
8: One!
3: Senate President Pro Tempore.
8: Yeah. Yung salita.
3: Yung most mong word.
8: Ano ibig sabihin ng pro tempore ba?
3: Adakita. Edi temporary. Pro tempore.
8: Yeah. Temporary.
3: Temporary.
8: Yeah, yan pala yan.
3: Oh, anyway, pupunta tayo sa ito na, yung pinakahihintay nyo.
8: Sige. Bago ito. Ito po guys, bagong-bago.
3: Bagong-bago.
8: Alas. Hindi kanto sa. Sa 4 alas niyo pa lang unang maririnig ito.
3: Exclusive ba 'to? Hindi.
8: Oh, syempre, para sa
3: release June 6. Anong araw na ngayon? Oh, June 6 ngayon. Okay. Release by Tanghere.
8: Acquisition apps
3: survey. Ang tinanong dito, kung favoran nila yung appointment ni Senator Sherwin Gatchalya.
8: Okay.
3: Favoring. Ayan.
8: Pinapaboran.
3: So, lumabas, 67% of Filipinos favor the appointment
8: of
3: Senator Sherwin Gatchalya as Senate President Pro Tempore. Kasabi lang natin. Ang nag-oppose ay 25%.
8: Okay.
3: And 8% yung undecided. Ayan. Nababasa nyo ba yan?
8: Yeah.
2: Fine. Hindi nyo mababasa.
3: Yan yung main findings. And karamihan ng 25% yan come from the supporters of Vice President.
8: What is this? A document for ants? Wala na ba? Parang amilyar lang yun. Nagpakita pa ng dokumento, di na mamabasa.
3: Pero yun nga, 67%, two-thirds ng respondents favor the appointment of
8: Senator.
2: So, initial yan, initial.
9: Initial pa lang.
2: Ano, eksakto ngayong araw pa lang eh.
9: Ngayon pa lang.
2: Imagine mo kung next week yan.
9: Yun.
2: Paliwanag natin yung mga tao. Yon. Sa mga tao, ano ba yung ibig sabihin yan? Yan yung absolute numbers ngayon, pero makikita mo paano gumagalaw yung numero.
9: Mm. Ang isa galaw pa, pa. Isa pa, 61% ng respondents recognize na si Senator Erwin Tulfo ang legitimate head ng Blue Ribbon Committee. 61%. And then 30% nagfe-favor kay Senator Pia Cayetano. Mm. With 9% undecided.
11: Okay.
9: So yan. So, sinasabi niyan basically is majority ng mga respondents. Mga
2: overwhelming majority.
9: Overwhelming majority ay nagsusupport dito sa bagong majority.
2: Ang tanong, Doggy, bakit Pia Cayetano? Hindi naman siya yung Senate President.
9: De, sa Blue Ribbon.
11: Sa Blue Ribbon.
9: Sa Blue Ribbon.
2: Sa Blue Ribbon.
9: Pia versus Erwin.
11: Versus Erwin.
9: So, pero kung sa leadership, so sinasupport nila si Senator Erwin.
2: 67%.
9: 25% yung nag-oppose. Basically, nagsusupport kay Senator Alan Peter.
2: Oh, parang kanyan, ha? Parang yung talagang bilangan ng mga DDS.
11: Mm-hmm.
2: Parang ganun yung, yan yung core base ni Sara.
9: Yes. Oh. Yes, sir. Yan.
11: That's about right.
9: Yan ang lumalabas. Oh.
12: Parang nagde-thesis defense.
11: Sabi niya, yes, sir. Yes, sir. Parang,
9: right away, sir.
11: Yes, sir.
12: Defend mo this one.
11: Sige, may questions ka ba, Sek, para kay Prof. Guido?
12: No, but what's happening on Monday? There's going to be a Blue Ribbon Committee on Monday, yeah?
9: And may mga tatalon? Ayan yung
11: usapan kanina. Committee, hindi pa ito session. Hindi pa ito session.
12: It's not a session.
11: It's not a session. It's just a committee.
2: The session officially will be during the SONA.
12: Yes, of course.
2: Unless magkaroon ng special.
11: Patawag.
12: So what happens on Monday? They're just going to convene.
2: Yeah, yung Blue Ribbon. Okay. Yung official.
12: Official
2: ano yung nangyaring ramp Blue Ribbon, wala yan sa minutes ng Senate.
11: Mm-hmm.
2: Yung wala dyan yung secretariat ng Senate.
11: Correct.
2: Nandyan yung
11: correct.
2: Staff nila.
11: Mm.
9: Correct. Pero papatawag nila yung 18 Marines dito sa...
2: Correct. Most probably.
9: Monday na
2: most probably. Dahil kailangan nila i-deconstruct yung testimony eh. Kasama kasi sa dinalhan daw nila ng mga maleta. Si yung dalawang Cayetano, dalawang
11: bilyar,
2: si Loren.
12: Yun, Legarda.
2: So, paliwanag nila.
12: Bakit biglang na-erase?
2: Dahil kung totoo yun, yung kanilang testimony, damay yung tatlo.
12: Damay.
9: No? Hindi nila pwedeng baguhin yung naka-notarize na affidavit eh.
2: Hindi, pwede nilang baguhin dahil 25 affidavit. Sumukuha na lang.
12: Sa ilalim ng MRT na lang yan. Diba? Wala pong pirma. So tama yung sinabi ng aking minamahal na driver na si Nole Agustino. Yung nangyaring hearing nun, parang nagkwentuhan lang sila sa Senado. Parang ganun lang.
11: Yun basically sinabi ni pro tempore,
12: Sherwin. Yes.
11: Sabi, it's just a gathering.
12: It's just a gathering.
11: Parang sabi, hindi siya ano. And yung binabanggit nga ni siya kanina, baka kasuhan nga daw eh.
12: Correct.
11: Itong mga ito na dahil illegal yung ginagawa nung yung hearing na naganap na parang gathering nga lang.
9: So pwedeng kasuhan.
2: Hindi, nagma-maximum tolerance sila ngayon.
12: Yes.
2: Ayaw nga nilang buhusan ng gasolina, yung apoy. Pero at a certain point, kung ito ay talagang i-hamper yung normal functions ng gobyerno na mahina na nga to start with,
12: correct.
2: Eh, dangerous area yan. Tawag dyan sedition.
12: Sedition na yan.
2: Dahil na ang daming babara.
12: Yes.
2: Na pangangailangan ng bansa.
12: Correct.
2: Hindi pangangailangan ng institusyon lang.
11: Mm.
2: Ng buong bansa.
12: You're blocking
2: dapat ma-realize ng mga tao.
12: The legislative flow. You're blocking the legislative flow.
2: At kung malinawan yung mga tao dyan, yung 67% tataas pa yan.
12: Tataas. Correct.
2: Oo. Sa ngayon kasi nakita nila parang politika lang nabanggaan. Hindi. Survival ito. Kausap ko mga ambassadors eh. Nitong mga nakarang araw, lalo na nung isang araw, na Canadian National Day, very concerned sila. Ano mangyayari sa bansa nyo?
12: Ambassador sa kausap mo? Hindi naman ambassador of Jesus Christ.
2: Hindi. Ayoko kausapin nun. Di ba yung bagay?
11: But he's thinking of you all the time. He's vocalizing you.
2: Right. Facebook ko binabasa eh.
12: Lagi. Nababanggit yung pangalan niya sa
2: akin. Pati yung column ko binabasa sa Senado, di ba? Anyway, so yun. Yung mahalaga rito ay protektahan yan.
12: Yes.
2: Sa Lunes. Dahil sigurado ko, may manggugulo dyan.
12: For sure.
2: Lulusob dyan.
12: For sure.
2: So, dapat yung gobyerno na laging nalulusob
11: tayo.
2: Ayusin yung kanilang depensa doon sa institusyon. Mag-ayos sila. Gawin yung trabaho nila, di ba? Protektahan yung lehitimong Blue Ribbon Committee meeting.
12: Mm-hmm. No? Correct.
2: Or else, sa next 4 alas, sila pupuntirehin natin.
11: Nako!
12: Ba't mapapalusutin yan? Hindi pwede magkatulakan. Hindi pwede magkatulakan.
11: Kahipuan. Ay, magkahipuan. Magkahawakan.
12: Correct, correct.
2: Mamaya, magkaputukan na naman siya.
12: Easy.
2: Oh, you wouldn't know, di ba? Kawawa. Kaya pala nito ng peke. Hindi peking buka. Peking. Senate Leadership, Peking, Blue Ribbon, at yung tunay.
12: Tunay.
11: Tunay na mo.
12: First time in the history. Diba? Actually, nakakahiyang malungkot na hindi ko ma...
11: Nakakahiyang malungkot. Ang hirap nun, nahihiya ka na.
12: Nahihiya ako, malungkot ako, naiinis ako.
3: Or nahihiya ka rin.
11: Buti na lang, meron tayo page segment gap na pagkasasabihin nila. Kaya magbabalik po ang...

0: Servicio Niña Corpus at Mix Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman dyan.
0: At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
5: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Master.

0: Yan lang tayo napalakpakan ng media.
1: Siyempre. Oh. Alam mo, kaya malakas ang palakpak dito sa studio ay parang mga media to, mga to.
0: Yeah. Ay,
1: naayon sa ilang mga senador. Bayaran! Bayaran ba ang media?
2: Nakatanggap ng balita.
1: The fourth estate, imagine that. The checks and balances of our society. Nilahat na lang, lahat bayaran.
0: Oy.
1: Kaya pag-usapan natin 'yan sa Upo at Patola Michael Fatin.
2: 'Yun.
3: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa Upo at Patola. Hindi sa Upo at Patola.
0: Sabi ko, ang hirap itong hindi upuan at patulan kasi
1: dapat naman.
0: Karamihan, parang gusto tayong lahatin ng mga media.
1: Patulan niya.
0: Upuan po natin patulan. Patulan. Hindi lang kayo ang dapat laman ng balita. Dahil hindi umiikot sa inyo ang mundo ng mga Pilipino. Baka kayo lang ang gandang-ganda na makakinig sa mga boses nyo.
1: Yun.
0: Hindi nyo ba niminsan naisip na nasanay lang kayo na bida sa mga nakapaligid sa inyo? Nakakarinig ng papuri, pinapalakpakan at sinisigawan at sinisigawang inyong pangalan. Dahil empleyado nyo ang pinapaseldo ay kailangan magtrabaho. Pero baka sukang-suka na sa ugali nyo, tawang-tawa na sa mga opinion nyo at binobola lang kayo sa inyong likuran. Sana hindi tayo, no? Dahil kailangan lang nila maglagay ng pagkain para sa kanilang pamilya sa hapagkainan.
1: Yun.
0: Napanood namin na expose video kung saan yung korupsyon sa Senado na binatikos at tinutulan ng kanyang makasamahan at kalaunan ay winidro din. Napanood niyan?
1: Napanood ko yan.
0: At napanood din namin kung papaano sinisipan ng isang senadora ang staff niya sa kapalpakan na dapat ay inako niya.
1: Nasuspend ko.
0: Hindi niyo ba napapansin na mas malaki pa ang ulo niyo sa bawat silid na pinapasok niyo?
1: Yun.
0: Dahil ramdam namin ito. Umay na sa inyo ang mamamayan.
1: Ay.
0: Araw-araw na lang, may drama kayong pinipili sa amin na pakinggan.
1: Yun.
0: Nasa na ang pangakong 10K?
1: Asa na?
0: At ang libreng kuryente. Ang mga taong nauto nyo, umasa sa mga pangako nyo para lang kayo ay boto. Ngayon, nais nyo palagi na maging laman ng dyaryo.
1: Oo.
0: Maging headline sa telebisyon. Maging paksa sa bawat usapan ng mga Pilipino.
1: Yun.
0: Ang Pilipinong walang aircon at wifi sa bahay, mga Pilipinong doble na ang binabayaran ng kuryente.
1: Yun.
0: Mga Pilipinong pinagkakasya at hindi lalampas sa 700 pisong minimum wage para lang pasweldohin kayo ng 10K kada araw.
1: Kada araw.
0: Bakit di na lang kayo magtrabaho dahil ang taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo?
1: True.
2: Tama.
0: Hindi ang kumapit sa pwesto at pagtuunan ng sariling interes sa kapangyarihan at muling mambudol at mapansin lang ang kapakanan ng mamamayan pag-eleksyon na naman.
1: Yun eh.
0: Kung nais nyo sunugin ang mga institusyon, mapanatili lang inyong posisyon, wala kayong karapatang manungkulan.
1: Wala.
0: At huli na, sinabi nyo, bayaran ang media.
1: Hala.
0: Hindi ba nakunan kayo ng video na tinuturo mo kung papaano ka nagbabayad para lang paboran ang mga interview mo?
1: Yun yun.
0: Hindi ba inamin din ng kasamahan mo na tumanggap ng pera pero hindi idiniklara kaya may paparating na kaso sa kanya? Kaya pag lumabas na ang mga mandamiento de arresto, ang hiling nyo, ang hiling nyo maging laman ng balitang ay matutupad.
1: Yan, mapo-front page na kayo.
0: Hindi kayo gagastos ni Cinco. Dahil ang maglaman ng balita ay leksyon ng kasaysayan na hindi kailanman dapat tularan. Yan po ang upot at patol.
1: Yun, totoo.
0: Pahimas na ng dibdib, parang nag-ano ko.
1: Easy. Easy, are you okay?
0: Sarap. Ay,
1: sorry. Sorry. Napakagat labi ako. Medyo napakagat labi.
0: Ay. Sarap ba ito?
1: Easy.
0: So, yun. Gusto mo ba tumatol?
1: Sorry, may neural pathways.
0: Correct. Ako rin. Nagitla ako doon sa himas.
1: Mukhang lahat ng sinabi mo, yung bayarang media, alam mo, hindi yan fact. Hindi totoo yan. Because the media, kahit papano, nag-issue ng statement ng ating mga kasamahan na ano yan, that is absolutely unfounded.
0: Yan.
1: Na basta-basta mo sasabihin, yan, media, bayaran, hindi ka lang lumabas sa front page. Kaya kailangan tayo parating grounded in fact.
0: Yan.
1: Kaya ang susunod natin, ang fact sheet. Pero may twist.
0: Oh,
1: may paliwanag mo ang twist.
0: Ang brother, twist ay ito. The twist ay, ito ang twist. Ang yun, twist nito ay, dahil sabi ni Alan Peter kay Tulpo, kung di lang kayo mga tulpo, ipapatulpo kayo.

0: Narito ako doon. Eh, ibayin natin. Bigyan natin ng... baliktarin natin.
1: Yan.
0: Eh, kung ikayatano mo.
1: Yan. Ikayatano na yan.
0: Ito na po. Vaccine!
2: Katotohanan dahil 4 alas.
3: Fact. Sheet.
2: Para sa bayan lagi. 4 alas. Walang ka.
0: O, subukan na natin itong bako gimmick ng fact sheet.
1: Sige, diba? Subukan.
0: Ikayatano mo. Ako muna. Takot ka bang mawala sa pwesto kaya work from home na lang gusto mo? Ikayatano na yan! Bakit kayo!
1: Hindi ka ba pinapakinggan pag ikaw ay nagsasalita?
0: Ikayatano na yan! Bakit kayo!
4: Uy, sumasakit na ba ang tenga mo at mata habang pinapakinggan at pinapanood ang putak ng Senate President mo?
0: Ikayatano na yan! Bakit kayo!
5: Gusto mo ba? May sumbong sa mga tupo.
4: Nag-buffer.
5: At sa meta, ang meta. Cooking show ng Caldero na pati si Pokemon Dinamay.
0: Ikayatano na yan! Pakasit kayo!
4: Buong araw ka ba nagla-live selling pero walang bumibili sa'yo?
0: Ikayatano na yan! Pakasit kayo!
1: Pinatayan ka ba ng aircon at internet at inindyan sa session ng Senate?
0: Ikayatan na yan! Pakasit kayo!
5: Sinisigaw-sigawan ka ba?
0: Yan.
5: At tinatarayan?
0: Yan.
5: At hinihipuan?
0: Yung dibdib?
5: Abang nais nice niya kayo mag-holding hands while walking?
0: Ikayatan na yan! Pakasit kayo! Pinangakuan ka ba ng 10K? At nabudol dahil
1: walay.
0: Tapos dinedba lang ni Ate.
5: Ikayatano na yan!
0: Fact sheet kayo!
4: Kaya mo ang ating fact sheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T with a twist.
0: Ikayatano na yan!
4: Fact sheet kayo! Yan. Huwag lang mag-buffer, ha? Siguro kung naalalaan niyo, we're just doing this on the fly.
1: On the fly. But iba talaga pag live selling.
4: Iba talaga.
0: Eh, kanina nga, may bago daw. May bago daw.
1: Anong bagong extra? Ano yan?
0: May bago daw na sigaw ngayon. Oo, babaan nyo naman please yung extra. Yung ano, yung telegram.
4: Yun. Nagbabuffer din.
0: Nagbabuffer din ang ating telegram kanina. Nawala siya.
4: Nalilito na tayo.
0: Hindi, ang sabi daw ngayon, hindi na kulong na yan.
5: Mga kurakot!
0: Kasi ngayon, ang bago na na pinauso nila Camille, Pia, Bato, Bongo ay
6: iyak na yan! Mga kurakot! Iyak na yan! Mga kurakot!
0: Pero siyempre dahil baka nag-die down ang inyong mga emosyon, meron tayong huling pantagulan! Wala kay Secretary Lianas!
4: Yun!
3: Tara na, mga mema! Ito na ang Bardagulan!
7: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
0: Okay.
5: Hindi, habang tayo ay preoccupied dito sa kawalanghiyaan na nangyayari sa Senado, na nararapat lang naman, no? Dahil nga sa napakahalaga nitong bakbakang ito. Huwag natin kalimutan na may iba pang mga nangyayaring mahalagang bakbakan. Itong naaprubahan na anti-dynasty law, parang mas pro-dynasty pa.
0: Na-legalize daw eh.
5: No? Medyo we gave credit where credit was due. Halimbawa sa Kongreso. Na kung titingnan naman sa surveys, ay doble for the first time ang approval rating kesa sa Senado.
0: Yan!
5: Pero hindi ibig sabihin na hindi na namin kayo ikakakot.
0: Kala nyo ha?
5: Hindi nyo inayos itong bill nyo ng anti-dynasty. Ano bang gusto nyo? Mag-create pa ng mas maraming kawatan.
0: One is more than enough.
5: Kaya hindi pwede yan. Diba? At kung halimbawa matuloy na yung baika, meron pa kayong last chance na ayusin ang inyong kabalastugan dito sa napakawalang kwentang bill na ginawa nyo on third reading.
0: Yan.
5: Parang katulad lamang nitong napakawalang kwentang palabas na 4 alas.
1: Talaga, wala
5: na. Kami, wala na kaming choice. Yan. Kayo meron pa.
0: Yan.
5: Kaya dito sa parating na bycam, ng bagong liderato Senado.
4: Yun.
5: Eh sana naman mag-ayos
4: kayo. Mag-ayos naman. Oh, ayusin na.
5: O, dahil sasabog ito sa mukha mismo ng presidente.
8: Oo, parek.
5: Yung priority bill niya na anti-dynasty bill, biglang naging pro-dynasty. Ano ba kayo? No? Ang ganda na nga ng inyong ratings eh. Gusto niyo pang gumuho uli? Ano bang akala niyo? Dahil naliligaw kami sa pagbatikos at pagbanat dito sa mga kawatano sa Senado ay makakalimutan namin kayo? Hindi po namin kayo palalampasin.
4: We are equal opportunity heckers. Oh,
5: ang laban nato namin lahat ng mga mandarambong, lahat ng balasuba, at lahat ng hindi ginagampanan yung kanilang trabaho. Congressman, senador, presidente, vice president, kahit sino. Wala kaming sinasanto rito. No, dahil wala kaming maleta. Hindi katulad ng mga iba dyan. No? Katulad nung nagdala ng maleta sa Senado nung isang araw para sagutin yung impeachment laban sa kanya. Ang daming maleta. Dala-dala nung puwa. Eh, isa lang naman sinasabi. Itapon daw.
8: Dismiss
5: daw. Dahil sa mga walang kakwenta-kwentang procedural grounds, simple lang naman yung aming tinatanong. Sagutin nyo yung mga articles of impeachment.
4: Yun.
5: Diba? Yun lang ang ating sinasabi. Tapos ilang maleta yung dala nila. Diba? Nauso yung maleta ngayon eh. Ba't tayo wala?
4: Asa na?
5: Ay, hindi. Yung isa pa na rito.
4: Kahit ang carry, papatunan na namin.
5: Oo. Kaya warning lang sa mga kawatan sa gobyerno. Walang sulok na hindi namin kayo hahabunin. No? At hindi ito usapin ng partisanship.
4: Yun.
5: Kami ay very partisan sa ating mamamayan. Kami ay very partisan sa susunod na salinlahi. Kami ay very partisan sa alaala ng aming mga bayani. No? Lalo na ang mga tatay na malapit na mag-celebrate ng Father's Day. Happy Father's Day. Para makalimutan, di ba? Huwag na lang yung mga tatay na walang kakwenta-kwenta.
4: Yan lang. Papasalamat.
8: Ako, meron akong gusto sabihin nga eh. Kasi hindi dapat hinahayaan malunod palagi sa kasinungalingan ang mga Pilipino.
4: Yan.
8: Dapat pinapatuhan sila ng mga salbabida ng katotohanan.
4: Yun.
8: Para may dahilan silang umahon at hindi malubog sa kamangmangan. Yung dapat natin pinapakaral. Kasi
5: sino ba tinatawag mga mangmang? Sino ba pinapatamaan mo mga mangmang? Diretsuhin mo na. Diretsuhin mo na.
4: Meron ako sure talagang masasama ang mga taste ng mga nanonood sa atin. Basta naman tayo ng mga greeting.
8: Sabi ko nga eh. Hindi na namin kayo mapapasa. Ang dami-dami nyo na.
4: Napakarami.
8: Dahil dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba?
4: Ayan.
8: Ang sinasabi namin, nakibahagi po kayo, di ba? Hindi na uso ngayon, sec. Yung tatahimik ka na lang eh, di ba? Hindi dapat.
5: Kung hindi ka marunong magmarsa sa kalsada,
8: yan.
5: Lalo na yung mga kasama ko rito, yung naka-wheelchair na. Sumama kayo, lumaho kayo sa social media. Di ba? Let a thousand, a million David's bloom. Laban sa mga Golayas! Sa mga halimaw! Sa mga ating lipunan! Senator man sila, congressman sila, vice president man sila, labanan natin sila.
4: Be a David in the face of Goliath.
5: Yan.
8: Dahil kung tatahimik lang kayo, bahagi kayo ng problema. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
4: Sa bawat issue may iba't ibang anggulo. At sa bawat storya may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
5: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko,
8: dito lamang sa Quattro Alas!
4: Yan. Be a Guido David.
8: Yes. Be a professional David. Be a Secretary Llamas. Be an Alan Herman.

0: Kevin. Ikaw lang naman ang buhay ko eh. Kailan mo ba ako susunduin? Ano ka ba naman, Kevin?
1: Tita Nanay, ano po yun?
0: Ah, hindi, si Tatay. Inaaya ko siya sa labas.
1: Mga bata pa lang kasi yan, ganyan na talaga sila.
2: Kikidnap ba to?
3: Kikidnap, kidnap ba to?
2: Ayusin yun dalawa, ha?
4: Oo, ayusin namin.
5: Ano, hindi pa ba tayo kakain?
6: Alam niyo na, kanina nagmahan na.
0: Demonyo ka! Demonyo ka!
6: Pwede ba, simula ngayon, nakikita na nailang lahat ng mga gagawin natin?
0: Kevin, just the two of us.

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo.
4: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal
5: sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:06 na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ayun ang ating trending ngayon. Palakpakan naman tayo. Ayan. Para naman ma-welcome ang atin pong mga tagapanood at tagapakinig dito pa rin sa trending. Maraming maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa atin pong programa. At syempre dahil Sabado ngayon, marami po tayong mga trending na pag-uusapan. Isa pa po sa mga trending nitong kailan nga ba nagsimula? Mula pa nung nakaraang taon, nagsimula ng magkaroon ng headlines ang ating mga AI. Naalala ko nung na-invite akong maging graduation speaker no sa Ateneo. Ang pinili ko ng topic noon ay AI. At AI sa ika nga sa lugar ng o sa realm no ng family, realm ng education, dahil ito po ang isa sa mga kinahaharap hindi lamang ng future generation pati yung mga yung henerasyon ko, 'di ba? Kailangan akapin ng AI, kung hindi baka tayo ay mapag-iwanan. Kaya abangan nyo po yan sa atin pong trending episode today. Hindi lamang po AI, kung hindi ang papel po nito sa edukasyon, lalong-lalo na, di ba ngayon, kailangan magkaroon ng reskilling. Dahil kung hindi, tayo po ay mapag-iiwanan. So yung mga tulad ko na medyo meron, may katandaan na, ayan, pati yung mga kabataan, lahat tayo kailangan pong mag-reskill. At ang isa po sa pangaparaan ay ang AI tools. So tutok po kayo ha, padala ninyo ang inyong mga tanong, 0919-278-3000. Hindi lamang po mga eksperto sa AI, kung hindi mga eksperto sa edukasyon ng atin pong pag-uusapan. At isa po sa mga umaakap sa AI ay ang Open University. Ang Open University po, by definition, ito po ay ika nga ay sistema sa mga universidad kung saan hindi ka kailangan physically nasa eskwelahan. No? Hindi ka kailangan physically pumasok araw-araw, pero meron ka pa rin matututunan, meron ka pa rin diploma, kaya po swak na swak ditong AI kasi ang AI ay pwede mo rin mapag-aralan online. So ito po ang ating paksa ngayon, kaya may mga eksperto rin po tayo sa Open University. So marami pong nagte-text no at nagpapadala ng mga mensahe. So yung atin pong Facebook page, Jing Castaneda, yung atin pong social media accounts, tutukan po ninyo bukod po sa announcement doon ng atin pong pakita naman natin yung ating art card Ralph. Yung announcements po natin tungkol sa ating show, dyan nyo rin po pwedeng ipadala ang inyong mga tanong. So, nung mga nakaraan, ang mga tanong po, nung nag-post tayo tungkol sa AI, at nag-post din po tayo nung ETAP, no? Ito po yung programa ng CHED, Commission on Higher Education, with collaboration with the different universities. May mga nagtanong po about Open University. So, yan po ang ating paksa ngayon. Papagsamahin natin yung dalawang yan. Ayan. So, yan po ang ating pag-uusapan. Padala na ninyo ang inyong mga tanong. 0919-278-3000. Pwede rin po kayo magpadala sa atin pong YouTube channel, DZMM Teleradio, DZMM Radio sa East 30. At syempre po, yung mga nanunood po sa ABS-CBN TFC, mapapanood po ninyo itong ating programa, pati na rin po ang Pamilya Talk with Jane Castaneda. Pakita natin yung ayan, yung oras. Thursday sa USA at Canada, at Saturdays naman po sa Hong Kong, Guam, Saudi Arabia at sa Madrid. O de ba, talaga namang multiverse ang atin pong show. Kaya tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin. Meron po tayong bisita ngayon.
1: Hindi, si Doc Ligot.
0: Dominic Doc Ligot. Siya po ang Director for AI Ethics and Data Governance ng Philippine AI Business Association. Hi, Doc!
2: Hi, magandang hapon, Ma'am Jing.
0: Doc, salamat. Sabi ko, doktor ka ba? Hindi daw.
2: Hindi po. Doc since birth, pangalan ko po yan.
0: Pangalan mo ang
2: Wala
0: Doc.
2: Wala po akong binayaran para makuha ang title na yan.
0: Ayan. So, Doc, ano nga ba itong Philippine AI Business Association?
2: Ayan, so yung paiba, yan ang ating acronym. Sinimula namin yan 2025. It's an association para sa mga small and medium enterprises na gustong mag-adopt ng AI. Kasi marami pong mga association, may mga business association, may mga AI association, pero wala pong AI na business association. So yun po yung mission namin para lumaganap ang paggamit ng AI sa mga small and medium enterprise, sa mga family businesses. Yun po yung aming target, Ma'am Jing, sa Paiba.
0: Okay, so itong ating Paiba ay naiiba.
2: Well, yun nga eh, para lang maiba ng konti.
0: So Doc, itong sabi ko nga Open University AI, doon muna tayo sa AI.
2: Sige pa.
0: Ano ang nakikita ninyong application ng AI sa edukasyon? Marami ang natatakot, sinasabing mabawalan tayo ng trabaho, mabobobo ang mga estudyante dahil hindi na marunong mag-grammar, chat GPT na lang, etc. So maraming mga negative,
2: concerns.
0: No?
2: Oo. Yes.
0: Ano sa inyong pananaw, bilang isa po kayo sa atin nga pong eksperto, no, lalo na pagdating sa ethics and data governance.
2: Yeah, para lang ano sa konteksto, no. Wala tong pinag-iba sa pagsimula ng internet, no, nagkaroon ng internet, meron ding hesitation sa school. O huwag kang gagamit ng research na hindi nasa library. Bawal ang Wikipedia. Ngayon, accepted na yan. Pero bumalik pa tayo sa mga kapanahunan ng mga lolo natin. Electricity, First and Second Industrial Revolution. Dati, sana yung mga tao nakalampara, nakagaserats. Ngayon, may ilaw. I don't think we ever said ngayon na, optional lang yung electricity, optional lang yung internet. Yung AI, nandun na tayo ngayon. Ginagamit na siya. Siyempre, may mga pros and cons, pag-usapan natin mamaya. Pero as far as I'm concerned, sa Paiba din, ano na yan eh, nandito na yung AI. At marami rin siyang mga benefits na pwedeng maidulot. Not just sa education pa, kundi sa economy natin.
0: Ano ang particular na application na nakikita mo, Doc, no? Pagdating sa upskilling, reskilling ng mga iba't ibang henerasyon, vis-a-vis, hindi lang Open University, but you know, in general,
2: yes.
0: Even yung mga professionals ngayon, di ba, na kailangan magkaroon ng, hindi na uso ngayon, Doc, yung tulad ng panahon natin na isang career mo throughout your life.
2: Ah, hindi na.
0: Pag-graduate hanggang mag-retire ka,
2: magtatrabaho ka ng mga 30 years sa isang company, tapos magre-retire. Siguro, wala na. The place na lang yun ngayon, nowadays.
0: Even nga, it doesn't even have to be the same company. Minsan, pati industriya, di ba, nag-iiba. So, ano ang role ng AI sa bagong
2: paradigm.
0: Yes, that's a perfect word.
2: Siguro pinag-uusapan namin to bago tong show eh. Ihiwalay natin siya sa two main tracks, no. Yung una is kailangan turuan natin ng mga tao gumamit ng AI, first and foremost. And then sa
0: non-negotiable.
2: For me, it's non-negotiable. Siyempre, sa iba, pinag-iisipan nila. The second track is pwede mo rin gamitin ng AI para magturo. So, teach AI and use AI to teach. Doon siguro pwedeng mag-revolve yung usapin natin. Pero balikan natin yung main question mo. Ano bang main application? Yung AI kasi, yan ang some culmination ngayon ng lahat ng knowledge na nasa internet, including bad knowledge. So, dapat i-highlight din natin yon. Pwede mo nang tanungin sa isang machine. Dati, you're left to, kunyari, searching, googling. Ikaw pa yung mag-i-interpret ng makukuha mo kung anumang lalabas. Ngayon, literal, pwede mo nang tanungin yung isang AI. Ano ba ito? Or tungkol ba saan ito? At sasagot siya. I think dyan ngayon ang contention. Tama ba ang lumalabas sa AI? At paano mo siya dapat gamitin? Nabanggit niyo po kanina yung baka tama rin ng mga estudyante natin. I think that's part and parcel din itong transition na to eh. Na dati, pinaghihirapan pa natin yung acquisition, tinatawag niyang acquisition of information. Sa education, tinatawag niyang Bloom's taxonomy. Pero huwag na natin pasukin yon. Pero ang bottom line kasi, in education, kuha ka muna ng info. That's why we spend years memorizing mga dates, mga subjects. And then, pag nakuha mo na yung info, saka mo na siya kailangan aralin, intindihin, i-apply. Problema, meron ka ng AI na in one question or in one second, makuha mo na lahat ng info.
0: Mm-hmm.
2: So, para sa akin, dapat mag-iba na rin slowly yung ating ano. O hindi nga slowly, dapat mag-iba na talaga yung style na rin natin ng pagtuturo.
0: Tama.
2: Kasi we spend too much years. Ano ba, ilang years? K to 12 plus 4, K to 16.
0: Mm-hmm.
2: Just accumulating info. Mm-hmm. Paano natin every year, padami ng padami yung info, kailangan na talaga may AI ka dyan para mapadali.
0: Okay. So, Doc, mabuti binanggit mo nga, no, yung ika nga ay kailangan maging out of the box din yung pagtuturo. At kaya nga natin mamaya tututukan din ang Open University. Kasi nung bagong-bago ang Open University, lalo na nung pandemic, di ba? Online,
2: yes.
0: learning ang nauuso, parang nagkaroon siya ng second class citizen compared to face to face. Although syempre iba rin naman yung face to face, and I think it also depends on the course, no? Pero with AI ba, mas palagay mo magiging buo, mas intensive, mas dekalidad ang mga open university programs?
2: I think depende sa paggamit. Palagi ang common term is AI is a tool. Parang sinabi mo, the internet is a tool.
0: Mm-hmm.
2: Yung paggamit mo ng AI, paggamit mo ng internet, yan talagang magsasabi kung maganda yung quality ng education. Pero balikan natin yung fundamentals eh. For example, yung sumikat ang online learning, kasi nga may pandemic, di tayo makalabas ng bahay.
0: Mm-hmm.
2: Eh, hindi naman, eh, very strange situation yun. Dati, ipe-prefer mo talaga ma-meet yung professor mo, ma-meet yung schoolmates mo. Eh ngayon, pwede ka lang, at that time, pwede ka mamatay kung lumabas ka. So you have to change. I think now, isa pang bukod dyan, may issue din tayo on the rising cost of transportation, the shortage of teachers. Eh, dyan pwede pumasok ng AI, kasi you can train AI to also act like a teacher. Pero na, I think nasa sa atin yun eh, kung ano ba yung full extent ng learning na magagamit natin. At huwag natin kakalimutan, at least to me, yung isa sa biggest reasons bakit pumupunta pa sa school ang mga tao is kailangan nila yan para makakuha ng trabaho. Karamihan ng trabaho ngayon, college diploma, yan ang kailangan. So meron talagang interlock yung education tsaka employment.
0: Mm-hmm.
2: So until that changes, talagang relevant pa rin ang university. Pero we have to admit, medyo humihirap na rin. For example, traveling to school, expenses sa transportation, kulang yung mga teachers, hirap na hirap din yung mga schools to adapt. Then yan ang perfect opportunity to leverage AI.
0: Okay. So yung mga tanong po ninyo, padalan nyo na 0919278300 at again sa YouTube page, no, YouTube channel ng DZMM Teleradio. Doc, balikan kita, pero tawagin na rin po natin ang kakatawan naman pagdating po sa Open University. So, dalawa pong ating bisita. Mamaya, we'll call on the University of the Philippines team. Pero sa ngayon, ang atin po munang tatawagin ay si Dr. Rudolph Lacerna, ang Executive Director ng Open University sa Polytechnic University of the Philippines or PUP. Hi, Doc!
3: Magandang hapon po sa atin lahat dito sa mga nakikinig, no, sa DZMM.
0: Doc, thank you for finding the time. Alam ko busy ka rin dyan sa PUP at marami kang pinagkakaabalahan. Pero yung Doc kanina, binag-uusapan nga namin ni Doc din.
4: Dominic.
0: Okay, pinag-uusapan namin ni Dominic na malaking bagay ngayon ang AI, lalong-lalo na sa Open University, and ikaw nga isa ka sa mga nauna, no, sa mga out of the box ways of teaching. Iyayabang na kita, Doc, kasi alam ko hindi ka mayabang. So si Doc Rudolph po, meron po siyang, dahil sa Open University program, kanya pong na ibabahagi ang edukasyon, ang diploma, maging sa mga bilibid, sa mga bilanggo, maging sa mga out of school youth. Ano pa yung iba mong sectors, Doc Rudolph?
3: Iyan, no, kanina nabanggit ni Doc din po, no, na yung concern, no, when it comes to the diploma, nabigyan natin ang mga, na-mention niyo rin yung pagbibigay natin ng pangalawang pagkakataon sa ating mga estudyante. Ilan po sa mga nabibigyan natin ng chance to enter tertiary education ang mga kababayan nating categorized as persons with disability. So, nabanggit nyo na ang hirap ng transportation, pero kasi sayang yung opportunity na meron kang free tuition, nasa loob ka ng bahay as long as you have internet access. Yan po, nabibigyan rin ho natin ng free education. At hindi ho natin, actually hindi namin inaasahan to, dahil nung nagkaroon lang ng graduation ay nagulat kami kasi ang dami ng mga kailangan ng medical assistance. So bukod pa po dun yung tinatawag natin, yung Department of Environment and Natural Resources, nabigyan natin ng pagkakataon yung mga estero rangers, no? Sila yung mga naglilinis ng ilang coastal areas ng Manila Bay. Nabibigyan rin natin sila ng free tertiary education, yung nabanggit po ninyo na yung ating mga persons deprived of liberty, yung mga nasa loob ng mga PE tan sa Manila City Jail male dormitory, Manila City Jail female dormitory, yung Pasig City Jail na male and female dormitory din, at itong Correctional Institution of Women ay nabibigyan natin ng pagkakataon pumasok sa kolehiyo ng libre pa rin po, dahil nabigyan rin po sila ng chance ng Department of Education sa pamamagitan ng alternative learning system para sa kanilang diploma for secondary education. Kaya nagbukas po no ng maraming oportunidad ang Open University, yung mga sistema ng Open University sa buong Pilipinas. Kasi tayo sa PUP po, no, before, yung kung ang binabanggit lang natin dito ay during the pandemic, wala pa pong pandemic, nauna na po ang Open University ng PUP kung saan ang approach natin ay blended, no? Combination ito ng face-to-face and modular. So para ang pasok mo ay papasok ka ngayong Sabado, sa susunod na Sabado, modular ito. Sa susunod na Sabado, meron ibang approach na naman, tapos face-to-face uli, ibabalik uli. Kaya ang tingin natin noon sa Open University ay alternative mode of delivery. Yun nga lang, nagulat tayo nung pagdating ng pandemya, parang ano na ang pagkakaiba ng Open University sa mga traditional colleges, no? Diyan ho lumabas ngayon yung, ay, wala na masyadong pagkakaiba. At biglang, itong mga senior high school graduates na po, kumbaga fresh graduate, ay prepared na pumasok sa sistema ng Open University. So, hindi na siya alternative. Preference na siya. Kasi before alternative, ito yung sabi ko, nabibigyan natin ng mga chance o pangalawang pagkakataon or second chance, no? Etong mga nag-asawa ng maaga, nag-asawa ng maaga, huminto ng pag-aaral, i-accommodate natin kahit old curriculum pa ang gamit. So, meron din mga pagkakataon na dahil sa hirap ng buhay, kailangan magtrabaho, nagpamilya, dinilay nila ang pag-aaral nila. So, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon kahit ang gamit nito ay yung old curriculum ng high school. Ibig sabihin nyo, wala pang K-12. Na-accommodate pa rin natin sila hanggang ngayon. So, nandun kasi yung idea na ito ay alternative, pero ngayon talaga, preference na po siya. So, yan po yung ilan sa mga ginagawa natin sa Open University ng PUP.
0: Prof, ano ang kailan nagsimula ang Open University ng PUP?
3: Ito ay 1990. So, ibig sabihin, wala pa po ang Commission on Higher Education, nag-open university na ang PUP.
0: Okay. At paano naman ma-enhance ng AI ang open university? Nagagamit na ba ito sa ngayon, Prof?
3: Yes po. Pero ang lahat ng mga open university, no, ay meron mga tinatawag ng mga governance framework, no. Kasi tayo kahit sa mga industry, kahit sa business sector, sa education sector, ang laging priority, ang laging approach natin ay laging people-centered. So ibig sabihin, kaya ka nagtatrabaho para sa guro. Kaya ka nagtatrabaho, kaya tayo nag-iisip ng innovation para sa estudyante, para sa mga alumni, para sa community, underserved community, sa mga depressed area, basta lahat ng ating pinagsisilbihan ay mga tao. So people-centered po lagi ang approach natin dahil tayo ay makatao, di ba po? Pero ang artificial intelligence ay hindi siya tao. Diba? Kaya maaaring ang artificial intelligence ay makatulong kung paano mas makakapag-isip ang tao, kung paano mas magiging innovative ang tao, kung paano may isip pa ng mas maganda na mayroong mga creativity ang desisyon ng mga tao dahil ito sa artificial intelligence. So ito ay ini-encourage natin ang responsableng paggamit ng artificial intelligence.
0: Okay. So yung mga, ngayon nga, maganda yung binanggit mo, Prof, no, na preference na ngayon ang Open University, samantalang dati it was just an alternative. So may data ba tayo, Doc? At the same time, paano mo ngayon ililimit? Kasi nga, online, wala kang physical limitation, pero baka naman ma-overload at magkaroon naman din ng masakripisyo rin naman yung kalidad, di ba? Just like in the regular traditional way or mode of teaching.
3: Opo, nung sa Commission on Higher Education na nagkaroon ho tayo ng pandemya ay ipinatupad ng Commission on Higher Education yung pagkakaroon ng flexible learning. Ito pa rin po ay kailangan meron tayong mga open resources na pwedeng kung saan nandoon yung mga babasahin ng mga estudyante. So ibig sabihin, ito yung unti-unti nating binibreak, no, yung konsepto na kailangan pumunta sa paaralan dahil nandoon lang ang matututunan mo. Pero hindi kasi gano'n, no? Kaya sa Open University, naglabas po ang Commission on Higher Education last year, CMO o CHED Memorandum Order number 12, series of 2025, na kailangan ng utilization ng tinatawag nating learning management system. Kung ang isang institution ay mag-a-apply para maging isang open university, kailangan ay meron itong matibay na learning management system kung saan ito ay ginagamit for asynchronous discussion. Kasi kung traditionally, di ba, ang klase natin ay tatlong oras sa isang subject ay tatlong oras mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. So ito ay sa isang Sabado. Pero sa susunod na Sabado, maaring wala kayong klase dahil meron kayong activity sa pamamagitan ng learning management system, yung asynchronous mode nga na ginagawa natin. Pero ang activity no ay pwede mong bisitahin ang mga portal mo mula Lunes hanggang Biyernes. Na mula, at kahit anong oras, kaya nga flexible ang tinatawag natin, nandun yung mga activities na ito ang dapat gawin mo at meron itong petsa kung kailan mo ipapasa ang mga requirements. So, nandoon yung mga babasahin, video materials, mga electronic books or e-book, at ilang mga supplementary materials na pinrovide din ng mga kaguruan ng Open University.
0: So, parang ano nga, Doc, tama ba yung intindi ko? Parang semantics siya in terms of how you call it, pero yung mode and yung mode of learning and teaching pareho.
3: Opo, pareho. Pero ito, combination na siya ng synchronous and asynchronous. Kasi may requirement ng Commission on Higher Education na kailangan at least 51%. Pag open university pong i-implement natin, at least 51% of courses are offered open distance and e-learning. So hindi po kailangan talaga ng ano ng asynchronous, kailangan ng learning management system, kailangan ng mga e-learning platforms.
0: Okay. So Doc, meron bang minimum face to face pagdating sa open university?
3: Yung ilang mga institution natin na nag-o-offer ng open university ay full asynchronous. So ibig sabihin, talagang sa learning management system lang talaga nila, yun lang ang mood ng klase nila. Wala siyang talagang yung live session, wala siyang synchronous session na tinatawag natin. Pero sa PUP, nilagyan natin ng synchronous session para meron mga validation. Ano yung mga hindi naiintindihan ng mga estudyante doon sa asynchronous activities ninyo na maaaring magbigay ng validation or verification yung mga guro sa mga hindi naiintindihan sa klase.
0: Okay. So yung kanina yung binanggit ko nga kay Doc kanina, Prof, na nung unang mga panahon, nung bago pa lang Open University, para siyang second class citizen, no, if you can call it that, compared dun sa traditional. Ngayon, ang sinasabi mo nga, nalalampasan pa niya, tama ba yun, in terms of accessibility kasi and convenience din while you get the same quality?
3: Hindi naman totally nalalampasan kasi hindi natin pwede
0: nahahabol
3: gawin competition. Opo, parang gano'n, no, na nahahabol natin. Ibig sabihin ay itong layunin ng K-12 na sinasabi nila na pag nakagraduate ka ng senior high school ay maaari kang makapagtrabaho, nangyayari din. Nangyayari pa rin. So, ibig sabihin ay pwedeng magtrabaho at isasabay yung pagtatrabaho doon sa pag-aaral. Kasi ang Open University na working natin, yung binanggit ko kaninang schedule, ay every Saturday. So, ibig sabihin, pwede ka magtrabaho ng Lunes hanggang Biyernes, pero yung Saturday mo ay nandoon yung mga sessions natin for learning. At iba pa yung asynchronous na sinasabi ko kanina na Lunes hanggang Biyernes. Well, oo, may klase, equivalent ng klase, pero alternative pa rin yun, no? Na pwedeng basahin mo ang learning ang mga materials sa iyong learning management system, di ba? At kahit outside dun sa 8 to 5 na usual na trabaho ng mga pangkaraniwang empleyado po natin.
0: Okay. Doc, alam ko may event ka dyan, no? So, before we let you go, ito may mga questions dito. Ano daw ang ino-offer ng Open University program ng PUP, ano ang mga requirements? Go, Prof.
3: Ayan po. Ang ino-offer po nating mga programa sa undergraduate programs natin, syempre po ang ating programa, Bachelor of Arts in Broadcasting, Bachelor of Arts in Journalism, Advertising and Public Relations. Sa Business Administration naman, meron tayong Human Resource Management Development, Entrepreneurship, Office Administration, Marketing Management, nandiyan din ang ating Tourism Management. Meron tayong Bachelor of Science in Mathematics, meron Information Technology, at dalawang engineering na Civil Engineering and Computer Engineering. Meron din tayong Post-Baccalaureate Degree in Information Technology. So ito ay required na kailangan tapos ka ng kolehiyo. Meron din po tayong apat na doctorate programs at saka anim na master's programs. Kaya ine-encourage ito sa graduate program kasi ay ine-encourage namin na mag-apply pa, no, dahil ang pasukan natin ay sa bandang August ang ating first semester. Pero tapos na po ang application and admission natin for our undergraduate programs, yung mga binanggit ko kanina, mga bachelor's degree.
0: Okay, so Prof, ito may tanong pa dito, mas mahal po ba ang open university kaysa sa traditional, sa PUP, Doc?
3: Kung tuition po ang pag-uusapan, sakop pa rin po tayo ng Republic Act 10931 o ito yung Universal Access to Quality Tertiary Education. Libre po. Kaya po sinasabi natin, no, nabibigyan natin ng pangalawang pagkakataon ang iba't ibang, lalo na yung mga marginalized sector, no? Ito ay igagrab ko na rin po itong opportunity na ito na dahil sa June 16 ay akyat ko kami ng Zambales dahil bibigyan pa rin po namin sa pamamagitan ng Open University or Open Distance and E-Learning ang mga kababayan nating AITA na mag-e-enroll naman ng Bachelor of Science in Entrepreneurship. So, kasama po sila sa free tuition kaya ini-encourage namin, no, yung ilan sa mga sinasabi nila na ang hirap pumunta sa paaralan dahil mahal mag-aral. Oo, hindi po. Sakop pa rin po ng free tuition ang Open University, lalo na kung sila ay nasa state universities.
0: Okay. So, Doc, ang kalaban naman natin dyan ay Wi-Fi. So, ang DICT at ang connectivity program naman ng gobyerno ang dapat namang sasalo, ano?
3: Opo, pero na-strategize naman po natin yan, no? Nabanggit nyo kanina yung education natin inside jails, diba? Sa mga persons deprived of liberty natin ay meron talaga silang classroom doon. Nandun sila magkakasama sa isang classroom pero wala ang teacher nila doon. Ang teacher nila ay nasa PUP pa rin. So meron Zoom na ginagawa, naka-projector yung klase doon at hindi nakikita ng teacher ang ating mga nakikita ng mga teacher ang ating mga PDLs pero hindi natin nire-require na i-record yung mga klase because I'm considering na marginalized sector itong mga PDLs natin. So okay. Meron pong ganung strategy. Actually pinropose namin ito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nung nag-establish sila ng partnership sa amin kasi gusto rin daw nilang bigyan ng pagkakataon ng mga fisher folks sa pamamagitan ng mga training centers ng BFAR kung saan yun ang gagamitin nilang classroom tuwing Sabado pag walang trabaho ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ganun din ang setup, magsasama-sama yung ilang mga mangisda na gumagawa ng mga agribusiness. Tapos ay lalagyan natin ng parang Zoom, naka-Zoom din pero kasi ang teacher nila ay wala rin po doon sa lugar na yun. Nasa PUP din.
0: Galing, galing. O nga, magandang idea yun, Doc. O Doc, before we let you go, ito may humahabol kasi. Ano daw ang requirements? Pareho ba raw ang requirements ng Open University at ng traditional? Kasi marami po kaming, ano to, Doc? Mga driver, security guard, na baka daw pwede mag-enroll.
3: Marami po. Kasi diverse po eh. Diverse kung papasok, alam mo. Actually, yung ilang mga nagtuturo sa Open University, mga kasamahan ho natin dyan sa ABS-CBN, no? Nagugulat sila kasi correct. Pagpasok nila sa klase ay very diverse. Iba't iba yung mga edad, diba? Kaya nakukonsider pa rin natin yung mga kahit 60 years old na mga estudyante natin at gusto pa rin nilang magnegosyo at wala na silang mapasukang trabaho, gusto nilang magnegosyo na nakakapasok at nakakakuha pa rin ho ng diploma sa pamamagitan ng Open University. So, same requirement po. Pero meron lang to tayong ilang mga pagkakaiba pagdating sa etong senior high school curriculum at itong old high school curriculum. So, ibig sabihin ng old high school ay yung wala pa yung senior high school, yung dating apat na taon pa lang ang high school.
0: So, Open University, kailangan ikaw ay senior high school na bagong curriculum. Graduate.
3: Pareho po. Pareho. Ina-accommodate po natin.
0: Pwede. Okay.
3: Kasi mawawala yung mawawala kasi yung tagline namin sa Open University na give second chance kung hindi namin tatanggapin itong mga graduate ng old curriculum. Kasi ang problema natin, itong mga gumraduate ng old curriculum, nawawala na talaga sila ng pag-asa, maghanap pa ng kolehiyo kasi akala nila ay hindi na sila tatanggapin. Hindi po totoo
0: kulang,
3: yun.
0: Oo. kulang yung kanilang units, ano? So pwede
3: pala. Yes, hindi
0: pala
3: po totoo yun. Pero meron silang mga tinatawag na mga bridging subjects na hindi naman sila magdadagdag pa ng taon, pero madadagdagan lang ng subject.
0: Hmm, okay. Nakung, ang galing naman, no? Mabuhay ka. Dok, no? At lalong-lalo na, meron ka pa palang dagdag ngayon, mga ITAS, mga IPs. Kasama na pala sa sektor mo. O, Doc, I'll give you the floor. Your last, your parting shots.
3: Ayun po, maraming salamat po dahil nabibigyan ho kami ng pagkakataon sa media na i-promote na meron pa rin itong meron pa rin itong sistema ng Open University at hindi natin pwedeng maging rason ang kahirapan. Ako, yung kanina pinakita niyong video, no, yan yung mga Education on Wheels na nitong huling graduation ay nagkaroon na sila ng 51 graduates ang unang batch. No, yung Education on Wheels ay dahil wala rin pamasahe ang mga estudyante ay yung bus converted into classroom ang pumupunta na mismo sa mga depressed areas para ibigay ang edukasyon. So, nakagraduate ho ng, meron 51 graduates nitong huling graduation. So, parang, ang gusto natin sabihin ay talagang pwede tayo mag-innovate, ayun nga, dahil na meron artificial intelligence, maaring makapag-suggest ng iba't ibang pamamaraan ng artificial intelligence kung paano tayo mag-i-strategize, paano tayo magiging creative, pero gamitin natin ito ng responsable para mas serve pa, no? Magkaroon pa tayo ng access sa education.
0: Naku, mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc, ha. Thank you for finding the time. And daging bukas po yung atin pong programa para i-feature ang ating mga success stories dyan po sa inyong Education on Wheels at iba pa pong mga programa. Thank you, Doc.
3: Thank you po.
0: Ayan, napakinggan po natin si Doc Rudolph Lacerna, ang Executive Director ng Open University. Ang galing naman, ano, ng Polytechnic University of the Philippines. At nakong dami nating mga takeaway doon, lalong-lalo na sa mga gusto pong matutong muli at magkaroon ng mga diploma. So sa pagbabalik natin, bisita naman po natin ang mismong presidente ng UP at ang namumuno din sa kanila pong Open University program at kasama pa rin natin syempre si Doc Ligot. Sa pagbabalik pa rin ng Trending! Ang oras, 3:39 na po ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang inyong kasambuhay, Jing Castaneda, sa Trending! Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castaneda.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
8: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: DZMM Numero uno sa aksyon.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castaneda.
0: Nagbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending. At muli po ang atin pong paksa ngayon ay ang Open University at kung paano nga ba aakapin ng Open University System ang AI. So kasama pa rin po natin si Doc Ligot, pero ang atin pong bagong mga katropa, katrending, ayan, mga katrending ay ang atin pong UP family. So ang atin pong tatawagin, syempre, unahin ba natin ng sa edad ba to o sa, hindi. So unahin natin ang atin pong boss, si President Angelo Gigil Jimenez ng University of the Philippines. Hi, Pres!
12: Hello, hi, Jing. Magandang hapon at sa lahat mong masusugid na tagapakinig at tagapanood pala kasi napapanood pala tayo ngayon.
0: Oo, tsaka may TFC ka pa. Napanood ka sa multiverse.
12: Well, thank you for having me, Jing.
0: Ayan, miss na natin si Pres Gigil. At syempre kasama po niya si Assistant Professor Raz De La Torre, ang UP University, mula naman po sa UP Open University, Faculty of Information and Communication Studies. Hi, magandang, Prof. Raz.
13: Magandang hapon, Jing. Magandang hapon sa inyong lahat na nanonood.
0: Pres, kailan nagsimula ang Open University Program ng UP?

0: diploma mga certificate programs, mga diploma, graduate diploma programs. So marami ay mga professionals. In fact, ang opinion ko nga dyan, Padge, is kaya siya napaka-popular din ay dahil marami sa mga civil servants natin, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mm-hmm. Syempre hindi sila makakaalis sa trabaho nila, di ba? Mm-hmm. Hindi ako makakapuntang Maynila sa Diliman para makapag kuha ng aking master's programs na kailangan ko upang umangat sa aking trabaho, lumawak ang kaalaman ko, makatulong lalo sa akin. So marami ay working na. Mm-hmm. And so yan, kaya ang demographic niya talaga ay white. Malawa. At hindi lang yon, may mga entry level na actually ay medyo nasa senior na. Hmm. So, mga hindi natapos yung pag-aaral nila kasi circumstances in life. Mm-hmm. So, biglang papasok sila. O sige, may panahon na ako ngayon kasi matanda na ang aking mga anak, may mga apo na ako. So, mag-aaral pa rin ako kasi mahalaga sa akin yon. So, iba't ibang circumstances, iba't ibang age groups, definitely ay napakalawak.
1: Okay, balikan kita, Prof. Raz. Pero, Doc, binanggit kasi ni Prof. No, na syempre nga yung mga profesor, kailangan updated sila mismo, no? Meron bang ganong, in your AI world, in your universe, marami bang mga professor or teachers ang nag-enroll or institutions which support the upskilling of the teachers or reskilling in terms of AI use?
2: Yeah, sa mga nakikita ko, each institution, of course, the UP is a major institution, they already implement teacher upskilling. Pero isa sa mga linalabi ko rin is this should be a national effort.
1: Program.
2: Kasi kung pakikinggan mo lang, anecdotally, ang daming nagka-clamor na, kailangan i-reskill natin yung mga BPO workers, yung mga students. How do you reskill kung wala namang magtuturo? Mm. And that's a major, I think, shortage, generally speaking.
1: Mm-mm.
2: Some schools and institutions are ahead of the rest. Pero magandang i-incentivize yan ng government. That's what, you know, government is for, no? Kasi optional pa siya at the moment. Kami, kanya-kanyang college, kanya-kanyang course. Some colleges are also ahead of others. But there are also, I would just have to say it, there are also some colleges that are behind or resistant. And then, susunod lang din yung faculty nila dun sa gusto ng institution.
1: Okay, so yung mga issue rin po kasi yon even among communicators, no? So I'm invited to speak before mga communication association, etc. Mm-hmm. etc. So yung yan din po yung dilemma kasi halimbawa kung hindi ka galing sa major networks and you have a lot of these production companies or mga lalo na ngayon digital companies, etc. Mm-hmm. They need the reskilling, 'di ba?
3: Mm-hmm.
1: Pero yung access to the resources and sino yung expert?
2: Correct.
1: Parang ngayon kasi ang daling magsabing expert ako pagdating nga sa AI and sa technology.
2: Tsaka Ma'am Jing, hiwalay din natin, I'm sure sina Prof. Raz and Sir Padge will agree, hiwalay natin yung need for specialists ng AI. Like the UP program in AI, pang specialist yan, mga masters and PhD in artificial intelligence. And then yung general literacy. Those are two different things. Both are equally important. Pero sa akin, malaking benefit yung literacy. Parang STS, no? There's a subject called STS, which is a basic literacy course on technology. Parang STS for AI. Pero yun again, kanya-kanyang style yan eh. We need some form of national program para ma-implement yan.
3: Pero meron na kaming responding to that, tama, no? Of course, ang mga faculty namin, most of them educate themselves.
1: Yes.
3: On. Tsaka meron kaming quality assurance na kailangan medyo and they agree on the content including the mode sa department level. They decided on department level. Pero meron tayo. Ang aming PhD in AI is almost 20 years old na eh. Even before this became it became a currency, you know. Nandun na 'yon. Right now we have about 20 fully trained PhD professors teaching there sa PhD level and about 28 PhD students, no. Mm-hmm. Pero 'yun yung specialist. Yun yung nag-studying at the highest level. Hindi yun ang kailangan ng bansa. Ang kailangan natin is literacy and scaling para mag- Now we're doing that too. Last year, in-established namin ng Masters in Engineering in Artificial Intelligence Cebu. Mindanao will come next. This is professional degrees. Alam namin, hindi yung academic degrees ang kailangan. So this is para rapid scaling. And they come from companies, from LGUs. So aware tayo na kailangan talagang i-spread yon. But it's really embedded na sa UP education. And finally, yung dagdag kanina, yung inclusivity namin, merong abroad, siguro 600,000 from 174 countries. meron din kaming sa kulungan, no? We're offering OYO sa kulungan. I just graduated 70 graduates from Bilibid last year. And there's another one, another group of graduates, certificate courses, ha? On August, I think, I'll talk again. I never miss an opportunity to talk to their commencement exercises in UP Bilibid.
1: Wow!
3: Biro lang yun. UP Bilibid,
1: so
3: ang joke.
1: So, ito yung
0: magkasama kami ni Patchon. Actually, gire-recruit na namin na ano, Team UP na kayo. Wala na kayo magagawa. Sa UAP, amin na kayo.
1: Hindi pala UPD lang, no, Biliman. UPB.
3: UPB. Kasi baka sabihin, UP Baguio, ha? UP Bill.
1: Oh, pala, UP Bill.
2: Sir Patchon, magandang kwento yun kung meron na tayong mga inmates who are learning AI. I mean, that would be something else.
3: That would be a good suggestion, no? That would be a good suggestion. Pero ang kinukuha nila is, ano ha, isa is parang plant science, yung mga certificate,
4: permaculture,
3: and ang isa is this communication design or something eh.
1: Sige, feature natin yan.
2: Those are hardcore. So,
1: press, may mga questions dito ha, pero sa pagbabalik po natin, ayan, may mga nagtatanong na kasi tungkol sa anong courses, may entrance exam din bang kailangan, how to apply, tapos may for AI naman, new technologies are amazing, pero paggabay at tamang paggamit ay kailangan din. So sa pagbabalik po natin, so last few minutes na lang, padala nyo na pong inyong mga tanong at minsan lang natin nakakakwentuhan, no, itong ating mga experts before us. Sa pagbabalik pa rin po ng Trending!
5: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda, sa Trending! Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Ayan, nagbabalik po tayo sa Trending at mukhang Trending ang Open University at AI dahil ang daming tanong. So, mahingi tayo ng malaboy abundang fast talk answer sa atin pong mga bisita. Unahin natin si Press Gigil. Press, paano daw mag-apply? Ano daw ang requirements at kailan ang application?
3: Hindi ko alam kailan ba. Pero anyway, ganito yan. Sa associate degrees, kailangan kumuha ka ng exam na UGAT, no? Yung
4: undergraduate assessment
3: UP
4: test.
3: Undergraduate assessment test. Pero kung regular bachelor's degree, you either pass the UPCAT or you pass the associate degree na 2 years. So wala nang UPCAT yon. Or if you're a transferee, every program would have different set of requirements, no? Depende kung saan ka ng school nang galing, no? So that would be it.
1: So iba't ibang proseso.
0: Pero lahat 'yun ay maraming channels, kumbaga, depending on your circumstances. So i-check lang nila kung ano yung appropriate sa kanila, no?
1: Okay.
3: Kung saan na lang nila yung upoyu.com Lahat ng information nandun na.
1: Nandun lahat.
3: Oh, nandun na po.
1: Okay. Doc Ligot, o pagdating naman at yung binasa ko kanina, no, gabay sa paggamit, at meron po ba kaming pwedeng puntahang tao o institusyon na, na mura lang na magtuturo sa amin ng AI?
2: Well, padaliin na natin ang buhay nyo. Just look for me on Facebook, docligot.com din. And I'm partners obviously with UP and many other schools. I teach also in UANP. Maraming ways to learn it. Hindi lang formal, may informal.
1: Mura naman ang para
2: ba? Libre actually eh. Mm-hmm. Ang importante, alam mo yung gusto mong matutunan at paano mo gagawin. And yung unang tanong about ano ibang gabay, I think na-repeat na rin ni Prof. Raz earlier. Ang AI, hindi yan replacement sa tao. You know, AI and humans together should be the philosophy. So, ganyan din sa education. It's parang huling sundot, nung nag-run ang IMF ng study on complementarity of jobs, no? So, ano yung mga jobs na talagang complementary sa AI? Yung pinaka-highest complementarity is education.
1: Wow! Yes.
2: Pero, yun na nga. That's why we have a lot of work to do to implement that.
1: At ito pong mga kaharap natin ng atin pong partners. Actually, kaya rin tayo nagkaroon ng ganitong episode. Meron po kaming willing magbigay ng libreng laptops for select trainees, no, in AI. So maybe we can partner with you because we want to make sure yung ituturo natin ay maayos naman.
3: At, pero Jingle, ito, no, tama yun, no, yung AI, ang requirement ng AI is you must have, there must be literacy and numeracy. Literacy, yes, because that's a foundation for critical thinking. Mm. Numeracy is the foundation for scientific reasoning. You don't just go into AI na wala ka nung hindi strong yung foundation. Otherwise, mawawala ka talaga. So AI, in fact, has made education on the foundation even more important.
2: More necessary.
3: Hindi nawawala yun.
1: Galing. Oh. Sa palagay ko, kailangan may next episode tayo para mas mapag-usapan natin to. At ano, abangan natin, press, yung sinasabi mong graduation, ha?
3: Oh, sige.
1: Ayan.
3: So, marami lang naman, Jing. Malapit ka lang sa UP.
0: Isang tumbling lang maimbita
1: ka namin. Isang tumbling lang. So, marami pong salamat, of course, Assistant Professor Raz de la Torre.
3: Salamat.
1: And ang atin pong presidente, walang iba kundi si Press Gigi Jimenez. And of course, Doc Ligot. Atin pong partner sa edukasyon at ngayon sa bagong realm ng AI. Thank you po sa pagtutok sa atin pong Trend Jing. At wag ko yung BBTU, ha? Tutok pa rin po dito sa DZMM Teleradio.
11: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trend Jing sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
12: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Kasama si Teacher Tina Zamora. Teacher Tina Zamora. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

0: Naway maging ligtas. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman mo ko na mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Ateng Amy Estareja and this is your Safe Space. Ang DZMM Radio Patrol sa 630 ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 o 630 kHz sa inyong mga AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po ninyo kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like lamang at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa aming kwentuhan, sa ating kwentuhan ngayong hapon. Ano bang petsa na? Ayan, June 6, ayan, 2026. Patapos na ang isang buong linggo, ang first week ng buwan ng Hunyo. Sali na po kayo sa amin ha, makabuluhan po ang ating kwentuhan as usual. Kayo ba ay may problema sa pamilya, sa inyong mga love life, o kaya naman ay kailangan lamang ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po nating lahat yan, dito po yan lamang sa Safe Space. Magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede rin po kayo sa amin tumawag at makipaghuntahan kayo sa amin on air sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Naku, napakaganda po ng ating topic.
1: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Ayun nga po ang pag-uusapan natin sa ating self-love ngayong hapon. Balikan natin hanggang ilang chance ba yung dapat mong ibigay sa isang tao. Anak ko, napakaganda nito kasi 'di ba ang hirap talaga mag-move on. 'Di ba? Kapag kamahal natin yung tao o isa siyang importanteng personahe sa ating buhay. Paano ba yung kapag siya ay nakasakit sa atin ng matindi at paulit-ulit? Ayan ang tanong, hanggang ilang chance ba ang dapat nating ibigay? Kasi may mga pag-ibig na syempre karapat-dapat naman talagang ipaglaban at ipagpatuloy pa. Pero kapag ka naghiwalay na ang dalawang tao, ayan, dapat ba silang magbigay pa ng isa pang pagkakataon? Hanggang ilang chance nga ba ang dapat nating ibigay sa isang relasyon? Kasi 'di ba, baka mamayang kakabigay natin, healthy pa ba 'yun? At sabi ng iba, hindi ka daw bumabalik sa nakaraan. Pero paano kung talagang mahal mo pa 'yung tao at talaga namang ang iyong puso ay tumitibok pa para sa kanya? Oh, kaya naman, kahit hindi mo siya nakikita, nandun ang laging pag-aalala at pagmamahal para sa kanya. Meron kasi talagang ganun eh, no? Parang the one that got away. Nakapag ka bumalik, aba, eh yung iyong tahimik na buhay, eh natataranta ulit. Na talaga namang napupunta ka ulit sa ano, sana, sa spiral, diba? Parang umiikot-ikot lahat sa paligid mo. At para mas maintindihan natin yan, ano, at mas masagot natin ang tanong kung ilang chance ba ang dapat mong ibigay sa pag-ibig, nasa atin pong Zoom at makakausap natin si Dr. Gladiola Ehe Di Makulangan. Siya po ay isang psychologist at licensed counselor. Magandang hapon, Doktora, and welcome po sa Safe Space. Ito po si Ateng Aimee.
2: Hello, Ateng Aimee. Good afternoon.
0: Yes, Doktora, naku, napakaganda ng ating topic no. Napapanahon kasi marami talagang tao sa ngayon, lalo na siguro sa mga kabataan o mga young adults, di ba? Ang hirap bumitaw dun sa tao na minsan mong minahal ng todo at ibinigay mo lahat ng pagkakataon sa kanya, pero nasaktan ka ng mabuti. Bakit ba pinipili pa rin ng iba na bumalik dun sa isang tao na yon na nakasakit sa atin? Minsan hindi biro yung sakit, di ba?
2: Ating Amy, no? Pero madaming dahilan kung bakit pinipili nating makipagbalikan. May tinatawag tayong attachment theory na sabi doon, likas sa atin ang paghahanap ng emotional security or connection So kapag malalim ang attachment natin sa isang tao, mahirap itong putulin kahit nasaktan tayo, no? Tsaka malaki ding factor itong sinasabi natin na investment. Kapag marami tayong na-invest na oras, emosyon, pangarap at sakripisyo sa isang relasyon, mas mahirap bumitaw, no? Dahil ayaw nating masayang ang lahat ng ating ipinuhunan, no? Kaya minsan, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. Kaya nakikipagbalikan. Maaaring because of attachment, mm-hmm. pag-asa, at takot na magsimula ulit.
0: Uh-huh. Oh, pero doktora, 'di ba? Syempre ikaw ay talagang may pagkakataon o may pangyayari na talagang nadudurog ka deep down inside you. Misa nga yung tao, parang sa facade niya sa labas parang okay siya eh, pero deep down inside na doon napapasok yung parang ayaw mo nang makipagrelasyon ulit kasi may phobia ka. And yet pag dumating yung tao na yun na nakasakit sa iyo at bumalik, nandun ka pa rin. May kinalaman ba dun yung parang meron kang unfinished business kaya hindi ka talaga totally makapag-move on or makabitaw dun sa tao na yun? Doktora?
2: Mm-hmm.
0: Ayan.
2: Posible, no? Yes, hello?
0: Yes po, doktora, go ahead.
2: Yes, possible. When you say unfinished business, yeah. Mm-hmm. It's possible at ating Aimee na marahil kaya hindi makabitaw is dahil meron pang sa pakiramdam niya, may unfinished business pa sila doon sa relasyon na yon. Meron pang sense of hope, di ba? Mm-hmm. Na yung mga hindi natapos, mga nasimulan na hindi natapos, pwede pang magkaroon ng pag-asa na mabuo, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Pero you have to ask yourself, ito ba yung reality o ito lang yung inaasahan kong mangyari?
0: Okay. So, ibig sabihin, hindi ka talaga dun sa tao nakakling, kundi dun sa hope, paano ba, yung pwede bang nasabihin na ang talagang nagkikling ka, hindi dun sa tao, kundi dun sa nakasanayan mo, o yung naging version mo, nung time na kayong dalawa?
2: Yeah.
0: Uh-huh.
2: That's possible, no? That's possible. Kasi, you've invested time,
0: mm-mm.
2: memories, no? And then sometimes itong hope natin that this person has a potential pa to become what we are dreaming them to be.
0: Eh.
2: So we hang into that. Akala natin magbabago sila. Akala natin sapat na yung mga memories na nabuo. No, we can't. It's hard to let go of those memories. But we have to remember that, you know, letting go is not something that happens mm-hmm. overnight. It's not an easy decision, but it is a process. Isang siyang matagal na proseso.
0: Mm-mm. Okay. So, totoo ba, doktora, love is sweeter the second time around?
2: Simply, ito yung maging totoo kung may tunay na pagbabago at paghilom.
0: Mm-mm.
2: Sa nangyari sa both sides, no? Hindi kasi sapat ang reconciliation.
0: Hindi
2: ang kailangan, when it's a second time around, there's also transformation.
0: Okay.
2: Kung ang dahilan ng paghihiwalay ay naresolba at natuto ang parehong tao, maaaring maging sweeter nga, mas maging matatag ang relasyon.
0: Mm-hmm.
2: Pero kung bumalik lang dahil na-miss ang isa't isa, pero wala namang pagbabago sa ugali, sa relasyon, malaki ang posibilidad na maulit lamang yung dating problema.
0: Opo. May naalala ko may isang eksperto ako nakausap, no. Ang sabi niya, kunyari ang pinagkadahilan ng paghihiwalay ay third party. Ayan, sa babae, sa lalaki, merong ibang babae yung lalaki na nakita. Ang sabi, kapag kayan daw lalaki na yan bumalik sa iyo, ang laki ng chance, sa 70-80% ng chance, na uulitin lang niya yung nangyari. Kasi nga, the fact na nakakita siya ng iba, it means hindi 100% ang pag-ibig niya sa'yo.
2: Mm-mm. Sabi nga nila, no, parang once a cheater daw, always a cheater. No? Pero
0: oo.
2: Syempre naman, let's give them the benefit of the doubt.
0: Okay.
2: Na possible na magbago ang mga ito. But you have to check that the pattern.
0: Okay.
2: Because the best predictor ng future behavior is the consistency from past behavior. Kung paulit-ulit ang pagkakamali at paulit-ulit ding humihingi ng tawad ng walang pagbabago, so hindi na ito usapan ng chance, kundi pattern ito, ating Amy, na tama ka, yung pwede ngang mangyari ulit.
0: Opo. Doktora, nabanggit mo yung pattern, ano? Pwede bang sabihin na sincere yung tao nung bumalik sa'yo, and yet yung pattern kasi niya, kasi minsan, di ba, kahit sincere ka, pero nauulit at nauulit mo yung pagkakamaling nagawa mo noon. Pwede bang mangyari yon? O hindi talaga sapat na sincere ka lang? Kailangan yung mismo may katawan na bumalik dahil nagkamali siya, bumalik siya after siya magkamali. Kailangan talaga gamutin psychologically yung pattern na yon?
2: Possible na mayroong mga issues yung partner. Kaya okay, paulit-ulit yung pattern niya. The question doon sa ka-partner is, are you willing to stay doon sa pattern na iyon? Diba? Uh-huh. It might not be healthy sa iyo. Hanggang kailan mo hihintayin magbago siya? Because that's what's happening eh. Mm-hmm. We always hope na itong taong to na minamahal natin ay magbabago.
0: Mm-hmm. Hindi
2: But sometimes it's a pattern that's, especially if it's a pattern already, it's hard to break.
0: Opo, okay.
2: It needs, there might be deep-seated issues na kailangan ka nga siyang ating Amy na siguro kailangan iproseso with the help of a counselor, a psychologist. Ayun, but you're not there, you're not in a relationship to fix a man or a woman eh. You're there to share a good love story.
0: Okay. So, dapat pala, doktora, kung tayo ay papasok sa isang relasyon, hindi natin ini-aim na baguhin talaga yung tao. Kailangan yung changes manggaling o transformation manggaling sa kanya, at mangyayari lang yun kung sapat yung pagmamahal niya sa'yo para magbago siya. Tama po ba?
2: Yes. Tama ka dyan, ating Amy. Dapat may action. Hindi lang puro promises, diba? Tsaka, you know, are you willing to be in a relationship na lagi ka na lang naghihintay na magbago ito? A man will not change for a woman. No, or a woman would not change for a man. They will change dahil nahanap na nila sa sarili nila yung kasagutan dun sa mga issues na meron sila.
0: Mm-hmm. Pero ang mahirap, doktora, yun nga, no? Minsan, kailangan nyo muna maghiwalay para malaman ninyo sa isa't isa na may dapat pala kayong baguhin. Pero ang tanong, hanggang ilang chance ba talagang dapat ibigay sa isang tao o relasyon? May bilang ba talaga to? O pwedeng as many as you can?
2: Ang tibay, no? Kung as many as you can.
0: Kaya pero, nga eh.
2: Walang eksaktong bilang at Chang Aimee, no? Ang mahalagang tanong dito ay hindi pang ilang chance na ba itong binigay ko sa'yo, kundi opo, may nagbago ba? May pagbabago ba? Diba? Always remember, you become what you tolerate, no? So kung paulit-ulit mo siyang binibigyan ng chance, so posibleng nagiging parang nire-reinforce mo yung behavior niya na pwede naman pala. Oh. She will still accept me kahit na nag-away kami o may ginawa akong mali, mapapatawad pa rin niya ako. Hmm? Konting ligaw lang ulit, and then everything will go back to normal. And walang consequence, no? Walang consequence. Mm-hmm. So, walang mababago sa behavior.
0: Pagka ganito, bumalik man siya, toxic pa rin yung relationship, yun ang pwedeng asahan na doktora.
2: Possible po yun.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung walang pagbabago, no?
0: Oo. Kasi di naman siya nahirapan na bumalik eh. Kaya bakit nga naman siya magbabago?
2: True. Oo. Kasi we need to look into three things din minsan, Tita Aimee, kapag bumabalik, no? Kapag may pagkakamali, naghiwalay, no?
0: Uh-oh.
2: First is, lagi kong sinasabi, tingnan niyo yung tatlong A.
0: Mm-mm.
2: Na A, first one is acknowledgement. Na-acknowledge ba niya na may pagkakamali siya? Kasi merong mga bumabalik na parang wala lang eh, no? Hindi naman nila sinabi na inaamin ko na nagkamali ako, na ganito yung nagawa ko sa'yo, and I am sorry. So very important na yung partner mo is karon siya ng acknowledgement or inamin niya yung pagkakamali niya.
0: Mm-hmm.
2: Second is accountability, 'di ba? Kaya ba niyang akuin na siya yung may responsibility at hindi siya naninisin ng iba? Hindi niya sinasabi na ikaw naman kasi eh, kaya ako nagkaganito. Kaya ako nag-cheat kasi lagi kang walang time sa akin.
0: Ganun.
2: Diba?
0: Okay.
2: Kaya ako naghanap ng iba kasi medyo nagger ka. Diba? So walang accountability kapag ganon. And of course, the last one which is very important is the action. A for action, no? May nakikita ka bang konkretong pagbabago? No? Lahat naman tayong tao nagkakamali.
0: Mm-mm.
2: No?
0: Of course.
2: Tao lang tayo. Sa isang relasyon, laging merong hindi pinagkakasunduan. But then, we need to make changes and adjustment if we want to stay in a relationship. Mas mahalaga kasi yung consistency eh, kaysa dun sa nag-sorry lang din ikaw, no?
0: Mm-mm.
2: And makikita natin yung change talagang yon, yung consistency nung pagbabago niya sa kanyang ulit-ulit na paggawa ng mga good actions, no? Hindi lang sa salita, hindi lang sinasabi na nagbago na ako o I love you, di ba? Mm-hmm. Pero yung action niya, hindi na ba niya inuulit-ulit yung mga nagawa niya dating kasalanan?
0: Oo, pero yun lang nga, no, doktora, no, kunyari nagbago, talaga namang nagbago, no? Pero syempre, ang pagsasama ng mag-asawa o ng isang relasyon, lalo na kung nasa tamang edad, pang matagalan talaga yung target, eh, kumbaga yung goal.
2: Mm-hmm.
0: Oo, pero somewhere along the way, pwedeng matisod ulit or sabihin natin, maulit pa rin talaga kahit nagkaroon siya ng pagbabago. So, ang magiging risk, kumbaga kung mahal mo yung tao, magtitake ka pa rin talaga ng risk na hindi pa rin siya 100% na yung iniisip mo na ideal na siya kapag naging kayo ulit.
2: Totoo, kasi ano yun eh,
0: mm-hmm.
2: It's dito pumapasok siguro yung ano, yung konsepto ng hope attachment, no? O minsan yung trauma bonding, yung minsan may cycle na pag nagkakaroon kayo ng problema, tapos pagkatapos nun, parang mas sweet. Yun nga yung parang sweeter the second time around, no?
0: Mm-mm.
2: Parang kasi nag-away kayo, tapos mas nararamdaman mo yung pagmamahal nung nagkasundo kayo.
0: Yeah.
2: Ngayon nagkakaroon, Tita Amy, ng ano, emotional dependency. Umaasa tayo dun sa version ng tao na to na pinangarap nating makita.
0: Mm-mm.
2: Kaysa dun sa kung sino talaga siya.
0: Oo.
2: We're clinging into the hope na magbabago tong taong to, no? Kasi medyo masarap yung pakiramdam kapag ano eh, yung nararamdaman mong minamahal ka. And then every time nag-aaway kayo, kapag mas lalong sweet, kapag nakikipagbate, medyo hinahanap yun ang sarili mo. But then bumabalik ulit, no? Nagkakaroon ulit ng parang nagiging cycle.
0: Yeah. Oh, is that healthy, doktora, na meron kang parang ideal na tao na nasa utak mo and then hinahanap mo yun dun sa tao na yun na mag-fit siya dun sa ideal person. Like kunyari, nagkabalikan kayo, so may ideal ka na iniisip na dapat ganito, dapat ganito ka na.
2: Alam mo, oh yeah.
0: Oo.
2: Yes, oo. Alam mo minsan, di ba, sinasabi nila, yan as naman ang standards mo. Di ba?
0: Oo.
2: Yung, pero, ang sa akin, no, this is something, maybe not all would agree, but ako, naniniwala ako that we have to have standards. No? Yung standards mo, hindi naman yung dapat ganito ka, ganyan ka, pero at least a realistic standard na na pwedeng mangyari talaga sa isang relasyon. Like, a standard of having a healthy relationship. And you have to know what a healthy relationship is, no?
0: Mm-hmm.
2: Dapat hindi siya nagdudulot sa'yo ng confusion, hindi ka na-anxious lagi, hindi mo pakiramdam na lagi kang pagod, no?
0: Mm-hmm.
2: Dapat supportive, no? Maganda yung ganon. Meron ka na, ay, hindi siya nagiging supportive sa akin. Ay, magkaiba yung aming prinsipyo sa buhay, yung aming values, kaya hindi kami nagkakatugma. So, kung mahirap kasing i-sacrifice yung principles and values, sa isang relasyon eh. Kasi mahirap kung magkaiba ang inyong paniniwala, ang inyong pinupuntahan. For example, yung isa naniniwala na okay lang mambabae, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kasi it's very natural for men.
0: Yes, oo.
2: Pero ikaw, naniniwala ka na when you're in a commitment, dapat kayo lang dalawa. So, ibig sabihin, magkaiba na agad kayo ng paniniwala.
0: Mm-hmm.
2: It's supposed, dapat maging standard mo na dapat committed itong aking magiging karelasyon. Kung hindi niya yun kaya, then I have to think. Kailangan ko ba siyang tanggapin muli sa aking buhay?
0: Uh-huh. Okay. So doon papasok.
2: But I agree with you. We have to have standards.
0: Yes. So doon papasok, Doktora, yung self-love, ano? Dapat, hindi mo kailangang isuko yung standards mo dahil lang mahal mo yung tao. Kasi nga, sa simula, puro, alam mo yun, kilig, hindi mo pa nakikita yon. But in the long run, pag lumabas na yung mga negative points ng lalaki o ng partner mo, babae, di ba, kung ikaw ay lalaki, doon papasok yung sinasabi niya na love is a decision. If you'll stay or you let go, kasi nga hindi nag-meet yung standard mo doon sa kung sino siya.
2: Yeah.
0: Uh-huh.
2: You know, the second chance is a gift that you give, no?
0: Okay.
2: Pero ang self-respect, ang self-love, it's a responsibility that we have para sa sarili natin.
0: Yes.
2: And we should never put that in. It's hindi siya pwedeng i-negotiate, no? It's non-negotiable. Self-respect and self-love.
0: Ayan. So, yun dapat, ano, susulat mo talaga ano yung non-negotiables mo, ano yung negotiables mo.
2: Yes.
0: Kapag kayo ay nag-iisip na magbalikan sa isa't isa.
2: Opo. Tanungin mo ba, payapa ba ako kapag kasama ko ba siya? Mas nagiging mabuti ba akong tao sa relasyon na to? Nakikita ko ba yung respeto niya sa akin, yung consistency niya? You have to remember, hindi lahat ng mahal natin ay dapat nating balikan, no?
0: Mm-hmm.
2: And that's the hardest thing to say minsan, yung tama na. Pero iyon din yung pinakamahalagang hakbang for us to protect our dignity, our peace, yung pagmamahal natin sa sarili natin. Na minsan, because we believe that nagmamahal tayo, nalilimutan natin yung sarili natin.
0: Okay. So, ang ganda nung sinabi mo, no? Hindi lahat ng binabalikan. So, depende sa sitwasyon, no? So, anyway, Doktora, opo, dyan ka lang muna sa Zoom, ha? Mag-break lang ako sandali, tapos magpapatuloy pa rin tayo. Dito po yan sa Safe Space.
1: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
0: Ang oras, 4:26 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras, 4:29 ng hapon.
10: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan.
10: This is your safe space. Sa DZMM.
6: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo. Dito sa My Story.
0: My Story. Okay, balik po tayo sa safe space. Ito pa rin po ang inyong ating Amy. At syempre, kasama natin sa Zoom si Dr. Gladiola Ehedima Kulangan. Isa po siyang psychologist at licensed counselor. At ngayon, doktora, no, pakinggan mo to. Meron tayo kasing makakausap ngayon sa linya, si Alias Marejo. Naku, tamang-tama to, doktora, kasi dun sa topic natin na ilang beses ka ba dapat magbigay ng chance sa isang tao o sa isang karelasyon na paulit-ulit na nakakasakit sa'yo. Kausapin na natin siya. Good afternoon sa iyo, Marejo, and welcome sa Safe Space.
11: Hello po.
0: Hello?
11: Hello, good afternoon po.
0: Okay, so Marejo, nasa ating Zoom, no, nakikinig si Dr. Dima Kulangan, si Dr. Gladiola. So, kwento mo nga sa amin briefly, Marejo, ilang taon ka na ba? Tapos ilang taon na kayo ng iyong boyfriend?
11: Balik po, 26 years old po ako and then 6 years na po kami.
0: Okay, so ano po yun ulit, Marejo?
11: Marejo po, 26 years old na po ako and then 6 years na po kami ng partner ko.
0: Okay, so dito kasi, sige nga ikwento mo sa amin, naghiwalay pala kayo noong 2023, tama?
11: Yes po, naghiwalay po kami noong 2023. Uh-huh. Napaghiwalay, actually cool off lang po yung time na yun. And then napulat po ako, nagkaroon siya ng girlfriend.
0: Siya,
11: 6 months po sila tumagal nun.
0: Okay, and then?
11: And then po, habang sila po nung ano, nung babae, nag-message din po siya sa akin using yung account ng mama niya.
0: Mm-hmm. So, teka, linawin natin. Nung una kayo naghiwalay, anong dahilan ng inyong paghihiwalay?
11: Ano po, nung time na po na yun, meron na po kasi akong trauma sa kanya. Bago pa lang kami nun, pero kinakausap niya ng ex niya. So, para pong nagkaroon po ako ng trauma. Like, para pong nag-overthink na po ako lagi.
0: Mm-hmm.
11: And then 2023, ayun po, nag-usap po sila nung ex niya na lagi kong in-overthink and then yung ex niya pa na isa pa. And then marami po siya nakakausap po from ano po, work niya po.
0: Okay. So, mahilig pala itong boyfriend mo makipag-usap sa ex kasi, di ba, ngayon,
11: yes,
0: oo, nagkaroon na siya ng iba after niyo maghiwalay, then ikaw naman yung tinetext niya. So, parang ilumitaw, ikaw naman yung ex,
11: yes, po,
0: na tinetext niya.
11: Yes po,
0: meron
11: po.
0: Mm-hmm. Okay. So, sabi mo nga kanina, masyado ka nang nag-overthink at napapagod na doon sa paulit-ulit na kwento ninyong dalawa. So, ano ngayon ang status ninyong dalawa?
11: Ano po, medyo ano po eh, medyo magulo. Kasi po this year din po nagkaroon po ulit ng another issue na meron na po siyang babae ulit.
0: Okay.
11: Tingnan niya po sa kwarto niya. And then sabi niya po that around 2025 po July yan, na kapaghiwalay po siya. And then by ano po, November, hindi po na po yung communication namin.
0: Mm-hmm.
11: Parang ano po, cool off, and then ganun lang po, wala'y taglit, and then may communication pa naman po kami.
0: Okay.
11: Tapos po, meron na siyang kinakausap na iba ulit.
0: Mm-hmm. Kailan
11: tapos
0: po?
11: Tapos on January, December po, may naging ano po siya, may dinala po siyang babae sa kwarto niya. Sabi niya po, ano po, wala naman daw po nangyari. Pero 10 p.m. to 1 p.m. po siya lumabas din sa kwarto. So, hindi ko po alam kung may nangyari o wala po.
0: Okay, paano mo nalaman yan? Kasi pati oras kung gaano katagal yung babae doon sa kwarto, alam mo.
11: Ano po, kasi po doon sa tinitirahan niya, bali po, may mga kilala po ako na tumataan. Nakita po siya na may kasama siya sa ano po, doon sa place na sa place na yon.
0: Mm-hmm.
11: May nakakita po sa kanya, then minessage siya po ako. And then tinanong ko sa kanya kung anong kulay yung damit, sabi niya white. And then pinintahin ko siya ng araw na yun, color white niya po. Tapos mm-hmm. sabi niya umuwi na daw po yung babae. Ganun mm-hmm. po.
0: Okay. So ano ang gusto mo ngayon mangyari? Gusto mong tapusin o bitawan yung relasyon ninyo?
11: Actually, yes po. But ayun nga po, nahihirapan niya po.
0: Okay.
11: Kasi po, ang tagal na rin po ng pinagsasana.
0: Okay,
11: like,
0: sige.
11: 6 years, parang nakasanayan ko na po siya.
0: Mm-hmm. Okay, so tutulungan ka ni Doktora Gladiola na sagutin niyang tanong mo na yan yung sitwasyon mo ngayon, ano, kung papaano ka ba makakabitaw. Doktora, si Marejo, ayan, nasa linya natin. Go ahead, Marejo. Pwede mo tanungin si doktora ngayon.
2: Hello, Marejo.
11: Hello po. Good afternoon po. Hello po.
0: Mm-mm. Doktora.
2: Hello, good afternoon, Marejo, no?
0: Oo.
2: Ano, ang hirap ng ano mo ha, pinagdadaanan mo.
0: Ang sakit, and doktora.
2: Yes. At, you know, I could only imagine yung pagkalito mo ngayon, yung lungkot, you know, yung hirap na bumitaw. Sa, you know, that's a very normal in a situation na kinakaharap mo ngayon. Kasi talagang mahirap ang pag-alis sa isang relasyon, no? Lalo na yung paglayo dun sa taong minamahal mo.
11: Yes.
2: Pero alam mo, Marejo, yung pagbitaw mo dun sa pangarap na yan, sa mga alaala mo, yung pag-asang bayang araw, are you still hoping na magbabago siya?
11: Actually, yes po. Yan po yung pinangahawakan ko ngayon.
2: Ngayon,
11: baka mag-change pa naman.
2: Yung pag-asang balang araw, magbago siya, no?
0: Mm-mm.
11: Yes po.
2: Mahirap siyang gawin. Hindi siya isang basta decision lamang. Isa siyang, sabi ko nga kanina, isa siyang proseso na kailangan mong tanggapin yung realidad. Hindi yung potential niya na pwede pa siyang magbago, no?
0: Uh-huh.
2: Because sometimes we stay in a relationship dahil inaasahan natin na magiging siya yung taong inaasahan natin.
0: Uh-huh.
2: And we become blind, no? Kasi nagmamahal tayo.
0: Mm-mm. Doktora, nabanggit mo kanina yung trauma bonding. Eto si Marejo, sabi niya, kasi 6 years na kami, nasanay na ako na kasama ko siya. So parang somehow, no, ito na ba yung perfect example ng trauma bonding at saka hope attachment?
2: Yeah, oo, pwede, no? Kasi sabi ni Marejo, parang maraming beses na siyang, at ulit-ulit na siyang nakaranas nung pain na to because of him, no? Laging nangyayari, tama, no? Yung pagkakaintindi ko, Marejo, parang marami ng beses na nagkahiwalay kayo, nanloko
11: yes,
2: siya, tama?
11: Mm-hmm.
2: At pagkatapos noon, yes, tinatanggap mo ulit yung pagmamahal niya dahil humihingi siya ng tawad sa'yo.
11: Yes po. Actually po, ginagawa niya parang nagbibigay siya ng material things. Ganun po.
0: Sinusuyo.
2: So dahil doon,
11: yeah.
2: Opo, sinusuyo. Okay. Lumalakas yung emotional attachment kahit nasasaktan
11: yes.
2: ka. Pero alam mo, yung kung minsan, siguro, kaya ka rin hindi, natatanong mo, na bakit hindi ako makaalis dito sa relasyon na to? You have to remember that it doesn't mean na mahina ka. Siguro madami ka rin naririnig sa mga kaibigan mo, no? Why do you still stay in that relationship? Diba? Alis ka na dyan. Mm-hmm. Naririnig mo yan, Marejo, sa mga friends mo?
0: Marejo?
11: Hello po.
0: Oo.
11: Marejo po.
0: Oo. Naririnig mo daw ba sa mga kaibigan mo yung laging payo
11: yes,
0: nila
11: po.
0: Na umalis ka na dyan? Iwanan mo na yan?
11: Yes po, opo. Mm-hmm. Madalas po, actually, nagkukwento po sa kanila. And then, sasabihin po nila, umalis ka na dyan, dahil ka naman pala nila loko. Tapos, para ako po, sinasabi ko, oo, sige, pero hindi ko po talaga kaya.
0: Naku, doktora, talagang parang nasa sitwasyon itong si Marejo na kailangan niya ng immediate help talaga. Alam mo yon, yung para siya nalulunod pero hindi naman siya makaahon.
2: Ahon, parang nabuo na siguro yung emotional pattern na mahirap putulin.
0: Mm-mm.
2: That's what happens kapag nagkakaroon ng trauma bond.
0: Okay, so
2: pero
0: ano?
2: May paraan naman para makabitaw pa din kung yun talaga ang gusto mo, Marejo, no? Pero yun nga, you have to, hindi siya agad-agad. May mga steps kang dapat gawin. No?
0: Ano to, doktora?
2: Siguro first is, tanggapin mo muna yung realidad. Okay, Marejo? Tanggapin mo yung realidad na hindi siya yung taong inaasahan mo na maging siya. Kahit magpatumbling-tumbling ka, you cannot change person. And then you ask yourself, kung hindi siya magbabago kailanman, pipiliin ko pa rin ba ang relasyong ito? Have you asked that to yourself? Paano kung hindi siya magbago? Pipiliin ko pa rin ba siya? Kapag Marejo, ang sagot mo doon ay hindi, no? Maaaring ang kinakapitan mo lang ay yung pag-asa, but hindi the reality. So that's one thing. You have to accept that. Okay?
0: Marejo.
2: And then yes, very important yun, Ate Ivy. Sabi niya may mga friends siya.
0: Yeah.
2: You have to have a good support system. Kasi mahirap makaalis kapag mag-isa ka lang. So you have to look for like family members, yung talagang mapapagkatiwalaan mong kaibigan, or you may join support group ng mga those who are in that kind of relationship or who's been there. You can also go to a psychologist, counselor, kasi baka ikaw naman, you also have to ask yourself, Marejo, baka may mga issues ka din sa sarili mo, why you are choosing to stay in that kind of relationship.
11: Yes,
2: diba?
11: Po. Actually, meron
2: so,
11: po.
2: Dapat ma...
0: Ano ito, Marejo?
2: Ah, meron.
11: I think po siguro, yung pagmamahal na dapat nakukuha ko sa family ko. Parang nakukuha ko po sa kanya, sa partner ko po.
0: Okay. Doktora, may tanong ako. Sabi niya nakukuha niya yung pagmamahal na hindi niya makuha sa family dun sa lalaki. Pero... Can you consider it love kung ginaganon siya ng paulit-ulit o ginagamit lang siya ng lalaki?
2: We cannot naman yung side ng lalaki, no? But one thing is for sure, it's not a healthy relationship kasi ganun yung ginagawa sa iyo. Pero yung sinabi niya kanina na parang nakahanap niya yung pagmamahal na hindi niya nakuha dun sa pamilya niya, dun sa lalaki, no? Kasi minsan, pumapasok tayo sa isang relasyon kahit hindi healthy kasi may mga sugat tayo from our siguro childhood, no? Or from our own family na nagiging dahilan kung bakit we stay in a relationship kahit hindi pa ito mabuti para sa atin, no?
0: Mm-hmm.
2: We try to find a partner na sila yung magpuprotect sa atin, will give us security, yung pakiramdam na may taong laging nandyan para sa atin kasi that is something na hindi natin naramdaman dun sa mga una sanang tao na nagparamdam noon sa atin.
0: Okay. Pero Doktora, malinaw na itong lalaking to, hindi ito yung tamang tao na magpupuno dun sa kakulangan na nais mapunan nitong si Mare Jo. So, ano po yung, kasi nabanggit mo kanina na Mare Jo na lagi kayong in contact with each other, di ba? Lagi kayo nag-uusap.
11: Yes po. So, yes po. Kahit po, iwalay ganun ko loob.
0: Okay, so Doktora, would you suggest to Mare Jo na magpunta siya sa, I mean, gawin niya yung no contact muna para makamove on?
2: Very important yun. Isa yun sa step na dapat mong gawin, limitahan ang komunikasyon. But also, Ate Amy, yes, gusto ko rin anuhin kasi yung kanina, yung pagpupuno ng pagmamahal.
0: Opo.
2: Walang pupuno ng pagmamahal na yun eh, kahit sino. Walang makakapuno nun. Yung boyfriend mo, hindi dapat maging kapalit ng kakulangan ng pagmamahal na dapat ay natanggap natin noon. Okay? Ikaw lang ang makakapuno nun sa sarili mo.
0: Naku, magandang point yun, Doktora.
2: So, don't look. Yeah. Huwag mo yung hanapin sa ibang

0: pangakuan, promises, maaaring mapalakas muli yung attachment na doon ka kulang eh, sa attachment, no? At
1: yes,
0: ma-weaken yung decision mo.
2: Parang doktora, nangyayari sa kanila, relationship and then mag-cool off sila, so situationship, tapos babalik sila sa relationship, tapos situationship. So parang ganun is seesaw, diba, Marejo? So kaya mo ba, Marejo, na mag-no contact dito sa lalaki muna na to? Tapos palitan mo yung mga numbers mo, siguro yung social media accounts mo, i-block mo muna siya?
1: Actually, yes po. Pero yung number ko po kasi is ano po, gamit po sa mga work ko.
2: Okay.
1: Ngayon po, sa new work ko po.
2: Mm-hmm. So, pwede mo siya i-block?
0: Ilagay mo sa block, no?
1: Yes po. Meron po akong 2 accounts and then sa isang po account, pwede ko po siya i-block. Actually, sa lahat na po.
2: This time around?
0: Ayan,
2: oo. Oo, this time ano around? Opo, go ahead, doktora.
0: Ate Amy, kasi pa ikot-ikot siya dun sa relationship eh, no?
2: Oo,
0: situationship,
2: nga eh.
0: Relationship. Alam mo ang pinakamagandang kind of relationship na mag-focus ka, Marejo? Relasyon mo sa sarili mo.
1: Yes.
0: No? Buuin mo ulit yung, you know, buuin mo yung sarili mo.
1: Yes.
2: Doktora, pagka, kunyari na talagang nakuha na, nagawa na ni Marejo na totally i-cut off yung guy, would you suggest na wag muna siyang pumasok agad-agad sa susunod? Kasi parang baka mamaya makakita itong si Marejo na pupuno na naman. So, anong suggestion mo sa kanya?
0: O talaga, Ate Amy, ano talaga, you focus on yourself muna. Na yung mag-invest ka muna sa pagbuo ng sarili mo para hindi ka maghanap ng pupuno sa'yo. Minsan kasi kumakapit tayo sa mga relasyon because even if it's unhealthy, kasi nga tayo mismo sa sarili natin, hindi buo. Pero kung mapalawak mo yung mundo mo, hindi na lang siya umiikot dun sa isang relasyon lamang, no? You have hobbies, you know? You're focused on your personal growth. Mapapansin mo unti-unti, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya.
2: Mm-hmm. Okay, so nakuha mo, Marejo. So meron ka pa bang tanong kay doktora?
1: Yun na lang po. Ay, actually po, about po sa psychology, bumunta po ako sa PGH and then nag-aalam po ako ng another psychology for, ano po, for that issue po.
2: Okay, doktora, nag-ahanap daw siya ng
0: makakausap.
2: That's
0: a good step, oo.
2: Oo.
0: Maganda yan, Marejo, kasi ibig sabihin gumagawa ka ng mga paraan para maproseso naman yung ikaw mismo sa sarili mo. Kahit ilan pang lalaki na hindi okay ang pumasok sa buhay mo o magtangkang pumasok sa buhay mo, buo ka, no? They cannot break you apart.
2: Mm-hmm. Ang ganda nun, ano, doktora, no? Tama, no? Para naman yung susunod na lalaki sa buhay ni Marejo ay magiging mapalad kasi buo na siya. Kasi, di ba, doktora, pag hindi niya naayos to, I think yung mga susunod, may epekto to sa susunod niyang relasyon. Tama po ba?
0: Minsan niyo, Ate Amy, minsan, patutang taong to, laging ganitong uri ng relasyon yung nakukuha niya, di ba? Paulit-ulit lang lagi. Kasi yun pala minsan, ang problema nasa atin. We attract those things na medyo related sa sarili natin. So, pero kung ikaw, positibo yung pananaw mo, di ba? Maganda ang pagtingin mo sa sarili mo, you will also attract healthy relationships.
2: Okay. So, Marejo, good luck sa'yo. I hope, maayos mo yung sarili mo, no? This time around, doktora, any last message po para kay Marejo? Doktora?
0: Yes po?
2: Opo, may message ka po, bilin kay Marejo bago natin siya pakawalan.
0: Mm-mm. Opo. Yeah, Ate Amy, kay Marejo, gusto kong tanungin mo lagi sa sarili mo, ilang beses mo na bang pinatawad tong taong tong paulit-ulit kang sinasaktan, no? Pero this time, baka panahon naman para bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo. Hindi mo responsibilidad.

0: na baguhin ang isang tao na ayaw magbago. At hindi mo kailangang ubusin yung sarili mo para lang mapatunayan na karapat dapat kang mahalin. Kaya you always remember, yung tunay na pagmamahal, hindi siya paulit-ulit na sumisira ng tiwala or ng trust. Yung tunay na pagmamahal, hindi siya nangangailangan na kalimutan mo yung sarili mong gusto sa buhay, yung iyong dignidad, no? Para lang makapag-stay sa isang relationship. Kasi minsan yung pinaka-masarap na I love you, hindi para siya sa ibang tao. Pero dapat sabihin mo siya sa sarili mo. Mahal ko ang sarili ko para lang manatili sa relasyong ito. You have to love yourself, Marijo.
1: Okay, so thank you, Marijo, sa iyong tiwala sa programa. Naway, pakinggan mo talaga. At alam mo yon, sundin yung mga payo ni Doktora para makamove on ka na. Maganda ang buhay. Minsan tayo yung, sabi nga ni Doktora, you have to love yourself first, no? Okay? Sige. So,
2: thank you po.
1: Salamat, Marijo, and good luck.
2: Thank you so much po.
1: Ayan. Yan po si Marijo. Siya po yung nagtanong sa atin tungkol sa kanyang problema sa relasyon. Anyway, hindi pa po kami tapos si Doktora Gladiola. So, dyan ka lamang, Doktora, ha? Magbe-break lamang ako sandali. At sa ating pagbabalik, meron lang tayong isang letter na babasahin para masagot mo lamang po yung kanyang tanong. Okay, so dyan lamang kayo. Ang oras, 4:51 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
1: Okay, no? Ilang minuto na lamang ba? Naku, 6 na minuto na lang matatapos na yung programa, no? So siguro next time na lang natin basahin tong isang sulat dito. Pero Doktora Gladiola. Doktora Gladi.
0: Yes,
1: ayan, ako Gladi na lang
0: pala. Gladi na lang,
1: Kati Aimee. Masyadong formal, 'di ba? Baka tawagin mo rin akong Imelda. So anyway, so doktora, ang ganda nung usapan natin kay Marejo, no? And, for sure ang daming tao lalaki man o babae na nasa ganitong sitwasyon. Pero yung pinayo ko na no contact, no? Ang hirap din nun, ano? So, paano nga ba aalisin yung urge na alam mo yun? Kasi, syempre, sa no contact, kailangan matatag ka or else baka bumalik ka talaga dun sa ano ninyo sa inyong dalawa na baka kahit kukumustahin ko lang saglit lang naman isang text lang. So paano ba natin gagawin yung no contact talaga? Kasi baka si Mare Jo, sabi niya nga okay willing ako pero naku willing pero alam mo yun, ang hirap, aminin natin mahirap talaga lalo na kung mahal natin yung tao.
0: Totoo. It's, sabi ko nga, hindi siya madaling decision eh. Isa siyang proseso. And when you say it's a process, minsan sa proseso, pwede tayong bumalik ulit sa... Nasa step 5 na tayo, babalik ulit tayo sa step 1. But it's okay as long as nag-move forward ka. No, ngayon, no communication. Napakahirap nun because there's an itch eh, na i-text siya. Kumusta na kaya siya? Ano kayang ginagawa niya? But the best thing that we can do there is to divert our attention. Mm-hmm. Kung medyo busy ka sa ibang bagay na medyo nag-e-enjoy ka, kaya sabi ko kay Mare Jo kanina, you find a hobby, you focus on your personal growth. Mm-hmm. Para limitado din yung iyong pag-iisip tungkol sa kanya. Kasi kumbaga yung attention mo nasa ibang bagay na.
1: Aha. Gaano kahalaga?
0: Hindi na umiikot yung buong pagkatao mo dun sa relasyon na yun.
1: Mm-hmm. So, gaano kahalaga, doktora, na buo o mabuo natin muna yung sarili natin bago tayo pumasok sa isang relasyon bilang last question natin ngayong hapon?
0: It's very important na buo tayo kahit sa anumang bagay, hindi lang sa relasyon. No? Hindi lang sa romantic relationship. Also, when sa friendship, no, us as a person, mahalaga na buo tayo. Kapag kasi buo yung pagkatao natin, we don't need the validation of other people.
1: Mm-hmm. Okay.
0: When that happens, you will not accept anything that is toxic, anything that is below your standards, anything that is below your principles or not within your principles. Kaya mahalaga na buo tayo, alam natin yung gusto natin sa buhay natin, alam natin kung paano mahalin ang sarili natin, and through that, alam din nila kung paano ba tayo tamang mahalin.
1: Okay. Naku, napakaganda niyan, doktora. So, salamat po sa iyong mga insights at sa uulitin po ha dito sa Safe Space.
0: Opo naman, anytime po.
1: Aha. Okay. So, yan po si Dr. Gladiola E. Dimakulangan. Isa po siyang psychologist and licensed counselor. Ayan, di ba? Sabi nga ni doktora, kailangan alam natin yung... kailangan buo tayo. Alam natin yung value natin bilang tao. Tandaan natin, we are valued, we are unique, we are loved. So, hindi natin kailangan na magmakaawa para lamang sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay kusang ibinibigay, di ba? Love comes in the right moment. Ayan, with the right person. Kapag ka hindi tama, paano mo malalaman na hindi tama yung tao? Yun, yung sinabi kanina, doktora. Ikaw ay anxious, marami kang tanong, di ba? Hindi ka mapakali. Yan, kasi kapag talagang mahal tayo ng tao, lahat ng security, di ba? Yung sense of security natin, yun ang unang-una niyang magiging concern sa inyong relasyon. So, eto may ilang messages. Sabi ni Mama Lina Ho, sabi niya watching and listening daw siya ng Safe Space. Salamat, Ma'am Lina. Si Abigail Abag, sabi niya, Dr. Glady is back again with her meaningful insights and advice. It is true that a lot of people po have a hard time living in difficult relationships. Tama po, Dr. Glady. Sabi naman ni Mama Maria Dulce Orate, ibang usapan na daw kung pangangaliwa ng ilang beses na wala ka ng bait sa sarili kung babalikan mo pa. Ang tapang ni Tita Maria Dulce. Sabi naman ni Ma'am Nona Damian, kapag may love, magkakaroon ng second chance. Merong hindi nagbabago na paulit-ulit lang mali. Meron naman nagbabago din na mas sweeter sa second chance. Iba-iba ang kind ng tao. Totoo yan. Well, kung mahal tayo ng tao talaga, kung ano man ang pagkukulang niya o pagkakamali, yan ibabaguhin niya. Pero kung hindi, maybe hindi tayo ang tao para siya ay magbago. Ang kailangan, ayusin natin ang ating mga sarili. Bago ako magtapos, uy, happy birthday muna sa aking kaibigan si Doc Philip Tiongson. Ayan, happy birthday, Doc. May you live healthily. Ayan, and more blessings po para sa iyo.
7: Happy birthday!
1: Susunod na programa, ayan, pasado serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. So sali po kayo sa ating kwentuhan next week ulit ha. Ayan, tandaan natin ha, ang pag-ibig para sa sarili, hindi masama, hindi yan selfishness. Pero kapag para hindi maging selfish yan, i-share din natin yan sa iba. Maraming salamat po. Mamaya babalikan ko po kayo para naman sa Private Talks alas 12 po ng hating gabi. Dito pa rin yan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Uy, happy birthday din pala sa ating kasamahan, si Jeff Caparas. Maraming happy salamat. Birthday! Bye-bye!
6: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love. Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

0: 5:02 in the afternoon. Magandang hapon po. Welcome sa ating programa. Ito ang Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. It's June 6, 2026. 6626. 666. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Oy, ingat-ingat ha. May binabantayan po tayong bagyo ngayon. Ito yung bagyong Esther na nandyan po sa hilagang bahagi ng ating bansa, doon po sa may Batanes. At ngayong sa darating na linggo, may inaabangan din po tayong galaw ng presyo ng produktong petrolyo, no? Of course, epektibo yan sa darating na Martes. Tignan nga natin, ang estimate po na galaw ng presyo sa June 9, 2026 sa diesel po. Nako, may pagtaas po na 3 piso hanggang 4 na piso kada litro. Tataas din po ang kerosene, inaasahan po na 5 piso hanggang 6 na piso kada litro ang taas. Habang sa gasolina, ito yung medyo good news na 1 peso and 50 centavos hanggang 2 peso and 50 centavos kada litro ang ibababa po dyan po sa gasolina. Abangan po natin yan. Nasa linya na po ng telepono natin ang PAGASA weather forecaster na si Lori De La Cruz kaugnay sa bagyong Esther. Nabanggit ko po kanina itong bagyong to ay nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Kumusta na po ba itong bagyong to? Ano yung epekto nito sa ating bansa at ano yun din yung inaasahan nating lagay ng panahon sa darating na linggo? Noong nakaraan po, nagdeklara na ang PAGASA na nasa habagat season na tayo. Hindi pa ito yung tag-ulan season. Bagkos yung habagat season, ibig sabihin yung hangin pa lang. Kapag tag-ulan season na kasi, rainy season na kasi, yan po ay may kasama ng moist. Andiyan na yung ulan. Pero nararamdaman na rin natin itong nakaraan yung medyo pag-ulan, no? Basta-basta umuulan, lalo pagdating ng hapon.
1: Panahon Patrol! Alerto sa Bagyong Esther!
0: Miss Lori De La Cruz mula sa PAGASA. Hi, ma'am!
2: Magandang hapon, sir, sa lahat ng ating mga kababayan. Kanyang alas 8 ng umaga ay tuluyan na nga pong lumabas ng area of responsibility ang bagyong si Esther. At ngayon, habagat ng muli ang nakakaapekto at prevailing sa bansa, particular sa northern and central Luzon. So asahan po natin ang mga pag-ulan pa rin at pwede pa rin ang mga malakas na pag-ulan dito sa Ilocos Region at Zambales. Samantala sa natitirang bagay pa ng northern Luzon sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, at maging sa Nueva Ecija dito sa Metro Manila at maging sa Batangas, Cavite. Asahan natin ang maulap na papawirin at anytime ay pwede pong makaranas ng mga pag-ulan dahil sa bagat. The rest ay generally fair weather, liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Ay, Ma'am Lori, so nakalabas na ng PAR ang bagyong Esther at habagat na lang ito yung nakaapekto sa atin. Tama ba yung intindi ko?
2: Tama po, sir. Kanina alas 8 po ng umaga lumabas po ng ating PAR.
0: Okay. Sa darating po na mga araw, may inaasahan pa po ba tayong namumuong bagyo o the same, habagat pa rin po yung inaasahan natin makakaapekto po?
2: Opo, so far habagat pa rin po sa ngayon.
0: Alright. Thank you po, Ma'am Lori.
2: Okay. Good evening.
0: Yan po si Ms. Lori De La Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Si Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
0: Ang DZMM Radio Patrol sa S30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng TFC, The Filipino Channel at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan, maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari din pong magpadala o tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671, 5672, and 5673. And syempre, nasa YouTube at Facebook din po kami, live na live. Kaya like and subscribe na rin po. At kung may mga comments po kayo, katanungan, shout out o mga pagbati, comment nyo na po dyan. Meron po tayo sa YouTube no ngayon. Meron tayong 2,500 live viewers. At kumakaway-kaway na si Julius Bangalando. Sabi niya, Happy Saturday! Watching from Camarin North, Caloocan. Well, thank you, Sir Julius. Ha. Si Elvi Vedua ay nanonood din po mula sa Bingit ng Ngonan, Rizal. Si Tita Nona Damian, kumakaway-kaway na. Thank you po for listening. Maria Dulce Orate, hello, hello. Ay, lumabas na pala si Habagat ang naiwan. Grace Pedregosa at Iya and Jean. Bago po ang lahat, batiin natin ang happy birthday si Jeff Caparas.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday! At si Andy. Andrea Tagines. Andrea Tagines, happy birthday din. At kasama na po natin isa pang Jeff. Kasi po pag-uusapan po natin itong National Youth Commission. Meron po silang programa na tinatawag na Youth Leadership. At alamin din po natin ano ba itong NYC, National Youth Commission, at ano-ano pa yung mga programa nila. Kasama natin sa ating Zoom si Undersecretary Jeff Ortega. Siya po ang chairperson ng National Youth Commission. Good afternoon po, Yusek Jeff.
4: Hi, good afternoon, Sir Michael, and sa mga sumusubaybay ng ating DZMM, magandang hapon sa inyong lahat.
0: Ayun, thank you po for joining us. Sabi nung EP po namin kanina, kala niya si Donnie Pangilinan, yung nasa Zoom. Yusek Jeff, thank you for joining us. Ano po ba ang National Youth Commission para po sa mga hindi nakakalam?
4: Unang-unang maraming salamat na nandito po kami, binibigyan nyo kami ng airtime. No? Ang National Youth Commission po ang nagsisilbi bilang voice and advocate of the Filipino youth sa ating gobyerno. Alam naman natin na maraming kabataan ngayon na iba't ibang pinapanigan, whether that's hanggang kaliwa, hanggang kanan, pero ang trabaho natin is pakinggan lahat. Mm-hmm. Kaya ang maganda pong layunin na ginagawa natin ngayon ay bibigay po tayo ng training sa ating mga sangguniang kabataan. Mm-hmm. Lalo na pagkatapos ng eleksyon, no? Itong halimbawa, itong paparating na BSKE elections sa taong 2026. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, kailangan bago umupo ang ating mga SK na mga nanalo, kailangan po nila dumaan sa training na meron pong binibigay ang NYC. Mm-hmm. Pangalawa, meron din po kaming tinatawag na youth organizations registration program. So kung meron pong mga youth organizations sa buong Pilipinas, pwede po kayo mag-register sa amin para makuha niyo po lahat ng mga partnerships, makakuha po kayo ng certification galing sa amin para legal niyo na ma-implement ang mga projects and activities ninyo. So kasalukuyan, Sir Michael, meron po tayong nakaregister na 10,000 mahigit na youth organizations na iba't ibang specialty, no, sir. Merong environment, merong journalism, merong sport. So, samot-sari po, talagang pagkabataan talaga at NYC, lahat sakop.
0: Ayun. Ayan po. Nabanggit niyo po kanina, may mga kabataan na iba-iba yung political inclination. In the past, ang NYC po, by the way, is under the DILG, tama po, Department of Interior and Local Government. Kaso lang in the past na kung maalala po natin, the NYC was very politically inclined to a political color. Pero to clarify, NYC has no political inclination although it is attached to the government. Tama po, sir, no?
4: Yes, definitely. Because somewhat, kailangan, syempre ang approach ng NYC, di ba, at lalo na sa governance natin, kailangan matuto yung mga kabataan kung paano gumalaw sa loob ng isang sistema. Kasi hindi naman pwede na parang dediretso tayo sa armed conflict dahil galit tayo, di ba? Kailangan natin magbasa, mag-aral, kailangan hasain natin sarili natin sa batas at magtrabaho tayo, mag-apply tayo ng civil service para malaman natin paano ba talaga, kung galit kasi sistema, paano natin papalitan within the existing system. So yun po yung gusto namin, at least sa commission namin ngayon, yun po yung gusto namin i-push, no, sa ating mga kabataan ngayon.
0: Opo, nabanggit niyo ho kanina, meron kayong 10,000 youth organization under the NYC. Ano po ba yung benepisyo o ano yung kahalagahan na ang youth organization ay nasa ilalim ng NYC, ay accredited ng NYC?
4: unang-una po nagbibigay po ito ng legitimacy, no? Nagdadagdag ng legitimacy sa kanilang pagkarga ng kanilang mga project. Madalas, humingi sila ng mga sponsorship at mga kung ano-ano sa iba't ibang tao. And pagka meron pong certification ng National Youth Commission, madalas marami pong sumusuporta. Lalo na pag nakikita nila na kasama ang gobyerno. Pangalawa, marami pong paraan na pag ikaw, isa ka pong nagsisimulang organisasyon, gagawa ka po ng maliit na activity. Kapag ikaw ay nakaregister sa National Youth Commission, pwede ka pong humingi ng tulong sa National Youth Commission na mag-issue ng advisory sa buong Pilipinas para maimbita ang buong Pilipinas, no, dun sa iyong munting proyekto. So, okay. ang pinakamalaking siguro ambag ng ating National Youth Commission is makapag-mobilize tayo ng kabataan. Whether sa isang resolusyon para ma-guide ang ating mga SK kung paano gastusin ang kanilang mga budget, or kaya magbigay man kami ng advisory sa ating mga youth organizations para sa kanilang mga activity. Ito ay siguro mga low-hanging fruits na pwede pong siguro pagtuunan ng pansin ng mga sasali sa mga activities po ng NYC.
0: Kapag under po sa inyo yung organization, pinoponduhan nyo po, sir?
4: May, sa ngayon po, yun po dapat ang gusto namin gawin. Ngunit ang National Youth Commission ngayon, may limitasyon po kasi alam nyo naman po ang bureaucracia, dumadaan po tayo sa procurement. Hindi po basta-basta binibigay ang pera sa mga organization, lalo na karamihan sa kanila hindi pa po pamilyar sa pag-proseso ng mga requirement, no, lalo na sa mga gobyerno. Baka ma-audit po tayo dyan. So, okay, nag-iingat po tayo. We have to ensure na ang agency po natin ay may tinatawag pong absorptive capacity. Ang ibig sabihin po nun, kailangan kaya po namin magastos or ma-process po lahat yan. Ang problema po, pag sobrang dami pong procurement, siguro parang mabibilang po lang po sa isa po pong kamay yung tao namin sa procurement. Okay. Kaya sa ngayon, ang ginagawa po namin is nakikipag-partner na lang po kami. Tinitingnan po namin kung paano po kami makapag-ambag, whether kami po mag-a-attend mismo para makapag-dagdag ng inspirasyon sa event. Pwedeng nagbibigay din po kami ng tulong sa resource speaker, sa mga pagkain, mga munting bagay lang po. Pero at least pinapakita po namin na nandyan po kami kasama nila.
0: Ayun. Kasi yung mga organizations, di ba, minsan mag-hold sila ng seminar, gagawa ng leadership program, magtitrain sa mga kabataan. Yun po yung mga pwede nyong tulungan na attendan, or kayo yung maging resource speaker. Ganun po, sir.
4: Yes, oo. Okay. And may dagdag ko lang, Sir Michael, no? Meron din po kaming tinatawag na external task force meetings. Yung task force meetings na po yan, siguro mga 10 po yan. Yung 10 na yan ay base po sa 10 centers of participation namin under the National Youth Commission. Isa po yun, halimbawa, ay social inclusion and equity, meron pong environment, meron pong agriculture. So, ang ginagawa po namin is iniinganyo po namin ng mga youth organization na magbigay po ng isang representante para makapag-ambag po sila, no, at makasali sila doon sa mga task force meetings. Para at least, kahit sila man lang, kung wala silang masasabi, at least makapag-obserba sila kung ano na yung ginagawa namin.
0: Okay. Opo, sir, pag-usapan natin itong Youth Leadership Program po ng NYC. Could you tell us more about this?
4: Ito pong Youth Leadership Program, marami po ito actually sa Mansari. Ang isa po dito na pinaka-successful ay ang ating Cyber Youth Leadership course na pinartner po natin yan kasama ang National Cyber Training Institute na bago lang pong itinalaga sa ating gobyerno under the Philippine Public Safety College. And ito po ay isang 8-day course na 8 hours a day, no, na 8 days para po sa ating mga SKs, Local Youth Development Council members and Local Youth Development members and youth organization members as well na nakaregister sa NYC.
0: Okay.
4: Libre po ito. Ang kailangan lang po nila is to make sure na mag-attend sila. May output lang po siyang kasama. Ang output po nito, ang bagong pasok po, hindi pa po marunong sa, identify ng fake news, yung mga phishing, mga scam. Doon po, tuturuan po sila sa unang mga sesyon. Sa kalagitnaan ng sesyon, tuturuan po sila makapag-identify kung ano po yung iba't ibang types of scams.
0: Okay.
4: At yung pangatlo po, bilang execution po nila, gagawa po sila ng barangay campaign. Nagagawa po sila ng isang poster, ng isang viral na campaign po online sa Facebook na hindi lang po mag-iingat sa ibang youth, pero pati na rin po sa ating mga magulang, sa mga nakababatang kapatid, para at least maturuan po natin sila tungkol sa high cyber hygiene. Mm-hmm. Kasi po, Sir Michael, ang problema na ito ngayon, marami pong fake news, hindi po natin alam. Minsan, may nagte-text po sa cellphone natin na legitimate na BPI, Globe, ganyan. Mm-hmm. Pero ang link po is scam pa rin. Totoo. Kaya ito pong training na ito ay nagbibigay ng chance at oportunidad na mamulat no sa mga problemang ito at maturuan ng kanilang mga miyembro ng pamilya na iwasan itong mga bagay na ito.
0: Opo. So, 8-day course po siya. Ito po ba ay on-site or online po ito? Paano po ito?
4: This is all fully online para po okay. Makapag mas marami pa pong makasali sa programa. Sa ngayon, Sir Michael, marami sa first batch namin 150 po ang nag-apply. Yun lang po ang naging turnout po ang nag-graduate is around 45 only.
0: Ay,
4: and ang rason po nito is marami pong trabaho ang mga SK natin. Kaya syempre dinadamihan po natin itong mga batches na ito, natututo naman po tayo kung paano pa ito i-improve para mas marami pong makapag-graduate.
0: Okay. Ito po ba yung tinatanggap nyo dito ay members ng organization attached sa inyo o pwede as an individual mag-a-apply ako, gusto kong sumali dito sa leadership program, wala akong organization?
4: Sa ngayon po, ang pinaka-epektibo po namin nakikita is sa Sangguniang Kabataan members po muna,
0: SK, okay.
4: Sa Local Youth Development Council members, Youth Organized Registration Program members under NYC po.
0: Oh, okay, oh po. So paano po ba ako lalapit sa NYC para po mag-apply at makasali po dito sa leadership program na ito?
4: Pwede niyo po kami abutin sa aming website, nyc.gov.ph. Mm-hmm. Nasa Facebook, Instagram, X, at TikTok din po kami. Mm-hmm. You can reach us at NYC Pilipinas.
0: Apo.
4: And syempre, nasa Instagram naman po ako at Jeff Ortega. Ayaw. Kung hindi po sumasagot ang office namin,
0: EIG
4: message
0: na
4: lang po ako. Sisiguraduhin natin na sumagot sila.
0: Oo. Pag nag-apply, sir, individual siya or as a group na sila?
4: Bali, pwede ka pong individual na mag-apply, lalo na kung SK ka. Let's say, ikaw po ay isang SK chairperson or isang SK member. Pwede ka pong dumirekta sa amin at mag-apply. Pwede namin din grupo. Mas masaya po kung grupo kasi kadalasan na nakikita namin, may tatlo sa taga sa from one barangay. Tapos, kadalasan also, minsan, taga isang city, magkakasama sila, 10. So, mas maganda po na makapaghanap kayo ng grupo ninyo within your community para mas masaya kasi pag itinalaga nyo yun sa isang komunidad ng sabay-sabay, mas nararamdaman po natin yung effect ng itong programa na ito.
0: Kaso mas masaya yata pag on-site, ano sir?
4: Susubukan po natin yun. Yun nga po yung gusto namin sana gawin kasi maganda po na maramdaman nila yung nandun po sila sa National Cyber Training Institute. Iba rin po yung honor no, na nandun ka natututo ng ganito mga bagay lalo na sa panahon ngayon. Pero marami po kasi yung mga tao na taga Mindanao, taga Visayas. Gusto po talaga namin Sir Michael tutukan ng taga Mindanao. I think masasabi ko po ito para sa taga Mindanao. Madalas na lang po lagi is nasa Manila, nasa Luzon. So, with all due respect sa mga taga-Luzon, tututukan din po namin ng Mindanao, hindi po namin kayo papabayaan, pati po ang mga taga-Visayas.
0: Opo. Ito po ay simultaneous po yung sessions na ito. Kumbaga, yung sessions niya, classroom setup ba siya or asynchronous? Paano po ba?
4: Yes, this is asynchronous actually. May mga gumagamit po kami ng Zoom. Meron din po kaming yung learning management system under the system na Canvas. So doon po sa mga nasa kolehiyo ngayon, mas siguro familiar po sila. Pero kung hindi po sila familiar, matuturuan din po naman namin sila pag sumali na po sila.
0: Opo. Pag sasali po ako dito, meron po bang registration fee o ako yung makatanggap ng scholarship or grant mula sa inyo? Paano po ba?
4: Wala po. Bale, libre po ito actually. First come, first serve po. Sa ngayon, nililimitahan po namin yung mga sessions namin kasi may limitation pa po kami sa resources. Pero dahil nga maganda yung programa na ito, talagang nagtatrabaho po kami with the DILG no, and the Philippine Public Safety College na dagdagan po yung pondo para dito kasi Sir Michael, talagang sobrang daming fake news ngayon na umaabot na po ito sa nakakaapekto na po ito sa ating mga pamilya, lalo na sa mga nakakarating mga na mga eleksyon, ganyan. Mm-hmm. So, talagang napaka-importante ito at tututukan po namin na mas maparami pa po ang budget para dito.
0: Opo. So, kung may kuta po, ilagano po karami yung tinatanggap nyo?
4: Sa ngayon, wala po kaming limitasyon na kumbaga, ang as much as possible, gusto po namin mas maraming batches na makakapasok. Mm-hmm. Pero sa ngayon, ang isang batch po namin may limitasyon na 50 na katao. Pero yun nga po, parang susubukan po namin, titingnan po as we go along the way, mm-hmm. titingnan po namin kung paano po namin magawang classroom setup ito, whether siguro weekend, pwedeng gawing weekend certification, baka hindi na po kailangan 8 hours. So, titingnan po namin kung paano po namin ito ma-enhance. But sa ngayon, siguro via Zoom pa rin po at siguro limited po to 50 para at least hindi po magulo. Kasi kung marami pong mga tao sa Zoom, baka wala na pong makuha yung mga tao sa lesson nila.
0: Kailan po ba yung susunod na batch, sir?
4: Para maglalabas po kami ng advisory in the next 2 months. Mm-hmm. Right now, meron na pong opening and nakipag-usap na po sa atin ang Philippine Public Safety College bago po ng meeting na ito. At sinasabi, they are really excited. Mag-abang na lang po kayo sa aming mga website at ating mga official communications pages no, sa ating social media. Mm-hmm. Lalabas na po yung advisory soon. Sir okay. Michael, first come, first serve po ito. Mm-hmm. Kaya pag lumabas yung advisory, mag-apply na po agad kayo. Kasi marami pong nag-apply.
0: Okay, fourth with.
4: Yes, fourth with po, Sir Michael.
0: Sir Jeff, ano po ba yung oportunidad na naghihintay sa mga graduates, sa mga makakuha ng certificate sa program na ito?
4: Siyempre, ang sa panahon ngayon, no, Sir Michael, kahit na sabihin natin ng mga kabataan is puro gadgets na lang. Karamihan sa kanila, hindi pa rin marunong naprotektahan yung sarili nila kasi sa tingin nila, dahil nasa iPad lang yung compute, yung mga app nila, hanggang dun lang yung inaabot ng mga access no or connection ng let's say kabataan sa publiko. Pero alam niyo po marami na pong mga paraan ng mga scammer ngayon kahit na sa game no na Roblox para sa kabataan inaakit na may mga scammers po na inaakit ang kabataan na mag-alsa, mag-rebelde, ganyan. Ang dami pong mga ganung katarantaduhan. Kaya napaka-importante po nito ng programa na ito na may mabigyang halaga mismo ng ating kabataan na nanggagaling sa kanila na dapat matutunan nila ito dahil kailangan nilang protekta ng sarili nila at kanilang mga pamilya sa mga harm no na dinudulot ng pag-advance ng teknolohiya. And alam niyo po, marami pong nagsasuffer sa mental health connected dito sa pagkakaroon ng mga scams at misinformation at fake news. Kaya ang napaka-importante na meron po tayong tinatawag na cyber hygiene. Ito pong programa na ito, hopefully, pagkatapos nila mag-graduate, is meron na po silang kapabilidad na magkaroon ng cyber hygiene. No? Kaya hindi po nagbababad sa iPad or sa telepono. Yan po, Sir Michael.
0: Parang it's more of personal improvement, no? Pag nakasali ka dito. Not necessarily na graduate ka or the certificates, but yung personal improvement mo na may nakuha ka something from NYC na natutunan mo kung paano nga ba paano gumalaw in this digital age, paano mag-adapt sa changes, paano maging matalino sa online world.
4: Yes, Sir Michael. And share ko lang, Sir Michael, na napaka simpleng bagay ng programa na ito kung totoo siya.
0: Actually, yeah.
4: Pero nakikita mo ngayon na sobrang laki ng problema natin dahil yung problema na ganito na kaliit-liit hindi mulat ang Pilipino sa ganitong bagay. Kaya dapat talaga na kahit sobrang simple ng programa na ito, dapat talaga na maulit ito sa iba, lalo na sa grassroots communities natin.
0: Mas marami kayo dapat maabot.
4: Yes, yes, Sir Michael. Absolutely.
0: After this, meron bang follow-up support o network para sa mga alumni ng Youth Leadership Program? May mga ganun ba?
4: Yes, Sir Michael. They will be officially a member of the alumni of the National Cyber Training Institute. Yun nga po, meron na po tayong first batch na 45 individuals. Pero syempre po, gusto po po natin abutin ang dulo-dulo ng Pilipinas, no? Para mas dumami pa po ito. Lalo na sa ano, sa mga areas na hindi po pinapansin kadalasan. Yun nga po, gaya ng sinabi ko sa mga kababayan natin na galing Mindanao, marami po tayong matatalino mga kabataan dyan, lalo na sa Mindanao State University. Meron pong MSU sa Sulu, meron din pong MSU sa Marawi. Yan, we want to be able to tap no, our Muslim brothers and sisters. Kasi at the end of the day, wala pong pinipili ang itong mga scammers. Whether you are mayaman or mahirap ka po, whether Muslim or Kristiyano, lahat po tayo hinahabol at sinascam, mayaman or mahirap, hinahabol po tayo.
0: Yun nga, banggit mo rin kanina, sir, gusto natin mag-expand yung program na ito, maabot natin yung mga malalayo. Kasi mostly, yung participants natin na banggit mo in Metro Manila. Pero kumusta yung information campaign nyo para naman maabot nyo sila at malaman nila na may gantong programa?
4: Ang maganda po sa National Youth Commission ngayon, meron po tayong mga support at partnership galing yun nga po, galing sa dulo po ng Mindanao, pa-partner po natin ang Bangsamoro Youth Commission, si Chairman Nas Dunding, madalas naman po kami nag-uusap. Lahat po naman ang kailangan nila doon, kung may sinasabi, may hiningi po sila sa National Youth Commission, binibigay naman po namin lahat. Siyempre po, kakabisita ko lang din po sa Zamboanga del Norte, nakilala ko din po ang ating mga kabataan dyan sa Mindanao. Marami pa pong mga areas na gusto ko pong puntahan. Siyempre, sa ngayon po, nag-iingat lang po tayo, Sir Michael, kasi meron pong memorandum circular ang ating presidente na yung MC114 na sinasabi lang po na medyo maging conservative kami sa paggastos at pagbiyahe dahil po sa ating oil crisis na nangyayari sa Middle East.
0: Ayun. Sige, Sir Jeff, kami magko-commercial lamang at babalikan po namin kayo para sa iba pang mga karagdagang katanungan. Ano?
4: Yes, Sir Michael. See you in a bit.
0: Ayun. Yan po si Undersecretary Jeff Ortega ng DOT, ng National Youth Commission. Siya po, dati kasing taga-DOT si Sir eh, ng National Youth Commission. Kami po ay magbabalik. Ang oras natin ay 5:29.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM! Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: TZMM, numero uno sa aksyon!
5: Good morning, my dear plants!
6: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
5: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
1: Aksyon ngayon!
9: Aksyon ngayon!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro! Silimarin na, multivitamins pa!
12: Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: 5:32 in the afternoon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Si Michael Delizo,
16: Michael Delizo
15: para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM.
0: And we're back! Ito po ang Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Babatiin natin si Kent Ito na nanonood sa atin ngayon. Ganun din si Gabriel Hans at si Louie Basco na magbo-birthday sa Monday. Happy birthday, Louie! Kasama po natin sa ating Zoom si Undersecretary Jeff Ortega, ang chairperson ng National Youth Commission. Yusek, tinatanong ni Louie Basco, anong edad daw po ba? Para masabing youth at maging leader ng youth organization.
4: Sa batas po no, Sir Michael, ang kabataan po ay between 15 to 30 years old.
0: 15 to 30 years old. Nako, lumampas na pala ako.
4: Parehas tayo, Sir Michael.
0: Opo, pinag-uusapan po namin mga kapamilya yung kanilang youth leadership programs. Of course, yung mga layunin po nito ay paunlarin ang kakayahan po ng mga kabataan sa pamumuno. Kaya yung primary target nila dito ay mga youth leaders po at palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa paggawa ng polisiya, maglinang ng mga youth advocates at community leaders at hikayatin po ang volunteerism, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok sa lipunan. Nakita ko po dito sa kanilang profile, hindi lang po itong youth leadership program, ang programa ng NYC. Ilan po sa mga pangunahing programa nila, yung National Youth Parliament, SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program, Youth Organization Registration Program, Sangguniang Kabataan Support Programs, Government Internship Program at NYC Volunteers. Pero isa sa mga interested akong malaman po, no? Could you elaborate this, sir? Ano po ba itong SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program?
4: Ito pong SHIP for Southeast Asian Youth for Japan ay isang programa ng Pilipinas kasama pong ating Southeast Asian nations, mainly Japan. Mm-hmm. Ito po ay isang oportunidad para sa ating mga kabataan. Kahit sino po yan, no? I think may requirements lang talaga na necessary. Pero open po ito sa lahat. Bali, meron po tayong isang kandidato kada rehiyon. Mm-hmm. And meron po tayong 18 no, na kandidato ngayon na sumasama po sa isang barko na iikot po sa Southeast Asia, magsusundo po ng ibang Southeast Asian nations, members na kabataan din, and pupunta po sila ng Japan for a fellowship activity. This will go on for 30 days, babalik din po sila sa Pilipinas. And kadalasan, ang maganda po dito is nagkakaroon po ng oportunidad ang karaniwang Pinoy na walang pera na makapagkaroon ng oportunidad na irepresenta ang ating bansa at makipagkilala sa iba't ibang kabataan ng Southeast Asia. Kasi alam niyo po, Sir Michael, mahirap. Hindi naman po lahat may oportunidad na makapagbiyahe at makapagsalamuha sa iba't ibang bansa. And ito po ay isang bagay na makapag-promote ng syempre ng friendship sa ating mga kapitbahay, ang Southeast Asian nations, pati na rin po ang Japan. Kasi mahalaga po ito dahil alam niyo po, marami pong mga infrastruktura gaya ng mga bridge, no, at mga roads na tinutulungan po tayo ng Japan through our JICA. And that is why kailangan minimaintain natin yung relationship natin kasi hindi naman po nating kakayanin na mag-survive ng mag-isa, lalo na po yung kondisyon ng ating bansa. Kailangan natin ng mga kaibigan gaya ng Japan at Southeast Asia na makatulong sa atin.
0: Maganda po, no? Parang siyang scholarship program na pupunta ka sa Japan, paaralin mo yung magkakaroon ka ng cultural understanding, magkakaroon ka ng leadership training, at andun yung regional cooperation eh. Sino po ang nagpo-fund nito, sir? Yung NYC po ba o yung Japan government or both?
4: Para sa ating bansa, National Youth Commission po for the last 50 years, marami na po actually ang sumali dito. Mm-hmm. A lot of them, Sir Michael, would you believe, mga high-level government officials na minsan nasa civil service, nasa private banking, and pag nakikilala ko po yung mga alumni nila, sobrang napakakulay na mga storya nila at ng mga buhay nila right after. And nakilala ko na, nakipag-dinner nga po ko sa pinakaunang batch ng SEAP. This was the batch of Chairwoman Amina Razul, the daughter of former Senator Razul. Mm-hmm. And grabe, as in, may mga kaklase sila na isang Pilipina na nakilala isang Singaporean, tapos ang ending sila po yung nagpakasal.
0: Oh.
4: And hanggang ngayon, 70 na po sila ata, 70s or 80s, together pa rin po sila. So, wow, it's sobrang dami ng negative news natin. Ito ay mga positive news na sana mapakinggan pa natin ng marami, Sir Michael.
0: Oo. Alam mo, napansin ko, Sir Jeff, no? Ang dami niyong programa, no? Iba talaga kung ikaw ay bata ka pa lang, go-getter ka na, tapos alam mo yung marami kang gustong gawin, marami kang gustong salihan, marami kang gustong kuning opportunity. Kasi pagtapos ng pag-aaral mo, di ba, kung ikaw ay nasa workforce na, maganda rin yung future mo eh.
4: Yes, Sir Michael.
0: Oo. Katulad nito, yung Japanese Youth Program na banggit mo, yung mga graduates nito, maganda na yung mga ginagawa ngayon.
4: Yes, Sir Michael. Oo. And add ko lang, Sir Michael, no, itong program na ito, nabibigyan din ng training ang ating mga, ang Filipino Brand of Service Training, ating mga kandidato galing sa Pilipinas, and dinadala po natin sila lahat sa Embassy of Japan. So nagkakaroon po ng conversation lagi with the embassy, the Ambassador of Japan to the Philippines. Kaya napaka-official talaga nito, and syempre kung isa pa pong kabataan na galing sa probinsya, ginagawa mo po lahat yun, nakikilala mo po lahat ng mga tao. I think napakaganda pong oportunidad at feeling na wala pong kumbaga hindi ka naiiwan sa mga nangyayari sa mundo.
0: Oo. Sorry, Sir Jeff, ha, kung may information ka lang, alam ko naka-schedule ka sa amin para pag-usapan yung Youth Leadership Program, pero if you have the information about this, kailan po ba yung susunod na application nito?
4: Actually, sir, natapos na po. Nag-extend po kami nung April or itong May. Pero nag-close na po. I have to check again kung if it's still open. Pero
0: so
4: nag-extend na po
0: once
4: kami
0: a year?
4: Nung May. Yes, po.
0: Once a year ba yung program, sir? Or annually siya? Pwede kang
4: apply? Every 2 years, sir, Sir Michael.
0: Okay. Aba, mahaba pala yung hihintay pag natapos na ano. Pero maganda
4: yes, Sir Michael.
0: Abangan po natin. Of course, marami pa pong ibang mga programa, ang NYC, ang National Youth Commission, para po paunlarin yung kakayahan ng mga kabataan, lalo po sa kanilang leadership skills. Siguro, Sir Jeff, nabanggit mo kanina, isa sa mga highlight ng mga pinag-aaralan natin dun sa Youth Leadership Program ay yung pagiging maalam sa online, yung mga sa cybersecurity. Nakikita mo ba na ito yung primary na problema ng mga kabataan ngayon?
4: Yes, Sir Michael. Siyempre, kailangan din kailangan ma-inspire natin ang ating kabataan na gawin yung tamang paraan ng siguro pagdemanda sa ating gobyerno kung ano yung nararapat. Kasi Sir Michael, sa dami nangyayari ngayon, siyempre sa dala ng bugso ng damdamin, madaling, lalo ng kabataan, madaling maging agresibo. Nanggaling naman tayo lahat dyan, Sir Michael, di ba? Pero ngayon na marami na tayong natutunan, di naman sa nagmamarunong, pero mas maraming paraan na matutunan dapat ang kabataan in terms of what is nationalism, ano ba yung bungso, yung pagmamahal natin sa bansa, paano ba natin to i-translate sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Syempre, isipin na rin natin, karamihan ng mga tao nagugutom. So hindi nila iisipin yung mga gulo na nangyayari sa gobyerno, iisipin lang nila paano kumain. So ngayon, kailangan gumagawa tayo ng mga programa na grassroots community sa ating mga barangay, kaya ini-encourage namin ng ating mga ESKI, gumawa kayo ng mga programa na, let's say, makakapag guide sa ating kabataan or sa mga communities natin na gumawa ng community garden.
0: Yes.
4: Para hindi tayo masyado umaasa sa mga supermarket na kumaga binibenta nila, yung mga binibenta nila sa supermarket, nagmamahal ngayon. So gusto natin is maging sustainable tayo. And at the end of the day, kung nakalusot ang ating mga magulang at lolo at lola sa gera at naggumawas at Sir Michael, ang alam ko is nagpa-plant sila ng kamote sa backyard nila. Yan ang kinakain nila tuwing panghapunan at pananghalian. Kaya this is something that we have to do because hindi po natin alam anong mangyayari sa ating mundo, but we have to be prepared and hindi po tayo pwede tatamad-tamad. Hindi po, tayong kumbaga, kailangan magpusa po talaga tayo. Kasi Sir Michael, ang nakikita ko po sa kabataan natin ngayon is nagkukulang sa kusa.
0: May mga comments tayo from Dan Perry De Cretales. I tried applying to SEAYP SEAYP few years ago, yes. Pero wala pala akong talent. So kailangan ng talent.
4: Actually, Sir Michael, I have to check kung ano yung curriculum nila ngayon, no? Kasi may training din yan na ginagawa. Alam ko kasi parang kakanta ka rin, no? Kasama ng grupo. Kasi parang ano yan, Sir Michael, yun nga, magiging representation ka ng Pilipinas. So, may kasamang kanta. Kaya, Sir Michael,
0: cultural
4: to be honest,
0: exchange din kasi,
4: kahit ako mahihirapan na mag-apply.
0: Anyway, Sir, kasi, maybe just to wrap up our interview, what message would you like to say to our youth listeners? Sabi dito ni Maria Dulce Orate, magandang mga programa nito. Sana hindi lang press release ito. Sana, Sir Jeff, no, hindi lang ito press release. What message would you like to impart to our youth?
4: Alam niyo po, kami sa national, at least sa National Youth Commission, no, syempre ang gulo ng gobyerno ngayon, ang dami nangyayari. Kami po, sobrang tahimik lang namin. We're just doing our job. Marami pong mga low-hanging fruits na hindi po na-achieve noon na nagagawa po natin ngayon, gaya ng pakikipag-usap sa lahat ng kabataan, kahit na IP ka, mayaman, mahirap, kinakausap po namin lahat. Limitado pong resources namin, pati mga tauhan namin, kaya hindi po namin talaga kaya na maabot lahat agad-agad. Pero ang ginagawa po namin is gumagawa po kami ng sistema, in-institutionalize po namin yung mga programa na gumagana para at least pag umalis na po kami after 2 years, dire-diretso po ang programa. Ang problema po sa gobyerno, nawawala po lagi ang continuity. Kaya yung mga tao na umaasa sa isang programa, minsan pag tumitigil ang programa, nawawala na naman sila ng pag-asa. Kaya ang ginagawa po namin at the very best is to create a system that will work. Para at least yun nga po, later on, the SKs of today will be the ones that will lead the National Youth Commission. At least kung maayos pong sistema na iiwanan namin para sa kanila, at least kahit papaano, we can expect consistency sa ating pamamalakad at pamamahala.
0: Sir Jeff, maraming salamat po sa oras nyo. Yan po si

0: anak, kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong.

0: sa CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: Kaya ba makasapit na nga kayo, sir?
2: Lasing umanong motorista sangkot sa dalawang magkasunod na insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Leader at mga miyembro ng notorious na carnapping at robbery group, Timbog. Mga suspect natuntun dahil sa ninakaw na cellphone. Mga residente ng Albay na bulabog ng magnitude 5.3 na lindol. Mga senador na dumalo sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, posibleng maharap din sa asunto kaugnay ng testimonya ng mga dating driver bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinagot din ang alegasyong tumanggap sila ng mali-maletang pera.
4: Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred.
2: Last minute na pamimili ng uniforme at gamit sa eskwela, hindi natinag ng pabago-bagong panahon. At sigapo ni na Coco Martin at Julia Montes, sinuyod ang mga lansangan ng Kamaynilaan sa kanilang motorcade.
1: Kapamilya, hindi lang isa, kundi dalawang magkasunod na beses na sangkot sa road rage ang isang lasing na motorista. Sa unang insidente na uwi sa komprontasyon ang sagian ng kotse at truck sa Vergara Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Biyernes, Hunyo 5. Sa investigasyon, lasing umano ang driver ng kotse. Sa halip na makipag-usap sa driver ng nasagi niyang truck, ilang ulit pa umano nitong pinagahampas ang truck at hinamo ng driver at pahinante nito. Inawat umano ang lasing na driver ng kanyang kasama at umalis na sa lugar. Makalipas ang ilang oras, muling nasangkot ang lasing na driver sa isa pang insidente sa bahagi naman ng San Vicente sa bayan ng Gapan. Nag-counterflow ang kotse at bumangga sa kasalubong na SUV. Nakipagsuntukan pa umano siya sa driver ng SUV. Pinatawan ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang driver ng kotse. Samantala, arestado ang notorious na leader ng carnap at robbery hold-up criminal group at pito niyang kasabwat na sangkot sa mga nakawan sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. Ayon sa pulisya, papalo sa mahigit 100 motorsiklo ang natangay ng grupo mula 2023. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
5: 8 motorsiklo, 2 sasakyan, mga baril, bala ang ilan sa mga na-recover ng Eastern Police District at awang ang Marikina City Police Station sa magkakahiwalay na operasyon laban sa isang umano'y carnapping at robbery hold-up group. Arestado rin ang 8 lalaki kabilang ang tinuturong leader ng

0: grupo Biyernes ng umaga. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos matrace ang cellphone ng isang biktima ng carnapping sa Marikina City. Madaling araw ng Biyernes, June 5, nang harangin naman na namang armadong sospek ang isang 20-anyos na lalaki at nobya nito sa JP Rizal Street. Tinangay ng mga sospek ang motorsiklo at cellphone ng biktima bago tumakas. Pero sa pamamagitan ng tracker app ng kanyang cellphone, nagawa ng biktima na matuntunan ang lokasyon nito mula Parañaque hanggang sa Caloocan City.
1: Nagkaroon po ako ng wifi, bigla pong nag-active na po yung find my ko, yung cellphone ko po, na locate po siya sa Parañaque. Tapos umikot-ikot po siya hanggang sa makarating po sa Caloocan.
2: Pagpunta ng mga tropa natin doon, niring nila yung cellphone, nakita nila kung sino may hawak ng cellphone. Kaya they affected the arrest ng tao na may hawak ng cellphone.
0: Ayon sa PNP, mas naging madali ang pagtuntun matapos kumanta ang unang naarestong sospek tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan at ng mga ninakaw na sasakyan.
2: Voluntaryo siya ng impormasyon kung saan yung mga kasamahan niya at saan yung mga ibang motor na pinagkukuha nila.
0: Na-recover din ng mga otoridad ang motorsiklo ng biktima sa Pasig City. Sa kabuuan, 8 sospek ang naaresto habang isa pang miyembro ng grupo ang patuloy na pinaghanap. Ayon sa investigasyon, sangkot umano ang grupo sa mga kaso ng carnapping at robbery holdup sa Metro Manila at mga karating dalawigan, kabilang ang Bulacan at Cavite.
2: Since 2023, kung susumahin daw nila yung nakuha nilang motor, ay more than 100 na. So talagang marami na silang ninakaw ng mga motor.
0: Iniugnay din ng mga investigador ang 4 sa mga naarestong sospek sa carnapping incident sa Barangay Santo Niño, Marikina noong May 18 na nakuhanan ng CCTV.
3: Doon po sa 4 po na yun, mayroon naman pong pag-amin po at saka yung, kung mapapansin nyo sir doon sa mga damit, ay tumutugma naman po sila doon sa nasa video po ng nakuha natin po doon.
0: Kasalukuyan na kulong ang mga sospek at maharap sa mga kasong paglabag sa new anti-carnapping law at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
4: Isa na namang motorista ang tumakas sa pagbabayad sa ipinakargang gasolina sa San Isidro, Isabela. Kuha sa CCTV ang pagtakas ng kotseng ito sa gasolinahan sa Barangay Ramos East matapos makargahan ng 2,500 pisong halaga ng petrolyo nitong Biyernes ng madaling araw. Sinubukan pa siyang habulin ng pump attendant pero wala na rin siyang nagawa nang humarurot palayo ang sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, hindi nakarehistro sa kanila ang plaka ng kotse. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Magsasampa ng mga reklamong libel at cyber libel sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 dating driver bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zaldi Co. Ito ay matapos silang idawit na pinadalhan umano ng mga baletang may lamang pera mula sa pondo para sa flood control projects. Nagbabala rin si Tulfo na posibleng maharap sa contempt ang 18 testigo kapag hindi sila dumalo sa itinakta niyang pagdinig sa Lunes. Nagpapatrol, Alison Co.
5: To declare.
6: Desidido sina dating Senate Minority Leader Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo na sampahan ng reklamong libel at cyber libel ang 18 dating bodyguard ng nagbitiw na kongresistang si Zaldi Co sa pagdinig noong Huwebes. Idinawit ang kanyang pangalan sa mga opisyal na nakatanggap umano ng mga maleta ng pera na inilaan dapat sa mga proyektong kontrabaha. Una nang sinabi ni Soto at Tulfo na hindi sila senador sa mga panahong pinadalhan umano sila ng mga maleta ng pera mula sa flood control funds. Dagdag ni Soto, posibleng isama niya ang mga nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig. Sa Lunes din balak maghain ng reklamo laban sa 18 testigo si Tulfo. Ayon naman kay dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson, bukod sa cyber libel, posibleng maharap ang mga testigo at maging mga senador na nasa pagdinig sa iba pang paglabag ng batas. Bogus anya ang nasabing pagdinig kaya hindi maaaring gamitin ng mga mambabatas ang parliamentary immunity bilang depensa. Binanggit ni Lacson na posible silang ireklamo ng usurpation of authority o paglabag ng Article 177 ng Revised Penal Code ang mga testigo pati na ang mga senador na namuno ng nasabing pagdinig. Pinaparusahan ng nasabing batas ang mga taong gumaganap ng opisyal na tungkulin o gawain ng walang legal na otoridad. Wala pang tugon si Senator Alan Peter Cayetano ng hingan ng pahayag tungkol dito. Kinuwestiyon din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa maanumalyang flood control projects.
7: Nagtanong ko nga, just thinking out loud.
8: Oo.
7: Ba't nang blue ribbon committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan?
8: Kasi agenda,
7: ginagawa na namin yan eh, trabaho na namin.
6: Iniimbestigahan na nila anya ang issue makaraang matanggap ang partial committee report ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Lacson. Ayon pa kay Remulla, naimbitahan din siyang dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan.
7: Anong gagawin namin doon? Eh kami na nga yung nailagay sa kasaligang batas
9: para
7: na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin?
6: Matatanda ang kinapos ng 2 pirma ang partial report kaya hindi ito naihain sa plenaryo. Sa Lunes, nakakasana ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan naman ng bagong pinuno nitong si Senator Erwin Tulfo. Muling inimbitahan ni Tulfo ang 18 dating bodyguard ni Ko. Inimbitahan din dumalo sa pagdinig si dating Speaker Martin Romualdez. Umaasa si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na dadalo si Romualdez at ang 18 sa Lunes. Imbitado rin anya ang NBI.
10: Pag alam mo sa puso mo na katotohanan na sinasabi mo, dapat walang pinipili na lugar para sabihin ang katotohanan. Kakampi mo man o hindi mo kakampi ang kausap mo, magsabi ka lang ng totoo. So talagang importante itong hearing on Monday para mapag-usapan ng mabuti at maging fair rin, maging patas, hindi lang one side but all sides naririnig.
6: Nagbabala na si Tulfo na posibleng makontempt ang mga dating bodyguard kung hindi sila dumating. Alison Ko, ABS-CBN News.
4: Nakipag-ugnayan na ang Department of the Interior and Local Government sa Senado para sa mga kinakailangang dokumento kaugnay ng paglipat sa PNP custody ng contractor na si Pacifico Curly Vizcaya. Ito ay kasunod ng inlabas na warrant of arrest ng Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Vizcaya at 10 iba pa. Kaugnay ito ng kasong malversation of public funds sa questionableng flood control project sa Bulacan. Kasama rin sa ipinaaresto ang kanyang asawang si Sara Vizcaya at mga dating Department of Public Works and Highways engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Si Curly Vizcaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado matapos ma-cite in contempt. Nakadetine naman ang kanyang misis sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory sa Cebu kaugnay ng hiwalay na kaso na may kinalaman sa umano ay ghost project sa Davao Occidental. Sa panayam sa TV Patrol Biyernes ng gabi kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, kinumpirma niya na ililipat na sa kustodiya ng DILG si Curly Vizcaya sa Lunes, June 8.
11: Inaayos na namin ngayon yung mga papeles para i-turn over si Vizcaya sa PNP.
12: Ngayong pasukan, isa sa pinaghahandaan ng mga bata at magulang ang sapatos pang eskwela. At kapag naghahanap ng kalidad na sapatos, hindi papatalo ang gawang Marikina. Kilalanin natin ang isa sa mga OG sapatero sa lungsod sa May Puhunan, Kaya Mo.
13: Etong gawaan na to, minana ko na lang sa tatay ko yung hanap buhay. Si Tatay Oli kasi, kilala bilang veteranong sapatero. Early 60s, natuto na siya magpadron, pattern making. Sabi niya, kailangan ko na mag-retire. Papahinga na ako. Ituloy mo yung pangalan.
14: Ang kakaiba sa mga sapatos po na inyong ginagawa is yung, saan po ba sa may swelas po niya, is gulong po ng eroplano.
13: Yun po kasi yung traditional na ginagawa ng Tatay Oli. Inadapt namin, hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin. Sabok naman, matibay.
14: Baki, ito yung loob. Ito sir, ito talaga yung sa labas.
13: Ito so, yung ginagawa namin swelas.
14: Yung sa swelas, kailangan medyo magaspam para kahit sa ang surface mo, itapak, hindi ka madudulas. Ngayon magpapasokan, sir. Ano yung mga mabibentang shoes, sir?
13: Pangkaraniwan, black shoes pa rin. Pero meron kami mga bagong ideas, kagaya nito, sir. Ito.
14: Oh, talaga?
13: Si Primo.
14: Oh. Puso sa Gen Z to eh. Mm. Tapos White Sox eh. Gen Z hanggalawan yan eh.
13: Ginagawa yung sapatos nang may istorya. Hindi basta ginawa ng makina. Ginawa siya base sa kung ano yung natutunan namin sa mga ninuno namin.
8: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
12: House prosecutor sa impeachment, Terry Ridon, itinangging tumanggap ng kickback mula kay Zaldico, naglabas ng ibang maleta. At Mackie, emosyonal sa kanyang intimate fan meet bago ang Color Coaster Southeast Asia Tour sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalaga ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: TV Patrol sa DZMM.
4: Sinagot ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang mga alegasyong tumanggap sila ng maleta mula kay Zaldico. Tingin nila, ginagamit lang ang isyu ng mga maleta para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong isyu ng impeachment. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
18: Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at piluka.
21: Ito ang buwelta ni House Prosecution Panel Member Terry Ridon sa mga alegasyon na isa siya sa mga tumanggap ng maleta mula sa mga bodyguard ng dating mambabatas na si Zaldico. Walang pinangalanan ang mambabatas kung sino ang kanyang pinatatamaan. Ang malinaw aniya, wala siyang anumang perang tinanggap. Tingin ni Ridon, ginagamit lang ang isyo ng mga maleta para pagtakpan ang totoong isyo ng impeachment.
18: Wala pong maletang tinanggap yung pong mga House Prosecution Panel. Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred by any of all of these accusations. No? Ilalatag po namin ng buong buo yung ebidensya at katotohanan sa impeachment trial niya Vice President Sara Duterte.
21: Tuloy-tuloy aniya ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis na magsisimula na sa July 6. Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nila bilang Senate President na nakatakda rin anila na maging presiding officer ng impeachment court. Pero naniniwala silang makukumbinsi naman nila ang mga senator judges sa mga ebidensya. Kahit sino pa ang nasa liderato ng Senado.
18: Our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers of the Senate or the leadership of the Senate. No? Our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. We will get to 16 irrespective of who the leadership was or who the leadership is.
21: Dagdag pa ni Ridon, wala namang sustansya at mga bagong argumento sa naging sagot ng kampo ni Duterte sa Articles of Impeachment. Hindi aniya nakapaglabas ng ebidensya ang defense team sa kanilang sagot. Kaya posibleng inaatake na lang ang prosecution panel para mapigilan ang impeachment trial.
22: Naniniwala ang House Prosecution Panel na ang mga alegasyon ng panunuhol at korupsyon gamit ang mga maleta ay inilalantad para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga totoong isyu ng impeachment trial. Hindi sila anila patitinag sa mga ganitong akusasyon dahil anuman ay pukol sa kanila, tuloy pa rin anila ang paglilitis.
21: Giit naman ng isang public interest lawyer, maraming Pilipino ang magbabantay sa isasagawang paglilitis. Lalo't galit na aniya ang taong bayan sa tinawag nilang pambababoy sa institusyon.
23: Let's remember that the Senate is the Senate of the people. Senado po natin yan, hindi po yan Senado ni Alan Peter Cayetano. No? So magbabantay po kami, magmamatsyag.
21: Nauna nang sinabi ng kampo ni Duterte. Nasa impeachment court na at hindi sa media nila sasagutin ang mga alegasyon laban sa bise. Naniniwala aniya sila na magiging patas ang Senado na buong pusong tatalima sa rule of law. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
12: Ibinasura ng Sandigan Bayan Special Division ang natitirang asset claims sa forfeiture case laban sa pamilyang Marcos. Sa resolusyong inilabas noong 2 ng Hunyo, tinapos na ng anti-graft court ang mga hindi pa nare-resolbang claims matapos maghain ang Presidential Commission on Good Government ng manifestation na hindi na sila maghahain ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-ari ang nasa listahan. Ayon sa government prosecutors, karamihan sa mga target na ari-arian ay naresolba o nabawi na sa pamamagitan ng magkakahiwalay na legal na aksyon. Kabilang narito ang $658 million mula sa Swiss deposits, mga pondo, ari-arian, shares at iba pang assets, kabilang ang Arelma accounts, Malacanang jewelry collection at kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting at obra na nagkakahalaga ng $17 million. Samantala, binalot ng takot ang mga taga-Albay matapos tumama ang magnitude 5.3 na lindol sa lalawigan. Ito'y habang nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Naramdaman ang pagyanig hanggang Northern Samar pero paglilinaw ng FIVOLX, walang kaugnayan ang lindol sa aktibidad ng bulkan. Nagpapatrol, Jonathan Mahistrado.
24: Natigil ang fellowship ng grupong ito sa Barangay 16 Legazpi City dahil sa Intensity 5 na pagyanig mga alas 10 ng gabi nitong Biyernes. Nagdulot ito ng takot sa mga bata dahil halos 40 segundo ang itinagal ng lindol. sa barangay Lapu-Lapu, nataranta at naglabasan sa bahay ang mga nakatira malapit sa dike. Bukod naman sa mga nag-iinuman, nahinto rin sa kanilang gawain ang marami matapos sabayan ng brownout ang lindol.
0: Unang instinct ko noon na ano gawin, wala, just utter the simple, very shortest prayer na alam ko. Tapos yun na, nawala yung ilaw. Tapos nagkagulo-gulo na dito sa loob. Pero karamihan ng oras na yun, nakahiga na kasi medyo late night na yun.
24: Sapul din sa mga CCTV ang pagbagsak ng gamit sa ilang bahay. Sa grocery na ito sa Bakakay, nahulog sa mga estante at nabasag ang ilang paninda. Kahit naman na alimpungatan, nakapag-duck, cover and hold ang mga batang ito sa barangay Itba man ito. Walang nasaktan sa insidente, pero sa Santo Domingo Albay na sentro ng magnitude 5.3 na lindol, nagdulot ng bitak sa pier ng barangay Alimsog ang pagyanig. Ininspeksyon ito ng mga eksperto Sabado ng umaga, pati na ang mga infrastruktura na napaulat na nakitaan ng pinsala.
1: Isa-isa nating pinupuntahan yung mga lugar for assessment. Kasama natin yung Provincial Engineering Office, Municipal Engineering Office, and yung ating local DRRMs. And we are gathering reports from different areas na nakaramdam na ng nasabing earthquakes. Pero so far, wala pa namang reported na damages aside from mga cracks sa mga buildings and then mga ibang structures. Mm-hmm. Yung ating mga hospitals, may mga reported din na mga cracks sa structures nila. Yung mga pumasok na reports are mga ano pa lang, mga hospitals, government hospitals. Papa-assess natin to sa mga structural engineers natin whether it is still safe or kung anong kailangan na gawin.
24: Paglilinaw ng FEVOX, walang kaugnayan ang lindol at aftershocks nito sa nagaganap na effusive eruption ng Bulkang Mayon.
2: Yung parameters naman po nitong earthquake na ito, bagamat malakas siya at malapit sa bulkan, based on the focal mechanism or yung sense of movement is tectonic. Mm-hmm. Dahil strike slip po siya or yung side to side na motion. Hindi po siya kagaya ng mga volcanic earthquakes na yung sense down of direction is yung open, pa-open ang sense of direction niya. It remains to be seen po kung magkakaroon ng effect ito sa activity ng bulkan.
24: Sa tala ng FEVOX, naramdaman din ang pagyanig sa Camarines Provinces, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Pinag-iingat ng ahensya ang publiko sa posibilidad ng aftershocks. Jonathan Maestrado, ABS-CBN News.
4: Sa lagay ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther ngayong Sabado ng umaga. Dahil dito ay nalis na ng pag-asa ang lahat ng tropical cyclone wind signals sa buong bansa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 680 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong na abot sa 70 kilometers per hour. Bagamat nakalabas na ng PAR ang bagyo, patuloy naman umano nitong hinahatak at pinapalakas ang habagat. Dahil dyan, makararanas ang Ilocos Region at Zambales ng mga paminsan-minsang pag-ulan. Maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan naman ang asahan dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Ang natitirang bahagi ng bansa naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat na pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms.
12: Pasok na sa semifinals ng Birmingham Open ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Ito'y matapos talunin sa straight sets ang Thai player nitong Sabado ng madaling araw oras sa Pilipinas. Ipinamalas ni Ayala ang kanyang galing laban sa Thai opponent na si Mananchaya Sawangkiao sa score na 6-3, 6-2. Una nang tinalo ni Ayala si Sawangkiao noong Disyembre sa 2025 Southeast Asian Games para masungkit ang gintong medalya. Dahil sa tagumpay, sunod na makakaharap ni Ayala sa semis, si Rebecca Masarova ng Switzerland ngayong araw din ng Sabado, alas 6 ng gabi, sa Pilipinas.
3: Malacanang, Pantay Sarado, bago ang araw ng kalayaan. Palasyo, walang natutunogang planong destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos Jr. ASAP XP Stars, todo na ang paghahanda para sa kanilang Victoria City Concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
17: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magpinig ka na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Kapwa ginigiit ng Cayetano at Gatchalian Block na sila ang lehitimong liderato sa Senado. Giit ni Senator Loren Legarda, labag sa konstitusyon ang pagtalaga ng mga bagong opisyal at ideklarang bakante ang mga pinuno ng mga komite. Pero giit ni Gatchalian, mas matimbang ang sinasabi ng mga eksperto sa batas. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
4: Labag sa saligang batas at panuntunan ng Senado, iyan ang iginigiit ni Senator Loren Legarda sa naging aksyon ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian na magtalaga ng bagong liderato sa Senado at ideklarang bakante ang mga pinuno ng komite.
5: Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po na mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato.
4: Pinuna rin ng senadora ang paggamit sa desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco case bilang batayan sa naging aksyon ng grupo ni Gatchalian.
5: 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin.
4: Nakasandal naman si Gatchalian sa opinyon at suporta ng mga eksperto sa batas.
6: Matibay rin ang opinyon ng Integrated Bar of the Philippines, yung association ng mga law school deans. Of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinyon nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila.
4: Una nang naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines na sumusuporta sa legalidad na nangyaring sesyon sa Senado noong June 3 at binigyan diin na naaangkop ang Avelino Doctrine dahil sapat na ang 12 senador para magka-quorum at magsagawa ng official acts of business. Tinawag naman ni Senador Rodante Marcoleta na pang-aagaw sa totoo at lehitimong leader ng Senado ang ginawa ng Gatchalian Block. Para naman kay dating Supreme Court Associate Justice Rodolfo Azcuna na isa rin sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, valid ang naging aksyon ng Gatchalian Bloc pero nananatili pa rin Senate President si Cayetano. Pero para kay Azcuna, wala nang kontrol si Cayetano sa Senado.
7: Hindi naman siya pinalitan dahil upang mapalitan ng Senate President, kailangan majority of all the membership. So majority of 24 is 13. Wala mang 13 yung grupo ni Senator Gatchalian. Tama siguro yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ngunit he does not control the Senate because he has only 11 as against 12.
4: Tumanggi naman si Gatchalian na sagutin kung may aanim pang ikalabing tatlong miyembro sa kanilang paksyon. Samantala, sinabi ni Gatchalian na hindi pa sila nagsusumite ng formal na hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session. Lalo't kailangan pa nila itong pag-usapan kasama ang grupo ni na Cayetano.
6: Hindi lang majority magde-decide dito kundi buong Senado. No? So we'll reach out and see kung ano yung mga items na kailangan pag-usapan.
4: Bukas si Gatchalian na makipagdialogo sa kabilang grupo at nangako sa publiko na sa kabila ng gulo, tuloy ang kanilang trabaho. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
3: Isang linggo bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, nakahanda na ang Manila Police District para sa mga ikinakasang protesta. Nilinaw naman ng Malacañang na wala pa silang nakukumpirmang impormasyon kaugnay ng umano ay planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: Isang linggo bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at ikakasang kilos protesta ng iba-ibang grupo, naglatag ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacañang. Nag-inspeksyon din ang Manila Police District sa lugar. Kasabay ito ng ugong ng destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang administrasyon. Pero ayon sa PNP, wala silang natatanggap na ganitong banta.
9: Nire-remind natin yung mga tao natin na protektahan ang executive branch of the government. Huwag ma-hamper yung day-to-day activities, functioning of the government. Let us respect, protect the duly constituted authorities of the government.
8: Sa mensahe naman mula kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa anyang nakukumpirma ang palasyo kaugnay sa sinasabing destabilisasyon. Pero hindi anya bago ang ganitong aksyon mula sa mga nais iluklok sa pwesto ang tinawag niyang puon na gahaman sa kapangyarihan. Ang mga nakatira malapit sa Malacañang hindi naman nababahala sa mga ikakasang kilos protesta.
10: Malabo man yun mangyari.
11: Na ano po?
10: Na malulus pa Malacañang. Kasi marami lagi nakatambay dito ang police. Sip kami dito lagi.
12: Okay sa akin.
11: Na?
12: Ang mirale tayo magagawa. Tanay na ako dyan. Bata pa ako, tanay na ako.
13: Sa ating mga paralan!
8: Kabilang sa magpuprotesta, ang bagong alyansang makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy.
14: Kailangan po sa June 12, iprotesta natin itong patuloy na dominasyon ng dayuhang interest at ipaglaban natin ang tunay na soberenya.
8: Nilinaw din ng bayan na hindi sila kasama sa protesta ng mga taga-suporta ng mga Duterte.
14: Hindi tayo papayag na kasama natin ang DDS sa anumang protesta dahil gusto natin papanagutin ang mga Duterte.
9: Right po yan. So hindi po natin i-curtail yan. Sa atin lang huwag umabot doon sa punto na magkasakitan.
8: Dagdag ng MPD, sapat ang bilang ng kanilang hanay para protektahan ang palasyo at mapanatili ang kapayapaan sa mismong araw kung kailan nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
15: Malagim ang sinapit ng mga construction worker na nabaon ng buhay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kaya ang tanong, ano bang dapat gawin para maiwasan ang ganitong trahedya? At anong mga responsibilidad ng mga employer, partikular na sa aspeto ng tinatawag na occupational safety and health standards? Alamin natin yan dito sa Hanap Buhay. May mga trabahong sadyang buwis buhay. May ilang manggagawang literal na tumutulay sa kable. May 29, naglabas ang Dolly Region 7 ng wage stoppage order sa tatlong telecommunication company sa Cebu sa peligrosong kondisyon ng ilang cable installers na umaakyat sa mga kable nang walang harness o protective equipment.
11: yung mga tatlo na naisuhan natin ng stoppage order ay papatawag natin for a conference. And we will let them submit all the compliances that the law requires. It's alarming na sa ganitong trabaho ay meron pong nangyayaring aksidente at may mga nanamamatay. For 2025, umabot yata ng mga 8.
15: Inilatag sa Republic Act 11058 o Occupational Safety and Health Standards Law ang mga pangunahing karapatan ng mga manggagawa para sa ligtas na lugar paggawa. Kabilang dito ang mga karapatang malaman ang mga peligrong kakaharapin, tumanggi sa delikadong trabaho, isumbong sa DOLE at mga ahensya ng gobyerno ang mga aksidente o potensyal na banta sa kaligtasan, at mabigyan ng libreng personal protective equipment o PPE. Obligado naman ang lahat ng employer, contractor o subcontractor na magsagawa ng hazard identification, risk assessment and control o HIRAC para matukoy kung low, medium o high risk ang workplace o lugar na pinagtatrabahuan. Ito ang magiging batayan ng Occupational Safety and Health Program ng bawat kumpanya.
13: Nandun nakalagay kung ano yung mga kailangang kasanayan, kung ano yung kailangan safety officers, occupational health personnel, kung ano ang kailangan medical facilities, paano kung may aksidente, paano ang reporting.
15: Isang safety and health committee naman na binubuo ng employer, manggagawa at safety officers ang inaatasang magpatupad ng programa. Sa kaso ng mga contractor o subcontractors gaya sa construction, mandatory ang deployment ng first aiders at safety officers sa lahat ng work site para siguraduhin na susunod ang safety protocols at ligtas ang mga pasilidad. Kabilang dito ang accommodation ng mga manggagawa. Sa kaso ng gumuhong building sa Angeles City, lumalabas na sa mismong construction site natulog ang mga construction worker. Nauna nang sinabi ni Acting Labor DOLE Secretary Francis Tolentino na hindi ito dapat nangyayari.
13: Well, ang isang safe accommodation, hindi siya dapat vulnerable sa falling debris. There could be mga nakaprotrude na mga bakal, so dapat malayo siya.
15: Maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso kada araw ng paglabag ang employer, contractor o subcontractor na hindi makasusunod o tahasang lalabag sa Occupational Safety and Health Standards Law. Dapat ding pasahurin pa rin ang mga manggagawa kapag naglabas ang DOLE ng work stoppage order. Sakali namang may maaksidente sa trabaho, may maaasahang Employees Compensation o EC ang manggagawang SSS at GSIS members. Depende sa tinamong pinsala.
16: May temporary disability, meron ding permanent partial disability. Sa SSS, meron niyang pension na makukuha or loss of income benefit. So, because you were not able to go back to work, you don't have an income, then it comes, papasok na si EC benefit.
15: Bahagi rin ng EC ang medical expenses reimbursement kung na-ospital. Pag permanente ang disability, livelihood ang alok ng Employees Compensation Commission o ECC. Kung nasawi, mayroong funeral benefit na 30,000 pesos at death pension para sa naiwang benepisyaryo. May mga sakit ding sakop ng kompensasyon kung mapapatunayang nakuha ito dahil sa trabaho.
16: Tinitingnan natin yung nature of work, tinitingnan natin yung work hours, and then sa nature of work, titingnan yung ano yung mga workload. And then may ano din yan, medical assessment.
15: Ang mga EC benefits ay maaaring applyan sa SSS o GSIS, habang may mga benepisyo ring maaaring makuha ng hiwalay sa Kagabay Program ng ECC. Lahat ng detalye ay maaaring makita sa mga website ng mga naturang ahensya. Ayon sa ECC, galing sa mandatory monthly contribution ng bawat employer ang pondo para sa employees' compensation at nararapat lamang na mapakinabangan ng mga manggagawa. Ayon po sa DOLE, kadalasang pasok sa top 3 ng high-risk employment ang manufacturing, construction at mining. Pero lahat ng sektor kailangang sumunod sa Occupational Safety and Health Standards Law. Maaari namang i-report sa DOLE Hotline 1349 ang lahat ng uri ng labor violations. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Mga kapamilya sa Negros Occidental, handa na ba kayo para sa pinakamasayang kapamilya experience? Bukas na ang inaabangang ASAP XP Concert sa Victoria City. Samantala, bago naman ang simula ng Southeast Asian Tour ng Color Coaster ni Mackie, makipag-intimate fan meet muna siya para sa ilang maswerteng Zushis o fans. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
17: Kumanta at nag-gitara na nakipag-selfie pa si Mackie sa Zushis na tawag sa kanyang fans na dumalo sa intimate fan meet niya na Pink Crew. Ilan sa inawit niya ay ang bagong single na Habang Buhay Pansamantala, Namumula. At syempre ang mega hit at self-love anthem na Dilaw. Hindi na iwasan ni Mackie na maiyak. Kinover niya rin ang back burner ng Los Angeles-based Indonesian singer-songwriter at producer na si Nicki. Ayon kay Mackie, mahalaga sa kanya makita ang fans bago simulan ang Southeast Asia Tour.
18: For Pink Room kasi I want this to be completely personal for me as well. And for me and my fans that talagang sumusuporta sa akin ever since. Gusto ko talaga yung meron kaming ganito na personal relationship and personal bonding.
17: Kinilig naman ang fans sa patikim sa mga kantang susunod na aabangan mula sa singer. May personal touch din ang bawat miyembro ng BGYO sa bago nilang EP na On Demand. Si Mickey at Nate kasama sa nagsulat ng ilang awit tulad ng Forever Tonight na streaming na din ang music video.
19: For this EP, we're so proud of this kasi alam namin na part din kami sa mga processes na ginagawa dito like sa creative side.
20: We're able to be in the studio and work with international producers and songwriters.
17: Unang pagkakataong ipe-perform ng live ng BGYO sa harap ng Aces ang ilan sa mga kanta sa EP launch nito ngayong Sabado. Samantala, abala naman sa rehearsals ang mga bagong henerasyon ng kapamilya talents tulad ni Darren, Mickey, Kai, Ella, Esang at Carmel para maipakita ang kanilang talento sa June 7. Pati ang mga haligi ng OPM na sina Martin Rivera, Shasha Padilla, Ogie Alcacid, Regine Velasquez Alcacid at Lani Misalucha para maghatid ng hindi malilimutang performance.
21: Being in front of the audience, our kapamilya who brought us to this 30-plus year lifespan of ASAP, ASAP XP now, it's a joy, it's a pleasure, it's an honor.
22: I hope that they have a great time. And like I said, this is what people are looking for, the shared experience.
17: Nakatakdang dalhin din ang ASAP SP sa Australia sa July 25. Bukod sa mga world-class na pagtanghal, asahan din ang mas maraming tawanan dahil kasama sa mga performer ang komedyanteng si Melay. Marami pa ang aabangang kapamilya stars sa lineup. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
15: Susunod, daan-daang dolphin sorpresang nakisabay sa biyahe ng ilang turista sa Occidental Mindoro sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
24: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
26: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
27: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo.
1: Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: sa fans ng primetime king na si Coco Martin. Dinumog siya ng libo-libong nating mga kapamilya sa motorcade ng pinaka-aabangang bagong teleserye ng ABS-CBN na Si Gabo. Kasama ni Coco ang partner at co-star na si Julia Montes at ibang miyembro ng cast sa Pag-iikot sa Kamay Nilaan. Live mula doon, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, ano na ang sitwasyon?
1: Zen, sa kayo, nandito tayo sa May Blooming Treat, Maynila. Ito yung last stop ng motorcade ng tambalang Coco Jules. Pero sa makita namin dito, yung mga kapamilya po natin, sabik na nakaabang na makarating dito ang motorcade ng mga stars at cast ng upcoming teleserye ng ABS-CBN na Si Gabo. Kanina, sumakay tayo mismo, Zen, doon sa motorcade, doon sa pickup van kung saan nakasakay ang ating hari ng aksyon. Ngayong henerasyon na si Coco Martin at si Julia Montes. At talagang nakakapangilabot makita in person ang pagmamahal, ang buhos ng suporta ng mga kapamilya po natin dito nga sa pagbabalik tambalan ng dalawa dito sa telebisyon. At kanina nga ay nag-umpisa ang motorcade alauna ng hapon dito sa May Pasay City. So if susumahin natin, almost 7 hours na yan ang motorcade ng mga cast ng Si Gabo. At marami kasi sa mga kapamilya natin ang pumunta sa iba't ibang mga stopovers nila, no? Mula sa Baclaran, pumunta sila sa Quiapo, sa Divisoria, sa Tondo, at mamaya-maya nga lang dito po sa Blooming Treat sa Maynila. Ito nga ang most awaited comeback sa telebisyon ng tambalang Coco Jules. At hindi naman napigilang maging emosyonal ng dalawa dahil sa pagmamahal ng mga fans nila. Nakipagkamay sila, nakipag-selfie, at syempre si Coco, hindi na talaga niya napigilan kanina, Zen, na bawat stopover ng motorcade ay meron siyang performance, song and dance performance na alok para sa mga fans. Bukod pa nga kay Coco Martin at Julia Montes, present din sa motorcade ang ilan sa mga co-stars sila, gaya nila Carmi Martin, JC De Vera, Eric Tai, Gerald Napoles, Nico Natividad, Basilio, John Medina, Mammoth at iba pa. Nagkaroon nga ng mga tinatawag nating performances, lalo na dito sa Divisoria kanina, nagtagal ang halos isang oras doon ang ating mga kapamilya. At syempre, na-interview natin si Coco Jules at sabi nila pinaghalong excitement at kaba ang nararamdaman nila, lalo na ilang linggo na lang at premiere na ng kanilang pinakabagong serye.
2: After Provinciano and Batang Quiapo, iba naman. Gusto ko mas deserve ng mga Pilipino. Kaya pinagsama-sama ko dito, action, drama, comedy, and romance. Kinumpleto ko para sa buong pamilya, lalong-lalo na sa mga bata. Maraming salamat po sa napaka-init na pagtanggap ninyo sa buong Metro Manila. Iikot pa po kami sa Cavite, sa Pampanga, sa Cebu, at sa Palawan. Sana po makita-kita tayo dyan, mga pamilya.
3: Oh, sobrang happy and sobrang proud lang ako kay Coco kasi nakita ko talaga kung gano'ng ka-excited yung mga tao mapanood ulit si Coco. So kung basta masasabi ko lang, magaling yung trainer ko eh.
1: Pamilya po natin ngayon, no, na gusto masilaya ng tambalang Coco Jules, pumunta na kayo dito ngayon sa Blooming Treat sa Maynila. Paparating na sila dito niyan in just a few minutes. But of course, abangan din po ang pinakabagong teleserye ng ABS-CBN, Si Gabo, sa June 22 na po yan, mga kapamilya. Balik sa inyo, Zen.
0: Siyempre, mag-aabang tayo dyan. Maraming salamat, Liza Aquino.
4: Isang makapigil hiningang tanawin sa gitna ng dagat ang nagpa-wow at happy tears sa mga turista habang binabaybay ang Apo Reef Natural Park sa Blayan Occidental, Mindoro. Sa ibinahaging video ng freediver coach na si Abel Cruz, nakasabay ng kanilang bangka ang daan-daang dolphins o lumba-lumba habang pauwi sa bayan ng Sablayan noong May 27. Sa kuha ng drone shot, nagtatalunan pa ang ilan sa mga lumba-lumba na ikinatuwa naman ng mga sakay na pasahero ng bangka. Naging emosyonal naman ang mga turista sa kanilang nasaksihan dahil karamihan sa kanila ay first time lang ding makakita ng super pod ng dolphins.
0: Nakakatuwa. Tsaka senyales yan ng healthy marine ecosystem.
5: Ayun.
0: Sana protektahan natin.
5: O yung laman ng maleta ha, masarap yung mangga. Yung piluka sa'yo na lang.
0: Ayoko.
5: Akin yung mangga.
0: Akin na. Tingi naman ng mangga. Ang damot mo naman.
5: Share na.
4: At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayani.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:45 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.

0: NEMS Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, hello, hello sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon pong gabing ito ay muli, Ate Nems, may kinalaman sa pangangalaga ng ating mga mata. So, eye health ang ating talakayan. Ang abangan nyo later.
3: Oo, kaya nga po, kung meron kayong mga concern tungkol po sa inyo pong mga paningin, kung meron po kayong mga problema na nararamdaman kahit na kayo po ay hindi pa man nagkakaedad, o kaya naman siguro maganda yung papuntang 40s pa lang, ano? Binabantayan na natin, minomonitor na natin kung ano ba yung lagay ng atin pong mga mata at kung may ibang mga nararamdaman po tayo. Siyempre, of course, siyempre. Importante yung pagpapakonsulta sa doktor, no? Pero sa ngayon, ay samahan niyo po kami sa loob ng isang oras.
2: Siyempre, siyempre. Ang isa pang mahalagang pag-uusapan natin ngayon, atin ang mga natural. Ano ba yung mga magagandang pwede nating idagdag para sa mas maayos na kalusugan ng ating mga mata? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan
3: sa DZMM! DZMM.

0: Isang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday evening to all. Ang petsa natin, ika-anim na araw sa buwan ng Hunyo 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli. Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa ating himpilan sa Technical and Engineering sa News Center. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan natin, kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Maraming salamat sa inyo as always. At syempre pa, ito na. Kompleto na po tayo tonight. Dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems. Good evening.
1: Good evening sa iyo, Master James. Magandang gabi Hello. Po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dito sa Kaagapay sa Kalusugan at maging sa mga nanonood po. Ano? At kami po ay nag-aanyaya na samahan kami nga sa loob ng isang oras at pag-uusapan natin yung syempre tungkol sa tinatawag na AMD, age macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy,
0: mga sakit sa mata.
1: Yes, na hindi natin na masyado, hindi kasi tayo masyado familiar sa ibang terms ano.
0: Oh.
1: Ang masyado lang common sa atin ay yung katarata.
0: Katarak.
1: Oo, kasi di ba pagka nagkaedad siguro katarata to, di ba? Pero hindi natin alam na kaya pala nanlalabo yung mata, eh merong pteridium, di ba? Meron ding diabetic retinopathy.
0: Mga termino na, yes. No? Pero lahat yan ay sisikapin natin kasi marami naman talaga yan at limitado yung ating oras. Pero sisikapin nating mapasadahan ang ilan sa mga mahalagang dapat alam natin.
1: At meron tayong eksperto
0: syempre,
1: na makakasama pa rin pa rin. Ngayon,
0: kasama po natin in a little bit. Kaya sali po kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 09 19 278 3000 o mag-comment sa ating live stream ngayon.
1: At i-send nyo po ang inyo pong mga message din sa ating pong hotline na 0969 610 8133. At kung gusto nyo rin pong mag-send ng birthday greeting sa ating pong birthday boy.
0: Uy,
1: na si Master James Alejandro. Happy
0: thank
1: birthday
0: you.
1: Sa'yo.
0: Thank you. Saan nila i-send?
1: Dito sa number ng hotline. O kaya kahit naman po sa ating pong
0: kahit
1: Facebook
0: saan,
1: page
0: kahit saan.
1: O kung saan pong platform na napapanood at napakikinggan nyo po kami ngayon.
0: Pero lalo yung mga tanong nyo, yung mga gusto nyo ipaabot sa amin, i-send nyo yan dito sa Kaagapay sa Kalusugan Sugan Hotline, Ate Nems.
1: Yun nga po, yung 0969-610-8133.
0: And pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan.

0: Mamaya ng kaunti, babasahin po namin ang mga yan. At uy, ngayon, diretso na tayo, Ate Nem, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
1: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
2: Health

0: AI sa eye care mas pinapabilis ang pag-detect ng sakit sa mata.
1: Mga Pilipino, hinihikayat na magkaroon ng regular eye exam ngayong 2026.
0: Mga eye doctor sa Asia, nagtipon para sa bagong teknolohiya sa ophthalmology.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Pinalawak pa ngayong taon ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa larangan ng ophthalmology. Ito'y matapos iulat ng mga eksperto na nakatutulong ito sa mas mabilis at mas maagang pagtukoy ng mga sakit sa mata. Ayon sa mga researcher mula sa Moran Eye Center sa Estados Unidos, ginagamit na ang AI upang suriin ang retinal images at makita ang mga senyales ng glaucoma, diabetic retinopathy at macular degeneration. Ayon sa mga ophthalmologist, malaking tulong ito lalo na sa mga lugar na kulang ang eye specialist dahil mas napabibilis ang screening process. Sa halip na maghintay ng matagal para sa pagsusuri, maaaring matukoy agad ng AI system ang posibleng sakit sa mata ng isang pasyente. Gayunman, nilinaw ng mga eksperto na hindi nito papalitan ang ophthalmologist, kundi magsisilbing karagdagang kasangkapan nito upang mas mapahusay ang diagnosis at paggamot. Patuloy din ang pag-aaral upang mas mapalawak pa ang kakayahan ng AI sa eye health monitoring sa mga susunod na taon.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, patuloy na hinihikayat ng mga eye specialist sa Pilipinas ang publiko na gawing regular ang bahagi ng healthcare routine ang pagpapasuri ng ating mga mata. Ayon sa mga ophthalmologist, maraming Pilipino ang hindi agad nagpapakonsulta kahit nakakaranas ng sintomas tulad ng malabong paningin, pananakit ng ulo at eye strain. Ipinaliwanag ng mga eksperto na hindi lamang malinaw na paningin ang mahalaga sa eye checkup. Maaari rin nilang matukoy sa mata ang iba't ibang mga kondisyon gaya ng diabetes, hypertension at glaucoma. Pinapayuhan din ang publiko na huwag baliwalain ang madalas na paggamit ng gadgets dahil posible ito magdulot ng digital eye strain at dry eyes. Ayon sa mga doctors, mas mataas ang posibilidad na maagapan ng eye diseases kapag maagang natutukoy ang problema. Kaya naman, hinihikayat ang mga Pilipino, lalo na ang senior citizens at mga diabetic patients na magpasuri ng mata kahit isang beses kada taon.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag pang ulat, naging sentro ng diskusyon ngayong taon ang mga bagong teknolohiya para sa eye care sa ginanap na Asia Pacific Academy of Ophthalmology o APAW Congress. Tinalakay ng mga ophthalmologist at eye specialist mula sa iba't ibang bansa ang mga bagong paraan o makabagong paraan ng paggamot para sa retinal diseases, glaucoma, cataract at iba pang kondisyon sa mata. Ayon sa mga eksperto, kabilang sa mga pinakamalaking usapin ang artificial intelligence, advanced imaging systems at mga bagong surgical techniques na maaring magpabuti sa diagnosis at treatment ng mga pasyente. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang palitan ng kaalaman at modernong teknolohiya sa larangan ng ophthalmology. Naniniwala ang mga specialist na mahalaga ang ganitong uri ng mga international collaboration upang mas mapahusay pa ang kalidad ng eye care services sa Pilipinas at sa buong Asia Pacific region.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: Alam mo, Ate Nems, kasama sa mga makabago, kasi nung bata naman tayo, wala namang ganito mga parang nutrients or supplements or vitamins for the eyes, eh, di ba?
0: Noong unang panahon, ang pinag-uusapan lang natin noon ay mga kalabasa, chesa.
1: Yung mga galing sa pagkain.
0: Para mas matalinaw ka daw.
1: At masipag naman tayong kumain.
0: Ay, talaga naman.
1: Dati.
0: Oo, di ba? Pero
1: kundi lagot ka kay nanay.
0: Oo, ngayon, pagkaayaw ng anak kang kumain ng gulay, iba na lang. Di ba?
1: Mahahanap ka ng iba.
0: Para lang
1: yun nga, maganda ngayon, meron tayong mga pwedeng idagdag kung alam mo na na may kakulangan.
0: Yes,
1: di ba? At least may magagawa ka pa para habulin.
0: Yes, so tama naman, wala namang masama na kainin natin. Kainin natin yung mga, hindi, yung mga madidilaw na mga prutas at saka mga gulay, di ba? Pero ngayon, meron na tayong pwedeng idagdag, di ba?
1: Mamaya pag-usapan natin yan, itatanong din natin yung tungkol sa Optin Lutin. Kaya, alam nyo, wala ngayon si Miss Weng eh. Busy lang ngayon si Miss Weng. Pero kung kayo, ay since last day yata natin ito, last week natin na pag-uusapan yung mata for this month, ay nag-aanyaya na kami. Baka kayo mismo, meron kayong gustong i-share sa amin tungkol sa paggamit nyo ng Optin, di ba? Mas makatulong pa sila, di ba? Kung kayo'y mag-text sa amin. Kaya mamaya ulitin namin yung mga numbers.
0: Yes.
1: Mag-send lang kayo ng inyong mga gustong i-share, mga komento, mga questions, lalong-lalo na dito po sa ating palatuntunan. At kasama na nga po natin ngayong gabing ito ang ating eksperto at kaagapay, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat. Hello.
3: Hello po. Hi, Doc. Magandang gabi po sa mga nakikinig ngayon. Magandang gabi. Sa nanonood, no?
0: Yes, magandang gabi po, Doc. Ang fresh. Yes.
1: Ay, syempre naman. Ngayon talaga, di ba? On a beautiful Saturday evening, kami po ang inyong mga kasama. At si Doktora Pat nga ang mag-explain sa atin ngayon, Atin Ems, tungkol dito sa mga problema sa mata, sa mga sakit sa mata. So, iba pa ito dun sa mga kagaya ng maagang nagkaroon ng grado ng mata. Halimbawa, ako high school pa lang ako, may salamin ako.
0: Iba nga ngayon, elementary pa lang eh, di ba? O kaya talagang hindi pa nga pumapasok sa school.
1: Grado. May ganun na, di ba? May salamin na. Pero ito, mga sakit sa mata. Pag sinabing sakit sa mata, Doc, ano ba ang nangyayari? Nagde-develop na lang ito over time? Ganun ba yun, Doc?
3: Yes, actually yung sakit sa mata, no, meron kasi na usually yung mga sakit sa mata sa una wala pong simptomas, no. Mm-hmm. Kaya nga yung iba hindi nakakapagpa-check up agad kasi bakit, no? Malinaw pa naman ang mata ko, ba't ako magpapa-check up, 'di ba? Yun yung parang ano natin, no, yun yung mindset natin, no, habang wala pang simptomas, hindi tayo makakapagpa-check up.
0: Ang kadalasan na sintomas na tinitingnan ng mga ng bawat individual ay yung paglabo ng mata.
3: Paglabo ng mata, most common, no? Most common po, no, na paglabo ng mata ang lagi nilang iniinda.
0: Yes,
1: sa screen natin, nakikita ko ngayon, merong cataract, glaucoma,
3: yes,
1: diabetic retinopathy, AMD. Parang mga, siguro sa isang layperson, di ba, parang ang komplikado malaman yung mga terms na ito. Pero
3: yes,
1: sa simpleng explanation, Doc, paano ba natin ma-differentiate itong mga problemang ito sa mata sa isa't isa?
3: Okay, no, yung cataract kasi, simula tayo sa katarata.
1: Sige.
3: Kasi since ito yung most common, no, so yung katarata kasi mostly ang talagang problema niyan, no, ay sa lens po. Okay? Mm-hmm. So, ang lens po, yan po ay responsible, no, sa pagpapalinaw ng focus sa mata.
1: Okay?
3: So, ang nangyayari dyan, no, sa katarata, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng cloudiness, no, fogginess, o kaya naman yellowing ng ating lens. Okay?
0: Kaya lang hindi naman natin makikita yon sa pamagitan ng mata lang natin.
3: Yes, oo. Oh, totoo yun, no? Pero siguro, well, sabi ko nga, ang most common na iniinda nila, paglabo ng mata. Okay? Pero sa katarata, meron silang parang iniinda na pwedeng masabi nating katarata. Mm-hmm. Parang may usok po silang nakikita. Okay?
1: So parang maulap.
3: Yes, maulap. Yes, oo. Okay. O kaya naman, kasi may yellowing din ng lens, no, isipin natin kung alam niyo po yung filter na sepia.
1: Alam ko yan.
3: Yes, yes, diba?
1: Sa cellphone.
3: Oo, sa cellphone, diba? Imagine niyo na lang na ganun yung nakikita natin. What more sa gabi? Diba sobrang, hindi na, parang sobrang labo na.
1: Lumalala yun
3: in time. And nagfi-fade na po yung colors.
1: Hanggang sa unti-unting totally, pwede mo nang maturing na halos hindi ka na makakita.
3: Hindi na makakita, yes.
1: Pero yan ay katarata. Sabi niyo nga kanina, Doc, nagsimula sa hindi mo naman masyado napapansin hanggang sa palala ng palala,
3: yes,
1: kung napapabayaan. Anong pinagkaiba naman nung glaucoma, Doc?
3: Okay. Ang glaucoma, mainly yan, no, sa optic nerve, no? Ang optic nerve, yan yung daluyan ng signals, no? Signals from the retina to the brain, no? Para maka-interpret tayo ng imahe. Okay? Para may, kumbaga kasi, di ba, ang retina natin, yung nag-a-accept ng ilaw, nag-a-accept ng image. Ngayon, nagsisend ng signals yan sa brain para ma-interpret natin ano ba itong nakikita natin.
0: So, anong symptom?
3: Okay. So, ang symptoms po ng glaucoma, sa una, wala.
0: Okay? Wala rin. Pero, so, delikado yun? Nawawala kang...
3: Well, meron pong parte ang glaucoma na emergency, no? Kasi meron po itong pagtaas ng pressure.
1: Okay? Pressure,
3: yes,
1: eye pressure.
3: Sa mata. No?
1: Magkaiba sa blood pressure na parang BP, iba pa yan.
3: No? Okay. So, meron yang eye pain. Ito yung mga emergency, no, na pwede nyong bantayan. Okay, mm-hmm. Eye pain, persistent, no? Persistent eye pain. Hindi mm-hmm. natatanggal kahit magpahinga.
0: Paano
3: mm-hmm. pamumula?
0: Eye pain yun, kaya dok, anong, kasi diba minsan parang masakit lang yung pinaka-ball ng mata mo. Mm-hmm.
3: Kasi nai-irritate.
0: Oo.
1: No? Or pagod or na-strain.
0: Hindi masyadong yes. nakatulog.
3: Usually yung mga ganyan, meron po kasing kasama siyang ibang simptomas. No? Bukod sa eye pain, may kasama pa siyang ibang simptomas katulad na lang ng pamumula ng mata, persistent, pagsakit ng ulo, pagsusuka. Mm-hmm. Ayan. And syempre, pagtaas din ng, yung iba, pagtaas din ng blood pressure.
0: Oh, so kapag, kapag pala masakit yung mata mo, huwag mo kaagad sabihin na baka may glaucoma ako.
3: Oh, hindi
0: diba?
3: Naman
0: hindi
3: agad.
0: Ka agad. Yes. Oh, kasi may iba pang mga kasamang symptoms.
3: Saka pero ang pinaka-symptoms niya talaga, no? Kunyari hindi naman, kasi yun po ay emergency part eh, na, no? Yung sobrang pagtaas. Pero kapag kasi yan, nagkaroon na ng symptoms, meron silang tinatawag na tunnel vision, no? Kumbaga yung peripheral vision ang nawawala. Kung sa AMD, no, age-related okay. macular degeneration, ang nawawala ay central vision. Naalala niyo po sa mga
1: yes,
3: last
1: year. Yung gitna.
3: Dito naman sa glaucoma, ang unang nawawala ay peripheral vision. Kumbaga paliit na sila, paliit yung nakikita
1: nila. Mag-opposite pala sila ni AMD when it comes to yung nararamdaman mong ano, parang kaibahan sa paningin, sa symptoms.
3: Yes,
0: So, ibig sabihin, ang isa sa mga pwedeng maapektuhan, yung pagbabasa mo na.
3: Yes, oo. Well, yes, isa yun. Kahit sa AMD, no? Pagbabasa dahil nga ang sa AMD, macula, no? So, central vision siya, no? Responsible siya sa pagbabasa natin, sa pagkaroon ng detalyadong paningin, kumbaga, no? Para makarecognize ang mga mukha. Okay? Kaya nga sabi natin, napakahirap, no? Na kapag paglalabo lang ng mata, magsasabi na tayo agad ng diagnosis. Okay? So, mahalaga po talaga makapagpating kasi iba-iba po ang ano niyan eh, ang damage niyan, no?
1: Opo.
3: Kunyari, no? Yung sa katarata, lens. Okay?
1: Lens, glaucoma. Optic nerves, ang sabi niyo.
3: Yes, tama.
1: AMD.
3: O, yung AMD sa macula.
1: Sa retina.
3: Yung diabetic retinopathy
1: saan
3: naman.
1: Yan,
3: sa mga maliliit po na ugat ng ating retina.
0: Pero kadalasan na, Doc, kapag pupunta sa doktor, magpapatingin muna, syempre, sa mga optometrist, di ba?
3: At saka ophthalmologist po, ano?
0: Pero optometrist muna, gawa
1: siguro
0: na.
1: Siguro pinaka-accessible.
0: Dahil
1: no?
0: Parang lumalabo yung mata ko, di ba? So magpapasalamin ako.
3: Yung visual acuity testing, yung parang may binabasa tayo mga letra, no? Yes, yes.
1: So yung ganun, okay lang, okay naman. Na
3: okay
1: mag-start,
3: naman, no? Saka nagre-refer naman yan sila, no? Kapag
0: okay,
3: nakita nila na, hindi ito yung problema. Meron pang iba.
1: Okay.
3: No?
0: May doon sa kanila pong ginagamit na pang-test, ay makikita na nila na may ibang problema, tapos i-re-recommend
3: well,
0: na
3: sa symptoms, no? Sa symptoms, okay?
1: Ang mahirap dyan, sa sinabi ni doktora kanina, Ate Nems, sa umpisa, wala siyang symptoms, so meron laging tendency na ito ay mapabayaan.
3: Mm-hmm. Yes.
1: Okay. And then, alam mo yun, unti-unti siya na lumala. Yun yung ayaw nating mangyari.
3: Yes,
1: kaya nga, di ba, pinag-uusapan natin yung tungkol sa Optin, more on preventive yung pag-take ng Optin, di ba? Pero kung ganun, Doc, kailangan malaman pala ng maaga na meron tayo nitong mga ganitong sakit sa mata.
3: Yes, kaya habang maaga pa lang kailangan natin ng eye screening.
1: What age? Kasi hindi ka magpapacheck up nang wala nararamdaman, di ba?
3: Totoo.
1: Anong
0: 18
1: edad?
0: Years old, di ka na magpapa-screening.
1: Wala akong kilalang 18.
3: Actually,
1: unless may malabong mata mo, di ba?
3: Yes. Well, actually, no, dapat bata pa lang. No? Bata pa lang talaga nagpapacheck.
0: Gaano
3: na ka
0: bata? Anong edad?
3: Well, 'di ba sa una pa lang, no, para lalo na sa mga newborn pa lang, no, parang tinitingnan natin kasi baka mamaya iba, wala pala silang nakikita. So, mas maganda sana newborn pa lang napapacheck na natin. No? Pero siguro yung time na mas exposed na tayo. Siguro, pwede nating doon simulan, mas exposed na tayo sa mga gadgets. No? Pero sabi ko nga, bata pa lang, as much as possible, maipatingin na sana
0: pero
3: natin.
0: Alam mo, yung mga bata, pagka, yung mga magulang, alam nila kung paano ititest yung mga newborn, di ba? Igaganon yung mata. Tapos kapag kumukurap, salamat.
1: Nakakarinig, di ba? Pero alam mo, naalala ko, Ate Nems, pag tumuntong ng, ewan ko lang, hindi ko alam para sa lahat ito, pero pag tumuntong kayo ng 40, parang merong nababago sa mata. Hindi ko alam kung nadadagdagan yung grado, kailangan mo bigla ng reading glasses, pero may something noon na nag-change.
3: Yes.
1: May kinalaman ang edad, syempre, Doc.
3: Yes, no, isa sa mga age-related changes. Yan po yung tinatawag nating presbyopia.
1: Iba pa ito sa mga pinag-usapan natin.
0: Yung paglabo na ng mata yan.
3: Kumbaga ito, parang normal na nangyayari ito dahil sa age talaga. Yung presbyopia kasi sa lens din siya.
0: No? Oh, yes.
3: Flexibility ng lens yan. Okay? Kumbaga naninigas kasi yung lens natin. Kaya kung napapansin nyo yung mga nasa edad 40 pataas, no? Yung ganun sila tumigil.
1: Mas nilalayo.
3: Hindi nila nakikita yung malapag so, nasa malapit.
1: Isang question lang bago tayo mag-break, Doc. Ibig sabihin, kung halimbawa may ganyan kami, panlalabo ka na mata, meron pang ibang mga sakit na pinag-usapan natin kanina. So, pwede kang magkaroon ng presbyopia at the same time, may AMD ka? Or yes, at the same time, meron kang katarata? Kumbaga, maaari ba silang magsabay-sabay?
3: Yes, pwede. Kasi sabi ko nga, no, bawat sakit na yan, iba-iba po ang damage. No? So, yung damage na yun, baka mamaya nagsasabay-sabay din sila. So, lahat yun, pwede pong mangyari.
0: Pero ang presbyopia ay kadalasan, kailangan lang talaga magpasalamin o magsuot na
3: ng
0: salamin.
3: Yun nga, no, actually, kunyari, talagang all throughout, talagang ano yung salamin, ano ka talaga all throughout, no, wala ka talagang salamin. At the age of 40, talagang nararamdaman na natin siya.
1: Sige, babalikan natin ang ating discussion later. At the names in the meantime, ilang paalala muna tayo mula sa Kaagapay sa Kalusugan. At ito ang ating schedule for this week. Ito yung babanggitin natin para sa libreng medical consultation kasama mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore at Rose Pharmacy branches nationwide.
0: Yes, ito po yung mga schedule sa June 9. Marami po tayong mga lokasyon na kung saan maaaring nyo pong puntahan. Meron tayo sa Mercury Drugstore, Pasay Metro Point, Mercury Drugstore Paranaque, Walter Mart Bicutan, Mercury Drugstore Quezon City Lagro, Mercury Drugstore Caloocan 11th Avenue, Mercury Drugstore San Juan Agora, Rose Pharmacy Davao, Gaisano South Ilustre, at sa Mercury Drugstore Cebu Labangon. At sa June 10 ay mayroon pong dalawang locations sa Mercury Drugstore Laguna Binyan Paterno, Mercury Drugstore Quezon City General Luis.
1: Okay. Again, kung meron kayong gustong malaman dito sa mga details ng free medical consultation, i-message nyo lang kami dito at sisikapin namin balikan mamaya ni Ate Nems. Pero ito ba, dagdag na good news para sa ating mga online buyers, may special 15% discount po ang Optin Lutein ngayon sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. Kaya pwede kayo mag-checkout. Walang code na yan, Ate Nems. Dire-direcho, may mga diskwento. Limited time offer lang ito habang ongoing ang ating palatuntunan. And mas tipid ang ating mga paboritong natural products mula sa Herbs and Nature and Trevenod, available po sa mga butika ang Tipid Packs.
0: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Arthricin.
1: 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C at Gen C Plus.
0: At 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
1: Ang mga tipid pack na yan ng Herbs and Nature at Trevenod ay available sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide.
0: At hindi lang sa mga butika, mabibili rin ang mga produkto sa mga official sa Shopee, Lazada, TikTok Shops. I-search lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Yung Trevenod po, dalawang D yung nandoon sa dulo. T-R-E-V-E N-O-D-D.
1: Yan. At huwag po ninyong kalimutang i-follow, i-like, i-share ang ating mga official social media pages para updated tayo sa health tips, promos at mga bagong balita.
0: I-search po sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan Optin Lutein at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod.
1: At para naman sa inyong mga katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan pwedeng ipadala sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
0: I-send po ninyo sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
1: Diyan lang po kayo. Magbabalik po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
4: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid Pero Pro.
5: Silimarin na, multivitamins pa.
4: Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember,
5: Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
8: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
9: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay Silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro. Liver up na tayo with Liverade Pro.
11: Camille Pratsyambaw po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
12: Mommy, wala na ko ubo.
11: Good. And what did Mommy give you?
12: Plemex for Kids.
11: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids.
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plenex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy birthday, Jenny!
15: And the winner is... Renny!
16: Woohoo!
15: Yeah!
17: Mukhang malala na yan ha. Para manalo laban sa plema,
18: dun tayo sa natural,
17: yung may hagod ng ginhawa.
19: Plemex 40 Serum, made from 100% lagundi leaves. May mucolytic at bronchodilating effects.
20: Kaya, tunaw ang plema,
19: tigil ang ubo, at maluwag ang paghinga.
21: Kainan na! Woohoo!
19: Basta lagundi,
20: alam na!
19: Mabibili ang Plemex 40 Serum, 60ml at 120ml sa mga leading drugstore nationwide.
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Kaagapay sa kalusugan.
22: Sangkap ng kalusugan.
2: Sangkap ng kalusugan.
1: Alright, Ate Nems, muli tayo nagbabalik.
0: Yes.
1: At eksakto, 7:14 mm-hmm. ang ating oras.
0: Yes, 7:14. At gusto na nating batiin ng mas maaga si Sir Sedi.
1: Ah, oo nga.
0: Direk Sedi.
1: Direk Sedi.
0: Happy birthday.
1: Mula sa
0: advance
1: aming
0: na,
1: lahat.
0: Bukas ang birthday naman niya.
1: Mamaya.
0: Pagkasunuran pala.
1: Mamaya. Hindi ko nga alam yun. Happy birthday, Direk Sedi.
0: 12:01 birthday mo na.
1: Oo. Maraming mga, oh, di ba? Wow na wow, di ba? Sedi wow. yung ano, yung kanina pala meron din, Mr. Jeff Caparas, nag-birthday din ngayon.
0: Happy birthday po, Sir Jeff.
1: Sa lahat ng mga nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan, ang aming wish sana ay maganda ang kalusugan, siyempre.
0: Yes, at maging malinaw po ang inyo pong mga mata.
1: Tama ka dyan. Ang ngayon, pag-uusapan natin yan tungkol sa magandang ano, idagdag natin, pantulong sa ating eye health tungkol sa Optin Lutein. And ngayon, mga sangkap ang pag-uusapan natin. So yung ingredients basically, alamin natin kung mm-hmm. paano ito nakakatulong. Kasama natin ulit ngayon si Doc Pat, Doctora Patricia Dalisay. Sana tayo naputol kanina doon sa kwentuhan natin with Doc, yung mga sakit eh, di ba? Mga iba't ibang mga klase ng sakit. At kanina, Doc, binanggit ko na ang ganitong klase ng mga produkto gaya ng Optin ay more on preventive. Pero
0: yes,
1: at the same time, sabi nga ni Ms. Weng nung nakaraan, mm-hmm. prevention siya na sana hindi ka dapuan ng sakit. Pero kung magkaroon na, kung ito ay magsimula na, maiiwasan niya na siya na ang mga ito ay mm-hmm. mas lumala,
0: yes,
1: lalo.
0: Yes.
1: Parang ganun po. Mm-hmm. Parang further, progression mm-hmm. ng mga
3: and
1: sakit.
3: And syempre, spare the remaining vision.
1: Oo, mm-hmm. tama.
3: Yes.
1: isasalba mo yung natitira mong paningin.
3: Mm-mm.
1: Kasi sino nga ba naman sa atin ang gustong lumabo
3: Mabulag.
1: Ng tuluyan?
3: Oo, yes,
1: meron ngang ano, di ba, naka... mga studies na sinasabi ng age-related macular degeneration, one of the leading legal, ano to? Cause of legal blindness
3: yes, uh-huh.
1: sa buong mundo.
3: Uh-huh.
1: So, pag sinabing legal blindness, Doc, hindi ka pa naman talaga bulag, pero as parang as good as hindi ka na rin makakita dahil senseless na din. Especially sa AMD, kung mm-hmm. yung
3: yes.
1: pinakagitna ang nawawala, di ba?
3: Parang yung pinakagitna.
1: Kung kausap
3: pero hindi ka pa naman, yes, hindi ka pa naman totally blind. Mm-hmm. No?
1: May nakikita pero, ka pa rin,
3: meron,
1: bahagya.
3: Pero aninag.
1: Ah.
3: No? Kaya nga iba na yung parang ginagawa nating visual testing pag ganyan. Mm-hmm. No? Parang may paaninag na lang na ginagawa para makita pa natin kung talagang nakakakita siya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang SIDS, ang pinag-uusapan natin, AMD macular degeneration. So yung macula, gaano ba kaimportante? Sa
3: okay.
0: mata, oo.
3: Okay. Ang macula kasi, no, sabi nga natin, no, ito po ay responsible, no, for central vision.
0: Mm-hmm.
3: Meaning, ito po ay para makapagbasa tayo, makita natin na detalyado mm-hmm. po, no, yung mga nakikita natin. At saka syempre makapag-drive tayo, makarecognize tayo mm-hmm. ng mukha, no. Mm-hmm. For example na lang, kunyari may nakita tayo, meron na tayo age-related macular degeneration, mm-hmm. ano? Kunyari si Ate Nems,
0: mm-hmm.
3: okay? Yung buhok, malinaw na malinaw sa akin, pero yung mukha niya,
0: kilala mo ako, naparating ako.
3: Ah. Yes.
1: Kasi ang usual tingin natin sa mata, di ba? Parang eye to eye ang paningin natin pag may kausap tayo. Siguro ibahin mo yung tingin mo, titingin ka sa baba.
3: Oh,
1: parang ganun, parang ganun ba yun?
0: Naging mahiyain ka eh.
1: Oo, di ba? Para medyo maaninag mo yung natitirang vision mo. Parang ganun ang nangyayari sa AMD. Kaya dahil mahirap nga, imagine mo kung
0: may
1: meron kang ganun klase ng issue at in EMS, hindi, palagay ko, hindi na maganda. Hindi na maganda idea na ikaw ay mag-drive.
3: Yes,
1: di ba?
3: Yes,
1: na ikaw ay gumamit ng mga heavy, alam mo, complicated machinery na may kinalaman ng ating eyesight.
3: Napaka-prone na sa accidents.
0: Yes,
3: no?
0: Oo. Kasi maiintindihan to ng mga, kahit hindi siguro AMD yung issue, no, Doc, Master James, yung lumabo yung mata mo at nahihirapan ka nga makakita na, kahit naglalakad ka, parang madali kang malito na.
1: Oo.
3: Yes,
0: no? Sa maraming bagay, sa mga nakikita mo.
1: Kaya para sa mga naghahanap po ng magandang pandagdag para sa eye health, for the past 3 weeks, pinag-uusapan po namin yung tungkol sa Optin Lutein.
3: Mm-hmm.
1: Pero para sa mga bagong tagapakinig, Doc,
3: yes.
1: Anong meron yung Optin? Bakit siya maganda for our eye health?
3: Okay, so yung lutein, zeaxanthin, no, ito po ay antioxidant, okay, na galing po sa carotenoid family.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So ito po ay usually ay talaga kumbaga ito po ay naiipon talaga sa ating macula,
0: mm-hmm.
3: no, para maka-filter ng harmful light, mm-hmm. no, makabawas ng oxidative stress, no, na parang yung para ba siyang kalawang doon, no, kinakalawang yung cells natin, no.
0: Mm-hmm.
3: Parang binabawasan niya.
0: Mm-hmm.
3: Okay? Para magkaroon siya ng normal function and syempre protektahan po ang ating mata.
0: Mm-hmm.
3: Okay? And syempre may mga kasama po yan na vitamin C, no, mm-hmm. doon sa ating product, no, mm-hmm. vitamin C, vitamin E and zinc po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sa mga nakausap nyo na, Doc, nakilala nyo halimbawa sa mga consultation,
3: yes.
1: na naghahanap ng ganitong klase ng suplemento, hindi ko alam, baka naresetahan nyo na rin, pero
3: yes.
1: pero kung sakali, mga anong age group ang madalas lumalapit sa inyo, sa inyong experience?
3: Okay. Actually,
1: para magkaalaman.
3: Oo, diba? Actually, ang isa sa pinakamaraming bibili dyan, no,
1: mm-mm.
3: medyo bata pa, nasa mm-mm. around 30s.
1: Uy, teka.
3: Yes.
1: Hindi ko in-expect yun, ha?
3: Yes. Oh, oh, oh. Tsaka kapag ka, ano talaga, no, kahit wala pang comorbidities, ako nagre-reseta na ako ng lutein.
1: Okay,
3: yes,
1: okay.
3: So, para, sabi ko, well, lagi kong ine-explain, no, para maiwasan natin ang paglabo ng mata at maprotektahan natin, lalo na sa harmful light.
0: Mm-hmm.
3: Lalo na kung, usually kasi pag ako talagang nag-uusap kami ng pasyente ko, no, inaalam ko kung anong trabaho niya.
0: Mm-hmm.
3: Lahat ng background na pwede pong exposure po sa kanya para malaman ko kung ano, syempre, no, na medicine ang pwede kong ibigay sa kanya or kahit mga vitamins.
0: Mm-hmm.
3: Kasi usually lumalapit niyan sa akin sa consultation, Doc, ano po bang magandang mga vitamin sa akin?
0: Pero Doc, sabi niyo, nabanggit niyo kanina, kasama sa Optin Lutein yung vitamin C, vitamin E.
3: Yes.
0: So syempre nagtutulungan din yan, eh, di ba?
3: Yes.
0: Dahil mayroon ding pantulong ang vitamin C talaga sa mata.
3: Mm-mm.
0: And even yung vitamin E no?
3: Yes.
1: Mga so, antioxidants.
3: Dahil antioxidant siya. No? Actually, yun, di ba? Yung sinabi po ni Ma'am Weng last time, no? Yung mga dinidiscuss niya, yung vitamin C ay antioxidant of the antioxidant, no? Para hindi po agad ma-degrade, no? Or masira po yung vitamin E natin sa beta-carotene natin, no? Na pang-neutralize, no? Which is vitamin E, no? Pang-neutralize po sa mga radical stress.
0: Oo, lalo na sa mga exposure natin sa mga liwanag, yes, sa sikat ng araw.
3: Mm-hmm. And yung zinc, no, mahalaga po ito kasi kasi ang retina natin maraming enzymes yan, no. Kumbaga gumagana yan, no. Kailangan ng maraming enzymes yan. Ngayon, kailangan nyo ng zinc, ng enough zinc, no, para paganahin yung makina. Kumbaga ganun, no. Kumbaga kailangan siya para sa gumana ang sistema ng ating mata.
1: So mamaya pa yung Q&A natin, pero may tanong na ako kay Doc tungkol sa napalagay ko question din ng iba mga nakikinig ngayon. Kapag meron na ba o nagsimula na ang cataracts, ang glaucoma, ang diabetic retinopathy, ang AMD, pwede pa rin bang uminom ng Optine kapag nando na, existing na yung yung disease? Sabi nga Doc, parang ano, hindi pa ganun kabilis na lumalala yan, ano?
3: Yes,
1: pero
3: yes.
1: Pero once malaman nila na meron, pwede pa rin bang uminom ng Optine?
3: Yes, pwedeng-pwede, no. Syempre, no, may mga una talaga tayong ginagawa, kailangan nating i-assess kung ano ang management,
0: yes,
3: no. Kumbaga yung ito pang supplement na tong lutein natin. Okay? Pero kaya nga sabi ko, no, we spare the remaining vision, lalong-lalo na sa glaucoma, no?
1: Right,
3: kasi ang
1: goals
3: of treatment ng glaucoma, no, stop the progression, no, lower the pressure, and we spare the remaining vision.
1: Ito, okay? Speaking of questions, marami mga tanong dito, maya-maya ng kaunti, babasahin natin yan. Kaya, at sasagutin, tutulungan tayo sagutin ni Dr. Pat. Naalala ko lang atin, Ems, kasi sa atin dito sa Pilipinas, parang tanggap na natin na ano eh, kapag tayo nagkaedad, parang alam mo at parang understandable na nagkakaroon ka ng panlalabo na mata. Kaya minsan, parang hindi na ito, alam mo, ina-address, hindi na ina-actionan. O kaya, yun ang maganda doon na
0: tinitiis
1: na lang. May mga iba't ibang klase ng mga sakit na meron naman pong pwede tayong gawin, Doc.
3: Yes,
1: hindi natin kailangang hintayin na lumala ang mga ito para ma-save pa natin yung remaining vision.
3: Kaya nga ang lutein natin ay talagang protective siya, no? So habang wala pa, kailangan na natin mag-supplement sa mata. Kasi sabi nga ni Ma'am Weng last time, no? Meron naman na tayo niyan simula pagkabata natin. It's just that habang tumatanda, na umuunti siya ng umuunti, kaya kailangan nating supplementan, no? Kahit kumain tayo ng isang katerba kasi na gulay, no? Kulang, no? So mas maganda kung may supplement ka rin.
1: Alright. Babalikan natin ang mga questions nyo, mga kaibigan, na pinadadala dito sa ating mga linya. In the meantime, ihabol na natin ito, Ate Nems, yung schedule ng free medical consultation kasama ang ating mga partner doctors sa piling Mercury Drugstore branches nationwide.
0: Okay, ang ating pong mga schedule sa June 10, makikita nyo po or puntahan nyo ang Mercury Drugstore Antipolo CMA, Mercury Drugstore Cainta Rizal A. Bonifacio at sa Rose Pharmacy Cebu, Tisa, Labangon. Sa June 11 naman po, nandyan po ang ating mga doktor, si Dr. Patricia Dalisay, no, sa Mercury Drugstore Manila, Espanya Boulevard. Sa Mercury Drugstore Las Piñas, Zapote naman, so ibang mga doktor. Mercury Drugstore Valenzuela, Paso de Blas. Mercury Drugstore Quezon City, Alimol. At sa Mercury Drugstore Cebu, Bulacau.
1: At huwag din nating kalimutan ang mga produkto ng Herbs and Natural Tantrevenod. Available po, nakatipid pack ang mga yan sa mga leading drugstores natin nationwide.
0: At meron po tayong 9+1 capsules sa My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein, at R3C na 10+3 naman po sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus, yun po yung may zinc, at 10+5 para sa Plemex Lagundi.
1: Maliban po sa mga butika, mabibili rin ang mga produkto sa mga official online stores tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Paki-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platforms. At ito na rin yung hinihintay natin, ina-announce natin every
0: Saturday,
1: week ito.
0: Yes.
1: Every Saturday, meron pong 15% automatic discount ang Optin Lutin. Yan yung produkto sa araw po na ito. Optin Lutin, meron pong 15% off sa Shopee, Lazada at TikTok. Wala na pong code, diretso na po yung discount dyan.
0: Exclusive offer lang po ito, kaya samantalahin nyo po. At syempre, huwag din yung kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated po kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag na impormasyon.
1: I-search po sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan, Optin Lutin at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod. At para sa iba pang mga tanong ninyo, pwedeng diretso po nyo yang i-send dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
0: Ipadala po ninyo sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
1: Wait lang sandali at magbabalik pa po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
22: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
18: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: May silimarin, may multivitamins pa.
23: Yan, ang Liver Aid Pro.
24: Tulong sa pangangalaga ng atay.
25: Liver up na tayo
26: with Liver Aid Pro.
27: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
29: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
30: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
25: Liver up na tayo
26: with Liver Aid Pro.
31: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
32: May hika naman si Junior.
31: Nausog?
32: Ipatawas natin.
33: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
34: Ang batang lagundi, Plemex!
35: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
29: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM!
1: Gusto ko lang kuhanin ang chance sa Atenems na magpasalamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga pagbati. Thank you very much from the bottom of my heart.
0: Sabi,
1: salamat po. Salamat.
0: Oo, dito nga bumabati ang the Ambassador Classic Barbershop Salon and Tattoo
1: yan,
0: Company.
1: Sina Christopher
0: Sabi niya, happiest birthday Board of Director James Alejandro.
1: Wow, talaga. Talaga.
0: Hello po.
1: Hello, hello po.
0: Taga-ambassador.
1: Oh, hello sa Camp Luna, diyan kina Nanay at saka kina Chris sa Luna La Union. Sino pa ba? Arvin Duco, maraming salamat sa pagbati. Ganun din kay Ma'am Beth Kamaing, thank you for the greetings. And nakikinig, gusto ko lang bumati Ate Nems kasi nakikinig lagi sina Mr. Arvin Yana at saka kanyang mother. Hindi ko lang nakuha yung pangalan ni mother pero lagi naka-tune
0: in. Hello, Sir Arvin.
1: Thank you very much po. And family, maraming salamat po.
0: And acknowledge din natin, lagi nagpapa-attendance check po from Camarines North, Caloocan City, si Sir Julius.
1: Ay, oo naman. Sir Julius, hello po sa inyo. Sir Angelo Redaja, belated happy birthday din sa inyo, di ba, Sir Angelo?
0: Yes, si Ate Lynn po ng Pampanga. Happy listening, Ate Lynn.
1: Hi, Tere. Si Tere Gilo. At saka Austin, hello. Ma'am Leonor Ruida. Ruidera, and congratulations. Special greetings natin ito, Ate Nem. Special greetings to Andrea Cameron Manzano. Si AC ay pumasa na sa CPA board.
0: Congratulations,
1: AC. Ang galing-galing mo.
0: Ang galing mo at marami ka pang numbers na bibilang.
1: Sigurado yan. For sure. Advance happy birthday. Di ba binati natin kanina si Direk Sedi? Advance happy birthday sa kanya. Totoo yun. Totoo yun. Pero sa Lunes mo. So advance happy birthday sa iyo, Direk Sedi. And sa lahat ng mga nagdidiwang din ng kanila mga kaarawan. Doktora, baka meron kayong mga babatiin ihabol na natin.
3: Okay po, binabati ko po no yung tito at tita ko na nanonood ngayon, si Tita Rose po, si Tita Erna.
0: Sila po yun nasa US?
3: Hindi po, yung si nasa US po ay si Tita Irene. So sa mother side naman ito, si Tita Irene po ay sa father side, no? So si Tita Rose yung kasama natin last time.
1: Ay, hello po. Hello po, tita.
3: Si Tita Ernest, Tito Gilbert, saka si Tita Jen Jen. So, nasa province sila ngayon.
0: Hello po. Yes. At si Mami.
1: At si Mami, naman.
3: Hello
1: po.
3: Hi, Mami. Dito ulit siya. Nanonood live.
1: Ayan. And, Ate Nems, marami tayong mga message
0: yes,
1: dito.
0: Yes, meron din tayong tanong.
1: Hanggang 7:35 lang tayo. Kaya tama.
0: Tanong po dito ni Maria Dulce, ano pong pwedeng mangyari kung hindi agad na operahan daw ang katarata, Doc?
3: Okay. So, well, no, pag hindi agad ito na operahan, lalong-lalo na kung in-advise na ng doktor, no? Napakahalaga kasi ang advice ng doktor na kapag kailangan magpa-opera, kailangan na talaga. Pwede kasi siya talagang lumala, no? To the point na, yun nga, syempre yung pinaka-worst-case scenario na magkaroon tayo ng loss of vision.
1: Okay? Ang gaganda ng mga nag-send sa atin ng mga message. Thank you. Ito sa FB ito pinadala ni Sir Rogelio Santos. 56 years old si Sir Rogelio. Sabi niya, nakita ko lang po online yung Optin. Pero diabetic daw siya at may kakaibang problema noon. Parang manipis na usok sa gilid ng paningin pag dapit hapon. Napaka-specific. 8 months ko na pong iniinom ito at napansin ko mas stable ang paningin ko ngayon kasabay ng regular checkup. Nagtanong nga po yung doktor kung ano daw ang iniinom daw niya kasi parang umayos yung kwento niya yung kanyang paningin. Thank you, Sir Rogelio Santos.
0: Yeah. Ganyan din sa FB rin, si Ma'am Carmen Villaruel, 71 years old. Sa commercial ko po unang nakita ang lutein. So may dry eyes at sobrang silaw issue po.
1: So, ilan? 71 years
0: 71.
1: Old?
0: 71. So, yung tipong pati ilaw ng grocery at saka mga LED signboard, naiirita yung mata niya. So, more than a year na ginamit niya ang Optin Lutein at malaking ginhawa na hindi na ganoon kasensitive ang mata sa maliwanag na ilaw. So, ang tanong ko lang, yung anak ko buntis, pwede po ba ang Optin Lutein, Doc?
3: Sa buntis,
1: so, pregnant,
3: no?
1: Pregnant and lactating, sama na rin natin
3: yes,
1: po.
3: Yes, yes. Actually, as discussed no by Ma'am Weng last time, no, mas gusto nga sana no natin na habang kahit breastfeeding no or kahit nga habang pregnant pa no kasi para nakukuha ng mga bata yung lutein, okay?
1: Kung sakali, Doc, kanino ipapaalam yan na gusto kong uminom ng Optin, ano ang pwede ko bang i-take ito while pregnant?
3: Sa mga OB natin.
1: Sa OB nila.
3: Yes,
1: kung sino yung OB na nag-aalaga sa kanya ng time.
3: Kailangan din kasi nila syempre no aralin yung mismong product no para if ever maibigay nila.
0: Ito
3: pero safe naman
0: Tama. No, ito yung maganda no kapag ka nagamit ng isang member ng family yung isang product na maganda, maganda yung epekto. Gusto nilang ipasubok din sa ibang member ng family.
1: Okay, medyo kulang yung oras natin pero very short and sweet, Doc. Sabi ni Janine Villaflor sa YouTube niya sinento, tuwing galing daw siya sa maliwanag, sa araw, sa labas, tapos papasok sa malamig na mall, parang saglit na naglalag yung paningin ko. Normal adaptation lang ba ng ating mata yan? O baka meron na nagsisimulang eye issue na kailangan niya ipa-check up?
3: Well, pag ganyan, no? Well, totoo naman yun, pwede naman parang naglalag lang. Pero kasi usually, ang paglalag, hindi siya normal. Mm. No? Kaya mas maganda maipatingin natin sa mga specialista natin. Okay? Oh. And, well, hindi lang siya sa ofta, pwede rin pong sa ENT. Baka kasi mamaya, no, parang nystagmus kung naglalag siya. No, yung parang gumagalaw yung mata kapag gumagalaw ka.
1: Okay. And one last na lang, Doc. 78 years old, pwede bang uminom ng Optin-Lutin?
3: Sorry?
1: 78 years old. Okay pa rin daw po ba?
3: Yes, no? As long as kayang lumunok, no?
1: Kaya-kaya,
3: pwedeng-pwede po.
1: All right. Sige. Kailangan na ho naming mag-final break. So, in the meantime, gusto ko lang munang magpasalamat kasi marami tayong natutunan ngayong gabing ito kay Dr. Patricia Dalisay.
3: Yes.
1: Thank you very much.
3: Ako po ay nag-i-enjoy talaga dito. No? Super enjoy talaga ako dito.
1: Huwag kang magalala, Doc. Mag-ilang weeks pa.
0: Yes po. Doc, kami rin po nag-i-enjoy na kasi ang dami mo pong natutuluan. Nasasagot na mga katanungan.
1: Iba kanting po yung mga susunod yung mga Sabado.
0: Yes,
1: dahil marami pa tayong mga pagkikwentuhan. Thank you very much again, Doc Pat. At para sa mga kababayan ho natin na nagtatanong sa atin tungkol dun sa ano, dun sa 15% discount yung para sa Optin-Lutin, actually extended po yan hanggang 9 PM ngayong gabing ito. Mm-hmm. So yung Optin-Lutin, automatic po yung discount yan pag kayo'y kumuha sa Shopee, Lazada at sa TikTok.
0: Oo, at huwag din yung kalimutan ng ating pong mga produkto gaya ng herbs and gaya po ng My Marvel Tahibo Capsule Liver and Silimarin, Optin-Lutin, Arthricin, Gen-C Vitamin C, Gen-C with Zinc at Plemex Lagundi Capsule. Nakatipid pack po yan, available sa mga leading drugstores nationwide.
1: Mm-hmm. And sabi nga natin kanina, available ang mga produkto just in case hindi kayo makakita niyan sa butika, baka nagkaubusan or whatever, ay makukuha niyo po yung mga produkto online. Pumunta lang kayo sa mga shopping platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin niyo po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation para sa mga iba't ibang mga produkto at makukuha niyo po, mabibili niyo po yan online.
0: At para naman sa inyong mga katanungan, komento, mga kwentong pangkalusugan, mga pagbati, lahat ng yan pwede nyong ipadala sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline, 0969-610-8133.
1: Isa pa atin na yan sa ating number,
0: 0969-610-8133.
1: Thank you very much. Magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay.
5: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
8: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active. Live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
9: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthricin.
19: Para sa mga active adults, may Arthricin. Ang Arthricin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthricin.
21: Let's go!
23: Make your move, baby!
19: Arthricin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthricin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Isa kalsado po! Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artricin. Artric citizen yan!
21: For active adults, Artricin. Ang Artricin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artricin.
20: Enjoy life kahit may edad na. Artricin.
21: Artricin. Get going.
18: Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
26: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: EO, love your eyes.
31: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
24: DZMM, numero uno sa aksyon.
32: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
24: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Habol lang natin, Doc, may nag-message dito sa FB, ang sabi, pag na-stroke daw, okay lang ba mag-take ng Optin? May issue ba siyang dapat na isipin?
3: Well, sa lutein, no, wala naman.
1: Wala naman problema.
3: Yes, wala naman. Wala naman, kunyari, kasi di ba yung mga na-stroke, may mga blood thinners, wala namang ganun problem. Ang lutein.
1: All right,
3: no?
1: Right.
3: Na parang mas pinapatawag nito, labdaw yung dugo. Wala naman.
0: Pati yung mga meron pong issue sa blood sugar.
3: Yes, actually maganda nga no na ang maganda na yung naglulutin no yung mataas ang blood sugar. Yes.
1: Okay. Doc, maraming salamat po muli. Nakasama natin tonight
3: yes,
1: si Doctora Patricia Dalisay.
3: Thank you,
1: Doc Pat. At maraming salamat din syempre sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan. Sir CJ at sa buong team, thank you very much. Kina Direk Sedi, kina Sir Arnold, kay Miss Weng. Miss Weng, thank you very much. Lagi naman. At sa lahat ng mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod, thank you as always. At maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
0: Maraming salamat din sa iyo, Master James. Pag-uusapan natin next week ay tungkol sa immune system.
1: Yes, oo. Vitamin C. Sakto, no, pinag-usapan yes. natin kanina. Gen C vitamin C?
0: Oo.
1: Yeah, kung may tanong kayo tungkol dyan, pwede nyo nang i-advance.
0: Apo. At i-acknowledge natin si Ma'am Carol, ang management po ng Herbs and Nature Corporation and Trevenod Production Team, Director and DZMM Production Team nga po. So maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan ngayon pong gabing ito. Binabati ko rin po ang aking pong asawa naghihintay, Sir Mike Turla. Laging paalala, mag-ingat po kayong lahat. Manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nems Turla. Patuloy po kami maghahati ng mga impormasyon at payong pangkalusugan para po sa inyo.
1: Maraming salamat, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZM. DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
4: Inyong natunghayan ang kaagapay sa kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: 46 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soho sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soho sa DZMM.
2: Si Ferdinand Pastor Jr. o mas kilala bilang si Enzo Pastor, isang international race car driver at Pinoy pride sa larangan ng racing, pinagbabaril noong June 12, 2014. Gamit ang isang F-Trump, si Enzo kasama ang kanyang assistant na si Paulo Salazar bumiyahe patungong Pampanga para dalhin ang kanyang racing car para dumalo sa Asian VA Championship. Pagdating nila sa Congressional Avenue, Quezon City, habang naghihintay sa stoplight, isang motor ang tumigil at pinagbabaril si Enzo na nasa driver's seat. Tama sa ulo, leeg at mga braso ang natamo ni Enzo. Naisugit pa ito sa ospital, ngunit dahil sa luba ng tama, binawian din ng buhay. Ang kasama naman itong si Paulo, sugatan dahil sa daplis ng tama ng bala. Hindi naman ito namukhaan ng suspect dahil sa suot na face mask. August 27, 2014, iniharap ng mga pulis ang dalawang lalaki na may kinalaman sa pagpatay. Si Domingo Sandy De Guzman na siyang itinuturong mastermind, isang racer at kaibigan din ni Enzo. At si Edgar Angel na dating police at gunman. Love Triangle ang tinitingnan motibo sa insidente. Si Dalia Guerrero Pastor, asawa ni Enzo na isa ring racer, sinasabing kalaguyo ni Sandy. Ayon sa ina ni Enzo, katakataka nga tinangka ni Dalia na pigilan silang i-report ang pagpatay sa anak. Dagdag naman ni Paulo, panay ang tawag ni Dalia kay Enzo nung papunta silang Pampanga at itinatanong kung ano ang lokasyon nila. Sa salaysay ng yaya ng mga anak ng pastor, sa tuwing umaalis si Enzo papuntang ibang bansa, madalas na pumupunta si Sandy sa bahay ng mga ito sa Magallanes, Makati. Nalaman din ni Enzo na ang lihim na relasyon ng kanyang asawa kay Sandy ay noong 2012 pa. Kaya naman na naging matindi ang away nila ni Enzo at Dalia. Si Edgar Angela na gunman sa pagpatay, nahuli ng CIDG dahil nakitaan ng ipinagbabawal na gamot. Umamin ito na binayara umano siya ni Sandy ng 100,000 piso para patayin si Enzo. Ang utos, dapat ligpitin si Enzo December 2013 pa lamang, pero ayon kay Edgar, June 2014 lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Gipit at desperadong magkapera si Edgar, kaya naman tinanggap dito ang trabaho. Ang lahat na akusasyon, mariing itinanggi ni Dalia. Ayon sa kanya, kaibigan lamang si Sandy at madalas pumunta kapag may okasyon sa kanila. Pero dahil napasakamay ng mga otoridad ang call logs ni Dalia at napatunayang magkausap sila ni Sandy bago patayin si Enzo, hindi siya pinaniwalaan ng

0: Isang buwan matapos ang pagpatay kay Enzo, isang Alvin Nadua lumutang matapos mahuli dahil sa ibang kaso. Ayon kay dating Chief of Police Benjamin Magalong, bago pa man magkaroon ng kasunduan sina Sandy at Edgar, lumapit muna si Sandy kay Alvin. Ngunit tinanggihan ito ni Alvin dahil 250,000 pesos lamang ang ibabayad ni Sandy. August 27, 2014, naglahong parambula si Dalia. Maging sa social media ay na-deactivate rin siya. Pinayagan namang magpiansa si Sandy ng 80,000 pesos at pansamantalang nakalaya. Kasabay ng paglaya ni Sandy, binawi naman ni Edgar ang lahat ng kanyang salaysay at sinabing pinilit lamang siya ng QCPD na sabihin siya ang pumatay. Ngunit dahil malakas ang mga salaysay at ebidensyang hawak ng mga otoridad, hindi ito pinaniwalaan. Isang linggo nang makalaya si Sandy, sinampan na ng kasong murder si Sandy at Edgar. Sinampan din ng kasong parricide at frustrated murder ang asawa nitong si Dalia. Ngunit nagtago na sina Sandy at Dalia. 10 buwan ang nakalipas matapos ang pagpatay. Ibinaba ang warrant of arrest laban kay Dalia. December 3, 2015, sinugod ng NBI ang isang hotel sa Cavite at nadakip si Sandy. Taong 2017, pinawalang bisa ng korte ang kasong parricide laban kay Dalia at kasabay nitong inalis ang nakabinding warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit taong 2024, muling binuhay ng Korte Suprema ang kaso at ibinalika ang pag-usad ng paglilitis laban kay Dalia. Sa kabila nito, hanggang ngayon ay hindi pa matukoy ang kinaroroonan nito. Ayon sa mga ulat, posibleng nagtatawid siya sa Indonesia o Malaysia at umano'y gumagamit na ng ibang pagkakakilanlan. Kung gaano kabilis si Enzo Pastor sa karera, gayon din kabilis binawi ang kanyang buhay, maaaring makapagtago ang isang tao sa likod ng bagong pagkakakilanlan, pero hindi siya makapagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. At tulad ng isang karerang may finish line, darating din ang araw na kaharap ang bawat isa sa hatol ng hustisya. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gasa Vergas para sa Soko sa DZMM.
1: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa ng manutas ang anumang krimen sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Vergas.
2: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala. Hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Dahil samahan niyo po kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ang ating panahuin para siyasatin ang iba't iba ang anggulo ng ating sinubaybayan. Muli po, ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. At sa buong mundo, welcome po sa programang Soko sa DZMM ngayong araw ng Saturday. It's Sabado po, ang inyong Saturday habit. Siyempre, kasama po natin ang nag-iisa, ang institusyon, ang halige ng pulis reporting, ng crime reporting, ang nag-iisang Gas Abel Gas. Magandang gabi sa iyo, Tandem.
1: Yeah, salamat. Tandem, siyempre, masalimuot na pagsisiyasat naman ng sasabayan natin na ginagawa ng ating mga kapulisan sa ating tatalakayin. No?
2: Ito ay love triangle, Tandem.
1: At ang dito, ang suspect ay
2: yung mismong asawa.
1: Asawa.
2: No. Sino pong mag-aakala na yung asawa mo mismo ang magpaplano, ang magiging dahilan,
1: ang hirap paniwalaan
2: ng iyong pagkamatay, 'di ba? Tandem, yung tipong kung sino yung kasama mo sa harap ng altar, sumumpa kayo sa hirap o ginhawa, mm-hmm. 'Di ba? Sa anumang pagkakataon kayo kayong dalawa hanggang sa dulo, pero ito ang nangyari, Sir Gas, no? Tandem, na mismong yung kanyang asawa ang biktima ho dito ay si Enzo Pastor. At yung kanyang hindi ko alam kung kasal sila, partner. Tanungin nga natin mamaya ang ating guest.
1: Tatanungin natin,
2: si Enzo at yung kanyang partner o yung asawa ho, i-confirm mo natin kung sila ba ay kasal, si Dalia. At nakita naman na narinig ho natin kanina na si Dalia ay isa sa mga nakasuhan.
1: At pati nga dito sa proseso mismo, ng naging parang questionable na sa isa't isa. Talagang
2: siguro naging malabo na yung relasyon nila, pero kasi marami tayong tanong na gustong kumbaga mabigyang sagot at malinaw dito sa incidenting ito. Ito po ay kaso, Tandem, noong 2014
1: yata.
2: June 12, 2014, ibig sabihin malapit na yung death anniversary.
1: Independence Day yun.
2: Independence Day pa, nito ni Enzo Pastor.
1: Masalimuot at naging parang hindi na masasabi nating hindi halos kumpleto pa, dahil parang bumalik yata sa pagiging at large o hindi pa.
2: Yung partner, si Dalia.
1: Yung kinasuhan.
2: At saka ang isa pa sa question dito, Tandem, pinawalang bisa ng korte yung kaso kay Dalia noong 2017, pero binuhay din naman noong 2024.
1: Yun.
2: At hanggang ngayon nga po ay at large itong si Dalia. Naman nagsasabi na nagpalit ng pangalan, pwede kasi yun, Tandem, pwedeng gawin yun.
1: Posible yun. Identity. At saka yung sa haba ng panahon kasi,
2: correct,
1: may pagkakataon naman na talagang humanap ng lugar na yung mga matatagoan.
2: Kung saan siya, malaya siya.
1: Hindi natin basta makikita.
2: Correct. 2014, 2026 na ngayon, 12 years to be exact, nang mangyari ho ang
1: parang ano na, no?
2: Karumaldumal na krimen
1: case, no?
2: Hanggang ngayon at large, Tandem,
1: pero hindi natin masasabi, baka ang mga
2: mo,
1: sa pamamagitan din ng ating
2: programa, diba, ng SOCO, baka meron ho kayong
1: ng lead
2: barin. Oo, ng impormasyon. At mamaya nga, Tandem, may makakausap ho natin mismo ang ating panahuin. Ang panauhin po natin ay direktang may relasyon dito sa ating biktima na si Enzo Pastor. Mamaya makikilala niyo po kung sino siya. Pero bago yan, Tandem, maganda at medyo maambon-ambong gabi sa'yo. Saan ka ba nito mga nakaraang araw, nitong mga nakalipas na araw, Tandem? Ano ba mga pinagkakaabalahan mo?
1: Ah, nandito lang tayo sa sa panigid lang.
2: Sa
1: nag-aabang tayo ng mga update.
2: Ganap!
1: Ito mga
2: napakaraming
1: kontrobersya dito sa ating
2: sa Senado,
1: nako,
2: sa Kamara, kung ano-anong mga pangyayari ang atin pong inabangan itong mga nagdaang linggo. Grabe yung drama sa Senado, Tandem.
1: Masinaharap ng mga yung mga tao, mas iniisip yun kasi ito ay kabuhayan mismo ng tao, yung kasalukuyang kalagayan
2: at
1: ng ating pamalaan.
2: Correct. Future po ng taong bayan ang nakasalalay dito. Kaya sana as soon as possible ay magawa ng paraan at marisulba na yung sigalot dyan sa Senado, Tandem. Mm-hmm. Ang malaking tanong ngayon, commercial lang ho tayo dito sa SOCO sa DZMM. Ang malaking tanong ho ngayon, sino nga ba ang Senate President?
1: Ayun.
2: Kasi ang kiniklaim ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin.
1: Yun
2: ang Senate President. Yung Gatchalian Black naman, si Senator Win Gatchalian, kiniklaim niya na hindi. Bakante na lahat ng posisyon at nag-elect na ng Senate President pro tempore at acting president siya ngayon. So, ganun ang nangyari.
3: Yun yung nagiging kontrobersya ngayon. Eh. Kaya mga kababayan natin, eh, siyempre,
2: abang na abang, lalo
3: pa ngayon, siyempre medyo apektado ang kabuhayan ng tao.
2: Correct.
3: Kailangan natin na magkaisa tayo.
2: Kaya kailangan ano na po yan, double time kayo dyan sa Senado dahil hindi lang po kayo ang, kumbaga, sabi nga ni Pangulo, mahiya naman kayo. Kasi hindi lang sila ang naaabale. Buong Pilipinas po ang naaabala dahil sa inyong drama dyan sa Senado. Anyway, Tanday, magbabalik po tayo. Para lang ng ilang paalala sa pagbabalik ko natin ang ating pagpapatuloy dito sa ating kasong tatalakayin ngayon. Ito po ay Love Triangle, ang Enzo Pastor case. Mamaya po may makasama tayong panauhin. Magbabalik po kami dito sa Soko sa DZMM.
4: Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo pamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Your bill, sir.
7: What? 40,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO. Love your eyes.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Soko sa DZMM. Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.
4: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Magandang Sabado pa rin po ng gabi. Ngayon ay June 6. Tandem, unang Sabado ng June. Ay, nakakalahati na tayo sa taon. Tandem.
5: Tama-tama yan. Ano? June na ngayon eh.
4: June na, oo.
5: Pang ano na yan, ba? 6 months na ba?
4: Oo, 6 na buwan na lang ho ay goodbye 2026 oo. Na naman tayo.
5: At malapit na rin.
4: Ang bilis eh, no?
5: Isang linggo na lang, yung araw ng kalayaan.
4: Correct, oo. Kaya,
5: Independence Day natin.
4: Eh, yung atin yung mga pulis, yan sa Manila Police District, galing tayo dyan kanina tandem, eh, nag-ikot-ikot ang tropa ng Manila Police District para inspeksyonin yung mga lugar kung saan maaaring magkaroon ng kilos protesta sa June 12.
5: Oo nga, busy sila dyan sa ano, no? Sa Manila.
4: Lalo na sa Menjola, partner.
5: Yan.
4: Sa Menjola, kung sa ano, alam naman ho natin ang Menjola, bukod sa naging witness na po ng iba't ibang kwento ng ating kasaysayan, ay dyan din ho ang daan papuntang Malacanang.
5: Malacanang.
4: Kaya ganoon na lamang po ang ano, ganoon na lamang po ang kumbaga pagbabantay ng mga otoridad ng PNP at ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa lugar na yan, nang sa gayon ay mapangalagaan, ika nga partner, ang tinatawag na seat of power.
5: Mm-hmm.
4: Ang Malacanang.
5: Kaya nga Maynila kasi parang naging pinakasentro ng ano no ng lungsod dito sa ano sa Pilipinas.
4: Kabisera.
5: Nandiyan ang Malacanang, mga ano.
4: Lahat ng mga main halos lahat ng mga main offices. At yun nga, magandang gabi po sa inyo mga kapamilya. Balik tayo dito sa ating topic, ang Enzo Pastor case. Nangyari ho ito noong June 2024. Huwag na nating patagalin tandem dahil marami tayong gustong itanong sa ating panauhin ngayong gabi. Ang wala hong iba kundi ang ama ni Enzo Pastor, si Tomas Pastor. Nasa kabilang linya po, si Ginoong Tomas Pastor. Magandang gabi po, sir. Welcome po sa Soko sa DZMM. Jesse at Sir Gus Abelgas po.
6: Good evening. Good evening.
4: Opo. Magandang gabi po, sir. Ayan, medyo palakas lang ho ng boses, sir. Medyo manipiso ang ating signal ngayon. Magandang gabi po, Sir Tomas.
6: Magandang gabi din.
4: Opo. Kasama ko ngayon si Sir Gus Abelgas. Sir, siguro sa iyo manggaling yung unang tanong dito kay Sir Enzo Pastor.
5: Siguro po, tatay, no? Paano nyo mailalarawan siguro si Enzo bilang anak bago paman siya maging makilalang isang lalo na no, race car driver? Ilarawin niyo po ang karakter nito si ano si Enzo bilang ano bilang anak.
6: Si Enzo ano yun, mabait na bata na very well disciplined, kaya yung as an athlete na sa motorsport, all over the world siya lumaban, masyado yung discipline niya tsaka masunurin sa mga instructor, well disciplined naman siya.
5: Wala naman pong mga kontrobersya sa kanya na involved siya at saka din sa mga kaibigan niya. Wala po kayo nababalita ang ganun?
6: Actually, ang na-involve yung asawa eh.
4: Ah,
6: na-involve sa another lover.
4: Mm-hmm.
5: Mm-hmm.
4: Ayun.
6: So,
4: go ahead po.
6: So, anong nangyari, yun ang disgrasya nga. Sila pa yung papatay doon sa anak ko. Imbis na, you know, maging ano sila, guilty na yung asawa niya, mayroong boyfriend palang kaya magpapatay. Kaya yun ang nililitis ngayon sa court.
4: Oo. Sir Tomas, si Jesse, ito ano ho. I understand ho na medyo dekada na rin ang binilang nitong kasong ito. Ngayon, to be exact, 12 years, ano po, ngayong 2026 na simula ho nung nawala si Enzo. Tama po?
6: Oo, matagal.
4: Sir, ilang taon po si Enzo nung nangyari itong krimen ito?
6: 32 years old.
4: 32. Okay.
6: 32.
4: At sila po ni Dalia, yung kanyang, ano ito, partner ho ba o talagang kasal po sila?
6: Kasal sila.
4: Ah, kasal. May
5: dalawang anak. Kasal.
4: Mm-hmm. Dalawa po ang anak.
6: Dalawa.
4: Okay.
5: Pero maganda naman po ang parang relasyon nila itong panahon nila.
6: Ganun ang ano, okay naman sila. Tapos tumira pa nga sila sa Amerika, bumalik dito.
4: Oo. Sir Tomas, pwede niyo ba kaming kwentuhan kung ano ho yung dynamic ng pagsasama nitong mag-asawang ito? Dahil sinabi niyo ho, dalawang anak, tumira pa sa Amerika. At nakakagulat lang hong isipin na itong asawa ng inyong anak na si Enzo, si Dalia, ay dito sa kaso, lumalabas na siya po yung nagpapatay mismo sa asawa niya. Ano ang nangyari, Sir Tomas?
6: Eh, siguro, ano, yun ang finding ng court eh. Yung kaya nga may lumabas na sa Supreme Court, di ba, na sangkot siya din sa pagpatay kay Enzo.
4: Mm-hmm.
6: So kami, nung umpisa, wala naman kaming hint na gano'n. Pero sa investigation ng NBI, sa PNP, ano, puro may mga evidence na tatlo silang tahot. Yung gunman, yung police, yung boyfriend, at saka si Dalia.
4: Okay. Itong boyfriend, Sir Tomas, si Sandy, kilala niyo ba ito? Or kumpirmado bang merong relasyon si Dalia at si Sandy?
6: Oo, yun yung lumalabas sa court eh. Kasi ang dami nila picture, magkakasama sa mga event. Mm. Tapos punta pa sa bahay pag nasa abroad kami ng anak ko na lumalaban sa international competition, napunta sa bahay niya, ni Enzo. So, nag-witness yata yung katulong na pumupunta yung Sandy doon.
5: Sir Tomas, ilang years na po ba silang magkasama at meron po ba parang indikasyon na merong mga pagkakamali o meron silang hidwaan na mag-asawa?
6: Wala naman. Ano lang, siguro, meron silang hindi pinagkakaintindihan, pero siyempre, pag may third party, mabigat na yung labanan doon pag may third party.
4: Oo.
6: So, ito naman si Enzo, wala naman third party.
4: Mm-hmm.
6: Siya yung, siya kanila nang galing yung third party. Tapos yung boyfriend na nakakulong ngayon, saka yung gunman, takot talaga sila.
4: Mm-hmm.
6: Tapos sa base sa Supreme Court, may kinalaman si Dalia.
4: Si Dalia.
6: Oo, so hanggang dun lang yung nalalaman ko kasi
4: inusunod
6: ako rin yung court hearing, yung mga sa Supreme Court, yung mga ganyan.
4: Mm-hmm. So itong si Sandy at si Edgar Angel, yung gunman, ngayon ho pareho na silang nakakulong, sir, tama?
6: Without bail.
7: Without ito bail. Is,
6: pero contiguous pa rin yung ano, court case.
7: Mm-hmm. Pero sir, itong si Dalia, nung curious kasi kami ano, nung napatay po itong si Enzo, anong reaksyon ni Dalia? Siyempre kasi bilang asawa, Sir Gus, na tandem, alam mo, mag-aalala ka,
5: mm-hmm.
7: pero may punto daw ho na mismong si Dalia yung nagsabi na wag nang ituloy yung kaso dito kay na Sandy. Totoo ba ho yun?
6: Oo, yeah. Ayaw magpa-interview sa mga NBI, sa mga gusto siya imbestigahan.
5: Ah, nagtaka rin kayo pa doon sa ano, no? Pagiging kaya, kahimik niya.
6: Pinabayaan namin yung NBI at PNP na to do their job para kape ang first ano daw normally daw pag mga case na ganyan ang first aspect na tinatarong nila yung wife eh.
5: Mm-hmm.
7: Oo.
5: Pero kayo po nagkaroon po ba ng parang pagdududa doon sa ano o na yun yung
6: may naman yung sa... week namin ay yung magpa-interview ano lang daw yun yung drive-by shooting na pagkamalan yung mga ganun. Sabi ko, eh, dapat malaman natin. Hindi yung basta ikaw mag-assume, di ba?
5: Tama po.
6: So,
5: lalo pa ngayon, eh, parang sa pagiging dikit na relasyon, bakit mo sasabihin ano naman?
7: Correct.
5: Na aksidente.
7: Yun, Sir Tomas, yung pinupunto namin dito na sabihin mo nating napagkamalan, pero ganun na lang ba yung magiging reaction mo? Mismong asawa mo yung napatay? Diba? Dapat nga ikaw pa yung mag-push, 'di ba, na makuha yung hustisya, maimbestigahan, willing ka makipagtulungan. Pero lumalabas ho yung kabaligtaran, Sir Tomas, parang ganon.
6: Oo, tsaka ano siya, lumipad sa out of the country yung bago ilabas yung kasama sa sangkot siya. So biglang nawala. Oo.
5: Inunahan na kagad, ano?
7: Saan bansa ho siya lumipad, sir?
6: Hindi, ang balita namin, pagpunta dyan sa Sabah, nag-backdoor sila, tapos lumipad sa Indonesia.
7: Okay. So ngayon ho, posibleng nandun pa rin siya sa Indonesia?
6: Palagay ko, lumipad na yun. Pero wala kaming alam kung saan bande.
7: Pero sir, ngayon po, kumusta ho yung mga anak na naiwan ito ni Sir Enzo? Dahil sabi nyo nga, kung nag-ibang bansa na itong si Dalia, sa kanino ho naiwan itong dalawang anak?
6: Nakatira din sa lolo-lola niya.
7: Sa magulang?
6: Sa pere, magulang ni Dalia.
7: Ni Dalia. Sila ho ang kumupkup ngayon.
6: Oo. Kasi custody, kahit na criminal yung nanay, pagka yung in-endorse niya doon sa magulang niya, masusunod pa rin yung role na yung mother can appoint someone.
7: Okay. At yun ho yung magulang niya?
6: Yung magulang niya.
5: Okay. Siyempre po.
6: Lumaki na doon.
5: Siyempre po, Sir Tomas, parang na-inquire nyo rin sa mga magulang o sa mga kaanak ni Dalia yung insidente. Ano po ang reaksyon nila? O baka medyo alam nila kung saan posibleng pumunta o tumakas ito si Dalia?
6: Hindi ayaw sabihin. Siyempre, poproteksyon na nila yung anak nila.
7: Hindi ba yung pwedeng ano? Obstruction, partner? Diba?
5: Oo nga.
7: Kasi kung pending ho ang kaso sa korte, tapos meron ho kayong alam, tapos hindi nyo sinasabi, hindi ba obstruction yon?
6: Oo. Actually, oo nga.
5: Pwede nga nila sabihin na lang na hindi namin alam.
7: Pero kasi sir, naiintindihan ko rin, Sir Tomas, yung kumbaga pakiramdam nyo ngayon, knowing the fact na yung dalawa nyong apoy sa kanila nakatira.
6: Pero nakikita namin, bumibisita na ngayon sa amin eh.
7: Ilang taon na po itong dalawa?
6: Yung isa 19 na ngayon eh. Yung isa
7: malalaki
6: 16.
7: Na rin. Okay.
6: Malalaki na.
7: Oo.
6: Pero 12 years ago, mga bata pa yun, below 18.
4: Elementary. Oh.
6: Yung kaya ako sa dito sa kamader sa ano eh.
4: Oo, hanggang
6: pagka ngayon. Pag below 10 years old yata yun.
4: Oo. Sir Tomas, ibalik ko lang ng konti ano ho. Balik tayo ng konti doon sa bago mangyayari yung insidente. Wala ko ba nagkukwento sa inyo itong si Sir Enzo na nag-aaway sila ni Dahlia, nagkakalabuan na sila.
6: Oh,
4: meron ng ano, third party involved.
6: Meron na, mag-divorce na nga eh.
4: Ah, meron ng pending na. Divorce.
6: Okay. Nakaanda na nga yung lawyer na divorce sila eh. Ewan ko kung ba't.
4: Saan ba sila kinasal, sir?
5: Dito sa ano?
6: Sa Amerika, sa Las Vegas.
4: Kasi divorce tandem eh. Oh, wala tayong divorce. Wow. So sa States ho sila kinasal. Nung panahong yun, kumbaga nasa ano na ho sila? Nasa pag-uusap na na pwedeng magkaroon ng divorce o ng divorce?
6: Kasi pagkakinasal siya do, Pilipino yung Dahlia. Si Enzo, dual si Enzo. May American passport, may Philippine.
5: Tama po.
6: So, nangyari, nung kinasal sila sa Las Vegas, pinaregister nung Dahlia sa Pilipinas yung kanyang kasal. Kaya, wala dapat divorce. Kasi Pilipino eh.
4: Oo.
6: Tapos Pilipino din passport si Enzo.
4: Enzo.
6: Kaya kahit American yung Enzo, ang nag-a-apply pa rin yata dun yung Pilipino kasi pinadala dito sa PS, yung PSA eh, yung marriage certificate nila eh. So nare-register dyan. Kaya kailangan, sabi ng lawyer namin, si Sal Panelo, isa lawyer namin dati, na kailangan i-divorce na. So, inanda na niya yung divorce document.
8: Tato.
6: Kaya lang, ayaw pumirma nung Dahlia.
4: Kasi po?
8: Ano siyang mahabol?
6: Siguro, hindi pa siya decided.
4: Okay.
6: Kung paano. Pero, ganun na nangyari. Pero, nagkabalikan sila.
4: Alam mo? Oo.
8: Nung nanalo si Enzo sa...

0: ang sa ngalan ng ano ng pag-ibig at sa ngalan ng mga anak din natin, 'di ba? Alang-alang sa kanila ay magbalikan na tayo, balikan, parang ganoon ano, ang nangyari.
1: Unang
2: pamilya.
1: So, pinagbigyan.
3: Siguro ulit.
1: Tapos, nagtelos siguro yung boyfriend.
0: Si Sandy.
1: Sabi, bumalik ka na pala dyan. Or, baka kung ano yung naplano nila doon, sila na nakakalan.
0: Okay.
1: Pero, sinabi naman sa court doon eh. Ng mga witnesses na ano, may masamang plano nga, ganun.
0: Oo.
1: Kasi nga, hinayaw. Nag-ano yung police eh.
3: Nag-self-confess
1: eh. Ah, dalawang beses, tatlo beses.
0: Malaking bagay ho yun. Sa kaso.
1: O yung isa, sa TV pa.
0: Oo, oh, diba?
1: Kay Vice President Noli Di Castro.
0: Ah, kay Kabayan pa.
2: Kay Kabayan, no.
1: Si Kabayan, pumunta sa court, sinakita yung evidence niya na nag-confess sa kanya. On air.
2: So parang ngayon, talagang nananatili kayong parang naghahanap din sa posibleng kinaroroonan. At least, di ba po?
1: Oo. Sa Supreme Court, dahil sa, ano siya, binalik yung criminal charge sa kanya kasi napalist niya pa nga yun eh. Sa court of appeal eh. Hindi namin malamo paano nalilift yung gano'n eh.
2: Hindi
1: naman siya nagpakita dito.
0: Oo.
1: Hindi naman siya na-arraign dito.
2: Oo nga, no?
1: So nakakuha ng decision sa court of appeal. Magic. So nag-appeal naman kami sa Supreme Court.
0: Saka nabuhay.
1: Oo, nabaliktad.
2: Ayun.
1: Na sabi, hindi pwede yung sa court of appeal. Sabagay, appeal lang naman yun sa court of appeal.
0: Oo.
1: Pero final decision yung Supreme Court. So, nung lumabas yun, sila, sino ba yung DOJ nun? Si Remulla.
0: Ah, si ano pa?
1: Si Boying. Si Boying. Sabi, at all costs, papahanap daw nila.
0: Okay. Ngayon, sir, I know na medyo talaga mabigat pa rin ito dahil ayun na kumbaga hanging ho yung hustisya para sa inyo at sa inyong pamilya, sa inyong anak. Ito ho sir, siguro bago ho namin kayo pakawalan sa programa ay kung sakali man hong nakikinig o makarating ho ito kay Dalia in whatever way, ano ho, itong programa ho natin at kayo mapanood ho niya kung nasan man siya ngayon, ano ho ang mensahe po ninyo sa asawa ng inyong anak na si Dalia?
1: Eh, mensahe sana namin, pinagdadasal nga namin, magbago na siya. Kasi may anak siya. For the sake of the two boys, baka natatakot siya for whatever reason, bumalik dito. No, ano yung boyfriend niya, baka kung ano yung hindi nila pinagkasunduan, ba't napatay si Enzo. Kaya nagtatago din siya. Eh, maraming komplikasyon yun eh. So, kaya, look, kaya umalis ng bansa. Pero kailangan harapin niya yung court dito.
0: Ayun. Oo.
1: So prove niya na hindi siya...
0: Na-inosyente siya.
1: Inosyente
0: diba?
1: Siya.
0: Diba? Oo yun. Oo.
1: Katulad ng dalawa, nandiyan, nakaharap.
2: Opo. Yung nakaharap.
1: Hindi nga nakaalis. Oo, yung police, yan, nakaharap. Yung boyfriend, nandiyan, nakaharap.
2: Talagang
1: so,
2: na-ano na yung ano.
1: Malilitis ng court.
0: Okay. Ayun. Oo. With that, Sir Tomas Pastor, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataong maibahagi ninyo sa amin itong kwento po ni ng inyong anak na si Sir Enzo Pastor. And we hope and pray ano dito sa programang Soko sa DZMM na makuha ho ninyo fully yung hinihingi po at matagal nyo nang inaasam-asam na hustisya po para po sa inyo sa inyong mahal sa buhay.
2: Sana maging tulad din tayo sa ano, no?
1: Ayo, salamat naman.
0: No? Opo.
1: Buti naman na ano nyo kami, naalala nyo kami.
0: Ay, malaking bagay ho, Sir Tomas, na kumbaga muli ho nating nabuhay na para malaman din ng publiko, may ganun pa palang kaso.
2: Talaga.
0: At
2: bihira yan, kasong yan.
0: Ito ho, bago ho namin, last, very last na ho ito, Sir Tomas. Saan ho maaaring tumawag Sakali man hong may gustong mag-report tungkol sa kinaroroonan ni Dalia, kaibigan, kakilala,

0: kilala na nakita si Dalia para mapabilis na rin yung itong kasong ito. Go ahead po.
1: Pwede silang magpadala ng email sa akin.
0: Oo.
1: tomaspastor.colby@gmail.com.
0: Okay, ulitin nun natin yun, sir. Tomas Castor, Tomas Pastor, Tomas Pastor, dot, Colby,
1: C-O-L-B-Y,
0: C-O-L-B-Y, I-H-O-O-Y. Hello, sir? Ay, naputol. Ayan. Tomas Pastor dot colbycenter@gmail.com. O, yun po. Ano, ang email ho. Kasi itong si Dalia pala ay ano, at large pa rin ho ngayon. Pero hindi ko lang talaga tandem lubos maisip na mismong asawa mo pa ang though hindi pa ito ano, hindi pa siya nahatulan. Siyempre, hindi pa siya nako-convict dahil hindi nga siya kumbaga tumakas eh, at large siya. Pero sana ay humarap na siya.
2: O kaya tumawag din sa atin yung mga concern, ano? Baka maging tulay talaga tayo.
0: Correct.
2: Sa talagang sa katarungan. Ano?
0: Oo.
2: O i-adbigay min sa inyo sa DZMM Viber 0919-273-3000.
0: Ayun. Ang malaking bagay yon, tandem, na maipadalaw ninyo. Sa pinakamalapit na police station o sa inyong lugar. Yun. Ako, napakabilis na oras, tandem. Ay, alam, alas 8, imedyo na naman. Pero bago tayo magpaalam, batiin lang natin ang maligayang happy na birthday pa. Ang ating kasamang si Jeff Caparas. Hoy, Jeff Caparas! Boss Jeff! Baka naman.
2: Nakikinig yan.
0: Oh, nakikinig.
2: Kaya lang ayaw nyo nang banggitin kung ilang edad.
0: Ay,
2: yung date lang, importante.
0: Hindi namin babanggitin, basta meron lang pauga.
2: Yun.
0: Tapos si ano, si Andrea Tagines, aba, dalawang ba? Reporter ho ng ABS-CBN okay, News, nagbe-birthday po ngayon.
2: Ano no?
0: Sir, baka may gusto kong batiin na tandem.
2: Oh, happy birthday din kay May Briones. Ito yung mga kaklasiko ng college, ano? Dahil niya, nag-meet kami kahapon, happy birthday sa kanya at kasama niya yung anak niyang galing ng Amerika.
0: Oo.
2: Si Marlon.
0: Ayun. Maraming salamat. Happy birthday po. Last na lang po. May bati ko si paring Ronald Tating. Si Kuya Bernie. Si paring Ryan. At mga tropa pits dyan sa Tulip Street sa Rojas. Ito sila tandem
2: mo. Si MPD Director.
0: Oh, si MPD no? Director. Si Police Brigadier General Arnold Santiago.
2: Santiago.
0: Oh, magandang gabi po.
2: Dati na sa Quezon City.
0: Oh.
2: Yan ang kaano natin. No?
0: Ang kasama natin.
2: Yan ang mga asset din natin.
0: Anyway, kami ho ay magpapaalam na hanggang sa susunod na Sabado, mga kapamilya. Susunod na po ang programang Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Ulit-muli po, ako po ang inyong lingkod, Jesse Cruzat.
2: At ako po si Gas Abelgas.
0: Hanggang sa susunod na Sabado po, magsama-sama tayo dito sa Soko sa DZMM.
3: Gas Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na nagbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

taking in a malalim and exhale. Hinga ulit ng malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim and exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan nanggaling ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

80% of Success is Showing Up by Woody Allen. Minsan akala natin kailangan natin maging pinakamagaling, pinakamatalino o pinakamasipag para magtagumpay. Pero sa totoo lang, maraming pagkakataon sa buhay na ang pinakamahalagang gawin ay simpleng pagharap. Hindi lahat ng araw ay maganda. May mga araw na pagod tayo, nawawala ng gana, o pakiramdam natin ay wala ng saysay ang ating ginagawa. Ngunit ang taong patuloy na bumabangon, pumapasok sa trabaho, pumapasok sa klase, at hindi sumusuko kahit nahihirapan, sila ang mas madaling makamit ang tagumpay. Sa buhay, maraming laban ang hindi napanalunan ng pinakamagaling kundi inang taong hindi tumigil sa pagharap. Kaya kung pakiramdam mo ay mabagal ang progreso mo, tandaan mo ito. Ang tagumpay ay hindi lang para sa mga may talento. Ito ay para rin sa mga taong patuloy na dumarating, sumusubok at lumalaban.

0: Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy birthday, Jeff Caparaz. I miss you.
1: Happy birthday!
0: June 8, 2026. June 8, June 6. Namalikmata yata ako. Parang nagmamadali ako mag June 8. Ano ba meron? Ah, marami pala akong meeting sa June 8, kaya ganun. Ang dami na naman nangyari. Every week, parang meron tayong binabantayan. Sabi nga nila, may mga serye tayong binabantayan. Kaya dapat nating gawin, alam mo, basahin nyo lang. Let it flow, let it go. Ika nga, keep your peace. Magandang gabi, Miss Connie Herrera. Ang lahat ng mga Star G's Angels nandiyan na. Nakita ko na si Bench, Vicky Perez. Si Mads, andiyan na rin. Si Nina. Andres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Miss Lina Ho. Magandang gabi. Yan. Si Attorney Rene, Josette, and Dr. Jing Fajardo. Kamusta po? Eunice and Ofi Cotauco. Magandang gabi rin po. Tito Terones and Gigi Terones. Happy listening. Elizabeth De Leon, Lani Castillo, Marit Santos, magandang gabi. Rene Herrera, magandang gabi. Doktora Marley Angeles. Ann Calumarde, magandang gabi. At galing naman sa Melbourne, Australia, Marisa Vedar at saka si Jong. Sa Antique, si Joji Estoque and CJ. And of course, magandang gabi rin to General Ager and Doktora Len Ontog. Kasama na si Elena Andrea. Sparring partner ko yan sa Lakwacha eh, si Elena Andrea. Kasi madaling kalad ka rin daw. Tingnan natin sino na nandyan. Julius Mangalando, attendance check daw. Ayan. Maria Duones, si Dulce Orate, I agree po. Ayan. Celia Asmir, magandang gabi. Christian, magandang gabi. Yes. Laban lang Pilipinas. Talaga sinabi mo, laban lang. Rendezvous, magandang gabi. Ayan, andyan na pala si Nelson. Queenie Beltran, magandang gabi. Ayan. Sino pa? Lina Ho, of course, from Plaridel. Si Mads nga andyan na. Si Eunice andyan na. Elisa Huerto, magandang gabi. Marlene San Diego, magandang gabi rin. Kay Morales, yan. Ang dami nyo na. Jeffrey Jason, ready nyo na ang inyong mga questions at tayo ay magre-reading kasama natin si Gladys. Louis Basco, magandang gabi. Lynette Quintos, magandang gabi. And Farm Girl. Sabi ni Farm Girl, relate ako sa binasa mo, Miss Star. May mga araw demotivated ako pumasok sa office dahil sa work culture. Alam mo, talagang hindi mo maiwasan yung work culture na yan. Talagang minsan mahirap. Margaret Uy, magandang gabi. LV Vedua, magandang gabi. From Binangon and Rizal daw. Beth Kamaing, magandang gabi. From Marikina. Ayan, sino pa? JL, andyan pa na si JL. Oh. Yehey, reading daw, sabi ni Queenie Beltran. O, ready nyo na yung mga questions nyo. Tandaan nyo ang ating Televiber, 0919-278-3000. Ang ating hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Baka naman gusto nyo for a change, tumawag kayo. Pag tumawag kayo, you can do a follow-up question. Mas mainam na kayo mismo ang nagtatanong. Pag-greet naman po ang pamilya ko sa Banate, Iloilo, Fabian at Mangalando family. Salamat po. Watching from Camarin. Henshel, Milton, Dar. Mamaya na, ilinyan nyo na sa ating 0919-278-3000. Ano na kayo doon, magpadala na kayo ng mga questions nyo, kaya ng inyong mga, pwede naman tayo mag-general reading. Wala namang problema yon. Happy birthday sa lahat na nagbe-birthday ngayon. Siyempre, pagka kayo, actually ako, medyo, kapag nagbabasa na news, medyo naapektuhan. Pero ang ginagawa ko, nanonood na lang ako ng Netflix. Kapag medyo negative na yung talaga minsan, ang batuhan mga salita, hindi na rin maganda. Sana, naku, mga Pilipinas, ang hirap-hirap mo talaga mahalin. Yan ang sabi ng iba. Sa atin, siguro, we should be very, sabihin nyo na, observant. Yan. Huwag tayong sarado ang ating isip. Huwag magsusuot ng blinders kung ano yung paniwala natin. Let us be open. Kung ano man yung nandyan, kailangan maging bukas at patas. Hindi yung isang kinikilingan lang. Ah, basta ito yung kanila susuportahan. Hindi. Kailangan nag-o-observe tayo. We should be vigilant. Yan. Viber naman po yung 0919278-3000. Kahit po nasa ibang bansa ka, pwede naman yan kasi Viber, sa Viber nyo po ipapadala. Ana Bundis, pwede po sa Viber. Kasi baka mamaya hindi ko makita ito. Sabi ni Queenie Beltray, shy daw siyang tumawag. Pero dati, yung dati natin programa, tumatawag pa kayo eh. Oo, actually. Anyway, bago tayo mag-start, pagbabalik natin, tayo mag-uumpisa ng reading. Ngayon muna tayo sabihin mo ng maikling paalala. Meron tayong gap.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
11: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochoa.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Utilize the power of positivity. Feel kita.

0: Ayan, balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayon si Gladys. Ayan. Hello Gladys, magandang gabi.
1: Hello po, ni Star.
0: Ayan, ako talaga naman. Alam mo, nakakatuwa ito pag nakikita ko si Gladys. Talaga para sabi ko, anak na anak ko talaga. Ayan, anyway, Gladys, kamusta naman ngayon ang ano? Diba, you're picking up the pieces of your life kasi nga after na nasunugan kayo, yeah, no? Talagang total ba nasunog?
1: Yes po. Total ba? Vanish po talaga siya.
0: Talagang lahat?
1: Oh, with my 9 cats po.
0: Lahat? Wala ka na isa na ba, ano?
1: May mga, nung after nung fire po, pinayagan po yung mga kasama namin maghukay. May mga nakuha naman, pero syempre po, hindi na rin naman po kasi siya magagamit. Pero mostly dahil sentimental tayo, medyo yung iba po, tinabi ko rin po naman.
0: Ayun. Oo.
1: Actually, ni Star, kung mapapansin nyo, ito, selenite. Oo, galing nga. Fire siya.
0: Oo nga, meron pa nga eh. Parang nasunog pa. Oo. O pwede pa yan. Actually, pwede pa.
1: Pwede pa siya.
0: So, ibig sabihin nito, nung mangyari yun, talagang nandun ka ba sa bahay?
1: 1 a.m. po ng February 21.
0: So, nandun kayo?
1: Patulog na po ako noon. Tapos, okay. Ka-out lang po nung kapatid ko kasi work from home siya.
0: Okay.
1: Tapos, mami ko po is super deep sleep siya. So, sumigaw po siya ng sunog. Kala ko, joke lang. Tapos, yun. Biglang, alam mo yung parang rattle na siya. So, parang, siguro totoo na. Tapos, in denial pa ako ng mister eh. Pero nung may usok na, ang nasalba ko na lang talaga yung self ko. Tapos, feeling ko kaya ko pang bumalik para sa mga cats ko. Wala na po. As in, nandun na yung, ayan na siya. Ganun.
0: Mabilis kumalat. Ibig sabihin, kahit kasi wala kang nag-grab kahit ano eh.
1: Actually, ang funny, ang nag-grab ko lang is tripod. Parang yun lang yung pagganon ko.
0: Siyempre, wala ka na sa
1: wala talaga
0: na,
1: po eh. Kasi parang pagbukas ko ng pinto, yung usok na sa mata ko agad na parang feeling mo bulag ka. Tapos na, dahil may hika ako, madali ako naapektuhan sa usok.
0: Hindi
1: ako makahinga, ganyan. Tapos lumabas po ako.
0: Nibag mo, hindi mo nakuha?
1: Hindi po talaga. As in, kung ano lang yung naganon ko, ganun. Okay. Nakuha ko. Okay. Tripod nga. Pagtingin ko, parang morning, nung parang may umaga na. Ay, bakit tripod yung nakuha ko?
0: Oo nga. Kung ano na lang yung nagrabe.
1: Opo. Saka cellphone, kasi po that time, nung asawa ko po is nasa Laguna. Hmm. So, dali-dali po siyang pumunta kasi tinawagan ko rin po talaga siya.
0: Mm-hmm. So, nakaabot siya, wala na, nag-ano?
1: Opo, nung dumating po siya, overflowing na yung fire po.
0: Ah, I see. Talagang ganun.
1: Opo.
0: Wala, kahit, sino kasama mo sa bahay?
1: Mami ko po and kapatid ko po. Tapos 9 cats.
0: So, sila, ganun din, nataranta rin?
1: Opo, nataranta. Wala rin pong... Ang nadala lang ng kapatid ko naman is yung work niyang laptop. Mami ko, wala po.
0: Wala opo. Talaga. O, nataranta na talaga lahat.
1: Opo.
0: So, how are you coping ngayon? Dahil sabi mo nga, wala na kayo sa Metro Manila.
1: With divine grace naman po. lumalaban, coping up po. And then, I feel naman po kasi nung time na yon may purpose din po. Kasi, syempre, parang, nung time na yon parang stillness lang talagang na naramdaman ko. And then, parang laging sinasabi sa isip ko na parang, it's meant to happen. Tapos, nung morning, parang, wala, sinurrender ko na lang po talaga. Parang, from nothing, dun mo talaga masusurrender kung na, parang, nothing is temporary. Yun yung na-feel ko. And then...
0: Nothing is permanent.
1: Nothing is permanent. Nothing is permanent. Everything is temporary. Uh-huh. Parang ganun po. Tapos parang every... Parang lahat ng... Parang yung message is lahat ng to is pwede kong kunin sa'yo. Basta-basta. Basta-basta. So, just how yung faith ko. Parang tinas din po kasi parang ang message sa akin is magdadasal ako. So, ano yun? Nung nangyari yun, mawawalan ka ba ng faith sa akin? Parang ganun yung parang sabi sa akin ni God. Parang hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Kayo lang po yung kakampi namin nung time na yun. Saka, to think na buhay po kaming tatlo.
0: Mm-mm.
1: Na hindi rin naman po nawala ng trabaho ang kapatid ko. Ako po rin po nagtatrabaho din naman po ako. Although, syempre may ipon. Mm-hmm. Hindi lang din namin ina-expect na from scratch namin siya gagamitin. Pero at least may, di ba, may pang-start. So, hindi naman

0: Saan po kami, as in, biglang totally wala. I mean, binigyan, swerte meron kami. Pa. Yun po. Saka yung point na doon sa apartment po kasi siya, wala pong nagbuwis ng buhay. Lahat po kami is okay. And then yung pakikipagkapatao ng mga friends ko, yun po. Naramdaman dati po kasi parang, okay friends, pero yung unconditional love ng nasa paligid mo, yun yung na-appreciate ko po ngayon.
1: So, ang hirap, ano? Oh, kasi talagang, ikaw, sinusubaybayan kita eh, kasi pareho tayo, Facebook friend kita eh. Sinusubaybayan ko lahat na pinapakita mo, nakita mo yung cats mo, isa nandun sa magkadikit pa, parang, alam mo, parang dinudurog yung puso ko, hindi ko matingnan eh. Yeah. Actually, nung pinapakita, kasi, di ba nga, ano, pinapakita mo, sabi ko, tapos pinakikita na meron kayong hinuhukay, okay pa. Sabi ko, ganun pala.
0: Yung isang cats ko po, medyo dun po talaga na durog yung puso ko. Kasi yung isang cats ko na, yung isang cat ko na yon, tuwing nag-work ako, lagi siyang nandun. So parang nung nakita ko siyang nawala ng buhay, parang ano ba, ako pa rin yung inisip mo. Parang hindi kita natulungan. Yun, yung laging iniiyak ko lagi. Parang sorry, ganyan.
1: Ang dami mong cat?
0: 9 po.
1: Kaya nga, ang dami nun, ano? Hindi, kahit sila, hindi nakalabas, ano?
0: Opo.
1: Kasi magtataka ka na lang, di ba, ang mga ganyan, they will scamper for safety, kung saan sila lalabas sila ng pinto. Hindi lumabas, ano?
0: May isa po kaming cat, yun yung unang-una naming nakita, kaya lang po, hindi po siya makatalon kasi ano, ground po yung water. May ground. So nung isisave na siya nung bumbero, wala, namatay po siya sa
1: may ground kasi yung tubig.
0: So yun yung start, parang okay Glads, ito na yun, i-accept mo na yun. Yun yung grief ko po talaga until now, yung life.
1: Tama, tagal to get over. Yes. Pero importante kasi yung lesson na nakuha mo out of that, na talagang tama ka eh, it can be taken from you just an instant.
0: Ang talaga siya.
1: Ganun lang talaga. Ang bilis. Alauna na madaling araw, nagkasunog, wala. Oo. And for a while, di ba, nandun kayo sa tent, ano?
0: Opo. Nasa tent. Yung mami ko po is nasa tent. Tapos may mga nag-reach out po ng friends ko. Since alam po kasi talaga nila, hikain ako sa kasakitin.
1: Mm-hmm.
0: So, pinili lang din po namin yung parang bahay na mas malapit kay mommy din po kasi hindi lang din po siya makalas kasi syempre po yung mga tumutulong na mga ano, yung mga ayuda po, kailangan may present po kasi talagang mag-receive. So yun, pero everyday po lagi po kami nandun sa bahay na nasunog kasi tinitingnan pa rin po namin kung may makukuha, andun po yung hope eh. Opo, yung parang kahit yung cuts ko na lang, hindi ko na iniisip yung gamit kasi alam ko yung gamit mapapalitan eh. Pero yung love ko kasi sa cat ko, yung parang nagko-connect sa akin dun sa bahay. So parang sabi ko kahit nga lang po buto. Kahit nga yung mga buto, makuha ko man lang, pero wala po. Pero sabi ko, it's either wala na sila or nakatakas. Kung nakatakas, sana po may nag-alaga na lang sa kanila.
1: Ah, yun na lang iniisip mo. Hindi po mo lahat nakita yung ano nila na remains, no?
0: Tatlo po yung nakuha namin.
1: Oo, tatlo yung nakita.
0: Yung isa po, pinalibing. Kasi hindi pa po namin alam kung saan po talaga kami titiranan eh. Oo. Pinalibing lang po namin sa isang friend ko. Yung dalawa po, nasa Laguna po, nasa backyard namin. Doon po namin.
1: Doon nilagay. So, lumipat na kayo sa Laguna niyan.
0: Opo.
1: Para nga, kasi mahirap ang manap ng tirahan dito.
0: Mahirap po kasi dito. Medyo mahal din po maghanap.
1: Mahal, oo.
0: Ura-urada,
1: oo. Oo, yan. So, yan ang ano, anong tawag dito? Yan ang matinding lesson na nakuha ni Glad sa kanyang experience, no? When did this happen?
0: February 21 po.
1: O kaya matagal po siyang hindi nakapag-lead sa atin. Kasi she was still, hindi niya alam kung, picking up the pieces pa siya eh. So, nag-grieve pa siya sa kanya. Ano? Kaya, medyo kung napansin ninyo, matagal siya bago bumalik. Ngayon, sabi ko, ready ka na. Para humarap ka na at magkaroon ka na ng mga readings din. Di ba? Anyway, ang ating televiber, kung saan pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, 0919-278-3000. Pagtatawag naman po kayo, dito po sa 8924-4101. Tapos, dial nyo lang yung sa 5671, 5672, or 5673. Pagtatawag kayo. Yan, si Bench yung tatanong. Kaya, pwede kang sa landline ito, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Ayan, madami nang nagtatanong. Marami nang nandiyan, nakikita ko na si Jong de la Vega. Yan, yan. Marami na rin nagtatanong dito sa FB natin. Kunin ko muna yung si Hench Milton. Si... Teka, tingnan muna natin, baka nandito na siya. Si Henschel Milton, general reading daw. General reading.
0: Right now, ang nakikita ko sa situation niya, current situation niya, binibigyan siya ng dalawang choice. Hindi pa niya alam, blinded siya kung ano, saan siyang direction pupunta. Uh-huh. Ang advice is discernment po. Kumbaga, kung saan yung puso niya, uh-huh, is nandun yung full heart niya, kung magsan siya magiging masaya dun sa choice na yun po.
1: Uh-huh. Okay. Para naman kay... Wow, coming from Kidapawan City, Sue Vergara, nandun pa. Okay. Itong nasa ibang bansa, Ana Bundis, sa ibang bansa, pwede lang dito magtanong sa ibang bansa. Sige, magtanong ka na, maglagay ka na ng iyong katanungan yan para makita na natin. Yan, okay. Oo. Now P8, oo, yes. Sabi niya, sorry to hear that. Oo, February pa nangyari yon, pero at least ngayon nakakabangon na siya, nakakatumatakbo na siya ulit. Oo, nakikita ko, sabi ko, good. Actually,
0: kailangan tumakbo ni Star. Kumbaga, oo, parang yun yung wigo to, ano, to cope up.
1: To cope. Yes, oo, po. Nakita ko eh, sabi ko, ay, salamat. Kasi sabi ko, kahit na sabihin mo nagigive, tumakbo na siya kasi yun yung way para madistract yung attention.
0: Actually, Ms. Tameron din pala ang story. Okay lang po ba mag-share?
1: Sige, go.
0: Ano, dahil una po, nag-pray na ako, surrender everything. And then, sabi ko, Lord, kung ayaw nyo na po akong tumakbo, okay na po. Oo. Kung ayaw nyo na po akong parang dito sa path na to, okay na po, balik na lang po ako sa dati. Mm-mm. And would you believe po, yung nagkakalkal po yung asawa ko sa kayong friend niya, lahat po ng rubber shoes ko, buo po. Tapos yung katabing shoes, yung shoes ng asawa ko, yun po yung sunog. As in, wala pong anong, kahit anong apoy or what. Sabi ko, sige Lord, takbo ko ulit. Then, yung the rest,
1: swerte, ha?
0: Yung isa sa mga karamihan sa mga tarot cards and oracle cards ko po, nabasa lang siya talaga. Opo. And noon time na yon, okay, dito po ako magsa-start. Sabi ko, Lord, hindi niyo po ako inalisan ng kahit ano. Dito po ako magsa-start.
1: Sabi ko. Ano yung iniwan?
0: Opo. Oo, ano hindi yun? Po ako iniwan ng kahit nang walang-wala. Doon po.
1: Talaga nakakatuwa. Yung sapatos. Ano?
0: Opo.
1: Ang init nun, pwede natunaw yes, yun
0: mo yun. Yes, plastic yun. And kaya all, nga, diba? Stella, opo.
1: Kaya nga, nakakapagtaka yun, ha? Anyway, sige, sabi niyo ni general reading daw, Marilu de Guzman. Yeah.
0: Ang message po sa kanya is kailangan niya po matutong ng boundaries, healthy boundaries.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan masyado, itong taong po na to masyado mapagbigay na parang nauubos po siya. And ngayon po, nafe-feel niya na parang wala na rin siyang mabigay sa sarili niya.
1: Kaya ang, ganyan yan. Kilala ko
0: kaya
1: yan.
0: Kaya ang lesson po sa kanya is boundaries. Boundaries.
1: Healthy boundaries. Ito yung si Ana Bundis, nasa ibang bansa. General reading daw para sa kanya.
0: Okay po. King of Cups. So, kailangan niya po mag-build ng emotional stability po. I feel siya yung magtuturo sa family niya kung paano mag-cope up sa kung ano yung nangyayari sa life nila. Ngayon po kasi I feel na nagsa-struggle sila sa family. So, mm-hmm, siya po yung parang tatayo para maging maging stable yung emotions ng family po nila.
1: Mm-hmm. Okay. Kay Jong de la Vega, general reading daw.
0: Ayun. So, nakikita ko, kailangan niyang i-let go yung mga responsibilities na hindi naman dapat. Mm-hmm. Lagi po siyang nag-yes. Okay. So, wala rin po siyang boundaries. Pero ito naman po is kailangan niyang isa-isahin kung ano yung priorities niya sa buhay.
1: Ayun. Okay. Babalikan natin ating mga readings ka maya-maya matapos ang ilang paalala.
2: The stars are aligned tonight. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin po ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ako po si Stargazer. Kasama natin si Glads ngayong gabi. Ngayon, sabi ni Maria Cristina Dakiso. Ayan, sabi niya, teka, nawala. Nawala, biglang nag-commercial. Okay. Anyway, skip. Okay. Maria Cristina Dakiso. May gusto akong aralin. Will it be possible to gain huge income? Yan.
5: Take risk. Walang masama sa pag... Actually, hindi naman siya ano eh. Yung income, kailangan din po talaga kasi ng tiyaga doon.
0: Mm-hmm.
5: So, hindi porket yes ang sagot ko kung wala naman siyang tiyaga. So, kailangan po talaga take risk lang po. Yes.
0: Mm-hmm. Okay. Si Rendezvous, Pariding Glads, what are the cards telling you about my current goal? Current goal niya. Yan.
5: Okay. Wow! So, current energy niya is more on focus po siya sa family niya.
0: Mm-hmm.
5: Kasi, in the past naman po, parang nakita ko, ang nakikita ko sa cards is yung tools na meron siya ngayon, yun yung sinusupport niya sa family niya.
0: Mm-hmm.
5: And in the future po, kailangan niya lang to expand.
0: Mm-hmm.
5: Kumbaga, sa mastery niya, sa work niya, sa wisdom niya, sa hobbies niya, kailangan niya lang to expand.
0: Mm-hmm.
5: Kasi from that po, mas mafulfill niya yung happiness.
0: Okay. Kay Marisa Vedar, business projects for her.
5: Mm-hmm.
0: Nasa Melbourne ito.
5: Business project for her. I feel po, kailangan niya po munang i-let go yung mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa endeavor niya ngayon. Like yung emotional baggage po.
0: Okay.
5: Kumbaga, huwag niyang ilagay doon yung sa business, yung ito, dahil mag-focus muna ako dito kasi kailangan dito ako aasenso. Alisin niya yung kailangan puso, yung ipondo niya sa kuning ginagawa niya po.
0: Okay. Evangeline Bien, general reading. Evangeline Bien.
5: Kailangan niya, right now, meron po ako nakikita na celebration. May paparating po na parang hinihintay niyang manifestation or prayer. Mm-hmm. So, allow it to receive lang po. Mm-hmm. With open arms po.
0: Okay. Si Rina Bellino, general reading para sa kanya. Rina Bellino.
5: Okay. So, meron po siya ngayong current energy po nakikita ko is more on pagod na po siya sa current situation niya. Mm-hmm. So, ang message is magpahinga. Mm-hmm. Kailangan ipahinga niya yung mga bagay-bagay na nag-uubos ng energy niya, umuubos ng time niya po.
0: Okay. Sabi ni Romeo Mangawang, pa-reading daw siya ng general reading daw, Romeo Mangawang.
5: Emperor. So, yung card niya po is general reading, stability.
0: Uh-huh.
5: Nakikita ko dito yung stability in terms of career. So, wag niyang hayaan na parang mag-doubt siya sa kung anong meron siya ngayon.
0: Okay.
5: Mm-hmm.
0: Okay. Para kay Paul Eric Sanga, general reading. Paul Eric Sanga.
5: May nakikita po ako na insecurities. Uh-huh. sa work niya, sa path niya, na feeling niya hindi siya worth it sa kung uh-huh. ano yung binibigay sa kanyang time.
0: Uh-huh.
5: So, kailangan lang din po ng self-confidence po.
0: Okay. Ngayon, KK Morales. Sabi niya, career reading daw. KK Morales.
5: Queen of Cups. So, kailangan lang maging masaya kasi kailangan mo lang din makontento sa kung ano yung meron ka ngayon kasi ito yung magbibigay sa iyo ng reason para makapagbigay ka rin ng saya sa ibang tao.
0: Okay. Maybelline, general reading daw. Maybelline.
5: Kung may current nasa current relationship po siya, I feel magiging maganda in the future yung relationship nila. At kung single naman po tong taong to, mahahanap nyo na po.
0: Okay, sooner wow. Po. Okay. Swerte naman niya.
5: Oh.
0: Kay Jeffrey, magandang gabi po, Miss Gladys and Miss Star. General reading for me. Salamat as always. Si Jeffrey.
5: Jeffrey. Oh, may new opportunity po mag nakaalaan para sa kanya. May nag-o-open po na new work. Mm-hmm. New passion po sa kanya.
0: Okay. Si Queenie Beltran, career reading. Ay, ang birthday niya sa Monday na pala.
5: Sa
0: kaya pala.
5: Sa Monday, happy birthday.
0: Happy birthday, Queenie. Ayan, career reading.
5: Ito naman po ay merong contract. May dadating na new agreement, contract. Ang all na gagawin lang po niya is to accept it with open mm-hmm. arms din po. Opo.
0: Okay. Si Christian, career reading sa Monday.
5: Sa Monday.
0: Bakit yun? May specific siya sa Monday. Okay. Sabi niya, thanks po sa last reading, Miss Gladys. Di na ako takot matulog pag gabi.
5: Ooh.
0: Nasabihan mo siya. Huwag matatakot sa gabi. Okay.
5: Career reading po ito sa Monday.
0: Mm-hmm.
5: Two of Wands. Kailangan magkaroon siya ng nakikita ko dito kasi is may hesitation siya sa kung saang path siya. So, kung ano yung nasa heart niya, yun yung i-follow niya.
0: Okay. Si Nini, general reading daw, Nini.
5: Ooh, Seven of Pentacles, Miss Star. So, I feel yung lahat ng pinagpaguran niya is merong, sa future po, i-harvest niya po ito. Okay. Yes po.
0: Yan, maganda. Julius, financial reading po sana.
5: Financial reading. You got all the means po.
0: Wow.
5: All you have to do is go with the flow lang.
0: Okay.
5: Yes po.
0: Mm-mm. Si Z, financial din. Z.
5: see. Nine of Cups. So, wish fulfilled po to. So, kung ano yung pinipray nyo po, sooner or later, ma-receive nyo po to. Basta po alam nyo po na ito is nasa divine timing lang.
0: Okay. Si Sildy Villegas, watching from Aklan. Plano ko pong mag-submit na ng documents this coming July to try mag-apply for promotion from Instructor 1. May posibilidad po kayang umangat naman po ang level ko?
5: Two of Pentacles. Kailangan niyang i-weigh kung worth the time.
0: Ah.
5: Worth the time. Kasi possible pag in-offer o pag in-offeran siya, baka naman po kasi mas papanig na po yung oras niya sa trabaho, mawawala naman po siya ng balance sa family.
0: Ah, so titignan niya man.
5: Mm-mm. Kailangan, meron may offer, kapalitin. Pero po magbabalance po siya kung ano po yung mas importante.
0: Okay. From Nerio, career. Career reading, Nerio.
5: Nerio. So, listen to your intuition. Minsan, may mga signs tayo na hinihingi, pero nandyan na, dinideny pa din.
0: Mm-mm.
5: So, kailangan lang talaga, okay, trust, ito yung sign ko.
0: Mm-hmm. Okay. Felisa, finances. Felisa.
5: Princess of Pentacles or Page of Pentacles, nakikita ko wag siyang pabugso-bugso sa kung saan po siya mag-i-invest. Kailangan niya po muna mag-discern. Kailangan niya po muna maging mindful sa mga nitty-gritty dun sa kung mag-i-invest ba siya, bibili ba siya. Kailangan tingnan niya muna kung worth the penny po yun.
0: Okay. Beth Kamaing, tungkol sa kalusugan.
5: Kalusugan. Kung ano, magdahan-dahan po. Kailangan po muna mag-pause. Kung ano, I feel itong pause na to is to rest.
0: Mm-hmm.
5: Kasi minsan yung nakakalimutan natin eh.
0: Okay.
5: Opo.
0: Si Joanny Opeda. General reading. Joanny Opeda.
5: Okay. Ang nakita ko po dito is masyado siyang nakafocus in material things. Kaya hindi niya na po na-appreciate kung ano yung binibigay sa kanya ng ibang tao. Kumbaga masyado na siyang driven para sa career niya and all. Pero yung pahinga, yung time na binibigay ng family niya, hindi niya po na-appreciate yun.
0: Okay. Mila Delgado, general reading daw.
5: May mag-o-offer po sa ng investment, may mag-o-offer din po ng tulong ngayon, pero kailangan niya rin pong tingnan kung hindi lahat kasi ng offer is okay. Kailangan niya din po talaga ng awareness kung saan po, kung ano po yung pakinabang ng money na ma-receive niya po.
0: Okay. Si Princess Helkairi, general reading daw. Princess. Tama pa?
5: Oh. Yes po. So, si Ma'am Princess po, ang nakikita ko po dito is, right now, okay naman po yung finances niya.
0: Uh-huh.
5: Pero kailangan, ang nakikita ko is may warning na kailangan niya itong tipirin kasi sa future po, baka mas kailangan dun niya i-invest yung money po.
0: Okay. Okay. Flor Miradores, general reading. Flor.
5: So, nakikita ko kailangan hindi naman masama maging maging laging kang tama. Pero kailangan maging fair ka din or kailangan maging compassionate ka rin sa ibang tao.
0: Okay. Si Timothy, general reading. Timothy.
5: Ang nakita ko, yung current energy ngayon, may iniisip siyang work or kaya passion, hindi pa niya ito masyado parang nakikitang i-dive in. Pero ito yung nudge po sa kanya na ituloy niya po yun.
0: Okay. Si Queen P. 1739, general reading daw.
5: Ayun. Ingat po siya sa mga taong pinagsasabihan niya, lalo nang ng kanyang mga balak sa buhay or kaya yung mga future na bala kasi may mga tao na hindi natutuwa or may mga parang taong magsasabotage po doon.
0: Mm-hmm. Si Dea Brie, love reading daw. Dea Brie. Wow, bago naman to, love reading.
5: Six of Wands. I feel po mas marami po siyang pagpipilian.
0: Wow!
5: Marami yung dadating po sa kanya. na ano, pagpipilian niya po.
0: Talaga lang. Si Farm Girl, na sabi niya, career reading daw, kung time na ba lumipat ibang company, tama ba daw kutob niya?
5: Okay po. Yes, King of Wands. Kasi may mastery naman na po siya. Alam niya na rin po yung gusto niyang gawin. Meron na din po siyang wisdom. So, ito yung key niya. Para kung aalis man siya sa work niya, is ito yung magiging daladala niya sa new opportunity po.
0: Okay. Sabi ni Colt, nagtatanong naman siya about sa bansa natin. Sabi niya, kailan daw matatapos? Alam mo, actually, we don't need to read kasi nakikita naman natin na talaga kung ano nangyayari, no? Walang katapusan yan hanggat anong tawag dito? Each with their own interest. Yeah, so walang katapusan. Actually, talagang kailangan lang talaga na maging vigilant tayo. Mahirap mag-read kasi about political, ano. Stole your toes. Ayan, general reading po si Ira.
5: Ira.
0: Yan, si Ira.
5: Ang nakikita ko po dito is alisin niya yung restriction niya sa maging open-minded siya. Sa kung ano yung nasa paligid niya, hindi siya yung parang katulad ng sinabi niyo Mr. kanina na naka-centro up, blind ka. So kailangan maging open ka sa mga ano, sa mga sinasabi ng ibang tao kasi yes. Doon ka matututo din po.
0: Totoo. MM Jobs, general reading. MM Jobs.
5: Oo, kung ano man po yung pinagpipray niyo po, go lang kasi judgment siya. It's in your calling niya yun. So, buong puso niyang tanggapin yun para hindi siya parang maligaw ng landas kasi yun yung right timing po. Divine timing para sa kanya po.
0: Okay. Si Lynn from Daily City. General reading lang daw. Lynn from Daily City.
5: Allow yourself to receive. So, ito yung mga, ito siya po yung tao na give ng give. So, so tinuturuan po siya na parang siya naman po yung mag-receive.
0: Yan din ang lesson mo.
5: Actually, yes.
0: Diba?
5: Yes po.
0: That it's not, hindi masama na ikaw naman mag-receive.
5: Medyo na, until now po, talagang pinaprocess ko siya.
0: Ang hirap na
5: yun. Hirap
0: ang hirap talaga. Yung maging sa receiving. Eh, ako, I'd rather give eh.
5: Opo, no. Talagang ganun eh. Kaya lang pag, yun nga po rin po yung isang
0: parang hindi ka point. Sanay.
5: Hindi po ko sanay.
0: Oo.
5: Kaya yun yung parang, nung one time sa post ko, parang hinihingi yata yung lahat ng, yung bank details ko. Ang binigay kasi sa asawa ko, kasi ayoko makita na may nagbibigay. Parang, worth it ba ko, Lord? Parang ganun. Parang yun. Doon palang, inuturuan na ako ng receive eh. Opo.
0: So, we have to receive.
5: Yeah po. Ito po, message din sa akin to.
0: Message niya sa'yo. Anyway, babalikan natin ang ibang katanungan matapos ang ilang paalala.
4: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng
7: sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Akala ko ikaw na. Akala ko ikaw na ang taong makakasama ko sa mga pangarap na dati ay ako lang ang bumubuo. Sa bawat tawanan, kwentuhan at mga planong sabay nating pinlano, naniniwala ako hindi ka magiging katulad ng mga taong dumaan lang sa buhay ko. Akala ko ikaw na ang huling pahina ng kwento na matagal ko nang hinihintay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti ko napansin na hindi pala sapat ang pagmamahal kung hindi ito pareho ninyong pinipiling alagaan. Habang ako ay abala sa pagbuunan tayo, ikaw naman pala ay unti-unti nang bumibitaw. At doon ko napagtanto na ang taong akala ko nananatili sa isa pa ring aral na kailangan kong pagdaanan. Masakit man aminin, may mga taong darating para iparamdam ko kung gaano kasaya ang magmahal, ngunit hindi para makasama habang buhay. Kaya ngayon, sa tuwing maalala kita, hindi na lang akala ko ikaw na ang sasabihin ko. Sasabihin ko na rin na salamat dahil sa pagkawala mo, natutunan kong hintayin ang taong hindi ko kailangang hulaan kung mananatili ba siya o hindi. At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargaze at kasama natin si Glads. Ito na ang susunod natin, si Ging. Financial po. Ging.
5: So may, right now, I feel nagpe-pray siya if ever merong help na tutulong sa financial niya. Pero allow it to receive the help na nasa paligid niya kasi may transformation na nangyayari ngayon sa finances niya saka sa life niya ngayon po.
0: Ayun, okay. Si Irolev, general reading daw. Irolev.
5: It's time to just be happy. Nakakalimutan niya minsan maging masaya. Lalo na, I feel ito yung tao na tutok sa kung ano yung nandito lang, hindi niya na-enjoy yung life niya po.
0: Okay. Si Avenge, pa general reading daw. Avenge.
5: So may path po siya na iniisip ngayon. So nasa kanya naman po kung ano yung pipiliin niya kasi both side naman po o both na option naman po is magaling po siya doon. Okay. So, yun po. Alaw lang po.
0: Okay. Si GTM 1206, general reading.
5: May nakikita akong proposal na nagbibigay sa kanya ng new opportunity para ma-enhance po yung life niya po. At lahat po yun magse-celebrate, including yung family.
0: Wow. Okay. Si R. Okay. Love life.
5: Actually, ang ironic kasi love life pero seven of pentacles po yung lumabas. So I feel naman po kailangan lang niya mag-invest sa sarili niya bago muna mag-open po ng ibang tao para sa pagmamahal po.
0: Okay. Sino ba ito? Emily Retania, general reading.
5: So general reading, I feel ito po, kailangan niya po ng freedom. Ay meron ay nakatali po siya sa isang sa isang lugar na hindi na po, wala na pong peace of mind. So, kailangan lang niya po mag-risk para ma-attain niya po yung freedom na hinihingi niya po.
0: Okay. Si Revangelista, financial reading.
5: Wag siyang titigil sa kung ano yung ginagawa niya. Kasi ito po is, nakita ko may reward po sa kanya sa huli po.
0: Okay. Para naman kay Chris Andrea. Ikaw ang Chris, pwede. Wala kang binigay na pangalan ng sister mo. Chris Andrea, general reading.
5: Kailangan niya pong, yung mga na-receive niya po, kailangan niya naman pong itulong sa charity. Parang ninanudge po siya na yung blessings naman po is ibigay niya sa ibang tao na humingi ng tulong po.
0: Okay. Para kay Luopulens. Luopulens. Luopulens. Pa-reading, general reading daw.
5: Okay.
0: Luopulens.
5: Nakikita ko may mga dadating na mga options regarding po sa work. Pero, ang nakikita ko dito is mag-stay put muna siya. Huwag muna siyang mag-dive in sa mga options na dumating sa kanya. Kasi baka, ano lang to, ano, kumbaga parang nire-redirect lang siya sa kung ano yung dapat po sa kanya talaga na path po.
0: Okay. Para kay Vicky Perez, general reading.
5: General, you can Ten of Pentacles ni Star. So, ano yung... yes, nakikita ko naman na ano, financially stable na tong taong to. Kailangan lang niya mag-enjoy. I-enjoy niya with the family.
0: Okay. Javel, love reading. Worth it ba na paglaban ang love life ko now or mas okay na mag-isa na lang ako sa buhay? Ako naman? Oo. Ayan, ipaglaban daw niya ang love life niya now kaysa na mag-isa or mag-iisa na lang siya sa buhay.
5: So, listen to your intuition. Wag yung isip kasi yung isip kasi wag, minsan nadadivert kasi kung ano talaga yung dapat na sagot. So, listen to your heart. Yung sa heart po.
0: Okay. Si Dolph, 39, career reading.
5: Career is wag siyang padalos-dalos kasi baka it, pag nag-dive ka dun, pag nag kumbaga nag nag-resign ka tapos wala ka namang option, baka totally wala talagang dadating sa yung money para sa future mo, sa family niyo po.
0: Okay. Janelle Maximo, general reading for the next 6 months.
5: Okay.
0: Si Janelle to.
5: Si Janelle.
0: Mm-hmm.
5: You got all the tools kasi ang card niya po is the magician. Kailangan lang niya pong i-master to. Kumbaga, piliin niya na kung saan yung path niya po talaga.
0: Okay. Maria from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, general reading.
5: It's time to celebrate. May dadating po sa kanyang good news.
0: Wow.
5: So, wag naman po siya yung parang, okay, dumating yung good news. Kailangan niya po talagang mag-chill muna and relax.
0: Okay. Si Zach, career daw.
5: Ang advice po sa kanya is, alisin niya na kailangan niya munang mapag-isa. Kasi ito yung tao na lahat pinoproblema na. Kaya yung problema niya, hindi niya naman po finofocus. So, kailangan niya munang mag-me time ba, Miss Mister? Parang ganun po. Yes.
0: Okay.
5: Po.
0: Hannah, career.
5: Nakita ko meron siya ngayon mga regrets sa buhay. At yun yung purong, kumbaga, from the previous weeks, yun yung lagi iniisip niya yung regrets niya. Mm-hmm. Pero kailangan yung isipin niya, yung regrets na yun is kailangan i-divert niya na into lesson. So, dun siya mag-focus sa lesson, hindi dun sa regrets.
0: Okay. Si Kathleen, yung kapatid ni Chris Andrea, general reading.
5: Okay. Ang basa ko po dito is huwag siyang padalos-dalos sa mga decision niya kasi baka ito rin yung ipahamak niya pag hindi niya masyado napag-isipan yung mga movements niya sa life po.
0: Mm-hmm. Okay. Si Charlene Dagos, tapos na yata natin to. Charlene Dagos, hindi pa, no? General reading.
5: The truth shall prevail po. I feel meron pong mga legal na kinakaharap siya ngayon or parang sa family, meron siyang kinakaharap na problema. Pero sooner or later po, lalabas po yung totoong pangyayari sa kanyang totoong pagtiwala lang po siya.
0: Okay. Tess. General reading si Tess.
5: Mag-start na po siyang mag-business. Kasi po, kumbaga, sapat na rin po kasi yung naipon niya. So, wag na po siyang mag-alinlangan doon.
0: Okay. Mirna of Quezon City, finances.
5: May mga dadating na blessings, pero itong blessings na to is kailangan niya pong i-expand pa. Kailangan niya explore para mas marami siyang matulungan pong tao.
0: May tanong dito, why do I always see number 27? Every time I go to a place, the number is 27. Sometimes double 27. Alam mo, alamin niya yung ano, angel reading number yan eh. Kasi yung ano yan, yung synchronicity. Kaya yung number 27. Then, research. Mag-google ka. What is the number 27 for an angel reading? And then you'll know. Pag makita mo, iba-iba yan. So, baka yun nandun na mensahe. Yes, Junjun Quinto. Sabi niya, I sympathize with what had happened to your family. May the blessings be yours. Magpa-general reading daw si Junjun Quinto.
5: So, nakikita ko po dito is siya po yung lapitan ng mga problema ng mga friends niya, ng family niya. So, ipagpatuloy niya lang po yung pagiging pag-guide sa kanila. Kasi nakikita nila yung light niya. Nakikita nila yung light niya po na nakakapagbigay siya ng comfort sa kanila. Sa nila.
0: Alphonsus. General reading. Alphonsus.
5: Ang message po is, huwag siyang masyadong controlling regarding po sa money. Huwag siya yung parang, kailangan niya po rin pong i-spend yung money sa kung ano yung like fitness, health reason, yung mga vitamins, hindi lang po yung laging ipon ng ipon. Kailangan din niya pong i-invest ito.
0: Okay. Marvin Santelices, general reading. Marvin Santelices.
5: So right now po, may imbalance po sa finances niya. Siguro po, kailangan niya muna pong pag-aralan kung ano po yung mga bagay-bagay na nag-uubos po sa savings po niya.
0: Okay. Kailangan prioritize kung ano yung ano. Minsan ganun eh. Minsan tumigil ka sa kakagasta o kaya gumagastos ka sa maling mga expenses. Kailangan pag-aralan lang. Oo, hindi naman yan salat eh. Kaya lang, siguro, meron siyang hindi mo nabibilhin. Diba? Yun naman yun eh. Maria City Go. Financial reading. Maria City G4. Financial reading.
5: Ang nakikita ko po dito, may mga contracts po kasi siyang pipirmahan. So, kailangan pag-igihin niya pong basahin muna ito para sa huli po, kung ano man yung mangyari, may laban siya or napag-aralan niyang mabuti yung mga bagay-bagay po.
0: Okay. Si Joyce, career daw.
5: Ang nakikita ko po, may promotion, may large amount of ano po, income po yung mangyayari sa kanya. Pero I feel, ang sinasabi naman dito is, binigyan siya ng ganong large amount because kailangan niya mong ipon. Kailangan niya pag-ipon, hindi lang laging splurge ng splurge sa kung saan po.
0: Okay, so may aumento. Okay. Si Don, general reading kay Don. Nakuintayin kaya natin yan. Yung aumento na yan. Okay, si Don. General reading.
5: Alisin niya po yung limiting belief niya. Yun po yung nagpapaano sa kanya, stay put lang sa self niya ngayon. So, yung limiting belief niya po is kailangan take risk po.
0: Okay. Si JFP, career.
5: I feel, nakita ko po dito, meron po siyang naiisip o nasa sa pusong work.
0: Mm-hmm.
5: Pero hindi pa po ito parang umuusbong talaga na gusto niyang i-dive in. Nasa mm-hmm. ano pa lang po niya, nasa perception pa lang niya na gusto niya. Pero kailangan niya muna itong alamin muna talaga kung ito yung right path sa kanya po.
0: Okay. Bert Layug, general reading.
5: Madami po siyang gustong gawin, madami po siyang gustong makamtan, pero ano po ba dun yung gusto niya talaga, yung hierarchy ng priorities niya. So, yun yung kailangan niyang pag-isipan po ngayon.
0: Uh-huh. Okay. Si Estrella Sarmiento, pa-general reading daw siya.
5: May nakikita po ako na ngayon po parang gusto niyang i-heal yung inner child niya.
0: Mm-hmm.
5: So yung mga trauma niya ngayon is parang nararamdaman niya po ngayon. So allow it to heal lang
0: mm-hmm.
5: ng dahan-dahan po.
0: Okay. Si Christian Manalo. Ayan, general reading.
5: May mga taong gustong pabagsakin siya, pero kailangan lang niya mag-stay put or kailangan niya mag-put ng wall para depensa yung self niya po.
0: Okay. Para kay Bench, ano ba daw ang status niya as HOA officer sa next half of the year? So, itong susunod na July, August, September hanggang
5: katapos. May new opportunities po dadating sa kanya.
0: Uh-huh.
5: At ito po yung gusto niyang gawin po.
0: Okay.
5: Passion
0: okay.
5: niya po to.
0: So, si JM, career daw. JM.
5: Alisin niyo po yung control sa workspace po. Kailangan po, allow niyo po yung self niya na mag-explore ng iba't iba. Baka mas marami pa po siyang matututunan doon.
0: Okay. Kay Elizabeth Santos, regarding her finances daw silang mag-asawa.
5: Okay po. Ayun po, wag po silang mag-dive in agad-agad sa kung ano yung nasa harap nila. Kailangan nilang maging curious kung ito po ay nararapat sa family nila po.
0: Okay, sige. Tayo magpo-pause muna for a few reminders. Mamaya na babalikan natin ang inyong mga katanungan.
8: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer. Kasama natin si Glads ngayon for your readings. Ito, sabi ni Louie Basco, birthday din daw niya sa June 8. General reading daw. Happy birthday, Louie Basco. Yan.
5: Happy birthday po.
0: Yan. Reading niya si Louie Basco.
5: Oo, dahil birthday niya, marami ganda po siyang marireceive na blessings. Kasi wow, King of Pentacles po. Na I feel yung best gift po nun is marireceive niya that day po.
0: Okay. Si Leia Potpot, love reading.
5: Two of Cups, Miss Star. So, I feel kailangan lang may harmonious relationship lang po sila po.
0: Okay. Hindi ko maintindihan yung kanyang question. Si Naa Datalan. Ako naman po, May March 11, may pag-asa pa ba sa future? Lahat naman tayo may pag-asa eh, di ba? Sige, general reading na lang.
5: I feel naman, established na tong taong to po. Kailangan lang niya pong i-master pa yung kung ano yung work niya. Kasi ito rin po yung makakatulong niya sa success po sa life niya.
0: Okay.
5: Po.
0: Si C-Melt. General reading daw si C-Melt.
5: Kailangan niya po mag-balance sa life. In moderation po, I feel hindi po nagiging, kumbaga yung balance life, work and work life balance, wala po siya noon. So ngayon ang message po dito is to be happy.
0: Okay. Si Pat Joe Cat, general reading.
5: General reading po, may dadating pong large amount of money sa kanya. I feel hindi niya to ina-expect. Pero ito rin po yung magbibigay ng new opportunities po sa kanya kasi I feel meron din po siyang gustong business na itatayo din po. Ito po yung gagamitin niya po.
0: Okay. Carissa Blime, general reading.
5: Ngayon po is meron po siyang career na gusto. Ito po yung gustong-gusto niyang gawin. Pero nag-hesitate po siya kung magda-dive ba siya doon or mag-take risk po siya doon. Ang the message is yes po.
0: Okay. Si sabi ni Precious Wisdom, oy, nakita kita ngayon, no, Precious ha. Matagal ka nang hindi kita nakikita. Precious Wisdom, Ma'am Star, bawal tayong tamarin. Kailangan kumayod. Maraming magnanakaw na politiko ang umaasa sa atin. Sabi talaga naman, Precious Wisdom. Ay, nako. Kung babasahin mo talaga at magtututok ka sa news. Ako, nakatutok ako. Kala mo. Oo. Mabasa ako. Titingnan ko. Pero minsan I feel sad. Kasi nga yung the way we throw our comments, parang ano na lang, ganun na lang. Kay Sue Vergara, general reading. Sue Vergara,
5: I-let go niya na po yung nagbibigay sa kanya ng lungkot. Kailangan niya po mag-focus sa kung ano yung sumusuport po sa kanya, which is yung family and friends po.
0: Okay. Si RRRR, kanina pa kita na-read. Sabi ko si RRR, marami. Kanina na-read ka na. Leonides de Leon Mamaril, can you please tell me about my career? Thank you, birthday. Okay, sige. About career niya.
5: I feel sa career po is meron po siyang gustong gawin, pero I feel hindi pa po siya ready para doon. So, kailangan niya po munang mag-train for that po.
0: Okay. Patty B, career.
5: Meron po sa kanyang ibibigay na new responsibility kasi po nakikita ng mga tao sa kanya or kaya ng mga higher ups po sa kanya na mapagkakatiwalaan siya dito sa trabaho na to po.
0: Okay. Cancer 2170 Career.

0: Huwag yung masyadong seryosohin kung ano yung nangyayari. Because, kumbaga, kung laging seryoso sa buhay, lalo na sa love life, hindi na na-enjoy yung love nyo sa isa't isa po.
1: Okay. For Annie Vallejos, general reading.
0: Kailangan niya po mag-rest. Kasi po, I feel meron din po siya ngayon nararamdaman niya na po meron na po siyang something sa katawan. So, kailangan niya po mag-seek ng check-up and all kasi hindi naman po kumbaga hindi naman tayo pabata. Kailangan natin talagang i-treasure yung health din po natin.
1: Okay. Barok. Career.
0: Career. Sa workplace po niya, I feel nakikita nila na nai-inspire sila sa trabaho niya. So ito yung, pero kailangan maging ehemplo ng mga mabubuting gawa sa trabaho din po.
1: Okay. JL Bellia, love reading. Si JL.
0: Ang nakikita ko dito sa relationship niya, kung meron man po, ay kailangan huwag madaliin. Kumbaga, ito yung point na kailangan meron muna silang gap sa isa't isa. Kung single naman po, ito naman po yung parang mag-focus muna siya sa self niya. Okay. Self-heal muna po siya.
1: Revelina. 80 years old na to, ha? General reading. Oo. Meron. Nagtatanong pa rin. Oo. Okay. General reading.
0: Wow.
1: Okay.
0: General reading. Ayun po. Kailangan nakita ko yung strength po naman po kasi is hindi lang din po dahil hindi ka umiiyak. Hindi mo pinapalabas yung kung ano yung nasa yung kahinaan mo. Ang strength din po is yung ipinapakita mo rin po yung kahinaan mo para maraming din pong mag-send ng help po sa inyo sa kasupport.
1: Matt, career.
0: Career po, may celebration mangyayari sooner or later. Pero kailangan makita rin po niya kung yung mga taong sumusuport sa kanya is totoo hindi po.
1: Okay. Jen Mendoza, general reading. Jen Mendoza.
0: Ang nakita ko dito ni Star sa kanya sa general reading is about sa life choices niya po. So kailangan mag-pray muna siya kung right path pa po ba yung tinatahak niya o hindi po.
1: Okay. Para kay Rodrigo Orica. Yeah, general reading.
0: Ang message po is kailangan i-let go niya na yung mga bagay-bagay na hindi nagsiserve na sa kanya sa purpose po niya po.
1: Mm-hmm. Okay. Si June Ora, general reading.
0: Kailangan yung money naman na po na nasa kanya, yung investment niya po naman, is kailangan itulong niya rin po sa ibang tao po. Mm-hmm. Opo.
1: Para pay it forward.
0: Mm-hmm. Pay it forward po.
1: Ann J.M., general reading.
0: Yung inaasam na asam niya po sa life, like, kumbaga, stability sa life po. Unti-unti niya na po makakamtam niya po. Kasi nakikita ko sa taong to sobrang workaholic. So, ito po yung time na parang makakahinga na po siya kasi nakamtam niya na po yung life na gusto niya po.
1: Si pa to? Agnes Ranyada, general reading.
0: Ang message, ang advice sa kanya po is hindi okay lang po na wag niya na po ipaglaban yung kumbaga truth ng sa sarili niya kasi may divine justice naman po naman na makakamtan siya. Ito po kasi nakita ko masyado rin po siyang eager po na ipagtanggol yung self niya po eh. So, napapagod na po siya. So, kailangan niya po mag-rest and then

0: i-surrender niya na lang po yung divine justice po.
1: Okay, si Anna I-79C, general reading.
0: Yun po, ang nakita ko dito is the lovers, although ang nakita ko dito kailangan may imbalance po ngayon sa pag-receive and pag-accept po. Ang kailangan lang po is just to flow lang po. Mm-hmm. Flow lang.
1: Okay po. Si Jocelyn F. Socuena, general reading.
0: Kumbaga matakot, maging dependent din po sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: Mahirap din po yung parang ikaw lang talaga yung tumatayo sa sarili mo. Minsan kailangan din po ng tulong ng ibang tao para ma-feel mo na, okay, I'm supported po.
1: Mm-hmm. Okay, Andrew Namit, general reading.
0: Ang advice sa kanya sa general reading po, Miss Star, nakita ko na yung mga pinag-ipunan niya, it's time naman to invest. Kumbaga, wag naman po masyadong nandito lang, naka-imbak lang. Kailangan naman po niyang bigyan ng regalo yung self po niya po.
1: Mm-hmm. Si Moika Angelo.
0: General reading, Miss Star.
1: Mm-hmm. General rin.
0: May celebration na mangyayari sa family nila.
1: Mm-hmm.
0: And ito yung, I feel, I don't know if may change of place, may change of direction sa life nila, pero lahat po sila, ito po yung pinagpipray po.
1: Okay. Sige. Ako, bigyan mo some time. Galingan mo
0: general
1: po ha.
0: General reading po.
1: Oh, general lang. Kano lang.
0: Six of Pentacles, Miss Star. nakita ko po dito na kailangan niyo rin po talagang mag-receive. Kasi po, kumbaga, hindi lang din po kasi yung ibang tao, gusto rin din po nilang pumasok sa inyo para tulungan din po kayo. Kaya lang kayo rin po yung nagbibigay. Kumbaga, alam niyo po yung nakaganon po yung kamay niya na binibigay yung blessings pero parang sinasabi niyo po kasi nakita ko dito na sa ibang tao na
1: nahiya ako. Oo. I'd rather be the one giving. Ganon naman eh. Although there are times that we need it also. Oo. Na yung help, no? Pero tama nga. Pareho yung ano.
0: Ay, opo. Ito po yata yung card ko nung nakaka-resonate po ako dun sa isang
1: reader.
0: Opo nga po.
1: Pareho tayo. Ayan. Anyway, nadami nating na nasagot. Ang dami itong mga survivor at saka dito sa ating wala na, no? So, sunod. Susunod ulit, ha? Huwag ka madadala. Okay. You are open for readings, di ba? Online, no?
0: Ngayon po, ngayon pwede na po. Na
1: pwede na, no?
0: Ready na po.
1: Ready ka na po. How do they contact you?
0: Meron po akong page.
1: Okay.
0: Pwede nila po ako i-message doon.
1: Anong pangalan ng page?
0: Gladness and Oasis po.
1: Gladness and?
0: Oasis po sa Facebook
1: Oasis.
0: Po. Saka sa Instagram po.
1: Sa Instagram.
0: Opo.
1: Send a message lang and set an appointment.
0: Opo. Online lang po kasi malayo po kasi.
1: Malayo
0: talaga.
1: Ka. Opo, eh. Kaya kailangan din tayo na minsan mag-online.
0: Opo.
1: Ako natuto na rin ako mag-online reading. Dati ayaw ko.
0: May adjustment.
1: Meron.
0: Pero
1: it's just the same. Oo. Mm-hmm. Kapag talaga nag-tune in din naman ang kausap mo, kapag nakaka-tune in, maganda rin naman ang basa.
0: Opo.
1: Anyway, so Gladness and Oasis. Yan. Pwede po kayong pagkahin mahirapan sila, meron pa ba ibang account tayo pwedeng
0: Parang
1: yun lang, Gladness and Oasis, mag-set kayo ng appointment sa kanya para anytime pwede kanyang set ng appointment na online. Okay. Nako, thank you. At maraming salamat pag-share mo sa iyong lessons learned.
0: Opo, madaming
1: it's very important. Oo, it's very important. Talaga hindi tayo dapat mawala ng pag-asa.
0: Mm-hmm. No?
1: At saka talaga, nakita ko yung faith mo. Sa journey mo na yan, nakita ko, sabi ko, that's good. At least she's coping. Yan. Mm-hmm. And it makes you very stronger.
0: Yeah.
1: Diba? Okay. Thank you very much. Susunod na programa, K-Pops Playlist. Kasama po si Pops Eric Galang.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, ganap na 10:00 PM.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One through party in the county. Come shake your body, baby, do that congan. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: 1985 music from Peebo Bryson. At kung mapapansin nyo mga kapamilya, ang mga unang narinig nating mga awitin sa programa nating K-Paps Playlist ay nandun ang tinig ng nag-iisang si Peebo Bryson. Well, let's consider that as our mini tribute to one of the greatest voices ever to grace the music international music industry. Walang iba kundi si Robert Peebo Bryson. Siya nga po ay pumanaw noong 2 ng Hunyo at 3 dito sa atin. Dos sa Estados Unidos. He was 75 years old. Ayon po sa ating nabasa, siya ay na-hospital muna, na-stroke. At namalagi ng ilang araw sa paggamutan sa ospital at binawian din ng buhay. Alas 5 ng hapon, June 2, 2026, sa Marietta, Georgia. In the U.S. of A. Siyempre, di ba? Familiar tayo lahat dyan sa mga narinig natin. Lalo yung Beauty and the Beast. From 1991. Of course, from the Disney animated movie. At kasunod na taon, lumabas naman itong A Whole New World from another Disney animated movie, Aladdin. Actually, marami pa siyang mga ibang awitin, pero I chose the three that would most probably be very familiar sa inyo mga kapamilya. Well, anyway, this music will definitely live on. So maraming salamat for the music, Mr. Peebo Bryson. And may you rest in our Lord's eternal peace. 13 minutes after 10 o'clock in the PM, tamang oras sa buong Pilipinas. At welcome na nga po mga kapamilya sa ating palatuntunang K-Paps Playlist, Saturday Edition. Kapiling po ninyo, ang inyong Paps Eric Galang. Sasamahan kayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Sino ba sa inyo ang nakinig kaninang madaling araw kay Kuya Dan sa Remember Your Music? Kung nakinig kayo kay Kuya Dan, malamang narinig nyo nung nagpa-shoutout ako sa kanya. Yan eh, bago mag-alas dos na madaling araw. Nagkataon lang naman na napalabas kami ni Macy's kagabi. Something we haven't really done in a long time. Pati nga ho ang alcohol, long time na rin hindi pumasok sa aking katawan. So kagabi sabi ko, man, tagal kong di nainom ah. Matagal ho talaga. Buwan ng binilang. Nung huling nasayaran ng alak ang aking lalamunan. So last night was a good Friday night. At least for me and my wife, I hope. Nakakatuwa lang din eh. Then we got the chance to catch up with two very good friends na matagal-tagal na rin namin talagang hindi nakakakwentuhan. Ilang taon na rin. Puro messenger, puro text-text ang nagiging usapan. Happy birthday lang, Merry Christmas, Happy New Year. Puro ganun eh. Last night we had a chance to catch up. Alam nyo, gawin nyo yan ha, mga kapamilya. Kapag kayo may pagkakataon, when you get even the slightest of chances, grab it. Kung yun eh magbibigay sa'yo ng time na makasama uli ang mga kaibigan na matagal-tagal mo nang hindi nakakasama. Kasi you'll never know. Diba? Sabi nga eh, tomorrow is not promised. So kung ano man ang kaya mong gawin, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, binigyan ka ng onting puwang sa iyong busy schedule, eh, spend it wisely, di ba? Spend your time wisely. And one good way of spending your time is to revisit, you know, your bonds and friendships sa mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap o nakakasalamuha, di ba? Pwede rin naman, manood ka ng ano? Manood ka ng mga nag-AFB live. Mga nag- maraming KSP ngayon nag-AFB live eh. Pwede rin manood, pero palagay mo worth it yung oras guguli mo doon, hindi, di ba? So, doon ka na lang sa pakikipagsalamuha mo ulit, pakikisalamuha at pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan sa mga long lost friends. Yan. Siyempre, maganda ang lineup natin. Kailan ba tayo nag-lineup ng Puchu-Puchu, di ba? So, marami kayong aabangan sa ating programa for tonight. Kagaya na lamang ng ating Trio Classico. We'll be having our Trio Classico, three classic oldies back-to-back-to-back after our first break for tonight. Bigyan ko yan ng hint ang ating Trio Classico. Ito yung mga Pilipino. Diba? So, classic oldies Philippine edition. At medyo kawing-kawing ang buhay nila. Malalaman nyo mamaya pag narinig nyo na, ha? At syempre, bukod dyan, bukod sa napakagandang tugtugan, eh, meron tayong pag-uusapan sa pamilya. Kaya ihanda mo na ang cellphone mo dahil manghihingi ako ng mga kasagutan na inyo pong ipapadala sa ating Televiber Hotline 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Sagutin lamang ang simpleng katanungan natin for tonight. What are you proud of right now? Ano ang maipagmamalaki mo sa ngayon? What are you really, really proud of right now? Ako, well, for starters, ako, I'm really proud of my firstborn. I'm really proud of our panganay. Nag-graduate na ho ng kolehiyo sa Lunes sa UST. Really proud of what she has achieved. Eh, buti na lang eh. Nagmana sa nanay. No, my eldest will be graduating with Latin honors. Magna cum laude. So I'm really, really proud of her right now. Kaya na naisipan kong gawing topic natin for tonight, mga kapamilya. Malaman ko rin, what are you proud of sa ngayon? Pag-usapan natin yan, ha? 0919-278-3000 habang binabati natin ng happy, happy birthday today. Ang ating walang katulad, matikas, poging-pogi. At syempre, napakasipag na co-anchor ng Spot Report. Walang iba kundi si Jeff Caparas. Happy birthday! Boss Jeff, happy, happy birthday. Napakasarap pakinggan ng, ano, ng programa nila eh, ng Spot Report. Silang dalawa ni Marlene, di ba? Gabi-gabi, yan ang aking ano eh. Naging ugali ko na yan dun sa aking maliit na transistor dun sa aming kusina sa bahay. Kasi right after TV Patrol, mapapakinggan mo ang Spot Report eh. So after TV Patrol, after nating i-absorb yung mga balita, ako, hindi ako nagpapatay pa ng transistor ko dun sa kusina. Yan alam kong susunod ng ating birthday boy, Jeff Caparas. Happy, happy birthday, Jeff. More birthdays to come, ha? Oras po natin, 20 minutos makalipas sa alas 10 ng gabi. Tamang oras sa buong Pilipinas. Sandaling-sandali lamang, ha? At madadaanin ko lang ito. And then when we return, pakinggan po natin ang ating Trio Classico. Ito po ang K-Paps Playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Kabaligtaran at umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Musikang himig ng nakaraan.

Di ba, sabi ko sa inyo, magkakawing-kawing ang mga artists para sa ating trio klasiko ngayong gabi. Thank you, Zach. Pero napansin ko, Zach, ha, parang soul of light ka ba dyan ngayon? Ah, ayan si Jerbo. Na-miss kita last week, Jerbo. Okay ka na? Ayos na? Magaling ka na? Magaling ka na magmotor? Long story eh. Pero mamaya, sige, pag may time tayo, kukwento ko sa inyo. Ayun, sabi ko nga, di ba, magkakawing-kawing ang ating mga artists. Interconnected. Di ba? Siyempre, narinig natin ang Memories of Our Dreams, the late Eddie Peregrina. Lahat po ito, 1970. Ganyang mga panahon na release, 70, 71. Narinig din natin ang Maria Leonora Teresa. Siyempre, si Tito Pit. There's a Cruz the Third. And the late great superstar, Miss Nora Honor, with her version of Yesterday, When I Was Young. Alam niyo naman, di ba? Siyempre, sa mga nakikinig sa atin ng mga... Lalo-lalo na yung mga dual citizens po nating mga tagahanga. Filipino and senior citizens. Ayan. Siyempre, alam na alam. Nagkaroon ng love team, Guy and Pip. And actually, many people during those times, actually, and up until now, they still believe na nagkaroon talaga ng romantic involvement. Si Ate Guy, si Miss Nora Honor, kay Tito Pip, diba? Kay Tirsa Cruz the Third. And then, Miss Nora Honor naman and Eddie Peregrina hosted a show together, diba? From the 70s. It was the Nora and Eddie show. Actually, nung una yan, parang the Eddie and Nora show. Hindi ko alam kung I still have to do my research on that. Kung bakit nabaligtad the Nora and Eddie show. Tapos ito po yung nagbigay daan. Ay, ano yan eh, sa Channel 9 yan nung araw. And then yun na po ang naging simula ng mahigit dalawang dekada na pag-host ni Miss Nora Honor ng sariling TV show. Yung huling-huling pamagat nga po nung TV show na yun ay naging superstar. Diba? With Nora Honor. Hanggang sa naging kasama niya noon si Kuya Germs, Mr. Herman Moreno. Ang sarap din balikan ng mga panahon na iyon, no? Kundi ako nagkakamali, Superstar aired every Friday night sa Channel 9 nung ako'y bata pa. Hindi ako nagkakamali, ah, kung tama ang pagkakaalala ko. Basta alam ko, gabi yan. Tapos dun makikita mo talaga yung mga napakaraming tagahanga ni Miss Nora Honor. Tinugtog natin ito dahil may mga naghahanap sa atin eh. May mga nagtatanong, Pops, may mga Eddie Peregrina ba tayo dyan? Mga Tirso Cruz the Third. Ito eh, pinagsama-sama natin dito sa ating trio klasiko for tonight. Kapamilya, ito po ang programang K-Paps Playlist. Kasama ang inyong lingkod, Paps Eric Galang po. Hanggang alas 12 tayo magsasama-sama, ha? Meron tayong pinag-uusapan, meron tayong katanungan, simpleng-simple lang naman at naghihintay ito ng kasagutan. Bukas na bukas ang ating Televiber Hotline 0919-278-3000. Ang tanong, what are you proud of right now? Ay, sa akin kanina, sinabi ko na, it's your turn. When you speak about ano kasi, being proud, or yung pride, dapat ito yung yabang na may puso eh, di ba? Ako, yun ang definition ko doon. Be
being proud of something, having pride in something, means you are, oh, yayabang mo talaga, but not the negative kind of yabang, ha? Yung yabang na may puso. Hindi yung yabang na walang laman. Gaya ng ulo nung ibang taong kakilala ko. Wala ring laman. Kilala mo rin yun? Oh, kilala ko yun. Ano ba? Hindi, hindi. Break nga muna tayo sa mga ganyan eh. Basta, sige, basahin na lang muna natin ang mga kasagutan na inyong ipinadala na. Sabi ni Sheila ng Tagig, Pops Eric, proud ako ngayon dahil mas pinapahalagahan ko na ang personal growth kaysa sa opinion ng ibang tao. Mas payapa ang isip ko at mas nakakapag-focus ako sa mga bagay na mahalaga para sa akin. So you're proud that you are actually focusing on your personal growth. Actually, tama naman. Huwag mo nang intindihin yung opinion ng ibang tao. Yeah, you may listen to them. You may give it some time para mapakinggan yung opinion ng ibang tao sa'yo, pero huwag kang magpapa-apekto doon. Kasi, sabi nga, everybody is entitled to their own opinion. At kung tungkol sa iyo, yung opinion tungkol sa iyo, sa iyong pagkatao, ang mapapakinggan mo at makakarinig ka ng mga negatibo, okay, ganito. Yes, you may let them affect you, but in a positive way dapat. Maapektuhan ka in a way na, ay, oo nga, ano? Baka naman talagang totoo yung sinasabi nila sa akin. Ayusin ko nga. Yan, diba? Tama ka, mas magiging payapa ang isip mo, makakapag-focus ka sa mga bagay-bagay that are truly worth your time and effort, diba? So, good for you, Sheila. Happy ako for you. At para sa mga iba pa natin mga kapamilya na ganyan, mas tinutuunan na ng pansin ang kanilang personal growth, good for you! At ang personal growth po, hindi po yan nababase sa dapat sa bata lang. Dapat sa mga Gen Z or millennial lang mga personal growth. Ay, hindi po. Kahit po ang ating mga baby boomer, kahit ang ating mga senior citizen, meron pa rin tayong pagkakataon na magkaroon pa rin ng personal growth. Growth must never stop sa ating buhay. Di ba? Siguro ako, firm believer ako na kahit siguro dumating ako sa 100 years old, kung ako'y darating sa ganung punto ng buhay ko, there will still be things that I would get to know for the first time. Meron ka pa rin mga bago-bagong bagay na matututunan sa araw-araw, di ba? So wala sa edad. Sabihin natin, yes, our elderly people are more learned with more wisdom. Siyempre dahil sa mga pinagdaanan na rin at mga napag-aralan. Pero yung growth, lahat tayo dadaan pa rin dyan. Kahit yung ating mga full of wisdom and mga learned people. Because there will always be something na sabi ko nga, unang beses mong malalaman. Growth never stops. Diba? Pwedeng pang t-shirt yun. Ha? Parang yung basketball never stops yan. Ha? Growth never stops. Pero yung sa akin, yung growth ko, physical growth, nag-stop ng third year high school. Na-stop eh. Grade 6, ang tangkad ko nung grade 6 ako. Hindi nga, grade 5 pa nga lang yata. 5'5 na ako nun. Diba, para sa grade 5, oh, 5 feet, 5 inches. Nandun ako sa likod na ng pila. Pagdating ko ng third year high school, 5'6. Wala na, tumigil na dun. So para sa akin, growth stopped. Physical growth. Di pa naman kasi uso yung... May mga pinaiinom sa akin dati, yung pinatry akong growth balls. Ano man nangyari? Nag-grow yung ano. Di ba? Nag-grow yung bigote. Yan. Tapos meron pa isa, yung ano, yung sikat na sabi pampatangkad daw.
palaman lang pala sa pandesal. Kinain ko pati yung takip, hindi naman ako tumangkad. Ay, naka. Sabi ni Carlo ng Las Piñas, ang isa sa mga achievements na ipinagmamalaki ko ngayon ay ang pagiging mas consistent sa pag-aaral ng mga bagong skills. Unti-unti ko nakikita ang improvement ko at nakaka-inspire din ang mga kwento ni Pops Eric. Diba? Na-inspire ka pa sa akin, ha, Carlo, ha? Huwag ko'y masyadong ma-inspire sa mga kinakwento ko. Kalahati ho dyan, hindi totoo. Linda, joke lang, joke lang. Yeah, ako, I'm very happy when people tell me na, uy, alam mo, nag-enjoy ako, na-entertain ako sa programa mo. Pero ito, first time, na naka-inspire. Thank you pa rin. Siguro for us, for people in the radio industry, lalo yung mga kagaya kong medyo matatagal na rin, kahit pa paano. 25 years and above, mga ganyan. Ang pinakamagandang nakakapagpataba ng puso namin, ako personally, is when I learned that there are from the current crop of young radio talents, may mga pumasok sa mundo ng radyo dahil na-inspire sa akin. Yan. Yan yung mga nakakataba po ng puso talaga. Kasi nga, diba? Kumbaga parang sa basketball, meron kang ina-idolize. Nasa to the point na gusto mo siyang gayahin lagi at maging magaling na manlalaro. Up until the time na, ayun na nga, naging professional ball player ka na. It's the same dito sa industriya namin. Sabi ni Christine ng Baguio, uy, speaking of Baguio, kailan kaya makaakyat uli ng City of Pines? Pairam nga ng live form dyan. Gayahin ko yung style ni Kuya Alvin. Pairam ng live form. Sabado linggo na nga lang nandito, maglilive pa ako. Bakit hindi umakit ng Baguio ng weekday? Para magbalik mong programa ka ulit. Ay, nako, Eric Galang. Sabi ni Christine ng Baguio City, proud ako dahil natuto akong bumangon pagkatapos ng mga pagkakamali ko. Hindi naging madali ang proseso pero mas naging matatag ako ngayon, Pops Eric, at mas handa sa mga susunod na hamon. Hamon pala. So natuto ka ng bumangon. So ibig sabihin dati, Christine, kapag nagkakamali ka, nananatili ka nakalugmok sa pagkakamali mo? Ay, grabe naman yun. Pero sige, at least natuto ka na, di ba? Hindi, para sa ating lahat mga kapamilya, alam niyo, may it be small or big na mga pagkakadapa, huwag tayo magtagal dun sa feeling na babambaba ka. Kasi tayo rin ang talo eh. You know, pag meron kang na-encounter na, sabihin mong kabiguan, o kaya meron kang pagkakamali, o kaya meron kang nasagap na masamang balita, may nasagap kang masamang amoy, ganyan, huwag ka naman natili doon, di ba? Hindi nga, totoo, yun, nakasagap ka ng masamang amoy, alam mong nandun yung medyo mabaho, magsistay ka pa ba doon? Di ba lalayo ka na? Same goes with the other happenings in our lives. Kung nagkaroon ka ng, let's say, na-addict ka sa online na casino, ganyan. Naubos ang pera mo, katataya ng katataya sa color game, ganyan. Matuto ka na, di ba? Pag you decide.

0: out of that filthy and baho situation, ha? Pero at least itong si Christine ng Baguio, natuto na raw bumangon. I'm assuming dati pagka nagkakamali siya, she dwells on that mistake. She remains in that area kung saan siya nagkamali. Wag ganun. Pero may mga kilala ako, nagkamali na, ayaw pang aminin. Yung mali, pilit na itinatama. Yung halatang-halata mo na, maninindigan pa rin sa kanyang pagkakamali. Yun ang mali. Maling-mali. Ay nako. 10:49 on the clock right now. Sandaling-sandali lang, ha? Have to pause for this break. At meron pa tayong mga naka-lineup na magagandang tugtugan, kaya walang aalis at pagbabalik agad. Ang K-Paps Playlist kasama ang inyong Paps. Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Papakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.
2: Binabalik-balikan sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan.
2: Ng nakaraan.
1: Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: 1984 music from John Waite. A song called Missing You. And before that, we had DeBarge with Who's Holding Donna Now from 1985. At syempre, sinimulan po natin ang pangalawang oras ng K-Pop's playlist with Chaka Khan. This 1984 classic called Through the Fire. Grabe na alala ko. Yan yung mga napapanood ko yung music video nung ako'y 8 or 9 years old. Lalo itong kay Chaka Khan. Ang pangalan nung music video program na iyon, Channel 2, Channel 2 yun nung araw. MV2. Diba? Hindi pa MTV yun, ha? Hindi pa Mix. MV2. Hosted by none other than Long Tall Howard. Ayan si Long Tall Howard. Isa rin sa mga inidolo natin yan sa aking kabataan. One of the influences why I actually used my voice to earn a living. Mga ano yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, mga kabatch ni Sir Peter, si Long Tall Howard. Oo. Oras po natin, 20 minutes after 11 o'clock in the PM. Kabilis ng oras, no? Sabi nga, pagka nag-e-enjoy, bumibilis daw ang oras. Ako'y nag-e-enjoy naman magpatugtog para sa inyo. Kaya mabilis ang takbo ng orasan. Ngayon po ay mag-aabang pa rin ako ng inyong mga kasagutan sa ating katanungan for tonight. What are you proud of right now? Ano ang pinagmamalaki mo ngayon? Para sa mga nakamiss ng aking kasagutan kanina, sabi ko nga ako'y proud na proud dahil ang aking panganay, ang aming pong first baby girl, i-graduate na ng college sa Lunes. With Latin honors. Proud na proud ang Pops Eric ninyo dyan. Eh, ikaw naman po, anong nagpapa-proud sa iyo? Sa ngayon, sabi ni Leo ng Caloocan, ang ipinagmamalaki ko ngayon ay ang pagbabago ng pananaw ko sa buhay. Mas naging positibo ako at mas nakatuon sa mga oportunidad kaysa sa mga hadlang. Alam mo, that's good, ha? That's good, Leo. Focus on the opportunities rather than yung mga istorbo, ika nga. Kasi when an opportunity presents itself, ano nga yung kasabihan? Opportunity knocks but once. Tama yun, di ba? Pag nagkaroon ka ng oportunidad na magkaroon ng gagawing makabuluhan, that would help you in life, huwag ka na magdalawang isip. Go ahead and grab that opportunity. Pero minsan, kailangan mo rin mag-ingat, di ba? Baka sunggab ka ng sunggab, iba na sunggaban mo. Imbis mapabuti, mas lalong napasama ang kalagayan mo, di ba? Kasi may mga ibang tao naman ang tinitingnan. Alam nila, oo nga, kumatok na yung oportunidad. Alam ko, nakikita ko yung opportunity ko. Kaso parang may gustong mauna sa akin. Yun yung hadlang, di ba? So pinili mong doon mag-concentrate, pinili mong yun yung tingnan. Eh, mangyayari. Wala na, di ba? Napunta na sa iba. Kaya nga, hindi mo ipinaglaban. So, maayos to, Leo. Ha? Very good. Very good ito. Thank you, Zach. Maayos ito, Leo, na you do not focus on whatever it is that's hindering you from fulfilling your mission. Ika nga. Very good yan. Very good. Sabi naman ni Rose ng Antipolo, ang proud ako ngayon ay mas naging responsable ako sa mga desisyon ko sa buhay. Hindi na ako padalos-dalos, oh, sabi niya. Oh. Hindi na ako padalos-dalos at mas iniisip ko na ang long-term na epekto ng mga ginagawa ko. Yan. Responsible decision making. Ako, I always pray for that. Hanggat maaari, kasama po yan sa mga panalangin ko. So kayo din, mga kapamilya, whenever you pray, when of course, we pray for blessings, provisions. Isama nyo rin yung bigyan kayo ng Panginoon ng kakayanan na maging responsable sa inyong mga desisyon. Lalo't importante yung bagay na pinagdidesisyonan ninyo. Hindi naman magaang, hindi pala magaang. Hindi maliit na bagay, ganyan. Dapat talaga ipinananalangin natin yan. Kasi when we make decisions, lalo-lalo na kung ikaw nga ay maapektuhan, hindi lamang ikaw, kundi marami sa inyong pamilya ang maapektuhan, you must decide with full confidence na tama yung ginagawa mo. At mangyayari lang yan kung hindi ka padalos-dalos. So happy for you, Rose. At hindi ka na yung pala desisyon ay mali naman. From Jerome ng Muntinlupa. Proud na akong sabihin na mas marunong na akong humawak ng mga hamon sa buhay. Hindi hamon pala, hamon. Kanina pa ako nagsasabi ng hamon. Hindi nakakita kasi ako ng lechon na naman dito sa reels ko. Okay, naaaliw talaga dito kay ano eh. Kay Pulitsyon eh. Sana ma-meet ko to si Mamang Pulis na naglelitsyon eh. Si Pulitsyon. Kanyang kusina di Cavite. Hindi, pagka na-meet, nakakamayang ko lang talaga at sasabi, ito yung tap on the shoulder and sasabi ko, good job. Good job, sir. Balik tayo dito kay Jerome. Sabi niya, proud akong sabihin na mas marunong na akong humawak ng mga hamon sa buhay. Dati madaling ma-stress, pero ngayon mas kalmado na akong humaharap sa mga problema, lalo na pagkatapos kong sundan ang ilang payo ni Pops Eric. Oh! May pasipsip ka pa, Jerome, ha? May mga padaang ka pang ganyan, ha? Mga padaligang parang senador, ha? Mas marunong ka na humawak sa mga hamon ng buhay. That's something to be proud of. Kung dati nga daw eh, mas madali siyang ma-stress, ngayon kalmado na niyang hinaharap ang mga problema. Well, alam niyo mga kapamilya, isang bagay yan eh. Problema na nga yan eh, haharapin mo pa ng ano, problemado ka. Di ba? Harapin mong stress-free yung problema mo. Kasi pag hinarap mo yan na problemado ka na nga, eh, wala, hindi mo malulutas yan, promise. Kasi ang taong problemado, hindi nakakapag-isip ng maayos. Ngayon, if you accept the fact that yes, we have a problem right here. What to do? Yan ang iisipin mo, di ba? What to do? What should we do? Para mawala yung problema, para malutasan or malunasan yung problema, malutas yung problema. Hindi yung, hala, may problema, hala. Yan ang mahirap. Diba? Ang pagharap sa problema, hindi ka harap dyan ng problematic ka rin. Kailangan ano ka. Hindi naman sa happy mindset kasi may problema ka, paano kung happy? Pero kalmado. Kalma ka lang. Acknowledge first na, yep, there's a problem. Okay, so what do we do about it? Kudos, congrats sa'yo, Jerome. Kaya mo nang hawakan ng mga hamon. Mga hamon ng iyong buhay. O bakit? June na, di ba? Tapos na first half ng taon. Pwede nang ano. Ay, sinasabi ko sa inyo. Kamukat-mukat mo, kumakanta na ulit si Sir Jose Marijan. Oo. Gantong ganda rin sinabi ko sa inyo last year, pagpasok ng Hunyo, sabi ko, ilang tulog na lang, September na. Totoo naman, di ba? Andiyan na naman, babalik na naman tayo sa ating Never Pero sa ako wish ko lang, panalangin ko, pagdating ng panahon na yon, pag kumanta na ulit, narinig na natin ulit si Sir Joe Marichan, sana mas maayos na yung lagay ng everyday natin, no? Sana yung pang-araw-araw na buhay natin, di na tayo nasa-stress sa mga napapanood natin sa ating mga live coverage. Diba? Sana matinuna ang kalalagayan nating lahat by then, diba? 11:29 ang oras natin. Diba mga naka-lineup nating susunod? Uy! May Stephen Bishop tayo. May Whitney Houston. Ha? Abangan niyo yan, ha? Dahil maganda mga tugtugang susunod na inyong maririnig sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.
2: Binabalik-balikan sa
3: K-Pops

0: The late Whitney Houston with that classic from 1987, Didn't We Almost Have It All? Parang puro regret yung kanta na yun. Huh? Narinig din natin before that, Billy Ocean with the Suddenly Life Has... I don't know. I've always found Billy Ocean's voice very unique. Lalo yung sa kanyang Caribbean Queen. Stephen Bishop, sinimulan po yung ating three-song sweep with It Might Be You from the movie Tootsie, starring Al Pacino. 1981 ba yan? 1982. Yung panahon. Quarter to 12 na po, mga kapamilya. May mga natitira pa tayong mga kasagutan dito na babasahin natin. Our question for tonight, what are you proud of right now? Ano pinagmamalaki mo ngayon? From Kevin ng Iloilo, sabi niya, Pops Eric, ang isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ko ngayon ay ang pang-improve ng sarili kong mindset. Hindi man agad nakikita ang resulta, alam kong malayo nang narating ko kumpara noon. Good for you. Mindset ba? Ang dami nating mga kababayan na hindi ko maintindihan ang mindset. Yun eh. Sabi ni Angela, ang pinagmamalaki sa ang ipinagmamalaki ko sa sarili ko ngayon ay ang consistency ko sa mga goals ko. Hindi man perpekto ang progreso, tuloy-tuloy naman ang pag-abante at malaking motivation. Si Pops Eric, para hindi ako tumigil.
1: Kaya talaga kanina yun pa ako binabola, ha? Bakit ganoon, ha?
0: Don't bola me or I'll bola you. Let's bola each other. Well, being consistent sa goals mo in life, that's one of the best gifts you could ever give yourself. Kasi minsan, mas nauungusan pa ng taong hindi naman magaling pero consistent yung mga taong magaling pero tamad. Diba? So just be consistent. Iba paano daw pag if you're consistently lazy? Ibang usapan din yun. Wala ka rin mararating yan. Sabi naman ni Noel ng Pasig, naging proud ako sa sarili ko nang makita kong may mga bagay na kaya ko palang gawin. Kahit dati, natatakot akong subukan. That's good. You know, yung mga bago-bagong mga bagay na... Pero wag yung illegal, ha? Wag susubok ng mga bagay na illegal. Let it remain that way.

0: klase ng meat. Graduhin mo lang, maayos yung uric acid level mo, ha? Kasi kung hindi, alam mo na, sakit yaan. Nakakaway-kaway sa mga kapapilya nating ano. Mga kapamilya nating merong big letter G. Gout. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan para sa ating topic for tonight. O, si Brother Jerry pala, o. May pahabol. Sabi niya, he's proud na 28 years na siyang lay minister sa kanilang parish. Wow! 28 years. Bata pa ako nun. Congrats sa iyo, Brother Jerry. Ha? 11 minutes na lamang po at alas 12 na ng hating gabi, mga kapamilya. Allow me to pause for another break and then magbalik tayo with some more music before we finally pass the microphone sa susunod na programa.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: comienza Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

One of their biggest hits, I'm talking about Air Supply and this song, All Out of Love. Isa yan sa mga pinakaalam ng mga Noypi na kantahin sa videoke, di ba? I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. Maka naman. Ay, papano? 11:56 na po. Ay, preparing to pass the microphone na po ang inyong Pops Eric. Dahil susunod na po ang programang Private Talks kasama ang ating Tita Doc. Tita Doc Lulu Marquez. Belated happy birthday, Tita Doc. At syempre si ating Amy Estareja. Si Tita Doc, magkasunod sila ng birthday ng aking butihing may bahay. Paano bukas, tayo po'y magkasama-samang muli. Sunday edition ng K-Paps Playlist, 8 p.m. all the way till 10 p.m. In the meantime, allow me to leave you with this song from Cyndi Lauper. Pops Eric, babay muna. Manatili pong nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. At DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrena at DZMM Teleradyo.
0: Hi! Hello, hello mga kapamilya at kaserbisyo. Kumusta na po kayo? Nako, eto, kaya naman nandito na naman kami dahil Linggo na naman ng madaling araw. Narito na po ang programa na magpapaliwanag sa inyo sa mga sensitibong paksa gamit po ang siyensya. Mga pag-uusap patungkol sa intimate moments sa mag-partner o mag-asawa na dapat lamang pong nauunawaan. Narito na ang programa na magbubukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init ng inyong mga relasyon. Halina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: You know, kami mga kasama ninyo tuwing Sunday po ng ating gabi, actually Saturday midnight hanggang alas 4 po ng madaling araw ng Linggo. Okay, so simple lang naman, no, kaserbisyo at kapamilya, magbibigay kami ng kaalaman sa mga topics na tungkol sa inyong sexual relationship, no, sa inyong mag-asawa. Okay, so more to come. Ito si Doc Lulu Marquez.
0: At syempre, ito po ang inyong ating Amy Estareja at ito ang Private Talks.
1: Private Talks. Sa DZMM.
0: Patuloy po ninyo kami napapakinggan sa DZMM Radyo sa Estrenta at sa bayan napapanood sa DZMM Teleradyo. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradyo YouTube at Facebook channel. Available rin po tayo sa free-to-air digital TV and po sa Channel 31 PRTV Prime Media. At syempre, ang Tita Doc nakatuklas ng iba pang paraan para mapanood ninyo kami saan mang panig ng mundo kayo naroroon.
3: Correct. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Tapos hanapin niyo yung logo ng DZMM. So, mapapakinggan niyo na kami. All over the world po yan. Mm-hmm. Kung meron namang cable, like for example, yung Sky Cable, Channel 26 po yan.
0: Ayan. Mm-hmm. Eh ngayon, uso na ang cable, di ba, Tita Doc? Oo. At syempre, ang DZMM Teleradyo, ang number one lang naman na cable news channel. Yes. Salamat naman sa inyong pagtangkilik sa amin dito. Napapawi ang aming mga pagod.
2: At hindi kami inaantok.
0: Yes. Oo. Katulad namin ni Tita Doc, nagkita kami kahapon. Ngayon, magkasama kami. Nakakatuwa, no? Mm-hmm. Napakabilis, ilang oras lang ang pagitan pero nagpalit na ng araw, Tita Doc.
2: Bilis talaga, grabe. Iba talaga yung oras natin, ano?
0: Mm-hmm. June 7 na, ha? By the way. Uy, pasukan na sa Lunes ng maraming mga estudyante. Public and private.
2: June 15.
0: Yes, yung mga private yan, Tita Doc. Pero sa public, ang pasukan ay June 8. Ayun. Yes, bukas na yan. Ayun. Lunes, oo. Pero kasabay niyan, syempre, officially na-declare na, tantaran, tag-ulan.
2: Wala naman pasok.
0: Oo, pero medyo nakakatulog na tayo ngayon ng hindi nakatulog ng medyo malamig. Oo. Kasi kumisa mas masarap pa rin yung nakabukas yung bintana kaysa naka-aircon.
2: Tama.
0: Lalo na ang mahal ng Meralco ngayon.
2: Grabe. Kahit sa tanghali, parang malamig na siya, hindi ka na mag-aircon.
0: Oo, hindi na katulad dati, no? Tapos, Esmeralda, hindi ko alam kung shareholder na ba ako doon eh. Sa sobrang laki ng binabayaran ko. Na by the way, eh, naku, ayokong pasakitin ang inyong mga loob, no? At ulo, pero tataas daw ulit ngayon, June. Ay, sana si Amy na lang ang tumaas.
2: Pero partner, yung diesel, gasolina, bababa.
0: Bababa, yes. So, may tingnan natin good kung bababa ang diesel at gasolina this Tuesday. Pero sabi bababa daw. Sana nga, di ba? Para naman medyo makahinga-hinga pa ulit tayo.
2: Oo,
0: di ba? Kasi malapit na maglakad lahat ng tao. Pero alam mo, may magandang naging bunga yan eh.
2: Ano?
0: Yung tumaas yung mga presyo ng produktong petrolyo. Di ba napansin mo, Tita Doc, hindi na ganun ka-traffic.
2: Oo nga.
0: Kasi nga nag-lessen ng paggamit ng sasakyan yung mga motorista natin.
2: Eh, pati yung mga bar, parang konti na lang tao eh.
0: Yeah, nakakalungkot, no? Oo, like dito sa malapit sa atin. Meron akong isang bar na pinupunta-puntahan, nagsara, diba, Tita Doc? Alam mo yun, matagal na yun. Before pandemic siya nagsimula.
2: Wow.
0: Oo, ilang years before pandemic, pero hindi na niya kinaya ngayon. Nakakalungkot, kasi hindi dahil wala ka na mapupuntahan para uminom. Kundi marami po kasing mga tao na doon nakadepende, pamilya na kumikita doon, di ba? Yun lang, talagang ganyan. Sana yung mga nawala ng trabaho doon, makakita ka agad, di ba?
2: Eto, partner. Punta ka ng mall. Yung mga tao naman doon, papalamig lang, hindi naman namimili.
0: Yes, totoo, totoo. Nagpapalamig. Hindi na rin ganun, kahit nagpasukan, Tita Doc, hindi na nagkakaubusan ng sapatos, di ba? Napansin ko lang naman yan. Kasi parang maraming tao, yes, pero less ang paggastos nila. Hindi ko lang alam kasi base sa monitoring ng Radyo Patrol, ang Divisoria eh, kung kumusta, di ba? Kasi syempre,
2: doon bumibili ng mga uniform.
0: Yeah, school supplies, di ba? Kasi mura doon.
2: Mas mura talaga.
0: Yes, pero hindi ko alam kung anong, hindi ko na monitor yon.
2: Yeah.
0: Ayan, ang yung ating monitor kulang. Hindi, ako pala yung kulang. Ayan. Nakatulog ata ako. Anyway, naku, Tita Doc, syempre dahil ngayon ay private talks, di ba? Ang dami kasing idea ng mga tao, kanya-kanya. Depende rin minsan sa kultura, sa kinalakihang pamilya, yung idea ng intimacy, di ba, partner? So bago tayo magsabi kung ano yung mga topics natin for tonight, Tita Doc, bakit ba mahalaga na maintindihan natin talaga ano ba pag sinabi mong intimacy? Di ba?
2: So, pag sinabi mong intimacy, it's not about sex. Okay? Madalas ang iniisip ng tao, intimacy is sexual intimacy, but it is not. Sex is sex. Intimacy is intimacy. They are two different words. So, two different meanings. Okay? Sex is sex. Intimacy is liking, or you like, for example, partner sa Facebook. Meron thumbs up, di ba, that you like.
0: Yes.
2: Oh, intimate ka sa friend mo.
0: Kaya ka nagla-like. Kasi hindi ka naman magla-like kung hindi ka close sa kanya.
2: Right. Mm-mm. So that's intimacy.
0: Okay.
2: So since there are many types of intimacy, hindi lamang sexual intimacy yon.
0: Yes.
2: Okay? So it's liking, it's a bondedness, di ba? Friendship.
0: Minsan may taong kaya mo makipag-usap ng for hours, di ba?
2: Yes.
0: O for magdamag. Pero actually, you're just close to that person in a certain level, di ba?
2: Correct.
0: Oo, hindi naman kailangan na meron kang pagnanasa kaagad sa kanya. O pag-ibig, di ba?
2: It could be intellectual intimacy, right?
0: Correct. Oo. Kung minsan di mo alam, ba't malapit ang loob mo sa kanya?
2: Tama. Eh kung para naman kayo ng sports, recreational intimacy, may ganun din.
0: Okay. Oo, no? May mga, syempre, pag maglalaro ka sa bowling, ang gusto mo, kasama mo, kadikit mo.
2: Tama. Partner, pickleball ka ba?
0: Hindi nga eh, pero gusto ko mag-try.
2: Bagay sa'yo yun.
0: Yes, I think kasi nagbabadminton naman ako.
2: Tama.
0: Oo. So parang gusto ko siyang i-try. Kaya
2: lang bang malapit dito yata?
0: Wala, meron dito badminton. Hindi ko alam kung pwede rin mag-pickleball doon, pero hindi ko alam. Oo, hindi pa. Tsaka siguro pag bumalik na sa dati yung oras ko. Tita Doc. Sa ngayon naka-emergency schedule tayo dito sa radio sa DZMM, di ba?
2: Di ba you're doing that duty, right?
0: Yeah.
2: So parang kulang yung pahinga.
0: Oh,
2: so you would rather rest na lang kaysa naman pickleball ka. Ikaw, duty mo lang dito.
0: At saka, di ba, sa dami na nangyayari sa Pilipinas, di ba? Oo, naku, napakarami. Ang dami yung lakas mo na uubos na doon. Sa mga special coverage na nagbibiroan na nga kami na parang kalahating taon na tayo naka-special coverage dahil sa mga mokong na to.
2: I like that word. Mokong.
0: Ginugulo niyo pa. Ang kayo magulo na damay kami. Diba? Parang ganon. So anyway, so yun ang intimacy, Tita Doc. Hindi lang, it's not just about sex, diba?
2: Yes.
0: O yung meron kang romantic feelings with someone. Mm-hmm. It could be yung mga ganyan. Yung kaklose mo lang, kagaanan mo ng loob, mm-hmm. kakwentuhan mo. Diba? Yan ang intimacy po. So pag sinabi intimacy, huwag masyado marumi yung utak ninyo, ha?
2: Tama.
0: Naka-jump kayo into conclusion. Ay, intimate sila. May something. Ayun. Mm. Oo. So, Tita Doc, this tonight pala, yeah. ano ba yung ating mga topics?
2: Oo, maraming topics natin ngayon. Maganda. Very interesting, partner.
0: Uh-huh.
2: Yung una, well, hello, medyo sensitive boy to. Mm. It's all about your anus.
0: Yes.
2: Your anus po, in other words, you play backdoor. It's a backdoor play or mm-hmm. anal sex. Ayan. So, kailangan natin pag-usapan yan.
4: Yes.
0: Kasi syempre, sabi nga, curiosity kills.
2: Yeah.
0: Diba, Tita Doc?
2: So, it's not just about men having sex with another man. Hindi ganun yun.
0: Uh-huh.
2: Kasi most of the time, heterosexual men
0: yeah.
2: also want to have anal sex with women.
0: Yes.
2: So, mamaya, uh-huh. discuss natin yun.
0: Alamin natin ang mga, ano niya, mga negative at positive sa ano niya, kung may positive. Ayan. Okay.
2: Yung isa pang topic maganda.
0: Mm-hmm.
2: Syempre, ito yung naiiwan eh. Yung pills, yung birth control pills or birth uh-huh. control methods.
0: Okay.
2: Yan.
0: Oo. Importante yan, Tita Doc, sa lalo na tumadami ng dumadami ang nagbubuntis ng wala sa oras.
2: Mm-hmm. Correct. So, magandang topic yan.
0: Opo.
2: And then, may isa pang maganda, partner, yung ano yung technique na to make sex more pleasurable mm-hmm. to women.
0: Mm-hmm.
2: Not to men, ha?
0: Yes, to women.
2: Oo.
0: Tama, oo.
2: Kasi, hindi ba madalas pag nagtatali kang lalaki at babae, madalas yung lalaki na nag-enjoy partner. Yeah.
0: Oo, tapos si babae, tahimik lang siya.
2: Uh-oh.
0: Hindi niya sinasabi kung nag-enjoy siya.
2: Hindi nga.
0: At kahit tanungin siya, ang sinasabi niya, oh, okay lang.
2: Tama.
0: Oo, mm-hmm. pag sinabing okay lang, naku, magkaroon naman kayo ng pakiramdam. O, diba?
2: Okay lang. Labas sa ano?
0: Oo,
2: labas
0: okay
2: sa ilong.
0: O, diba? Parang kahit naman lalaki, pag tinanong mo, tapos hindi talaga taano sa loob nila, ang sagot nila, okay lang. Actually, hindi okay yun eh.
2: Oo nga.
0: Diba? Mm. Oo. Press release ang tawag doon.
2: Tapos may isa pa. It's all about women also. Ang tinatawag din yung, hindi ito yung sayaw partner ha,
0: mm-hmm.
2: pero may word na swing eh. Pelvic swing.
0: Okay.
2: Okay. It's called sex in motion.
0: Wow.
2: Pelvic swing for women.
0: For women. Mm-hmm. Okay.
2: Ayan.
0: Ayan. So, very interesting yung mga topics ngayon.
2: Maganda.
0: Ano? So marami tayo again matututunan at the same time ma-enjoy natin ang programa. But of course, hindi pwedeng wala tayong katanungan.
2: Question of the night.
0: Ano ang ating question of the night?
2: Uy, eto na ha. I'm sure maraming sasagot dito.
0: Uh-huh.
2: Shave or unshave?
0: Ayan.
2: Or hairy or hairless down there.
0: To shave or not to shave?
2: That is the question.
0: Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or pwede kayong tumawag sa amin para makausap nyo rin kung meron kayong gustong itanong kay Tita Doc Lulu Marquez.
2: Yes, tawag po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Yes.
2: Partner, yung sinasabi natin question of the night, no, kung ano bang gusto mo, hairy or
0: hairless.
2: Uh-huh. Ikaw at yung partner mo.
0: Oo. Oh, mm-hmm. Ayan. At syempre, lagyan ninyo ng konting paliwanag.
2: Bakit?
0: Diba? Mm-hmm. Yung inyong mga sagot. At doon sa mga kukonsulta po kay Tita Doc Lulu, paalala lamang po kung may tanong po kayo tungkol sa inyong kalusugan, diba? Or medical condition, ibigay lamang po ang tunay ng ninyong edad at kung meron kayong mga iniinom na maintenance or gamot, ayan, at kung ano po yung medical condition ninyo na existing para po mas tama po ang maisagot sa inyo. Okay? Sandaan po natin, hindi po manghuhula si Tita Doc Lulu Marquez, doktor po siya. Anyway, ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang mga topics po namin ay mga sensitibo, mga sensitibong pag-uusap patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa o couples. Kaya bawal po ito sa mga bata, pero pwedeng-pwede sa Isip Bata! Okay, so bago tayo magpatugtog, Tita Doc, eto may pagbati muna tayo. Happy midnight to my favorite tandem. Ayan, yes. Tita Doc Lulu at ating Amy Estareja. Listening to Private Talks habang nagpapaantok.
2: Sino pari- ba yan?
0: Oo nga, si Tita Lina Ho.
2: Oh, Lina Ho.
0: Oh, yes. Uy, pa-request daw siya ng Love Me For What I Am. Siguro i-play natin to kaagad, Zach, no? By the Carpenters. Salamat po from Tita Lina, Lina ng Plaridel, Bulacan. Yes. Ang sagot daw niya, may sagot na siya sa tanong, Tita Doc.
2: Meron ba?
0: Oo, sagot ko sa intimacy, ah, marami daw siyang kasing kaklose, lalo na kung gustong mangutang. Ganon. Pagka mangutang, close, pagka pagbayaran na, magkaaway na kayo. Diba? Oh, isa pa. Sabi niya, hi Ate Amy, I'm watching you now habang gumagawa ng presentation para sa upcoming internal audit ng PhilHealth Region 10 next week. Ayan. Hello kay VP Delio Aceron. Ayan, nandyan siya sa Cagayan de Oro. Kapatid, di pa tayo nagkikita. Magpakita kapag nandito ka sa Manila. Okay? Okay, with that, eto, Tita Doc, magpapatugtog muna kami ni Tita Doc at babalik kami maya-maya. Diyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks. Your song request.
4: Song request.
1: On Private Talks.
4: Private Talks.

0: Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Call me Imee.
2: Imee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
3: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
4: Oh yeah, we're back. Yes. 12:29 na nagmamadaling araw. Oops, 12:30 na.
5: Meron bang tanong mo kung may sumagot na dun sa ating
4: ay, oo nga. Oo.
5: Ha? Question of the night.
4: Yes, shave. Ang ating question of the night.
5: Shave ba or unshave?
4: Ayan.
5: Gusto mo ba hairless or hairy down there?
4: Tagalogin natin yan, Tita Doc. Gusto nyo may buhok o gusto nyo kalbo sa baba?
5: Ayan. Actually, may sumagot na dito eh.
4: Ah, sige. Ay, pero banggitin ko muna kung saan sila sasagot. Tita Doc,
5: sige,
4: okay.
5: Sige.
4: Padala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ayan. Eh. Mm. So, ano sabi ng sumagot dyan sa'yo, Tita Doc?
5: Sumagot na dito eh, kasi nasa abroad, hindi makapag-text. Okay.
4: Mm-hmm.
5: Ano sabi niya, ay, ano ba yun? Gusto ko kalbo. Shave yun.
4: Uh-huh.
5: Gusto ko kalbo. Nakakatawa naman itong sagot nito.
4: Sige.
5: Para daw hindi matusok yung mata niya. At saka daw hindi daw matinga. Ang gulo naman ito.
4: Napaka naughty na sumagot na yan, Tita
5: naughty,
4: Doc.
5: Naughty.
4: Yan. Lalaki ba yan, babae?
5: Lalaki.
4: Ayan, lalaki. Oo, diba? Oh, well, kasi
5: sige.
4: Sa abroad, mas open sila na ano
5: yeah.
4: na shaved yun.
5: Okay.
4: Actually, para sa mga taga-West nga natin natutunan yun, eh, diba? Oo, parang alam mo yun, yung mga nanggagaling ng abroad. Kasi noong unang panahon ng mga lola ko, parang bawal galawin yung hair dun sa baba. Diba, Tita Doc? Pero yan ay preference naman. Pero of course, meron po yung ano, may magandang epekto yan. Well, kung ang sasabihin natin, ang pag-uusapan natin ay kalinisan, di ba, Tita Doc? At I think isang beses na discuss natin yan, o hindi lang isang beses, Tita Doc.
5: Yeah, oo. Tungkol sa mga no, pubic hair.
4: Yes, yeah. Oo. So, yun. So, anyway, sagot po kayo ha, shaved or unshaved, may buhok o wala sa ibaba. Share po ang inyong mga sagot sa
5: 0919-278-3000.
4: Ayan. At eto na, tumadating na ang unang labas na mga sagot. Dala-dala ni DJ Zach. Ayan.
5: Zach. Yay!
4: Siyempre kasama niya si DJ Jerbo. Uy, kunin nyo naman yung pangalan ng mga nandun sa ano, likod.
5: Oo,
4: para naman mabati natin. Oo. Okay, ang unang sagot. Sabi ni Nestor ng Malabon, Tita Doc.
5: Chubby.
4: Unshaved ang boto ko. Botohan ba to? Teka, nai-rehistro ba natin sa Comelecto? Unshaved ang boto ko, sabi ni Nestor ng Malabon. Para sa akin, mas may dating at mas hindi mukhang pilit ang itsura. Madalas ako nakikinig sa programa ninyo habang nagpapahinga sa gabi at gusto ko ang paraan ng pagtalakay ninyo sa mga simpleng tanong na may iba't ibang pananaw. Salamat, yeah. Nestor!
5: Punta tayo ng Bacoor.
4: Mm-hmm.
5: Si Cynthia, sabi niya, unshaved. Apart na, unshaved din siya, ha?
4: Okay.
5: Para sa kanya, kay Cynthia, basta maayos pa rin tingnan. Mas gusto ko yung natural na dating. Habang nakikinig ako kagabi, naisip ko agad ang sagot ko.
4: Oh.
5: Ang ganda ng daloy ng usapan kapag si Doc Lulu ang nagbibigay ng kanyang pananaw sa mga ganitong paksa. Shave, ha?
4: Aha. Oy. Si Marvin ang Kabanatuan. Shaved ang pipiliin ko. Aba.
5: Yes.
4: Ayan. Pareho din naman. Unshaved at saka shaved. Ay, hindi. Unshaved pala. Shaved naman siya. So, gusto niya kalbo. Pero hindi naman kasi pag sinabing shaved, kahit naman hindi talaga totally shaved.
5: Uh-oh.
4: Oo, minsan yung iba nilalagyan nila ng
5: lang.
4: Oo, binabawasan nila tapos nilalagyan nila ng shave.
5: Mm-mm.
4: Oo, ayan. Mas malinis daw kasi, sabi ni Marvin.
5: Ah.
4: At mas maaliwalas tingnan lalo na sa trabaho. Regular listener ako ng inyong evening program at isa ito sa mga segment na nagustuhan ko. Sana marami pa kayong maihandang ganitong tanong. Naku, Marvin, pwede ka magpadala ng gusto mong tanong.
5: Yes, mag-suggest sila, no?
4: Yes, aha.
5: So, ito, malayo-layo, partner, nasa Iloilo City.
4: Mm-mm.
5: Si Jonah. Sabi ni Jonah, unshave ang sagot ko. Unshave, ha? So, partner, bilangin mo, ha? Ilan
4: kaya
5: yung unshave?
4: Nga,
5: tatlo.
4: One, two, three. Pangatlo
5: si Jonah.
4: O,
5: siya. Sabi niya, unshave ang sagot ko. Pakiramdam ko, mas may character ang itsura kapag hindi sobrang malinis ang dating.
4: Ganun. Parang hindi masyadong malinis ang dating.
5: parang magulutingan. Ganun. Uh-huh. Naging interesado ako sa tanong habang nakikinig sa programa. Maganda papalipas oras talaga ang mga diskusyon ni na Ma'am Amy at Doc Lulu sa gabi.
4: Salamat. Ayan. Si Arnold naman ng Valenzuela. Aba, unshaved din ang sagot niya. Mm. Hindi naman kailangan perpekto. Basta maayos at malinis pa rin tingnan. Mm-mm. Nakikinig ako habang nagre-relax pagkatapos ng trabaho at natuwa ako sa paksang ito. Ang saya ng programa dahil simple pero relatable ang mga tanong. Ayan.
5: Ito na partner, ha? Shave naman kay Lorna ng Jen San. Layo. Mm-hmm.
4: Layo nga.
5: Shave ang boto ko. Mas gusto ko ang neat at maayos na itsura. Gabi-gabi ako nakikinig sa isa at isa ito sa mga topic na napangiti ako habang pinapakinggan. Salamat sa masayang samahan, Doc Lulu.
4: Okay, ito maganda, Tita Doc. Sumagot din. Oo, yung ating kaibigan sa Cagayan de Oro. Hindi ko na sinabi yung pangalan mo ulit. Binati naman kita kanina. Sabi niya, mas okay daw ang shade both para mas mabango and mas malinis.
5: Mabango.
4: Bakit kailangan mabango? Ikaw ha, kaibigan ha. Okay.
5: Lalaki ba yan?
4: Lalaki. Kanina yung binati natin.
5: Okay.
4: Oo, hindi ko nasasabihin kung sino siya.
5: Yeah.
4: Okay.
5: Basta lalaki.
4: Lalaki siya. Mm. Oo, gusto niya sila pareho ng kanyang partner. So sa first round,
5: ilan ang
4: apat
5: shaved?
4: Na agad yung unshaved.
5: Itatali natin
4: tatlo
5: yan,
4: yung shaved.
5: Sige.
4: Okay.
5: Tatlo ba yung shaved?
4: Yes, tatlo, Tita Doc.
5: 4-3. Sige. Uh-huh. Let's see kung sinong panalo mamaya.
4: Yes. Mm. So, okay. So, padala pa po ninyo ang inyong sagot. Shaved or unshaved, ipadala yan sa
5: 0919-278-3000.
4: Ayan. Oo. Pero, alam nyo, pwede rin kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
5: Hmm.
4: Okay, simulan na natin ang una nating topic. Pero bago pala yan, tandaan po natin ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang mga topics po namin ay patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa, kaya bawal po ito sa mga bata.
5: Pero
4: pwedeng-pwede sa Isip Bata! Simulan na natin! Backdoor play or
5: anal sex.
4: Naku.
5: Ayan na. Sige.
4: Ayan, yung mga Dora dyan, the explorer. Pakinggan nyo to.
5: Makinig kayo ah. Okay. Mm-hmm. Sa mga panahon ngayon, mas nagiging bukas na ang topic tungkol sa iba't ibang aspeto ng sexuality, di ba partner?
4: Yes.
5: No? Kasama na dyan yung anal sex sa mga heterosexual.
4: Ibig sabihin nun?
5: Yeah, ibig sabihin na kasi kadalasan kasi iniisip nila partner sa mga homosexual lang or men having sex with another man.
4: No.
5: Pero ngayon, heterosexual na pwedeng lalaki-babae yung nagawa nila yan.
4: O sa mga mag-asawa.
5: Yes.
4: Diba? Oo.
5: Mm-hmm. Okay? So, it could be an influence partner ng media, ng internet, o ng porn. Kaya ginagawa nila yan. Kaya mas magandang pag-uusapan yan dahil it's about sex. Dapat mong pag-usapan partner eh.
4: Yes, kasi kunyari humirit si mister.
5: Mm-mm.
4: Gusto ko dun sa likod.
5: Mm-mm.
4: Eh sasabihin ng asawa, binabastos mo ba ako?
5: Yun na.
4: Diba? Hindi mo na ba ako nirerespeto bilang isang babae at bilang asawa mo? Sasabihin naman ni mister, gusto mo sa iba ko hanapin. Gusto mo sa iba ko subukan. Diba? Aminin ninyo, may mga ganong eksena, diba?
5: Yes.
4: Oo, so bakit ba? Ano ba talaga ito? Kaya kailangan natin maintindihan.
5: Right. So, yung anal sex na yan, it could be because of curiosity or interested ka lang gawin yun. Ha, lalaki ha, I'm talking about you men. Okay, you're just curious about it. Okay, so gusto mong subukan yan, no? Even straight couples can actually do it kung payag
4: si babae. Kailangan pumayag. Kasi or else, ano yun, paglabag sa karapatan din niya, parang hindi mo siya nirespeto. So, it should be mutual.
5: Yes. Mm-mm. Sa pinag-uusapan yun, hindi lang bistang ginagawa na, talikod ka na.
4: Ay, teka ha, pag pinilit nila yan, Tita Doc, ha, sa couples, tandaan natin, may marital rape.
5: Mm-mm.
4: So, pagka nasaktan si babae at ipinwersa mo siya sa isang bagay na hindi niya gusto, pwede kanyang mademanda ng marital rape. Mga lalaki dyan.
5: Yes. Mm-mm. So, very important yung education and information about it, no?
4: Yes.
5: Yung dangers niyan. So, yung curiosity at pagnanais na makasubok ng bago, something new eh. So, para ka nag-experiment, partner. Kaya gusto mong lalaki.
4: Aha. Uh-huh. Oo.
5: So, nag-explore ka. at naririnig mo lang ngayon, gusto mo nang gawin, tapos napapanood nyo sa porn, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Partner kasi, well, pwede naman din gawin yun, pero gawin lang ng tama. Di ba? Like,
4: yeah.
5: Use the lubricant and condom.
4: And condom. Di ba sabi nga, if you can't be good, at least be safe.
5: Yes. Mm-hmm. So, very important po yan. So, again, it's a curiosity, new experience po. At kung gusto ni babae, then just go with it. Okay? Mm-hmm. Tapos, meron ba daw partner na pleasure or no, physically, masarap ba? May pakiramdam ba yung puwet? Yun yung tanong dun, no?
4: Of course, meron. Masakit. Hindi kasi, honestly, Tita Dok, ha? Ito lang naman yung take ko dun. Kasi, di ba, when you're super dehydrated,
5: yeah,
4: and then you're going to, alam mo yun,
5: yeah,
4: di ba? Masakit kasi, syempre, dehydrated ka eh. So, much more yun.
5: Right.
4: Tapos, masikip yung area na yun.
5: Yes.
4: Sobrang sikip po nun.
5: Tama.
4: Kasi pag lumuwag yun, may almoranas ka. Di ba?
5: Sige. So, again, tama din sinasabi ni Aimee, no? Yung may ilang babae at lalaki na nagsasabing nakakaranas sila ng kakaibang sensation daw mula sa anal stimulation.
4: Okay.
5: So, dahil marami itong nerve endings.
4: Aha.
5: Okay, hindi lang yun. Very rich sa blood supply din yun. Kaya pwedeng dumugo. Okay? So, yun lang naman yun.
4: At
5: so,
4: manipis kasi yung balat doon, di ba, Tita?
5: Yes. Mm-hmm. Mamaya, babagitin natin yung konting anatomy ng anus.
4: Okay.
5: At gano'ng kahaba ba yan.
4: Aha.
5: Okay? Mm-hmm. Kasi yung may mga balita, partner, na they experiment. I'm not talking about heterosexual, or yung you know, when they explore, experiment on something, they put inside the puwet, no?
4: Yeah.
5: Tapos hindi na mailabas. At naitatakbo sa ospital.
4: Ah, nakakahiya naman yun.
5: Pag in-x-ray, nakikita yung pinasok doon.
4: May something doon, okay.
5: Pwedeng vibrator, pwedeng prutas, hindi prutas, gulay, tulad ng, what do you call this one? Mga, yung gulay, ano, maisip ka, anong gulay na pahaba?
4: Talong? Talong in winding road? Yeah, ano tawag doon?
5: Kasi
4: yeah,
5: pag talong, mahirap, medyo mahirap ipasok, malambot yun eh, di ba?
4: Eh, sabi mo something mahaba, ano pa ba?
5: Mm, sige, mag-isip ka. Pwedeng, ano, ampalaya.
4: Ampalaya?
5: Then,
4: ang laki naman.
5: Upo.
4: Upo?
5: Kasi may mali, may mali.
4: May mali,
5: cucumber.
4: Cucumber, kahit ah.
5: Meron cucumber na
4: may maliliit.
5: Oo.
4: Okay.
5: Yeah. Okay. Matawa agad. Hindi nga. Di ba? Tapos pag sinalaksak yung doon, ano na, hospital ka. Hindi ba ilalabas eh? Hindi ba talaga may lalabas? Hindi mo naman dinigest siya, di ba?
4: Oo, buo mong nilagay doon.
5: Oh, kung kinain mo yun, lalabas mo yun.
4: Mm-hmm.
5: Ginuya mo at na-digest na yung gastrointestinal system.
4: Yeah.
5: Ito yung buo, sinalaksak
4: parang
5: mo sa pitman.
4: Parang bumara siya, no?
5: Yes.
4: Oh.
5: Kaya, ayan na nga. Mm-hmm. Yung iba, may pinapasok na bola.
4: Bola?
5: Mm-hmm.
4: Okay.
5: Bola, hindi ang bola.
4: Uh-huh.
5: Ping-pong, ganyan.
4: Woo! Oh my God! Nagugulat ako kay Tita Do kasi well, siya ang doktor at siya ang may ano sa ospital,
5: yeah,
4: di ba?
5: Dildo, na may mga maliliit na dildo.
4: Yeah, parang yung dildo, parang medyo hindi pa siya nakakashock. Pero yung nakakashock yung mga gulay na binanggit mo tapos
5: nga,
4: may bola. Parang what? Parang ay, nako.
5: Right?
4: Uh-huh.
5: So, it could happen.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Kasi nga, because of curiosity, tapos yung sensation na yan, so meron nerve and blood supply po dyan.
4: Mm-hmm.
5: No?
4: Parang, and, parang makat kita. Sorry to cut you. Pero parang na-curious ako, anong reaction ng mga doctors kapag ganun, Tita Do?
5: Ay, di pipigilin yung tawa. Kaya naman masyak.
4: Malamang pareho kami ng reaction.
5: Kaya nga, magtitingin na lang, oh my God, syempre yun na yung reaction, kailangan matanggal yun,
4: okay,
5: di ba?
4: Uh-huh. Okay.
5: So magbabara yun eh. Paano ka na magpupups? Diba?
4: Paano tinatanggal yun, Tita Dok? Operation. Diba?
5: Yung iba kasi, pwedeng it can be pulled from the anus.
4: Yeah,
5: diba?
4: Oo.
5: Pero kailangan may spinal anesthesia yung pasyente. Kasi syempre, masakit yun.
4: Yes. So, at saka tulog talaga siya nun dapat.
5: Dapat.
4: Kasi sa kahihiyan, kailangan niya
5: tulog. Nagkatawanan yun na sa paligid. Ay, nako.
4: Kaya nga. Mm-hmm.
5: Ayan. So, yan. Because of the influence also of pornography,
4: uh-huh,
5: at kaya nagkakaroon ng curiosity.
4: Mm-mm.
5: Nagra-rhyme talaga.
4: Kaya nga, intimacy.
5: Curiosity.
4: Curiosity.
5: Ay, grabe itong anal sex na to. Uh-huh. Yan kailangan pag-usapan partner eh.
4: Kailangan kasi more and more people are getting curious tungkol dito, di ba? Hindi mo naman masisi, di ba? Yeah. Oo. Tsaka syempre, sabi ko nga kanina sa simula, di ba? Parang ang Dora the Explorer eh. Kahit alam mong delikado, medyo gagawin mo, di ba?
5: You still do it.
4: And then, syempre, after naman nun, for sure, may sagot na sila. Posibleng di na nila ulitin, di ba? Pero pwede. Kailangan talaga ng, sabi nga, ang minsan yung pagiging mangmang natin, yun yung nagpapahamak. Maybe kaya yung sabi mo, mga nadala sa ospital na ganung cases because they are somehow, alam mo yun, hindi nila alam eh.
5: Hindi nila alam.
4: Oo.
5: For those not into straight couples, pumayag din naman si Mrs. pero hindi na uulit yung partner eh kasi nga yung sinasabi mo masakit.
4: Yeah, oh. Away lang. Na pag inulit pa.
5: Once lang. Once is enough.
4: And I think kahit si Mister magiging ganon. Once lang. Pag nasagot na nga yung tanong.
5: Especially kung hello, no? Hindi ka pa nakapag-poops within the day. Tapos may nag-anal sex.
4: Yes. And that's delikado. Ano na? Kasi delikado yan. Yeah. Pwedeng pagmula ng sakit.
5: Tama.
4: Diba?
5: See? Okay. Okay, so meron idea about yung tiwala at intimacy. Mm-hmm. So may mga couples, ang pagsubok na isang bagay na nangangailangan ng mataas na antas ng, syempre, communication partner, no?
4: Tama.
5: At kailangan yung intimacy na yan, pinag-uusapan. So, we always talk about communication and connection, di ba, partner?
4: Mm-hmm.
5: Pag walang communication,
4: walang connection.
5: Tama.
4: Pero minsan, hindi rin kayo pwede magkaroon ng connect. Parang ganun nga. Sabi ko nga. Kahit walang connection. Actually, silang dalawa. Pareho silang main ingredient.
5: Tama.
4: Diba?
5: Ayan. Sensitive talaga itong topic na to. Kailangan lang very clear yung pag-uusap.
4: Yes.
5: Although we are just laughing here and giggling ni Aimee, you know, para light lang, light. Kasi hindi naman kami pa nang magalit, hindi kami manisi, di ba? Hindi ganun eh. So, that's why we are giggling and laughing about it. Kasi you have to be have an open mindset, di ba, partner?
4: Yes, tama, Tita Dok.
5: May nagtanong partner, bakit may ilang straight men na naaakit dito? Bakit nga ba, partner?
4: Kasi nga, unang-una, curious ka.
5: Mm-mm.
4: Kasi pag pinanood mo yung porn, parang ang sarap. Diba? So curious ka ngayon. Okay, parang dali naman tingnan, 'di ba?
5: Yeah.
4: Oo.
5: At alam mo ba, partner, doon sa porn, meron ding somebody sa porn, ha?
4: Yeah.
5: Somebody enters the penis is going inside the puwet. Tapos meron din sabay may pumapasok sa vaginal canal.
4: Yes, oo, pero tandaan po natin, mga movies ito.
5: Yeah,
4: diba?
5: Bayaran sila.
4: Bayaran. Mm. Tapos, naka-prepare sila for that.
5: Mm-mm.
4: So, tapos, cut yun.
5: Yes.
4: So, sa tingin lang ninyo, lengthy nila ginawa. Pero actually, maraming cut yun, tapos pinagdugtong-dugtong.
5: Tama. Mm-hmm. May director yung ano.
4: Yes, may director yung. Kaya parang andaling tingnan.
5: Oo, may cameraman pa.
4: Oo. Diba? Puno yun. Parang ano yun, shoot talaga na ginawa.
5: Mm-mm. Okay, so yung iba naman, may interest kasi sa iba't ibang sexual experiences sa gusto nilang gawin, kaya naging interested itong mga straight man. Okay? So para daw, gusto nilang maiba ang pakiramdam during the vaginal intercourse, baka daw iba naman pag anal intercourse.
4: Oo.
5: Mas masikip daw.
4: Yes, oo.
5: Eh, syempre, masikip naman talaga yung sphincter doon, partner.
4: Magtataka ka pag lumuwag yun. Hindi, totoo. Pagka kasi maluwag yun, wawawalan ka ng control sa pagbabawas mo, di ba, Tita Dok? So, may problema yung tao.
5: Tama, no? Mapapa-fart ka lang, mapapa-utot ka, baka mapapupo ka na din, ate o kuya.
4: Yes, oo.
5: Ah, hirap ng partner, ah.
4: Mm-hmm.
5: Ha?
4: Kapag ka walang ka ng control doon, alin?
5: Na-utot. Tapos may napapupo.
4: May kasama.
5: Kasi nga, maluwag na.
4: Yes. Yes, totoo yun. Kaya problema po yun. Mm. Kaya yung iba, pagka nasa ganong sitwasyon, ewan ko kung tama ako, Tita Dok, no? Yeah. As a doctor, di ba ino-opera yun?
5: Mm-mm.
4: Para ma-ano? Or else, magkakaroon siya ng, ano, ng bag. Mm-hmm. Di ba? Dalawa yun. Kapag sobrang luwag doon o sobrang hindi na magamit yun, lalagyan ng bag yung tao.
5: Yes. So, sa labas ka namang pupupo.
4: Oo, di ba? Ganong ka-importante yun.
5: Right.

0: gusto sumubok pa rin. But before anything else, partner, no, ay magkukunting anatomy tayo.
1: Ah, yeah, sige.
0: Anus.
1: Oo, sige, okay, go.
0: Bago natin banggitin.
1: Para maintindihan nila.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: So, this is important, ha? So, sinulat din namin po ito para lahat po madaanan. Okay, yung pong anus, iba po yan, yan yung pinaka-ending ng gastrointestinal system. Yung pinaka-puwet mo.
1: Mm-mm.
0: So, this is about 4 centimeters in length.
1: So, maiksi lang siya, Tita Do.
0: Yes.
1: Centimeters lang, hindi inches, ha?
0: Right.
1: So, para mga ganito lang.
0: Oh,
1: wala nga siya isang, wala. Oo, wala nga siya isang dangkal, eh.
0: Wala nga. Okay?
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, 4 centimeters yan. So, yan, meron siyang particular anatomy na nandiyan sa loob, no? May mga external sphincter, may internal sphincter,
1: mm-hmm,
0: at meron din tinatawag na, of course, that's the anal canal, and of course, meron niyang, may tinatawag partner, eh, anal column. Ay, hindi lang basta anus, may mga columns po yan, meron mm-hmm din mga balbula. Okay?
1: Okay.
0: So within that one, yung valve na yon, pag pinaikot mo yan, may linya yan, eh, may linya, it's called the pectinate line.
1: Okay.
0: Okay, meron upper, may lower pectinate line.
1: Mm-hmm.
0: At magkaiba yung blood vessel supply, no, upper pectinate line, at iba din yung blood supply nung sa lower pectinate line. Okay? Iba din ang kanilang nerve supply. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, very important po yun. So, ganun po ka-delicate yung anus. Ha? 4 centimeters lang po yan. Okay. Located yan sa anal triangle ng perineum ng tao. Okay? It is the continuation of the rectum. Okay. For example, partner, mapupupo na. Na it's time to, syempre, may urge.
1: Nararamdaman mo. Oo.
0: Yeah, lahat naman ng tao may urge mag-poops, di ba?
1: Yes, of course.
0: So, nandun naka-standby yung poops sa rectum. Hindi naman doon sa anus.
1: Okay.
0: Okay?
1: So, it's sa itaas yun nung...
0: Yes.
1: Yung anus mo, nasa 4 centimeters, and then nasa taas nun yung rectum.
0: Yeah. Oh, rectum muna, and then yung pinakalabas nun, yung pinaka-opening nun, yung anus.
1: Ah, okay. So, anus, tapos rectum.
0: Yes.
1: Okay.
0: Okay, so very mm-hmm important.
1: Nakatambay na dun, lalabas na siya, eh.
0: Tama.
1: Ah, okay.
0: So, it's very important, ano? So, again, so yung anus, nakastambay, sinasabi ni Amy, ni isa for defecation. Defecation is pagpupo.
1: Yeah, yung actual na paglabas.
0: Okay, aha. Defecation po ang tawag nun, no?
1: Mm-hmm.
0: So, yung anal canal po is collapsed by the internal and the external anal sphincters. Ayan na nga yung sphincter na sinasabi namin ni Amy kanina na baka pwedeng lumuwag.
1: Yes.
0: Di ba, no?
1: Imagine pa nag-collapse yun.
0: Yes. So again, may nagtanong kasi dito, partner, ano daw yung internal sphincter, ano naman yung external?
1: Mm-hmm.
0: Sabagitin lang natin, partner, ha?
1: Okay.
0: Yung internal anal sphincter, pumapalibot po yan, is about 2/3 of the anal canal. 2/3 lang, ha, of the anal canal.
1: Mm-hmm.
0: Okay? It is formed from the thickening of the involuntary circular smooth muscles. So may smooth muscle dyan, partner.
1: Sa loob.
0: Nung sphincter.
1: Uh-huh.
0: Okay? Sa, okay, sa nasa bowel wall yun, ano? Yun naman, external anal sphincter naman, voluntary muscle yan. Actually, partner, pag it's about, make pupo,
1: mm-hmm,
0: pwede mo siya i-contract.
1: Siya yung nako-contract.
0: Oo.
1: Oo, kaya kasi kunyari, di ba, hindi ka pa, wala ka pa sa tamang lugar.
0: Yes.
1: Hindi mo pwedeng pabayaan lumabas yun.
0: O, tama.
1: So, pipigilan mo yun.
0: Yes.
1: So, siya yung nagko-control.
0: External anal sphincter.
1: Yes.
0: It's a voluntary muscle. Okay? So, very important yan. Para alam lang ninyo na hindi basta-basta sphincter. May internal, may external.
1: Oo.
0: Okay? And within that, okay, last na lang. Within that anus, may tinatawag na anal valves. O, may balbula yan, ha? O, para uh-huh lang daanan ng tubig yan, ha? May balbula. Okay, so itong balbula nito is very important dahil meron po yung sinasabi na, yung sinabi, binagit ko kanina na may pectinate line, na
1: yeah,
0: may sariling supply ng nerve at tsaka ng blood supply.
1: Ayan.
0: Yun lang.
1: Pero,
0: muna.
1: Oo. So, kumbaga, Tita Doc, hindi siya simple sa loob.
0: Hindi.
1: Oo. At kapag kayan, na-damage, kunyari. Ah, okay, nandito na po ang second batch. Ayan, sa pamamagitan po ni Zach. Ayan. Mm. Oo. So, Tita Doc, no, dapat careful talaga kasi yung sa mga binanggit mong part doon, di ba? Pagka doon may nasugat, may nasira, di ba? Anong mangyayari? So, mamaya, pag-uusapan natin yan, pagbalik natin,
0: yes,
1: dito, sa pagkatapos po

0: ng break mamaya, mga music, yan. Sasabihin na ni Tita Doc, i-discuss na natin, ano yung dangers kapag kami nasira dyan, may napunit dyan. Diba? Pero ngayon, Tita Doc, sagot muna ng mga kapamilya natin doon sa tanong natin, shaved or unshaved?
1: Hairless or hairy down
0: yes.
1: there?
0: Sabi ni Rico ng Batangas City, unshaved ang sagot niya. Okay, ayan, ginuhitan ko. Sabi niya, para sa akin, mas bagay ito sa karamihan at mas natural ang dating. Napapadalas ang pakikinig ko sa inyong programa dahil magaan ang usapan. Si Ma'am Aime ay magaling daw magbigay ng mga obserbasyon na madaling makarelate ang mga tagapakinig. At syempre si Rico, di ba, si Tita Doc naman napakahusay magpaliwanag. Di ba, kasi kailangan natin maintindihan talaga sa aspeto ng medisina.
1: Tama.
0: Di ba, Tita
1: okay.
0: Doc?
1: Mm-hmm. Itong partner, malayulay, ormok.
0: Aha. Okay?
1: So, ang ormok ay nasa... Nasa?
0: Bisaya. Oh. Diba? Yan. Ako tinatawid ko yun dati.
1: Oh.
0: From Cebu, magro-ro-ro, nung panahon ng bagyo, diba? Yung nawala yung ano Tacloban. So, diyan kami dadaan sa Ormoc.
1: Sa Ormoc.
0: Yes.
1: Oy. Mm-hmm. Si Maylene, taga-Ormoc. Sabi niya, layo. Unshave.
0: Oh.
1: Unshave siya. Yun ang pinili niya. Hindi ko maipaliwanag, pero mas appealing para sa akin ang ganitong look. Habang nakahiga kagabi at nakikinig sa programa. Ah, okay.
0: Okay.
1: Agad ako nagkaroon ng sagot sa tanong. Napakasarap pakinggan ang inyong evening show.
0: Salamat, Maylene. And salamat din kay Rico kanina.
1: Yes.
0: Si Joel naman, lapit tayo ng konti. From Ormoc, punta tayo ng Maynila, ng Metro Manila. And then, andyan sa Mandaluyong si Joel. Sabi niya, unshaved ang boto ko. Hindi naman kailangan na sobrang pulido palagi dahil minsan, mas nagmumukhang natural at relaxed ang dating. Habang nakikinig ako kay Doc Lulu kagabi, napaisip ako sa tanong na ito at yun ay agad kong, ano ito ang agad na naging sagot ko? Kagabi.
1: O, ngayon.
0: Ngayon. O, tama. O, sige. O, nga
1: gabi
0: naman.
1: Gabi pa din.
0: Okay, nalito lang ako.
1: Nagtali ka na ba dyan, partner?
0: Aha, nagtatali ako. 7 na, Tita Doc.
1: O, 7 na.
0: Sa unshaved.
1: Sige. Aha. So, punta tayo ng Butuan City. Si Marites. Marites, unshaved siya, partner. Unshaved din siya.
0: Mm-hmm.
1: Mas may personalidad. Uy, at hindi mukhang masyadong formal.
0: Ha?
1: Okay, so bago matulog ay nakasanayan ko ng makinig sa inyong program. Natutuwa ako sa paraan ng pagtalakay ni Ma'am Aimee sa iba't ibang paksa.
0: Oo. Syempre kasama ko si Tita Doc Marites. Ayan. Si Rodel naman ng Dagupan. Ah, kasi siguro dahil Tita Doc nagpa-program ako sa gabi minsan, di ba?
1: Yes.
0: Oo, yan. Okay, yes. Sa hapon. Ayan. Si Rodel ng Dagupan, sabi niya, unshaved. Ang sagot din niya.
1: Unshaved.
0: Mas gusto ko ang simpleng natural na itsura kaysa sobrang malinis. Tingnan. Ayaw na parang baby. Naging interesado ako sa usapan habang nakikinig sa programa niyo. Maraming salamat sa masayang gabi ni Tita Doc Lulu at Ma'am Aimee.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ito, partner, malayo-layo to. Malapit ito sa place of birth ko eh.
0: Oh.
1: Okay, Cotabato City ako, di ba?
0: Yes.
1: Ito nasa Coronadal. Okay?
0: Oh.
1: So sabi niya, shave ang pipiliin ko.
0: Okay. May boto yung
1: ito.
0: Shave ngayon.
1: Siya lang ang shave ba sa grupong ito?
0: Oo, siya nga lang.
1: Okay, so mas maaliwalas kasi tingnan para sa akin at mas presentable sa maraming pagkakataon. Gusto ko yan. Maaliwalas na presentable pa.
0: Okay.
1: Regular akong nakatutok sa inyong evening program at isa ito sa mga tanong na talagang napag-isipan ko bago sumagot.
0: Nalala ko yung presentable, di ba? Presentable. Parang, bakit? And tanan! Parang, wala. Anyway, sagot pa po kayo, shaved or unshaved. Ipadala po ang inyong mga sagot sa
1: 0919-278-3000.
0: Or pwede kayo sa amin. Ayan, tumawag sa 892-44101, locals 5671-5672-5673. So, dyan lamang kayo dahil hindi pa po kami tapos dito sa
1: Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:59 na po na madaling araw ng Linggo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Call me Imee.
2: Imee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
3: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
4: Ano na, partner?
5: Oh, yes. Good 1:19 ng nagmamadaling araw. Uy, baka... Ayan, eto may sagot si Alan Potenciano. Sabi niya... teka lang. Asan ba yun? Ayan, sabi niya, shaved sa babae.
4: Shaved.
5: Ayan. Pero sa babae daw yon, I love, sabi niya. Pero sa pansarili ko, trim lang.
4: Trim.
5: So pareho, pag sarili niya, oo, unshaved siya. Pero pagka sa babae, gusto niya shaved. O, pareho natin ilagay ang boto nila.
4: Pareho na rin yun, shaved pa rin
5: yun. Diba? Shaved pa din yun. Oo.
4: Okay.
5: Okay, eto sagot ni Alan ng Pasay City. Uy, parehong Alan. Unshaved ang boto ko. Kasi hindi ko naman alam kung bakit, pero mas appealing ito para sa akin. Habang nagkakape kagabi at nakikinig sa programa, napangiti ako sa paksa. Maganda ang timpla na mag-uusapan, kaya lagi akong nakasubaybay. Salamat po.
4: Ay, saga po tayo, partner.
5: Uy, ganda dyan.
4: Oo. Si Kathy, sabi ni Kathy, unshaved. Unshaved, partner, ha? Okay, ganun daw si Kari. Mas natural ang dating at hindi masyadong formal tingnan. Isa ito sa mga topic na nakakatawag pansin habang nakikinig ako sa gabi. Salamat, Ma'am Imee, sa pagbibigay ng mga tanong na madaling makarelate ang mga tagapakinig.
5: Actually, ang gumagawa po ng tanong yan ay si Tita Doc. Okay, si Jeric naman ang 2 gigaraw. Sabi niya, shaved ang sagot ko.
4: Shaved.
5: Parang ngayon lang may lalaki na shaved, no? Oo, parang napansin ko lang. Ayan, sabi niya, kasi mas gusto ko yung malinis na itsura. Dahil yon ang nakasanayan ko. Nakakatuwang makinig sa programa ninyo dahil kahit simpleng paksa ay nagiging kawili-wili. Sana ay marami pa kayong ganitong segment. Ay, salamat, Jeric.
4: Naman. So, punta tayo sa, dito lang tayo sa Muntinlupa. Si Melanie, sabi niya, unshaved. Partner, unshaved siya, ha? Unshaved ang pipiliin ko. Sa tingin ko, mas may dating ito at mas hindi mukhang pilit. Ano yung sabihin nun?
5: Hindi pilit. Hindi ko... Okay.
4: Habang pinapakinggan ko ang programa kagabi, agad akong nagkaroon ng sagot. Ang gaan pakinggan ng mga usapan, lalo na kapag si Doc Lu ang nagbabahagi ng kanyang opinion.
5: Siguro kasi, di ba, mas mukhang hindi pilit. Kasi nga naman, kunyari may edad, tapos walang hair doon. So parang pabebe. Ayan. So anyway, si Victor ng Bataan, unshaved ang boto ko. Mas bagay ito para sa akin at mas natural ang kabuuang dating. Lagi ako may kasama sa radyo tuwing gabi at isa ang programa ninyo sa hindi ko pinalalampas. Maraming salamat sa magandang samahan gabi-gabi. Salamat po sa pagtutok sa radyo sa Istrenta parate. Okay,
4: Bataan,
5: Victor?
4: Ha?
5: Yes.
4: Bataan. Saan kaya sa Bataan po si Victor?
5: Kaya nga, di ba?
4: Punta tayo ng Rojas City. Si Elaine, sabi ni Elaine, shave. Shave naman.
5: Ayan, shave.
4: Ilan na sila shave sa grupong ito?
5: Nakupito pala. Ay, sa grupong to, dalawa, Tita
4: dalawa.
5: Dog. Yes.
4: Mas maayos daw tingnan at mas malinis sa paningin ko. Nakikinig ako bago matulog at natuwa ko sa tanong na ito dahil simple pero nakakuha ng iba't ibang reaksyon. Patuloy sana na maganda ang talakayan ninyo.
5: Salamat! Si Dennis naman ang nabotas, unshaved. Ang sagot ko, hindi naman kailangan sobrang kinis ang nang itsura, pero para maging kaaya-aya tingnan. Ang mahalaga ay maayos at bagay sa tao. Napakasarap pakinggan ang program ni Doc Lulu at Ma'am Imee habang nagpapahinga sa gabi.
4: Yes.
5: Naku, salamat po. Salamat at natutuwa kami ni Tita Doc na naaaliw namin kayo habang kayo ay nagpapalipas ng gabi. Diba, Tita Doc? Ito
4: very
5: naman
4: good.
5: Yung hindi lang kayo dito nalilibang, kundi natututo tayong sama-sama.
4: Sabay-sabay, ano?
5: Yes, patungkol sa mga bagay-bagay sa ating sexualidad. So, ituloy natin, Tita Doc, yung usapan natin kanina, no? Tungkol sa anal sex.
4: Sige.
5: Yun nga. Ano ba yung mga dapat nating malaman bago
4: dapat,
5: na subukan ito?
4: So, there are some people na gusto nila talaga itry because of pag-explore at pag-experiment. Masarap ba to or masakit ba to? Ano nga ba to? Okay, so very important. Number one po, yung consent ang pinaka-importante, no? Yung anal sex po, hindi dapat ginagawa dahil lang na-pressure ka, partner.
5: Yeah, oo.
4: Pinilit ka lang, partner.
5: Mm-mm.
4: Ha? Or
5: kinonsyensya.
4: Or you have guilt. Bumayag ka, pero meron kang, parang may guilty ka.
5: Yes.
4: Parang na-divirginize yung puwet, di ba?
5: Oo. Tapos, kaya nga, di ba, Tita Dok?
4: Mm-mm. And then, baka ma-offend yung partner, kaya pumayag ka naman, ate.
5: Oo.
4: So, mahirap. So, kailangan very clear at kusang loob at tuloy-tuloy ang pagpayag mo na nagpa-anal sex ka, ate.
5: Uh-huh.
4: Ha? Kasi very important yung foundation na safe ka at malusog yung inyong sexual relationship.
5: Tama, oo. Mm-hmm. Hindi yung feeling mo na ano ka, alam mo yun, na
4: pinilit.
5: Na oo, diba? Parang feeling mo na walan ka ng respeto sa sarili mo. Kaya may guilt, diba?
4: Yeah.
5: Oo, pero wag ganun. Kailangan magpumayag ka kasi ready ka emotionally and physically.
4: Right.
5: Oh,
4: Ito pa isa pang reason na bago nyo subukan yan, dapat hindi yan, pumayag ka, ate, no? Tapos hindi mo dapat ito minamadali. Binanggit namin ni Amy kanina, kung pumayag ka naman, pumayag kayong dalawa, gumawa kayo ng very good water-based lubricant.
5: Oo, kasi unlike yung vagina, nagkakaroon ng, alam mo yun, nagpo-produce ang sarili niyang lubrication. Yung anus, hindi.
4: Tama.
5: Mm-hmm.
4: Okay, so, very important na handa ka, handa ang katawan, well-rested yung katawan, hindi lang handa. Okay? Kahit gumamit ng lubricant, at pag gumamit ka din ng lubricant, may condom.
5: Uh-huh.
4: Di ba, partner?
5: Yes. Kahit partner mo yan, kahit asawa mo yan, mag-condom ka pa din.
4: Oo.
5: Kasi nga, daanan ng dumi yun.
4: Parang may puyo.
5: Oo.
4: Hindi ba? At kung talagang may, kasi pag nagmadali partner, kunyari pumayag na, di ba?
5: Yeah.
4: Eh nagmadali naman itong sila lalaki, di sakit kaya no?
5: Oo.
4: Masakit yun. Kaya dapat itigil na muna.
5: Mm-hmm.
4: Okay, so, pag ginawa nyo po yun, pag pinilit yun ng pinilit, remember po, magkakaroon ng tear or punit.
5: Mm-hmm.
4: No? Pag nagkapunit yun, dudugo.
5: Naku.
4: Tapos, pag hindi po yan gumaling, nagkaroon ng infection, magkakaproblema na, magkakaroon ng nana, babaho.
5: Mamamaga yun.
4: Yes.
5: Diba? At imaginein mo, mainit kasi yung area na yun. So, pag yun ang nasugat,
4: mm-mm,
5: talagang parusa.
4: Yeah.
5: Oo, may tanong ako, speaking of sugat, Tita Dok, kapag, diba, kunyari, nagmadali si lalaki. Di ba naalala mo dati, nabanggit mo to eh, na-discuss natin, na nasusugat din yung sa lalaki kapag napepuwersa din siya, kumbaga, o yun sa kanya, pwede bang masugat dahil masyadong masikip yun, tapos minadali niya?
4: Yes, kasi hindi nga lubricated.
5: Ah, so no? Pati si lalaki pwede masugatan?
4: Yes, nagasgas. Mm-hmm. No? Kaya minor abrasions or minor cuts, pwede ka magkaroon, kuya, kasi pinilit mo eh.
5: Oh,
4: diba? Oh. So, magagasgas po din yun.
5: So, hindi lang pala si babae.
4: Right. Mm-hmm. So, maiirita, magkakaroon ng infection. Okay, yun yung mga dangers na yan. At saka, syempre, no, pag ipinasok sa puwet, hindi lang naman basta ipinasok, baka inilabas, ipinasok, parang sa vaginal intercourse din ba,
5: yes,
4: thrusting motion, gagawin din doon sa puwet. Eh, magkakasugat nga. Pareho sila magkakasugat.
5: Pareho sila. So, siguro maaring maganda sa pakiramdam habang ginagawa sa part ng lalaki. Pero after noon, tapos open kayo for infection kasi madumi nga yung area, Tita Dok, di ba?
4: Nga.
5: Hindi mo naman yung pwede hugasan hanggang loob.
4: Sabi daw nung iba, this is a man versus, you know, man having sex with another man. May kwento lang, naginig ko lang, no?
5: Mm-mm.
4: Na before they do it, naglalabatiba or, you know?
5: Uh-huh. Okay.
4: So, para malinis, walang poops,
5: uh-oh,
4: and they clean that.
5: Okay, so okay, merong ganun. So, pwedeng, well, kung talaga sa mag-asawa gagawin, mm-mm, gagawin nila, nag-usap sila, baka pwede.
4: Yeah.
5: Oo, pero di ba kasi ako lang ang concern ko, Tita Dok, no? Kasi di ba kahit na linisin mo yun, ituloy-tuloy ang production ng poops from chan, di ba? Tapos, panayang babanong. Kaya nga, misan, wala kang oras, wala naman talaga oras kung kailan tayo mapupoops.
4: Yes. So, ibig sabihin nun, pag kayo po ay naglabatiba, or you know, when you clean your anus hanggang sa inyong rectum, hindi ibig sabihin na hindi ka naman kukondom.
5: Yeah.
4: Okay? Yung point lang dito is at least mawala yung mga feces doon na naiwan.
5: Oo.
4: You know? At magkondom ka pa rin.
5: But, yes, kasi yung area na yon madumi pa din.
4: Mm-mm. Mm-mm. Tama. So, again, sabi nga namin, pag kayo ay nagaganon, mataas po ang risk na magkaroon ka ng STD,
5: yeah,
4: especially HIV.
5: Naku.
4: Partner.
5: Mm-hmm.
4: So dangerous po talaga yan. Hindi lang HIV, may iba-ibang klase pang sexually transmitted infections.
5: Mm-hmm.
4: Okay, so again, ulitin namin sabihin sa inyo, mag-lubricant at gumamit ng
5: condom.
4: Yan.
5: Ayan. Mm-hmm. Yan talaga. Kung talaga matigas ang ulo nyo, you can't be good, at least be safe.
4: Mm-hmm. Tama. May nagtanong partner, ano daw clinical conditions that are associated with the anal canal?
5: Mm-hmm.
4: Okay. Edit, hemorrhoids. Hindi ba? For example, partner, nag-anal sex. Iyon pala meron itong hemorrhoids. Kasi hemorrhoids could be internal or external.
5: Yes. Meron pala sa loob, hindi niyo alam.
4: Tama. Mm-mm. No? Nagtataka, ba't nagdugo na nagdugo? Kasi meron pala internal hemorrhoids.
5: Ha? Nakula.
4: Naku, ayun lang.
5: Lalo na kung ang babae ay nanganak na, Tita Dok. Diba?
4: Pwede.
5: Mm-hmm. Maaring meron siyang hemorrhoids sa loob na undiagnosed.
4: Yes.
5: Oo.
4: And tama, si Amy, yung mga buntis at saka yung mga constipated na madalas, pwede magkaroon ng hemorrhoids.
5: Naku.
4: Okay? Tapos mm-hmm. ikaw ay mahilig mag ganyan, gusto mo mag-try na anal sex, meron palang hemorrhoids dyan,
5: mapupunit yun, Tita Dok. At malamang kinabukasan, ilang araw hindi makakalakad yun. At di ba, Tita Dok, ang hemorrhoids, pagka talagang napunit, di ba, at talagang nagdugo, it could be an emergency situation?
4: Yes, pwede. Kung talagang tuloy-tuloy yung bleeding. Okay? For iba naman, konti lang naman ang nasugatan, konting bleeding lang, pero still, meron kasing gamot na nilalagay partner nun para, kasi namamaga siya, di ba?
5: Uh-huh.
4: Pero may mga hemorrhoids kasi, may external, na pwede mo siya ipasok sa loob.
5: Okay. Mm-hmm. Pero masakit pa din yun.
4: Masakit pa din. Tapos kapag constipated, lalabas ulit.
5: Uh-huh.
4: Paano na? Almoranas.
5: Oh, yeah, sa Tagalog, almoranas, di ba?
4: Yes. Okay, so again, partner, sabi nga dito, mahalaga ang kalinisan at hygiene.
5: Mm-hmm. Okay? Iwas sakit.
4: Yes. Mm-hmm. Since it is part, ang anus po is part of the gastrointestinal tract. Okay, so kailangan may kasamang hygiene concerns. Okay, paglinis ng katawan, paggamit ng protection, mm-hmm. very important para walang discomfort. Okay? Ayan. So, hindi ito para sa lahat, partner. Diba?
5: Oo. Kasi ka, diba, mahirap yun ni Tita Dok, diba? Hindi talaga para sa lahat. Kailangan handang-handa ka.
4: Yes.
5: Diba?
4: Tsaka, may sinasabi nga, partner, no, yung ibang straight couples, because of yung curiosity, trinay talaga nila.
5: Uh-huh.
4: Pero, parang maraming nagsasabi na, try lang, hindi na pwedeng ulitin kasi nga masakit. Pero si lalaki, parang pa-smile-smile lang, parang gusto pang gawin ulit. Yung babae ang umaayaw.
5: Oo, umaayaw na talaga. Oo. Kaya yun nga, yung parang pagbigyan ng isang beses, parang yun na nangyayari. Kasi nga, para tumigil na lang ng kakaungot ba? Parang batang ungot ng ungot, di ba? O yan. Para tumigil ka, pagbibigyan, pero once, may laging ano yan, may usapan na, basta pag hindi ko kaya, tama na.
4: Mm-hmm.
5: Oo, di ba? So, pagka ganun, igalang ni lalaki dapat, si babae. Kasi hindi naman kayo yung masasaktan ng todo, kundi mm-hmm. yung si misis, di ba, Tita Dok?
4: Tama.
5: Mm-hmm.
4: Ay, naku.
5: Oh.
4: So, again, yung length ng anus is only 4 centimeters. Maliit lang yung
5: partner. Maliit lang, lang, oh. Kasi 1, 2, 3, 4.
4: Yeah, centimeters
5: lang.
4: So, ganito kasi yun eh. I'm talking about, pag pinasok mo po, kuya, yung ari mo, hindi pa yung buong ari mo makakapasok doon. Dulo pa lang, masakit na po yun.
5: Yes. Mm-hmm. Oh, di ba, Tita Dok? At saka, imaginein mo yung girth nun, di ba? Eh, kumpara doon sa butas na napakaliit at napakasikip.
4: Yes.
5: Tapos ipipilit mong ipasok yun doon. Imagine. Imagine yung magsasuffer ng todo yung partner mo.
4: Right.
5: Oo. Oh, okay.
4: And basically kasi, yung ari nyo, kuya, yung pinaka-sensitive part kasi ng ari ng lalaki, yung ulo,
5: mm-mm.
4: yung glans penis. So, ito yung gusto nilang pinagsusok-sok doon sa loob ng anus.
5: Yes.
4: Ayun yung pinaka-sensitive part. Kaya tuwang-tuwa sila kasi nga masarap sa kanila yung pakiramdam.
5: Kasi nga masikip, di ba?
4: Oh.
5: Eh, imagine mo naman yung nararamdaman ng isa.
4: Naman.
5: Hindi siya nasasarapan, actually.
4: Hindi.
5: Tapos sabi niya, hindi kasi umuungol ka. Ay, naku, yung ungol po na yun ay sasakit. Hindi po yun sasarap. Imagine, kung mahal mo din naman talaga yung babae, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Kung may respeto ka talaga. Some things, kahit na curious ka,
4: mm-hmm.
5: hindi mo ginagawa.
4: Yeah.
5: Di ba? Just for the fun of it, diba, Tita Doc?
4: Right.
5: Mm-mm.
4: Okay. May mga tanong pa ba kayo?
5: May tanong ha? Kayo tungkol dyan. Pwede po ninyo ipadala sa 0919-278-3000. Oo, baka kasi meron. Ano, ang laki ng taas, ang taas ng risk ng sakit dyan ha, na nakukuha, Tita Doc.
4: Oo nga.
5: Diba?
4: Oo. Kasi may nagtanong nga eh, balik ako sa Almoranas ha.
5: Okay.
4: So kung may Almoranas ba daw, ay hindi pwede. Pwede naman din yun kung maliit po yung Almoranas, no? Ang tanong kasi, can anal sex cause hemorrhoids? Yun yung tanong eh, no? Nag-anal sex ka, magkaka-hemorrhoids ako. Hindi po. Hindi po, okay? It will not, but it can aggravate the hemorrhoids.
5: Oh.
4: But it will not cause hemorrhoids.
5: Ayan, oo. Pero huwag nyo, may mga bagay kasi talaga hindi mo na inaalam eh. Di ba? Lalo na, tulad ngayon, nagpaliwanag na tayo, Tita Doc, di ba? So yung mga curious dyan, baka gusto ninyong magdalawang isip, di ba? Bago ninyo subukan.
4: Oo. Yeah.
5: Kasi ang laki ng risk sa sakit.
4: Yeah.
5: Tapos at the same time, yung asawa mo, baka naman pumayag siya, pero... alam mo yung feeling na mahal ba talaga ako nito kasi tayo mga babae ganun, Tita Doc eh. Pag may pinipilit sa atin na minsan pinagbibigyan natin pero iniisip din natin at the same time mahal kaya niya talaga ako kasi kung mahal niya ako ba't ipinilit niya kahit na alam niyang mapapasama ako,
4: yeah,
5: diba? So maging alam mo yun, yun. So anyway, yes. So yan po ang tungkol sa anal sex. Oo, eto muna ulit yung tanong namin, to shave or not to shave? Ayan, that is the question.
4: And why?
5: Uh-oh, and why? Ipadala po yan sa...
4: 0919-278-3000.
5: Yes, o kaya tawag kayo sa amin sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ngayon, Tita Doc, magpapatugtog tayo. Pero pagbalik natin, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa
4: birth control methods.
5: Ayan, so dyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang
4: Private Talks.
0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: me Aimee.
1: Aimee.
0: On Private Talks. Talk to Dr. Lulu Marquez. Dr.

0: blessing to the eyes.
1: So talagang ano, no, na may ilaw.
0: Blessing to the eyes. Okay.
1: Okay, so shaved, ayan. Ah, ayan. Okay.
0: Buti siya pleasing to the eyes. Ayun, so, nag-text sa akin kanina, baka matusok yung mata.
1: Kaya nga, di ba? Pero meron ka kanilang nabasa, gusto niya presentable.
0: Oo,
1: di ba? So, ganun din yun. Actually, yan,
0: presentable pag naka-shave?
1: Yes, di ba? Kanino mo ba ipe-present? Sabi ka rin. Si Rosa.
0: Towel ka, tapos mag-o-open yung towel ka.
1: Yun. Kaya baka ganun nga. Si Rosemary ng Lipas City, sabi niya, unshaved ang pipiliin ko. Mas may charm para sa akin at parang mas natural ang dating. Isa ako sa mga regular na tagapakinig at gusto ko ang mga paksa kagaya nito dahil magaan pero nakakatuwang pag-isipan. Oo nga, no? Okay. Thank you, Rosemary.
0: Lipas City.
1: Aha.
0: Ang ganda dyan, no?
1: Mm-mm. Oo, tutuutas. Ang sarap ng kape dyan, Tita Do. Di ba?
0: Oo. Subukan tayo ng San Mateo. San Mateo, yes. Saan yun? Si Rizal?
1: Yes. Rizal yan.
0: Okay. Unshave si Harold. Yun ang boto niya. Hindi ko may paliwanag ng gusto, pero mas appealing para sa akin ang natural na itsura. Habang tahimik ang gabi at nakikinig ako sa programa niyo, napangiti ako sa tanong na ito. Maganda talaga ang mga paksa na inihahain niyo.
1: Ay, thank you, Harold. Salamat, Harold. Si Maricel naman ng Legazpi City, Albay. Tama ba? Ayan, si unshaved naman din daw sa kanya. Ah. O talagang unshaved, popular ano?
0: Nga.
1: Ayan, oo. Kasi pakiramdam daw niya, mas may dating at mas relaxed tingnan.
0: Uh-huh.
1: Isa ito sa mga segment na nagustuhan ko dahil simple lang pero nakakatuwang pag-isipan. Salamat, Tita Doc Lulu. Isa-isa namang magandang talakayan.
0: Yes.
1: Ayan, salamat, Marizel.
0: Putok ba bang mayon?
1: Hindi naman, hindi. Pero may, di ba, meron siyang ano, yung lava. Parang ngayon, tag-ulan, delikado na naman. Kasi yung mga, alam mo na, aagos mula sa kanya.
0: Aagos yung lava. Lava. Okay, hindi siya makakapag-lava.
1: May ganun.
0: Pwede tayo ng Bulacan.
1: Okay.
0: At Jacinto, si Arnie. Sabi ni Arnie, unshaved. Halaka, unshaved daw ang sagot ni Arnie. Hindi naman kailangan sobrang pulido, pero maging maayos tingnan. Nakikinig ako habang naghahanda para matulog at natuwa ako sa usapang ito. Sana masaray pa kayo ang ganitong tanong sa mga susunod na gabi.
1: Ay.
0: Why not? Sige.
1: Naghahanda siya matulog pero anong nangyari, nagising siya sa tanong natin. Si Joy naman ng Tacloban City, shaved para sa akin. Ayan, sa wakas may shaved, di ba? Mas neat at mas presentable. Mas presentable ang dating sa paningin ko. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa at gusto ko ang magaan na takbo ng mga usapan. Nakakawala ng pagod pagkatapos ng isang mahabang araw. Salamat, Joy! Namimiss ko yung Tacloban. Ang ganda dyan.
0: Oo nga. Punta tayo ng Mikawayan.
1: Bulacan na naman.
0: Oo nga. Partner, unshave. Gusto ni Reynaldo. Yun ang pinili niya. Dahil mas natural daw at hindi masyadong formal.
1: Walang ano, kurbata.
0: Sandali.
1: Okay.
0: Bakit pag shave ba may kurbata?
1: Okay.
0: Okay, so anyway. Sabi ni Reynaldo, mas natural at hindi masyadong formal ang dating para sa akin. Okay, so naging masaya ang pakikinig ko kagabi dahil sa paksang ito. Si Ma'am Amy ay magaling talaga magbigay ng mga obserbasyon na madaling makarelate ang mga tagapakinig.
1: Salamat, Reynaldo. Uy, sagot pa kayo. Ang ganda kaya ng tanong. Oo, shaved or unshaved, with hair
0: or without hair?
1: Without hair.
0: Kalbo or panot?
1: Ay,
0: pareho ba yun?
1: Hindi, yung panot may konting buhok. Oo, baka yun yung trim. Training mo lang, so panot lang siya.
0: Pagkalbo, shave.
1: Wala talaga, shave. Totally. Hairless.
0: Kung may buhok, ano tawag doon?
1: Ano lang?
0: Ano?
1: Wala.
0: Apro.
1: Ano lang? Apro. Kasi kulot.
0: Hindi ba?
1: Okay. Ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000. Okay. So, meron pa naman tayo ilang minuto. Pwede siguro natin, Tita Doc, pasimulan ang itong susunod nating topic, yung birth control methods.
0: Yes.
1: Usapang birth control naman.
0: Oo naman. Importante to eh.
1: Yes,
0: nakalimutan namin to last Sunday kasi naubusan tayo ng oras, partner, last Sunday. No?

0: Sige, punta tayo doon sa birth control methods. So, importante ito, no, dahil sabi nila maraming klaseng methods para hindi mabuntis. Okay? Mm-hmm. So, pinag-uusapan lang ito dahil may mga mag-asawa na ayaw naman mabuntis muna. Mm-hmm. Okay? So, nag-iisip sila kung paano. So, this is about family planning. Okay? Mm-hmm. Hindi family planting.
1: Family planting. Ay, naku. Nagulat ako. Cellphone ko yun, Tisa Dok. Nagulat ako. Tumunog bigla. Nakita mo yung reaction ko?
0: Oo. Akala ko may announcement eh. Akala ko may report.
1: Ayan, okay.
0: Sige. So, yung birth control methods is important sa mga nagpa-family planning. Mm-hmm. Okay? Yung ayaw ka agad na every year may anak. Di ba?
1: Ang hirap kaya, lalo sa panahon ngayon, Tita Dok. Mm-hmm. And parang unfair din dun sa anak mo na hindi pa siya man lang nakakalakad ng diretso, isusundan mo na. Di ba?
0: Tapos yung iba, sinesarian sa first pregnancy, tapos sa buntis ulit, ano na?
1: Kaya no? Nga, delikado po yun na. Although na itatawid ng babae yun, pero delikado.
0: Yeah. Mm-hmm. Sister ko ganun.
1: Hala, magkasunod, Tita Dok. Less than one year?
0: Yeah.
1: Hala. Eh, dapat sabi ng doktor, 4 years at least.
0: Kaya nga. Oo. Buti na lang, okay lang siya.
1: Paano yung buti hindi nag-open yung wound, ano?
0: Oo, hindi naman.
1: Hindi nakakatakot. Ayan na naman ako. Anyway.
0: Sige. Alright. So, ngayon, umpisaan lang namin ni Amy about the birth control methods. Mm-hmm. No, kung ano dahil yung best na yan. Walang isang best para sa lahat. Ang tamang birth control ay parang pagpili yan ng sapatos daw. Dapat swak sa katawan.
1: Oo.
0: Kasi may iba partner na pills, kunyari sa pills.
1: Yeah.
0: Ayaw nila kasi tumataba daw.
1: Tataba. O kaya nagkakaroon ng mga pimples, diba? Yung iba.
0: Mm-hmm. Right? So, yung iba naman depende sa budget. No? Kasi may mga ibang methods na mahal. Kaya ano ba yung lifestyle mo? Ano yung comfort level mo?
1: Mm-hmm.
0: Importante ay ayaw mo lang kasi mabuntis. So, in other words, yung hormonal birth control methods, no, it's all about the hormones po yon na ibinibigay sa pasyente, sa babae. Okay?
1: Mm-hmm.
0: This could be about birth control pills.
1: Yeah.
0: Okay? And birth control pills na yan, may patch, partner may patch, merong ring, merong injection, merong implant, merong IUD.
1: Uh-huh.
0: Ang pag-usapan natin, partner, in particular, habang later on, yung tatlo.
1: Yung tatlo.
0: Pills.
1: Okay. Oo. Patch.
0: Hindi.
1: Ano?
0: Ano nangyari doon? Naririnig kayo dito? Oo. Pills, implant.
1: Ayan, implant.
0: At saka IUD.
1: IUD. Yung IUD, pinapasok yun, di ba, Tita Dok?
0: Yes.
1: Sa loob ng babae, ng puwerta ng babae.
0: Tama. Ayan. Hanggang sa matres.
1: Oo. So, malalaman natin pati yung pros and cons niya, no, para malaman natin. Mm-hmm. Para, syempre, yung mga tao nakikinig, magkakaroon sila ng mas magandang pagpili ng kanilang pwedeng option.
0: Right.
1: Okay. Pero ngayon, para hindi tayo mabitin, mag-break muna po kami ni Tita Dok. At sa pagbabalik ay sisimulan na natin ang usapang Birth control. Ayan. So, dyan lamang kayo dahil kalahatian pa lamang po ang Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Isang minuto makalipas o bago mag-alas 2 ng madaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ganza. Radio Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Call me Imee.
2: Imee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
3: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
4: Okay, 202 na nagmamadaling araw. Ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming mga tinatalakay ay patungkol sa sexualidad at mga bagay-bagay sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya bawal po ito sa mga bata, pero pwedeng-pwede sa Isip Bata. Ayan, baka may tanong kayo ha, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
5: Sagot-sagot na.
4: Yes, eto na Tita Doc, usapang birth control, simulan na natin talaga yung full length usapan.
5: Sige, important po yan ha.
4: Tama.
5: Okay, eto na. Ano ba ang birth control methods at paano ito makakatulong? Okay, so very important po na alam natin ano yung pills na iniinom mo, ano yung IUD na ipinasok mo sa iyong matres, at ano yung arm implant na na-implant sa iyong arm. Okay, at kung ano yun. Which is better, which is more cheaper, ano yung mas expensive.
4: Yeah, okay? At saka yung saan ka mas komportable.
5: Tama.
4: Diba?
5: Okay. So, yung tanong dito, una partner, gumagana ba ito sa iba't ibang paraan? Okay? Gumagana siya kasi hindi ka mag-ovulate eh, kasi ayaw mga mabuntis.
4: Mm-hmm.
5: So, na ma-prevent yung
4: paglabas ovulation. Lang yung itlog. Hindi ka nag-manufacture ng itlog, kumbaga.
5: Oo, hindi nagmamature yung egg.
4: Ayan, oo. Nagmamanufacture naman siya, pero hindi nagmamature.
5: Right.
4: Okay.
5: So, since the ovaries has naturally maraming tawag partner doon, follicles eh.
4: Yeah.
5: No, yung immature eggs are called follicles.
4: Mm-hmm.
5: Tapos pag meron, every month, meron nagmamature na isa.
4: Yeah.
5: Hindi siya magmamature.
4: Kumbaga wala. Oo. Mm-hmm. Masasama siya sa regla. Lahat.
5: Yeah. Mm-hmm. And yung purpose po nito ay syempre haharangan niya yung sperm. Basically kasi pag ikaw ay umiinom ng mga ganyan, no? Or nag-IUD ka man, or ikaw ay nalagyan ng implant, yung cervix, usually partner, pag nag-ovulate, hindi ba yung secretion madulas?
4: Oo.
5: Malauhog.
4: Malauhog.
5: Yeah.
4: Parang, oo, yes.
5: Parang
4: oo.
5: Egg white.
4: Oo.
5: Walang ganun. No?
4: So dry.
5: So, yes.
4: Mm-hmm.
5: Kaya sinasabi nga nila, pag ang babae ay nag-pills,
4: dry.
5: Okay, dry siya, pero although, sabi naman nila, sa iba hindi, siguro there's a good foreplay, or baka may good lubricant, di ba?
4: Kumbaga, kaya pala hindi ka magbubuntis kasi wala nga eh. Diba?
5: Kaya
4: hindi
5: ka nag-ovulate eh.
4: Yes,
5: diba? Okay, so walang implantation, hindi na fertilize yung itlog.
4: Uh-huh.
5: Kasi ayaw mga mabuntis.
4: Correct. Yun talaga naman yung purpose nun.
5: Right. Mm-mm. So, bukod sa family planning, nakakatulong din ang contraceptives. Ha? Nakakatulong din po yan sa example, irregular yung menstruation partner.
4: Mm.
5: No, dysfunctional bleeding.
4: Yeah.
5: O, daka sa OB mo. Tapos yung OB mo magpe-prescribe ng pills para ma-regulate yung menstruation.
4: Ah, so kumbaga talagang yun ang ano niya.
5: Because of hormonal imbalance
4: okay,
5: nga.
4: Okay, oo.
5: Okay?
4: Mm-hmm.
5: So yung iba naman, nakakabawas daw ng
4: cramps.
5: Yeah.
4: Yung masakit yung puson pagka meron. Di ba kasi kapag magkakaroon ng babae, parang malalaglag yung puson eh. Di ba? Parang ang sakit na hindi mo maintindihan pati yung balakang mo.
5: Right.
4: Kaya mainit ang ulo ng babae.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Gustong kumain. Gusto, pag may ano ba, masakit yung puson, you eat or you don't eat?
4: Ako nun, I don't eat.
5: You don't eat, wala hanggang kumain.
4: Ay, kasi masakit, Tita Doc. Pero gusto, napansin ko, patalaga, gusto ko ng matamis.
5: Ayun, meron gusto kang
4: sa akin. So, bakit nga ba matamis, Tita Doc?
5: Bakit hindi din maasim?
4: Eh, kasi sabi ng nanay ko, pagka daw maasim, lalo sasakit eh. Kaya hindi ako kumakain talaga. Nakaanuhan ko na yan, na hindi ako kakain pag meron ako ng maasim, lalo manggang maasim.
5: Sasakit yun tiyan, hindi yung puson.
4: So walang kinaukaw?
5: Wala.
4: Pero ibig yun?
5: Ah?
4: Dapat na kilala kita noon pa. Kasi di ba pagka mga bata, yung mga estudyante, kakain ng maasim sa school. Ako hindi ako makakain kasi bawal daw dahil sasakit nga, dahil meron. Ay, hindi meron ako, ganun. Yung ang soft drinks, sinatago ko pa. Kasi sabi ng nanay, lalakas lalo yan, lalo sasakit. So wala yun, walang kinalaman
5: wala
4: yun.
5: Wala pong kinalaman yung kinakain. Mali
4: talaga ang alam ng nanay yun. Sigurado minana rin niya kasi sa lola.
5: Sigurado yun. Pass on lang talaga siya.
4: Pero ito, nakakatulong ang contraceptive sa menstrual regulation.
5: Yes. Mm-hmm. Okay? At dun sa mga may mga polycystic ovarian syndrome, yung PCOS ba, partner?
4: Yes, opo.
5: Okay, so binibigay ang contraceptives na yan.
4: Okay.
5: So, isa-isahin natin, partner. Umpisahan natin dun sa birth control pills.
4: Okay, ha? Sige.
5: Okay, so yung pills na yan, syempre, araw-araw iniinom.
4: Naku.
5: No?
4: Kailangan huwag ka mag-i-skip.
5: Dapat nga. Okay? Tapos, merong 21 cycle. Ibig sabihin, may doon sa isang sleeve. Meron 21 tablets to drink.
4: Okay.
5: Meron din naman 28.
4: Okay? Depende sa menstrual cycle ng babae.
5: Yes. Okay. Pero kadalasan mas popular yung 21 tablets. Tapos, pahinga ka ng 1 week.
4: Okay.
5: And then start all over again.
4: May nakita akong ganyan, Tita Doc. Hindi ko kasi alam eh. May parang bilog na parang may calendar, parang may ginagalaw-galaw pa silang gano'n. So ano yun, Tita Doc?
5: So kino-compute nga kung kailan ka nag-mens, tapos makikita din dun ulit kung kailan ka ulit magme-mens.
4: Okay.
5: At nakikita rin doon kung kailan ka nag-ovulate.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So it will only work kung regular yung menstruation mo.
4: Okay.
5: Mm-hmm. Kasi kung hindi, ala.
4: Baliwala.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So, yung birth control pills na yan, is you drink it every day. Wala nga miss, sabi nga ni Amy. Tapos, meron siyang estrogen or progestin para mapigilan yung ovulation. Okay? Mm-hmm. So, remember, pag nagmenopause ng babae, wala na estrogen, di ba?
4: Yes, oo. Oh, which is importante sana sa kalusugan niya.
5: Yes.
4: Uh-huh.
5: And very important kasi may nabanggit tayo ditong progestin na madalas natin hindi
4: napapansin.
5: Alam kung ano yan.
4: Oh, ano nga ito, Tita Doc?
5: Progestin is a synthetic hormone.
4: Mm-hmm.
5: It's actually progesterone. Progesterone is naturally produced by the body.
4: Opo.
5: Pero yung
4: kaya nawawala na, yun.
5: Yeah, nawawala or pag tinake yung progesterone mismo, hindi siya ma-absorb eh.
4: Mm-hmm.
5: So, kailangan yung synthetic, dapat yung progestin.
4: Okay.
5: We will discuss that a little bit later. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Okay. So, again, yung birth control pills, uulitin natin, ano? Madaling simulan, madali ding itigil.
4: Yes.
5: Kaya lang, partner, di ba yung iba nakakalimutan nila?
4: Oo. Maraming ganun, Tita Do. Kaya nga biglang, kala ko ba nagpipills ka ba? Tagbuntis ka. Eh, kasi na-miss ng isang beses, doon nakapasok.
5: Naman. So, ibig sabihin, kasi minsan tinatanong ng babae, ano?
4: Uh-huh.
5: Ay, na-miss ko siya. Yung kahapon. So, ang tanong, kailan ka inom ulit? Okay, the moment na na-remember mo yun, inumin mo na yung na-miss mo.
4: Tapos, paano idodoblehin?
5: Pwede. Or inumin mo at the time na, I forgot. Kanya, nung morning, gabi mo iniinom, di ba?
4: Oo.
5: Nung morning, naalala mo na hindi mo na-inom kagabi, inumin mo yung na-miss mo.
4: So,
5: yung
4: kailangan.
5: Yung na-miss mo, inumin mo. Tapos, yung pagdating ng gabi,
4: inumin ka ulit.
5: Inumin mo na yung tamang oras.
4: So, kailangan talaga makumpleto mo kung 21 yan or 28.
5: Yes.
4: Oh.
5: Okay? So, sabi naman ng iba, 2 araw na miss.
4: Paano yun? O, di ba? Kaya nga.
5: Right? So, it can actually happen. At by the time na ni-remember mong ganun yun, at kayo ay tuloy-tuloy na nagtatalik, kailangan may iba kang means of contraception, like wear condom.
4: Uh-huh.
5: O huwag muna kayong mag-sex.
4: Oo.
5: Hanggang mag-menstruation ka.
4: Yeah, oo. Okay. Kasi alam nga naman, pagsabayin mo yun, kung 2 araw ka na, miss, alam nga naman 2 tableta inumin mo.
5: Hindi.
4: Di ba? Hindi na pwede yun.
5: Hindi nga.
4: Oo. Okay. It doesn't work that way.
5: Pwedeng ma-miss mo yung isa, pwedeng iwanan mo na lang yung isa, then drink again that yung isa for that night.
4: Okay.
5: Diba?
4: Oo,
5: pero magulo na.
4: Oo, magulo na. Parang baliwala na. Yung purpose niya madi-defeat na, 'di ba?
5: Yes.
4: Oo.
5: Okay?
4: Okay.
5: So hindi mo dapat patagalin 'yon.
4: Aha.
5: Remember, ang sperm po matagal ang buhay. Okay? No, 3 to 5 days pa ang sperm.
4: Para may pananakot yung sinabi mo, Tita Doka. Tandaan nyo, ang sperm po ay matagal ang buhay.
5: Tama. Tapos nakalimot ka. Uh-huh. Tapos nag-ovulate ka. Dahil nga nakalimutan mo mag-pills.
4: Oh.
5: Naku, matataranta yun mga sperm na yan.
4: Nakaabang partner. Yun, Tita Dok.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Mm. Naku, nakalimutan ang isarang gate. Pasok, mga kapatid. Ganon.
5: Kaya nga.
4: Uh-huh.
5: Okay, so... It can, okay, so yung pills na yan ay iniinom, nakakatulong maging regular yung mens mo ate.
4: Mm-hmm.
5: At makakatulong din yan sa, pwede makatulong sa cramps nga or mm-hmm. acne.
4: Yeah.
5: Okay, at mabilis bumalik ang fertility pag tinigil. Kasi may nagtanong partner eh.
4: Mm.
5: Nagpipills ako for 6 months.
4: Mm-hmm.
5: Tapos gusto ko nang mabuntis.
4: Okay.
5: Mabuntis kaya ako? Oo naman, babalik ulit yung fertility.
4: Oo, oh, yun. At yung ibang cases, diba Tita Dok, pag tinigil, nabubuntis agad.
5: Tama.
4: Meron na mamisan, hindi pa kaagad-agad, pero yung tay lang.
5: Tama.
4: Diba?
5: Kulang lang sa timing yung partner, diba?
4: Mm-mm.
5: Ang disadvantage ka nito, ito na partner, bagitin mo yung disadvantage partner.
4: Kunyari yes, so yun. Syempre, kailangan, yun na nga, Tita Dok, kailangan inumin mo araw-araw sa tamang oras, hindi yung kung anong trip mo lang na oras.
5: Yes.
4: Isa supplements ka, Tita Dok, nakakalimot na, diba?
5: Oo,
4: merong pang umaga, may pang gabi. Tapos sasabay mo pa yung pills, diba?
5: Oo.
4: Kaya kasi nakakalimutan mo eh.
5: Pwede dapat, makalimutan.
4: Dapat huwag mo kalimutan.
5: Eto na, may side effect ba yan mga pills na yan?
4: Mm.
5: Siyempre meron, ano, nasusuka ka, meron kang headache.
4: Talaga? Yung iba, ginagamit siya pang papayat?
5: Eh, yung iba, ganun kasi hindi daw makakain, nawala ng gana.
4: Hindi ah, pwede. Kaya siya pumapayat.
5: Mm-hmm.
4: Okay.
5: So, hindi naman siya pampapayat eh.
4: Pero meron ding tumataba naman sa pills. Mm-hmm. May ganun din, di ba?
5: Yeah.
4: Ba't ang taba mo ngayon? Hindi kasi nagpipills ako eh.
5: Ganun. Yung pala malakas siyang kumain ng unlimited rice.
4: Sinisi yung pills. So yung pills, Tita Dok, wala talagang effect na nakakapayat o nakakataba?
5: Yeah, for some women, they think na it's because of the pills kasi nga yung hormones sila, no?
4: Oo.
5: Nag-iiba-iba. Pero basically, for me, if you ask me,
4: yeah.
5: Lifestyle yan, no? Paano ba? Paano ka ba talaga kumain? Sinisisi mo yung pills?
4: Pills. Kasi nagpipills ako, ganado ako parati kumain. May ganon, di ba, Tita Dok? Nakarinig talaga ako ng ganon.
5: Ang dami.
4: Oo. Yeah. So, hindi pills yun. Ugali mo yun. Okay.
5: So, para kanino yan birth control pills?
4: Mm-hmm.
5: Una, kasi mura yan partner compared sa IUD
4: uh-huh.
5: o doon sa arm implant.
4: Tsaka parang mas safe siya, no?
5: Mm-hmm.
4: Oo, kasi pagkainom mo, ilalabas din naman ang katawan mo yon.
5: Okay.
4: Okay.
5: So they say it's a daily routine, okay yon. And gusto yan na makontrol ang menstruation mo.
4: Uh-huh.
5: At the same time, pwede mong itigil kahit na anong oras. Ayan ang problem, partner.
4: Mm.
5: Hindi mo pa natapos yung isang sleeve na yon.
4: Yes.
5: Tumigil ka in the middle of it.
4: O, ano effect nun?
5: Ay, naku, patay na yan. Baka nag-ovulate ka nun, tinigil mo.
4: So, kasi nga...
5: Mabubuntis ka.
4: Mabubuntis ka. Oh. Kasi nga, sabi nga mo nga kanina, ang tagal ng buhay ng sperm.
5: Mm-hmm.
4: So, pa nag-ovulate po, yung mga nakakapit pa doon na sperm, naghihintay lang yon nang tatambay doon sa fallopian tube.
5: Oh, correct.
4: Diba? So, pag nakakita siya doon ng prinsesa sa tasa, so good! Oh, bukas na ang gate. Ayun.
5: So, sa mga nag-birth control pills,
4: mm-hmm.
5: dapat consistent ka ate. Ah,
4: talaga.
5: Sabihin mong asawa, si husband, i-remind na rin niya.
4: Tama. Mm-hmm. O, kunyari, bago kayo magtalik, teka lang, ikaw ba nakainom na?
5: Mm-hmm.
4: Ganon. Oo, ng pills mo, baka nakalimot ka.
5: Mm-hmm.
4: So, parang, alam mo yun, tulungan. Kasi teamwork naman yan, Tita Dok, eh.
5: Yung sinabi mo, partner, na ano ako eh. Sabi ng lalaki, ano? nainom mo na ba?
4: Oo.
5: Okay?
4: Yes.
5: Ang sagot yung misis, nainom mo na rin ba? Ang alin?
4: Ang alin?
5: Yung... pampaano? Kasi may erectile dysfunction, yung pampatayo.
4: Oh, yung pampatayo, 'di ba? Malalaman niya 'yon, Tita Dok. Kapag ka hindi tumayo, nakalimot ka. 'Di ba? Oh, yun.
5: Ayun lang, ano?
4: Uh-huh.
5: Hindi mo tatawanan lang sila, 'di ba?
4: Correct. Oh, at simula na 'yon ang masayang gabi.
5: Mm-hmm.
4: Oh, 'di ba? Kasi nagtawanan na.
5: Kasi nakainom na silang pareho.
4: Yes, ready na for the battle.
5: Baka iniisip ng iba, nakainom ng ano, alak?
4: Hindi. Yung pills sa babae, sa lalaki naman, pampatayo. Kasi nga, baka meron siyang ED. Kasi kung wala namang ED, aba, teka lang, tsaka yung pag-inom ng pampatayo, ha? Mga kalalakihan, mag-consult po kayo sa doktor.
5: Oo.
4: Hindi pwede yan na DIY.
5: Tama.
4: Mm-hmm.
5: Kasi maraming ganun, no?
4: Oo. Mm-hmm. Tita Dok, nakakabili kahit saan eh.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Mm-hmm. Oo, walang prescription. Pero may dangers po yun.
5: Tama.
4: Mm-hmm.
5: Punta tayo sa ano, IUD, ha? Intrauterine device. So, maliit na device ito na ipinapasok po yan sa uterus, sa matres.
4: Sa matres mismo.
5: Ng doktor.
4: Hindi doon sa matres ng doktor. Yung doktor ang naglalagay sa matres nung babae. Okay, linawin natin. Kasi IUD, pinapasok sa matres ng doktor.
5: Talaga,
4: ipinapasok ng doktor sa matres. Ayun, yes, baligtad yung pagkakaano eh.
5: Okay. So, may dalawang klaseng IUD.
4: Uh-huh.
5: May tinatawag na hormonal IUD, may copper. Okay? Pag sinabi mo hormonal IUD, ito yung pinipigilan niya yung pagbuntis.
4: Mm-mm.
5: Yung copper naman ay pinipigilan niya yung sperm movement. Magkaiba yun ha?
4: Magkaiba, no?
5: Oo.
4: Okay.
5: Pag hormonal, pinipigilan niya ang
4: paglabas ng pagbubuntis. Yung pagbubuntis.
5: Pag-copper
4: yung
5: naman.
4: Movement ng sperm. Paano yun? Ina-arrest niya yung sperm?
5: Oo.
4: Ah, talaga?
5: Oo.
4: Okay.
5: Hanggang mamatay siya.
4: So, para siyang pulis na nakabantay doon, no? Dinadakip kita sa salang pagtatangka na makipagkita. Ayun.
5: Meron ba yan pito?
4: Oo, di maaari. Okay. So, yung pala yung difference niya. I've heard actually yung copper IUD, pero hindi ko alam ang ano niya. Difference niya dun sa...
5: Hormonal.
4: Yung typical na IUD.
5: Yes.
4: Mm-hmm.
5: So, ang advantage niyan, effective talaga compared sa pills. Kasi sa pills, you may... Forget.
4: Totoo. Mm. Sabi nga dito, di ba, kailangan diligan araw-araw ang pills, di ba? Consistency is the key.
5: Yeah.
4: You know. Dito, makalimot ka man,
5: okay lang.
4: May harang na sa loob.
5: Yeah.
4: Uh-huh.
5: So, long-term protection, tapos low maintenance, tapos hindi mo na siya iniisip araw-araw. Oh.
4: Pero anong pakiramdam ng may IUD doon, tita?
5: Hindi mo naman maramdaman yun eh.
4: Gano'n ba kalaki yung IUD?
5: Maliit lang.
4: Ah,
5: at saka
4: okay.
5: Ito, may nagtanong kasi partner eh.
4: Mm.
5: Meron daw naka-IUD pero nabuntis.
4: Oh, pwede ba 'yon?
5: Eh kasi na-dislodge yung IUD, hindi nakasalaksak doon sa loob.
4: Ah, so natanggal kumbaga.
5: Oo.
4: Paano nangyayari
5: niya,
4: na?
5: Kasi niya makawala.
4: Paano nangyayari na natatanggal o na-dislodge
5: yung? Hindi maganda yung pagkabit.
4: Pagkabit. Hindi naman dahil sobrang
5: nag-make love
4: eh, na misplace kumbaga, na-dislodge, 'di ba? Hindi. So mali talaga yung pagkakakabit in
5: yes.
4: the first place.
5: Oh, hindi kaagad na ipasok mismo doon sa matres.
4: Ayun.
5: Baka sa entrada lang na isaluksok.
4: Oh,
5: ano?
4: Kaya okay.
5: Pwedeng pabuntis si ate. Ah, hormonal man yan o copper IUD.
4: Okay.
5: So, ang disadvantage nito is kailangan talaga i-insert.
4: So, sa ospital. Sa ospital ka pupunta.
5: Mm-mm. Sa clinic ni doktora.
4: Okay.
5: Ni doc.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So, pwede uncomfortable yung partner sa umpisa at pwede din magkaroon ka ng konting pagdugo.
4: Spotting.
5: Oo. Normal naman yun.
4: Or kaya cramps, no?
5: Mm-hmm.
4: Oo. Pero mga gano'ng kaya katagal, Tita Dok, you have any idea kung gano'ng katagal itong gandong ang pagiging uncomfortable mo?
5: Hindi. Kasi pag sabi mong uncomfortable ka, partner, hindi ka lang, parang natrauma ka lang ng konti sa pag-insert. Pero, well, less than a week, you'll be okay na.
4: Okay. So, parang nasa isip mo rin kasi parang knowing na merong pinasok sa'yo, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Parang may thought ka na, teka, parang may kakaiba.
5: Uh-oh.
4: Pero actually, dapat wala yun.
5: Wala.
4: Walang, okay. Yung feeling na may uncomfortable ka.
5: Right. Uh-huh. And then, matagal yan, partner. Kasi di ba yung pills, every day you drink, ito it could last for 3 to 10 years.
4: Yung IUD?
5: Oo.
4: Bago papalitan?
5: Yeah.
4: Oh,
5: or kung gusto
4: okay.
5: mo na ipatanggal, di patanggal mo lang. Kunyari, after 1 year, ayaw mo na, di patanggal mo lang
4: so ulit. So parang one time, big time siya.
5: Okay, di ba? Mas mahal nga lang ng konti.
4: Yes.
5: Okay? So ito yung mga sinasabing sa mga babae na gusto long term at low maintenance option at busy. Ayan. Busy sa trabaho, no? Walang iniintindi.
4: Kaya ayaw niya magbuntis eh.
5: Oo nga.
4: Mm-mm.
5: Diba? Busy kasi. Tapos ayaw ng daily pills.
4: Oh, okay.
5: Alright. Sana naintindihan nyo na yung pills, yung IUD.
4: Opo. Ayan.
5: Ito tayo sa implant. Marami pa ito, partner eh.
4: Oh, ito, so, itong arm implant, nakakita ako nito, Tita Doc. Akala ko kung ano yun.
5: Nakakita ka dun sa babae?
4: Oo, sa babae.
5: Nahawakan mo yun?
4: Nahawakan ko. Okay. Parang ginawakan ko sa braso.
5: Yeah.
4: Tapos aray na pa ganun. So, ay, huwag mong ano kasi meron nakalagay dyan. Sabi ko, ano, akala ko nga sa diabetes. Sabi niya,
5: umami naman siya.
4: Oo, sabi niya, hindi, sa ano yan. Ganun. Okay. Meron palang ganun.
5: Arm implant. Okay. Itong arm implant, ito maliit na flexible rod na inilalagay sa ilalim ng balat ng upper arm, left
4: dito
5: or right.
4: Mm-mm.
5: Okay. Naglalabas ito ng, again, progestin hormone. Okay. It's the synthetic form of progesterone.
4: Okay.
5: So, yung progestin hormone na yan para mapigilan ang ovulation.
4: Ayan. Oo. Okay. Dito yan eh, di ba? Banda dito.
5: Yes.
4: Pwedeng sa ibabaw, pwedeng sa ilalim.
5: Right. Okay. So, is it effective? Yes. Sobrang
4: extremely
5: effective. Extremely. So, mas maganda pala yan sa IUD.
4: Yes.
5: No?
4: Oo.
5: Okay. So, hindi kailangan isipin araw-araw. Mabilis lang ang insertion.
4: Malilimutan mo, kumbaga.
5: Tama. And tumatagal ito ng mga 3 years.
4: Paano ini-insert yung Tita Doc?
5: Sige, punta tayo mamaya doon sa clinic.
4: Oh, eh,
5: lagyan
4: hindi
5: kita.
4: Hindi, ayoko. Ayoko. Natakot bigla. Ayoko. Okay.
5: Tanong mo si Dr. Happy kung naglalagay siya niyan.
4: Sige. Parang hindi siguro.
5: Hindi nga. Punta ka sa OB mo.
4: OB dapat.
5: Sino OB mo?
4: Doktora... Sa may ano? Chinese gen? Yes. Si Doktora Valentine ko. Talaga binanggit dito yung buong pangalan. Valentine ko. Napakahusay na OBGYN.
5: Tanong kita, kailan mo siya huling nabisita?
4: Naku, Tita Doc.
5: Pap smear ka na.
4: Ayaw. Pero ngayon, July, meron yata kami dito ulit.
5: Okay.
4: Kasi annual nga dito,
5: yes,
4: sa company.
5: Sa paano?
4: Oo. Payag so, ka. Hindi ko pa alam. I'll cross the bridge when I get there. Ay, naku.
5: Ano daw ang disadvantage ng arm implant?
4: Aha.
5: Halaka.
4: Naku.
5: Ha? Pwede daw magkaroon ng irregular bleeding.
4: Bakit, Tita Doc?
5: Naman. No, for some women, it can happen.
4: Yeah.
5: Kasi it's all about hormone. May hormonal imbalance pa siguro itong babaeng ito.
4: Uh-oh.
5: So, hindi pa nakokontrol.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nangyayari yan. Pero bihira naman yun mangyari.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So, yun nga ang nila, ang partner. May sinasabi dito, mood swings daw.
4: Or headaches. Parang ang pills din may ganun eh.
5: Kaya nga.
4: Diba?
5: So, hindi man madalas yun.
4: Well, it's something, kumbaga, ano, strange para sa katawan mo. Diba? Kaya siguro ganun mga effect.
5: Yeah.
4: Mm-mm.
5: So, paano yan, partner? Ha? Kung gusto mo ng hassle-free na contraception, ito yung sagot.
4: Okay.
5: No?
4: Yes.
5: Why not? Kasi discreet eh, no?
4: Oo. Kasi kailangan nga, yun, kaya ko lang naman, ano, aksidenteng nahawakan ko.
5: Naman.
4: Kaya na, masyado madiin yata yung pagkakawa ko sa braso.
5: Ano ba ginagawa nyo? Sumasakay ba kayo ng roller coaster?
4: Hindi, parang tinatawag ko. Tapos, hindi ako mano. Kaya parang ginawakan ko na hinahabol ko. Tapos sabay hawak dun sa braso. Parang, napaganon siya. Ay, anong meron? Parang ganon. Yung pala, may nakakabit ka. Eh, hindi ko talaga alam.
5: Okay.
4: Yun lang, ano, kailangan lang ng doktor dito para ikabit at saka tanggalin. Ganon din naman yung IUD.
5: Naman.
4: Diba?
5: Yeah. Ang problema kasi sa IUD, minsan daw, partner, alam nila may nakapasok doon na IUD.
4: Mm-hmm.
5: Tapos habang nagme-make love, parang affected yung kanilang pagkikipagtalik.
4: Ayan. So, parang may ano sa, ano nga, mental natin, no?
5: Yes.
4: Mental health. Kasi knowing na meron ka doon, pati yung lalaki, yung partner mo, parang meron siyang, cautious siya na baka may something, baka masaktan kita, baka ano. So, may pag-iingat sila.
5: Baka matusok, gano'n.
4: Oo, pwedeng takot din siya. Ganun ba kahaba yun? Para matusok ka parang
5: So, anyway, tanong, which is the best daw?
4: Ayan.
5: So, walang universal best kasi depende nga partner nga saan?
4: Lifestyle.
5: Yun.
4: Yes.
5: Sa health condition ng pasyente. Mm-hmm.
4: Sa comfort level ninyong dalawa.
5: At sa?
4: Budget.
5: Oy.
4: Pinakamahalaga. Mm-hmm. Kasi syempre, dun sa future pregnancy plans.
5: Uh-huh.
4: Diba, Tita Doc? Tama. Eh baka naman kasi nagpakabit ka ng IUD na good for 3 years or nito sa arms, 'di ba? Nang good for 3 years to 10 years yung sa IUD. Uh-oh. Eh yung pala naman isang taon lang ang ayaw ninyo magbuntis.
5: Mm-mm.
4: 'Di ba?
5: So tanggal mo ulit.
4: Hassle 'yun. Tita Dok.
5: So okay. Same pills na yan, flexible pero high maintenance kasi nga you drink it every day. Mm-hmm. Tapos yun, the next month you have to buy again, then mm-hmm. drink it every day.
4: Yeah. Yeah, tapos consult ka sa doctor lagi, di ba?
5: Mm-hmm. Uh-huh. So yung IUD naman, long term yan pero very low maintenance naman si IUD. Mm-hmm. Pili ka na lang kung anong gusto mo, hormonal or copper. Ha? Okay, yung arm implant naman long term pero hormonal pa rin yun.
4: Ayun.
5: Okay, it's mm-hmm. all about the progestin.
4: Oo. Anong mas mura, yung IUD o yung arm implant, Tita Doc?
5: Mas mura yung IUD.
4: Ah, talaga? So mm-hmm. mahal pa rin talaga pala yung arm implant, no?
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So ang pinakamagandang method ay yung kaya mong panindigan.
4: Talagang panindigan. Para pag nagbuntis, panindigan mo rin, di ba? So pag hindi nagbuntis, kailangan mo rin panindigan. Gastos kasi yan, Tita Dok.
5: Oo nga.
4: Kasama yan sa budget mo, di ba?
5: Naman. Oo. At komportable ka ba na may
4: gamitin.
5: Ganyan?
4: Oo. Ha?
5: Ito parte, maganda natin i-discuss ito, ha?
4: Uh-huh.
5: Salitan tayo, ha?
4: Sige.
5: Yung convenience daw, at saka yung maintenance.
4: Ah, yeah. Sige, oh, sige, sige.
5: Doon ka sa pills muna.
4: Oo, sa sige. Pills. Kasi, di ba, pagka ikaw nagpipill, syempre, yeah. daily maintenance mo yan. Parang ano yan, maintenance. Pag sabi maintenance, araw-araw, walang ano to, mintis.
5: Mm-mm.
4: Oo. Tapos kailangan wag mong kalilimutan. Makalimutan mo si Mister, basta wag yan. Tapos ano talaga, para wag mo makalimutan, Tita Dok, totoo to, kailangan mo ng matinding disiplina.
5: Tama.
4: Wala nga siyang pinag-iba sa supplements mo o yung maintenance mo sa blood pressure, di ba? Kailangan talaga, maging ano mo na siya, daily ritual mo. Ayan, isama mo na siya sa daily ritual mo. Ang technique siguro dyan, Tita Dok,
5: yes.
4: parang maglagay ka na ng
5: calendar,
4: yung, ano? Bukod sa calendar, nandiyan na yan, everyday naka-prepare together with your
5: vitamins.
4: Supplements o maintenance na iba pa.
5: Yeah.
4: Ilalagay mo na yan dyan. Na kung saan ka laging dumadaan everyday na sa bahay mo, yung madali mo makita,
5: yeah.
4: para ay, oo nga pala. O kaya naman, i-alarm mo na sa cellphone.
5: Yes. Pwede. Pero yung daily alarm, pwede, di ba?
4: Yeah, pwede sa daily alarm. O, di ba? Yeah. Tapos yung boses mo, ilagay mo na doon. Sabihin mo na,
5: ano na?
4: Time to take your
5: Yan,
4: pills. O, di ba?
5: Baka marinig na iba eh. Ibahin mo kaya. Time to take your
4: Ano? Pills lang. O, supplements. O, vitamins. O, sama mo na siya sa vitamins mo.
5: O, nga.
4: Di ba? Sama mo na siya.
5: Pwede yun.
4: O, para hindi na siya okay, lagay mo lang, supplements. Alam
5: supplements.
4: Mo na yun. Di ba?
5: Para hindi mabuntis.
4: Yeah. Hindi ganun. Hindi nalaman din nila, Tita Dok. Ayan.
5: Mm-hmm. Sige. Pills yun,
4: Aha.
5: Ito tayo sa IUD.
4: Okay.
5: IUD, pag yan ay na-insert na, wala nang maintenance yan, pero kailangan ng partner regular check-up eh.
4: Ayan. Mm-hmm. Kasi nga, kung mamaya, natanggal na siya sa kinalalagyan niya.
5: Tama. Mm-hmm. Okay. Yung arm implant naman, minimal maintenance, hindi kailangan isipin daw partner araw-araw.
4: Aha. Kasi nga, maliit lang naman siya eh.
5: Mm-hmm.
4: Tiny rod.
5: Mm-hmm. Sige. As ano mas convenient partner?
4: Palagay kung akong babae, ayoko nung may something na i-insert sa akin eh. So, I'll choose pills.
5: Pills.
4: Kung ako yun, ha? Pero yung iba, pwedeng, di ba?
5: Yeah.
4: IUD or implant.
5: Okay. So, hindi ka mag-miss, ha?
4: Oo.
5: Mag-miss pag nag-pills.
4: So far, magaling akong, magaling
5: Magtanda.
4: Ako sa ganyan. May disiplina ako sa ganyan. So, kailangan talaga po ng disiplina.
5: Yes.
4: Mm-hmm.
5: Okay, so yung, anyway, yung IUD daw ang most convenient.
4: Aha.
5: IUD at implant ang most convenient kasi you just install them and then you relax na. Wala ka na iniintindi.
4: Yes. Kahit kumbaga, wala na. Okay na. Tapos parang regular na kayo na magsatalik ni Mister na wala na kayo inaalala.
5: Oo. Mm-hmm. Tama. Pero we have to consider yung hormones daw, partner.
4: Oo. Naku.
5: Sige.
4: Sa mga babae, di ba?
5: Right.
4: Kasi nga, yung pills, usually, meron yung estrogen at progestin.
5: Correct.
4: Again, yung progestin, Tita Dok, ito ay synthetic. Tama?
5: Yes, it is synthetic. Synthetic po yan, nabagitin natin, kasi may research tayo dito, very important.
4: Yeah.
5: Sige. Bagitin mo na muna partner yung pills, no? Nabanggit mo
4: yeah,
5: na.
4: Yeah, oo. Tapos mas marami siyang hormonal effects na posibleng mangyari sa iyo.
5: Yes.
4: Pagka nagtitake ka ng pills.
5: Mm-hmm. Yung IUD meron din hormones.
4: Mm-mm.
5: Meron din copper, di ba?
4: Yeah,
5: so again, i-repeat natin 'yon, yung hormonal IUD, meron din progestin 'yan.
4: Mm-mm.
5: Okay, progestin na naman ano. Tapos pero mas mababa ang hormone exposure sa buong katawan. Yung copper IUD, walang hormones.
4: Oh, okay.
5: Okay, so it's the copper, siya gumagawa ng pagbablock doon sa sperm movement.
4: Mm-mm. Yes, yun, para siyang pulis.
5: Yun. Okay. Ano sabi ng copper?
4: Oo, bawal ka dyan. Dito ka lang.
5: Dito ka lang. Saan?
4: Hanggang pag nandiyan ka lang.
5: Mm.
4: Oo. Huwag ka na, di ba, huhulihin. Labas!
5: Mamamatay na lang yung partner.
4: Oo, ayan. Okay. Bawal ka dyan. Dahil makulit ka, ito ang sayo.
5: Pak!
4: Patay.
5: Sige. Mm-hmm. Yung arm implant naman, progestin hormone lang po yun.
4: Okay.
5: Ah, okay. Mm-hmm. So again, dapat daw i-consider partner na yung mga taong sensitive sa hormones,
4: mm-hmm,
5: kailangan din magpatingin sa doktor kasi baka meron silang headache, magkaroon sila ng blood clot history.
4: Yes, sa hypertension, Tita Dok, di ba? Parang dati naman, mababa ang BP ko, bakit tumaas?
5: Tama.
4: Pwede yun, pwede mangyari.
5: Yes.
4: Oo.
5: Okay, so tapusin natin to partner. Side effect, may side effect doon yung mga pills?
4: Mm-hmm.
5: Ano daw?
4: Yeah, isa dyan, nausea. Di ba? Yung para kang nasusuka. Oo, na parang sabi ko, hindi ako magbubuntis, but para ako naglilihi. Ayan, di ba? Masakit ulo mo, may nausea ka.
5: Mm-mm.
4: Tapos yun nga, masakit ang boobs.
5: Mm-mm.
4: Tita Dok, bakit sumasakit yung boobs?
5: Hormones pa rin yun.
4: Sa hormones pa
5: Mm-mm.
4: din. Okay.
5: Hindi naman palagi din ganun.
4: Aha. Okay? Siyempre, yung moody ka. Dahil yung hormones mo eh.
5: Kaya
4: eh, alam mo naman ang babae, dependent sa hormones niya.
5: Maganda yata gawing pangalan yung hormones, ano? Hindi.
4: Hindi eh.
5: Pangalan ng pusa?
4: Hindi. Meron akong pusa, si Wowa.
5: Wowa.
4: Si Wowa, kasi matanda na siyang cat. Yung, yung isang pinapakain natin dyan.
5: Instead na Lola, Wowa.
4: Wowa. Tapos yung kapatid niya, si Bunso, kasi may Bunso doon, tatlo. Tsaka si Whitey, kasi puti.
5: Whitey?
4: Yeah.
5: Okay.
4: Mm-hmm.
5: Pag Lolo, Wowo.
4: Wowo. Eh, alam ko, pag mataas ang hormone si Wowa, masungit siya. So isa yung sa epekto kasi ng consideration kapag kayo ay mag-decide, di ba?
5: Okay.
4: Oo, kung anong klase ng family, ano, ng dito nga, kung pills ba, or IUD, or arm implant.
5: So, isang side effect ng IUD, ano? Nagkakaroon ng cramps after insertion.
4: Aha.
5: Sa umpisa lang naman din yon.
4: Sabi mo nga kanina, mga 1 week lang.
5: Mm-mm. Sa umpisa lang. O pwede magkaroon ng irregular bleeding.
4: Mm-mm.
5: No? So, hindi tatagal yon. Titigil din yon. Ha?
4: Mm-hmm.
5: And heavier periods for copper IUD. For copper IUD.
4: Lalakas ang menstruation.
5: Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
5: Okay. Sa arm implant naman, irregular ang periods. Ito yung mga side effect, ano?
4: Yeah.
5: Hindi naman mangyayari yun.
4: Mm-hmm.
5: It just might happen.
4: Yeah.
5: No? Wag magulat. So, may irregular periods ka, meron ka mood swings, may acne changes, at may headache.
4: Naku, yung headache dyan ang mahirap.
5: Right.
4: Kasi paano ka ang hirap magtrabaho kung masakit ang ulo mo, di ba?
5: Tama.
4: Mm-hmm.
5: Okay. Sa partner, bagitin lang natin yung progestin, ha?
4: Yes.
5: Ulit-ulit kasi yung progestin na yan.
4: Aha.
5: Sige. So, it's important na since pinag-usapan natin yung pills,
4: apo,
5: implant, at saka yung IUD. So, itong tatlong ito, yung pills kasi partner, meron siyang estrogen plus progestin.
4: Yeah. Mm-mm.
5: Tapos yun namang implant, meron siyang progestin at meron ding copper.
4: Mm-mm.
5: Ay I'm talking about the IUD pala,
4: yeah,
5: merong progestin,
4: uh-huh,
5: yung isa copper.
4: Mm-mm.
5: Pero yung arm implant, meron progestin lang. So ang tanong, yung tao kasi magtatanong eh, ano ba yung progestin?
4: Yes.
5: Okay? Synthetic form po yan ng progesterone. Progesterone is naturally occurring sa katawan ng tao, ha?
4: Mm-mm.
5: Okay? And may nagtanong kasi dito, ano ba yung purpose ng progesterone? mismo yes. na pinaproduce ng tao.
4: Mm-mm.
5: Importante yan kasi siya yung nagre-regulate ng menstruation natin, partner eh.
4: Yes,
5: yung
4: oo.
5: Progesterone.
4: Oo, at isa nga yan sa nawawala pagka nag-menopause na.
5: Yes, uh-huh. together with estrogen.
4: Yeah.
5: Okay? Mm-mm. Then it will support the pregnancy and influence the reproductive tissues. So yung mm-mm. yung pong sinasabi natin, progestin,
4: mm-mm.
5: na yung progestin na yan ay ano ang form niya or paano siya ina-administer yung progestin.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Yan na nga, nasa pills.
4: Kasama na siya doon.
5: Yeah.
4: Uh-huh.
5: At nasa IUD.
4: Mm-mm.
5: At nasa arm implant.
4: Yeah. Pwede bang magkaroon o mag-take ng, meron bang natitake na, kasi diba merong estrogen, meron eh, diba?
5: Yeah.
4: Pwede kang magpareseta ng estrogen. Ang progestin,
5: hindi,
4: wala.
5: Hindi siya ma-absorb oh. ng especially
4: ah, yun. Yun nga, pag tinitake.
5: Uh-oh.
4: So, kailangan nandun siya sa mga binanggit natin kanina.
5: Yes. So, okay. okay na din kasi nasa pills nga, may yeah. progestin din.
4: Uh-oh.
5: Pero, well, for me, kung ako tatanungin,
4: mm-mm.
5: you go with the IUD or the implant.
4: Yun pa din.
5: Mm-hmm.
4: Okay? Okay.
5: So that's the only way to be able to take estrogen and progestin to the pills, no?
4: Uh-huh. Mm-hmm.
5: And of course, yung role niya sa birth control, of course, yung progestin nga, it will cause hormonal contraception. So progestin, tandaan po ninyo yung word na yun ha.
4: Uh-huh.
5: Kailangan po yan kung ayaw mo
4: mabuntis.
5: Magka babies.
4: Yes. Mm-hmm. So, kasama yan sa i-consider mo sa pagpili kung ano yung gusto mong birth control method.
5: Right.
4: Aha. Uh-huh. Eh, punta tayo sa presyo, Tita Doc.
5: Ha?
4: Presyo.
5: Sa presyo.
4: Oo.
5: O yung pills.
4: Kasi, di ba? Oo.
5: Yung pills ay mas?
4: Mas mura.
5: Oo. Initially. Mm-hmm.
4: Initially, pero long-term gastos.
5: Buwan-buwan.
4: Kasi buwan-buwan yun. Magkano ba ang pills, Tita Doc? You have any idea?
5: Depende sa brand.
4: Ah, may brands
5: oo,
4: din.
5: Depende sa brand.
4: Okay. Pero of course, as usual, di ba, kapag mas mahal, mas komportable ka naman.
5: Tama.
4: O mas less yung mga headaches, cramps, and everything.
5: Yeah.
4: Di ba? O na pwedeng maging epekto nun.
5: May kilala nga ako eh.
4: Mm-hmm.
5: No? Kaibigan ko.
4: Mm-hmm.
5: Mag-asawa naman to. No?
4: Mm-hmm.
5: So, nag-uusap-usap, gano'n, nag-sharing-sharing. Sabi nung isang husband, sabi niya, ah, itong sweetheart ko, si Mrs., bumibili na ako ng 6 months supply.
4: Wow.
5: Ng pills.
4: Okay.
5: Para hindi na magkalimutan pa.
4: Mm-hmm.
5: So, nasa sa kanya na yan. Dapat i-take na yan every day.
4: Okay.
5: Nakakatuwa naman, ano?
4: Oh, ala, ayaw talaga ni lalaki na madagdagan ang problema niya sa buhay. Ayan. Although, of course, blessing ang bata. Pero kasi, pag hindi po nakahanda ang magulang,
5: hindi
4: kawawa
5: pa.
4: Rin ang bata.
5: Yes.
4: Diba?
5: Okay.
4: Mm.
5: Yung IUD, mas mahal po yan. Ha?
4: Mm-hmm. Sa pero, simula?
5: Right.
4: Mm-hmm.
5: Pero cost-effective po yan, long-term, dahil years bago palitan.
4: Ayan. Sabi nga kanina, 3 to 10 years.
5: Yes.
4: Diba?
5: Right. Mm-hmm. Yung arm implant naman, mas mahal sa simula, pero pang matagalan din.
4: Yeah. One time, big time ang gastos.
5: Right.
4: Mm-hmm.
5: And the arm implant could last for 3 years.
4: 3 years.
5: Okay? Ito na, partner.
4: Mm.
5: Ha? Yung lifestyle considerations, ano ba lifestyle mo kung pills?
4: Oo.
5: Oh, oh. Oh, paano na?
4: 'Di ba kung may daily routines ka, ang hirap nun.
5: Mm.
4: Kasi lagi ka, yun doon ang tendency na baka makalimutan mo. So kailangan organized kang tao.
5: Tama.
4: Diba? Oo. Oh, oh.
5: Madami na kalimot.
4: Yes. So, mm. lagay mo na sa isang lalagyanan mo ng mga pills na kung ano-ano. Pill box ka, 'di ba? Bili ka doon, tas lagay mo na doon isa-isa.
5: Mm-hmm.
4: O ito yung pang morning, ito yung pang evening, ganyan ganyan. Mm-hmm. Kasi kahit supplements, Tita Doc, may morning and evening, meron pang middle of the day, 'di ba? Midday.
5: Mm-hmm. Yeah.
4: O may mga ganun, lalo na sa mga iba pang maintenance.
5: Right.
4: Mm-hmm.
5: Well, IUD naman ang gusto ninyo, good for busy people.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Long-term planners. Ayaw ng daily responsibility.
4: Kasi daily responsibility yung pills.
5: Kaya nga.
4: Oo. Oo.
5: Diba?
4: Masisisi ka pa pag nakalimutan mo tapos nabuntis ka.
5: Yung arm implant naman, kung active ang lifestyle mo, kalimutan mo na, tapos nag-make love ka,
4: mm-hmm.
5: hindi ka natatakot mabuntis, hindi ba?
4: Yes, mm-hmm. oo.
5: Tapos discreet yung contraception, tapos mga ayaw na mga may ini-insert-insert yan sa baba.
4: At least dito lang sa braso.
5: Right.
4: Hindi, talagang braso lang pwede, Tita Doc.
5: Yes, doon siya dapat.
4: Aha, okay.
5: Okay, so again, yung lifestyle compatibility po ay minsan tunay na make or break po yan na factor sa pagiging successful ng birth control use. Hindi ba, partner?
4: Yes.
5: So, anong palagay mo sa birth control? Okay ba?
4: Well, oo, kasi kung talagang hindi ka pahanda, eh, kailangan tanggapin mo yun sa sarili mo. So, kasi mahirap naman talaga magkaroon ng anak. Kasi, di ba, palalakihin mo yan. Di naman yan yung pwedeng kahit ano lang ang ibigay mo dyan, Tita Dok.
5: May gastos
4: so,
5: yan.
4: Yes, so kung hindi ka pahanda talaga maging magulang, pero may asawa ka na, then talagang i-consider po ninyo yan.
5: Yes.
4: Oo.
5: It should be part of the reproductive health.
4: Yes. At ito'y part din ng pag-iinang responsible parenthood, Tita Dok. Hindi naman porke kasal ka, kailangan may anak ka kaagad.
5: Tama.
4: Diba? Pero yung iba na una yung anak bago ikinakasal, diba?
5: Tama.
4: Pero parehong mali kasi kahit nasabihin mong kasal ka na, kung di ka naman ready mag-anak, mapapabayaan mo lang din yung bata. So,
5: tapos,
4: wag na lang.
5: Ang dami ngayon na na kinasal na, tapos ayaw pa mo nang magka-baby.
4: Magbuntis. No? Marami, oo. Marami akong kakilala ngayon.
5: Younger generation.
4: Gusto man nila magbuntis, pa isa-isa lang ang anak. Ayaw na nila nung dalawa, marami. Tatlo. Oo. Parang gusto lang nila masabi may anak sila. And then stop na agad.
5: Yeah.
4: Diba? Ay kung bata pa, Tita Dok, so alam mo, long years ahead. Kailangan talaga ng family planning kapag kaganon.
5: Yes.
4: So, yaan.
5: Sandali, partner. May babagitin tayo dito.
4: Sige, bago tayo magbasa ng mga reaction, ay mga sagot nila, mayroon pa yan.
5: Okay.
4: Sige po.
5: So may tanong kasi dito, how pregnancy happens with an IUD in place?
4: Aya, yung kanina.
5: May ganun, diba?
4: Oo.
5: Okay, so ito siya. So meron study na between 2% and
4: ayan.
5: 10%.
4: para showcase ah.
5: Oh, ayan, baka thank you, malaglag ka diyan.
4: Malaglag ka diyan sa saya. Oo.
5: Zack. Mazakzak.
4: Okay.
5: So how pregnancy happens with an IUD in place, buntis ka te, pero may IUD ka.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So basahin natin ito sa studies nila. Between 2% and 10% of people with an IUD might experience na nag-slip yung IUD partly or buo out of the uterus within the first year of having it inserted.
4: Uh-huh.
5: Pag nangyari po yan, pwede ka mabuntis. Okay? And you might not realize na yung IUD nawala sa lugar.
4: Kasi nga, hindi mo naman nakikita at hindi mo nararamdaman kung gumalaw siya.
5: Correct. Hindi ba? Kaya nabubuntis yun.
4: Mm-hmm.
5: So, sa ibang cases daw, pregnancy can happen because the IUD hindi pa nag-start mag-work.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Hindi naman yun. Ibig sabihin, nagpalagay ka, tapos meron kang nag-ovulate ka kaagad. Kasi may mga ganun, no?
4: Mm-hmm.
5: Mamubuntis ka kasi hindi pa daw nag-work yung IUD.
4: So, gano'n ba katagal bago mag-work, Tita Dok?
5: Okay. So, ito. With the studies, ha.
4: Okay.
5: Yung copper IUD na paprotektahan niya yung pagbubuntis kaagad.
4: Mm-mm.
5: Kung copper IUD.
4: Instant yun.
5: Oo.
4: Okay.
5: Eh yung hormonal IUD, 7 days eh. 7 days siya bago maging effective.
4: So, kailangan pala pagkakabit, huwag ka munang makipagtalik.
5: Depende sa klase ng IUD. Kung copper o hormonal IUD.
4: I mean, yung hormonal, kailangan huwag ka munang makipagtalik. Mm-hmm. Diba?
5: Kasi 7 days pa eh.
4: Okay.
5: Diba? So you can get pregnant if you have sex without a condom. Kung gusto mo nang mag-make love tapos naka-hormonal IUD ka, mag-condom ka.
4: Condom muna.
5: Tama.
4: Okay.
5: Okay?
4: Uh-huh.
5: Or other forms of contraception. All right? So you may also experience IUD failure kung ang IUD po has been in place for longer than the manufacturer recommends. So doon kailangan kasi basahin talaga kung gaano katagal yung IUD maglalast, no? Hindi yung basta, papasok mo na lang ng doktora. Hindi ganun yun.
4: Bahala. Kumbaga, bahala na si doktora. Hindi, dapat alam mo kung ano talaga ipinasok sa'yo.
5: Tama.
4: Pinag-aralan mo rin, di ba?
5: Oo. Di ba? So, very important. Meron din pag-aaral partner na yun daw, IUD can protect against pregnancy for a full year after the expiration date. Meron daw ganun.
4: So, kahit nag-expire na siya, effective pa din.
5: Yes.
4: Okay.
5: So, kailangan aralin pa din yun.
4: Aha.
5: Okay? Yun namang hormonal pills. Okay, hormonal pills naman, as a rule of thumb po, yan po, effective po yan within 72 hours of birth control failure. Ibig sabihin, partner kasi, partner.
4: Mm.
5: Yun nga sinasabi natin, nakalimot uminom.
4: Kaya nga.
5: Ha? So, dapat within 72 hours, Nakainom ka ng emergency contraception.
4: May emergency talaga.
5: Oo.
4: Emergency talaga.
5: Oh, diba?
4: Oo. Oh.
5: No? Important yun, no? Tapos nakalimutan mo uminom, tapos hindi mo na alam sa meron ka emergency contraception, dapat within 3 days, may nainom ka ng emergency contraceptive pills.
4: Yes, yung emergency contraceptive pills, iba pa yun doon sa... Ah, so tatakbo ka sa doktor mo?
5: Iba, oh yes.
4: Ooh.
5: Iba pa yun.
4: Okay.
5: You should have done that within 3 days.
4: Mm-mm.
5: Okay, kung nagawa mo yan within the first 24 hours, 80 to 85% according to the study, effective.
4: Yeah. Okay.
5: Habang tumatagal, hindi nagiging effective.
4: Oh.
5: Kaya kailangan gawin mo na kaagad in 24 hours.
4: Yes. At saka, kailangan na lang talaga ang susi dyan. Yun nga, consistency mo, disiplina.
5: Tama.
4: Total, may plano kang maganda, tuloy mo. Nang organisado yung sarili mo. Hindi yung, alam mo yun, yung tita daw. Kasi yung iba, parang, okay, so ito iinumin ko kunyari, ito iinumin. Pero hindi mo naman priority.
5: Yes.
4: Mm-mm.
5: Okay.
4: Okay. So, ayan. So, ang dami na nating natutunan tungkol sa birth control method. So, sana meron po tayo na pulot, ha? Lalo na yung mga young couples na nagpaplano, diba, ng pagpapamilya. Importanteng-importante po yan. Okay, 2:46 na nagmamadaling araw. Eto muna, Tita Doc. Basahin natin yung kanilang mga sagot bago tayo magpatugtog.
5: Okay.
4: Si Mika ng Dasmariñas, by the way, ang tanong po namin ay shaved or unshaved?
5: Hairy
4: down under,
5: or hairless?
4: Ayan, hairy or hairless? Si Mika ng Dasmariñas, sabi niya, unshaved ang boto ko. Kasi sa tingin ko, mas may personalidad ang dating kapag hindi sobrang malinis tingnan.
5: Mm-hmm.
4: Ah, okay. Ayan, nakasanayan ko nang makinig sa programa ninyo tuwing gabi at isa ito sa mga tanong na nagpaiyak sa akin sa kakatawa. Ayan, habang iniisip ang sagot. Kaya nga, nagpaiyak. Ayan, habang iniisip ang sagot. Okay.
5: Oo nga. Mas Marinha, sino no?
4: Oo, si Mika.
5: Mika. Si Leo naman na Angeles City, shave to partner. Shave. Lalaki.
4: Okay.
5: Mas gusto ko ang simple at malinis na itsura. Kaya yon ang pipiliin ko. Okay. Habang nasa bahay kagabi at nakikinig sa programa, naging interesado ako sa iba't ibang pananaw tungkol sa tanong na ito.
4: Okay. Mm. Si Nina naman ng Puerto Princesa, unshaved para sa akin.
5: Mm.
4: Ayan, sabi niya kasi mas may charm at parang mas natural sa paningin ko. Ang sarap pakinggan ng programa bago matulog dahil magaan ang mga paksa pero hindi nakakaantok. Salamat kina Doc Lulu at Ma'am Amy sa magandang samahan. Ayan, salamat Nina.
5: Nina, Puerto Princesa.
4: Mm-hmm.
5: Punta tayo sa Marikina, si Gilbert, isang lalaki. Gusto niya unshaved. Ang pipiliin ko, basta maayos pa rin tingnan, mas gusto ko ang natural na dating. Nataon na nakikinig ako sa inyong programa nang mabanggit ang tanong na ito at agad akong nagkaroon ng sagot. Talaga nakakatuwa ang mga ganitong usapan.
4: Kaya nga, di ba? Salamat, Gilbert! Si Lourdes naman ang Bacoor, unshaved para sa akin, mas hindi pilit ang dating. Ayan, at mas bagay sa personal kong panlasa. Madalas akong makinig habang nagpapahinga sa gabi at isa ito sa mga paksang talagang nagpangiti sa akin. Napakagaan ang takbo ng programa. Salamat, Lourdes!
5: Bacoor. Oops, Cotabato.
4: Ayan, naku, diyan ka pinanganak, Tita Doc.
5: Oh, tama, Edgar, saan ka ba? Sa North ka ba o sa South, ha? Anyway, sa North Cotabato po si Tita Doc, Edgar, sabi ni Edgar, unshave ang boto ko. Para sa akin, may dating kapag natural ang itsura. Maraming salamat sa inyo dahil lagi may mga kawili-wiling paksa tuwing gabi. Isa na naman itong tanong na pinag-isipan ko bago sagutin yan.
4: Inisip niya kung sasagot siya o hindi.
5: sana tuwing gabi. Sana gabi-gabi tayo.
4: Oo, di ba? Kaya nga. Parang nagpaparinig yata sila eh. Si Sheena ng Valenzuela, sabi niya, shaved ang sagot ko. Mas malinis at mas maaliwalas tingnan para sa akin. Gusto ko yung maaliwalas tingnan. Nagdidilim ba pagka ano? Nakikinig ako bago matulog at natuwa ako sa usapang ito. Patuloy sana kayong maghatid ng masasayang talakayan. Salamat!
5: Thank you!
4: Ayan. Oy, sagot pa kayo ha, shaved or unshaved? With hair or hairless? Ayan, sagot kayo. Padala ninyo sa...
5: 0919 3,000.
4: Ayan. So, 10 minutes bago mag 3 a.m. Magpapatugtog lang muna kami ni Tita Doc. Tapos maya-maya sa aming pagbabalik, ito na mga technique para ang inyong pakikipagtalik ay maging mas pleasant.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:05 na po ng madaling araw ng Linggo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Call me Imee. Imee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
4: Doc Lulu Marquez
3: on Private Talks.
5: Okay, 3:08 na nagmamadaling araw, Tita Doc. Ang bilis ng oras. Napansin
0: sobra.
5: Mo?
0: Uy, may hahabol ng ano.
5: Oh, bakit? Sino yan?
0: May comment pala dito.
5: Oh, oo. Sige.
0: Sabi, ano ba ito sinasabi nito? Ah, tungkol sa birth control.
5: Ano may sabi niya?
0: Nag-text, sabi niya. Hmm. Wait lang. Ah, okay. Yung we were talking about anal sex kanina, kung ano yung gulay o prutas na ipapasok sa puwet. Oh. Diba?
5: Okay.
0: Nakikinig talaga ito kanina pa. Sabi niya kasi, carrot daw. Carrot? Pwede ilagay sa puwet.
5: What?
0: Kung rabbit daw yung partner. Kulit talaga nito. Ano ko talaga, kuya.
5: Okay. Tapos, joke siya. Sige na, natatawa siguro siya sa usapan.
0: Oo nga. Uh-oh. Tapos may sinasabi siya dito na bakit curly ang pubic hair.
5: Oh, bakit daw? Lang. Bakit?
0: Hindi gusto niyang sagutin ko.
5: Pero may nagsasayaw sa likod mo ulit.
0: Oh, ayan na.
5: Ayan.
0: Oh, you are.
5: Ayan.
0: Oh. Oh, sige na. Okay? Uh-huh. Okay? Uh-huh. Pakita ka na dito.
5: Aha. Ayun. Salamat, Zach.
0: Zachy. Ayan.
5: Oh, so, bakit nakulot ang pubic hair?
0: Oo. Gusto niya, yun yung tanong niya sa akin.
5: Ah, tinatanong ka niya. Ako may sagot.
0: Sige.
5: Ang init dun eh. Oo, nangulot na.
0: Mamaya ko sasagutin yan o ngayon na?
5: Ngayon, no? Tita
0: Do.
5: Ngayon
0: na, sige na. Sige. Yung buhok natin dito sa ulo,
5: no,
0: yung hair follicle niya, round, ilog,
5: okay.
0: Kaya diretso tubo niyan.
5: Mm-hmm.
0: Yung hair follicle dito sa ibaba,
5: baba.
0: Sa, kaya kulot ang pubic hair, oval.
5: Ah, magkaiba.
0: Magkaiba.
5: Okay.
0: Kaya kulot siya.
5: So, ibig sabihin, kunyari dito,
0: di
5: ba, may hair follicle din to. Tsaka doon.
0: So, eh, talking about yung length ng hair.
5: Ah, okay. Ito pa isa, Tita Doc.
0: Uh-uh.
5: Bakit ang kapal ng buhok doon kesa sa ulo?
0: Ah, hindi manipis, you mean?
5: Oo, yeah, oo. Di ba mas makapal yung hair doon?
0: Naman.
5: Yung strand niya, I mean.
0: Correct.
5: Oo.
0: Eh, kasi nga, the same thing, kasi yung hair follicle nga niya ay oval.
5: Kaya pala.
0: Mm-hmm.
5: Okay, so that answers the question, bakit kulot ang pubic hair?
0: Mm-hmm.
5: Oh, ngayon ko lang yan alaman, Tita Doc. Hindi ko na pagkaabalahang isipin yan eh. Sino ba yan nag-text na yan? Talagang pinag-isipan niya pa.
0: Ganun pa siya suggestion ng birth control.
5: Ano?
0: Tapos na to. Sige, ang suggestion doon niya ay swallow. Ano?
5: Swallow. Pero ganun din
0: yun.
5: May papasok at may papasok pa rin sa loob ng matris. Papunta sa fallopian. Ano?
0: Oh, ayan. Napakinggan niyo po,
5: diba?
0: Ha?
5: So, meron. Oo. Hindi pinag-uusapan doon na ano. Meron at meron makakapasok
0: baka
5: sa
0: may,
5: loob.
0: Baka may pre-cum, no?
5: Yes, may pre-cum. Mamaya, hindi mo alam.
0: Ano na?
5: Tapos na pala, laglag na yung bataan. O, diba?
0: Ano na ang naswallow?
5: O, diba? Okay.
0: Sige. Uy, marami nag-text.
5: Oo nga, marami na naman nag-text. Sumagot sa ating tanong, shaved or unshaved?
0: Hmm.
5: Si Jerome ng Imus, Cavite, sabi niya, unshaved ang boto ko.
0: Oh.
5: Ayan, hindi ko man maipaliwanag ang gusto. Mas gusto ko talaga ang natural na dating.
0: Hmm.
5: Habang nagpapahinga ako, napangiti ako sa tanong na ito. Salamat kay Doc Lulu sa isa na namang nakakatuwang paksa. Ayan, okay?
0: Punta tayo kay Davao City, taga Mindanao. Si Aiza. Sabi ni Aiza, unshave
5: yes.
0: Para sa akin. Mas may dating at parang mas comfortable tingnan. Paano yung comfortable tingnan?
5: Hindi ko alam. Ano yung nakatingin kang ganyan?
0: Ganun na. Nakatingin ka. Comfortable daw eh.
5: Okay.
0: Diba? Anyway, Aiza, ito pa sabi ni Aiza. Hmm. Madalas ako nakatutok sa programa niyo tuwing gabi at isa ito sa mga segment na talagang nakaagaw ng pansin ko. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Aimi.
5: Ayan. Hmm. Siguro yung sinasabi nila madalas sila nakatutok sa gabi, yung mga evening programs natin.
0: Yes.
5: Tapos nga, gusto nila itong segment, I mean itong programa natin.
0: Yes.
5: Oo, yan.
0: Sige.
5: So mga ano to, talagang mga gabi-gabing viewers at listeners.
0: Yes.
5: And salamat, Aiza. Si Ronnie naman ang Tagig, unshaved ang sagot ko.
0: Aba,
5: puro unshaved. Oo. Kasi daw para sa kanya, mas bagay ito sa karamihan.
0: Ah.
5: Basta maayos pa rin ang kabuuang itsura.
0: Uh-huh.
5: Habang nakikinig ako, agad kong nasabi sa sarili ko kung ano ang pipiliin ko. Nakaka-relax talaga ang programa ninyo bago matulog. Salamat, Ronnie.
0: Oo nga.
5: Mm-mm.
0: Okay, punta tayo sa bataan.
5: Uh-huh.
0: Sabi ni May, partner, take note, shave.
5: At pa, may nasingit na shave.
0: Shave, uh-huh. Si May. Sabi niya, mas malinis at mas maaliwalas tignan sa paningin ko.
5: Ano yung pag nakatingin siyang ganyan?
0: Okay. Maliwalas.
5: Maliwalas.
0: Ano ba?
5: Eh kasi maliwalas
0: kasi may pubic hair, magulo.
5: Oo, 'di ba? Yung isa nga sabi niya, 'di ba, parang mas makomportable tingnan.
0: Nakakatuwa yung mga sagot niya.
5: Uh-huh.
0: Okay. Sabi ni May ng Bataan, isa ako sa mga regular na tagapakinig at gusto kong magaan na takbo ng inyong usapan gabi-gabi.
5: Mm-hmm.
0: Sana marami pa kayong maihandang ganitong topic.
5: Yes. Mm. Itatry namin yan, May. The best we can. Oo. Si Dindo naman ng Pasig, unshaved ang boto ko.
0: Mm.
5: Ayan. Sabi niya kasi mas natural daw tingnan at hindi mukhang masyadong formal. Hindi ko talaga maintindihan yung masyadong formal. Ayan. Napakinggan ko ang tanong habang nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, agad-agad ako nagkaroon ng sagot. Ang ganda ng chemistry ni na Doc Lulu at Ma'am Aimi sa programa. Salamat, Dindo.
0: Thank you, Dindo. Mm-hmm. Gusto ko yung chemistry na yan, partner.
5: Yes. Uh-huh.
0: Si La Arnie ng Naga.
5: Mm-hmm. Bicol.
0: Partner, unshaved siya.
5: Okay. Ha?
0: Sabi niya, pakiramdam ko, mas may personalidad ang dating kapag hindi sobrang pulido ang itsura. Nag-i-imagine tuloy ako.
5: Kaya nga.
0: Sige, sabi ni Arnie, bago matulog, ay lagi mo na ako nakikinig sa program. Isa ito sa mga tanong na napag-isip-isip sa akin at kahit simple lamang.
5: Oo, kasi gabi-gabi meron tayong question of the night, di ba?
0: Oo,
5: sa kahit anumang program yan.
0: Yes.
5: Oo. So yun, natutuwa sila sa tanong na to ngayon.
0: Right.
5: Okay, si Victor naman, ang Bacoor, unshaved ang sagot ko. Ba, talaga puro unshaved. Mas gusto ko yung natural na dating kaysa sobrang malinis tingnan. Salamat sa inyo dahil may mga ganitong usapan na nakakapagpagaan ang pakiramdam pagkatapos ng mahabang araw.
0: Mm-hmm.
5: Ayan, salamat sa inyo mga sumagot. Uy, sagot pa kayo ha. shaved or unshaved, ipadala po sa 0919-278-3000.
0: Yes.
5: Wala pa si Berna.
0: Wala diba? Pa si Berna. Tinahanap ko nga yung text niya. Baka nakatulog.
5: Kaya nga eh, diba? Baka nga makat... Kaya tinitingnan ko rin yung cellphone ko dahil baka nakatulog at nagising na eh. Diba? Ayan. Anyway.
0: Sarap pa rin ang tulog. Sige.
5: Ayan. Alas 3:15 po na nagmamadaling araw. Talaga nagmamadaling araw ngayon ha. Yeah. Ang bilis ng oras, no? We're down to 45 minutes.
0: Yeah.
5: Pero anyway, eto na yung susunod natin topic, Tita Doc. Techniques to make sex more pleasurable to women.
0: Yeah.
5: Ayan, tinagalog ko yan kanina. Ano mga technique para maging mas masarap at mas masaya para sa kababaihan ang pakikipagtalik?
0: Sige.
5: Diba?
0: Very important po yan. Actually, meron, specifically, merong apat na technique po talaga. Pero before we mention that, pag-usapan muna natin yung purpose ng clitoris. No?
5: Yeah.
0: May tanong dyan partner.
5: So, meron tayong clitorisy. Lesson ngayon.
0: Clitoracy
5: pala.
0: Are you clitorate?
5: Marami kasi hindi clitorate. Diba? Marami. Oh, actually, wala. Siguro pag nagkaroon ng survey, baka more than 50% ng lalaki.
0: Totoo yun.
5: Diba? Oh. And even women. Hindi nila alam kung ano yung clitoris.
0: Right.
5: Diba?
0: So, it's very important. It is a very important part of a woman's sexual
5: organ.
0: Yes. Sige.
5: Diba?
0: So sabi nga nila para lang daw itong maliit na bukol or tumutubo lamang,
5: yeah.
0: Pero hindi nila alam yung pinaka-anatomy niyan nasa loob pa talaga. Okay? Kung baga sa pag kinumpare mo yung lalaki at babae, yung sa lalaki po tumubong palabas.
5: Mm-mm.
0: Pero tayong mga babae, yun lang clitoris ang nakalabas. Nasa
5: nakalabas. Parang ano pala yan, Tita Doc?
0: Ano?
5: Tip of the iceberg.
0: Correct. Ayos.
5: Diba?
0: Oo. Tama. Pero yung mga lalaki, nakausbong kaagad palabas. No?
5: Oh.
0: Pero kami, yung, okay. So, yung clitoris, ang kapareho niya sa lalaki, yung glans penis, yung ulo ng inyong penis.
5: Uh-huh.
0: Okay? Yung ulo. So, yun din yung ulo namin, yung clitoris.
5: Mm-mm.
0: Na maraming nerve endings. For example, merong 5,000 nerve endings yung sa inyo, kuya.
5: Sa lalaki.
0: Sa amin, doble.
5: 10,000.
0: Yes.
5: Oh, diba?
0: So, mas sensitive.
5: So, matalang liit-liit nun.
0: Kaya nga.
5: Diba?
0: Nakala nyo ha. Oh, tapos, hindi nyo pinapansin. Kailangan yan ay in-stimulate para maintindihan po ninyo na dapat merong dapat pleasurable po yung sex sa babae.
5: Yes.
0: Kayo mga misis.
5: Oh. Tsaka yung mga mister, ha? Nakapag-asawa kayo, hindi ninyo alam yan.
0: Ang alam nila partner, saan sila nagko-concentrate?
5: Mm.
0: Saan? Sa penetration.
5: Sa penetration. Mm. Tsaka dun sa butas nga agad.
0: Yes.
5: Yun yung kinikiliti nila, kumbaga. Hindi nila alam, nasasaktan po ang babae.
0: Naman,
5: napaka-sensitive nun. At saka yung bone sa ibabaw nung parang labia, di ba? May bone, yung pinaka, ang tawag doon?
0: Pubis.
5: Yung pubis. Uh-huh. Oo, doon sila naka-concentrate. Hindi din po doon. Ay, nako.
0: Sabay. Buntong hininga
5: talaga, you know?
0: Matuto nga kayo, itong lalaking ito.
5: Mm-hmm.
0: Ha? Yan. So, hindi lahat ng pleasure ay nakasentro sa penetration. Okay?
5: Tama.
0: So, you think about the clitoris stimulating that. For female pleasure, it's very, very important because it's the most sensitive part of the body of a woman.
5: Mm-hmm.
0: Ngayon, pag sinabi nating female sexual response, female sexual response, di ba partner, kailangan meron mo na siyang desire?
5: Yes.
0: Gusto niya.
5: Gusto niya.
0: Hindi pinilit?
5: Oo, kasi kapag pinilit, madadry.
0: Yeah.
5: Mm-mm.
0: Pinilit eh, no? Parang rape na yun, pinilit eh.
5: Correct, oo. Mm. Ayaw niya eh. So meron siyang hesitation or ayaw niya talaga.
0: Right.
5: So mangyayari, magdadry up yun, Tita Doc, sa halip na mag-lubricate.
0: Tama.
5: Diba?
0: Okay. So, ulit ha. Female sexual response is about, number one, desire.
5: Desire.
0: Pag gustong-gusto na ni ate, ma-arouse man yan, di ba?
5: Yes.
0: So, arousal.
5: Kusa.
0: So, pag na-arouse si babae, magkakaroon ng lubrication.
5: Yes.
0: Tama ba?
5: Aha.
0: Maglulubricate.
5: Yun ang palatandaan.
0: Yun ang una.
5: Mm-mm.
0: Pag na-arouse. Pangalawa, meron siyang clitoral erection. Yun, tatayo po yan.
5: Tumatayo yun. Hindi nyo alam, no?
0: Hindi nila alam. Mm. Akala nila yung penis lang yung
5: kasi, tumatayo. Kasi, yes. Doon nga sila nakatingin eh. Diba? Sa kanila din eh.
0: Nakatindi.
5: Ayan, oo. Oh. Diba? Oh.
0: So, hello, kuya. Kailangan, pag naaraw ang babae, may lubrication. Number two, meron clitoral erection.
5: Yeah.
0: And, next, magiging sensitive na yun, partner, di ba?
5: Of course.
0: Oo.
5: Oo.
0: May mga daloy ng dugo doon, kaya tumayo yun.
5: Mm-hmm.
0: So, pareho lang tayo, kuya. Kung merong, you know, nag-erect yan because of the flow of blood, tatayo din po yung clitoris because of the flow of blood.
5: Yes. Ha? Oo, yun ang palatandaan po. Na-ready na siya.
0: Yeah. Mm-mm. Tapos, magiging sensitive yan.
5: Mm-hmm.
0: So, you need to stimulate that. Yan yung binabagit namin ni Amy dito. Eh.
5: Yun yung, para ano, no, Tita Doc, yun yung talagang magiging plump siya.
0: Yes.
5: Diba? Yung buo, yung kabuuan.
0: Right.
5: Oo.
0: Okay? So, ibig sabihin, pag na-arouse na, magiging lubricated, mm-hmm, yung puwerta.
5: Yeah.
0: Pangalawa, tatayo ang clitoris, magiging sensitive.
5: Mm-hmm.
0: And if that will happen, magkakaroon na siya ng true
5: orgasm.
0: Amen.
5: Mm-hmm. Gusto ko yung amen. Isang kasi tinitingnan ng mga lalaki, kung na-arouse daw ang babae, ay yung nipple, kung nakatayo na. Pero hindi lang po yun.
0: Oo.
5: Talagang yung clitoris tumatayo.
0: Tama.
5: Okay, nasaan ba ang clitoris, Tita Dok?
0: Nako, talaga naman.
5: Baka hindi rin nila alam. Kasi kala nila, ihian lang yun.
0: Ayun na nga, di ba? So, ang babae po, ay nakikita nyo po yan, may dalawang labi, no? It's called the labia majora and the labia minora.
5: Mm-hmm.
0: Major and minor lips. Pag hinawi mo yan, makita mo man yun, no? Makita nyo yung clitoris. Ayoko nang sabihin sa Tagalog kasi parang hindi maganda.
5: Hindi
0: diba?
5: Maganda. Yes.
0: English,
5: so,
0: English.
5: Well, with all due respect sa wikang Tagalog.
0: Uh-uh.
5: Sa wikang Pilipino.
0: Tama.
5: Mm-hmm.
0: Okay, so clitoris.
5: Yeah.
0: Okay. Ikaw nga magsabi, partner.
5: Clitoris.
0: Ah.
5: Clitoris. Where is that clitoris?
0: Where is it?
5: I can't find it.
0: Natulog.
5: Ayan.
0: Okay. So it's between the labia majora and the labia minora.
5: Okay.
0: And sa ibaba po niya, nandiyan po yung labasan ng wiwi.
5: Yes. Natatakpan siya yung labasan ng ihi. So para siyang hood, diba, yeah. Tita Doc?
0: Yes. So may clitoral hood.
5: Mm-mm.
0: Okay. Kuya kayo, kuya, pag hindi pa kayo natuli, meron din kayong hood.
5: Mm-hmm.
0: Okay?
5: Yes.
0: Hood.
5: Oh, hood. Brotherhood.
0: May takip po yan. Kaya kayo po ay, kaya kailangan pa kayong tinutuli o
5: yes,
0: sinisircumcise para lumabas po yung ulo nyo.
5: Oh, yes.
0: Partner, may ibang country kasi na...
5: Hindi sila nagtutuli. Walang circumcision, yes.
0: Diba?
5: Oo. Mm-hmm. May marami, actually marami pang bansa.
0: Yeah.
5: Diba?
0: That's scary, no?
5: Mm-hmm.
0: Mali po yun. Kaya kayong lalaki lang ang magpapatuli, ang babae hindi.
5: Yes. Pero, although may mga bansa, Tita Doc, na ang babae tinutuli dun, diba?
0: Correct.
5: Oo.
0: Female genital mutilation.
5: Yes, na-discuss natin yun dito noon.
0: Yes.
5: Mm-hmm. Buti na lang sa Pilipinas, wala.
0: Ay,
5: salamat. Nakakataok.
0: Alright. So,
5: okay.
0: Very important tayong clitoris na yan.
5: Mm-hmm.
0: And of course, partner, ayan nga yung foreplay, eh, no? Foreplay.
5: Mm-hmm.
0: Oh, ano sa Tagalog ng foreplay?
5: Ah. Ano nga ba Tagalog ng foreplay?
0: Ano nga? Ano nga ba?
5: Teka lang. Tagalogin natin. Hanapin natin dito sa...
0: Hindi ba lambutsingan? Hindi.
5: Hindi eh.
0: Hindi.
5: Oh, foreplay in Tagalog.
0: Lambingan? Hindi kaya?
5: Mm-mm. Teka lang, Tita Doc. Mabagal ako mag-type.
0: Sige lang.
5: Ayan.
0: So, yung foreplay po, very important na atakihin nyo po yan yung five senses. Ha? The five senses.
5: Ay.
0: Okay? Five senses means, ano ka na, ano da?
5: Ang lalim naman.
0: Ano ba na yan?
5: Paunang laro.
0: Oh my God, parang may palarong pambansa yan.
5: O kaya yung isa laro bago magtalik. Sige, foreplay na lang. Oh my God. So wala siyang direct translation sa Pilipino.
0: Wala. Lambutsingan na lang.
5: Oh yeah, lambutsingan.
0: Sige.
5: Okay.
0: Ayan.
5: Mm-hmm.
0: So di ba we always discuss about the foreplay?
5: Aha.
0: Foreplay, spellingin nga muna natin ito, partner.
5: Yes, F-O-R-E-P-L-A-Y.
0: Foreplay.
5: Yeah, foreplay. Kasi four kaya pauna, before, diba?
0: Tama.
5: O,
0: yung
5: kinuha yun. O.
0: Tapos
5: foreplay.
0: Pala. Okay.
5: Oo.
0: So, pag nag-foreplay, atakihin yung five senses.
5: Mm-hmm.
0: So, hindi pa siya five play, ha? Hindi
5: ayan. Baka may magtanong, ba't hindi five play? Hindi po, foreplay, pero yung five senses yung aatakihin niya.
0: Tama. Sabigyan natin na example, partner, mabilis lang.
5: Sige.
0: No? Yung five senses, ano ba yun? Sense of sight. Sense of smell.
5: Yes, smell. Sense of hearing.
0: Yes.
5: Diba? Sense of taste.
0: And sense of
5: touch. Yung so, touch ang pinaka ano.
0: Ano? Oo diba? Nga. Pero sa sight muna tayo.
5: Okay.
0: Parang magiging foreplay yung sense of sight.
5: Ba?
0: Dapat maganda yung nakikita niya. Tama ba?
5: Correct. Oo, diba? Kapag natitipuhan mo yung isang tao, diba? O asawa mo. Kunyari yan. Pag nakita mo siya, wow, ang ganda. Ang sexy.
0: Tama.
5: O kaya, wow, ang kinis naman ni Mrs. Ayan. So, sight pwede, po yun.
0: Right. O pwede yung kunyari sa gabi, diba dumating si Mr. Tapos suot na ni girl yung anong suot niya?
5: Night.
0: Hindi ka agad hubad, diba?
5: Hindi. Kailangan may nighties. O kaya yung mga mas bata, diba? Yung iba naka-shorts na pang, alam mo yung pambahay pero sexy.
0: Aha.
5: Tapos nakasando siya. Yung mga mas simpleng tao, diba?
0: Na walang bra.
5: Oo, na walang bra. Usually, ang babae sa bahay hindi nagbabra.
0: Okay.
5: Yes. So yan, sense of sight.
0: Sense of sight. Mm-hmm. Yung sense of hearing naman, pag sa foreplay, hindi sumisigaw.
5: Correct. Boses ma-sexy.
0: Bulong-bulong lang.
5: Yeah. Malalim ang boses, di ba?
0: Pwede din nibble-nibble the ears.
5: Yeah.
0: Okay.
5: Uh-huh.
0: Yeah. Yung sense of smell naman, syempre, kailangan...
5: Mabango. Eh, kung pagdating ni Mister, di ba, nakabagong paligo.
0: O
5: kaya naman, si Mister naman ang bagong paligo.
0: Naman.
5: Wow. Di ba?
0: Ito pa, partner, no? Dumating si Mister, no? Tapos, nag-text yung si Mrs. kay Mister. Sabi niya, uwi ka na kaagad kasi magluto ako ng adobo.
5: Tapos?
0: Pagpasok, naamoy ni Kuya yung adobo.
5: Yes.
0: Diba, masarap yun?
5: Mm-hmm.
0: Paano maging mabango yung adobo? Ano nilalagay?
5: Depende sa bin... Ano yun eh? Parang... Ako kasi, yung adobo ko, nilalagyan ko siya ng...
0: Suka?
5: Ng lemon lime. Parang ganun.
0: Uh-huh.
5: O, bukod sa suka.
0: May
5: lemon lime talaga siya. O kaya naman, o nilalagyan ko siya ng... Anong tawag dito?
0: Bawang.
5: Hindi. Mayroong parang spices yun na magpapabango sa kanya.
0: Ayan na nga, pumasok na nga, no?
5: Mm-hmm.
0: So, ina-stimulate yung sense of smell.
5: Pero bago yan, pagpasok, adobo.
0: Uh-oh.
5: Eh, biglang papasok yung babae, si Mrs.
0: Ano na?
5: Masarap ba yung adobo sa tingin mo? Pag siyempre, oo, gutom na ako.
0: Oo.
5: Pero mas mabango ko.
0: Uy!
5: Siyempre, si Mister. Yan. Yung mga ganon, foreplay ang tawag doon.
0: Tama. Okay, power of suggestion, di ba? No?
5: Yeah.
0: Tapos, yung sense of taste naman, tinikman na yung adobo mo.
5: Aha. Eh, pero mauna ka dapat matikman.
0: Alay.
5: Kiss muna sila.
0: Kiss muna.
5: Oo, di ba? Siyempre, galing trabaho. Tapos si Mrs. bagong ligo.
0: Pwede. Diba? Okay, magkakalimutan
5: na ng kain.
0: At yung
5: kiss na yun, di ba? Eh, kasi sabi nga nila, mas maganda daw kapag atapos tsaka kakain.
0: Ah, diba? Pagkatapos ng ano?
5: Di ba? Ng kiss. Eh, siyempre, may touch.
0: Ay.
5: Pag touch niya, wow, ang lambot ng balat mo ngayon bagong lotion. Ako,
0: Ay, okay.
5: Di sama-sama na. Sense of touch, sense of smell, sense of taste.
0: Yun.
5: Yes.
0: That's foreplay.
5: Yeah.
0: Additional sa sense of touch.
5: Ano?
0: For example, pwede mo sabihin, massage kita, sweetheart. Massage mo din ako.
5: Yun. Yung mga ganun, di ba?
0: Sige.
5: Okay.
0: Yun yung foreplay. And then, of course, partner, madalas natin sinasabi, di ba, yung communication should be open.
5: Tama.
0: Kung ano yung ayaw mo, sasabihin mo.
5: Yes.
0: Kung ano yung gusto mo, sabihin mo.
5: Mm-hmm.
0: Diba?
5: Kasi hindi pwedeng may nagtatago ng feelings.
0: Tama. Very important. So, tell what you like and what you don't like.
5: Yeah.
0: And you have to be responsive.
5: Naman. Huwag kang parang tuod.
0: Nakahiga ka lang dyan.
5: Naman, trabaho din, ha? Ayan, pag may time. Hindi pwedeng iasa lahat sa isa.
0: Nagiging joke yun, di ba?
5: Oo.
0: Trabaho ko naman, no? Nakahiga ka lang dyan.
5: Parang mula nung kinasal tayo, 10 years ago, ako lang lagi.
0: Eh, di ba?
5: Baka mag-welga yung partner mo.
0: Tama.
5: Mm-mm.
0: Tapos siyempre, variety is important.
5: Tama.
0: Variety would be like, well, siguro sa sexual position, pwede, di ba?
5: Oo. Mm-hmm. Kaya diyan pumapasok yung anal sex, eh.
0: Yes.
5: Dahil because nag-iisip sila ng variety.
0: Tama. Mm-hmm. Ayan.
5: Okay.
0: So again, kung may communication, madalas namin sinasabi ni Amy, dapat may connection.
5: Correct.
0: Communication, connection.
5: Yes. Kaya kailangan mag-communicate para may connection. Kasi paano kayo magkakaroon ng connection? Hindi kayo nag-uusap.
0: Yes.
5: Malosip.
0: Right. So partner, before we supposed to end, okay, mabilis na ito, ha?
5: Sige.
0: Meron ditong magandang research, no? May apat na technique. Techniques talaga, better sex for mga ate.
5: Ano?
0: Mga misis, ha? Mm-hmm. Very important. Very important ito. At ginawa nilo between, sa US itong study,
5: yeah.
0: Between the ages of 18 to 93 years old.
5: 93? Wow.
0: 93.
5: Pwede pa?
0: Naman.
5: Okay.
0: Ewan ko lang. Sa US daw ito eh, di ba? Pero maganda yung studies nila. Apat na technique. Una, yung partner, alam mo yung nag-aanggulo-anggulo. You know?
5: Oh, sa news lang alam kong anggulo. Eh. Oh, anggulo-gulo ng anggulo, nagkaagulo-gulo. Yun ang nangyari sa Senado eh.
0: Oh. May Monday this. Kaya tawag nila doon, angling.
5: Angling?
0: Angling.
5: Angling.
0: Or angling. Or angling.
5: Uh-huh. Okay.
0: Okay. Ibig sabihin ng angling is, hindi yung, ito na yung sinasabi na huwag kang taong tuod.
5: Okay.
0: No? Ina-angle-angle mo yung pelvis.
5: Yes, yes. Oo naman. Hmm. Kumbaga, nag-a-adapt ka dun sa, sinasabayan mo yung partner mo.
0: Yes. Ayun. Okay. Teha, huwag kang taong tuod.
5: Ang gling-gling mo, ha?
0: Giling-giling?
5: Pag binasa mo siya, yeah. Ano, di ba, ganun? Ang gling-gling mo.
0: Mm. Okay? Uh-huh. So, mag-rotate ka, erase your pelvis, mm-hmm. You lower your pelvis. Actually, part na may exercise na ganun, no?
5: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Meron. Mm-hmm. Sige lang, gusto mo mag-enroll?
5: Ang ganda. Hayaan mo ta, hanap tayo ng ano, ng kapartner. Sabay kami mag-enroll.
0: Lahat ng mga babae nandoon pumapasok.
5: Oh, okay.
0: So anyway, it's about the movement of the pelvis and the hips. Mm-hmm. Okay? Now, ito pa isa. Ano una? Angling.
5: Angling?
0: Yung pangalawa, shallowing.
5: Shallowing?
0: Shallowing.
5: Okay. What shallowing is
0: shallowing? Shallow is mababaw. Okay? Okay? Ibig sabihin, yung penetration ni lalaki, dapat mababaw lang.
5: Ah.
0: The purpose is para ma-simulate yung clitoris at saka yung G-spot.
5: Mm.
0: Kasi yung mga lalaki, gustong sagad.
5: Hindi nila alam yung G-spot, nasa bungad lang.
0: Ay, kung yun na nga, kung yung clitoris nga, yung snubbing.
5: Mga lalaki na to talaga. Sa bagay, yung pa kayang G-spot na hahanapin mo. Eh, yung ang clitoris na andyan, hindi pa nakita.
0: Tama.
5: O eh, yung G-spot hahanapin pa niya.
0: Ayun na nga.
5: Ayan.
0: So when you do, kayo gagawa nito ha, angling, no, man and woman, yung shallowing, kuya, ikaw yan, babaw lang, di man kailangan mo.
5: Huwag kang galit na galit.
0: Oo.
5: Huwag kang gigil na gigil. Hindi po doon yung nakukuha.
0: Tama, huwag kang, sige. Uh-huh. Yung pangatlo, rocking.
5: Rocking.
0: You rock.
5: Uh-huh.
0: Okay, na-imagine
5: like
0: mo pa
5: ano,
0: rock.
5: Like, baby, rock.
0: Yeah.
5: Rock it to my heart.
0: Bayan.
5: Napasaya, napakanta.
0: So, rocking during penetration. So, nakapenetrate ka, kuya, mm-mm. Pero nagra-rock ka.
5: Tama.
0: Or something like, medyo mababaw din. May tawag din partner eh.
5: Yeah.
0: Coital alignment technique.
5: Okay.
0: Okay, so parang nagra-rock kayo niyan.
5: Nagaglide.
0: Yes.
5: Yeah, isa pang term.
0: Right.
5: Aha.
0: Okay. Okay. Very important, ha? So, angling, shallowing,
5: rocking,
0: coital alignment technique. Tapos yung panghuli partner, pairing.
5: Pairing.
0: Pairing. Parang
5: Bluetooth.
0: Ayun na nga.
5: Oo.
0: Okay. Parang ganoon na yun. Okay?
5: Okay.
0: So, pairing means, pwedeng ikaw, kuya, ay nakapenetrate. Mahilig ka sa penetration, di ba?
5: Mm-hmm.
0: Pero yung isang kamay mo, you are simulating the clitoris. So, pinipair mo siya.
5: Okay. So, you're using parang both yung hands mo at saka yung penis mo.
0: Yes.
5: Okay.
0: And
5: okay.
0: You can do that on certain sexual position.
5: Mm-hmm.
0: Okay? Pwedeng yung you are at the back, yung
5: yes.
0: Doggy style,
5: yeah,
0: ganyan.
5: Oh. Or yung nakatagilid silang dalawa.
0: Yes.
5: Diba?
0: Spooning,
5: yeah. Oh.
0: Or woman on top.
5: Ayan.
0: Ayan.
5: Okay.
0: That's pairing.
5: So, di ba sabi nga, ang pagkikipagtalik daw ay parang sayaw.
0: Oo naman.
5: So, may mga moves talaga. So, may dumada moves ka talaga.
0: The
5: diba?
0: Moves.
5: Oo. Ba't kailangan pag-aralan mo yon kasi para mag-sync kayong
0: yes.
5: Dalawa. And it can only happen kung meron kayong communication at emotionally connected kayo.
0: Yahoo!
5: You know? Okay, so yan po. Right. Ah, alam nyo na gagawin ninyo mamayang gabi.
0: Love na!
5: Okay, 3:34 po sa ating mga orasan. Hindi pa po kami tapos. Diyan lamang kayo kasi babalik pa po ang
4: Private Talks!
3: Private Talks.
6: Private Talks.
3: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Private Talks.
1: Okay, ayan, nag-experiment ako dito, Tita Doc. Eh. So, sa isang linggo, mag-iiba yan. So anyway, nag-enjoy po ba kayo? Gising na po ba ang lahat?
2: Naman.
1: Ayan, sabi nga sa kanta, get down on it. Ayan, di ba? Kailangan na, medyo nag-stretching na tayo, di ba? Kasi para maganda ang gising sa umaga. Eto, Tita Doc, may mga pahabol na sagot.
2: Daming tek-tek-tek sa.
1: Shaved or unshaved? Ayan, sabi ni Marlo ng Tanza, Cavite. Uy, shaved para sa kanya, Tita Doc.
2: Uy, nadagdagan na yung ano natin.
1: Kaya nga, kasi daw mas presentable at mas maayos tingnan. Lalo na kapag may trabaho o lakad. Bakit? Nakikira mo yun? Anyway, natuwa ako sa paksang ito habang nakikinig. Kasi maganda ang mga tanong na napag-uusapan sa inyong programa. Mm-hmm. Salamat, Marlon.
2: Uy, sa Tanza, Cavite ba yun?
1: Yes, Cavite, Tita Doc.
2: Yeah. Mm-hmm. Tapos ito naman si Jenny ng Kabanatuan.
1: Ang sabi?
2: Gusto niya unshaved.
1: Unshaved
2: ang pipiliin ko. Sabi ni Jenny, hindi naman kailangan sobrang ayos pala para maging kaaya-ayang tingnan.
1: Uh-huh.
2: Kaaya-ayang tingnan, partner.
1: Kaaya-ayang tingnan. Talagang tinitingnan.
2: Nilalagay ng salamin. Tapos sabi pa niya, nakakatuwa ang mga paksa ninyo dahil relatable sa maraming tagapakinig.
1: Ayun.
2: Salamat, Ma'am Amy, sa pagbibigay ng mga tanong na gaya nito.
1: Yes, ayan. Uy, baka meron kayo suggestion ng mga tanong, pwede niyo po sa aming ipadala. Okay. Si Errol ng Olongapo, sabi niya, unshaved ang boto ko.
2: Unshaved.
1: Para sa akin, kasi mas may charm ito.
2: Charm.
1: At mas natural ang dating. Habang tahimik ang gabi at nakikinig ako sa programa, ito ang isa sa mga tanong na tumatak sa akin. Patuloy sana kayo maghatid ng masasayang usapan.
2: Tumatak talaga.
1: Talagang tumatak ba talaga, Errol? Ayan. Salamat, Errol.
2: Punta tayo ng Mindanao ulit sa Jensan. Uh-huh. This is South Cotabato. Si Christelle, sabi ni Christelle, partner, unshaved siya.
1: Unshaved din.
2: Mas gusto ko ang simpleng natural na itsura kaysa sobrang malinis tignan. Oh, okay.
1: Parang baby, ayaw mo.
2: Lagi akong may oras para makinig sa programang ninyo bago matulog at isa ito sa mga topic na talagang nagustuhan ko. Good.
1: Ayaw niya na parang baby. Ayan, si Paeng ng Muntinlupa, sabi niya, shaved para sa akin.
2: Ba?
1: Nadagdagan si shaved. Mm-hmm. Mas fresh at mas maaliwalas tingnan sa personal kong opinion.
2: Mm-hmm.
1: Kahit magkakaiba tayo ng sagot, nakakatuwang pag-usapan ng mga ganitong tanong. Salamat kina Doc Lut, Ma'am Amy, sa magandang samahan tuwing gabi. Salamat din, Paeng.
2: Okay. Punta tayo ng Valenzuela.
1: Okay.
2: Si Rolando.
1: Tapang ah, Rolando.
2: Unshaved siya.
1: Uh-huh.
2: Yun ang boto niya.
1: Mm-mm. Okay.
2: Para sa akin, mas may dating ito at hindi mukhang pilit. Ha? Habang nakikinig ako kagabi, napaisip ako kung talaga, kung alin talaga ang mas gusto ko at unshaved ang naging sagot ko.
1: Ba, mukhang magdamag niyang pinag-isipan, Tita Doc, di ba?
2: Oo nga. Di ba? Ang sarap makinig sa programa ninyo bago matulog.
1: Salamat, Rolando. Ayan, and the winner is

0: Ang hair follicles na ay oval.
1: Ay, oval pala. Oblong tuloy sabi ko. Oval pala.
0: Oval or flat. Yung pong tumutubo dito sa buhok natin ay round hair follicles.
1: Yun pala naman. So sa bagay, no, pagka shinave mo kasi makikita mo, parang mas maano nga yung pinaka... ano niya, butas, kumbaga. Parang mas makapal nga eh. Talagang mas makapal tingnan.
0: Yeah.
1: So, ayan.
0: At saka, ito pa, partner.
1: Ano pa?
0: Isang reason daw, yung iba kung bakit nag-shave o nag-trim, kasi nagkakaroon ng puting buhok.
1: Yun nga tanong ko, nagkakaputi din ba talaga
0: pag
1: yun?
0: Pag nagkakaedad, nagkakaputi din siya. Like for example, yung ito eyebrow, tapos tumatanda, may whitier na rin. Tapos minsan yung mga lalaki na may mga bigote, di ba may
1: puti
0: mga puti din yun?
1: Yes,
0: so yung pubic hair, nagkakaroon din ng white hair.
1: Ayan. So, tama kasi yesterday, I had a meeting sa friend kong lalaki.
0: Yes.
1: Tapos meron siyang balbas na biniro ko siya. Sabi, bakit may puti na yan? Tapos dito din nakita ko. Konti pa lang. Sabi niya, madam, tumatanda na tayo.
0: Ayun.
1: So, pagka ba may puti-puti na dyan, ibig sabihin may puti na rin doon.
0: Yes.
1: Olo! Alam ko na pag tinignan ko kayo. Ang naughty eh, no? So, anyway. Iba na pala yung tingin. Uy, may puti ka na dyan sa ano mo. Kilay mo.
0: So, meron ka din puti doon.
1: Iba, yung pala yung nasa utak eh. Ah, so may puti na rin to doon. Ay, nako, wala. Pinapatawa ko lang po kayo para naman magising na ang mga diwa natin. Kasi 8 minuto na lang, alas 4 na.
0: Mm.
1: Kaya, eto na Tita Doc, ibigay na natin yung myth natin dito.
0: Mm-mm.
1: O, sabi dito,
0: ano sabi?
1: Kapag daw mahal mo yung isang tao, automatic na masarap na ang sex.
0: Of course not.
1: Okay? Bakit?
0: Hindi ba, pag mahal mo, masarap na kaagad yung sex? Of course not.
1: Uh-huh.
0: No? Kasi kailangan pa din yung, hindi ba sinasabi natin, yung communication at yung connection.
1: Yes, oo.
0: Mm. At kung may problema, be creative.
1: Mm-hmm.
0: So it doesn't really follow na you love each other, tapos it follows ba na the sex will be perfect?
1: Hindi. Oo. Misan nga, yung nagmamahalan, yung hindi matinu yung sex eh. Kaya lang nagtitiis sa isa't isa. Kasi nga mahal nila yung isa't isa. Kasi ang relationship naman, it's not all about sex. Yung
0: right.
1: Sex is isa lang yan sa aspeto. Pero marami yan, marami. Maraming elemento sa isang relasyon.
0: Naman.
1: Yes. O ito pa, isa Tita Dok.
0: Mm-hmm.
1: Ano masasabi mo dito? Mas matagal, mas masarap.
0: Siyempre hindi. Okay. Kung... maybe because the longer, depende kung foreplay yon, okay? The longer the foreplay, the better for the woman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi itong mga lalaking ito, mabilis silang mag-come, no?
1: Yes.
0: Mabilis silang mag-ejaculate, may premature ejaculation pa.
1: Yeah.
0: Diba? So, it's better na hindi lagi nakadepende sa haba ng oras ang sexual satisfaction. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Para sa maraming tao, mas mahalaga ang kalidad. Ayun, quality, partner.
1: Quality.
0: Than quantity?
1: Oo, quantity and
0: yes.
1: Kung gaano katagal.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Misan saglit lang yan, pero kung talagang natamaan mo ng tama,
0: oy, yun, no? Spot.
1: Diba? Oo, nahit mo yung G-spot, eh yun na yun, diba?
0: Yeah.
1: So, wala yan sa tagal, wala rin naman sa dalas, kundi nasa quality talaga ng pagsasama ninyong at pagtatalik ninyong dalawa.
0: Right.
1: Pwedeng planuhin nyo para mas maganda, diba, Tita Do?
0: Tama.
1: Pero minsan spur of the moment, pwede rin naman.
0: Yeah.
1: Diba?
0: And it's important para talagang mas masarap, maabot nyo po yung rurok ng kasarapan ng babae ni Mrs.
1: Mm-hmm.
0: No? Achieve the desire, the arousal, and the true orgasm.
1: Yes. Bakit mahalaga?
0: Mm-mm.
1: Na ma-achieve ni Mrs. ang true orgasm, tandaan ninyo.
0: Mm-mm.
1: Happy wife is happy,
0: happy
1: life.
0: Life. And masarap ang luto sa umaga.
1: Yes, oo. At baka makalimutan niyang kulang yung inintrega mo dahil masaya naman siya. Diba? Pero kapag hindi siya masaya, ano mangyayari sa bedroom? Ano mangyayari? Aba, lahat ng kakulangan mo maaalala niya. Diba? Oo. Mm. Paano ba to? Tita Doc, we have to go, diba? Kasi susunod na po sa amin ang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
1: Yes, kasama si na Doc Algie Bakla at Michelle Hines.
0: Yes. Uh-huh.
1: At syempre, ang inyong lingkod mamaya po, no? 7 o'clock ng gabi. Kasama ko naman si Father Eric Lacandula sa God Bless You. At syempre, lahat ng programa sa DZMM, lagi ninyong panoorin at panagpakinggan. So, tatapos na naman po ang isang gabi ng punong-puno ng masayang kaalaman. Salamat, Tita Doc. Diba, tungkol sa mga pribadong bagay, sa kababaihan, kalalakihan at mga mag-asawa, mga pribadong diskusyon na pinag

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang malusog at mapagpalang araw ng Linggo sa lahat ng ating mga kamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli, ang iyong lingkod, Michelle Hines, isang certified naturopathic practitioner. Regular niyo po mga kasama tuwing Linggo ng umaga. At syempre, atin din po mga kasama ang isa sa atin pong mga PITAC DOH Certified Naturopathic Practitioner at ang atin pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bakra. Doc Algie, good morning po.
4: Good morning, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao na nakatutok po sa ating programa every Sunday morning para pag-usapan po natin ang atin pong kalusugan.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. At syempre, tayo po ay napapakinggan ha? Sa Metro at Mega Manila. Ayan, sa Radyo Patrol sa East 30, DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa inyo pong AM band mga kapamilya. At sabay, hindi po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Prime PRTV Prime Media mamaya po, alas 6 ng umaga. At syempre, tayo po ay live na po ngayon na napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Facebook page at DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa mga nanonood na po ngayon at nakikinig sa atin pong live streaming, Doc, meron pong handog kaagad na regalo sa inyo, ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway. Sa mga kapamilya po nating nakasubaybay sa atin pong television, radio at lalo na sa Facebook, pakibahagi po ang inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto ng Yes to Health.
0: Yeah.
4: At pakishare po yung ating stream. Mm-hmm. Ano? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, dahil mamaya po dalawa ho yung ating mapipili na mariregaluhan sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway ng Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yun, ho? Oh, sa mga gusto makasubok, ha? Makatikim ng atin pong Xanthone Gold Coffee. Napakasarap at saktong-saktong inumin na layo na pag malamig-lamig ang panahon, Doc. Mm-hmm. Kaya mga kapamilya, huwag pong kalimutan ang ating mechanics. Ha? Malay niyo po kayo mamaya ang maswerteng mapipili po natin at marigaluhan. Ha? Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa numero 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di kayo naman ay magpadala kayo ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan natin ang patungkol sa paggamit ng mga halamang gamot, kung bakit ito mahalaga, Doc, at kung ano yung mga wastong paggamit po nito, ha? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng
5: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
7: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ngayon pong umaga mga kamilya ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga halamang gamot bilang paraan ng pag-iwas at pagtulong sa atin pong mga karamdaman, mga karaniwan ng mga sakit na nararanasan po natin. Doc, ang paggamit ng mga halamang gamot o herbal medicines ay hindi na bago ano, sa atin. And katunayan nga nito, bago pa matuklasan itong mga makabagong medisina ay bahagi na ng kultura ng iba't ibang lahi. Ito pong herbal medicine o yung mga halamang gamot bilang panggamot sa mga karamdaman. At gaano po ba kahalaga, Doc, ang herbal medicines at ano ang mga benepisyo na ibibigay nito sa atin pong kalusugan?
4: Magandang tanong yan kasi actually yung herbal medicine is considered as one of the oldest healing tradition. Ano? Sa buong mundo at ang halamang gamot ay ginagamit na ng mga tao noong pampanahon ano thousands of years ago para sa kalusugan, para sa pagpapagaling at ganun din sa prevention ng sakit. Actually ito yung pinakang core principle ng naturopathic medicine, yung paggamit ng halamang gamot at ayon na rin sa World Health Organization, sabi nila 80% of the world's population ay gumagamit ng herbal medicine. Kumbaga, sa dinami-dami ho ng modern medication, marami pa rin talaga ang gumagamit ng halamang gamot sa buong mundo. Ano? Just imagine, 80% na ating population is ginagamit siya as one of their primary healthcare. Especially sa mga bansa gaya po ng Asia, ng Africa, ng Latin America. Mm-hmm. No? Ay pangunahin itong ginagamit din ng mga tao. And of course, sa mga bansang maunlad na, nagkakaroon na rin sila ng interest pagdating sa paggamit ng halamang gamot. At sa katunayan, yung global market ng herbal medicine, kung hindi ako nagkakamali, umaabot na yan sa $100 billion, US dollar, no? Ngayon. At maraming mga pag-aaral ang ginagawa para matuklasan ano ba yung potensyal ng mga halamang gamot sa pagtulong sa atin pong karamdaman. And actually, ang herbal medicine, part na talaga yan ng kultura. Ano? Hindi lang bilang panggamot, kundi bilang parte na ng family traditions. Walang civilization na
0: hindi dumaan
4: sa paggamit ng halamang gamot. Even in biblical times, diba? Makikita mo kung paano nilang inu-utilize yung herbal medicine. At yun ang kagandahan sa herbal medicine kasi ito ay foundation. Even yung mga modern system of healing, rooted pa rin sa paggamit ng herbal medicine. Kumbaga, bago matuklasan yung hospital setting, yung modern way to heal, nag-umpisa muna tayo doon sa traditional way sa paggamit ng halamang gamot. Actually, they started looking doon sa mga hayop, how animal utilize herbal medicine. Kasi may mga hayop na instinct nila yun.
0: Tama daw.
4: Pag may sakit sila, kumakain sila ng halamang gamot, di ba? And also, yung mga shape ng mga halaman at marami pang ibang mga way noona para malaman nila kung ano yung paggagamitan ng herbal medicine.
0: Oo. Para makita, Doc, at maunawaan ang atin po mga tagapakinig yung complete picture, ano? Pag-usapan muna natin, Doc, yung mga maikling kasaysayan sa paggamit ng mga halamang gamot na ito.
4: Mm-mm. Actually, herbal medicine, yung binanggit ko nga kanina, noong unang panahon, walang studies. Tinitinal lang nila yung mga hayop kung paano nila ginagamit yung herbal, like yung mga aso, pusa, yung mga chimpanzee, yung mga ahas. May mga iba-iba silang way. Ano? At nakikita ng mga tao, even yung shape, yung color. Pag ang shape ay shape na heart, aba, baka, pwede sa puso. Pag kulay pula, baka pwede sa dugo. Ngayon yung pamamaraan noon. Actually, ang pinakang earliest record sa sistema ng herbal medicine ay nagmula sa ancient China, 5,000 years ago. At may mga ano yan, may mga manuscripts yan. Ano? And ganun din sa India, yung tinatawag na Ayurvedic medicine, na ang core din nun, ang foundation ng Ayurvedic medicine is herbal medicine pa rin. Sa ancient Egypt naman, yung mga ancient Egyptians, actually, marami silang formulation until now, ginagamit pa rin nila sa kanilang system of healing. Diyan na sumikat yung paggamit ng bawang, di ba? Paggamit ng mga myrrh, at iba pa ng mga spices sa Egypt. Sa ancient Greece naman, diyan ang galing si Hippocrates. Si Hippocrates is tinuturing na father of modern medicine. Na ang kanyang system of healing naman is diet, water therapy, sa paggamit ng herbal medicine. Sa indigenous cultures naman na nakita nila, for example, yung mga American Indian, gumagamit sila ng mga herbal medicine na ngayon napapatunayan na maganda sa mga nagkakaroon ng mga infection, di ba? Yung mga African healers, yung mga Filipino healers, yung mga Pinoy, noong unang panahon, mga albularyo natin, meron silang na-establish na pamamaraan na sinasalin yon sa bawat sali ng lahi from generation to generation. In fact, ang ating bansa nga, meron tayong batas, yung Republic Act 8423, ang tawag doon Tama-Alo or Traditional and Alternative Medicine Act, na ang layunin nun, ibalik tayo doon sa kaalaman sa paggamit ng halamang gamot sa traditional medicine. Kasi nga marami mga Pilipino, ang kailangan matuto rin sila kasi nga ang herbal medicine naman, meron talaga tong silbi. Kaya lang, kumbaga, dapat itama natin yung paggamit natin ng halamang gamot.
0: So, yan. Sa mga kababayan natin, mga kapamilya natin, mahalaga po na meron tayong alama or knowledge about this. Ano? At kung paano natin i-utilize nga doon. Kasi sa Pilipinas, napakarami natin mga ano, mga halamang gamot.
4: Actually, tayo ang may pinakamaraming listahan ng mga halamang gamot. May isang herbal medicine na book na matanda na pinag-aralan namin before, yung kay Father Blanco. Ano? Nasa more than 1,000 different plants sa Pilipinas. At ang Department of Health, nakapaglabas sila ng 10 halamang gamot na well-researched. Pero napakarami pang herbal medicine sa Pilipinas. Actually, ang kagandahan nito, ang mga modern researcher ay nakatutok na rin. Kaya nga yung herbal medicine, ini-integrate na yan. Ini-integrate na yan sa sistema ng gamutan. Kasi ang part ng herbal medicine, nandun tayo sa preventive side. Kasi nga, aminin na natin na maraming mga may sakit, hindi kaya ng mga ospital lahat. So, ang kaalaman sa tinatawag na preventive healing ay napaka-importante sa mga tao. Especially yung mga accessible lang nila. Kasi ang herbal medicine, marami din namang modern medicine ang kinuha dyan. O sa history, yung aspirin, kinuha yan dun sa halaman na willow bark, di ba? Kumbaga, accidentally, natutuklasan yan, and by study and research, nakikita nila yung value ng isang halamang gamot. Kasi ang herbal medicine, meron niyang phytochemicals. Na yung mga phytochemicals na yon, kumbaga, pinag-aaralan nila na may potential na makatulong sa mga tao. Kung bakit ang herbal medicine ay nakikilala sa kanyang specific na purpose, nutrition, and also may mga bagay-bagay na pwedeng ito'y nakakatulong sa sugat, sa pamamaga, because of its phytochemical. Yun yung dahilan nun. Kaya, yung ancient wisdom, together with modern research, na-establish nila na totoo nga pala na ang herbal medicine ay may silbi. Lalo na sa prevention ng karamdaman.
0: Ang kinakailangan lang ay sapat na kaalaman, sapat na knowledge kung ano yung mga procedure, ano yung mga pamamaraan kung paano gagamitin yung mga halamang gamot.
4: Tama ka dyan. Kasi hindi naman ibig sabihin herbal medicine ang isang halaman completely safe.
0: Yes.
4: Meron ding mga halaman na may lason. May mga halaman din na hindi tama yung paggamit ng mga tao. So, kinakailangan yun ang alamin kasi importante yon para mas maging kapaki-pakinabang yung isang halamang gamot.
0: Napaka-amazing po, mga kapamilya, ha, ng mga halamang gamot kung tutuusin. Ha. Kaya mahalaga na meron tayong sapat na knowledge about this. Ha. At mamaya po, itutuloy natin, Doc. Ano? Itong talakay natin tungkol sa mga herbal medicines. Pero bago tayo mag-break, Doc, ay narito muli ang mga mechanics natin, ha, para sa ating pong healthy kapamilya giveaways. Ha? Huwag po kalimutan, i-share lamang po ang ating Facebook live streaming, mga kapamilya, at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At i-commento po ang inyong mga magagandang karanasan patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Napakarami ng produkto, Doc, ng Yes to Health na may enjoy ng ating pong mga kapamilya. Ha? Kaya mamaya po, i-anunsyo naman natin ang dalawang best comments na mareregaluhan ang atin pong gift box. Ha? Kaya tutok lang dahil magkabalik po ang The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sina Michelle Hines at Doc LG ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
4: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mayubili sa Mercury Drug, Watson, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong kumontak sa kanilang pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina, no? Tungkol sa mga halamang gamot. Doc, bakit masabi natin na sa panahon natin ngayon, even though kumbaga mas lamang ang mainstream medicine, bakit practical pa rin siya pan nagamitin para sa ngayon?
4: Actually, ang mainstream medicine naman talaga, yan yung pinakang pangunahin. Pero hindi natin maiaalis na marami pa rin mga tao talaga. Ang una, wala silang pera.
0: Yan, oo.
4: Malayo sa kanila yung serbisyo ng mga hospital. So unang-una, bakit practical? Una, accessible. Kung meron kayong mga halamang gamot na tanim, alam nyo kung ano yung mga basic na herbal medicine. So, accessible siya. Pangalawa, cheaper. May mga condition kasi na hindi naman talaga delikado. Kumbaga, ma-discomfort na pwede mong maibsan sa pamamagitan ng halamang gamot, ano, bilang pangunang lunas natin. And pangatlo, safe. Karamihan ng herbal medicine, especially yung mga traditional herbal medicine, wala silang record na nakamatay o nakalason. Kung meron man siguro yung mga herbal na talagang likas na poisonous. Kasi una, ang herbal nagtataglay ng mga protective phytochemical. For example, isang herbal medicine, para hindi siya mapeste, meron siyang nire-release na sarili niyang depensa laban sa mga peste. Ano? Ang tawag doon is yung mga phytochemicals. At yung mga phytochemicals na yon later on, natuklasan na, pwede makatulong sa tao bilang panlunas. Yung mga antioxidant, yung mga flavonoid, polyphenols, ano pa ba yung iba? Yung mga alkaloids, essential oil.
0: Yan.
4: Lahat yan nanggagaling sa halaman na nagsisilbing protection sa halaman and nakatutulong din sa kanila. Mm-hmm. And marami mga herbal medicine katulad naman nung bawang, yung mga traditional. Ang bawang ginagamit na yan ngayon bilang para sa hypertension, para sa cholesterol. At nung unang panahon, ginagamit yan bilang natural antibiotic. Nung unang panahon, yun ang paraan ng paggamit ng bawang. At yung mga modern research ngayon, like yung malunggay, napakataas ng nutrisyon.
0: Oh.
4: Yung mangustin, ang dami niyang mga santons na, kumbaga yung mga santons na yon sa pag-aaral, ay marami siyang benefits sa kalusugan ng tao sa nutrisyon. So yun ang unang-unang, ano, yung phytochemical ng halaman, eh nandun na. Pag ginamit mo yung halaman, pwedeng mapakinabangan ng katawan. Mm-hmm. Pangalawa, ang herbal medicine ay prevention.
0: Oh.
4: Karamihan ng mga kondisyon, for example, pagpapalakas ng immune system na nangangailangan ng sustansya, pwedeng matulungan tayo ng herbal medicine. Yung pag-improve ng panunaw. Kasi noong unang panahon, pag mayroon kang problema sa panunaw, di ba yung mga linuno natin, bibigyan ka ng, papainumin ka ng mapait. Then after a while, okay na yung tiyan mo.
0: Uh-huh.
4: Yung paglilinis ng ating katawan o detoxification, pagpapaganda ng daloy ng dugo, ito yung mga basic na pwedeng ma-support as preventive ng herbal medication.
0: Mm-hmm.
4: Pangatlo, itong herbal medicine, kumbaga, yung pinaka-common, like yung luyang dilaw, tanglad, luya, marami siyang benefit.
0: Mm-hmm.
4: Pero madali siyang i-prepare, madali siyang hanapin. Nandiyan lang sa kitchen natin yan. Kung alam lang natin kung paano gagamitin yung mga yan, malaking advantage po sa atin. And of course, ang herbal medicine as part of naturopathy, ini-encourage natin yung herbal medicine use as part of holistic health approach.
0: Mm-hmm.
4: Kumbaga, di ba, pag nagbibigay tayo ng herbal, okay, uminom ka ng ganitong herbal, pero huwag ka munang kakain ng matatabang pagkain.
0: Mm-hmm.
4: So kumbaga, ang ano niya, ang approach niya is natural and holistic.
0: Holistic, oo.
4: Ang benefit ng herbal medicine. And ang kagandahan ngayon sa halamang gamot, partner, marami ng research.
0: Mm-hmm.
4: Kaya makikita mo, marami advertisements sa herbal medicine. At moderno na rin ang way ng pagpe-prepare ng herbal medicine.
0: Marami na kasing clinical studies din na ginagawa. Eh.
4: Kasi for example, noong unang panahon, para makuha mo yung benefit ng isang halamang gamot, kailangan mo lagain ng matagal, tapos kailangan mo itong malaga ng tama o may prepare ng tama. And you need to take a lot. Halimbawa, mga 10 baso, minsan para lang tumalab sa'yo. Pero ngayon, iba na. By taking some preparation from laboratories na nag-aaral paano i-preserve yung bisa ng herbal, mas nagiging maximize na yung potential ng isang herbal medicine.
0: Oh.
4: O, kaya, ganun na rin ngayon. Kumbaga, although herbal medicine ay sinauna, pero na-meet niya yung tinatawag na modern application o modern science, kaya nagiging mas epektibo ngayon ang mga halamang gamot.
0: Ayan ha, mga pamilya, itong mga herbal medications na ito, kung alam lang natin ang paraan at yung pagpili, Doc, ha? Ito yung mahalaga, yung pag-identify dun sa mga halamang gamot na yan. Tulad nga na nabanggit mo kanina, Doc, hindi naman porke herbal yan, eh, basta-basta lang natin gagamitin.
4: Tama ka dyan.
0: O, lalo na sa pagkukuhanan natin na lugar.
4: Oo.
0: Eh kinakailangan alam natin kung saan yung mga maayos-ayos na lugar na pagkunan natin.
4: Oo.
0: Noon.
4: Kaya nga dapat alam natin kung ano yung herbal medicine, ano yung limitations, ano yung safety. Kasi hindi ibig sabihin sinasabi nilang natural, eh completely safe.
0: Yes. Oo.
4: Kaya nga sa susunod na episode natin, pag-uusapan natin yung category of herbal medicine.
0: Yeah, no.
4: At paano natin masisigurado na ang isang herbal ay ligtas sa atin at walang interaction sa ating mga iniinom na gamot. Kasi nga, hindi porke natural, ibig sabihin completely 100% safe.
0: Yes. So susunod na linggo, Doc, eh, pagkapatuloy natin itong ating pinag-uusapan, tatlong part ito.
4: Oo.
0: Para maalaman ng mga kababayan natin, mga kapamilya natin, kung ano yung mga tamang pamamaraan.
4: Oo. Kasi kadalasan, minsan naririnig ko na pag mga usapin na nakakasira ng kidney, nakakasira ng liver, laging nababanggit ang herbal medicine.
0: Yes, oh.
4: Which is so unfair.
0: Oh.
4: Unfair. Kasi una, ang herbal medicine is, may track record na yan. Ngayon, ang tanong, paano mangyayari yung nasisira ang kidney? So yan ang pag-uusapan natin sa susunod kasi medyo unfair naman yan sa tinatawag nating sinaunang way ng panggagamot.
0: Mm-hmm.
4: This is the herbal medicine na subok na rin.
0: Mm-hmm.
4: Kumbaga, hindi nga lang siya ginagamit as the pangunahing panggamot. Mm-hmm. Kasi nga, hindi nga naman siya dinisign para gamutin yung mga malalang sakit, kundi nandun siya ngayon sa kategorya ng preventive. Mm-hmm. At nasa pagkain po siya.
0: Oh.
4: O, kaya pag-uusapan natin yan next episode natin.
0: Mm-hmm. Doc, sagutin po muna natin yung mga katanungan mm-hmm. ng ating po mga kapamilya. Pwede po bang araw-arawin, Doc, yung ano naman patungkol sa mga supplementation mm-hmm. like yung Santong Plus Gold natin as mm-hmm. a part na din ng herbal medicine. Pwede bang araw-arawin ang pag-inom ng Santong Plus Gold hanggang gusto ko? Wala po bang kontra ito sa aking mga gamot na iniinom?
4: Kung titingnan mo naman yung laman ng Santon Plus Gold, mm-hmm. lahat ng laman noon ay edible.
0: Mm-hmm.
4: At wala siyang toxicity level na kung sabi, magtitake ka ng 1-2 capsules a day, mm-hmm. it's not toxic to your body.
0: Yes, oo.
4: Aprobado po ng FDA yan bilang isang food supplement. At ang food supplement talaga pang araw-araw yan.
0: Yes.
4: Kasi pag gamot, may limitation. Mm-hmm. Pero ang food supplement, hanggang kailangan mo siya, eh, pwede mo siyang i-take.
0: Mm-hmm.
4: So, ang sagot ko, hindi siya nakakasira ng kidney because mm-hmm. ang lahat ng laman ng Santon Plus Gold ay completely edible.
0: Mm-hmm.
4: Kumbaga, minsan, mas nakakasira pa nga minsan yung ating mga dietary habits
0: mm-hmm.
4: kung hindi natin bibigyan pansin. No?
0: Oo. Galing naman do kay Ma'am Rowena Lorenzo. No? Pwede po bang isabay ang halamang gamot sa may diabetes?
4: Maraming mga halamang gamot na nakatutulong sa metabolismo mm-hmm. na hindi siya gamot sa diabetes per se, mm-hmm. pero pag ginagamit mo yung mga phytochemical nun, nag-e-enhance yun ng proseso ng katawan sa pagsunog ng ating mga asukal. Yung proseso ng metabolism,
0: mm-hmm.
4: Pwedeng isabay. For example, meron kayong medication for diabetes, mm-hmm. mga anti-diabetic medication yun, maintenance. Pwede pa rin kayo mag-take ng mga herbal medicine, yung mga mapapait,
0: mm-hmm.
4: yung mga well-known to be for sugar. Actually, mm-hmm. sa Santon Plus Gold, meron tayong mga sangkap dyan, like yung ampalaya extract,
0: mm-hmm.
4: diba? Garlic extract. Nakakatulong yan sa mga taong may diabetes. Kasi ang diabetes naman, ang tinatarget din natin na ma-prevent doon yung mga complications.
0: Tama, doko.
4: At saka ang paggamit ng herbal medicine, nakafocus yan doon sa prevention ng mm-hmm. lalong paglala ng karamdaman.
0: Oh.
4: O kaya pwede pong isabay yung Santon Plus Gold.
0: Iyon ha, sa mga kapamilya natin.
4: Eh, hindi lang Santon Plus Gold, pati mga halamang gamot
0: yan,
4: na tinatanong ni Ma'am Rowena Lorenzo.
0: Mm-hmm. Kasi iba doc, nag-aalangan sila. Mm. Baka mag-complicate dun sa mga medications or dun sa karamdaman nila mismo.
4: Actually, kung ang isang herbal medicine ay merong contraindication, may mga ganyan na herbal, pero
0: mm-hmm.
4: most of the herb na kinakain natin na edible, hindi naman.
0: Ano?
4: So, huwag kayo matakot kasi una, ang herbal medicine is categorized as food, pagkain yan.
0: Mm-hmm.
4: Eh, hindi naman binabawal ni Doc na habang nagme-maintenance ka ng iyong maintenance, eh, mm-hmm. huwag kang kumain.
0: Tama.
4: So, the point is, magkaiba kasi siya ng purpose.
0: Mm-hmm.
4: Na hindi natin pwedeng sabihin na magkukontrahan o mag-aaway sila sa katawan natin.
0: Ayun. Doc, maraming salamat. Batingin ko lang, Doc, itong isa sa mga viewer din natin, ha, kay Sir Romeo Aguda.
4: Mm-hmm.
0: Good morning po. DCMM, Radyo Patrol sa East Trent, The Secret of Health. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna. Agudas family, good morning po sa inyong lahat. At bago tayo magtapos, Doc, ay atin po muna ang i-announce ang maswerteng makakatanggap ng atin pong Healthy Kapamilya giveaway.
4: Ayan, so ito po yung ating mariregaluhan. Una, si Sir Romeo Aguda. Congratulations po. At ito, masugid nating taga-subaybay ito. Masipag mag-comment. Si Ma'am Rowena Lorenzo. Yan. At congratulations po sa inyong dalawa, Romeo Aguda and Ma'am Rowena Lorenzo.
0: Mm-hmm. Congratulations po. Mga kapamilya, sana po ay marami kayong natutunan sa ating pong programa ngayong umaga. Palagi po tumutok dito ha, sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan palagi, health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Tandaan po natin kapamilya na ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang mga sekreto upang maiwasan ang anumang pagkakasakit. Katuwang po ang tamang nutrisyon at syempre, kasama ang Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health.
0: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo ha, dito sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
2: Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 4:30 na po ng madaling araw.
1: Ang sarap gumising every morning!
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Praise be Jesus and Mary, mga kapamilya at mga kaserbisyo, isang mapagpalang Linggo ng madaling araw po sa inyong lahat, mga kapamilya. Simulan na natin ang Linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto at kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong Linggo. Sa pangalan po ni Brother Michael Angelo Lobrin, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, ating pong simula ng ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa pagsisimula po ng panibagong araw ng Linggo, buong puso po kami nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, lakas at panibagong pagkakataong makapiling ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa inyong walang sawang pag-aaruga at pagmamahal na araw-araw naming nararanasan. Panginoon, iniaalay po namin sa iyo ang araw na ito. Naway punuin mo ng kapayapaan ang bawat tahanan, pagkakaisa ang bawat pamilya at pagkasa ang bawat pusong may dinadalang sulirin. Yakapin mo po ang aming mga may karamdam, ang mga may karamdaman, lalo na po ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa ospital, ang mga walang pambili ng gamot, at ang sa iyo lamang po naghahangad ng kagalingan. Pagkalabon mo po sila ng kagalingan at lakas, patatagin mo ang mga pagod o mga pagod na sa laban ng buhay at bigyan ng liwanag ang mga naliligaw ng landas at nawawalan ng pag-asa. Gabayan mo rin po ang lahat ng manggagawa, mga magulang, kabataan at mga batang nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Ipinapanalangin din po namin ang pagsisimula ng balik eskwela bukas po araw ng Lunes. Ipinapanalangin po namin ang mga guro, ang mga tagapagturo ng karunungan, naway gabayan niyo po sila ng iyong banal na espiritu upang ganap po nilang maihatid sa mga kabataan ang karunungan pong kanilang hinahangad. Naway maging maayos, ligtas at mapayapa ang aming buong maghapon. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, sakuna, sakit at hindi pagkakaunawaan. Panginoon, turuan mo kaming maging mabuti sa kapwa, marunong magpatawad at may pusong handang tumulong sa mga nangangailangan. Naway sa bawat salita at gawa namin ay maipakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan. Sa araw na ito, na aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng iyong anak, tulungan mo kaming mas mapalapit sa iyo, mapalalim ang aming pananampalataya at maalala na ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras. Ikaw nawa ay manatili sa aming buhay, sa aming puso at sa bawat pamilya. Ito po ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus ng iyong anak, kaisa mo at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayong magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoon o ang Feast of the Corpus Christi. Sa mabuting balita ngayong linggo, pinapaalala sa atin ni Jesus na siya ang tunay na pagkain nagbibigay buhay. Sa espiritual na pagkain, nagbibigay lakas, pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, inaanyayahan tayong magkaroon ng mas malalim na pakikiisa sa kanya. Tulad ng mga Hudyo noon, may mga pagkakataong nahihirapan din tayong unawain ang mga salita ng Diyos. Madalas, mas gusto nating umasa sa sariling kakayahan, kayamanan o tagumpay upang maunawaan natin ang ating mga pangangailangan. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang tunay na kaganapan ng buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Ang pakikibahagi sa Banal na Eukaristiya ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pakikipagtagpo kay Kristo na nagbibigay ng bagong lakas sa ating pananampalataya. Hinahamon tayo ngayon sa mabuting balita ng linggong ito na suriin kung saan tayo kumukuha ng ating pagkain sa araw-araw. Pinapakain ba natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pananalangin, pakikinig sa salita ng Diyos at paggawa ng mabuti, o mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na pandalian lamang? Ang taong nananatili kay Kristo ay nagkakaroon ng lakas upang magmahal, magpatawad, maging bukas palad at maglikod sa kapwa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naway patuloy nating tanggapin si Jesus bilang tinapay ng buhay sa bawat banal na misa ngayong araw at sa mga darating pang mga banal na misa na ating dadaluhan. Alalahanin natin na ang tunay na buhay ay hindi lamang nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag si Kristo ang ating pagkain at lakas, magkakaroon tayo ng pag-asang hindi mauubos at buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa atin. Amen. Yes, mga kapamilya at mga kaserbisyo, yan po ang buod ng mabuting balita na ating binasa ngayong linggo, ngayon po sa buong simbahan. Ay ipinagdiriwang po ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung kayo po ay magsisimba ngayong linggo, makikita nyo po mamaya yung mga parokya, mga simbahan ay kaliwat kanan na po ang kanilang gagawing mga Eucharistic procession. May mga exposition of the Blessed Sacrament kung saan makikita nyo po yung monstrance, ilalagay po ng pare yung katawan ni Kristo sa monstrance at ipoprosesyon po sa bawat lansangan sa paligid po ng simbahan para ipakita sa atin o ipaalala sa atin yung tunay na totoo na presensya ng Panginoon sa Banal na Eukaristiya. Kaya mga kapamilya at mga kaserbisyo, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share po ang possibility. At paari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at katanungan sa ating pong DZMM Teleradio Bible Line sa 0917 0919 278 3000. Patuloy nyo pa rin po kaming napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa inyo pong mga transistor radio sa Metro at sa Mega Manila. Gayun din po, sabayan din po tayong napapanood sa DZMM Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I1TFC app. Mapapanood din po tayo sa DZMM Facebook at YouTube. Kaya mga kapamilya at mga kaservisyo, stay put lang po kayo at stay put lang din po kayo ngayong umaga at makiisa po kayo sa ating programa dahil mamaya po ay pagtatalakayin po natin yung tatalakayin po natin mamaya yung mamaya may makakapanayan po tayo mula sa CBCP at aalamin po natin yung bagong anunsyo ng Vatican dahil naitalaga po ang National Shrine of Padre Pio dyan sa Lipa, Batangas bilang National Shrine at mamaya po tatalakayin din po natin, no? Karamihan po sa atin ay masyadong nakakaramdam na parang feeling nila ay sila na ay napag-iiwanan ng panahon. So mamaya po ay palalalimin po natin ang ating usapan. Pero mamaya po, makiibahagi po kayo sa ating programa. Pwede po kayong mag-share ng inyo pong opinion, ng inyo pong thoughts sa ating mga official social media pages sa DZMM Teleradio po sa Facebook at maging dyan po sa ating YouTube. At syempre po sa ating Viber line sa 0917 0919 2783000. Magbabalik po tayo mga kapamilya, stay put lang po kayo.
1: Positive vibes, positive music, sunny side up, sunny side up.

0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 4:54 po ng madaling araw, nagbabalik po ang programang Sunny Side Up. Kasama pa rin po ninyo si Radyo Patrol Bert Dizon. At kanina nga po, bago tayo mag-break, ay napag-usapan po natin yung pagtataas nga ng National Shrine of Padre Pio, National Shrine and Parish of Padre Pio, dyan sa Batsalipa, Batangas, ay itinaas na po ng Vatican sa pagiging International Shrine. So ito po ay pangalawa na pong International Shrine ito sa Pilipinas at na nakadedicate po kay Padre Pio, kasi po yung una naman ay yung dyan sa may Antipolo, yung Antipolo Cathedral po. At para bigyan po tayo ng impormasyon about dito sa mabuting balita na binigay sa Pilipinas ng Santo Papa, makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Reverend Father Jerome Siciliano, ang Executive Secretary po ng CBCP Commission on Public Affairs. Good morning po, Father Jerome. Si Bert po ito. Welcome to the program.
1: Good morning, Bert. Dito sa Vienna ay good evening.
0: Opo, ay magandang gabi po sa inyo, Father, dyan. Opo, unang-una, Father, kamusta po ang significant po nitong pagtataas ng Vatican doon po sa Padre Pio? Ano po ang significant sa atin ito bilang mga Katolikong Pilipino?
1: Well, number one ay kung may tinatawag tayong milestone, maybe to say achievement, in terms of recognizing our cultural heritage, spiritual heritage, talagang mahalaga yung pagkakahirang o pagkakapili, pagkakadeklara ng Vatican na maging international shrine ng Padre Pio dyan sa Batangas. Pangalawa, kinikilala talaga hindi lamang yung shrine mismo, kundi yung buhay nito si Padre Pio at yung devotion sa kanya, dahil nakita natin kung gaano kalakas ang debosyon dito sa Pilipinas na nirecognize nga, kinilala ng Vatican. Pangatlo, nakita natin dito na ang pagiging international shrine ay isang privilege na ginagawad ng Vatican, at yung privilege na yan ay pinagkaloob ngayon. Hindi lamang sa simbahan ni Padre Pio, kundi privilege niya para sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na for the Catholic Church in the Philippines.
0: Father, ito po ay pangalawa na. Usually, Father, just give us information, Father, ano po ang criteria ng Vatican, ng Simbahang Katolika, para po maitalaga o maitaas ang isang national shrine in

0: to international shrine?
1: Well, if we're talking about criteria for being declared as a national shrine, marami yan, pero isa-summarize ko na lang.
0: Sige po, Father.
1: Number one kasi kinakailangan makita natin na yung devotion talaga dyan sa isang lugar o simbahan na idineklara bilang international shrine is widespread. So the church is known for its devotion, and at the same time ay nakita natin dito na yung mga tao ay meron talagang participation sa buhay ng simbahan in terms of liturgy, pastoral, you know, interventions or programs, and at the same time ay tinitingnan din dito ng Vatican na yung mga tao ay pumupunta talaga dito sa simbahan na ito, at hindi lamang mga local ang pumupunta kundi pati yung iba pa ng mga hinamananampalataya.
0: Father, na ay ano po, naalala ko po nung dumalaw dito yung heart relic ni Padre Pio at inikot po sa buong Pilipinas, talaga pong napakainit at masidhi yung pagtanggap ng mga Pilipino kay Padre Pio. At tuwing Linggo po, kasi minsan ay nadadalaw tayo dyan sa Lipa, ay nakikita din natin talaga na from all walks of life, mahirap, mayaman, nakikita natin, Father, na talaga nagpupunta doon sa Padre Pio to seek healing at to seek renewal po ng kanilang pananampalataya. Eh, Father, inaasahan po ba ng CBCP na sa pag elevate nitong Padre Pio dyan sa Lipa, mas dadami pa yung pupunta at mas lalalim pa yung pananampalataya ng mga Pilipino?
1: Basically, yun ang magiging resulta niyan. Dahil unang-una, sabi ko nga, prestige yan, kinilala ng Vatican, kinilala ng central authority ng simbahan. So yung mga tao na mukhang hindi pa yata nakakapunta dyan, lalo magiging curious. At siyempre, yung curiosity na yan, hindi lamang dahil ano bang meron dyan, kundi curious din yan sa totoo ba talaga na miraculous. Di ba? Yung ganun mga usapin, practical na itong kumbaga binabanggit ko, ay malaking konsiderasyon yan para sa mga mananampalataya. Kaya kung tinatanong mo dito, dadami pa ba kaya? Well, basically, dadami talaga yan. Well, ako, ang paniniwala ko dyan, with or without the declaration as an international shrine, pag-usapan lang ng tao na miraculous yung simbahan, Padre Pio pala ay miraculous na sign, na saint, kaya talagang pupunta ang mga tao dyan. Kasi di naman ang hinihiling natin lagi, di naman natin kayang mapangyari ang lahat ng bagay. Lagi tayong dumudulog ngayon sa tao o divine intervention, kung tawagin ko. Kasi nga, kinakailangan natin talaga ng tulong galing sa taas.
0: Tsaka Father, yung parang spiritual bond with the Pope. Kasi parang yung mga tao, yung mga ang perception din nila pag international shrine, parang malaki yung kanyang malaki yung parang atensyon ibinibigay ng simbahan dito sa particular na simbahan na to na gagawing international shrine, just like ng Antipolo, Father.
1: Well, yung sinasabi mong bond with the Pope, well, it may be significant for some people, but I guess lahat naman ng simbahan meron talagang bond lang Santo Papa dyan kasi ang Santo Papa yun naman ang leader ng Catholic Church. So whether it be a small chapel or whatever, ay meron talagang spiritual bond. Hindi mo pwedeng sabihin ang spiritual bond ay na-establish lang dahil international yung category o di kaya status ng isang simbahan. I think it's just giving, parang a false narrative or whatever. Pero ako lang, ang gusto ko lang sabihin dito na, well, na-recognize yan at binigyan niya ng privilege, tapos ay ito ay kumbaga inilinya mo sa iba't iba pang mga simbahan na talagang kinikilala sa buong mundo, and I think that's good enough for the Filipino people na merong isang simbahan dito na pwede mong ihanay sa iba't ibang mga dambana. Yung spiritual band, uulitin ko, lahat ng simbahan dapat isipin natin meron talagang band dyan sa Santo Papa. Hindi mo pwedeng tanggalin yung authority ng Santo Papa kahit na sa maliliit na simbahan, because it exists.
0: Mm-hmm.
1: Because of the obedience also of the pastor, of the chaplain, to the Pope.
0: Mm-hmm. Father, pala lang doon sa information ng public, lalo na yung mga hindi nakakakilala kay Padre Pio, sino po ba si Padre Pio at ano po ba yung mga nagawa niya o naiambag niya sa Simbahang Katolika?
1: Well, si Padre Pio ay isang Capuchin. Siya ay very well-known para sa intervention niya sa mga may sakit. Dahil kapag ini-invoke yung kanyang intercession, ay gumagaling yung mga may sakit. Tapos siya ay may stigmata. Ito yung mga sugat, sugat sa mga bahagi ng katawan ng ating Panginoon na nakikita din sa katulad ng mga ni Padre Pio. Okay? And then of course, si Padre Pio ay gifted din ng iba't iba pang mga biyaya, katulad halimbawa ng bilocation. Ibig sabihin, nakikita mo siya dito ngayon sa Vienna, but at the same time, kasama mo dyan sa studio mo sa DCMM. Okay? And then of course, may prophetic vision din. Napipredict niya kung anong mangyayari. In fact, pero nga lumalabas sa mga kwento na nung nakausap niya itong si Carol Wojtyla, sinabi niya na, si John Paul II, magkakaroon ka ng napakalaking responsibility sa simbahan. Nakakatuwa nga kasi naging Santo Papa.
0: Mm-mm.
1: So, ang very well-known talaga siya is yung gift of healing. Kaya yung mga may sakit, talagang dumudulog sa kanya para mapagaling ng ating Panginoon through, of course, the intercession ng Padre Pio.
0: Mm-hmm. Last na lang po, Father, ano po ang mensahe po natin sa mga mananampalataya maging sa mga deboto po ni Padre Pio?
1: Gusto kong i-congratulate siyempre si Father Oscar Andal, kaibigan natin yan. Yung rector at parish priest ng Padre Pio International Shrine, kasi sila talaga gumawa ng paraan para mabigyan nga ng ganitong pagkilala ang Padre Pio. Dati, National Shrine, ngayon International Shrine. Siyempre, kasama din dyan na gusto kong kilalanin ay yung kanyang mga lay collaborators, sina Sister Rem, Brother George Concepcion, at saka yung iba pa. And of course, big congratulations also to the Archbishop of Lipa. Si Archbishop Gilbert Garcera, talagang mahusay ito worker talaga, tireless worker, ika nga, at maaasahan. So kumbaga dahil sa kanilang leadership ay nagkatotoo yung kanilang binabalak noon na ma-declare nga na international shrine ng Padre Pio dyan sa Batangas. And then lastly, of course, sa mga mananampalataya, well, we can pray always, everywhere. Pero kung ito naman ay isang pagkilala natin sa kadakilaan at pagiging milagroso ni Padre Pio, you should go there also to visit the shrine, pray, and of course, invoke the graces coming from the Lord through the intercession of Padre Pio.
0: Hindi na, Father, kailangan pumunta ng Italy sa Giovanni Rotondo para mag-pilgrimage.
1: Hindi naman natin binabar yung gustong pumunta ng Italy kasi iba naman ang experience mo talaga doon. Ang ando doon talaga yung libingan ni Padre Pio.
0: Tsaka yung incorruptible body niya, yung Father.
1: Ando doon mismo yung katawan ni Padre Pio. Well, sabi ko nga, we can pray anywhere naman . But then just for the sake of experiencing, makapagdasal ka sa isang international shrine. So go there and be a witness to the privilege given by the Vatican to this church in Batangas.
0: Mm-hmm. Eh, Father, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong Sunday dito sa Pilipinas. Mag-iingat po kayo dyan, Father, sa Austria.
1: Okay, maraming salamat.
0: Thank you, Father. Bye-bye. Father Jerome. Ayan po si Reverend Father Jerome Siciliano, ang Executive Secretary po ng CBCP, Commission on Public Affairs, at nabigyan nga po tayo ng mga impormasyon kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging international shrine ng isang simbahan sa buhay ng mga mananampalatayang Pilipino. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang programa ng Sunnyside Up makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunnyside Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.

0: po ng umaga, nagbabalik po ang programang Sunny Side Up. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon, pansamantala pong humahalili kay Brother Angelo, Michael Angelo Rubrin po, no? At bati po muna tayo sa mga nakatutok sa ating YouTube live. Siyempre, nandiyan si Bea, andiyan din si Sarah from Los Angeles, California. Good morning daw po sa atin. At good morning din kay John Rojo. Amin po, yan po ang dapat malaman ng mga tao. Ayan. So, andyan din sa atin, nakatutok si Raymond Herod, Raymond Gerald. Ayan. Good morning po, kaya Nona Damian. Ayan po, in God's name we pray, amen. Nandyan din, nakatutok sa atin, si Alb. At nakatutok din sa atin sa YouTube at nagpababate si Patricio Dawaton. Magandang umaga daw sa atin. Blessed morning po kay sino ito? Ayan, sino ito? Si Arciaba, good morning po from Calbayog City sa Samar. Good morning po sa inyo sa mga taga Samar. Happy Sunday po sa inyo. Andyan din si Lolong, nakatutok sa atin. Si sino pa ang mga nakatutok sa atin? Ayan, si Precious Wisdom 1, ano to? Precious Wisdom 6149. Ayan, nakatutok po sa atin. Good morning daw. At syempre, batiin po din natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook. Nandiyan po si Tristan Gulay. Good morning po. Si Analisa Kubota. Good morning daw po sa atin. Si Nanay Lina, ayan, nanonood sa atin. Listening daw and watching. Nandiyan din si Sarah Concepcion. At andiyan po yung iba pa nating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nakikinig po sa kanilang mga AM radio sa 630 kHz AM band. At syempre yung mga nanonood po sa atin sa DZMM Cable Channel, sa The Filipino Channel, at dyan po sa I Want. No po, good morning po sa inyo. At I hope po nakapagpahinga po kayo at na-renew po ang inyong lakas ngayong papasok mo naman tayo sa panibagong week, dahil bukas po ay pasukan na at busy na naman ang ating mga nanay at ang ating mga parents at ating mga guardians para nga ihatid ang kanilang mga anak at alaga sa paaralan bukas. At syempre yung mga last minute po ng mga nanay na pupunta po sa Divisoria, kung saan-saan po pong mga palengke para bumili ng school supplies, mag-iingat po kayo, magdala po ng payong, dahil po baka mukhang magiging maulan po ang ating buong araw. At syempre, para doon sa ating mga teacher na naghahanda na, may mga teacher na maagang nagpunta sa maagang pumupunta ngayon sa kanilang mga classroom para mag last minute preparation, dahil nga bukas ay pasukan na. Syempre yung mga nag-aayos ng kanilang classroom, yung ating mga masisipag na mga utilities sa mga schools, ayan. At syempre yung mga security guard, yung mga staff po ng mga school, mga non-teaching personnel, ayan po, busy po sila nag-aayos ng classroom. Alam nyo po, kapag opening ng classes, kung mapapansin nyo po, minsan nagiging pagandahan ng design ng mga classroom. Yung mga teacher po ay kanya-kanya ang gimmick pag first day of classes. At syempre po, hindi naman din po mawawala dyan yung mga estudyanteng may sepunks. Alam nyo po yun, merong separation anxiety, lalo na po yung mga grades, mga kinder to grade 4, grade 5. Yan po, medyo hindi pa po yan, alam nyo po yan, hindi pa nade-develop yung kanilang kakayahan na mawalay sa kanilang mga magulang in a short period of time. Syempre po, kaya makikita po natin yung mga estudyante na minsan iiyak, minsan ay malulungkot, di ba, magmumukmok. Yung iba, dati nung nag-aaral ako, nung elementary ako, may mga nakikita kong kaklase ko na talagang ayaw pumasok ng classroom kasi po, bukod sa sepunks, inatatakot din po yung mga bata. So, medyo i-encourage po natin yung mga bata na take it easy, no? Na huwag kabahan. Kasi syempre, lalo na yung mga kinder, mga grade 1, o yung mga bagong lipat sa ibang paaralan, syempre nakakaranas po yan sila ng nanginibago doon sa bagong environment na kanilang pupuntahan. So mas maganda po, medyo alalayan po natin ng kaunti at mag-exert po tayo ng konting pasensya, lalo na po sa mga guro. Syempre po, alam naman po natin na hindi biro ang gagawin ng mga guro ngayong first day of classes. Syempre, dahil first day of classes, expected po na talagang maraming mga estudyante, usually perfect attendance yan dahil first day of class. So, medyo onting ano lang po, onting pasensya lang po, lalo na po yung mga naghahanap ng kanilang classroom. I think nagkaroon na ng pre-school orientation, bago magpasukan, may mga orientation na ginagawa yung mga school kung saan pupunta yung mga estudyante, para alamin na i-familiarize sila kung saan yung room nila, sino yung mga teacher nila. Alam ko may mga ganun na pong initiatives ng mga school. So, pagpasok po nila ngayon, bukas, hindi na po sila gaano maliligaw kasi usually po, yung mga, alam nyo po yung mga nanay, di ba? Minsan, kapag hindi kabisado ang school, nandun yan sa labas ng mga classroom at naghahanap dun sa pangalan ng mga anak nila. So, habaan po natin ang pasensya natin bukas kasi we expect po na talagang maraming mga estudyante at syempre po babantayan po natin yan at aabangan po natin kung ano yung mga magiging development bukas sa first day of school. Kaya po mag-iingat po ang lahat ng mga estudyante. Syempre kanina po nabanggit natin na tatalakayin po natin ngayon yung feeling of parang nahuhuli na. Alam niyo po yun? Nahuhuli na. Yung feeling of na parang napag-iiwanan na ng panahon. So, ngayon po ay tatalakayin natin yung breaking the pressure of timeliness. Opo, no? Tatalakayin po natin na hindi naman masama na, alam niyo yun, na mahuli. I think, naniniwala ko na wala naman talagang nahuhuli at iyon ay depende lang sa panahon kasi may kanya-kanya po tayong strength, may kanya-kanya po tayong weaknesses, so it depends po doon sa ating sariling panahon. At sa panahon ngayon parang may invisible stopwatch na laging nakatutok sa buhay ng tao habang nagsuscroll tayo sa social media. Sunod-sunod nating nakikita yung mga taong successful na, lalo na very evident po ito sa mga Gen Z at Millennial, yung mga kaka-graduate lang ng college, yung mga nagtatrabaho na ng almost 3 years. Opo, very evident po ito, nakikita po natin ito, o nararanasan po nila ito, na yung iba, nakikita natin na pagka-graduate ay engaged na, may bahay na yung iba nating mga classmate, no? Yung iba nating mga colleagues, sa 3 taon pa lang nagtatrabaho pero may bahay na. Yung iba may negosyo na o tila kumpleto na yung kanilang buhay. Dahil dito, marami ang napapaisip, bakit parang akong napag-iwanan? No? Unti-unting nabubuo yung pressure na kailangan na maabot agad bago ang isang particular na edad o yugto ng buhay. Syempre, parang feeling natin na pag-iiwanan tayo at this certain age, parang lalo na pang nag-age ka ng 25, above, 'di ba? Parang ilang years ka na graduate from college, as parang wala pang nangyayari sa buhay mo. Pero ang totoo, walang iisang timeline para sa lahat. May kanya-kanya po tayong pacing, laban at panahon. Ang ilang tao ay medyo maagang namumulaklak, yung iba naman ay tahimik na hinuhubog muna bago tuluyang sumikat o umusbong. Hindi sukatan yung halaga ng tao kung gaano siya kabilis makarating sa isang pangarap. Minsan yung iba nga delayed season ay hindi pa nila kapanahunan kundi hinahanda lang sila kasi alam niyo yon minsan lalo na sa panahon ng social media at napakabilis po ng panahon ngayon karamihan po talaga parang ang feeling na pag-iiwanan na. Alam niyo po yung quarter life crisis, usually po yung mga nakakaranas ng quarter life crisis, isa po ito sa mga dahilan, isa po ito sa mga factor kung bakit sila nakakaranas ng quarter life crisis. Ano po yung quarter life crisis? Yung quarter life crisis po ay isa pong stage sa buhay. Usually po ang mga nakakaranas nito yung mga age 25 to 35 na feeling nila ay walang nangyayari sa buhay nila kahit gaano sila nagsusumikap, gaano sila nagsisipag magtrabaho. Yung iba pa nga dyan, talagang nagtotodo effort pero dahil nga minsan masyado tayong nahuhumaling o masyado tayong nakakahon sa lipunan na dapat ganitong time meron ka nang naabot? Kasi usually din kasi talaga dahil sa social media, eh medyo nadi-discourage tayo o medyo parang nalulungkot tayo sa ating sarili. Ngayong linggo ay pag-uusapan po natin kung paano mababasag yung pressure ng timelines, paano iiwasan yung unhealthy comparison. Ito po yung mahirap talaga, yung minsan kinukumpara natin yung sarili natin. Meron tayong mga classmate, may mga colleagues tayo na kasabay natin graduate, kasabay nating nakahanap ng trabaho, kasabay nating tumawid doon sa panibagong stage ng buhay natin, which is yung tinatawag na real life, no? Eh, sila pa yung nauunang, alam mo yun, parang 2 years lang, 3 years lang, eh, nakaipon na, successful na. So, mamaya ay alamin po natin, no, paano matututunan nating yakapin ang sariling takbo ng buhay ng may tiwala, kapanatagan at pag-asa, dahil hindi porket hindi pa dumarating ang big moment mo ay nahuhuli ka na. Maaring nasa proseso ka pa lamang ng pinakamahalagang chapter ng buhay mo. Minsan kasi naniniwala ako personally, at alam ko yung iba sa inyo naniniwala din na in God's perfect time. May mga ganyan po tayong motivasyon, may mga motivation tayong ganyan na naniniwala tayo na planon talaga ng Panginoon. Alam niyo po yun, naniniwala ako na lahat ng tao eh may nakatakda talaga sa ating plano. Yun nga lang, syempre alam ko naman na hindi agad ibibigay ni Lord ang isang magandang bagay kapag hindi pa handa yung taong tatanggap noon. Kaya alam niyo po yung minsan dumadaan tayo sa period na parang yun, ginagawa nga natin lahat, parang we feel na oy, prepare na ako para sa malaking trabaho o mataas na posisyon sa trabaho. Handa na ako na maging ganito sa posisyon sa kumpanya, pero hindi binibigay sa atin. Kasi niniwala ako na talagang may plano ang Panginoon at baka tayo ay inihahanda lang. Kaya malaki yung bahagi din. Ito din, isa din sa mga factor yung nakakaapekto o yung nakakapagpa-pressure, lalo na sa mga millennial at sa mga Gen Z, yung expectation ng lipunan. Eh, usually, very evident to kapag umaattend tayo ng mga reunion. Alam nyo yun, minsan, di ba? Yung pamilya ni ganito, yung kapatid ng mga parents mo, di ba? Minsan mag-reunion tapos magtatanong, kamusta na si ganito? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka bibili ng bahay mo? Kailan ka mag-ganito? Kailan ka mag-ganyan? So, yun po yung nakakadagdag sa pressure. May mga tandaan po natin, may mga hindi nakasulat na deadline tulad ng dapat may trabaho ka na sa ganitong edad, dapat settled ka na bago mag-30, o dapat successful ka na habang bata ka pa. Dahil dito, marami pong mga tao, marami po sa ating mga kapamilya ang nagmamadali kahit hindi pa emotionally, mentally, at financially na handa, no? Ang problema kapag ang buhay ay gusto natin laging nagmamadali, eh nawawala yung tunay na growth at nagiging performance lamang ang pag-abot ng pangarap. Alam niyo po yun, naniniwala din po yung iba sa atin, no? Naniniwala. At ako personally, naniniwala ako na minsan yung bagay, may kasabihan tayo, di ba? Yung bagay na madali mong naabot at madali mong nakuha ay madali ring mawawala. Tingin nyo bakit? Try to reflect po, no? Tingnan nyo po yung mga kakilala natin, no? Na yung mga nakikita natin na ang bilis-bilis nilang makuha yung mga bagay, no? Tapos tingnan po natin, mabilis ding nawawala. So, baka mamaya kasi pag dumating sa atin yung blessing, minsan hindi pa natin alam kung paano hahawakan, o hindi pa natin alam kung paano i-manage yung blessing na ibibigay sa atin. So mas maganda din talaga minsan na ihanda natin yung ating sarili mentally, emotionally, no, logistically, no, para pag dumating yung blessing, talagang mag-grab mo, no, talagang mapanghawakan mo at hindi lang basta mapanghawakan, kundi mahon ka palalo o mas mapalago ka pa kapag dumating na sa'yo yung break mo, no? Minsan kasi nakakadagdag talaga, o pinakamalaking factor nito yung social media. Kasi lalo na pag nag-my day si ganito, oh, di ba, makikita mo na nag-my day si ganito, may bagong sasakyan, may bagong achievement yung tao. Madalas sumasucess lang ang nakikita na lang, yung mga successes lang o yung mga tagumpay lang yung nakikita natin, pero hindi natin nakikita kung ano yung mga struggles, failures, minsan nagkakautang pa, heartbreaks o yung pagod na kanilang in-exert o kanila talagang win-work out para makuha yung achievement na naaabot nila, nakikita natin. Kasi alam mo yun, minsan doon lang tayo na-amaze sa panglabas. Eh. Doon lang saan tayo na-amaze kapag nag-reflex. Pero hindi natin inaalam kung ano nga ba yung behind that. Ano ba yung mga ginagawang sakripisyo para makuha yung achievement na yun. Kapag lagi natin kino-compare yung behind the scene ng buhay ng buhay natin sa highlight reel ng iba, pakiramdam natin ay kulela tayo. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lang natin alam ang buong kwento ng bawat tao. Ang timeline ng iba ay hindi sugatan o hindi sukatan ng pagkakaroon mo o pagiging future mo. Sabi nga, hindi pare-pareho ang biyahe ng tao. Hindi pare-pareho yung landas na tinatahak natin, no? May mga taong maagang nakahanap ng direksyon, habang ang iba naman ay ilang beses munang nawala bago natagpuan ang sarili. Ganda nun, ha? Yung iba may yumayaman ng bata pa at may nagiging successful lang mas huling panahon o yung latter part ng kanilang buhay, doon lang sila nagiging successful. Pareho laging o pareho lang iyong valid. Ang isang puno ng mangga at isang kawayan ay parehong tumutubo, pero magkaiba ang bilis at proseso ng kanilang pagtubo. Ibig sabihin po na mabagal ka, ibig sabihin na kahit mabagal ka ay wala kang mararating. Hindi po totoo yun. It doesn't mean na kapag mabagal ang iyong growth, mabagal ang iyong development, ibig sabihin nun wala kang mararating. Hindi po. Time will come. Magbubunga rin ang mangga, no? Magbubunga rin ang fruit of our labor, no? Maraming tao ang iniisip na kapag lagi hindi nila o pag hindi nila gusto yung nangyayari sa kanila, failure na agad sila. Pero minsan ang delay ay, alam niyo, naniniwala po kayo na minsan ang delay ay redirection, no po? Minsan kaya tayo nag-fail sa isang bagay ay nire-redirect lang tayo ng tadhana sa isang daan na para talaga sa atin. Kung makikita nyo, may mga nakikita po ako mga inspirational posts online. Maganda din po yun na kumuha siya ng medicine, pero nung nakagraduate siya at nakapagtrabaho siya at nung may giant leap siyang ginawa, ay hindi naman pala siya para sa medicine. May mas better na path na inilaan para sa inyo. So, yung mga ganito po, yung mga redirection, paraan din po yan ng kapalaran para ihanda tayo o pagkakataon para mas tumibay tayo bilang tao. May mga bagay na hindi pa ibinibigay dahil may kailangan pa tayong matutunan ng tama. Opo, yun din. Alam niyo po, hindi talaga, pangalan na to, hindi talaga pare-pareho ang pag-usbong ng lahat ng bagay, no? It takes time, no? Sabi nga nila, maaaring mabilis yung pag-usbong ng kanyang career, pero gumawa naman siya ng masama. Diba? Madali ding mawawala yun. O meron naman tayong kakilala na mabilis nga nakuha o na-achieve yung isang bagay, pero meron naman silang isinakripisyo, no? Meron naman silang isinakripisyo. So, ano po yan, it's case-to-case basis, no? Ang success ay dapat dumaan po sa tamang proseso para po talagang maging konkreto o maging matibay at maging buo po yung success po na ating matatamasa. Kaya minsan eh ang tanong no, bakit tayo natatakot mapag-iwanan no? Bakit may ganun tayong ano, may ganun tayong sense of alam niyo ba 'yun, may sense of doubt na parang kapag nakikita mo ng yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo ay successful na pero tayo hindi. Bakit natatakot tayo no? Saan ba nanggagaling yung takot na yun? Kadalasan kasi ang takot ay ang takot yung pangalan nito, natatakot tayo na dahil may mga yung takot natin, yung fear, yung tingin natin na pag-iiwanan tayo eh dahil sa mga insecurities natin sa buhay. May mga ganun po. Or dahil minsan kaya tayo natatakot mapag-iwanan kasi may expectation sa atin yung pamilya. No, o kaya yung mga validation no sa ibang tao na dapat graduate ka ng medicine, dapat pag graduate mo nasa medical field ka, dapat pag graduate ka ng engineering, dapat nasa ganito kang kumpanya, ano ka, summa cum laude ka, may Latin honor ka, pero ganito lang ang trabaho na nakuha mo o dito ka lang nagsettle sa trabaho na to. So minsan di ba may mga ganun tayong out of nowhere na magtatanong tayo minsan na parang, oh, summa cum laude ka? Oh, may Latin honor ka? Pero bakit ganito lang ang trabaho mo? Yung mga ganun po. Minsan, medyo kaya din natatakot yung mga, lalo na yung mga kabataan, ng mga fresh grad. No? Kaya sila natatakot kasi may expectations eh. May expectation yung society na minsan kasi din yung expectation. Well, sometimes expectations are positive, no? Pero minsan kasi yung expectation ng iba eh parang nagiging burden na siya doon sa tao na hinahanapan ng resulta. Which is mali. Alam niyo po 'yon, no? Mas magandang mag-expect tayo into a positive way, like for instance, graduate siya on time, 'di ba? Success 'yan. Graduate ka on time. Nakahanap siya ng trabaho, nakapasok siya ng trabaho, agad, success yan. O, nagsisikap siya pang maghanap ng trabaho, success din niya kasi gumagawa ng paraan yung tao para, alam niyo yon, para hindi siya ma-insecure, hindi siya maapektuhan nung iba pang mga nage-expect sa kanya. Alam niyo po yun, so dapat magkaroon din tayo ng charity in terms sa pagpapalawak ng ating pag-unawa doon sa mga taong they're trying their best pero hindi nila up sun point dahil nga hindi pa din talaga nila time ay minsan hinuhusgahan natin na failure ka kasi hindi mo pa nakukuha yung ganito o failure ka kasi ganito ka, which is na mali. Dapat magkaroon po tayo ng charity, ng sense of consciousness na dapat maging malawakan po natin yung pang-unawa natin, no? Kasi po yung halaga ng tao hindi nakabase sa achievement lamang. Mahalaga ring matutunan na kilalanin ang sarili kahit wala pang malaking accomplishment. Hindi ka less valuable dahil nasa proseso ka pa, no? Minsan hindi sa mga family reunion minsan ganito eh. Lalo na pag nasa hapag kayo, minsan magtatanungan yung mga ano, yung bragging rights. Minsan yung mga paano din, yung mga angka natin, minsan ganoon eh na, oh, si ganito, lawyer na, nakapasa sa bar. Si ganito, tapos pag umikot na sa'yo yung baso, eto pa lang po ang achievement ko. Minsan, mali din eh. No? Medyo may mali din tayong expectations sa mga hindi pa nakakaabot ng kanilang mga success. No? Sabi nga nila, ang buhay ay hindi po karera. Hindi kailangan makapag-unahan sa iba. Ang tunay na goal ay hindi mauna, kundi makarating ng buo, payapa, at totoo sa sarili. Totoo ito, may makakakilala ako na chill lang. Ano mo yun? Kung ano ang dumating along the way, grab it. Yun, chill lang. I mean, nakuha nila yung success nila sa buhay kasi hindi sila nagmadali. No, hindi sila nagpa-apekto sa expectation ng iba. Dead ma lang sila sa mema ng iba. Kasi iba sa atin may masabi lang eh. No? Pero sila chill lang. Eh, huwag ako mag-focus dun sa mga nagsasabi sa akin na dapat eh ganito, dapat achieve ko na to sa ganitong edad. Nega lang, ano mo yun? Just go with the flow, kung saan tayo dali ng tadhana. Ang maganda, kapag ang maganda na maabot natin yung mga pangarap natin na tayo ay payapa. Alam nyo yun, hindi tayo pressured, no? Mas maganda na a-achieve yung isang bagay na hindi ka pressured. Mas na-appreciate mo yung process. Like, you can look back na, ay, dinaanan ko yung proseso na yan. I mean, no? Proud ka dahil nadaanan mo lahat ng paghihirap. May mga kakilala ko, yung mga katrabaho ako dito sa DZMM na talaga nagsimula sa baba. Then, mga boss na sila ngayon. So, yung mga ganun, they trust the process, no? Hindi mahalaga na mauna at hindi wala sa bokabularyo nila yung feeling o yung sense na mahuhuli sila. Kasi nga, ang buhay ay hindi po karera. No? Kapag natutunan ng tao na magtiwala sa sariling pacing, mababawasan yung anxiety. Totoo po ito, mababawasan po ang anxiety ninyo. Kapag alam nyo yung kakayahan ninyo, alam nyo sa sarili nyo, yung limitasyon ninyo, no, learn to accept. Kasi kapag tayo, marunong tayong tumanggap ng kahinaan natin, no, mababawasan yung anxiety natin na hindi mo kailangang ipakita sa iba, hindi mo kailangan magkungwari sa iba na, hala, si ganito, nakapasok na sa ganitong kumpanya, dapat ako din. So, ang gagawin mo ngayon, magkukunwari ka na, alam mo yun, magkukunwari ka na kaya mo, pero totoo, hindi mo naman pala kaya. Kaya, mas maganda po na we trust the process, pagdaanan natin lahat ng hirap, pagdaanan natin lahat ng sakripisyo, tapos pagtime na natin, di ba, we can proudly say na nagtagumpay ako dahil dinaanan ko lahat yan, no? Kasi, kung talagang hindi pa tayo handa at nakuha natin yung success na yun, madali pong mawawala kasi hindi natin alam, hindi natin malalaman yung worth ng isang success kung hindi natin pinaghirapan. Mm-mm. So, what do you feel when you stuck? O ano yung pakiramdam kapag feeling mo nakakulong ka sa ganung mindset na parang feeling mo na pag-iiwanan ka? Kapag pakiramdam mo na walang nangyayari sa buhay mo, mahalagang huwag maliitin, no? Huwag maliitin ang maliliit na progress. Hindi lahat ng growth ay dramatic. Minsan, ang simpleng pagbangon araw-araw, pag-aaral, o yung pag-aaral muli, kung graduate ka, mag-aaral ka uli, o yung paghilom mula sa sugat ng failures, ay part din ng progress yon. So yung mga sakripisyo, yung mga failure, yung mga maliliit na failure na dinaanan natin through the process to achieve the success ay still a progress, no? Sabi nga nila, 'di ba, trial and error, no? Ang buhay naman ay trial and error lang, no? Mag-focus tayo doon sa maliliit na steps kaysa doon sa pressure na malaking hakbang, no, na to the point na hahakbang tayo para lang magka-resulta, which is hilaw or hindi siya ganun ka-solid, no? Mas maganda consistent kaysa mabilis, no? Maganda po yung progress na solid, no? Yung progress na hindi mo nakuha agad. Yung you know, hindi mo minadali, no? May mga progress kasi na madali eh. Yung madalian lang, yung paspasan. Tapos pag nakuha mo na, wala na. Hindi mo na alam kung paano i-handle yung success. O hindi mo na alam kung paano i-handle yung blessing kasi hindi mo pinagdaanan yung hirap, no? Mas maganda nga na small step ka lang, tapos nagiging observant ka, no? Nakikita mo na kapag ganito ang ginawa kong mali, ganito ang magiging resulta. So kada step mo, alam, nagiging aware ka na maaaring mauwi sa ganito yung ginagawa mong progress kapag inulit mo pa yung ganitong mali. Eh kung mabilis ka, hindi mo alam. Ayun, hindi mo alam yung pacing. So pag kuha mo ng success, hilaw. Hindi consistent. Opo. Sabi nga, no, celebrate your own season. May tamang panahon ang bawat bagay. Hindi laging season of harvest. Siyempre, kailangan mo rin magtanim, no? May season, may tinatawag tayong season of waiting, season of healing, rebuilding, at siyempre, meron din tayong mga season ng self-discovery, no? Yung along the process pala, no? Makikilala mo ang iyong sarili through failures No? Kapag tinanggap ng tao na bahagi ng buhay ang mabagal na panahon, mas magiging magaan ang paglalakbay. Hindi mo kailangang pilitin mamukadgad sa maling season. Darating din ang oras mo at kapag dumating iyon, mas maiintindihan mo kung bakit kailangan mong maghintay ng matagal. Diba? So, alam niyo po yung mga kapamilya at mga kaserbisyo, yung, diba, yung fruit of labor ng ating mga magsasaka. Diba? Hirap muna. Hirap muna. Tsaga muna. Tsaga muna bago ligaya. So, ganun yung, ano, ganun yung gusto nating ma-achieve sa buhay. Hindi hilaw na success, kundi successful a success to the process. Siyempre, yung process na yan, eh, maraming hindrances, maraming balakid, pero dapat along the way, eh, matuto tayo, no, sa ating mga pagkakamali ng sagayon, eh, maging solid, maging consistent, at alam natin kung paano hahawakan ang makukuha nating success. Magbabalik po ang programang Sunny Side Up, makalipas po ang ilang paalala.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: At mga kapamilya, sa oras po na 5:45 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Sunny Side Up. At pinag-uusapan po natin yung pakiramdam na pag-iiwanan. Opo, no? Minsan, pakiramdam na parang feeling natin, failure tayo kasi nauuna sila. Which is na hindi po, no? Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang sariling kaganapan, no? Sa buhay natin, meron din tayong sariling kaganapan, no? Ang isa lang naman nating goal ay kaganapan ng buhay, no? Yung buhay na kasiyasiya, no? Yung buhay na successful tayo. At syempre, no, sa paghahangad natin na maging successful sa buhay, lagi po nating isipin at lagi po nating i-anchor o i-angkla yung bawat paraan, bawat daan, bawat effort na ating ginagawa sa ating pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po na ang maging pundasyon po ng bawat success na ating tinatamasa ay nakaangkla sa ating pananalig sa Panginoon, no? Yung lakas na gusto nating makuha ay dapat manggaling sa pananampalataya. Hindi galing sa ibang paraan, no? In order for us to be successful, dapat tayo po ay nakaangkla sa tamang daan. Which is ano po ba yun? Kung kayo po ay believer, kung kayo po ay naniniwala sa Panginoon, eh mas magandang pong i-angkla natin ang ating ginagawa sa pananampalataya. So ipanalangin po natin, huwag po natin kalimutan, ipanalangin sa mga magsisimba po ngayong araw, o kung kayo man po ay hindi makakapagsimba, no? At pag tayo po ay bago matulog o pagkagising, ipanalangin po natin na gamitin ng Panginoon ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gamitin ng Panginoon yung ating mga ginagawang pagsasakripisyo nang sa gayon ay maging mabunga yung ating hinahangad na success. No, ipanalangin po natin ang bawat isa. Syempre, ipanalangin din po natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapamilya na patuloy pa rin na naghahanap ng kanilang success, no? Yung nahihirapan na alamin o hanapin yung tunay na meaning o purpose ng kanilang buhay. At tulungan natin silang maging biyaya tayo para sa iba, no? Maging daluyan tayo ng grasya, ng biyaya na malaman o maramdaman ng ating kapwa na nakakaramdam ng ganitong sense of feeling niya failure siya. Na hindi ka failure. Mm-mm. Hindi ka mali. Alam mo 'yon, wala kang ginagawang mali, hindi ka failure. Ikaw ay hinahandalan ng Panginoon para sa mas malaking biyayang ibibigay niya sa atin. Sa mundo na laging nagmamadali, minsan ang pinakamahirap na gawin ay ang maging kalmado sa sariling proseso. Ngunit ang buhay ay hindi paligsahan ng paramihan ng achievement o pabilisan ng pag-abot ng pangarap. Ang bawat tao ay may sariling kwento, sariling pacing, at sariling panahon. Kung pakiramdam mo ay nahuhuli ka, tandaan mo ito, hindi nasusukat ang growth sa edad, status, o achievement mo ngayon. May mga pangarap na dumarating ng maaga at may mga biyayang mas nagiging makahulugan dahil dumadating sa tamang panahon. Hindi ka mapag-iiwanan dahil maaaring hinahanda ka lang ng Panginoon o hinahanda ka lang ng tadhana sa isang bagay na mas matibay, mas malalim at mas akma sa iyong success, no? Kaya sa mga kapamilya natin na feeling nila ay sobra na silang nape-pressure, no? Kayo pong mga nakikinig, kung kayo po ay may mga anak, kung kayo po ay may mga breadwinner sa pamilya, opo, huwag po natin idagdag yung pressure ng burden na kailangan maging successful sila, kailangan ma-provide nila yung ganito sa atin, no? Try i-try nating i-appreciate yung every effort na ginagawa nila para mapaganda, mapaayos at mapabuti yung kanilang buhay. No, kasi mamaya dahil pressure na sila, eh baka mamaya naman alam mo yon, dahil pressure na sila ay makaramdam sila ng sense of discouragement, no, bigla silang mag-collapse, no, bigla silang mawalan ng sense of meaning sa buhay dahil sa too much pressure na ibinibigay natin, inaatang natin sa balikat ng bawat isa nating mga mahal sa buhay o even kamag-anak. So hanggat maaari, lawakan po natin ang ating pang-unawa. Hanggat maaari, iwasan po natin yung pagiging pangalan nito, yung tayo yung nag-uudyok para ma-pressure yung kapwa natin, no? Atin pong iwasan niya. Nang sa gayon naman, yung success na, lalo na sa pamilya, syempre, yung pagiging successful po ng isang part ng inyong pamilya ay successful din po ng inyong buong pamilya. Kaya nakakatuwa po yung ibang mga pamilya, yung ibang mga magulang na hindi nila pinipressure yung mga anak nila. Lagi nilang sinasabi na do it on your way.

papunta rin doon. Eh, ang sabi nga nila, eh, kanya-kanya nga lang po talaga yung ano, kanya-kanya nga po lang talaga yan na panahon, no? Maaring hindi mo pa panahon, maaring may mas tama inilaan sa iyo. Like, nagplano ka na ganito ang tatahakin mo, pero along the way, bigla kang, alam mo yun, bigla kang, biglang mababali yung plano mo. So, mas maganda po na isipin natin na bawat liko natin doon sa diretso nating daan na tinatahak ay redirection yun into better. No, redirection yun into a better opportunity, better achievement, at solid success na inaasam po ng bawat isa, no? At anuhan po natin, no? Puntahan po natin yung mga nanonood po sa atin sa YouTube. Ang sabi po dito ni Chris Ariola, ang mahalaga po ay kung masaya ka sa iyong buhay. Malaki man po ang iyong kita, pero daig ka nung kakaunti ang kita dahil masaya siya sa kanyang buhay. Yun po, no? Yung matuto po tayo to appreciate, at matuto po tayong makontento sa malalaking bagay, no? I mean, siguro, hindi din talaga natin ma-appreciate yung mga malalaking success kahit nakuha na natin, kahit dumaan na tayo doon sa narrow path para ma-achieve yung success na yun. Kung hindi tayo marunong mag-appreciate doon sa maliliit na success na nakukuha natin, eh, hindi natin ma-appreciate yung mas malaking success, no? So, try to appreciate po yung mga maliliit na success po. Success man yan na nakagraduate ka, appreciate that, o success, ano man yung achievement man, yung matanggap ka sa maliit na trabaho. Alam mo yun? Kasi lahat, yung minsan kasi, alam mo, kapag graduate mo, minsan, ang lalo na yung mga estudyante, yung fresh grad, minsan, ang mindset nila, kapag graduate, kailangan, ganitong posisyon na, ganitong sahod na, yung kanilang makukuha. Pero hindi po, no? Talagang, magsa-start tayo sa pinaka mababa. At along the way, try to appreciate the every steps, every effort, every achievement. Kasi pagdating mo doon, pag nandun na yung malaking success, no, magiging contento po tayo. Minsan sa tao, nawawala po yung pagiging, yung sense of pagiging contento dahil hindi po natin na-appreciate yung maliliit na bagay. So, learn the virtue ng pagiging contento sa mga bagay, maliit man yan, malaki man yan, o kahit man anong klaseng bagay yan, kailangan maging contento po tayo, no? Ang sarap ng buhay, iba't iba ang pagsubok na nangyayari at nararanasan, pero sa bawat pagsubok na yan, may mga kaakibat na solusyon. Maging positibo sa mga bagay-bagay. Yun din, no? Dapat ang mahalaga, galaw-galaw, no? Kailangan i-work out natin yung ating achievement para nang sa gayon, pag tayo ay inaksyon na natin yung achievement na gusto nating yung achievement, yung success na gusto nating maabot, ano, worth it, no? Kasi gumalaw tayo, ano mo yun, sabi nga nila, no, the early bird catches the early worm. So kailangan, alam niyo po yon, meron din po tayong ganung ano, may ganun din po tayong initiative na umpisahan yung mga bagay ng may action agad, no? Kung may problema, action agad. Kung meron tayong hindi alam, meron tayong hindi pa nalalaman na bagay, eh mas maganda po na magkaroon tayo ng effort na alamin, no? At don't lose hope because life is beautiful. So mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakalipas na po ang isa't kalahating oras na puno na makabuluhang kwentuhan at pagbibigay ng inspirasyon. Ating pong baunin ng mga aral na natutunan natin sa araw-araw. Hanggang sa susunod na linggo po, mga kapamilya at mga kaserbisyo, muli tayo po ay magkarinigan. Sa pangalan po ni Brother Michael Angelo Lubrin, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon, ang inyo pong kaserbisyo at kapamilya. At ay magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At syempre po, yung ating pong mga estudyante, eto, good luck sa inyong bagong yugto sa inyong buhay dahil nga opening ng classes, new opportunity, no? Try to appreciate, no? Ito po yung sinasabi natin na kailangan ay action na natin, no? Kung gusto natin makuha yung success, eh, syempre kailangan pinaghihirapan, no? Ito po yung first step, no? Pumasok ng maaga bukas sa school para ano, para matuto agad, alam mo yon, maka-acquire

0: agad ng sige, hindi po yung pwedeng tatamad-tamad kasi yung iba dyan sa atin mamaya magpupuyat yan. Oh, tapos malilit ang gising bukas. So alam mo yon, minsan tayo din yung nakakaano, tayo din yung nakaka-hamper sa pag-achieve natin ng success eh. Well, tayo naman talaga. Pero yung mga ginagawa natin, yung mga maliliit na mga ginagawa natin na mga hadlang minsan nakaka-apekto yan. Like for instance, kung lagi ka pumapasok ng late or hindi ka nagno-notes, tapos hindi ka nag-review, tapos pagdating ng test, eh kakamot-kamot ka, eh alam niyo po yun, you lose your opportunity to learn, no? Yun nga po ang ika nga nila ay isang malaking balakid, isang malaking hadlang sa pag-achieve ng success kung kayo po ay tatamad-tamad. So, kayo po, no, tayo po, no, eh let's grab every opportunity na maging daan para po sa ating success. Hanggang sa muli po mga kapamilya, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at ito po ang programang Sunnyside Up. Hanggang sa muli po, makita-kita po tayo sa susunod na linggo. Bye-bye po, ingat kapamilya!
1: Positive vibes, positive music, Sunnyside Up, Sunnyside Up.

Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras, partner!
1: 6:01!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning mga kapamilya, good morning partner.
1: Good morning partner.
0: Magandang umaga po sa ating lahat mga kapamilya. Happy happy Sunday. It's June 7, 2026. Gising bango na po yung mga may pasok gaya namin ni partner this Sunday. At syempre po yung mga magpapahinga for today. Aba, congratulations po at
1: aba, congrats talaga.
0: Keep it up dahil may panibago na naman po tayong linggo nga harapin simula bukas, araw po ng Lunes. Pero bago yan ay syempre samahan niyo po muna kami sa isang oras ng balitaan at balita. Dalawang oras pala, sorry. Nasanay ako pag Monday to Friday. Samahan niyo po kami hanggang 8 o'clock dito po sa programang Anong Ganap?
1: Good morning mga kapamilya, ako po si Victoria Tulad at kami po ang inyong kaserbisyo at kabalitaan tuwing weekend. Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang walang kinikilingan. Iba tumawid. I-follow at i-like na po ang official DZMM Teleradyo Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan.
0: Syempre dito lamang po yan sa DZMM para po sa mga balitang kumpirmado at sigurado. Kaya mag-follow at mag-like na po kayo sa aming mga official social media pages at DZMM Teleradyo. At syempre, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil mahalaga po ang boses ninyo mga kapamilya at kaserbisyo. At promise, babasahin po namin yan later.
1: Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa aming mga social media accounts, sa ating pong Facebook page, sa ating pong YouTube na meron ng 1.4 million subscribers.
0: Wow! Keep on coming po dahil active po kami magbabasa ng mga mensahe. Of course, kapag may panahon at kung meron po kayong mga komento sa ating mga pag-uusapang ganap this Sunday, syempre, ipapaabot din po namin yan sa ating mga panauhin.
1: Huwag maging outsider, laging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: anong ganap!
1: Good morning, good morning!
0: Good morning, partner. Handa na ba tayo sa panibagong linggong papasok?
1: Hindi pa tayo.
0: Well, para po sa iba sa ating nag-aabang doon sa mga pinakahuling ganap sa Senado, medyo nakakapagod na po, ano? Pero syempre, patuloy nating babantayan yung mga kaganapan dyan hanggang sa magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng clarity, magkaroon po ng
1: resolution
0: at para mas makausad po tayo doon sa mga iba pang mas mahalagang dapat pag-usapan dyan sa Senado.
1: Oo, lalo na po at simula na rin po uli ng pasukan bukas, June 8, back to school na po tayo at napakaraming issue pa rin po, napakaraming problema pa rin sa edukasyon na dapat matugunan.
0: Dito mga nakalipas na araw, may mga nakausap tayo, mga resource person, di ba? Mga experts, mismo mga teachers, even mga officials na may kinalaman po sa back to school. Pero all in all part, magkakaalaman lang tayo niyan bukas kapag nagsimula na po yung pasok.
1: Yun na naman yung usual problems. Kulang na classroom. Although alam naman natin, tinutugunan na rin yan dahil pwede na magpagawa, di ba? Yung mga LGU mismo, makipag-partner, di ba? Pero syempre, kulang pa rin. Yung sweldo ng mga teacher, yung reading comprehension,
0: correct,
1: yung literacy, naku.
0: Yung learning crisis. Kaya hanggang 8 o'clock po kami ngayon ni partner. Bukas po ang aming programa para sa Department of Education para makuha lang natin at least yung kanilang panig bago mag-start mismo yung pasok bukas ng mga estudyante. Ano po? Pero sa oras sa 6:06, balikan po muna natin ang ilang malalaking ganap sa Magdamag. Mga senador na dumalo sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, posibleng maharap din sa asunto kaugnay ng testimonya ng mga dating driver bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Paano at bakit nangyari yun?
1: Kasi nga, di ba, hindi kinikilala ng Gatchalian Block, ng Malacanang, ng iba pang mga institusyon yung nangyaring pagdinig slash pulong dahil nga hindi iyon umano ang Blue Ribbon Committee. Wala ngang mga staff, di ba? At doon sa pagpupulong na yon or sa pagdinig na yon ay lumabas yung mga allegasyon na di umano ay hindi naman substantiated, na ang target lamang ay manira ng ibang tao, ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga opisyal. Kaya pinag-iisipan ng iba, gaya nila Senator Tito Soto, kung dapat magsampahan din ng kaso yung mga nasa likod nung pagdinig slash hearing slash meeting na yon. Kasama na yung mga senador.
0: Kahapon para nakita ko pang nag-Facebook live ulit si Senator Alan Peter Cayetano at hinihimok pa niya yung kamilang panig, yung bagong majority block, kung pwede na nating tawagin, na makipagpulong, mag-usap daw sila para mas magkaroon ng malinaw na direksyon kung ano bang nangyayari ngayon sa Senado.
1: Nako, ang narinig ko naman ay parang binalaan niya o nagbigay siya mensahe kay Senator Sherwin Gatchalian na acting Senate President nung kabilang block. Sabi niya huwag magpagamit dahil meron daw mga individual, may mga grupo na syempre may mga sariling agenda na baka gamitin si Gatchalian.
0: Ay, kung malalaman po natin yan again bukas kapag nagsimula po yung Blue Ribbon Committee hearing naman ng Gatchalian Block, kung saan ang mangunguna ay si Senator
1: Erwin Tulfo.
0: Erwin Tulfo.
1: Bilang kanilang chair ng Blue Ribbon Committee.
0: May mga inaasahan bang malaking tao bukas, partner?
1: Ang nandun kasi sa guest list nitong For Tomorrow ay the same people na nandun sa guest list nung Cayetano block. So, aside from former Speaker Martin Romualdez, nandun din yung 18 na, ano tawag natin?
0: Maleta Boys.
1: Maleta Boys slash former bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Tapos may mga ilang ahensya ng pamahalaan, DOJ, DPWH, Ombudsman. So same people. Ang problema, ang tanong nga is kung attend rin ba talaga yung 18 na yon. At kung wala yung 18, sino ang magsasalita doon sa pagdinig?
0: And what does it say kung hindi sila umattend bukas, hindi ba? Kailangan, kumbaga meron din pressure dito sa mga individual na ito para patunayan na talagang hindi sila ginagamit ng kung sino mang politiko o ng kung sino mang partido para lang manira. Kailangan patunayan din nila bukas na may paninindigan sila sa mga sinasabi nila at totoo yung mga akusasyon nila laban sa mga opisyal na pinangalanan nila doon sa unang pagdinig.
1: Correct. Kasi kahit sino pa yung nakaupo doon na senador na nag-lead, nag-preside, kung totoo yung sinasabi nila, kaya nilang isubstantiate, kaya nilang panindigan. Kaya ang inaasahan nga is darating din yung 18, pati na yung kanilang counsel na si Atty. Levito Baligon.
0: Panindigan po ninyo yan, ha?
1: Parang pagmamahal
2: lang. Anong ganap?
0: Naipasok kayo? Totoo naman, pagmamahal sa bansa.
1: Diba? Lalo't mag-June 12 na.
0: Araw ng kalayaan. Maayos kayo, ha?
1: Reklamong libel at cyber libel, isasampa ni na Senator Soto at Senator Tulfo laban nga po doon sa 18 ex-bodyguard ni Zaldico. Dati Senate President Soto kasi at si Senator Erwin Tulfo, nadamay din sila.
0: Correct.
1: Di umano ay tumanggap daw po sila ng mali-maleta na mayroong lamang pera. Pero pinabulaanan na po nila yan. Sabi nila, hindi pa nga sila senador nung panahon yun. Kasi parang...
0: Yung timeline na sinasabi.
1: Oo.
0: At kahapon din, di ba, nakausap natin si Congressman Zia Alonto Adyong na pinangalanan din doon sa testimonyo ng 18 Maleta Boys na pinag-aaralan ding magsampa ng reklamo.
1: Nako. So, lilipad na naman ang mga cases. Kasi dati, ang sinasabi nila, hindi nila dati naman na kasing accusations ito. Hindi nila pinapansin kasi puro press con. Pero kasi dito sa nangyari sa Senate last week, parang medyo na kailangan din namang i-recognize na parang na-legitimize siya. Kasi nangyari siya sa Senado, mayroong mga senador na naroon, sila yung nagtatanong. Si Senator Alan Cayetano pa yung nagpa-oath doon sa mga testigong iyan. So, hindi na siya pwedeng isantabi na lang, i-brush off na lang. Kailangan mo na talaga siyang i-address. At ito nga yung balak nila nung iba magsampan ng kaso.
0: Lalo pat mga high profile din ng mga opisyal yung pinapangalanan doon, hindi ba? At may involvement sila dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado. So, mahalaga rin on the other side, whether totoo o hindi, na panindigan din nila yung kanilang stance na walang katotohanan yung mga akusasyon laban sa kanila.
1: Di ba si Pangulong Marcos na involved din kasama? Ang Malacanang ba may any plans?
0: Ang so far ang sinabi sa atin ng Malacanang ay hinahamon pa lang nila yung 18 Maleta Boys na patunayan yung kanilang akusasyon, maglabas ng ebidensya. Pero as to magfa-file din ba ng reklamo, parang wala pa doon yung palasya. Mamaya malaman po natin kay Yusek Lair. Guess po natin mamaya.
2: Anong ganap?
0: Curly Diskaya inilipat na sa kustodiya ng DILG kasunod ng inilabas na warrant of arrest. Ang naglabas ng arrest warrant, partner, ay ang Bulacan. Bulacan RTC.
1: Yes, kaugnay ng anomalous flood control projects pa rin. At akala nga namin nung Friday siya kukunin mula sa Senado dahil may arrest warrant na raw. Pero baka may mga inaayos pa, kaya bukas po Monday mangyayari ang arestuhan dahil nasa Senado pa rin po nakadetain si Ginoong Curly Descaya. Hindi lang natin alam kung ano oras darating yung si IDG. Possible si IDG.
0: Ihanda natin ang isang mahabang Lunes, isang mahabang panimula po ng linggo ano, sa trabaho, lalo na po yung mga kasamahan natin magko-cover ng iba't ibang story. At syempre yung back to school na isa rin pong mahalagang story na kailangan bantayan bukas. Pero dito part ang nabalabas dahil Manolos RTC ang naglabas ng arrest warrant. Ibig sabihin ay sa Bulacan din ba sa maikukulong?
1: Possible. Kasi doon final yung case eh.
0: Parang may kinalaman ata iso may kinalaman ito doon sa isang flood control project sa Bulacan.
1: Oo. Pero yung asawa ni Ginoong Descaya ay nasa si Mesara Descaya.
0: Ay nasa Cebu. Yes. So, para naman sa hiwalay din na kaso may kinalaman sa flood control sa Davao, pero apparently siya ay ikinumit sa Lapu-Lapu City.
1: So I guess hindi naman siya itatransfer, diba? Kasi nandun na siya. Eh kasi panibagong case pa to. Probably, ano?
0: Well, depende pa rin ito doon sa mga magiging abogado rin or sa panig na mga complainant or ng panig na mga diskay dahil ito ay isa pa lamang doon sa mga kinakaharap nilang reklamo. Diba? Marami yung pending na cases sa kanila at sa iba't ibang mga lugar ito eh. Dahil iba't ibang mga flood control projects ito eh. So, kung magiging magulo din sa later on dahil syempre iba't ibang mga korte, ipatatawag sila sa mga pagdinig, baka dumating ang panahon na kailangan i-consolidate at ilipat ng jurisdiction.
1: Ito partner, ang sabi, yung proyektong involved ay rehabilitation ng river construction structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan.
0: So, ang daming mga flood control project na nasilip sa Bulacan nun, hindi ba? At isa pa lamang yan doon sa may nagbungang kaso.
1: Di ba meron pa sa Mindoro? Ang dami rin sa Mindoro. Ang dami pang hindi yata
0: na.
1: Kasi Visayas, wala pa nga masyado. Mindanao, di ba? Puro parang Luzon pa lang yung talagang nauungkat. So, malaki pa to. Sobrang laki pa nito. Sana talaga ay ma-resolve agad, pero alam naman natin matagal-tagal
0: at ito sana yung ano eh, ito sana yung pinagtutuunan natin ng lahat ng pansin ngayon, hindi ba? Hindi yung gulo sa Senado, hindi yung palit liderato diyan sa mataas na kapulang. Ito sana eh. Ito sana kasi nabitin tayo noong natigil ang investigation early part, 'di ba? At itutuloy na sana ngayon.
1: Hindi pa nga rin tayo tapos sa oil crisis eh.
0: Correct.
1: Andiyan pa rin siya. Kaso talagang lahat po ay tama ba? Tapos meron din tayo yung UN.
0: Yes.
1: Yung UNC.
0: Security Council, a non-permanent seat. Unfortunately, hindi po nakakuha ng pwesto ang Pilipinas. Nanaig po ang Kyrgyzstan at para nga sa Malacanang, maaaring nakaapekto yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas para magbago din yung tingin sa atin ng ibang bansa at suportahan dun sa ating target na pwesto.
1: Kasi di ba nakailang round ng voting, tapos kada round, pababa ng pababa.
0: Nakakalungkot, oo.
1: Oo nga eh, sayang eh. Parang akala mo baka may mahikayat pa para sa atin. Kaso hindi, lalong nababawasan. So, baka nga
0: at matagal na kampanya ito, partner, kasi last year pa ito pinag-uusapan. At coming into this year na naging chairman ng ASEAN ang Pilipinas, akala nung ilan, malaki ang chance ang makakuha tayo ng pwesto. Pero hindi rin po pala.
1: Oo, ang lungkot. Tanong din natin kay Yusek.
2: Anong ganap?
1: Mga tindahan ng school supplies sa Baclaran, ininspeksyon ng DTI, last minute na pamimili na uniforme at gamit sa eskwela hindi natinag ng pabago-bagong panahon.
0: Ayo, kasi kahapon umulan, umaraw, umambon,
1: malakas ano, parang ano lang patak-patak lang. I'm not sure sa ibang lugar
0: dito
1: po,
0: dito sa QC nung umaga lang partner hanggang until after ng program natin eh. The rest medyo umaraw-araw naman eh.
1: And I'm sure may mga habol pa rin po today, kaya hopefully ay mas maganda naman po ang lagay ng panahon at hindi naman po magtaas bigla ang presyo ng mga paninda.
0: Sabi ng DTI sa atin ng isang araw, isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit bumaba rin yung presyo ng mga school supplies kasi batid din ng mga tindero eh, na merong ang naranasang krisis. Kaya ikinonsider din nila yung pamimili ng mga magulang.
1: Eh, kasi kahit naman anong taas mo niyan, kung wala naman pambili yung tao, wala
0: correct
1: talaga.
0: Hindi, malulugi hindi din sila sa kanilang puhunan. Kaya yung mga parents po, gaya ni partner, kung may mga hahabol pa po no, na mamili ngayong araw, ingat po!
1: At maghabol na rin po tayo ng pahinga bago po. Bago po
0: maagang
1: paggising, bakbakan para makapasok ang mga bata.
0: Lalo na dun sa mga first time na batang papasok sa eskwela, hindi ba? Kailangan po na napakahabang pasensya po para sa ating mga chikiting para hanggang sa masettle natin silang maging komportable sa paaralan.
1: Pero exciting yan. Nakakatawa yung mga bata.
0: May mga nakakatuwang story din tayong aabangan bukas sa mga paaralan na po. Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Antabayan na po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Siyempre, kami pa rin po yan ni partner.
1: Yes!
2: Anong ganap?
0: Sa oras na 6:18, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Linggo.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Dahil kasama na po natin si Ma'am Grace Castaneda, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ma'am Grace, magandang umaga po.
1: Good morning po.
4: Magandang umaga din po, Sir Christian and Miss Victoria. So ngayon nga po, yung habagat ay nakaapekto pa rin sa northern at central Luzon. Posible pa rin po yung bugso ng mga pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala dito po sa Metro Manila, Cordillera, Mississippi Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, maging sa bahagi din ng Cavite, Batangas at rest of Ilocos Region, magiging maulap naman po yung ating kalangitan. Mataas pa rin yung possibility ng mga scattered ng mga pag-ulan. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country naman po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly sa hapon at gabi, dulot naman po ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala po tayong minimonitor na bagyo or LPA na maaari po makaapekto dito sa ating bansa. Ngunit may mga cloud cluster pa rin po tayong binabantayan sa labas ng ating area of responsibility, bandang silangan ng Mindanao. So, monitoring po tayo dito sa area na ito sa possibility na magkaroon po ng defined circulation yung mga cloud clusters natin. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
0: Ma'am Grace, nabanggit ninyo na may ilan lang mga areas na makakaranas pa rin ng panakanakang pag-ulan. Gaano kalakas na ulan po ba yung ina-expect din sa mga lugar na yon?
4: Sa area po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur for today, possible pa rin po na meron tayong 50 to 100 millimeters of rainfall. But tomorrow and sa mga susunod na araw is less na po yung mga pag-ulan natin dito sa areas po na ito.
0: Ay, may binanggit kayo ma'am kanina sa may area ng Calabarzon, uulanin din. Tama po ba?
4: Tama po sa may bahagi po ng Rizal, Cavite at Batangas, possible po na may mga scattered na mga pag-ulan din po tayo. Dala pa rin po ito ng habagat. So generally, any time of the day, possible po yung mga pag-ulan natin.
0: At malakas yan ma'am at matagal.
4: Hindi naman po siya yung tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, but at times po, possible may mga malakas po tayo, na may period na malakas po yung mga pag-ulan natin. But generally, yung throughout the day, hindi naman po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ito.
0: Natanong ko lang kasi pupunta akong Cavite mamaya. Para maplano ko lang.
4: Apo.
1: Ma'am, tomorrow, dahil nga po pasukan, ano po inaasahan nating lagay ng panahon?
4: Tomorrow naman po, less na po yung mga pag-ulan natin for most parts of the country. Compare po nitong mga nakarang araw, but for the area of Ilocos, Ilocos region, also sa Cordillera Mississippi region, maging sa ilang area din po ng Calabarzon with or ng Zambales and Bataan, dyan po expect natin maulap pa rin yung kalangitan natin and possible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan. But dito po sa Metro Manila and most of the country, kung may mga pag-ulan po tayo, mostly yung sa hapon at gabi pati sa madaling araw na mga period po ng mga pag-ulan.
1: Okay, kasi diba every year parang napapanood din natin na inuulan talaga yung pagbubukas ng klase, yung return to school, yung back to school. Kaya ano po ha, lagi po tayong umantabay sa advisory ng Pag-asa. Ma'am Grace, maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Happy weekend.
2: Anong ganap?
0: Si Ma'am Grace Castaneda ang ating Pag-asa weather forecaster. Ayan po ha, yung mga binanggit na areas ng Pag-asa.
1: Yung Cavite ha.
0: Yung Cavite. Pati yung dito sa Metro Manila din. Partner, pinag-uusapan nga natin mga last minute na mamimili ng mga gamit. Magdala na rin po kayo ng payong. Kahit po kung nakikita natin na medyo maulap, mukhang hindi uulan, talagang ano lang, maulap lang. Pero para lang sigurado magdala po ng payong.
1: Oo, mahirap naman magkasakit po ang ating mga anak. Lalo pagpapasokan na po. Lagi pong maging handa.
0: At lalo ang mga magulang na araw-araw po maghahanda sa pagpasok ng mga bata. Kailangan
1: ganun pasok talaga ng mga
0: extra
1: bata.
0: Ano?
1: Yung si Danny, 7 o'clock.
0: Oh my God.
1: Naisip ko nga, bakit nga ba 7 o'clock? Bakit ganun ka-araw?
0: Pero hindi ba nung time natin, ewan ko sa inyo, partner, ha?
1: Ha? Recently?
0: Hindi kasi sa amin, as early as 6 o'clock naman before.
1: Ang pasok niyo?
0: Ang pasok.
1: Sa amin, 7. Bakit pa ganun pa aga?
0: O baka depende yun sa mga eskwelahan, ano? Kasi lalo pa ngayon na ang daming mga nag-enroll na estudyante, di ba? Ang daming may punto nga, di ba, na shifting na ang klase.
1: Naku, minsan nga, di ba, tatlong shift pa yata.
0: Oo, pinagkakasya para lang ma-accommodate lahat ng estudyante.
1: Ay, good luck po sa lahat ng ating kaguruan, sa lahat ng ating mga estudyante.
0: At panigurado po bukas, magbabantay ang DZMM at ABS-CBN sa pagbubukas ng klase. Abangan po ninyo yung mga updates bukas sa pagbabalik-pasok po ng ating mga bata.
1: Pagsabatiin lang natin ng mabilis yung mga kasama na natin sa YouTube. Naku, marami na po sila. Kumakaway si Miss Nona Damian, si Tiger Lily, si Renato Otaner, si Miss Elsie Balion Florentine, si Pashal Gala, at si Seize the Days.
0: Siyempre, binabati rin natin si sina Sir CEO ng Toronto, Canada, at ang kanyang katandem na si Jill Borjal. Magandang umaga.
1: Natulog pa kahapon nung tayo ay bumati daw.
0: Ginigising nga eh.
1: Sir CEO.
0: Good morning, Jill, at good morning po,
1: good
0: Sir
1: morning.
0: CEO. Happy Sunday.
1: Si Emiliano Goyo, nanonood po mula sa Masagana, Pandi, Bulacan.
0: Si Ma'am Nida Ronquillo, bumabati po ng good morning mula sa Santo Tomas City sa Batangas. And speaking of Batangas, binabati rin natin si Jonathan Dimaano and family sa Batangas.
1: Saan na-meet kayo si Jonathan
0: sa
1: Dimaano?
0: Lipa at si Ma'am Demi Melissa Malabanan and family dyan din sa Lipa, Batangas.
1: Good morning! At andyan din po si Ruprecht Cruz na nagsasabi ng happy and blessed day. Si Louie Basco ba? Nabati na
0: Lipa, Louie!
1: Isingin po siya habang pabiyahe Pangasinan at birthday niya bukas.
0: Wow! Oy, advance happy birthday, Louie!
1: Happy birthday, Louie Basco!
0: At enjoy your trip.
1: Oo,
0: enjoy your trip. Ingat sa pagmamaneho.
1: Hindi ko lahat ng programa babatiin si Louie ba?
0: Oo naman, syempre. Oo. Suki natin yan si Louie. Good morning at happy birthday, Louie. Si Erwin Dulfo na nanonood daw everyday. Thank
1: ano,
0: you.
1: Erwin?
0: Si
1: Andy Dulfo?
0: Dulfo. Oo. Andy Dulay ng Taiwan na nanonood din sa atin. Good morning. Si Mama Maria Lyra Estaris. Good morning po. Shout out daw kay Lyra. At si Yolanda Salvador watching from Baguio.
1: Oy,
0: ang dami na nagpapa-attendance check sa amin. Hanggang 8 o'clock kami ni partner. Kaya keep on coming lamang po sa mga pabati at greetings
1: at
0: natin.
1: At nandiyan si John G. Paculba at si Miss Sara Los Angeles. Naku ma'am, thank you so much. Si Rudy Cabalbal.
0: Thank you.
1: Si Josh Kyle Eldip. Official, maraming salamat.
0: Good morning kay Renato Mendez. Pinapa-shout out ang Galoy family. Nick Salazar ng Bacoor, Cavite. Watching daw sila ni Nick and Gladys Salazar. Melchor Jerome Pesebre ng Taiwan. Good morning, Tiger Lily. Lynn Polanco from Sydney. Good morning!
1: Good morning! Last na lang, si Miss, si Dr. Jerrine Pangilinan Verso sa happy, happy birthday.
0: Happy, happy birthday.
1: Maraming salamat po sa pasensya na rin sa aming pag-iistorbo lagi sa inyo. Wishing you more success and bountiful blessings mula po kay Herman Rosales at sa iyong hobby na si Nino Versosa.
0: Thank you po. Good morning. Happy, happy Sunday. Sa aming pong pababalik, simulan na natin ang talakayan dito po sa programang
2: Anong Ganap? Anong Ganap?
3: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Asian Development Tour. Luisita Golf and Country Club. NV and GAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basalagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Basta AM, DZMM!
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Your bill, sir.
13: What? 40,000 pesos for dinner?
12: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO. Love your eyes.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Basta AM, DZMM.
19: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
21: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Grabe talaga mga nangyayari sa bansa, partner.
1: Oo, grabe talaga. Pero ang pinakamahalaga ay makahanap tayo ng isang taong makakasama sa atin, di ba? Makakapagbigay sa atin ng lakas.
0: Sige, push mo yan. Nagbabalik po ang... Inisinok. Ay, pimulpiyok. Nagbabalik po ang... Anong ganap?
1: Diba so, Zach, no? Zach, oh, tamo.
0: Sa pinagpapawisan ako, partner, mamaya na yan. Sa oras po na 6:29, partner, manghintay ng update doon sa mga nangyayari sa ICC dahil mukhang talagang tuloy-tuloy na yung paghahanda sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil po meron silang nag-hire, di ba? On search po ngayon ng ICC ng mga
1: interpreter.
0: At gaano ba nga ba kahalaga yung pagkakaroon ng mga interpreter ng ating lingwahe mga Pilipino para mas maintindihan po natin yung mga mangyayari sa trial ng dating Pangulong Duterte. Kasama na po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR, NUPL, si Attorney Maria Cristina Conti via Zoom. Attorney Chrissy, good morning. Welcome back.
1: Welcome back, ma'am.
25: Good morning.
0: Good morning po. Kamusta po, Attorney Chrissy?
25: Okay naman. Naghahanda na ba kayo sa translation?
0: Oo nga po eh. At maraming naging interesado dito sa announcement ng
1: at
0: ICC.
1: At malaki ang sweldo ha?
0: Oo.
1: 5.1 million
25: tama.
1: Pesos a year.
25: Pero sa hirap ng buhay ngayon.
0: Opo, pero
25: so
0: syempre,
25: nakita ko nga, ngayon ko lang na-translate or na-convert yung pera. Pero take note din na mahal kasi ang... living expenses okay. Doon. At uh-oh, itong trabahong ito ay doon po nakabase.
0: At syempre, hindi rin madali yung magiging trabaho, of course. Diba? Kung makakatanggap ka ng malaking sahod doon sa trabaho, yung gagawin mo rin responsibilidad ay napaka-laki rin. So, siguro, simulan natin yung discussion doon, Attorney Chrissy, ano, para po doon sa mga nag-a-apply na maging interpreter dyan sa ICC trial, ano ba ang magiging papel nila? Bukod sa, of course, pag-i-interpret nung sasabihin ng mga mangyayari po doon sa korte.
25: Actually, yan yung medyo bago. Dahil nung una, meron naman talaga silang panawagan na for interpreters, pero ito ay para sa mga papel. So, ito yung tipong bibigyan ka papel, o balik mo sa akin after a week. Itra-translate mo either affidavit ng testigo, either application form ng biktima na sinubmit ng sa VPRS para mag-participate. Ito yung term na ginamit nila. So, parang live interpretation, consecutive, or chuchotage. Yan. Yung chuchotage.
0: Chuchotage.
25: Ito yung, chuchotage interpretation. Ito yung parang pabulong. Na, kunyari, habang nagsasalita ka, this is what she is saying, ganito. So, yung pabulong. Pabulong at kumbaga live translation, ito ang magaganap sa trial mismo. Ito ang medyo bago doon sa requirements dahil noong mga nakaraan, mas hindi itong klase ng translation. Kasi sa ICC, kung napansin nyo, meron pong channels yan. Mm. At isa sa channel nila ay French. Kaya kung French speaking po kayo, pwede niyong masundan live yung translation. At maski yung legal team, well, kung hindi sila marunong ng English, pwede nilang sundan kung anong nangyayari live through this translation. So it's two ways, both yung live translation na speaking, tapos may translation din doon sa ano to, sa written. Pero yung written, mas AI, gumagamit na rin yata sila ng AI ngayon.
1: So, attorney, nasa website yan, kailangan mo lang piliin kung anong channel yung gusto mo para halimbawa ang maririnig mo ay Filipino o kaya Cebuano?
25: Dapat, pero hindi pa po aprobado yung channel ng Filipino. Okay. Yung Tagalog dub o kaya Cebuano dub. Kasi wala pang translators. So, sinabi naman po ng registry na talagang balak nila, may plano sila kasi may translators na sila pero hindi pa handa o baka hindi pa yun yung mismong trabaho, yung live translation.
3: Opo.
25: Kaya nagbukas sila ulit. Ang deadline po nito ay next month, July 4.
3: Mm-mm.
25: July 4 ang deadline ng para sa gustong maging translators.
1: Mm-mm.
25: Sa ICC. May ilan silang position eh. Ang tawag nila isa, para-professional interpreter. Eh, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng para-professional.
1: Mm-hmm.
25: Pero palagay ko, ito yung tipong kahit hindi ka talaga yung super, super interpreter. At sabi nga dito, kahit may law degree lang eh, pwede na. Basta marunong kang mag-Tagalog, of course. Or Cebuano, mm-hmm. or or Filipino, and English, of course. Tapos yung isang position is associate court interpreter.
3: Mm-hmm.
25: I would suppose ito yung mas permanent na position doon. And of course, meron pa rin sila hanggang ngayon na panawagan for freelance interpreters.
0: Gaano, ito pong paghahanap ng ICC ng mga interpreter para po sa kaso ng dating Pangulong Duterte, ito po ay for the trial. Hindi pa po ito kasama, hindi kasama yung mga ganap or mga proceedings leading into the trial. Sa trial lang po sila magfa-function.
25: Mukhang kasi, or actually next year, kasi sinabi din naman ng registry, handa sila, at napag pinaghahandaan nila to, na by January 2027, merong at the least Filipino or Tagalog translations.
3: Opo.
25: Kaso, hindi abot yung November 30 natin.
0: Yes.
25: Kaya siguro baka doon wala pa, pero okay, pagpatak ng January, meron na. Hopefully, kung maayos nila itong admissions o pagpasok ng mga bagong interpreter, eh kung kakayanin, including their training, kung kakayanin by November.
0: Opo. Nabanggit niyo, attorney, na parang first time ito kasi before ang mga interpreter ay para sa mga documents. So ibig sabihin po, yung mga iba ring cases na hinawakan before ng ICC para sa ilang mga high profile na mga suspects sa ibang bansa, wala rin silang mga interpreter ng language sa mga proceedings, sa mga trial.
25: Ay, meron. So una, ang official languages ng court ay English at saka French.
3: Mm-mm.
25: So maayos yung interpreters nila in place dapat. Itong nakaraan, may nagsabi sa El History trial, taga Libya yata ito, o taga Libya. Sabi nung lawyer niya, ang naiintindihan ng akusado ay Arabic.
3: Mm-mm.
25: Arabic is one of the six languages of the UN. Magpinsan ng UN at saka yung ICC. Kaya parang napapaisip yung ICC ngayon. Oo nga, no? Baka hindi na lang dapat French lang. Nung nagkaroon din ng ibang mga kaso, napilitan silang magkaroon ng translations from the African languages at pati yung mga dialect minsan. Nakaranas ako noon ng three steps yung interpretation.
1: Mm.
25: Parang ang interpretation, for example, sabi na natin, Cebuano, ita-translate to Filipino. Tapos from Filipino, ita-translate to English.
1: Oh.
25: So, ang medyo, quote-unquote, mahaba ang delay. Pero yung rating sa'yo, dahil live yung translation sa earpiece mo, siguro matter of minutes lang. Ganun kabilis dapat yung interpretation na mangyayari. Bago to in the sense na pang trial yung hinahanap ng mga translators. Pero dati, yung translators naman nila, palagay ko, iba niyan, may kakayanang mag-shushutage, ha? Or consecutive translation.
1: Napag-google ako, ma'am, ng shushutage. Kung anong whispered interpreting nga.
25: Oo. Yung parang interpretation sa... naranasan ko sa mga conference yung may headpiece.
1: Yes.
3: Apo.
25: Tapos, kasi yung isa pang itsura ng interpretation ay katulad ng ginagawa ng natin. Pagsasalitain mo muna yung foreigner, magandang good morning. Kung anong sasabihin niya, di ba? Good morning, ako po si ganito. Titigil siya, tapos ikaw yung magta-translate dun sa isang paragraph niya. Yon, pwede din yung live translation or consecutive translation ang tawag nila doon. Yung shushutage, walang preno, tuloy-tuloy lang yung magsasalita. Ikaw naman sa gilid, ganito daw yung sinasabi niya, ito yung ganito.
1: Okay. Pero kailangan, ma, meron bang legal background yung interpreter? Kasi syempre ang daming mga
0: legal terms.
25: Technically, wala, except ang sinasabi nila dito sa associate, ito na yung medyo, siguro mas permanent kind of position, a minimum of 2 years relevant experience in Filipino and Bisaya, 4 years with a first level college degree. Ngayon, ang sinasabi pag tinignan nyo dun sa education, okay, preferably, ang naging college course mo ay importante. Pero binabanggit din na pwede kang may advanced university degree in interpretation, translation, linguistics, or law. So ako, iniisip ko, pwedeng lawyer. Actually, pati din pala sa parasocial. Pwedeng yung mga bagong abogado po ay mag-apply. Kaya lang, mahirapan po tayo doon sa relevant work experience. Yung pong work experience, hindi po yan yung tipong, anak, pakitranslate niya, ano nga English ng sinasakluban ng langit at lupa? Hindi po yan kasama. So, 2 years work experience na dapat nagta-translate ka talaga in a professional capacity.
1: Ang hirap nga nung pinagsasakyan.
0: So malaking responsibility talaga din yung bubunga doon sa mga matatanggap diyan sa ICC. Kaya good luck din doon sa mga may interesadong mag-apply po noon sa posisyon na yun.
25: Pero at saka po may background check po ito. May background check ng bahagya. No? Hindi naman yung tipong para kang secret agent. Pero sa lahat naman ng posisyon, may background check ang ICC. Tinitingnan po nila.
0: Correct.
25: Kung ano yung pinanggalingan mo. Sometimes, tinitingnan nila kung ano yung political background mo. Just so, to ensure the independence and integrity of the proceedings. Mahirap nang baka maya-maya may isang magre-reklamo na party. Lalo na lahat ng partido. Prosecution, defense at victims, nakaabang yan sa translation. At huwag niyo pong kakalimutan, sa victims team, dalawa po ang abogado out of 3 na nakakaintindi ng Tagalog. Yung isa doon nakakaintindi ng Cebuano or ng Bisaya. Kaya kung may mali, taas agad ng kamay kahit during the live hearing.
1: I see. So talagang binabantayan din yung translation. Pero ma'am, aside from dito sa pag-offer nga po ng interpreter job, ano pa yung mga ibang developments dyan po sa may ICC? Tama po, may blueprint na tinanggap ang registry ng ICC. Ano po ba yung mga iba pa nating developments dyan?
25: Yung development sa ICC ngayon ay in a way administrative. Ito po ay patungkol doon sa tatakbuhin ng trial. So itong registry ay nakita natin yung kanilang submission patungkol sa ano ang kumbaga mechanics kapag nag-trial. Maraming bubut-butin dyan katulad ng mga protocols na sinasabi. Yung protocols po ay paano ituring ang, for example, mga biktima na witness din. Ang tawag dyan ay dual status witnesses. Paano naman i-redact ang mga dokumento, meron na silang sinasabi na lesser redacted version. Kung maalala nyo, ang equivalent po ng lesser redacted version, mas ganun daw yung gusto nila. Kung naalala natin yung document containing the charges, yung redacted version, blank, blank, blank, blank, halos wala na tayong naintindihan.
0: Oo nga po.
25: Duterte lang yung nakita natin. May binabanggit doon na mga co-perpetrator. Sa lesser redacted version ng nilabas yun, saka natin na nakita yung buong pangalan ng mga perpetrator. Mm-mm. So yung redacted, kumbaga yun yung protocol nila. Yung redacted, eh, wala ka talagang makikita except yung public lang. Yung lesser redacted, according to their, sa pag-estima nila, palagay nila, okay lang namang i-public to, kahit hindi yun yung akusado, eh pwede sa lesser redacted version. Yun yung suggestion nila, by the way.
0: Apo.
25: At marami pang ibang mga protocols. Kaya ito po ang paghahanda na talaga sa trial. Kaya mukhang excited na tayo talaga dapat for November 30. All systems in place.
0: Apo. So after po ng status conference last month, attorney, ano ang next na activity na related po doon sa mangyayaring trial?
1: May June 23 status conference, ma'am, di ba?
25: Yes, may June at saka July na status conference, may mga deadline at mga assignment na to ng either party. Nandiyan yung deadline ng pagsusumitin ng ebidensya. Meron pa ba kayong kulang na ebidensya na ibibigay? May deadline ng mga witnesses. O hanggang August, ha? Kung sino pa yung idadagdag nyo, expert witnesses, ano yung qualification ng expert witnesses. Tapos siguro yung medyo kinakakaba ko talaga, naalala natin, binabanggit yung fitness ni Duterte.
0: Again, opo.
25: Tsaka yung health niya, di ba?
0: Niraise na naman so, po ng kanyang mga abogado.
25: Nakaabang lang tayo dun sa EO order na posibleng tests at kung sakasakali, kalalabasan ng tests na yon. In a sense, parang uulit yung ginawa noong December, pero sige, okay lang. Kasi
0: opo,
25: isang ang argumento doon, nung time na yon pre-trial. Eh bakit yung chine-check yung fitness to stand trial? Eh opo, pre-trial pa lang. Anyway, ngayon na po yung trial. Kaya sige, tingnan po natin kung may maiiba ba doon sa December. Hopeful po kami na maayos ang kalagayan ni Rodrigo Duterte.
0: Alright po. At aabangan din po natin yung mga developments na yan, attorney, going to the trial nga po sa November 30. Muli, attorney Chrissy, maraming salamat po. Till next time po ulit.
1: Thank you, ma'am.
25: Salamat, ingat.
0: Ingat po kayo.
1: Happy Sunday
0: po si attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPL-NCR.
2: Anong ganap?
1: May natutunan tayong bagong word, partner.
0: Shushutage.
1: Whispered interpreting.
0: Whispered interpretation.
1: Yung marites lang yung James.
0: May bago tayong term. Shushutage.
1: Nagsushutage ka na naman dyan.
0: Bago tayo magbulungan, partner, ano munang oras?
1: It's 6:45.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Anong ganap?
0: Yung mga interesado mag-apply doon sa pagiging interpreter, ha? Basuriin din po ninyo inyong mga qualification kung kayo pasok doon sa trabaho.
1: Oo, yung trabaho ay doon po based sa The Hague. So, di ba, kung gusto mo nang tumira muna sa Europa, pansamantala, it's a good thing. Tapos, yun nga, malaki rin po ang sweldo, 5.1 million a year. Pero gaya nga po nang sabi ni Attorney Chrissy Conti, ay kasi mahal din yung cost of living.
0: Baka sabihin nyo na naman, babayaran kayo ng ICC. Mga bayaran ng ICC. Pero ang sabi ni Attorney Chrissy, magba-background check din at gusto ding malaman siyempre nung korte kung kayo ba ay meron ding
1: independent
0: at saka maayos ang inyong
1: qualifications
0: at pananaw sa mga nangyayari. Hindi kayo bayas sa iisang panig.
1: Uy, pero ang ganda nun, ha? Yung maging interpreter ka ng ICC.
0: Napakalaking qualification at magandang career ahead after the stint na yon, hindi po ba? Pero sa oras po na 6:56, punta muna tayo sa back to school preparations. Correct. Para bukas. Ano po, dahil kasama na po natin ang co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education at ang kinatawan po ng Pasig City sa inyo, partner.
1: Oy.
0: At ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romolo. Kong, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap.
1: Welcome back po, Kong.
4: Yes, good morning, Victoria. Good morning, Christopher. Sa lahat ng nanonood, nakikinig. Good morning po sa ating lahat.
1: Apo, Kong, so back to school na nga po uli bukas. Pero isa po sa lagi na lang po nating pinoproblema ay yung learning competencies ng ating mga estudyante. Yung lumalabas po na 87% ng grade 11 students ay not independent readers ayon po sa EDCOM 2. So, sa siyempre, sir, kayo ang tagal nyo na rin po sa education sector na advocate. Kayo mm-hmm. po ay talagang nagpupush po ng mga pagbabago. Ano po ba ang nakikita nating way forward para po ma-address itong mga learning competencies ng mga estudyante natin?
4: Unang-una, no, yung datos kasi na yan, ang galing naman talaga yan sa Department of Education. Yun yung assessment na ginawa nila dun sa mga pinilot nila ng grade 11 para sa enhanced curriculum.
1: Apo.
4: So yung 87% na non-independent readers, alam ng DepEd po yan. So moving forward na po, no, kasi kailangan natin na matulungan yung learner. Sa totoo, siguro talagang kailangan mas maging agresibo ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin, hindi naman nangyari ito overnight lang. Yung problemang ito, yung challenge na ito, talagang dekada na po talaga na mga iba-ibang contributing factors. Pero pinakamalaki dyan para sa akin yung pabago-bago ng curriculum. Kasi kahit papano, hindi lang naman makagawa ng textbook dahil iba-iba yung curriculum. Nag-change tayo nung dumating yung K-12. Nagdagdag ng 2 taon, nagdagdag ng competency. So naiba na po yung curriculum doon pa lang. 3 years later, nakita ng DepEd, sobrang dami, hindi talaga kaya. Binawasan yung competencies. And then 3 years later ulit, yung 2022, pinasok naman yung matatag curriculum, yung pag-reduce ng number of subjects. Tama po yun, ha, yung pag-reduce ng number of subjects and competencies. Pero dahil pabago-bago po yung competencies, pabago-bago yung number of subjects, talagang yung curriculum ay nag-iiba-iba. So dapat ma-settle na po yung curriculum na yan, sana hindi na mag-change. Pero moving forward, Victoria, alam natin na marami ng learners ang naapektuhan nitong pabago-bago ng sistema. So kailangan mas maging agresibo na ngayon ng DepEd. Okay. Pwede naman sila gumawa ng mga tinatawag na remedial intervening measures. Alam niyo, mga a few years ago, sinubukan na po yan eh. Sa Regions 5 and 6, ang USAID ABC Plus, nag-ask nila permission sa DepEd, sinuspend po nila ang curriculum. Mm-hmm. Nag-focus sila sa reading comprehension, math grade level readiness. After 8 weeks po, nakita nila malaki po yung pagbabago. Mm-hmm. So again, ano, kailangan po talagang maging aggressive na sa remedial measures ang DepEd kasi useless rin po eh. Apo. Papapasukin mo yung learner sa isang grade level na hindi naman niya grade level, so hindi niya naintindihan yung tinuturo. So sayang ang oras niya, kawawa rin yung teacher dahil again po, no, kailangan niya mag-adjust.
0: Opo, ito pong pinag-uusapan natin na issue po doon sa majority ng grade 11 students ay non-independent readers. Isa pa lamang po ito kung doon sa mga pinag-uusapan nating problema before sa pag-aral po ng mga bata. Diba? I think 2 years ago may issue doon sa nangungulila tayo when it comes to science.
1: Mga international assessments.
0: International assessments. Kaya bang mahabol ito kung considering na may mga backlog pa tayong hinahabol sa learning competencies ng mga mag-aaral?
4: Pwede, sa tingin ko kayang-kaya dahil nagawa na po eh. Una yung sinasabi po ninyo yung international assessments. Alam natin nag-umpisa yan 2018, di ba yung PISA exam na kinuha ng 2018. Mm-hmm. And pagtapos nun merong SEA PLM, merong TIMSS. At ngayon itong self-assessment ang ginawa ng DepEd eh. So alam natin na dahil nga sa congested curriculum, talagang tingin ko talagang doon nagka-problema. Pero may solusyon eh. Kasi nagawa na a few years ago nung pinilot yan sa Regions 5 and 6 eh, na nung sinuspend nila for 8 weeks, bali 2 months, yung regular curriculum at tinutukan lang nila ang reading comprehension, ang mathematics grade level readiness, nakita ng DepEd nung panahon pa lang na yun na kaya pala. Kasi yung batang Pilipino naman, matalino eh. Kaya naman nilang humabol, ang kailangan lang ay masigurado natin na may materials, nakatutok tayo sa functional literacy.
1: At sir, dito sa paparating na school year nga po, ang isa sa major change yung 3-term na instead of 4 grading periods. Nakikita niyo po ba na talagang magiging solusyon ito, makakatulong po sa ating mga estudyante at mga guro?
4: Actually, Victoria, no? Maganda yung konsepto ng 3-term, yung 3 semesters nila.
1: Opo.
4: Kasi hindi naman nila ginawang 3 semesters lang from 4. Eh. Kasama rin sa pagbabago na inintroduce nila, meron silang tinatawag na beginning block.

0: either merong local or national holiday. At yung pangatlo, yung mga DepEd activities na kahit pumasok yung bata sa paaralan, ay may ginagawa silang iba yung DepEd activities like yung elimination round ng Festival of Talents, elimination round ng palarong pambansa, yung national press contest nila. Lahat po yun dapat mare-resolvehan ng yung pag-introduce ng 3 semesters kasi yung instructional block, hindi pwedeng dalawin yun. Yung sa instructional block na 55, 56, 55, dapat nasa loob ng classroom yung lahat ng estudyante, pati yung teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero again, Victoria, no? Maganda man yung maganda yung konsepto, pero kung yung problema yung kalidad ng edukasyon ay hindi rin ma-address, pareho lang. Apo. Kasi kahit mag-three semesters tayo, pero hindi naman grade level ready yung learner, kawawa rin yung learner. Mm-hmm. Kasi nandun siya sa classroom, instructional day, pero hindi nga niya naintindihan dahil grade 4 siya. Pero yung reading level niya, grade 2. Mm-hmm. E building blocks yun eh. So again, maganda yung 3 semesters. Pero kailangan i-address muna yung paghabol ng estudyante doon sa grade level readiness niya ng reading comprehension at math.
1: Opo. Ah, historic po yung budget ng DepEd ngayong taon, ano, 1.6 trillion pesos. At kayo po dyan sa Kongreso ang nag-deliberate, naggawad po ng budget para po sa DepEd. Paano po ninyo babantayan din yung magiging trabaho ng DepEd? At meron po ba sila ding ikinukomit sa atin na timeline within this year na kahit paano magkaroon ng improvement dito sa mga issues po sa learning competencies ng mga estudyante?
0: Actually, in fairness naman, ano, meron naman talaga ng mga reforms na ginagawa ang DepEd. Maganda po ang mga ginagawa nilang hakbang. Kaya nung last committee meeting, ang tinanong natin sa Department of Education, baka naman sobrang dami ng mga nagmamarunong sa kanila na pwede naman nilang pagsabihan yung mga policy makers, yung ibang stakeholders na pagbigyan niyo muna kami sa DepEd, alam natin lahat kung ano ang problema. Ito yung solusyon na tingin namin kailangan gawin. Kasi ngayon po, talagang ang dami ho talaga na gusto mag-improve yung quality ng education natin. Marami po talaga ang gusto ng magbigay ng suggestion. Pero baka naman panahon na, sinasabi natin sa DepEd, baka kailangan ng konting pause at sila naman ang magsabi sa atin ano ang kailangan nila, ano yung panahon na kailangan nila. Sa amin naman, sa Kongreso, meron kami tinatawag na oversight function. At yun naman yung ine-exercise natin para matanong ang DepEd kung ano yung reforms, paano na-implement. At doon rin po, no, yung iba-ibang stakeholders na imbitahan natin para ibigay rin po yung mga nakikita po nilang observations nila.
2: At ine-emphasize nyo nga rin po kung yung paghabol, yung mga programa para makahabol yung mga estudyante. Tama po ba yung ARAL program, yung Academic Recovery and Accessible Learning? Isa yan doon sa mga remedial na programs. Nakatulong nga ba talaga yan? Kasi may kausap tayo kahapon, partner, di ba?
1: Yes, ang ACT.
2: Ang sabi is kulang din itong binibigay ng ARAL program.
1: Para ang sinasabi kong ang aim, di ba, ng ARAL ay matulungan yung mga estudyante medyo nahihirapan sa pag-catch up. At parang ang sinasabi ngayon, parang ang sabi ng kausap namin kahapon mula sa Alliance of Concerned Teachers, parang bumabalik na naman po sa mga guro yung ilang mga dating trabaho nila na inalis na para sana matutukan nila yung pagtuturo sa mga bata.
0: Alam niyo, tama kayo, Victoria, Christopher, at yung kausap niyo. Maganda kasi yung layunin ng ARAL. Eh. Yung ARAL effectively ay titingnan po yung mga mag-aaral na medyo na behind dun sa functional literacy, reading comprehension or mathematics. Maganda yung konsepto, pero nakikita natin ngayon sa implementation, una, pag after classes na i-implement po yun, so nagsistay ng additional 1 hour yung estudyante. So yun pa lamang ay meron ng consequences o effect na ayaw naman natin na maramdaman ng estudyante o ng pamilya niya. Pangalawa, ay pagka after classes, ay nangyayari po ay sabi ng ibang guro, ay minamandato sila to stay after classes to teach yung ARAL program kasi wala namang ibang volunteers. Again, yun yung mga effect na hindi naman tama. Pangatlo, I'm sure minention din nila sa inyo, kasi katulad ako, gusto ko sana talaga during the class

0: hours maganap yun. Pero kahit during the class hours maganap yun, siguro magandang ipangalan mo na doon ay remedial classes kasi pwede naman yun sa regular curriculum. Kasi syempre, pag nilagay mo yun sa class hours or after class, pero aral ang tawag, nagkaka-issue talaga doon sa Magna Carta for public school teachers na maximum of 6 hours. Kasi yan talaga, batas talaga yan. Pinaglalaban talaga ng mga guro yan na ang nakalagay dyan, maximum of 6 hours. Pero dahil dito nga sa aral program, parang nagkaka-misunderstanding na kung hindi mo nabuo yung 6 na oras under the Magna Carta, ay dapat magturo ka para mapuno mo yun. Hindi po tama na interpretasyon yun. Tama po dun yung mga teacher groups natin. Maximum 6 hours, pero kung hindi ko umabot ng 6 hours sa regular academics curriculum, hindi mo kasalanan yun. Pero nagkaka-misunderstanding dyan. So talagang dapat po yung mga detalyeng ganito ay ma-address talaga ng DepEd. Kasi tama naman po na huwag naman natin sabihin na yung 6 mm-hmm. hours ay minimum.
1: Mm-mm. Well, it's back to school na po tomorrow. Hopefully, may makita po tayong pagbabago talaga. Kong maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, sir. Thank you po.
0: Have a good Sunday.
1: Happy Sunday po.
2: Si Pasig City Representative at Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo. Siya rin po ang co-chairperson ng EDCOM 2.
1: Ako, ang daming pinaglalaban nila kung na changes sa ating edukasyon. Sabi nga niya, dapat maging mas agresibo ang DepEd pa.
2: Kung meron pang kayang i-push, kasi sayang naman, ang laki-laki rin po ng budget na inilaan sa kanila for this year. Dapat maramdaman po talaga yan. Hindi lamang ng mga estudyante, kundi pati na rin po ng mga magulang at ng mga guro na araw-araw pong kakayod ngayong balik eskwela para po sa mga bata. Ang oras po natin ay 7 ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap, pero susunod na Radyo Patrol Balita 7 Weekend.
3: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita 7 Weekend. Susunod na.

0: Ang oras, 7:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7! Weekend!

0: ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Medyo-medyo mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Handa na sa pagbubukas ng klase bukas.
1: Ilang grupo binatikos ang anilay malamyang pagmamonitor ng pamahalaan laban sa umano'y toxic contents sa school supplies.
0: Senator Alan Cayetano inakusahan ang Malacanang at mga kaalyado nito ng umano'y panggugulo, kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado.
1: Ilang senador na inakusahang tumanggap ng mali-maletang pera mula sa flood control projects, desididong magsampa ng reklamo laban sa 18 maleta boys.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa Martes.
1: At dating Miss Universe Philippines Rabia Mateo, bumisita sa kanyang dating paaralan para mamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye, nasa finishing touches na po ang mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa balik eskwela bukas. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na ito'y matapos ayusin ang mga karatulat sa kalsada at pedestrian lane at pag-alis sa mga nakaharang nasa daanan nito mga nakaraang buwan. Bukod dito, may nakalaan din mga tauhan ng ahensya para rumesponde sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Bukod pa sa paglilinis ng mga kanal, estero at daluyan ng tubig. Ayon kay Torre, aabot sa 12,000 toneladang basura ang nakukuha kada taon sa mga daluyan ng tubig at pumping stations.
2: Kasama na rin po kasi ang mga eskwelahan natin sa mga tinutukan natin sa ating mga previous months sa ating mga bayanihan sa barangay. Inalis na rin natin ang mga bara at iba pang mga obstruction sa mga hazards sa kalsada na maaaring makapinsala sa ating mga estudyante, sa mga parents at sa mga teachers na gumagamit sa, na babalik sa ating mga eskwela. At ngayon ay nasa finishing touches na lang tayo.
1: Bago ang balik eskwela bukas, ilang araw na nag-inspeksyon ang Department of Trade and Industry sa mga tindahan ng school supplies sa Baclaran para suriin ang presyo. Sa pag-iikot sa mga tindahan, nakitang sumusunod sa price range ng kagawaran ang mga nagtitinda ng notebook, lapis, pad, paper at iba pa. Sa ilalim ng price guide, naglalaro sa 13 pesos hanggang 52 pesos ang presyuhan ng notebook o kwaderno, habang 12 pesos hanggang 18 pesos ang lapis. Sa isang kilalang bookstore sa lugar, bahagyang mas mahal ang presyo ng school supplies, pero pasok pa rin sa price guide ng DTI. Wala namang nahuli ang DTI na nagsasamantalang negosyante, pero nilinaw ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi ito ang layunin ng kanilang inspeksyon.
3: Siyempre may crisis ngayon, so gusto natin talagang mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI. Hindi mandated ito na for them to follow, but there is a guide.
0: Nakukulangan ang ilang grupo sa pagmomonitor ng gobyerno sa mga school supplies na posibleng may halong kemikal. Sinabi sa DZMM ni Ban Toxics campaigner Tony Dizon na base sa kanilang inspeksyon sa mga pamilihan sa Metro Manila noong Mayo, may mga nakitang nagtitinda ng school supplies na may toxic material na karanihan anya ay gawa sa ibang bansa. Tawagan din ang grupo sa Food and Drug Administration na magsagawa na rin ng inspeksyon kasama ang mga lokal na pamahalaan at iginiit na mas maiging ipatupad ang mga umiiral na regulasyon laban sa mga kemikal na school supplies.
4: Ang point of entry lang talaga niyan ay through Bureau of Customs. Custom, maliban na lang kung talagang merong mga backdoor shipments na nangyayari. Enforcement na talaga, no? Halimbawa na lamang sa ilalim ng Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds ng Department of Environment and Natural Resources, prohibited po ang paggamit ng ganyang chemical dito sa mga school supplies.
1: Handa na para sa pagsisimula ng klase ang lahat ng mga paaralan sa Kalumpit, Bulacan. Sinabi sa DZMM ni Kalumpit Municipal Administrator Bernadette Cruz na bagaman lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa bayan, nakapaghanda ang mga paaralan para sa balik eskwela bukas.
5: Sa dami po na eskwelahan namin, meron po kaming mga areas na posibleng sa labas lang. Depende po kasi, sir, sa ngayon naman po, nitong nakaraang buwan, nagpatawag po si Mayor nung pre-disaster risk assessment na meeting para nga po sa paghahanda nitong padating na mga kalamidad gawa ng habagat.
1: Naghanda na rin ang pamahalaang lokal ng modalities para sa mga mag-aaral at mga evacuation center para sa lahat ng residenteng posibleng maapektuhan ng masamang panahon. Patuloy naman ang panawagan ng kalumpit sa pamahalaan na huwag matenga ang mga proyekto sa mga bayan na binabaha.
0: Sa ibang balita, inakusahan ni Sir Dor Alan Peter Cayetano ang Malacanang at mga kaalyado nito ng umano'y panggugulo kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Sa Facebook Live kahapon, nanindigan si Cayetano na hindi naaayon sa konstitusyon ang balasahan sa Senado noong nakaraang linggo at nagbabalasaan niya ay pagtatangkang pagpapahina ng demokrasya. Nauna nang iginiit ni Cayetano na nananatili siyang Senate President sa kabila ng nangyaring rigodon.
6: Sila yung nanggulo na nanggulo ng nanggulo, yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight ha, even yung walk out, nung sila nag-walk out, 12 wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum.
0: Pinag-iingat din ni Cayetano si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang. Hinimok din ni Cayetano ang mga kapwa senador na bumalik sa trabaho at protektahan ang independence ng Senado.
1: Samantala, labag sa konstitusyon ang pagtatalaga ng mga bagong liderato sa Senado at pagdeklarang bakante ang mga pinuno ng komite ayon kay Senador Loren Legarda. Para kay Legarda, labag sa saligang batas ang mga ginawa ng grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian at paggamit ng desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco case bilang batayan ng balasahan.
7: Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin.
1: Pero nanindigan si Gatchalian at iginiit na may bigat ang mga opinyon ng mga eksperto sa batas gaya ng Integrated Bar of the Philippines at pahayag ng mga dating Senate President.
8: Matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung association ng mga law school deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan na lang. Of course,
1: samantala, hindi pa nagsusumite ng formal na hiling si Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session. Bukas si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Block.
0: Desidido ang ilang senador na inaakusahang tumanggap ng mali-malit ang pera mula sa flood control projects na magsampa ng reklamo laban sa 18 maleta boys na humarap sa Cayetano Block sa Senado. Sa pahayag, sinabi ni Senator Vicente Tito Soto III na posible niyang isama sa mga irereklamo ang mga tao na nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig habang balak ding maghain ng reklamo si Senator Irwin Tulfo. Ay naman kay dating Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson, posible ring ireklamo ng usurpation of authority na paglabag sa revised penal code ang mga testigo at maging ang mga senador na namuno sa pagdinig. Kinestiyon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa flood control scandal. Sa programa sa radyo, sinabi ni Rimulya na iniimbestigahan na nila ang isyo matapos matanggap ang partial report ng Blue Ribbon Committee. Naimbitahan din naman si Rimulya na dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan.
9: Just thinking out loud.
10: Oh.
9: Ba't nang Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan?
10: Kasi yung agenda,
9: ginagawa na namin yan eh. Trabaho na namin. No. Plus, actually, nakatanggap kami ng invitation. Anong gagawin namin doon?
10: Mm.
9: Kami na nga yung nailagay sa kasaligang batas
10: para
9: na dapat umayos ng ganitong mga problema.
10: Uh-huh.
9: Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin?
0: Nakatakda namang isagawa bukas ang Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo. Kabilang sa mga inibitahan ang 18 Maleta Boys, si dating House Speaker Martin Romualdez at ang National Bureau of Investigation. Babala ni Tulfo posibleng makontempt ang Maleta Boys kung hindi dumating sa pagdinig.
1: Naniniwala naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na panlihis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagharap ng 18 Maleta Boys sa Cayetano Block sa Senado noong Huwebes. Sinabi ni panel member Congressman Terry Redon na walang maletang tinanggap ang prosecution team at hindi sila matitinag sa akusasyon. May pasaring din ang mambabatas matapos akusahang tumanggap ng mali-maletang pera para sa flood control projects.
10: Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. Wala pong maletang tinanggap yung pong mga House Prosecution Panel. Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred by any of all of these accusations, no? Ilalatag po namin ng buong buo yung ebidensya at katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Para sa prosecution team, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nila bilang Senate President. Naniniwala si Redon na makukumbinsi nila ang mga Senator Judge sa mga ilalatag na ebidensya kahit sino pa ang nasa liderato ng Senado, natatayong presiding officer sa paglilitis. Kumpiyansa naman si House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi maloloko ng Maleta Boys ang publikong nag-aabang na anya sa impeachment trial.
11: The intention really is to para magkaroon ng, you know, malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith, no? Nakta nag-convene na nga sila ng as impeachment trial. Mm-mm. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion ng
0: Sa iba pa pong mga balita, abiso po sa mga motorista dahil kasado na sa Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malakihang rollback noong nakaraang linggo. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene, habang bababa naman ng 1.50 hanggang 2.50 ang gasolina. Bunsod po ito ng pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Amerika. Muling pagbabanta ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz at pagbaba ng inventaryo ng langis.
1: Umakyat pa sa 28 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Central Luzon, Sabado ng gabi nang matagpuan ang bangkay sa ilalim ng mga debris ng gumuhong 9-story hotel. Tinatayang 47 individual ang apektado sa insidente, habang 27 ang naitalang survivors. Patuloy ang search, rescue, retrieval, and clearing operations sa lugar.
0: Lamang sunog sa residential area sa kanto ng Felix Huertas at Yuseco Street sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 3 na madaling araw kanina, nang itaas sa unang alarma ang sunog bago na apula makalipas ang halos isang oras. 8 truck ng bumbero at isang ambulansya ang rumesponde sa insidente. Iniimbestigahan na ang sarhinang sunog, gayon din ang bilang ng mga apektadong bahay at halaga ng pinsala. Ipatukoy ng mga otoridad kung may mga nasaktan sa insidente.
12: Panahon Patrol!
0: Talagay ng panahon, posibleng makaapekto sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, may posibilidad na panakanakang pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Makulimlim sa may kalat-kalat na pag-ulan naman ang maaaring maranasan sa maraming lugar gaya po ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan at iba pa. Ngayon din ang nalalabing bahagi ng bansa na dala naman ng localized thunderstorms.
1: Samantala, mahigit 4 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa Lanao del Sur. Balitang hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
13: Victoria Christian, at sabat ng pulisyan, tinatayang 4.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes at naaresto ang tatlong individual sa sinagawang checkpoint operation sa barangay Matning, Malabang, Lanao del Sur, madaling araw ng June 6. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, naharang sa checkpoint ang tatlong sasakyang bumabiyahe papuntang Marawi City. Sa inspeksyon, nakita ng mga otoridad ang daan-daang kahon at rims ng sigarilyo na hininalang ipinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. Kabilang sa mga nasamsam, ang nasa 700 rims ng sigarilyo, 1,800 rims ng menthol cigarettes at 3,000 rims ng isa pang variant. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspect para sa dokumentasyon habang inihahanda mga kasong isasampa laban sa kanila. Dinala naman sa Malabang Municipal Police Station ang mga nasamsam na sigarilyo para sa inventory at safekeeping bago ito i-turn over sa Bureau of Customs. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMS.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Abangan, samahan ng mga guro muling isinulong na itaas ang entry-level na sahod para sa kanilang hanay.
1: At bansang Hungary, ihihinto ang pag-i-issue ng work visa sa mga manggagawa mula sa Pilipinas.
0: Ah?
1: Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol,
0: Balita alas 7, Weekend.
12: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
17: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
17: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
12: Hello, Attorney!
17: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
19: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
1: Po ng ating balitaan, isinusulong ng samahan ng mga guro na itaas sa 50,000 piso ang entry-level salary para sa kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Ruby Bernardo, Union President ng Alliance of Concerned Teachers, NCR, na napag-iiwanan na ng ibang industriya ang mga guro dahil nasa 31,000 pesos pa rin ang kanilang starting salary. Bukod sa mababang sahod, patuloy rin aniyang nakararanas ng iba't ibang problema ang mga guro, kabilang ang patong-patong na trabaho na sinabayan ng pagbabago sa school calendar at pagiging abonado sa mga aktibidad kagaya ng Brigada Eskwela.
20: Para po dito, no? Hindi naman po kami talaga totally
5: ayaw, no, dito sa mga recovery program. In fact, gusto po talaga ng teacher na ma-address yung crisis natin, pero hindi po natin ma-address pag laging teacher yung taya. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago, pero dapat po sana ay makatulong ito doon sa matagal ng overwork at underpaid na nga ng mga teachers.
0: Sa ibang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan Special Division ang natitirang asset claims sa forfeiture case na layong mabawi ang mga nakaw na yaman ni na dating Pangulong Marcos Sr. at kanyang pamilya. Sa resolusyong inilabas noong Martes, Hunyo 2, tinapos na ng anti-graft court ang mga hindi pa nareresolbang claims matapos maghain ng manifestation ang Presidential Commission on Good Government na hindi na sila magpepresenta ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-ari ang nasa listahan. Sinabi ng government prosecutors na karamihan sa mga ari-arian ay naresolba o nabawi na sa magkakahiwalay na legal na aksyon. Kabilang dito ang $658 million mula sa Swiss deposits, mga pondo, ari-arian, shares at iba pang assets, kabilang ang Arelma accounts, Malacanang jewelry collection at kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting at obra na nagkakahalaga ng $17 million.
1: Naghahanda naman ang Manila Police District sa mga posibleng protesta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes, Hunyo 12. Kabilang sa mga ininspeksyon ang seguridad na inilatag sa mga gate patungong Malacanang kabilang ang Menjola, kung saan nakapaligid pa rin ang mga concrete barrier at razor wire sa bukana ng Peace Arch. Kasabay ito ng ugong ng destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang administrasyon. Pero walang natatanggap na ganitong banta ang PNP. Sinabi ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago na sapat ang bilang ng kanilang hanay para protektahan ang palasyo.
15: Nire-remind natin yung mga tao natin na protektahan ang executive branch of the government. Huwag ma-hamper yung day-to-day activities, functioning of the government. Let us respect, protect the duly constituted authorities of the government.
1: Ni Palace Press Officer Claire Castro na kahit wala pang nakukumpirma ang Malacanang, hindi na anya bago ang naturang aksyon mula sa mga gustong iluklok sa pwesto ang anyay poong gahaman sa kapangyarihan.
0: Posibleng idaos sa Agosto 29 ang special election sa namakanteng posisyon ni dating Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na kinakailangan magpatawag ng special election sa loob ng 60-90 araw at tapos mabakante ang pwesto. Aminado naman si Garcia na pwede pa rin tumakbo si Barsaga sa naturang special elections. Nauna ng pinatalsik sa Kamara si Barsaga dahil sa sinasabing disorderly behavior.
16: So practically, lahat po ng gusto mag-file ng kandidatura ay pwede mag-file ng kanilang kandidatura kahit pa yung mismong natanggal na kongresista.
1: Samantala, tinanggap na ni Pope Leo XIV ang pagbibitiw ni Bishop Jesse Mercado ng Diocese of Paranaque. Balitang hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
20: Yes, Victoria, ito'y matapos maabot ni Bishop Mercado ang mandatory retirement age na 75 taong gulang para sa mga obispo. Inanunsyo ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown ang desisyon ng Santo Papa sa isang misa kasabay ng kaarawan ni Mercado. Kasabay nito, itinalaga ng Santo Papa si Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Paranaque. Pansamantalang pamumunuan ni Ayuban ang diocese habang hinihintay pa ang pagtatalaga ng bagong obispo. Pinaglingkuran ni Bishop Mercado ang Diocese of Paranaque sa loob ng 23 taon matapos itong italaga ni Pope John Paul II bilang unang obispo ng Paranaque noong 2002. Nagsilbi rin siya bilang chairman ng CBCP Episcopal Commission on the Laity at Episcopal Commission on Family and Life. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Sa ibayong dagat, ihihinto ng bansang Hungary ang pag-isyo ng work visa sa mga manggagawa mula sa Pilipinas at dalawang iba pang bansa simula ngayong Linggo. Ayon sa kanilang pamahalaan, layunin nitong higpitan ang pagpasok ng foreign workers dahil sa pangambang na aapektuhan ang sahod ng kanilang mga lokal na manggagawa. Papayagan pa rin mag-renew ang mga kasalukuyang empleyado habang patuloy na pag-aaralan ang pangmatagalang pulisiya sa labor migration.
1: Umaharap ngayon sa tinatawag na perfect storm ang airline industry dahil sa pagtaas ng presyo ng fuel, bunsod ng tensyon sa Middle East at kakulangan ng eroplano. Ayon sa ulat, napipilitan ng ilang airlines na magtaas ng pamasahe at magbawas ng flights para maibsan ang gastusin. Pero ayon sa mga eksperto, may limitasyon ang pagtataas ng presyo ng tiket dahil maaring humina ang demand sa mga pasahero.
2: Sports Balita.
0: Sa sports, pasok sa final si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos talunin ang Swiss na si Rebecca Masarova sa Birmingham Open. Sa kabila ng ilang delay dahil sa ulan, nanaig si Ayala sa tatlong set para makuha ang panalo. Ito ang kanyang unang finals appearance ngayong taon kung saan makakaharap niya ang Czech na si Nicola Bartunkova. Samantala, dinomina ng Alas Pilipinas Women ang koponan ng Uzbekistan sa straight sets para buksan sa panalo ang kanilang kampanya sa AVC Women's Cup sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Pinangunahan ni Alisa Valdez ang koponan sa impressive performance, katuwang ang iba pang veterano at ilang bagong manlalaro. Sunod na makakaharap ng Pilipinas ang Australia mamayang alas 3 ng hapon sa parehong venue.

0: nagtatagumpay na sumailalim sa limang operasyon si dating Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate Josh Ford. Sa kanyang post, ibinahagi ng 21 anyos na aktor na matagumpay niyang nalagpasan ang septoplasty, polypectomy at tatlong iba pang operasyon at procedure para sa kanyang ilong at tenga. 2023 nang masangkot ang aktor sa car accident na ikinasawi ng kanyang kapwa sparkle artist na si Andre Sison. Bumalik naman si former Miss Universe Philippines Rabia Mateo sa kanyang dating paaralan para magbigay pugay at mamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral. Bumisita ang beauty queen sa Balasan Central Elementary School sa Iloilo kung saan siya nag-aral ng elementarya. Namahagi si Rabia ng mahigit 200 sets ng school supplies, bags at mga pagkain sa mga estudyante. Para kay Rabia, isang pribilehiyo ang makabalik sa kanyang pinanggalingan at ipinagmamalaki niyang siya ay produkto ng pampublikong paaralan.
1: Samantala, idinaan sa pag-araro ng lupa ang kontribusyon ng isang batang magsasaka kasama ang kanyang mga alagang kalabaw sa Brigada Eskwela sa Cagayan. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
2: Sa halip na walis, pintura o martilyo, kalabaw ang naging pangunahing katuwang ng 12 anyos na incoming grade 7 student na si John Michael Andres sa Brigada Eskwela 2026 sa Bangag Elementary School sa Barangay Bangag, Lalo, Cagayan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang 3 taong gulang na kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa pagbubukas ng klase. Grade 3 nang magsimulang mag-alaga ng kalabaw si John Michael para makatulong sa kanyang pamilya na kabilang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa school principal na si Lilia Tayanim, kapansin-pansin ang sipag at kahandaang tumulong sa paaralan ni John Michael na nangangarap maging agricultural technician para makatulong sa mga magsasaka tulad ng kanyang ama. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi, at mabuhay yung estudyanteng nag-araro para sa kanyang eskwela. No?
0: Diba, kahit na kapos sa buhay, The littlest thing na pwede mong iambag, iambag mo. Kaya saludo talaga dyan sa mga ganyang klase ng estudyante, mga guro. At yung kay Rabia Mateo, ha?
1: Yes,
0: yung proud to be a product of a public school. Proud din po
1: proud.
0: Tayong product ng public school.
1: Taas
0: hello,
1: kamay.
0: San Joaquin Elementary School ng Pasig at Rizal High School.
1: Hello din sa Sabang Elementary School sa Cavite. Diba, taas kamay ang mga produkto ng public school. Yan,
0: yes,
1: mabuhay po tayo.
0: Mabuhay!
1: At yan po ang mga kabuuang itinampok na mga balitang itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
3: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Nagbabalik po ang Anong ganap? Kasama niyo pa rin Christopher Este Christian Yusores.
0: At Victoria Tulad po. Good morning.
1: Hanggang 8 o'clock kami ni partner today. Ha? Kaya kung meron po kayong mga pabate, mga mensahe at tanong na rin po sa ating susunod na panauhin ay pwede po kayong magpadala dahil maya-maya po yung makakausap natin ang Malacanang kaugnay pa rin po ng mga nangyayari ngayon sa Senado at ilan pang mga issue na dapat sagutin po ng palasyo.
0: Batiin po muna natin habang naghihintay si Hot Owl. Sabi po niya mahalaga na malaman ang katotohanan si EJK, hindi ang mabulok sa dahig. Andyan din po si Necro. Sabi niya, mas disiplinado ang mga kabataan noon. Si Montea, kumakaway po.
1: Hello po.
0: At si Warbis Doc. Good morning.
1: Si Jill Berhal, gising na, nag-message. Good morning, Jill. Happy weekend.
0: Happy weekend.
1: Si Ma'am Farah Robles, good morning po sa inyo. Si Raymond Bartulay. Si Eleazar Isidro, good morning. Si Kalin. Si Juliana Tomenyo, good morning din po, at si Warbis Doc, syempre si Romeo Nonong, si Seno Mag Mega, at si Ronel 9769, good morning
0: po. Good morning, at sa Facebook po, nandyan po si Aliaser, Gabi Tarambisa, hi Christian Yosores, and Lisa Ril, abo, good sa,
1: hi, good
0: happy
1: morning.
0: Good Sunday everyone. Miss Conception Sara, nandyan nga po, si Saturnino Laoay, Senyor, si Dodge Roger, Tristan Gulay, good morning, Kuya Christian, at Sir Lee at si Noel Galliano from North Carolina.
1: Thank you po. At binabati rin din natin ang ating kababayan na si Sir Carl na balikbayan mula sa New Zealand. Nanonood daw sa atin. Good morning po. Maraming salamat.
0: Good morning. At muli, good morning din po kay Erin Micaela. Good morning. At kay Nicole Ann. Ayan. At si Chanel Rodriguez. Good morning.
1: Good morning po. Maraming salamat. At ngayon nga po, ipuntahan na natin ang ating panauhin na si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, good morning. Welcome back,
0: ma'am.
10: Good morning!
11: Yes. Good morning, Victoria. Good morning, Christian. Good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa.
1: Blooming. Good
0: morning. Gusto ko yung top niya, ma'am.
1: Blooming in floral.
0: Very fresh.
1: Thank you po, Yusek.
11: Kahit alas 4 na natulog ng umaga, no, tapos nag-alarm lang para dito.
1: Salamat po, Yusek.
0: Thank you.
1: Salamat agad, Yusek. Opo, gusto lang naming pag-usapan po ito nga po mga nangyayari sa Senado. Although, hiwalay na sangay ang executive, ang Malacanang sa Senado, pero kahapon po ang pinakabagong lumutang na mga pahayag, si mismong Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pong akusasyon sa Malacanang. At kung pwede ko pong basahin, ano, inaakusahan niya yung Malacanang pati yung mga kaalyado daw po na nanggugulo sa Senado kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo doon, ma'am?
11: Alam niyo, lahat na lang siguro ng kasalanan ipapahid lagi sa Malacanang. At ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11, hindi naman Pangulo ang nanggulo sa Senado. At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order? Diba? Sino ba yon? Sa Pangulo ba galing yon? Noong nagkaroon ng pagputok, pumunta sa kung saan nandoon ang isang NBI agent, kasi isang kasamahan ay medyo nasa baba na, nag-iisa. Nakita natin ang harang pa ng silya para walang makalabas sa pintuan na yon. Pero sino ba ang nagbukas? Hindi ba yung mga tauhan ni General Aplasca? Sa utos na rin o sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano? So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang? So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. At sino ba naman na nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun, ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon noong June 3. Tatlong araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. Tatlong araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis? Tama ba naman yung iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado?
1: Nabanggitin nyo kanina, Yusek, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang ganun na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung kanyang pagiging Senate President, at para ipahid o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo?
11: Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses. Hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Ah? Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit ma-term sharing, kahit may usapan na. May usapang lalaki. Dapat lalaki ang usapan. Ayoko naman, wala tayo, issue sa gender sensitivity issue dyan. Pero ibig sabihin, colloquial, palabra de honor, pag sinabi nating usapang lalaki, eh dapat to pa rin. Diba? Yan yung kasabihan eh. So, yun natin alam, nasaan na yung usapang lalaki noon.
0: Opo. So walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalian na huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano.
11: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat tumarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
0: So, how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado? Dahil talagang iginigiit po na magkabila na sila yung legitimate na bloke sa ngayon.
11: Siguro, una-una, syempre, nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala.
0: Opo.
11: At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi na senador, apat na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pan sarili. Hindi naman kapanipinawala na nag-iistika sa posisyon dahil lang sa bayan. Pansarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili.
0: Ang iginigiit din kasi, ma'am, ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba talaga, as a lawyer, ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigiit nila tong Avellino versus Cuenco, na yung majority lang ang kailangan mo, eh, since 22 lang ang senador, Ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano and ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So 13 dapat yung number.
11: Okay, ganito yan eh. Okay, sabihin natin, halimbawa lang ha, ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ha, ang dalawang senador. So lalo-lalo na yon, hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avelino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, ang sabi sa Avelino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador e beyond Senate coercive reach, ibig sabihin hindi mo agad-agad matatawag. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba yung ano, beyond Senate coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day. Bakit na? Wala sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Pwede ka, dapat ka pang mag-file ng motion para ialaw ang isang tao na makalabas. Yung nagtatago, hindi makita, kahit puntaan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? So, saan tayo bibilang? So, pag ito, dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo, ilan ang bibilangin mo? 24? So, lahat na lang ng transaksyon sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized base number ay dapat 24. Hindi yon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yon ang sinasaad ng kaso ng na sinagawa na desisyon dito sa Avelino versus Cuenco. So dapat maging practical. E ba paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa? Hindi na makakakilos ang Senado dahil lumabas sila ng bansa. Dapat doon. Saka, tandaan natin, 2015, panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano, Alan, and Peter. Tumutol ba sila? Hindi naman sila tumutol. Sa aking pagkakaalam, nandoon si Senator Legarda. So, tumutol ba sila? Meron ba naging question? Itinakbo ba nila to sa Supreme Court? Hindi. Tinanggap nila to. Sabi ni Senator Franklin Drilon at ni Senator Gordon, ito yung ginagawa, ito yung practice. Ito yung normal na transaction ginagawa nila. So, bakit sila ngayon magkakaroon ng question? Dahil hindi pabor sa kanila?
1: Opo, yun nga ma'am. Kung may president na palang ganun before, na sinang ayuna naman pala ni na Senator Cayetano yung paggamit ng Avelino versus Cuenco na decision, bakit kaya this time parang kabaliktaran, hindi nila ina-acknowledge or at least hindi nila sinasite
0: yung instance
1: na yun?
11: Siyempre, kung ano yung kumbinyente sa kanila, yun ang gagamitin nila. At yung hindi pabor sa kanila, i-ignore nila yan. So sabi nga natin, hindi to first time nangyari kay Senator Alan Cayetano. Lumalabas na may pattern sa kanya. So yun na lang siguro yung kasagutan, maliwanag naman kung ano yung mga nagawa niya na at maaari niya pang gawin.
0: Pero ma'am, as far as you know, tama ba na ideklarang vacant din yung pro tempore saka yung Senate President position? Kasi dapat 13 votes ka raw eh. We understand yung quorum, pwede yung 12 lang, pero yung dapat 13 daw para sa Senate President at pro tempore ang bilang nung kabila.
11: Okay. Maliwanag naman yung sa Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all members. Okay? To elect, hindi naman to remove. Di ba? So in other words, yung quorum na yon pwede magsagawa ng transaksyon. Pero sinusunod pa rin nila sa pag-elect ng Senate President ay dapat 13 base sa 24. Pero kung ako ang tatanungin, kung ako personal, dapat ano pa rin kung beyond Senate coercive reach, dapat kung ano lang talaga ang pwedeng numero, kung ano yung recognized number, base number, kung sino available. Let's say, halimbawa lang, again,
0: yes,
11: wala yung dalawa, kinuha na ni Lord. Diba? So, ibig sabihin, forever, dahil sa numerong yan, mahihirapan sila magkaroon ng quorum, magkakaroon sila ng pagboto para sa president. Well, anyway, siguro kung makakakuha sila ng mas maraming 13, pwede pa rin. But still, hindi pwede magkaroon ng deadlock. Mm-mm. Diba? Oo. Na hindi tayo pwedeng kumilos.
0: Okay. Mm-mm. So magkaiba yung kailangan for the removal and the election.
11: Mm-mm. Yes. Maliwanag naman sa Constitution to elect. Pero yung transaction, pwede, quorum.
1: Opo. Punta lang ako doon, Yusek, naman sa isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Although, sinagot na po ng Malacanang yung akusasyon noong mga 18 maleta boys tungkol doon sa di umano'y pag-deliver ng maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Pero yung ilan po mga pinangalanan ay decided silang magsampa ng reklamo doon sa mga testigo po na iyon. Ang Pangulo po ba, ang Malacanang, pinag-aaralan din pong magsampa ng reklamo laban po dito sa kanila?
11: Christian, tingin ko, pag tinanong mo yan, ganun pa rin yung makikita mong mukha sa Pangulo nung tinanong nyo kung Noel.
1: Yes. I-smear.
11: Bahala na po. Eh, ito naman po, mandato na ng, mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman, nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Hindi na sila kailangan utusan pa.
0: Mm-hmm. So walang bala.
1: Ipapaubaya.
0: Yeah,
11: oo. Kasi ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Parang pinagtahi-tahi kung ano na yung masabi ng isa, dadagdag. Ah, ito may question to kasi na-question tayo dito, kulang, idadagdag. Hanggang sa nagkakawindang-windang yung kwento na kakadagdag-dagdag nila, hindi na nagtatama-tama. Kasi na mangyayari talaga yan, Christian and Victoria, kapag hindi talaga totoo yung kwento. So, kumbaga wala sa memory nila, wala sa utak nila yung pangyayari. Kasi hindi nangyari. So, ang hirap mag-imbento ng kwento, maiiba yan. Kaya nga hindi alam kung sa sea ba, lake ba, basta daw tubig. Imagine mo kung dati kang miyembro ng Marine Corps, tapos ganyang kababaw yung level ng intellectual capacity mo, ay talagang dapat ka matanggal sa pagiging miyembro ng Marine.
0: Pero how would you explain, ma'am, yung isa? Yung si Senator Amy Marcos pa yung nagsabi na ipakita yung picture nung isang maleta boy with Congressman Sandro Marcos.
11: Oh, picture? Anong meron dun? Ikaw, ako kasi abogado ako, syempre iba yung tingin ko dyan. Kayo, ordinaryong tao, anong nakita nyo? Maleta? May pera? Nagpa-picture lang? Ang dami din yung papapicture sa akin eh. Maski na naman kay Christian, marami nagpa-picture.
0: Ang dami po.
11: Diba Christian, sabi sa'yo, may maleta ka, nagpa-picture sa'yo, nakaganun pa. Ano? May napatunayan? Diba? I mean, Senator Amy Marcos, dapat mas mag-level up siya. Diba? Hindi, pwedeng picture lang. Meron lang agad ebidensya. Anong meron sa picture? Yun dapat mas malalim kayong mag-isip. Para maniwala naman yung taong bayan. Tungkol sa maleta nyo, puro kayo maleta. Tapos ang laman pala na maleta ni Congressman Ridon, mangga at piluka.
0: Mm-mm.
11: Oo, diba?
0: Mm-mm.
11: So, dapat mas malalim sila mag-isip. Laliman nila.
0: Do you think po liable din, may account, pwedeng kasuhan itong mga senador na nanguna doon sa pagdinig / meeting nung Thursday sa Senado?
11: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan yan ng libel.
1: Mm-mm. Kasi yun din po ang binabanggit ni na
0: Senator Soto. Oh. Senator Ping.
1: Yes, na maaring sampahan nila ng reklamo yung mga nag-conduct nga po noon dahil una, hindi na nga sila yung set ng majority at the same time, wala din namang nag-acknowledge mula doon sa mga hani ng staff ng Senado doon sa ginawang pagdirig at hindi din in-acknowledge ng Malacanang at ng Kamara itong hanay nila Cayetano.
11: Tsaka hindi lang naman, hindi lang Malacanang, hindi lang ang HOR. Maraming mga legal experts, pati nga sabi natin, mga dating senador, Senate presidents, pati nga yung framer ng Constitution, nagsasabi na tama, at pati IBT, no? Organization ng mga lawyers, nagsasabi na legal, tama, yung session, noong June 3.
0: Opo, oo. So ma'am, ang tanong ngayon ay kung magpapatawag po ba, ang Senado

0: Pero hindi ako yung authority magsabi ng iba pang dahilan. Pero isa sa nakikita po talaga, itong kaguluhan. Ang ingay-ingay po kasi ng mga obstructionists. Ang ingay-ingay po talaga ng mga destabilizers. Ang daming fake news. Nakaka-apekto po ito sa magandang imahe ng Pilipinas. Na ito po sana yung gustong mapakita ng Pangulo sa buong mundo. Yung masipag na pagtatrabaho, hindi nagbabakasyon, mabilis umaksyon nung nagkaroon ng global oil crisis sa Middle East, pero pilit ginigiba ng mga obstructionists, yung mga gahaman sa kapangyarihan at mga destabilizers.
1: Mm-mm. Nangangamba po ba ang palasyo, ma'am, na baka yung economic relations din natin sa ibang bansa maapektuhan? Kasi nga po, doon pa lamang sa bid natin sa UNSC, naging factor na ito eh. Pero kung nakikita po ng ibang bansa na medyo unstable yung nangyayari, makakaapekto po ba yun sa atin as a whole?
0: Sana hindi. Pero definitely makakaapekto itong political noise na to sa ekonomiya. Pero masipag naman po ang Pangulo maghikayat, pati ang DTI at ibang sangay ng gobyerno, departments natin, na mag-inganya po talaga ng mga investments dito. Katulad po nung nangyari sa Japan, maganda po naman yung naging balita ng Pangulo, yung pakikipag-usap sa pamunuan, sa pamahalaan ng Vietnam. So masipag po ang Pangulo sa ganyan. Hindi po ito, kumbaga, masipag magtrabaho, hindi naglalakwacha lang. So, patuloy po ang Pangulo na sa pagtatrabaho at tingin ko sa ating palagay, sa sipag po nila, ay sana hindi makaapekto yung tiwala. Kasi nakikita naman po nila ang Pangulo ay nagpapapanagot sa mga dapat na mapanagot, na managot. So, isa to tingin ko na positibo, positive ito. Na ipapakita ng pamahalaan sa liderato po ni Pangulo Marcos Jr. na walang sinisino, kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Kapag ka po talaga masasabing sangkot, ay dapat pong masampa ng kaso at dinggin ang kaso sa korte.
2: Mm-mm. Ang Malacanang ba, ma'am, may concern sa takbo ng impeachment trial dahil nga po may ganitong nangyayari sa Senado?
0: Hindi po nakikialam ang Pangulo sa impeachment. Hinahayaan lang po niya yan. Basta po dapat ang mangyayari ay ayon sa ebidensya. So, pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga ang kanyang pinaka-mensahe ay malagot ang dapat na managot. So, kahit ano pang position yan.
1: Mm-mm.
0: Na dapat madinig natin, dapat malaman natin ang katotohanan. Ang taong bayan po kasi ang nangangailangan din po madinig. Kung ano ba nangyari sa pondo ng bayan.
2: Mm-mm. At ano, ma'am, ang latest na mensahe ng Pangulo sa Senado?
0: Siyempre, ang huling-huli. Get back to work.
2: Mm-mm.
0: Umayos kayo.
1: Mm-mm.
0: So, umayos kayo.
1: And with that,
2: back to school,
1: yes,
2: ma'am.
1: Dahil back to school
2: namin.
1: Bukas pala, Yusek, matanong ko lang kung meron bang activity ang Pangulo na related po sa pagbabalik eskwela?
0: Wala sa akin ngayon ang schedule ng Pangulo. Bukas ko siguro maia-announce pa.
1: Alright po, sige po. Abangan namin, Yusek. Maraming salamat, Yusek.
2: Yusek, thank you so much.
1: Thank you so much po.
0: Victoria and Christian at sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po.
1: Good morning po.
2: Ma'am. Thank you.
1: Si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer at ang Undersecretary po mula po sa Presidential Communications Office.
3: Anong ganap?
2: Umayos kayo. Get back to
1: get work. Back to work.
2: Ako sana talaga magsimula na yung trabaho. Buong...
1: Short but a striking message.
2: Ay nako. Parang yung majority nung part ng session na ito, Walang nangyari.
1: Diba, may mga dapat na hearing, may mga hindi ma-promote na mga general, may mga meetings dapat with the agri sector na naantala o na-postpone for the meantime dahil nga po kailangang tugunan din yung nangyayari ngayong gulo sa Senado.
2: May mga priority yung sa LEDAC.
1: Yes.
2: Yung mga priority measures na hindi rin na naupuan.
1: Mm-mm.
2: So ang dami-dami pong nabinbin. Sayang po yung ilang ano yun. Kasi nag-start tayo ng May 4 yata. Isang buwan din mahigit.
1: Naka-isang buwan na.
2: Oo, naka-isang
1: buwan. Diba? Tandaan natin, hinalal natin itong mga opisyal na ito para magsabungan magdebatihan sa mga panukalang batas sa iba't iba mga posisyon ng kanilang mga ipinupunto dyan sa Kongreso. Hindi para magsabungan at magdebatihan sa kung sino ang dapat na nakaupo doon sa pwesto bilang Senate President.
2: Kaya umayos po kayo.

0: is para po sa taong bayan. Kung talagang kayo po ay nandyan para sa taong bayan, umayos po.
1: And get back to work. And I think hindi lang ito ang mensahe ng Pangulo Partner. I think ang mga kababayan din po natin, ang ilang sa mga kababayan natin na siguro hook na rin dito sa nangyayari, na maaaring nag-i-enjoy doon sa batuhan ng putik, sa tinatawag ng Senateflix. Pero at the end of the day, ay wala namang naiaambag na mabuti para sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin. Get back to work. Umayos kayo. Di ba?
0: Bago po tayo magtapos, partner, babati lang po ako. Congratulations po to Team Bernardo, the undefeated mosquito champion ng Barangay San Joaquin Pasig League. Pagbati po mula sa inyong winning coach na si Carlo Naval at mula po kay Hermon Drosal.
1: Wow. Good morning. Nalalo yun dahil nag-cheer kay. Nag-cheerleader ka doon.
0: Siyempre, kahit na hindi natin nababerbalize, eh, lagi naman tayo nag-cheer para sa kanila.
1: Congratulations, congratulations po sa Team Bernardo.
0: Yes.
1: Hindi po ba sa liga natin dyan sa Pasig. Good morning po at congratulations. Ay, pagbati rin po sa mga kaibigan ko makakasama mamaya, sila Philip Soringa, sila Keith Bagbagay, sila CM, and the rest na makakasama ko po mamaya, maagang pagbati sa inyo. See you later.
0: Good
1: mga
0: morning.
1: Kaibigan ko sa Cavite.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Muli, maraming salamat po. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Susunod na ang programang Aprobian with Sir Danny Buenafe.
0: Bye!
1: Bye! Ingat po!
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobyan! Aprobyan! Susunod na!

0: alas 8:01 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat?
3: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
2: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pa kabilang, approve yan!

It's a beautiful, beautiful Sunday morning, ha, mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is June 7, 2026, ha. Ako po si Danny Buenafe, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa, ha. Basta nga sa usapang trabaho, syempre, approve yan. Every Sunday, 8 to 9.30, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan. Siyempre, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated ho kayo sa